0: may mga gusto kong sabihin sa DZMM.
1: Shoutout po sa inyong lahat.
0: Ayan. Maraming salamat at dilagay mo ang pangalan mo dahil dyan. Tanggapin mo ang DZMM shirt. At syempre, para una ka sa balita, ito ang Transistor Radio mula sa DZMM. And of course, 1,500.
1: Tingin pa sa DZMM.
0: Ayan. Baka may iba ka pag gustong batiin. Baka mag-anak mo.
1: Shoutout po sa family ko sa Burgos Street at saka sa shoutout mo sa ano sa kapatid ko pong ikakasal ngayong linggo.
0: Ayan, ako maraming salamat. And of course, congratulations. Maraming salamat po sa inyo. Barangay Poblacion, Montelupa City. At dahil dyan, balik na po sa studio. And of course, maraming salamat sa Gardenia.
2: Thank you. Maraming salamat, Lorraine Galvez. Dyan sa Barangay Poblacion, Montelupa City. Ang pangit na signal. Ano bang provider mo? Ba't ganyan, partner? Metro Manila lang yung Montelupa. Ang pangit-pangit na signal. Ano ba yan? Happy birthday muna sa pamangkin kong si Christine El Chico Del Pilar. Datin, happy birthday. Mami! Ano umaga si Mi?
3: Huwag nyo na nga initin ang ulo ni Alvin. Patapos na nga lang ang programa, iniinit pa ulo.
2: Hindi, ako na... gusto ko quality. Nahihiya ako sa sponsor eh.
3: Oo.
2: Nakakahiya sa sponsor pag ganyan ang quality ng ano, maganda, diba?
3: Tama. Kaya nga po si Alvin, siya dapat ang model doon sa Banayad. Ay, taray-taray!
2: Binisan mo, OT tayo.
3: Yun na nga, nagtatampo na itong mag-asawa na ito, Professor M at taray-taray. Hindi po namin kayo nakakalimutan. Kinukumusta po namin lagi kayo. Thank
2: Overhill,
3: you.
2: Overhill, Matias, Sator at Otubo. Maganda umaga si Ulan ng Oras. Si Arsenal Chico po ito.
3: Doris Picoña po.
2: Susunod na tandem ng bayan with the one and only Robert Antemano-Mano and butyan ang masa Doris Picoña po pagbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
5: Ang morning tandem ng bayan.
6: Good morning!
5: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
7: Gising Pilipinas!

0: Sorry, ang bagal ko maglakad.
1: Okay lang yan, Doris.
0: Hoy, dapat masigla ka.
1: Ay, dahil,
0: recharge? Kayo ay naka, tawag dyan, nakapag-recharge kayo ng gusto, di ba?
1: Oo.
0: O sabi ko nga, bakit hindi ko pa sabihin kung anong oras? Anong oras na, partner?
1: It's the time, 8:06 ng umaga.
2: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: ikaw, ayan, nakapag-recharge na ba?
1: Kumusta ka?
0: Thank you naman at kinumusta mo ako dahil malapit na sana ako umiyak, partner.
1: Huwag ka mag-alala. Lagi kitang kukumustahin dahil gusto ko updated ka. Gusto ko kinukumusta kita kasi ayokong iyakan mo ko, no? Lunes na Lunes.
0: Hindi ako crying lady. Ay, Lunes na po. Alam mo pa, ang feeling ko pa, kapartner kong Robert Antemano Mano, parang Friday.
1: Bye! Happy weekend! Talika na.
0: Parang ganun, hindi ko maintindi. Sabi ko kanina pagising ko, ano ba, bakit ako meron nakahanda na damit na pang-alis o pang-alis pa, di ba? Ibig sabihin pala, may pasok ako.
1: Duty ka na.
0: Na lang, tumayo na ako sa aking pagkaka... panaginip ng masarap na pagkain sana doon sa, alam mo, yung mga nagsama-sama kayo ng mga ka-opisina mo. Mm. Tapos napunta kayo sa isang resort.
1: Uh-huh.
0: Ang sarap. Parang saya-saya nyo. Congrats kanyong lahat. Dahil ang saya-saya ninyo. No! Very good, partner.
1: Ay, nako. Ang tagal, di ba, partner, bago mangyari yan. Tatlong taon.
0: Okay, tabo
1: na. Bago mangyari.
0: Oo, pero kailangan din natin yan, work-life balance, ika nga.
1: Correct,
0: diba?
1: correct.
0: Kasi kung talaga lang ka, doon lang tayo sa work, ay, malalurky tayo.
1: Madadry tayo.
0: Yan lang.
1: Tsaka yung utak natin, hindi ba re-recharge yung mga new ideas,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, oo. Tsaka doon lang tayo lagi doon sa kung ano nasa sagap natin.
1: Tama.
0: Sa mga marites na hindi naman totoo. Nakikita natin sa FB o sa X na minsan talagang nakakasulasok na eh. Mm. Lalo na sa FB partner, meron ako nakikitang mga video na... Mm. Lalo na kumakita ng mga kabataan nito, na akala ng kabataan, normal yung mga ganon.
1: Ganon.
0: Hindi tama eh, di ba?
1: Mali.
0: Mali!
1: At hindi na, kaya nga alam mo, partner, di ba sa Senate, sa House din naman, may mga panukala na yung social media access sa mga kabataan, huwag na muna kasi masyado silang na-open kung saan-saan mga content.
0: Kaya nga.
1: Kung ano-ano mga sinasabi na... Ang labas, parang normal lang sa kanila, sa atin.
0: Na hindi maganda.
1: Na hindi maganda.
0: Kasi bottom line yan, at long term, hindi magiging maganda para sa kaugalian, para sa, ano ba ang Tagalog, sa values.
1: Sa tamang asal.
0: Tamang asal, oo.
1: Pag-uugali,
0: no? Yan, oo. Huwag kayong mag-aasal. Doggy, wawaw.
1: Doggy, wawaw. Parang hindi ko naramdaman si Doggy, wawaw and friends ngayon.
0: Tulog pa yata si Doggy, wawaw.
1: Parang hindi
0: kasi...
1: pinaginising ni... Ano? Dino ba to?
0: Hindi nyo ba sinama sa outing si Doggy, wawaw?
1: Hindi. Hindi takot-takot magtubig eh. Takot-takot, baka malunod pa.
0: Uy, magaling sila mag-swimming, di ba?
1: Eh, pero itong Doggy, wawaw natin, takot.
0: Ay, social. Ayaw niya. I don't know.
1: Ang gusto niya, alam mo, ano lang, jacuzzi lang.
0: Wow. Heated pa.
1: With maraming bubbles, ganun ang mga gusto. Tsaka petals.
0: Oh, yun.
1: Basta ka ganun si Doggy Wawaw.
0: May petals ka pang nalalaman, pero yun.
1: May request
0: yung
1: partner. Huh? May request pa siya nun.
0: Anong sabi?
1: Gatas dapat.
0: Oh my lord.
1: Nakababad sa gatas. Para kanyang balahibo daw maganda.
0: Hindi ka nga dito. Masinelas ka.
1: Ang dami mong gusto.
0: Masinelas ka.
1: Masinelas.
0: Pero, yung nakakatuwa, partner, na kayo ay natuloy after so many years. Dahil magandang bonding yan. At saka lalo na kung ang mga kabonding mo ay tama at maganda naman ang mga ugali. Pero kung mga pangit ang ugali...
1: Ay, hindi ko sasamahan. Hindi ako sasama.
0: Pangit mong kabonding eh.
1: Oo, bakit ba? Ikaw na lang mag-isa. Busy ako.
0: Ay, ultimo nga si Chrissy. Umayaw, partner.
1: Ano sabi niya? No.
0: Ayoko. Busy ako, sabi ni Chrissy. Pero... Dahil weekend yan, hindi naman mapapatawad na normal lang sa atin na talaga nagre-relax. Dahil sabak na naman tayo sa isang linggo na bakbakan. Partner, meron ba kaming maaasahan na telenovela dyan sa bandang Senado?
1: Ay, meron.
0: Ay, talaga
1: lagi tayo may inaasahan, partner. Kasi nga, diba, simula, mamaya ang aasahan natin, eh, isa-isa, marami-rami yan eh, ng mga senator, yung expected na magsalita sa nangyaring barilan doon sa Senado noong May 13. May part 2 yung maiyak-iyak na yan. Wala pa yun. Sabi nga nila, wala pa sa exciting part. Mamaya natin aabangan yung mga eksena nila na yan at yung mga iba pang issue na nire-raise ng mga senators. So yun. And then, of course, laging merong ano, ano bang tawag doon? Laging may banta ng pagpapalit na liderato ng Senado
0: eh.
1: Dahil nga sa nipis ng bilang ng nasa majority.
0: Ang dami kong naririnig na mga kung ano-ano mga pangalan. Muntik na nga, meron ako naulinigan, Doris.
1: Actually, yun yung top priority nila. Doris daw.
0: Doris Tagalinis.
1: Mali.
0: Mali. Matisi lang tayo dyan. Pero yun na nga, lagi tayong may inaabangan.
1: Mm-hmm.
0: On the one hand, maayos, okay naman din yun. Para lagi tayong informed.
1: Tsaka bahagi ng democratic process ay magdebate.
0: Correct.
1: Sila, di ba? Pag-usapan yung mga paano kalabatas na makabubuti para sa mga kababayan natin. Hindi yung personal.
0: Correct.
1: Attack.
0: Oo. But on the other hand nga, tama, napapasok na, anong tawag doon, na overshadow na yung talagang trabaho nila ng personal nilang mga agenda.
1: Mm-hmm.
0: Agenda?
1: Kaya naman.
0: Kaya naman.
1: Eto na. Eto, mer- ay, me- sorry.
0: May mga, may itutut mga agenda.
1: Itututay mo pala ako, partner.
0: Ay, tutut ba? Teka, saan ba yun?
1: Tinakpan mo eh. Ayan.
0: Oras.
1: Ang oras po natin, 8:14 ng umaga. Kaya naman, partner.
0: Si Camille, hindi ko maintindihan. Pinahi-stop tayo. I-stop naman tayo. Maya-maya, pinag-go-go tayo. Ano ba talaga,
1: ganun
0: Camille?
1: Na para traffic lights lang yan. Go ka ngayon, ha? Sige, kuda ka ng kuda. Pero mag-yellow yan, mag-orange yan. Ready, ready to stop. Tapos pag nag-red, report. Ganun yun. Kaya naman.
0: Pag ayaw, may titikitan tayo.
1: Titikitan tayo. Mas okay tayo dito. May panikit. Matigas ulo yung dalawa. Kaya naman, partner.
0: Yes.
1: Narito na. Alamin na natin ang mga balitang hatid ng ating mga radyo. Patrol, roll, roll, roll, roll.
2: Matyaga ng Radyo Patrol.
1: Sino bang nasa una natin, partner?
0: Ito si Nico Bagsik.
1: Ah, si Tito Nico.
0: Oh, report ng report yan. Paikot-ikot yan. Minsan nga, nag-aalala na ako, baka nahihilo na.
1: Nasa ba siya ngayon?
0: Nasa, uy, doon sa kung nangyari yung kalunos-lunos na pagguho.
1: Ah, okay.
0: Nung,
1: kaya, sa Pampanga, sa Angeles.
0: Kaya tawagin mo na, partner.
1: Alamin po natin yung sitwasyon doon sa gumuhong gusali, dyan sa Balibago, sa Angeles City, sa Pampanga. Naroon po, nakatutok, si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, good morning. Kumusta dyan? Anong update?
3: Good morning sa inyo, Robert at Doris. Nandito ako ngayon sa parang purple quadrant, ano, dito sa site kung saan nga gumuho itong gusali dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kanina, nandoon ako nung nag-report ako sa Gising Pilipinas kasama si Alvin. Nandoon ako sa red quadrant naman, doon yung doon yung pumapasok yung mga taga MMBA at iba pang mga taga DPWH na nagsasagawa din ng rescue operation. At meron ding ibang site dito, yung blue quadrant naman at saka yung yellow quadrant. Ngayon, dito naman sa purple quadrant, nandito kasi yung media at patuloy ang operasyon ng mga otidada dito sa ground zero ng gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Kanina sa pahayag, kinumpirma rin ng mga otoridad dito na ongoing ang retrieval ng dalawa pang labi na nasa loob ng guho, kung saan batay sa paliwanag ni Fire Superintendent Lea Sahili, ang chief ng BFP Regional Information Office, wala nang senyales na buhay pa ang dalawang individual, kaya naman retrieval na lang ang gagawing operasyon dito sa dalawang individual na ito. Narito ang kanyang pahayag.
4: We will just proceed to the retrieval operations of two victims, Sector 1 and Sector 2. After retrieval, we will proceed on the second scanning part ulit po.
3: Yan ang pahayag ni Fire Superintendent Lea Sahili, ang hepe ng BFP Regional Information Office. So ang paliwanag niya, Robert at Doris, yung dalawang individual, yung isang individual na natagpuan nilang wala na talagang buhay yon dahil doon sa mga scanner nila, hindi na talaga ito humihinga. Tapos yung isa namang individual ay parte na lamang doong kanyang mga katawan ang natagpuan ng kanilang mga tauhan doon sa gumuhong gusali nga. At after nila ma-retrieve itong dalawang individual na ito, ay magsasagawa ulit sila ng rescue operation. Gagamitin ulit nila yung mga maliliit nilang equipments, yung thermal at yung breathing equipment nila para malaman pa kung meron pang mga individual doon na buhay pa, na humihinga pa. At pagkatapos noon, ay kung pagwala na talaga silang nakitang signs of life doon sa bumuhong building, ay doon na nila sisimulan talaga yung official na retrieval operation. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Angeles City, isang Jackson Lim ang may-ari ng gusali at Golden Years ang contractor na nakalagay sa building permit na in-apply sa lokal na pamahalaan noong 2023 pa. So yan ngayon ang sitwasyon dito. Robert, Doris, makikita niyo sa aking likuran, ito yung gumuhong building. Ang dami-dami dyan mga bakal at meron din dito ang mga crane, mga trucks ng BFP, mga ambulansya dahil patuloy yung operasyon.
1: Nico, ayan. Pardon.
0: Paano sinisecure yung lugar? Kasi ang daming tao, di ba? Mm-hmm. Hindi, ang dami rin. Parang wala akong nakikita naman na yellow, ang tawag mo doon. Meron ba? Merong mga yellow na lubid?
3: Yes, dahil nga ginawang hinati itong mismong site sa apat na quadrant, doon sa pinuntahan ko kanina, actually nakakordo na rin yung ilang mga dito mga kalsada at kalye dito sa paligid ng gumuhong gusali. Ito sa akin likuran, ito yung police cordon, yung police line. So isa lamang ito doon sa mga cordon dito sa na mga kalye na kapalibot dito sa gumuhong gusali. Actually, mahihirapan kang pumasok talaga dito sa neighborhood dito kung hindi ka talaga taga dito, kung hindi ka media at kung hindi ka rin talaga residente dahil nga nakakordon na. At marami nakabantay na checkpoint dito sa nakapalibot dito sa gumuhong gusali.
0: Oh, pero Nico, saan pupunta yung mga may kamag-anak?
1: Ayan,
0: na
1: correct.
0: Nagtatrabaho diyan.
1: Na naghahanap.
3: Dito rin, dito rin yan sa Purple Quadrant, Doris at Robert. Sa katunayan, ito sila, ito yung itsura kasi nito, meron tent dito ang mga nagre-rescue, yung iba-ibang mga tauhan ng mga government officials at ito, ito yung tent na pula na to at ito yung ilang mga kaanak noong mga iniintay pa nila no kung matatagpuan nga yung kanilang mga mahal sa buhay na nandito sa gumuho na gusali na ito. So ayan ang sitwasyon dito at ayan syempre matyaga sila talaga naghihintay at syempre pinagdarasal nila na sana buhay pa yung kanilang mga mahal sa buhay at matagpuan na ng mga nagre-rescue.
0: Okay.
1: Okay, sige Nico. Salamat. Babalikan ka namin dyan kapag may mga development. Sana may mga positive results
0: sana
1: yung ginagawa dyan ng rescue operations. Maraming salamat Nico. Mag-iingat. And next, please.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you, Nico. Samantala, partner.
0: Anong meron?
1: Si Pangulong...
0: Anong ganap? Aya. Di ba meron noon?
1: Ito kay Christian. Ayun. Anong ganap?
0: Ano daw? Ano yun, Bea? Ay, ano daw?
1: Ayan daw ang ganap. Tutut!
0: Ah. Ah, saan na ba? Ay, ito na.
1: Nawala, umikot.
0: Talagang para. Asa ba yung antipara ko? Ang oras, partner.
1: Ang ating pong oras, 8:21 ng umaga.

0: Ayan, partner, sa anong ganap?
1: Anong
0: ganap? Sa palasyo.
1: Oo nga.
0: Ang Paolo Marcos Jr. daw po tiniyak ang suporta sa sports kasabay ng pagbubukas ng 2026 palarong pambansa. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
2: Magandang umaga, Tandem, Robert at Doris. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong suporta ng pamahalaan para sa sports sa Pilipinas sa pagbubukas ng 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa isang video statement, sinabi ng Pangulo na ito ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sports club sa mga paaralan at pagpapalawak ng mga oportunidad sa mga organisadong palakasan. Hindi nakadalo sa opening ceremony ang Pangulo pero kinatawan siya ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. kung saan binigindiin ang pisikal na lakas ang nauhubog sa sports kundi pati na rin ang disiplina, teamwork, respeto, tsaga at kumpiyansa sa sarili ng mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, na bahagi na ang Department of Education ng sports equipment at supply sa mahigit 6,000 paaralan mula 2022 hanggang 2025 para mapabuti ang training ng mga batang atleta. Binigyang pansin din ng Pangulo ang Grassroots to Gold program ng DepEd at Philippine Sports Commission na layong gabayan ang mga atletang may potensyal mula sa school-based competitions hanggang sa mas mataas na antas ng international sports. Ayon sa Malacanang, aabot sa mahigit 10,000 ang kabuo ang bilang na mga student-athletes na lumahok ngayong taon sa palarong pambansa na tatagal hanggang May 31. Hinikahit naman ng Pangulo ang lahat ng kalahok na maglaro ng may dangal, kababaang loob at sportsmanship at ipinaalala na ang bawat kompetisyon ay pagkakataon para matuto, umunlad at magbigay ng inspirasyon sa bayan. Samantala, Robert at Doris, nakadakdang bisitahin ng Pangulong Marcos ngayong umaga ang evacuation center dito ng pangresidenteng nasunugan sa Binondo, Maynila, kamakailan. Susunda naman ito ng pag-inspeksyon sa ginagawang pag-upgrade ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo at babalik naman ng Malacanang ang Pangulo mamaya para sa isang meeting kaugnay ng paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Niño. Maikipagpulong din si Pangulong Marcos mamaya sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at mamayang hapon naman kay US-CIA Deputy Director Michael Ellis. At yan,
0: Christian, ang dami mong sinabing schedule ng Pangulo. How likely na may mga kasunod pa na rigo doon sa gabinete ng Pangulo? Ang sabi, doon sa nakita ko, Department of Labor and Employment daw, magkakaroon ng bagong opisyal?
2: Abangan natin ngayong araw, Robert at Doris, kung makukumpirma yung mga ulat na yan dahil sa mga nakalipas na araw, may mga maugong na rin informasyon at detalye tungkol sa posibleng balasahan na naman sa gabinete at maaaring kabilang ang Department of Labor and Employment. Abangan natin sa mga susunod na oras, ibabalita agad natin yan.
0: Ano pa yung matunog? May manunumpa daw. Kaya abangan natin yung part.
1: Okay. Ano pa yung matunog na medyo magkakaroon ng balasahan?
0: Anong
1: departamento?
2: Well, nauna nang announced last week, di ba, yung DBM at sa mga nakalipas na araw, may mga umuugong din na nabanggit na ahensya, no, kabilang yung DICT, itong ang DOLE, although sa mga at the moment, hindi pa kinoconfirm ng palasyo yung possible changes sa mga yan. Pero gaya na sabi ni Robert, yung mga natanggap na tayong informasyon, hinihintay lang natin yung confirmation ng Malacanang.
0: Sige.
1: Meron ba, Christian, partner, yung mga ganyang balasahan, pinapaliwanag ba o nagbibigay ng dahilan ang presidente na hindi ito, papalitan ko na siya o talagang purely discretion niya?
0: Minsan, partner, yung mismo mga official yung nagre-request because of the health conditions na hindi na talaga kakayanin, which is tama din naman, di ba? Pero sa ibang case,
1: sinasabi,
0: partner, as Christian,
2: ano yon, Robert? Sorry.
0: Sa ibang case, kapag hindi naman nag-resign, hindi naman
1: dinailan
0: ng health issues, may paliwanag nga ba kapag pinalitan?
2: Oh, in history, sa us by experience, Robert, naging open naman din ang Malacanang doon sa pagpapalit ng ilang opisyal na mga ahensya, lalo na last year, nung nagkaroon ng balasahan sa kabinete. At ang lagi naman sinasabi ng Malacanang, ang mga appointed officials, lalo na sa cabinet, ay serving sa pleasure ng presidente. So hanggang pinagkakatiwalaan sila ng presidente, stay put sila dyan sa kanilang mga posisyon.
1: Alright, okay, sige. Abangan natin na.
0: Abangan natin. Kapag nakita mo na yung picture o nakita mong pumasok dyan, yan na yun. Christian, correct. Maraming salamat. Thanks you, please.
2: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Marami salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Ayan, samantala, partner, kuha tayo ng update sapagkat doon sa nire-report kanina ni Nico sa atin.
1: Nico, oo.
0: Yung dun sa ginagawang rescue operation doon sa mga natabunan natin. Natabunan natin mga kababayan doon kung kumusta na nga ba.
1: Yes.
0: Kaya naman.
1: Kaya naman, kumustahin natin.
0: Kumustahin natin ang ating mga kabalen.
1: Kabalen.
0: Aha. Siyempre, kausapin natin at kung kumusta yung ongoing rescue operation sa isinasagawa nila. Ang gusto ko malaman dyan, partner. Ano yung time frame nila? Kasi kung may tao ka na inahabol na buhay na natabunan, yung bang time frame para ma-rescue mo siya, na di ba syempre magugutom yan, mauuhaw yan. Alamin po natin ang sitwasyon mula doon, King Angeles, Pampanga. Makakausap po natin ang head ng City Information Office ng Angeles City, Pampanga. Syempre, hindi na to iba sa atin. Si Kuya Jose J. Pelayo the Fourth. Kuya J. Maya Paabak, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Hello, Jay.
3: Maya Paabak po, Abe Robert at kay Ma'am Doris. Good morning po sa inyo lahat.
1: Maya Paabak. Oh.
0: Correct. Maya Paabak. Oh. Magandang umaga.
1: Ateng, sabi niya.
0: Aha.
1: Ateng. Eh kung ako naman magsabi na Kuya Jay, paano?
0: Pwede.
1: Pwede. Kuya Jay, bigla.
3: Yes po.
1: Ginagawa ko lang na medyo light ng kaunti dahil mula pa kaninang madaling araw, actually kahapon pa. Ay ito ang kaliwat kanan ang nakukuha nating balita tungkol doon sa gumuhong hotel ba yan?
0: Tinatayong gusali.
1: Tinatayong gusali. Kumusta na po? Anong latest information? At nasaan na po tayo? As we speak, 8:27. Ano na po ang estado? Search and rescue o search and retrieval na?
3: Opo. Nandito pa rin po tayo sa search and rescue. No? As of this morning, it's unfortunate to report na umakyat na sa 3 po no, yung number ng deaths natin. Simula kaninang madaling araw, yung dalawa pong nadagdagan, nakakausap pa ng ating mga rescuers. No? Our doctors even tried to insert IV fluid dun sa ita. We were really hopeful na maililigtas natin sila, no? Kaso nung kaninang mga madaling araw, yung isang certain Mark Lawrence yung pangalan, no? Na successfully natin siyang natanggal na i-alis dun sa rubble, kaso hindi po siguro nakayanan na talaga yung katawan, no? Kaya he passed away. Siya po yung second casualty. At ngayon lang pong 7:20 this morning, yung pong katabi nitong si Mark Lawrence doon sa rubble, na mas nakakatanda po sa kanya, ang ating ikatlong casualty. So nasa 3 deaths na po yung naitala dito po sa pangyayaring pagduho nitong ginagawang gusali. At nasa estimate po natin nasa 17, no, more or less yung mga missing pa. At meron po tayong kasalukuyan ngayon na ongoing rescue doon po sa may sector 2 nitong collapse structure dito po sa Barangay Balibago, Angeles City.
1: All right.
0: Sir Jay, Sir Jay, itong mga karamihan daw dyan, construction workers, nasa isang floor lang ba sila o magkakaibang floor din sila na nakapwesto doon kaya medyo pahirapan din yung paghahanap sa kanila?
3: Dahil nangyari po ito kahapon ng madaling araw, ang iniisip po natin is natutulog po sila, no? Oras ng pagpapahinga, maaring hindi nagkakalayo siguro, no? Ang problema lang dito, baka merong nadamay na iba, no? Katulad ng mga kaanak na nagtitinda doon sa vicinity. Oo, yun din lang isa sa mga tinitingnan natin sa ngayon, no? Baka hindi man sila kasama doon sa nakalistang meeting, pero doon sa incidental pala eh, dahil nandun sila during the moment na mag-collapse itong structure, baka nadamay po sila dun sa pangyayari.
1: Partner, may tanong ka. Importante yung tanong mo.
0: Opo. Sir Jay, na-identify na ba or at least somehow may tinitingnan kayo ang gulo? Ano ang nag-trigger yun mismo sa kanya para gumuho?
3: Yan pa rin po, no? Yung ating ginagawang investigation ngayon. Itong structure po na ito, nakakuha po sila ng business permit back in 2023. At ang report po sa atin, nagsimula po itong construction ng structure last 2024. So this is a proposed 9-story building. Pangpaupahan po yung design, no? Kasi dito sa area, dito sa entertainment district ng Angeles City, marami yung mga nagpapatayo na mga paupahan. Mga parang hotel type na yan, no? Ito po yung original na in-apply. So marami po tayong mga ginagawang pag-imbestiga kung ano ang naging sanhi ng pagbuho nitong structure na to.
1: Opo, nakipag-ugnayan na po ba yung may-ari ng gusali o sino man, arkitekto o engineer po ba?
3: Ang una po na nakipag-ugnayan sa authority, yung pong una yung nag-survive na foreman. After po noon, dumating po dito yung site engineer at siya po yung nakapagbigay ng listahan ng mga personnel kung sino yung maaaring mga nandito sa nadadamay dito sa pagbuho ng structure. No? Mayroon din pong dumating na mga representative daw ng mga may-ari at sila yung nagsabing nasa out of the country yung mga may-ari nito, no? Pero still the local government still trying to get in touch talaga sa mga may-ari ang sa ganun they get the chance to shed light on this incident, no? Well, nang sa ganun malaman natin kung ano ba talaga ang pwedeng o maging santi nitong trahedyang ito?
0: Opo. Sir Jay, dun sa picture na nakita namin, itong 9-story hotel building na to, parang nung bago ba siya gumuho, ang pinaka, kahit na matagal na siyang ginagawa, ang pinaka-structure pa lang niya, yung mga bakal pa ikot.
1: Ganun?
3: Hindi pa talaga siya. Kung makikita niyo yung mga rubble, no? Makikita natin marami pang mga scaffolding. Mga concrete pa. So although merong information na napagsabing nasa completing stage na, no, pero kasama pa rin yun sa ating investigasyon sa kasalukuyan.
0: Hindi naman po ako engineer, hindi rin ako arkitekto, pero by mere looking lang doon sa picture na pinadala sa atin, parang lahat ng weights nasa ilalim. Tapos hindi ko parang hindi rin solid yung foundation. Hindi ako nag
1: para nalindol na
0: bilang isang anak ng karpintero, partner. Medyo maalam tayo sa ganyan dahil nadidiscuss sa atin yan ng tatay ko dati. Pero ito, although hindi pa rin naman natin alam talaga yung punot dulo, although may nakapalibot pa siya na net, partner. Di ba usually kapag construction ganyan, pinapalibutan para kung may mahuhulog or what. Tapos may mga tindahan dun sa baba. Yung mga tindahan na yun, sir, may mga naka-open na po at may mga nagtitinda na dun?
3: Ito po kasing Barangay Donibago, parang ano siya eh, parang hindi natutulog to, no?
0: Opo.
3: Considering it's an entertainment district, maaaring meron po mga nagtitinda during that time kasi marami pa rin yung mga turista, no, ng mga ibang nangungupahan doon.
1: Ay, balikan ko lang, Sir Jay. Sabi mo, nakipag-ugnayan na rin yung ilang representative ng may-ari. Ang may-ari po ba nito ay Pilipino o Banyaga?
3: Ang pangalan po ng may-ari ay Jackson Lip. No? Hindi pa po namin siya nakikita. Wala po kami idea kung anong itsura ni
0: not even representative, Sir Jay, na nakipag-usap na po dyan sa inyo.
3: Meron pong mga dumating na kaibigan daw nila, no? Kaibigan ng may-ari. Pero mas maganda sana kung manggaling mismo sa mga may-ari yung itong kailangan nating impormasyon.
1: Opo, naitanong ko yan kasi parang meron ako nabasa, partner, isa sa mga nasawi ay foreigner. Ibig po ba sabihin niyan, Sir Jay, ay may mga hindi lang isa o dalawa na foreigners ang nakatira. Nakatira na ba? Hindi pa nga, ginagawa pa lang.
0: Paano nga siya ulit, sir, yung circumstances niya? Paano siya napunta dyan? Oo, or nadamay lang ba nung katabi ba? Gumuho?
3: Yung unang casualty po natin na isang Malaysian national, nangungupahan po doon sa katabi ng structure. Ito po yung parang apartel hotel na sa mismong katabi niya. No? So, unfortunately, he is the first casualty. Pero kahapon po, no, na nakakausap pa nga itong Malaysian national ng mga rescuers natin sa while he was trapped inside his room. Pero unfortunately, di rin po niya nakayanan yung ano.
0: Kinaya.
1: So, nasa na po ang labi nitong Malaysian?
3: Ang Malaysian national po na idala yung kanyang labi sa hospital ng Angeles sa may Rafael Azevedo Memorial Medical Center. Nakipag-ugnayan na rin po tayo sa Malaysian Embassy. They're keeping in touch with the LGU. Napaabot na rin po ng pakikiramay si Mayor John Lasatin sa embahada. At pupunta po sila sa hospital to retrieve yung katawan po nitong Malaysia National.
0: Opo. Sir Jay, panghuli na lang po sa part ko, number one. Saan po pwede magtungo yung mga kaanak na mga hinahanap at yung nasawi po natin ng mga kababayan dyan? Pangalawa, ano na po o ano ang ibibigay na tulong ng lokal na pamahalaan sa mga nasawi at sa mga pamilya din po ng mga hinahanap pa po natin mga kababayan dyan, Sir Jay?
3: Opo, nandito po halos yung mga kaanak, no, no, mga naghihintay na mga kaanak ng construction workers, kaanak ng mga vendors. Nandito po sila kasama namin. Our command post activated since yesterday yung Unified Command System. Ang RO po namin ngayon, since yesterday pa, si Mayor John Lasatin ang responsible official. Ang lead po pa rin ng operations to search is BSP. Ang lead ng logistics ang DRRM. Ang lead ng security dito is the PNP at tayo po sa anay ng CIO ang bahala po sa public information.
1: All right. Last na lang ako talaga, partner. Sir Jay, ilan pa po ang hinahanap natin?
3: Yes po, ang numbers na tinitignan po natin na missing is around 17 pa, no? Pero pwede po itong mabawas, pwede itong madagdagan. Kasi nga, hindi nagbabase lang tayo doon sa listahan na binigay doong site engineer na maaaring yun yung mga nandirito sa rubble.
1: Alright. Sige. Partner.
0: Sir, last na lang.
1: Meron ka pa.
0: Ako may, kung may last, as in ito kasi sa security doon ng mga tao, wala naman ng threat na may pagguho pa sa ibang parts dyan. Sir Jay.
3: Iyon po yung unang sinecure din, no, ng ating mga officials yung integrity ng mga katabing structures. Before talaga sila they went into their real operation, no, kasi kailangan din masiguro yung kaligtasan din ng mga nagre-rescue, maselan din po kasi, no, kasi this is a 9-story structure, kaya kailangan po maayos yung proseso ng lahat ng sa ganon. Hindi lang mapabilis yung pag-rescue, kundi masiguro rin yung kaligtasan ng bawat isa.
0: Ayaw po. Sir Jay, dakala-dakala salamat po. Mag-iingat po tayo at syempre dalangin po namin, di ba, na makuha po natin ang buhay yung mga kababayan pa po natin na hinahanap dyan. Ha?
1: Dasal tayo, dasal.
0: Dakal po salamat. Mimingat, Sir Jay.
3: Dakal po salamat kaya kayo. Tubuhay po kayo.
1: Thank
0: si
1: you.
0: Sir Jose Pelayo IV, ang head po ng Information Office ng Angeles City, Pampanga. Sa mga taga DZMM talagang ano natin, partner.
1: Oo.
0: Mga nakatutok sa atin ever since. Kilala nila yan si Jay.
1: Ay,
0: dati natin yung reporter na naka-assign sa Pampanga, ha? For
1: Pelayo
0: DZMM.
1: Pelayo pa. Diba? Pelayo pa.
0: Kaya naman.
1: Kaya naman.
0: Kaya naman. Hihinga tayo ng... kaunti.
1: Kaunti lang. Mm-hmm. Oh.
0: After that, ang mainit na usapin ng... Alam mo na, partner.
1: Doon sa...
0: El Nino.
1: Napakainit.
0: Kailangan natin mapaghandaan yan, di ba? Hindi pwedeng basta may El Nino tapos, no.
1: Hindi eh. Tsaka na, ngayon pala nararamdaman na natin ang epekto niyan.
0: Ipapapaliwanag po natin yan sa pag-asa, yung sa level na mauunawaan po natin para correct alam natin ang gagawin.
1: Opo, kami.
0: Kaya naman.
1: Kaya naman, ito na.
0: Kaya naman, sandali po lamang.
1: Babalik kami. Wait lang.
0: Promise.
4: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng bayan sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong

0: Happy 40th anniversary, DZML. Una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan!
1: Kami po yun! Nagbabalik syempre ang Tandem ng Bayan. At syempre, gaya na po na napag-usapan natin, may mga issue pa tayo bukod sa Senado, bukod po doon sa mga hinahanap natin na kababayan dyan sa Angeles Partner, di ba? May mga ibang bagay pa rin tayo na dapat pag-usapan at dapat maunawaan.
2: Ano ba yan? Kagaya ng?
1: Ito nga binabanggit ko na El Nino.
2: Ayun nga, uminit na nga ulo ko sa'yo, partner.
1: Wala pa. Nagpaparamdam pa lang.
2: Sobrang init talaga. Wala,
1: yun na nga, partner. Yan ang catch. Wala pa siya.
2: Pero...
1: Hindi pa fully, di ba, na nararamdaman o mananalasa.
2: Andiyan na.
1: Oo. Tapos, pag ba sinabing El Nino, ibig sabihin sobrang init, walang ulan?
2: Kaya nga.
1: Walang bagyo?
2: Pero parang bakit may mga manakanakang pang-ulan?
1: Correct.
2: Tapos naman doon sa mga ibang lugar talagang ang tuyong-tuyo parang nasa konting kembot mo na lang, parang nasa pintuan ka na ng impyerno.
1: Oo, kaya pag-uusapan natin yan mamaya kapag sumagot na sa atin ang PAGASA.
2: PAGASA,
1: hello. Mama Analisa, hello. Ringing lang po.
2: Kinukumusta namin po kayo.
1: Kabig muna tayo, partner. Puntahan natin ang chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines, siyempre.
2: Ay, bakit?
1: Para malaman natin kung lahat ba sila nakatanggap na ng cash assistance mula sa DSWD.
2: Ayan pa rin.
1: Oo, ito yung mga motorcycle taxi. Alamin natin si Sir Romeo Maglungsod. Sir, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning!
3: Magandang umaga, Ma'am Doris at Sir Robert. Man.
2: Sabi ko, motor taxi. Kumusta naman po? Ay parang si Sir Romeo, partner nakasimangot.
1: Hindi pa ba nabigyan ng
2: parang ayaw mag-smile. Bakit ano po ang estado na po nung pamimigay ng o pag-aabot ng tulong po sa ating mga motorcycle taxi?
3: Sa ngayon po, meron pa rin mga nagbibigay sa akin ng report na meron pa rin mga hindi nakakatanggap at nalampasan sila ng schedule nila dahil hindi agad inlista yung mga pangalan . Kaya may problema pa rin kami kinakaharap. Meron pa rin konting reklamo patungkol sa ayuda na yun. Pero so far naman sa ngayon, mayorya naman ng rider nakatanggap na po ng ayuda.
2: Mga ilang porsyento po, sir, ang nakatanggap na?
3: Halos mag na 90% na po yan. Halos kakaunti na lang po yung bilang mga, ng mga rider na isama sa listahan at yung mga nalampasan ng schedule sa bawat mga kumpanya na kinakabinangan po nila.
1: Oo. Sir, bakit hindi sila naisama sa listahan? Anong mga
2: nalampasan
1: naging common problem
2: partner,
1: at maging yung nalampasan? Oo. Bakit nagkaganon?
3: Meron kasing sistema yung ibang kumpanya, particular sa Grab at sa Moovit, na meron silang tinatawag na apps or system na kailangan i-check mo dun daily kung nandun yung pangalan mo. Kapag wala yung pangalan mo, hindi ka muna pwedeng makakuha ng ayun. Pero habang dumating yung araw na yon, may mga rider na sumubok tignan nung pagtingin nila sa apps nila, meron sila palang schedule. Pero...

0: yung schedule nalampasan na hindi kahapon nila na, pa, tsaka lang nag-appear yung schedule nila.
1: Ano ka mo, partner?
2: Hindi nila nabantayan, hindi sila na-aware na sabihan ahead or hindi nila nakita ahead.
1: Hindi nakita.
2: Ay, kahapon pa pala yung schedule ko. Ay, no, isang araw pa.
1: So, ano so pag ganun,
2: ano mangyayari, sir? Correct.
1: Balik sa dulo ng pila? Ano pa?
0: Ito, kinausap po si ASIC Irene Dumlao kung ano pa yung magagawa nila na paraan. Sabi po nila, ang DSWD naman po naghahanap pa ng paraan para mabigyan pa sila sakali. Kasi nga po, ang usapan sa ayuda, pagka nalampasan na yung schedule mo, hindi ka nabibigyan kahit pumunta ka pa kinabukasan. Dahil nakaalis lang yung araw mo dun sa schedule na yun.
1: Opo. Bakit hindi na lang gawin na para kumbaga partner, di ba kung nasa eskwela ka o hindi ka nakapunta kapag test ng ganito, balik ka dun sa dulo ng pila. Pero pila ka pa rin. Pero ito yung sinasabi nyo, Mang Romeo, ay talaga hindi na mabibigyan?
0: Hindi po, hindi na po bibigyan pagka nalampas ka na po sa schedule mo. Ganun naman po talaga yung kalakaran nung una pa eh. Kaya nga talagang gumulo po yung ayuda na yan kasi marami talaga hindi nabigyan. Tapos meron pa nagkaroon pa ng cut-off. Umaasa sila na itong mga schedule na ito mabigyan sila. Ang nangyari, kakaantay nila nung pangalan nila, walang lumalabas. Pero nung pagtapos na nung mga ayuda, nag-appear na meron silang schedule, wala na sila ron sa araw na yon.
2: So
0: hindi na sila pwede kumuha.
2: Nagkaroon ng glitch or late na sinakita.
1: Yun na nga eh.
2: Siyempre kung ikaw yung partner, kahit ako eh, babantayan ko lagi yan eh. Meron na ba? May schedule na ba?
1: Ako nga. Humahanap pa ako ng backer ko, si Camille. Camille, payout ba ako? Yung mga ganyan.
2: Diba? Kasi babantayan mo.
1: Iintayin mo talaga. Kasi kailangan naman. Ngayon, ano mangyayari ngayon doon sa mga hindi naabutan?
2: At ang target ng DSWD, di ba yung cash assistance ngayon, ngayong Mayo, matapos lahat. Walang assurance, sir, sa inyo.
0: Ang sabi sa amin, ginagawan pa ng paraan, mag-meeting pa sila kung ano yung pwedeng gawin pa ng paraan. Pero sabi ko, kung konti na lang naman yun, siguro pwede nang sa DSWD headquarters doon na kumuha yung mga, total may mga schedule naman po sila. Ang problema lang, nung tinignan nila, tapos na yung schedule nila.
1: Okay.
0: Nasa listahan na po sila. Ang nangyari lang, may glitches doon sa mga ginamit ng kumpanya, hindi agad nag-appear. Hindi kagaya kung naka-ready na yung mga pangalan lahat, alam mo na kung kailan at saan ka pupunta.
1: Tama.
0: Ito kasi nagkaroon pa ng problema kaya may mga unclaimed pa na umaangal ulit na gusto makuha. At saka yung mga rider na hindi na isama talaga yung pangalan nila kahit aktibo sila sa mga kanikanilang mga application.
1: Opo, opo. Pero ngayon yun sa ganyang klaseng sitwasyon, Mang Romeo, ano ang pwede pang gawin ng mga motorcycle taxi riders? Ano ang yung pagko-cooperate? Pagtutulungan po na discarte na lang na ginagawa ng bawat isa kasi kung ganyan na, kung sabihin
2: sila,
1: ng DSWD, dito na lang kayo pumila sa DSWD. Sa partner, parang saan sa dulo na ng impyerno yun eh. Ay, Sorry. Di ba? So, ano po ang pwedeng gawin po at nang maibigay natin na suggestion sa DSWD para hindi naman mahirap para sa inyo at hindi rin mahirap
2: para sa DSWD.
0: Ang totoo naman, Ma'am Doris, kung gagawin lang ng DSWD na makipag-usap sa TNC o sa mga kumpanya na yan na once and for all, magsama-sama na sila at kumuha ng isa pa uling venue. Nagastusan na nila total. Sila naman din na may kasalanan. Bakit naganda leche-leche ang ayuda na yan eh. Yung mga kumpanya na yan eh. Kaya dapat makipagtulungan sila sa DSWD. Total rider din naman po nila ang hindi nakakuha ng ayuda. Magtulungan ng Moveit, Angkas, Grab, Joyride, Lalamove, Tok-Tok, o kung ano pa man. Para once and for all, yung mga remaining, total wala na naman 10% yun eh. Yung mga remaining na unclaimed at wala sa listahan, mabigyan na at matapos na yung kwento ng ayuda na to. At makaano na yung mga rider, matapos na yung dilema na inabot nila.
2: Pero sa ngayon, so syempre, parang usap niya, pare, wala ka pa rin nakuha, wala pa nga rin. So wala bang nag-volunteer doon sa mga company na sabi, sige, pairaminahan namin kayo habang pinaprocess
1: yun
2: ito.
1: Na nga,
2: kapag nabigay na lang sa inyo yung amount na yun, ibalik nyo na lang. Pero ito muna, pairaminahan namin kayo.
1: Oo.
0: Wala pong ganun mga kumpanya. Kumbaga, hindi po sila sanay magpaluwal eh, kaya nagkakaroon ng ganyan pang issue eh, na sana, kung meron lang sana ang puso ang mga kumpanya, eh, paluwalan nyo muna, tapos pagka, ano, ikaltas nyo na lang sa rider. Kung talagang ang gusto ng kumpanya, eh, matulungan din yung rider nila.
2: Okay, sige.
0: Pwede naman yun, eh. May paraan naman po ang kumpanya na makuha yung pera.
2: Follow up natin, na partner, sa DSWD kung paano yung mangyayari doon sa
1: parating natin ganyan. Sa DSWD.
2: Ah. Sige, sir, for the meantime, maraming salamat po, Sir Romeo.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po, Ma'am Doris at Sir...
2: Robert.
1: Yan.
2: Sir Romeo Maglungsod, ang chairman ng Motorcycle Taxi Community Philippines. Maraming salamat po sa inyong oras. Sana maayos yan, partner.
1: Calling DSWD. Yaman din lamang na sinabi niya ilang porsyento naman na ang nabigyan na. Ito, doon po din nila.
2: Na lang naman to eh.
1: Konti na lang yan.
2: Tulungan na din natin. Tulungan. Alam naman natin hindi rin na makasalanan niya ng DSWD.
1: Oo naman.
2: Dahil nagbabase lang sila dun sa... natatanggap
1: ko ano yung listahan.
2: For the meantime, partner,
1: ano yan?
2: Eh, wala si Ma'am Annalisa Solis eh.
1: Siya
2: yung chief ng Climate Monitoring and Prediction Section o CLIMS ng PAGASA. Dahil wala siya, hindi pa rin tayo mawawala ng PAGASA. Kaya naman...
3: Panahon! Patrol!
2: To the rescue, si Ma'am Grace Castañeda.
1: Kala ko wala na tayong pag-asa.
2: Hindi. May pag-asa pa rin tayo. Si Ma'am Grace Castañeda mula sa pag-asa. Ma'am Grace, magandang umaga.
1: Good morning.
4: Magandang umaga din po, Sir Robert at Ma'am Doris.
1: Apo. Ma'am Grace, we need an explanation. We deserve an explanation.
2: Oo.
1: Bakit parang hindi ko alam, tinutusta ba tayo? Maya-maya may ulan.
2: Nasa pugon ba tayo? Tapos maya-maya biglang matinding, malakas ng ulan.
1: Correct,
2: ng napakalakas
1: diba?
2: Na hangin. Ano ba talaga? Diba?
1: Yes.
2: Alam natin weather yan.
1: Ipo-ipo pa.
2: Oo, paiba-iba yan. Normal po ba ito, Ma'am Grace, na may experience natin?
4: Yes po, Sir Robert and Miss Doris, no, normal po ito tuwing ganito talagang second half ng May is medyo yung panahon po natin is paiba-iba or yung kapag nga po tanghali or early afternoon mainit at maalinsangan yung panahon natin. Tapos bandang late afternoon sa kagabi, nandun naman po yung mga biglaang pag-ulan. And usual po ito kapag ganitong second half na ng May kung saan mapunta na po tayo doon sa panahon ng tag-ulan natin.
2: Opo, ito pinag-uusapan natin tag-ulan. Pero yung napipintong El Nino, Ma'am Grace,
1: yan.
2: Ilang porsyento na mananalasa at mararamdaman talaga ito sa Pilipinas?
4: Yes po, ito namang monitoring natin ng El Nino, yung base po dun sa ating latest na information is meron tayong 79% chance na ito po ay mag-emerge na itong June, July, August season. So expect po natin ngayong ito pong incoming na June, posibleng or hanggang August, possible po dyan is mapunta na tayo or nandun na tayo sa El Nino condition.
1: Pagka sinabi po nga El Nino, ano ibig sabihin? Hindi rin maipaliwanag na malakas na pag-ulan, tapos bigla na lang mainit na mainit na panahon?
2: May bagyo rin ba
1: may
2: papasok
1: bagyo ba?
2: Kapag ganyan?
4: Yes po, no. Kapag po El Nino is ang na-expect po natin yung warmer than normal po yung ating mga ocean. So dito po papasok yung kapag yung fewer po yung mga bagyo natin, pero since mainit na nga po itong sa may Pacific po natin banda is mostly is intensified na po yung bagyo bago po siya pumasok dito sa loob ng part natin. So dito po papasok yung mga malalakas po na bagyo natin.
2: So ayun. So ibig sabihin, Ma'am Grace, may El Nino at kapag nagkabagyo, mas malalakas na bagyo yung aasahan natin.
4: Possible po na ganun kapag El Nino is yung mga bagyo po natin is mas mataas po yung kanilang intensity. So isa lang po yun sa isa pong factor ng El Nino. And meron din po tayong below normal rainfall kapag El Nino, pero mostly sa eastern section lang po siya ng ating bansa. For example, dyan po sa Bicol Region, sa Cagayan Valley. But on the western side, yung dito po sa Ilocos Region, dito sa atin sa Metro Manila, sa ilang area pa po ng central and southern Luzon na nasa western section, enhance naman po yung rainfall kapag po meron tayong or nasa El Nino condition tayo and also kapag nasa habagat season din po.
2: Partner, sabi by June, lapit na isang linggo na lang June na. So saan una ito mararamdaman, ma'am?
4: So generally yung El Nino po is ito pa yung condition naman natin sa buong generally sa buong bansa po. But yung effect niya po, mas dama yung below normal rainfall sa eastern side po, while yung stronger po or mas enhanced na mga pag-ulan naman on the western side. And also expect din po natin ngayon or by the end of May or yung first half ng June, nandun na po yung pagsisimula din ng ating panahon ng tag-ulan.
1: Okay. Pati kasama na dyan yung Metro Manila?
4: Yes po, kasama din po yung Metro Manila. Tayo po ay nasa yung mostly sa western side po ng ating bansa. So kung may El Niño condition po, tapos habagat season na din dito sa ating sa Metro Manila, is posibleng or mas enhance po yung mga pag-ulan po natin.
1: Alright.
4: Sa mga susunod po na buwan.
2: Yan ang paghandaan natin.
1: Paghandaan at laging abata na ang mga advisory ng PAGASA. Mm-hmm. PAGASA lang ang dapat pakinggan.
2: Correct. Walang iba.
1: Walang iba.
2: Huwag po kayo makikinig doon sa mga... Misa kasi may nakita ko sa social media partner, mga naka-live, nagdi-discuss na kung ano.
1: Mario,
2: nakabase lang kung saan-saan mga posting lang din.
1: Mario,
2: huwag po kayo maniniwala. Doon tayo sa official na anunsyo mula sa PAGASA.
1: Yung ibang partner, ginagawa pang katatawanan, hindi nila sineseryoso. Oh. Sabi nung isa, tumatagatak na raw ang pawis niya sa kilikili niya. O di ibig daw sabihin, ito daw ang El Niño.
2: Ay, alokohan talaga. Papaluin ko kayo eh. Ginugulo niyo pa yung mga kababayan natin. Pero mali lang yung sabi ni Ma'am Grace ha, mag-i-start na ang El Niño at kasunod dyan, kung magbabagyo man, may tendency na mas malalakas na bagyo ang papasok. Ang habagat, posibleng mas malalakas din ang pag-ulan yung mga maranasan natin dahil nga sa epekto nitong El Niño nito. At dahil El Niño, of course, yung sa sentro naman nun, tuyot. Yung mga lupa natin doon, walang mararanasan mga pag-ulan. Anyway, Ma'am Grace, hihingi kami ng update sa inyo from time to time kung gaano na ba kalawak. Siyempre, yung na-experience ng mga kababayan o sa mga lugar na
1: basta
2: katamaan ng El Niño.
1: Regular na update at saka advisory po para anong gagawin natin para handa tayo.
2: Ma'am Grace, maraming salamat po.
1: Thank you, ma'am.
4: Maraming salamat din po Sir Robert and Ma'am Doris. Palingat po tayong lahat.
1: Salamat.
2: Thank you.
1: Ay, paano ba yan?
2: Si Ma'am Grace Castaneda mula sa PAGASA, partner.
1: Bakit kumakaway-kaway ka ng ganyan, Fred at Camille? Di paano to? Hindi ko na mababati. Si Marvin na almasal na mekaniko ko na laging ginagamot yung kotse ko na hindi na yata talaga magagamot. Paano pa yung mga nurses ko doon sa Medical Center Paranaque na sina Mica Basibas, Joanna Pabis at si Wellar Dap Pogi. Siguro may ganun.
2: Sige, alagaan nyo mabuti itong partner ko ha. For the meantime, bye-bye time na.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Doggy Wawaw.
2: See you tomorrow. Doggy Wawaw, let's go, let's go.
1: Ano? Galit.
5: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
6: Tandem ng Bayan!

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas ng 40 taon, noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:02.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, nagpasalamat ang pamahalaan ng Pilipinas sa The Netherlands sa tulong ng mga Filipinong tripulante ng MV Hondius na naapektuhan ng hantavirus. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, maayos ang koordinasyon sa Dutch authorities para matiyak ang kalagayan ng mga seafarer. Sa 38 Pilipinong crew, 21 ang kasalukuyang naka-quarantine sa Amsterdam habang ang iba ay sumailalim din sa testing at isolation pagdating sa Rotterdam. Samantala, sa ibayong dagat, malapit nang magkasundo ang Estados Unidos at ang Iran sa isang 60-araw na ceasefire deal na layong muling buksan ang Strait of Hormuz. Sa ilalim ng draft agreement, papayagan ang pagdaan ng mga barko at muling makapagbebenta ng langis ang Iran kapalit ng pagluwag ng ilang sanctions mula sa US. Aminado ang mga opisyal na hindi pa pinalang kasunduan at maaari pang maunsyame bago mapirmahan. Bahagi rin ang usapan ang limitasyon sa nuclear program ng Iran habang patuloy ang diplomatic efforts sa rehiyon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na tuloy-tuloy ang sahod at allotment ng mga Pilipinong tripulante ng MV Hondius bilang habang sila ay naka-quarantine sa Netherlands. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
2: Sabi ni DMW Assistant Secretary Jerome Pampalino na kahit maabutan ng end of contract ang ilan sa mga tripulante habang nasa quarantine, makakatanggap pa rin sila ng benepisyo alisunod sa kanilang kontrata. Dagdag pa ng ahensya, patuloy ang kanilang binabantayan ang kalagayan ng mga crew, katuwang ang DFA, Philippine Embassy at Department of Health. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, maayos ang lagay ng mga tripulante at positibo ang kanilang kalagayan matapos magnegatibo ang lahat sa hantavirus. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto. Sa showbiz, ibinunyag na Hollywood actress na si Anne Hathaway na halos 10 taon na siyang legally blind sa isang mata dahil sa maagang pagkakaroon ng katarata. Ayon sa actress, naapektuhan ang paningin niya mula 30 hanggang 40 years old, kaya nagpasya na siyang sumailalim sa operasyon. Matapos ang surgery, mas na-appreciate ni Anne Hathaway ang kanyang eyesight. Sa kabila nito, patuloy na aktibo ang actress sa Hollywood, kabilang ang pagbabalik niya sa pelikulang The Devil Wears Prada 2.

At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Mika Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: huling hirit na lang tayo sa tag-init, ano? At matatapos na yata ang summer. Yung GC nyo ba umabot ng daga talaga? O baka mayaga ka GC lang, di ba? Nakakaloka.
1: Ang anong GC na pinag-uusapan natin?
0: GC! GC na ano, group chat ng mga ano magkakaibigang nais magdagat. Ganon. So, umabot ka ba ng dagat?
1: Akala ko yung expiration ng gift certificate.
0: Hindi. Naghihintay pa ako ng gift certificate. Kasi di ba partner, parang sabi ng pag-asa na malapit na atang matapos ang tag-init.
1: Oh, medyo itong napakatinding init na ito is sabi ng pag-asa, sisinghap-singhap na.
0: Naku. Oh, ganun. Kumusta ka ba? Huwag mo ituloy. Kumusta ka ngayon, partner?
1: Kailangan ka talaga i-associate doon.
0: Ano sa sisinghap-singhap?
1: Ang lupit mo naman.
0: Alam mo na.
1: May rhinitis lang ako.
0: Oo, naninigurado lang tayo na nakumusta kita at alam mo naman, ayoko iiyak ka.
1: Look, sabi ng lady, naka-move on na siya.
0: Oo.
1: You know, let sleeping dogs lie, ika nga.
0: Yeah.
1: Let bygones be bygones.
0: Yeah, hindi pa ako naka-move on, so gusto ko pa sabihin siya. Puso pa eh, sikat pa eh. So, di ba? Ganun talaga.
1: Sabi nila, trending na daw ako.
0: It is.
1: Hindi lang po trending.
0: Oh. It's a two-way street, di ba?
1: Yeah.
0: So, pag tumigil na yung stoplight dyan sa isang side, yung kabila, umaandar pa. Wala tayong magagawa dyan.
1: So, siya ngayon ang pinangalan ng The Crying Lady. Tama ba?
0: Oo.
1: Kasi alam mo naman ako eh.
0: Parang may nahita pa nga ako, dalawa sila eh.
1: Oo. Sabi nung iba, hindi lang siya crying lady.
0: Mm-mm.
1: Tearless crying lady.
0: Ayun nga. Kinuha lang daw sa acting workshop. Kasi dito tumulo ang luha.
1: Di ba dapat kapag mga government official, dapat fearless?
0: Ah, hindi tearless.
1: Naku!
0: Mamaya ulitin mo yan, para marinig talaga ng mga kapamilya natin.
1: Tearless kasi, whisper.
0: Oh, yeah. Ay, gusto ko rin yan. Dahan-dahan lang. Ganon. Pero diretso daw muna tayo ngayon, partner, sa headlines dahil may makausap si Nico Bagsik maya-maya. Marahin na natin mga may init na balita on a Monday.
1: Headlines ngayon sa Balita Patan. Una, tatlo na po ang patay sa pagguhunang itinatayong gusali sa Pampanga. 17 iba pa patuloy na hinahanap.
0: Pinsala na matinding init sa mga sakahan. Umabot na ng 3 bilyong piso.
1: Meron pa.
0: Ay, meron pa pala. Delikado. Bibigay ko na sa'yo. Delikadong heat index sinasaan sa mahigit 40 lugar ngayong araw.
1: Samantala, presyo ng mga produktong petrolyo, hindi na po namumuro ito. Palagay ko, kasi tapos na yung computation ito.
0: Alam na natin.
1: Noong Friday. Alam na natin yan. Last day ng computation is Friday. So, medyo pwede na nating sabihin na tataas bukas.
0: Oo.
1: Pero bahagya lang. Oo.
0: Mm-hmm.
1: Sektor ng turismo, malamang apektado na ng dagdag presyo sa langis.
0: NBI itinuturing na armado ang puganting si Senator Ronald De La Rosa. 3 lugar na posibleng pinagtataguan ng senador binabantayan.
1: Binuriyan ng Senado suportadong maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Kamara, handa si impeachment trial kahit muling magkaroon ng rigodon sa Senado.
0: Mga Pilipino, pangalawa sa pinakamasaya sa trabaho sa Asia. Pero resulta ng survey, kinwestiyon.
1: May survey ba kung sino pinakamata sa plastikan?
0: Galing tayo dyan. Ano ba?
1: Sa labas ng bansa, Amerika at Iran, malapit na umunong magkabuo?
0: Makabuo.
1: Ng kasunduan. Para wakasan ng halos 4 digmaan sa Middle East. Dahil dyan, merong magandang balita po. Dahil sumadsad ang presyo ng petrolyo below $100 as of today.
0: Umaasa pa rin.
1: Last Friday po, $105.72 per barrel ang Brent crude. Ngayong araw po na ito, 30 minutes ago, $98 na lang siya.
0: So, umaasa pa rin nga.
1: Maasa tayo.
0: Para bukas.
1: If it holds according to the pricing now, Aba, eh, baba. Hindi bukas.
0: Oo, sa susunod na linggo na. Linggo. Sana nga talaga.
1: Okay, let's pray for that.
0: Mga Coast Guard ng Taiwan at China nagkagirian sa bahagi ng Pratas Island sa South China Sea.
2: Balita Patan!
0: Ilan lamang po yan sa ating mga inaabangan. Samantala, kumuha muna tayo ng mga report mula sa ating mga Radyo Patrol.
1: Standby, Nico Bagsik. Kumusahin natin ang mga kaanak ng ilang mga hinihinalang natabunan sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Etong latest, kumpirmado, sigurado, live mula Angeles City Radyo Patrol. Nico Bagsik. Nico, go ahead please.
3: Magandang umaga sa inyo, Peter at Rika. Matsagangan nagbaba dito sa lugar ang ilang mga kaanak ng gumuho ng mga construction worker na hinihinalang natabunan ng gumuhong gusali dito sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Lahat sila ay umaasang buhay pa ang kanilang mahal sa buhay, na karamihan nga ay construction worker dito sa gusali. Sa ngayon, Peter at Rika, makakapanayam natin na ng live ang isa sa mga kaanak dito, no? Live-in partner niya, yung isang construction worker na hinihinalang natabunan doon sa gusaling gumuho. Makasama natin si Aling Leia Kasilaw. Nabotas ka pa po na yan, no? O, tapos yung ka-live-in partner niya ay may 18-year-old naman na anak. So, nandito po tayo sa programa ni Peter Musi at Rika Lasso po sa DZMM Balita Patan. Ma'am, ano po yung tumatakbo ngayon sa isipan nyo dahil hanggang ngayon po ay missing pa rin yung ka-live-in partner niyo po?
4: Gusto, ang alam po namin, mailigtas po sana ng buhay ang asawa ko.
3: Yun po. Gano'n na po kayo katagal dito na naghihintay po?
4: Kahapon pa po. Umpisa pa po kahapon. Alas 3 po ako dumating dito kahapon. Nagtanong po ako pagdating ko kung ano po doon siya natabunan. Wala po silang mabigay sa amin. Ang sa akin, ang sabi po nila, missing pa daw po. Hanggang sa ngayon, missing pa po ba? Nakikita ko naman po, madaming tao, daming kapulisan, sundalo, may BP, may Red Cross. Pero wala po silang may bigay na update sa akin na kung buhay pa ba o patay na yung ka-live-in partner ko sa loob.
3: Ano po yung napapansin nyo na doon sa nagiging operasyon po ng mga otoridad dito po sa gumuhong gusali?
4: Mabagal po ang proseso nila. Usag pagong po sila. Hindi po sila nagkakaisa na magtulong-tulong. Kung ang bawat isa po nagtutulong-tulong sila para mas magbilis ang proseso ng pagliligtas nila ng mga natabunan, sana po may nagtas na sila na mas marami. Kaso sa umpisa kahapon, ilan pa lang po naligtas na kuha nila? 3 pa lang. Oh, 24 hours na po yan. Ano po sa palagay niyo? May buhay pa kaya?
3: Sa kabila po niyan, Ma'am Leia, ano po, umaasa pa rin ba kayo na buhay po, na maililigtas po yung inyong kinakasama po?
4: Siyempre naman po, umaasa po ako. Pero kahit po yan, buhay man o patayan, aantayin po yan, mag-update lang po sila sa amin. Tulad po niyan, sabi, 3 na yung nabilang na patay na. Pero wala po silang masabi sa amin kung anong pangalan. Kahit picture, wala silang may pakita sa amin. Paano po namin malalaman yan? Kung pamilya na namin yan o hindi? Kami, kanina nandun. Pinalis kami doon. Bakit? Kaso may dadaan daw na crane. Tanga ba kami na mapapasagasa kami sa crane? Siyempre hindi. Nag-aantay lang kami ng update para doon sa pamilya namin. Pero pinalis kami. Doon kami tinago sa sulok. Bakit? Tinatago kami sa media para hinain namin sa aming
3: proseso po.
4: Proseso na nakikita namin sa kanilang mabagal.
3: Ayan nga, Peter at Rika, ang sa loobin, ano, nung ilan sa actually, yung halos lahat ng mga kaanak na nagbabantay dito ay ganyan nga yung kanilang sa loobin, ano, yung kung bakit gaano napapansin nila na mabagal yung nagiging proseso ng rescue operation dito nga sa gumuhong gusali. Ayan ngayon ang sitwasyon dito, Peter at Rika. So far, dumalaw na dito ang mayor ng Angeles City, Pampanga. At sabi nga nila, ano, ang gagawin nila, ang target nila ngayon ay ma-retrieve yung dalawang bangkay na no signs of life na kanilang na-detect doon sa kanilang isinagawang rescue operation. At pag na-retrieve na nila yon, ipagpapatuloy muli nila yung rescue operation kung meron pang buhay nga dito sa Dumuhong Gusali dito sa Barangay Balibago. Peter Atrika.
0: O Nico, hindi pa natin alam kung sino yung may-ari nitong Gusali, no? At saka sino yung contractor. Meron ka bang ideya o may nasabi na ba si Mayor tungkol dito kanina?
3: Actually, Rica, meron na tayong meron na tayong nakuha na natin yung may-ari tsaka yung contractor nitong itong Gusali na gumuho. Ang pangalan, ayon doon sa PIO nitong Angeles City, Pampanga, ang pangalan ng may-ari nito ay si Jackson. Wait lang, hanapin ko lang ha.
0: Oo, kasi
3: Jackson ang pangalan, Rica, na-identify na nila. Ayon sa kanila, yung may-ari nito ay nasa ibang bansa. Kaya ang pumunta lang dito kahapon ay yung engineer nitong building na ginagawa dito. Napangalanan na rin nila yung contractor din dito, pero so far ay medyo malabo pa, no, yung usapan. Pero sinabi na rin ng lokal na pamahalaan ng Angeles City na ipapatawag nila ito para naman magkaroon sila ng kasunduan kung paano nga gagawin dito sa patuloy na operasyon sa gumuhong Gusali.
1: Ayon sa interview kanina sa Tandem ng Bayan, Nico, Jackson Lim daw ang may-ari ng ano.
3: Yes, Jackson Lim.
1: Oo.
3: Yes, Jackson Lim. Ito, Peter, nakuha ko na yung notes ko. Jackson Lim yung owner, wala pang pag-uusap. At site engineer lamang nitong proyekto ang kanilang nakausap ng lokal na pamahalaan kahapon. Pero magpahanggang ngayon ay wala pang update muli dito sa contractor. Yung contractor naman, ang pangalan ng contractor ay Golden Years yung contractor na itong gumuhong Gusali.
1: Golden Years. Years as in YEARS?
3: Taon? Yes, Golden Years. Construction agency.
1: Okay.
3: Yung pangalan ng contractor na itong gumuhong building. Ayon din sa PIO, dagdag ko na rin, Peter,
1: Apo.
3: 2023 pa nila final yung permit dito sa gumuhong building at magpahanggang ngayon nga ay hindi pa ito natatapos. Bukod dyan ay pinabulaanan din ng BFP na ito ay 16-story building. 9-story lamang
1: story
3: ito.
1: Lang. Okay.
3: Yes, 9-story lamang ito. At may swimming pool na ginagawa doon sa pinaka roof deck na itong Gusali.
1: O, tsaka inumpisahan lang daw yan, according din doon sa interview kanina, ng 2024. Bagamat 2023 yung sinasabing issuance ng building permit. Ang tanong ko, Nico, mga local pa rin ba yung mga tumutulong dyan sa paghahanap ng mga survivors? Meron bang pinadala na ang national government or DPWH mula sa Metro Manila na para tumulong?
3: Yes, Peter. Meron tayo kanina nakita ang mga tauhan ng DPWH bukod sa kanila, mga tauhan din ng MMDA na tumutulong dito sa rescue at patuloy nga sila, no, mga BFP din dito sa Angeles City, Pampanga at regional office din ng BFP sa Region 3 ay nandito rin.
1: Oo, kasi
3: meron din dito mga taga Philippine Red Cross.
1: Oo, meron tinatawag kasi, Rica, Nico, na golden hours, no?
0: Yung 72 hours.
1: After a building collapses, yun yung window na baka sakaling buhay pa. Mm. Imaginin mo na napakatindi ng init ngayon at nasa loob ka at napaka maalikabok, etc. Nakaipit ka doon. Anyway, bantayan mo ng Nico, no, ha? And then pag may development, shout ka lang anytime. Thank you very much. Nico, extra please.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. At i-extend mo na rin ang aming prayers para sa lahat pa ng mga kapamilya na naghihintay ng kanilang mga minamahal na ma-rescue pa sa oras na ito. Kuha pa tayo ng ilan pang report. 15 bahay tinupok ng apoy sa sunog sa Caloocan. Alagang aso na sawi naman po sa insidente. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatin na Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
2: Ika na bulabog ang pagtulog ng mga residente sa barangay Walk 132 Bagong Barrio, Caloocan City matapos ng kilabang sunog sa Mariano Ponce Street kanina madaling araw. Ayon sa mga responding bumbero, tinatayang nasa 15 magkahalong bahay at commercial establishment ang natupok na sunog. Nasawi naman ang isang aso matapos umano itong matrap sa kulungan habang mabilis na kumalatapoy sa lugar. Batay sa paunang investigasyon, nagsimula ang sunog sa cooking area ng isang pamilya malapit sa pintuan ng isang compound alley. tuluyang namang napula ang apoy pasado alas 4 na madaling araw kanina. Patuloy pa ang iniimbestiga ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sanhi ng sunog at tinatayang nasa 200,000 piso ang pinsala.
5: Malakas na yung apoy niya eh. Tapos nagpuputukan na yung siguro yung mga tangke din sa loob. Sa likod niya.
6: Okay.
5: Kaya yung patuloy dito sa Iskinita, yung bahay ng anak ko, sunog din. Laki po, sobra.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, BZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Balitang sunog pa rin, ilang residenteng nasunugan sa Parola Compound na nunuluyan sa pinangyarihan ng sunog. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Good morning, Tricia. Go ahead, please.
7: Peter at Erika, ilang apektadong pamilya ang naabutan ng Radyo Patrol na hindi umalis at piniling manuluyan pa rin sa natubok nilang mga bahay sa Parola Compound sa Binondo. Ang bahay ng senior citizen na si Angelina, kalahati lang ng kanyang pader ang natira. Natutulog sa inilatag na karton ng kanyang mga anak at gumagamit ng maliit na tangke para makapagluto sa gilid. Mahirap anyang makipagsiksikan sa evacuation center, kaya sumisilit na lang ito roon tuwing kukuha ng ayuda. Narito kanyang pahayag.
8: Ayaw ko talaga, ma'am. Narinig ko doon, magulo din doon dito na lang.
7: Paano po kayo natutulog po dyan?
8: Ang karton, ma'am. Naglatag at saka plywood. Yan, ma'am, ngayon ang mahirap, ma'am, kayo walang tubig. Ay, tubig lang, isang timba na lang. Mahirap, ma'am, lalo na, ma'am, nga. Ito, ma'am, ka-upira lang, di pa kumasya. Nasunog, ma'am, yung papirware ko nga gamot. Sana po, ma'am, matulungan kami ng dubli-dubli, ma'am. So, makapatayo kami ulit at kubo-kubo. Wala kasi kami pambili, ma'am.
7: Peter at Rica, kahit maalinsangan at walang supply ng kuryente ngayon sa Ground Zero, yung ibang kapitbahay ni Angelina ay dito na rin naglatag. Sa ngayon ay kahon-kahon ng ayuda yung naiuwi nila mula sa DSWD kahapon, kabilang na dyan yung hygiene kit, yung kitchen kit at food pack. Gaya ng nabanggit ng Manila DRRMO kanina, nakita ko may mga residente na bumabalik pa rin dun sa pinangyarihan ng sunog sa pagbabaka sakaling may maisalba o maibenta sa kanilang mga gamit habang yung iba gustong mabakuran yung dati nilang tirahan. Sa mga oras ito, bantay sarado sa yung labas ng Delpan Sports Complex at yung Delpan Evacuation Center para sa nasabing inaasahang pamimigay ng ayuda sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, BZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo Live.
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin.
0: Tama, may oras pa tayo. Akala mo matatapos na. De, parang mahaba ang oras natin. Makasama ang ating unang panauhin ngayon. Isama na natin siya sa ating kwentuhan, ang ating Presidential Communications Office, PCO Undersecretary Claire Castro, para mangumusta nga naman tayo. Ano ba talaga? Ano ba nangyari doon sa ICC arrest warrant at sa mga intelligence info natin tungkol nga po sa kinalalagyan o kung nasaan ba nanunuluyan ngayon si Puganting Senator Ronald De La Rosa. Eh, balita ko, may tatlong lugar na tinitignan na maaring dun daw po siya nagtatago ngayon. Kausapin na nga natin, Undersecretary Claire Castro. Attorney Claire, good morning, USEC! Peter at Rica joining you this morning.
10: Yes, Rica, and good morning, Boss Peter ba?
0: Yes, yes,
10: Boss Peter and Rica, yes, good morning at sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Good morning, USEC Claire. It's good to see you again. Kahit na nakikita kita sa araw, dyan sa Malacanang, nakikita kita sa gabi.
0: sa iyong
1: vlog.
10: Eh,
1: but anyway.
10: Opo, talaga ang buhay.
1: Oo, talaga naman. Oh, parang kaliwat kanan. Una-una, babatiin kita kasi you're now 1 year and 3 months sa iyong position. Is that correct?
10: Yes po, Boss Peter. Yes po.
1: Yeah. That's an accomplishment para sa akin. Ha? Kasi usually hindi masyado nagtatagal.
10: Oo, feeling ko nga po rin. Ganyan din po yung pakiramdam ko.
1: Yeah,
10: nakalagpas ako doon sa Less than 3 months?
1: Oo.
0: Ang sumpa.
1: it means you're doing an amazing job, no ha?
10: Salamat po, Boss
1: medyo,
10: Peter.
1: Medyo ibig sabihin niya eh, kahit na may mga namimintas at may mga nagtotroll, eh neto-neto positive pa rin. Yan. Yan si
10: Kasi pakiramdam ko naman, Boss Peter, di naman nila ako itotroll kung hindi naman sila nasasaktan o naapektuhan.
1: Halatang obvious. Oo, you said clear. So, let's talk about ano, no, itong pinag-uusapan natin lagi na pag ano pa talaga ang protocol, no? Pag nagpalabas at inaasahan na magpapalabas pa ang ICC ng additional warrants of arrest. Ang sinasabi ngayon eh nais ng Malacañang na agarang ipatupad ang mga susunod pang ICC warrant of arrest matapos ang pagtakas ni Bato, no? Going in hindi nahuli, going out hindi pa rin nahuli precisely because meron silang konting pangamba dahil meron ng kaso pa sa sa Supreme Court. So ano na ngayon ang bagong protocol dito, Yusek Clare?
10: Boss Peter and Rica, kung ano po yung sinasagawa ngayon, sabi nga po natin, nagsinita na ang DOJ, si Secretary Vida, na ipinapatupad na po, isisilbi po ang warrant of arrest at wala naman pong lumabas na pagpapahinto mula sa Korte Suprema kasi ginalan din po natin ang Korte Suprema at nung hindi po naglabas ng TRO, kailangan na lamang po itong ipatupad ng ating pamahalaan at yun po ang stance ng ating gobyerno. Sa ngayon po, may valid warrant of arrest. So, sa mga iba na susunod na warrant of arrest, although ayaw natin pag-usapan to, pero most probably ganun pa rin po yung magiging stance ng gobyerno.
1: Oh, but the President himself, prior to the decision ng Supreme Court, Yusek Clare, eh nagsabi nga na dahil nga may iniintay pa or at least to that effect ano eh wag na muna wala na muna, walang gagalawa NBI pull out muna yun ang lumabas sa balita. So therefore the president himself was saying wag niyo na munang arestuhin habang na tayo naghihintay. That was the message, wasn't it?
10: Opo, pero hindi ibig sabihin na patatakasin. Kunya po yung point. Kasi huwag arestuhin, nandiyan siya sa loob, nandiyan din naman siya sa Senado, at nagkaroon ng protective custody. So, ang sabi nga po ng NBI na, okay, protective custody kayo dyan, pero it doesn't mean na kapag kailangan na nakunin at maisilbi dapat ang warrant of arrest, ay pakakawalan niyo. So, hindi naman ganun ang mensahe ng Pangulo.
1: Parang
10: so, hinintay
1: ano,
10: po ang
1: parang,
10: warrant of
1: arrest. That's a... Oh, medyo ironic 'yan kasi anong ibig sabihin nun, Yusek Clare? Very clear on this matter. Dapat hindi pinalabas si Bato ng Senado.
0: Ay, nakashocks.
10: May protective custody.
1: Yeah, pero
10: may protective custody siya. Hindi isisilbi ang warrant of arrest kasi may hinintay po na resolution mula sa Supreme Court. And at that time po na nandoon ang NBI, wala pa rin naman pong TRO ang binibigay sa Supreme Court. At sinabi rin po ng ICC na valid yung warrant of arrest.
1: Mm-hmm. Correct. So he was free to leave. May mga nagsabing mga dati nga senador ano, na kahit na under protective custody si Bato de la Rosa, he was
0: to
1: free to come and go.
0: Mm-hmm.
10: Kaya nga po. So, kung free to come and go siya, bakit kailangan nilang bigyan ng protective custody? Diba? Tanongin natin eh. Bakit yung binigyan ng protective custody, takot lumabas si Senator Bato, diyan pinatulog sa Senado, kung free naman po pala siyang lumabas-masok?
1: He was under protective custody habang siya ay nasa Senado. Pero hindi ibig sabihin na he can go anywhere or he will be prevented from going out dahil sa meron siyang protective. Hindi po siya nakapiit eh.
10: Yes nga po. Kasi di ba mo at that time po, di ba may NBI. Isisilbi sana or pag-uusapan nila yung tungkol sa warrant of arrest. Pero bakit tumakbo siya? Bakit tumakbo si Senator Bato? Anong kinakatakot niya kung alam naman nilang walang valid warrant of arrest? Sa paningin nila. Pangalawa, kung tumakbo siya, nagalit siya, Nandoon siya sa loob. Bakit siya binigyan ng protective custody? Kung wala naman sila kanatatakutan na i-implement at i-serve ang warrant of arrest.
0: Mm-hmm. And nandun na po tayo sa... Opo. Kaso, nandun na nga po tayo, attorney, na nakatakas na. Tapos, inaalam pa nga, na nga po natin ngayon nasaan, kahit may ilbo na, hindi pa rin po natin alam exactly where Senator Bato is. Kaso, yung mga security agencies po natin, nagbabasketball kung kani-kanino pinagpapasahan, yung sino ba dapat ang manghuhuli? Kasi merong nagsasabi na hinihintay pa ang utos ng DOJ, hinihintay pa ang ganito-ganyan. So many things are resonating na hindi pa alam sino ba dapat ang magbibigay ng order. Dahil parang ang dali na huli ng dating Pangulo, pero si Senator Bato de la Rosa seems na parang sa dami ng pagpapasa-pasa ng bola, hindi na alam kung sino ang dapat manghuli sa kanya.
10: May salita na po ang DOJ. Lahat po ng puwersa, binigyan na po ng order na i-arrestuhin po, isilbi po, take effect po, to effect the warrant of arrest. So, wala naman pong magulo dun.
1: But that was after, after na po nag-release ng desisyon ng Korte Suprema.
10: Mm. Yes po.
1: Okay, so Yusek Claire, moving forward, ito po yung pinag-uusapan natin kanina, and this is a big if, kung meron ngang mga warrants of arrest na i-release shortly ang ICC against several personalities, kapag po ba yung mga personalidad na yon ay naghain ng or praying for TRO sa Supreme Court, ano na po ang magiging protocol? Magiging paralyzed na naman po ba ang mga police agencies natin?
10: Ayoko pong pangunahan, Boss Peter Enrica, kasi iba-iba sitwasyon yan. Pero sa ngayon na hindi naman naglabas ang Supreme Court ng TRO, so most probably pare-pareho naman din ang kanilang magiging premises. Mm-hmm. So ganun pa rin po ang magiging stance ng gobyerno. Ipapatupad pa rin po yung warrant of arrest.
0: Yung pong ilbo para kay Senator De La Rosa, lumabas po siya a day after na nakaalis na po siya sa Senate, no? So, at dahil ilbo lang naman po, hindi naman po siya, hahayaan naman po siya to get out of the country dahil i-inform lamang po tayo.
10: I-effect na po yung warrant of arrest eh.
0: Opo, pero hindi naman po siya hold departure order, di po ba?
10: Even if. May warrant of arrest na po.
0: Opo. So kung sabihin po natin, even if...
10: Is makakalabas ng bansa.
0: Opo, even if, sabihin natin, Attorney Claire, makalabas naman siya ng bansa before the ILBO was even implemented, kung makalabas siya at makita siya sa ibang bansa, maari pa rin po siyang hulihin doon, ano po?
10: Kapag sa ibang bansa po, syempre wala na pong jurisdiction ang law enforcers natin.
0: Yeah, but the arrest warrant ng ICC...
10: Again.
0: The arrest warrant po ng ICC. International naman po yun, di po ba?
10: Doon na po siguro papasok yung red notice.
1: Yes. Oo. Correct. Okay. So, let's talk about that. Pag merong warrant of arrest, Yusek Claire, ibig sabihin, there is no need to issue an HDO.
10: Ngayon po kasi, ang pinag-usapan po kasi natin, international court. At ang ginawa po at ang paniwala po kasi ang pananaw at ang stance ng Solgen ay hindi naman po kailangan ang local court na mag-issue ng warrant of arrest. Mm-hmm. So kung hindi naman magagaling sa local court, wala mag-i-issue ng whole departure order.
1: Bakit ganun? Parang it doesn't make sense, no? Na naka-ilbo ka pero hindi ka mai-issue ng HDO, meron kang warrant of arrest. Hindi ba logical move yun na, ayan na, valid na tong warrant of arrest na to. Walang TRO sa Supreme Court. Dapat may, automatic may HDO yan.
0: But HDO kasi, di ba, dapat local court yun?
1: Para hindi makalabas ng bansa, tama ba?
10: Hindi nga po sa ngayon ipinapadaan sa local court kasi po ang may jurisdiction po sa kaso ay ang ICC.
0: Mm.
10: So, dahil ibinigay po natin ang jurisdiction sa ICC, at the time na inalaw po natin na ma-surrender si dating Pangulong Duterte, so yung jurisdiction sa kaso po na yan, sa Crimes Against Humanity, ay nasa ICC na po. So wala pong, lumalabas po dito na wala pong jurisdiction ang local court. Kasi hindi po pwede tayo magbigay ng jurisdiction sa dalawang venues or sa agencies or dalawang tribunals. So, uh-huh. International court po yung meron jurisdiction sa kaso. Mm-hmm. So, valid yung uh-huh. warrant of arrest. So, sabi nga po ni DOJ, secretary, kapag ka po nagtangka, lalo na ngayon na walang TRO, ay hindi po talaga siya pwedeng lumabas ng bansa. So, okay. Kung ano pong pamamaraan, kung ano pang operational matters ang pag-uusapan dito, kung paano ito i-implement, mas makakabuti po na DOJ po ang magbigay ng pinaka-detali po dito.
1: Mm-hmm. Oh, pero it's a valid question that's worth answering, di po ba, Yusek Clear, na
10: yes.
1: I mean we don't expect the ICC to issue a whole departure order.
10: Kasi ganito po, kung nakakalat naman po at nag-announce na po ang gobyerno na may warrant of arrest, nakatimbre na po yan sa Bureau of Immigration.
1: Naku po.
10: Diba? Kasi andin naman po ng DOJ.
1: Kinakabahan ako dyan, Yusek Clare, kasi ang dami-dami na po nakalabas na mga fugitives na tinatawag. Ano po, dahil, just to be very clear, Castro, we should have, ano, diba, sa lahat ng immigration, lahat ng backdoor, NAIA, etc., iba yung may hawak ang whole departure order para walang kaduda-duda. Kasi po ang sinasabi ng ibang na interview, hindi, kasi ilbo yan. Itatawag lang namin na lalabas na si Ganire. Ganon. Opo. Versus what is very clear na hindi pwedeng lumabas yan because may whole departure order. Parang ganon po ba, Yusek?
10: Hindi ko rin po makita yung sense na alam na nilang may warrant of arrest at hinahanap at palalabasin pa dahil ilbo lang po yung dala.
1: Mm-hmm.
10: Di po ba? Kasi alam mo na, halimbawa po, ikaw ay yung officer ng Bureau of Immigration, alam mo na hinahanap yan. Alam mo na hinahanapin ang DOJ, kailangan ng PNP yan, isa-serve ang warrant of arrest. Dahil ilbo lang yung sinasabi, papakawalan mo.
1: Mm-hmm.
10: Hindi po eh. Mm-mm. Kung yan naman po, sa backdoor dadaan, kahit po may whole departure order yan, ay makakalabas yan.
0: Mm-mm.
10: Kasi illegal yung paglabas niya.
0: Opo. Paano po natin minomonitor yun, Yusek Clare, yung mga pagkakataon na local ang galaw and then saka lalabas kapag hindi na mo-monitor yung area?
10: Pasensya na po, no? Yung mga operational matters po talaga, yung mga operasyon ay hindi po sa akin manggagaling.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
10: Sa mga law enforcers po. Opo. Baka hindi po magtugma yung mababanggit ko sa inyo dahil hindi po sa akin ang detalye patungkol siya.
1: Okay, understood. Yusek Clare, one last from me. Sino pong nagsabi at nag-issue na si De La Rosa daw ay presumed armed and dangerous? Is that SOP lang?
10: Nadinig ko po ito, kundi po tayo nagkakamali, kay NBI Director at Tony Matibag.
1: Opo.
10: Hindi, sa akin pagkakadinig, hindi naman po niya sinabi na armed and dangerous siya. Sabi niya maaari, pwedeng armado.
1: Mm-hmm.
10: Kasi hindi naman po siguro kaila na gun enthusiast naman tong si Senator Bato. At siguro hindi makakaila na ito'y may mga armas.
1: Mm-hmm.
10: So yun lang po ang pinanghuhugutan ni NBI Director Matiba.
1: Okay. Sorry, partner. One last. Sisingit ko lang to dahil...
10: Kahit madami pa po. Okay lang. Basta kayo.
1: Malapit. Thank you. Malapit. Medyo matagal na rin ito yung paglabas ni Bato mula sa Senado. Ang kasama niya, di umano nakisakay lang naman sa kotse ni Robin Padilla. Ang tanong, na-establish na po ba kung saan sila nagtungo at... paano nakalabas si Bato ng Metro Manila at the very least?
10: Sa ngayon po, ako po, wala po akong hawak na detalye, pero nadinig ko po yung utos ng DOJ na lahat po na nadaanan ay titignan po yung mga CCTV footages para malaman po kung saan nagpunta. So, iko-collect din po nila yung mga impormasyon. Kakailanganin din po ang tulong dito ng MMDA.
0: Dahil po International Criminal Court yung nag-issue ng arrest warrant, wala po tayong karapatan magsabi na yung mga nagkanlong kay Senator Bato ay may ginawang obstruction. Tama po ba yan, attorney? And if ever, pwede naman po tayong magtanong, aside from Senator Robin Padilla, maririn po ba nating tanongin ang Senado kung bakit sila nagbigay nung, kung pasok ba yung pagbibigay nila ng protective custody doon sa pagharang sa ICC warrant?
10: Yung kung patungkol po sa obstruction of justice, kasi kinikilala nga po natin yung warrant of arrest, maaari silang mareklamo ng obstruction of justice, but depende na po yan sa mag-iimbestiga kung hanggang saan ba ang kanilang liability or kung meron silang liability. So ako, sa atin po, sa ngayon, ay hindi po natin pwedeng i-prejudge. So depende na lang po yan sa magiging facts, sa mag-gather na information at data. Kung hanggang saan ba ang masasabi natin naging papel nila sa pagpapakawala, sa pagpapalabas nila kay Senator Pato mula dito sa Senado na under protective custody.
1: Ayan, okay.
0: Napakahirap naman hanapin ang laki-laking tao.
10: Mahirap po kasi

0: Ilalim po sa yellow alert ngayong araw ang Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon po yan sa NGCP. Ang detalye, partner.
1: Abangan ang iba pang detalye ng balitang iyan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Isama nyo na ang DGMM, DZMM Digital.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Patan!
3: Balita Patan!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: pag-ibay at lakas manindigan. Balitapakan! Balitapakan!
1: 9:47 ang nagmamadaling umaga. Kayo ba ay naka-attend ng Santa Cruzan ngayong weekend? Oo, kasi di ba Flores de Mayo pa, yung iba, ngayon pa gagawin yung Santa Cruzan. Pero kasi patapos na, partner, ang Mayo, papasok na ang Hunyo, so yung iba yan, natapos na over the weekend. O baka hindi pa kayo naka-attend, sayang,
2: meron pa naman pamerienda yun.
1: Oo, di ba pagkatapos mo maglakad ng pagiging Reyna Emperatriz mo, Reyna Elena mo, dapat meron kang egg sandwich, pansit.
2: Hermana Mayor.
1: Ayan, alam mo yung Hermana Mayor.
2: Yun yung punong abala.
1: Yun, di ba? Sila yung nag-aayos.
2: With the most.
1: Pero yung nagsasagala, yung pinakabongga doon, yung parang Miss Universe, si Reyna Elena.
2: Reyna Elena.
1: Iba kasi sa amin,
2: meron pang Reyna Emperatriz.
1: Oo, sa amin, hindi, yung parang litany ng rosary sa amin.
2: Ay?
1: Hindi yung ganung
2: you're
1: Santa
2: so religious,
1: Cruzan. Yes, you know, that's why I'm
2: you're probably quoting so many Bible verses.
1: Balik na kala tayo sa usapan natin tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa na tinuturing na nga ng NBI bilang isang possibly armadong pugante, no? At hindi lang po yan dahil may magiging update din po sa ICC dahil parating na po upcoming na yung parang status conference, ang unang status conference para kay dating Pangulong Duterte na hinayaan naman po siyang hindi muna umattend. It is happening on May 27. Kausapin natin on Zoom ang ating ICC Assistant to Counsel at SecGen ng National Union of People's Lawyer, NCR, Attorney Maria Cristina Conti. Attorney, good morning once again. Peter Atrica, kasama mo ngayong umaga.
3: Magandang umaga.
2: It's good to see you again.

0: Yes,
1: Attorney
0: po.
1: Conti, opo, opo. So, ang dami-daming mga dapat na itanong ngayon sa inyo, most specifically, kasi kayo naman yung subject matter expert ukol dito. Ano, ha? Ang unang report po ay Duterte stays in Hague detention. Bakit kailangan ilabas itong statement na ito? Dahil ba doon sa sinasabing na health-wise, eh, baka meron na siyang problema physically dahil medyo natumba ba siya, na ano ba, nabagok?
0: Di umano, pero sabi ng detention facility, sa nakaraang 30 days, hindi pa siya natutumba. Nagkaroon lang ng parang recommendation yung medical officer nila na siguro ako, mas nakikita ko pa to na sa punto ng disinformation, sa punto ng daming sat-sat ang magkabilang panig, sabi na natin, naglagay po sila ng 24-hour CCTV. So, ito yung cell monitoring nila. Eh, sa cell monitoring nila, wala naman daw nakaraang mga bagsak-bagsak. Kung naalala nyo, mga February pa to, nachichismis. Oo. Yung nabagsak, na unconscious ba, nabagok ba. So, ito, once and for all, ano ba talaga? But even with this, hindi po naging sapat na batayan para palayain si Duterte. Mm-hmm. Sa totoo, ang mas umiral pa dito ay review of detention. Kumbaga, you look at it two sides. One, is there, i-review kung yung detention conditions niya. And then on the other hand, i-review din yung medical condition niya. Kasi pwedeng yung detention niya, iba yung basis, kaya lang kay Duterte, medical ang condition, ang sinasabi niya, kaya dapat siyang palabasin. So anyway, review lang ng review. Regular po ito every 120 days. Nung pinatanong ng trial chamber kung ano yung observations, nagpahiwatig itong defense na baka naman silipin natin ulit yung kanyang fitness to stand trial. Uh-huh. So mas ni-level up na. Hindi na lang ito simpleng nadadapa, kundi kumbaga, sa utak, sa kakayanang intindihin yung proseso, baka sabi nila, may konting pahiwating lang na, baka naman, alam nyo, nadadapa-dapa, tsaka matanda na, baka lumala ang kondisyon. Sabi ng chamber, wala pong changed circumstances, wala pong nabago, wala silang nakikita na batayan, at eto na. Mm-hmm. Dahil ang mga basis ng pagpapalaya sa'yo ay kung ikaw ba ay, one, babalik ng kusa, magpapakita sa trial. Two, hindi mo ba pakikialaman yung proseso, magko-cooperate ka ba dyan? And number three, hindi ka gagawa ng bagong krimen. Yung po yung standard na, na parang criteria kung ikaw ba ay palalayain o hindi, if there is a necessity for detention. Number one pa lang, lagapak na po dahil sa excuse letter niya, sa mga excuse letter in fact, pag ayaw niyang sumipot, di ba may waiver siyang pinipirmahan at pinapadala sa court, sa mga hearings na dapat puntahan, sabi niya ay, I do not recognize the jurisdiction of the court. Out ka na kaagad dun sa kusang magpapakita. Kaya, ang sinasabi dito ng korte, walang pagbabago doon sa medical condition niya at walang pagbabago dun sa mga sinasabi niya. Yun yung isang importanteng bahagi.
1: Okay. Nabigla ako doon sa binanggit nyo kanina na naglagay ng CCTV sa detention cell ni former President Duterte para ma-monitor ang kanyang health o galaw on a 24/7 basis?
0: Opo. Ang unang parang nag-hint dito si Nicholas Kaufman. Bago po siya umalis, isa po sa mga huling request niya ay para dun sa CCTV footage. So ako din, nagulat ako. Aba, meron na pala.
1: Oo.
0: In-affirm ito ng registry. Umamin sila, opo, naglagay kami. At sabi nila, recommendation ng medical officer. At meron namang regulasyon. Kumbaga, pwede naman, hindi ito irregular, pero bihira. Bihira dahil yun nga, isa siya sa mga pinakamatandang na ipasok doon. Tapos siguro yung iba, walang ganun ka-question tukol dun sa pagkakadapa-dapa.
1: Opo.
0: Pero yun nga, ang importante na report din nila sa nakaraang 30 days, so 1 month, ay wala namang dapa na nakita doon sa CCTV.
1: Yeah, I know it's a detention cell, attorney, ano? Pero wala, absolutely wala ng privacy?
0: Hindi naman. May part kasi, una, yung CCTV, meron silang CCTV, of course, doon sa common areas. So, sa hallway, sa game room, sa library, and so forth. Ang intindi ko, yung mga visiting areas, meron pero pwedeng patayin kung may absolute privacy required yung lawyer-client privilege. So, ino-off yung mga recording devices and so forth. And anyway, yung recording devices nila, pinakikinggan nila after the fact. Ito lang ay para pigilan o kaya malaman kung sakaling tumakas. Eh, at least may record ka. Kumbaga, pag tumakas, uy, balikan nyo nga, ano bang, sino huling kausap niya, anong pinag-usapan, and so forth. Yung selda, private yon. Pero merong angle na hindi ka naman masisilipan sa CR. Kumbaga, may doon sa paglabas lang o kaya doon sa palitan ng damit.
2: Mm-hmm.
0: So, ang intindi ko, it is placed in some point na meron pa rin naman siyang privacy. Pero sa pagtulog po, mukhang nakikita siya sa higa niya sa kama.
2: Opo. Medyo ako din, medyo na-alarm ako nung narinig ko yung CCTV portion. Kasi di po ba minsan on health institutions, ginagawa po yan, kapag may nakikita silang parang intent for yung takot nila for the safety of the person na towards himself. Wala naman pong ganun nakita sa dating Pangulo.
0: Mukhang wala naman. Nag-invoke ko sila ng regulation ang sinasabi nila kasi nga may katandaan na.
2: Mm-hmm.
0: At kumbaga, may reports kasi na nadadapa-dapa.
2: Mm-hmm.
0: So ang importante palagay ko para sa kanila mawaksi yung... Dati kasi may nagsabi na nadapa daw siya sa CR.
2: Mm-hmm.
0: Di syempre, privado yon. Paano kung... dahil walang nakakita, pero sabi na natin medyo na late yung response. Kaya siguro, naglagay sila ng CCTV para maiwasan precisely yun.
2: Okay.
0: Ako, sa totoo, nung una, nakakatakot na, hala, may nangyayari na ba? Mm. Pero, mismong ako nga sa bahay po namin, nagpalagay din talaga kami ng CCTV para mamonitor yung magulang ko.
2: Yeah.
0: Uso na po yan ngayon sa mga Gen Z at saka sa mga bata.
2: May ganyan din.
0: Yung kapatid ko yung nagpaayos
2: Opo.
0: Na pero, kahit malayo, makikita mo.
2: Mm-hmm. May uso nga po yan para sa safety. No? Pero wala po kayong game room sa bahay. Kami din walang game room. Sila, detention facility, may game room.
0: Game room, may kitchen, may library.
2: Diba? Talon ako dito at Attorney Claire dun sa status.
1: Anong Attorney Claire?
2: Attorney Christina, no? Dun sa status conference. Kasi meron naman na po sinabi ang ICC na wala namang changed circumstances, no? So, ano pa pong purpose nung status conference natin? Kung alam naman natin na wala naman na palang any pagbabago sa health niya at saka dun sa kanyang paglalagian.
0: Ay, pang-trial na po ito.
3: Yes.
0: So, buti na lang nga, di na issue yung tungkol sa detention. Akala ko nung una, doon pa iti-table. Thankfully, maagang nag-submit ng observations yung all parties.
2: Mm-hmm.
0: Tapos wala namang, kumbaga, mabigat o bago doon sa observations. Dinispatcha na nila yun. O okay na tayo sa detention na. Eto na, isang araw yung status conference hearing, medyo technical dahil pag-uusapan po kung kailan posibleng magsimula. Ang opinion kasi ng victims, so tatlo pong parties ito, victims, pwede na ng September. Sabi ng prosecution, pwede ng November 30, 2026. Sabi ng defense, hindi namin ma-decide. At nagbigay ng example ng mahaba ang delay.
3: Uh-oh.
0: Up to 19 months, 15 months yung sinasite nilang example. Pangalawa, yung ebidensya. So, may tanungan na dyan, anong natanggap nyo ng ebidensya? Ano ang gagamitin nyo sa trial? Ilan ang witnesses?
3: Uh-huh.
0: Sabi ng prosecution, aabot sila, pag di ako nagkakamali, mga 50 and more.
3: Uh-huh.
0: 20 English speaking, 20 na Filipino speaking, 5 Bisaya, 2 Ilocano.
3: Uh-huh.
0: Yung language, sinabi din nila. Sabi ng victims, posible din pong mag-present kami ng victims. Titingnan namin kung ilan, pero kung language at language ang pag-uusapan, pwede po bang may Bisaya at saka Tagalog? Yung buong proceedings.
2: Mm-hmm.
0: Hindi lang habang nagsasalita yung witnesses.
2: Ah. So,
0: may ganung observation.
2: Ito na naman tayo sa naka-translator the whole, ano, no?
0: Whole, opo. Yun ay request ng victims' counsels. Sabi ng defense, sa language yata, parang okay lang sa kanila English, pero okay din kung may Filipino kasi naintindihan din naman niya yun. Among other things, marami pong pag-uusapan pero medyo technical po ha, para sa mga manonood. Sa isang araw, magsisimula ang hearing sa The Hague ng alas 3:30 sa Pilipinas pero may delay. Kaya bandang alas 4 na natin masisimulan, parang tutuloy ito hanggang mga alas 10 ng gabi sa atin.
1: Oh, ganun katagal ah.
0: Parang oras. Nagbigay po sila ng allocation. O ikaw muna magsalita. O next ikaw. O next ikaw. O mga buong araw yung hearing. At ito lang po ang simula. Yes. Posibleng magkaroon pa ng ilan pang status conferences. Kasi ang pag-uusapan ay anong ebidensya, okay na ba yung witnesses nyo, natanggap nyo ba yung email ko, okay ba tayo sa mga arrangements sa travel ng mga taong involved. So, nitty-gritty kumbaga.
1: Okay, huling hirit na lang, Attorney Conti. Do you believe na magsisimula ang trial proper within 2026?
0: Panalangin namin yan. Kasi ang court, babatay dun sa unang magpre-presenta at prosecution yun. Mm-hmm. Kung ready sila by November, bibigyan nyo ng mabigat na wait. Mm-hmm. Ay, ready na sila ng November eh. Maliban na lang kung yun nga, may hirit pa yung defense. Mm-hmm. Pero sa puntong ito, kung ready sila by November, I'm looking at likely at least one hearing before the year ends.
1: Ayun. All right. Mm-hmm. Maraming salamat, Attorney Conti. It's nice to have you back sa programa namin ni Rica. Ito ang Balita Patan. At tututukan natin itong mga mangyayari pa sa The Hague. Thank you, Attorney.
2: Thank you, Attorney. Good morning.
0: Sige, salamat po. Good morning.
1: Buhay po kayo. Si Attorney Christina Conti.
2: Ayan. Ang bilis ng oras, partner. 10:01 na agad-agad. Madami pa tayong gustong itanong sana. Kasi ngayon kay Senator Bato and the relation to that issue.
1: At saka yung mga panibagong warrants of arrest.
2: Tama.
1: Susunod na!
2: Kabayan with Danny Buenafe.
1: Susunod na!
2: Kasama niyo po, Rica Lazo.
1: Peter Musgi.
2: God bless everyone. Ingat.
1: See you tomorrow. Good night.
3: Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan. Balita Patan.

0: DZMM número 1 sa aksyon. DZMM balita ngayon.
1: Kapamilya, tatlo sa bawat apat na Pilipino ang handang suportahan ng pamahalaan sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea ayon sa survey ng Okta Research. Batay sa tugon ng mass survey para sa unang quarter ng 2026, 76% ng adult Filipinos ang nagsabing committed silang ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas, habang 7% lamang ang hindi sumang-ayon. Pinakamataas ang suporta sa Metro Manila at Luzon, habang pinakamababa naman sa ilang bahagi ng Visayas. Ayon sa Okta, ipinapakita ng resulta ang malakas na damdaming makabayan ng mga Pilipino, bagaman may pagkakaiba sa antas ng suporta sa iba't ibang rehiyon. Isinasagawa ang survey sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, kung saan iginigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa ilalim ng international law. Posibleng gamitin ng pamahalaan ang lokal na coal resources para mapalakas ang produksyon ng pataba at matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: Sa pinag-aaralan ng Department of Energy at Department of Agriculture, ang posibleng pagtutulungan sa paggamit ng indigenous coal resources para suportahan ang lokal na produksyon ng fertilizer. Sa naging coordination meeting ng dalawang kagawaran, sinalakay ang pagbuo ng coal to urea processing facility kabilang ang pag-aaral sa mga angkop na lokal resources at mga posibleng lugar para sa development nito. Ayon sa DOE, maaari ding magamit ang lower grade coal para makatulong sa pagpapalakas ng fertilizer supply sa bansa, mabawasan ng pagdepende sa imported na pataba at makalikha ng trabaho para sa lokal na industriya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. At abangan mamaya sa headline ngayon, mga nasawi sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, tatlo na. Comelec, nakahanda o manumarap sakaling ipatawag sa ombudsman ang mga nag-imbestiga sa kasong dawit si Senator Rodante Marcoleta. At ilang international artist na bilib sa live performance ng tawag ng tanghalan champion na si Janine Berdian. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Ang oras, 10:07 in the morning.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: It's a beautiful Monday morning sa ating mga kapamilya, Kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ho, si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Today is May 25, 2026. So Lunes, ito na naman, kayod na naman tayo. Marami daw mga expected developments for today, lalo na dyan sa Senado. Napaka shaky yung sitwasyon dahil 12-11 lang yung majority. So expect some fireworks, sabi ng isang senador na nakausap noong weekend. At nag-aabang tayo. Tapos meron ding pagtaas sa presyo ng petrolyo bukas. Pero bahagya lang naman, mami, bibigay natin kung magkano more or less yung magiging presyo na magkakaroon sa increase sa diesel. Pero maliit lang, alam ko, konti, wala pa yatang piso sa diesel at sa gasolina, mahigit piso lang yata. Pero we will give you the figures as we go on with the program. Okay, pasok lang natin at via Zoom, makakausap natin itong latest development dito sa pagguho ng isang condominium building dyan sa Balibago, Angeles City, Pampanga, nangyari nung madaling araw ng linggo na, bale. Alamin natin ang latest na sitwasyon dyan mula sa ating kasamang si Nico Bagsig. Nico, anong balita? Nico? Wala pa. Nico Bagsig ang nasa nasa area diyan sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Nico?
2: Danny, magandang umaga.
0: Yes, go ahead.
2: Danny?
0: Yes, go ahead, Nico. Naka-on air ka na.
2: Yes, Danny, nakausap nga natin yung mga kaanak dito, ng mga hinihinalang natabunan dito sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, at lahat sila hindi nila maitago yung pagkadismaya. Itong mga kaanak ng mga hinihinalang natabunan ng mga construction worker ng Gusali dito sa barangay. Sa katunayan, kahapon pa lang ng madaling araw ay naghihintay na sila dito sa Ground Zero. Ngunit pansin nila na mabagal umano ang pagresponde sa rescue, kaya nangangamba silang baka hindi na nila makitang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Tinanggalan na rin sila ng pwesto na may tent dito sa may holding area, kaya pumesto na lang sila dito sa sidewalk. At sinabayan pa yan, Danny, mainit na sikat ng araw dito sa lugar, kaya naman hindi nila talaga maitago yung kanilang pagkadismaya sa nangyayaring rescue ngayon, dahil sa kabila ng pag-announce na tatlo na yung nasawi dito sa insidente, ay hindi pa rin nila nakikita yung pangalan ng mga kaanak nila na magpahanggang ngayon ay missing. Ito na rin yung latest count, Danny, ayon sa dito sa command center ng Bureau of Fire Protection, tatlo na nga yung nasawi ngayong araw, tatlo na nga yung nasawi dito sa pagguho ng building na ito, at yung number naman ng missing ay 17. So hinihinala na isa yung mga kaanak nila dyan sa 17 na nawawala magpahanga ngayon. At bukod dun sa tatlong kinumpirma na ng BFP na namatay, isa dyan ay yung nire-retrieve pa, parte ng katawan yung nakita doon sa Gumuhong Gusali, at magpahanga ngayon ay wala ng sign of life na na-detect sila dyan sa isang nire-retrieve na yan. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa Barangay Balibago sa rescue operation ng ginagawa dito sa Gumuhong Gusali. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsig, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsig. Para ang latest lang, 17 pa rin ang missing. Tama ba, Nico?
2: Yes, 17 pa rin ang missing, pero tatlo na yung
0: namatay. Okay.
2: Na namatay dito sa insidente.
0: Okay, maraming salamat, Nico Bagsig. At para tuloy-tuloy ang ating diskusyon dyan, makakausap natin via Zoom ngayon ang regional director ng DOLE, ha, Region 3. Para alamin natin ang bali siya yung sa DOLE, no? At alamin natin dahil meron lumilitaw o lumulutang na issue na merong paglabag daw itong kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks na nagsagawa nitong construction ng 9-story building. Makakausap natin si Geraldine Panlilio ng DOLE Region 3. Good morning ho, Director, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
3: Good morning po, Sir Danny, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Okay. Maraming salamat ho sa oras na ibinigay ninyo. So ano ho ba ang pwede nyo ibigay na konting detalye? Kasi ang lumilitaw dito noong September 2025, merong kaso na kinasadlakan itong issue ng Golden Years Construction. Tama ho ba?
3: Tama po, ang Department of Labor and Employment Regional Office Number 3 po ay nag-issue po ng work stoppage order para po ipatigil ang construction ng Golden Years dito po sa Teodoro Street, no, sa Hope Street, Balibago, Angeles City, dahil marami pong na discover na paglabag po sa mga occupational safety and health standards, provisions po ng occupational safety and health standards. In plain view po ay nakita po ng ating mga labor inspectors na mayroong poor working conditions at yun nga pong mga paglabag will put our workers at risk. So kaya po nag-issue po kami ng work stoppage order.
0: Pero ano ho nangyari? Bali September 2025 pa pala yung order ng work stoppage, pero ang balita ninyo ay tinuloy-tuloy ang paggawa nito kahit pala merong lumantad na ng mga structural defects doon sa building.
3: Yung structural defects po kasi ay hindi po sa jurisdiction ng Department of Labor.
0: Okay.
3: Ang jurisdiction po ng Department of Labor is to ensure na yung working conditions po ay naaayon sa pagsiguro na safe ang ating mga workers sa kanilang pagtatrabaho. At tinitignan po natin yung compliance ng kumpanya sa mga provisions po ng Occupational Safety and Health Standards. So ang nakita po natin doon sa ating inspection sa area na meron pong malaking paglabag, unang-una po, yung mga workers po ay walang gears, so wala pong personal protective equipments, wala pong mga hard hats, wala pong mga boots, wala po talagang makikitang protection. Ngayon po, nakita din po namin na yung working on heights ay wala pong safety belts, wala rin pong lifeline. Nakita din po namin na madilim, no, ang mga work areas. May mga konting problema po sa electrical installations nila. Meron din po kaming na-discover na wala silang mga safety officers or safety personnel sa ating sa kanilang construction site. So on top of that po, nakita din namin na walang mga visible safety signages. Walang good housekeeping. At talaga pong kung magtutuloy-tuloy, ay it will put the workers at risk. No? So pinatigil po natin ang pag-construct nila from September 24 po. So hindi man po nila kami pinapasok, plain view po namin tinignan. No? Actually po, nung mag-i-inspection kami, we were denied access po. So, nung pinasara po namin yung company, kinordon na po namin at nilagay na po yung work stoppage order na pinirmahan ko. Doon lamang po nagpakita yung company owners and representatives sa opisina. At doon po namin diniscuss sa kanila lahat ng mga violations at sinabi namin na hinding-hindi po namin ipapatuloy yung construction until such time masiguro namin na safe po ang mga workers at ayusin po nila yung working conditions.
0: So, ano ho nangyari, Bali Director? So, ibig sabihin, ang tagal na pala yung work stoppage order. So, opo, hanggat hindi nasusunod, kasi ang dami nyo binanggit, in-outline nyo yung mga talagang risk, no, yes, sa work po conditions. Ibig sabihin, ang comply ba sila? Bakit nagtuloy-tuloy pa rin ho ang, ano,
3: yes,
0: ang
3: po
0: construction?
3: Yun pong, in a month's time po, ay nakapag-comply po siya. So, binalidate po namin ang compliance kasi tinignan po namin kung... kasi mayroon na po siyang mga sinubmit na bumili na siya ng mga hard hats, ng mga safety gears, mga personal protective equipments. Tapos may mga safety belts na po, inayos na daw po niya yung lights. So inayos na po niya lahat. So pumunta po ulit ang aming labor inspectors upang i-check kung totoo po na yung mga nagtatrabaho ay mayroon ng mga PPEs, at inayos na po yung lighting, meron na pong good housekeeping, may mga signages na po. Makikita po ninyo sa case folder na meron, pinrovide niya po lahat yon to ensure na yung working conditions po ay okay na para sa mga workers at pwede na pong magtuloy-tuloy magtrabaho na safe po sila.
0: Okay.
3: So, upon checking po, upon validation, so binalikan po namin, nandun na po lahat ng mga nakita namin na pag-comply niya dun sa mga violations na na nakita ng aming mga labor inspectors. So, nilift ko na po yung work stoppage order ng October 24. After a month po na pabalik-balik sila, pabalik-balik din ang mga tao namin to check na

0: provided na po lahat yung para sa working conditions at sa health and safety ng ating mga workers.
1: So ibig sabihin, a month after, so noong September 2024, sinabi nyo merong work stoppage order dahil yung in-outline
0: yes,
1: nyo nga na maraming mga kakulangan sa safety o yung risk na dadaanan ito, yung mga maraming walang work protective equipment. Pero nag-comply sila a month after at binalidate nyo, nakita nyo naman. So na-lift eventually October din ng 2024. Diba? So tuloy
0: 2025 po.
1: October 2025. So ibig sabihin, nakakuha naman pala sila ng green light na rin a month after mag-comply. Kaya nga to ngayon, we look back at nangyari itong tragedy na tatlo na ho ang patay ngayon eh, Director. At tingin niyo ho ba so far ano niyo ngayon ang assessment niyo sa nangyari?
0: Sa punto po ng functions and mandate ng Department of Labor and Employment, ang compliance po on the working conditions at saka po sa health and safety of the workers ay na-comply po, ngunit hindi po namin mahahagip yung iba pong mga usapin or mga provisions po on the building code or kaya naman po sa structural safety. Kaya po hindi ko po pwedeng sagutin base sa hindi ko naman po expertise ang tungkol
1: structural
0: at other provisions po of the building code.
1: Okay.
0: So in terms po of the safety of the workers while working, looking into the working conditions during the time po of our inspection, na ipakita naman po nila after a month of pabalik-balik na compliance, pabalik-balik na na pagpunta po namin, na clear ko po sila in terms of working conditions and the health and safety po ng workers while working po in the construction site.
1: Okay. So at least in terms of compliance, na sunod naman nila no yung mga kakulangan na binabanggit nyo at nabigyan naman sila.
0: Sinunod po nila after pa-stop namin ang pagtatrabaho nila.
1: Okay.
0: So sinunod po nila dahil kailangan po nilang sundin yun dahil hindi ko po ililift yung kanilang work stoppage order unless po talagang i-prove nila na sinunod nila at na-validate naman po namin na sinunod po nila yung pag-provide po ng lahat ng mga dapat pong gaps and deficiencies nila under the different provisions po of the Occupational Safety and Health Standards, Sir Danny.
1: Okay, at least medyo malinaw lang in terms of yung compliance dun sa work conditions no na na-comply nila. Anyway, maraming salamat ho at susundin ho pa rin namin yung itong running story na to diyan sa Balibago, Angeles, Pampanga. Salamat
0: susundin
1: po.
0: Susundin din po namin, Sir Danny, ang ating kalagayan ng ating mga workers at kasama po sa regulatory function ng Department of Labor and Employment ay maaari din po namin silang tulungan, pangkabuhayan and other emergency employment, lalong-lalo na po ang kanilang mga pamilya. Ito pong mga naapektuhan.
1: Okay.
0: So maraming salamat po.
1: Okay. Thank you very much. Yan ho ang Regional Director ng DOLE Region 3, si Geraldine Panlilio. Okay, sinusundan natin ang storyang yan at huwag ko kayo alis dahil marami pa tayong kukunan ng reaksyon tungkol dyan. Pero ipasok lang ho natin yung ilang reports ng ating mga radio patrol. Si Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak ang tulong sa mga biktima ng gumuhong gusali sa Pampanga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian, go!
2: Matyaga ng Radyo Patrol!
3: Dani, biyahin Pampanga ngayon, CDSWD Secretary Rex Gatchalian. Matapos atasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na asikasuhin ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City. Sa ambush interview sa Maynila, sinabi ni Gatchalian na kabilang sa ipamamahaging tulong ang 10,000 pisong cash relief assistance, 15,000 hanggang 20,000 pesos na tulong sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, medical assistance at burial assistance para naman sa mga namatay. Bukod sa 20 manggagawa na nakaligtas mula sa trahedya, makatatanggap din anya ng naturang assistance ang iba pang empleyado ng gumuhong gusali na madi-displace o mawawalan ng trabaho kasunod ng insidente.

0: have to assess it. Ano nangyari dun sa breadwinner? Yun yung crucial eh. Pero syempre, pagka may nangyari dun sa breadwinner, whether matagal sa hospital or wag naman sana nasa kasamaang palad na sa wave, we have to make sure na yung pamilya makaka-survive on their own. So that's when our social workers will have to go in, assess the situation for sustainable livelihood grants.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. May isa pa report, seguridad sa idinaraos na 2026 palarong pambansa, bantay sarado ng PNP. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman sa ating kasamang Marlene Padiernos. Marlene.
3: Dahil na natin nakataas sa full alert status ang buong hanay ng Philippine National Police o ng Police Regional Office 13 para tiyakin ang seguridad sa nagpapatuloy na palarong pambansa ngayong taon sa Agusan del Sur na ginaganap mula May 24 hanggang May 31 ang taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV, mahigpit ang pagbabantay ng polisyo sa serye ng mga aktibidad sa palarong pambansa. Gayun din sa mga duleting area, game venues at maging sa mga pangunahing lansangan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Layo na itong matiyak ang maayos na pagkapatupad ng security measures at kahandaan ng mga nakadeploy na personnel para sa ligtas at matagumpay na pagsasagawa ng 66 palarong pambansa open ceremonies. Dinagsa naman ng libo-libo spectators ang Agusan del Sur upang saksihan ang pagbubukas ng palarong pambansa habang dumating din sa lalawigan ang mga atleta, coach, sports coordinators, at dalagits mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Samantala, tiniyak naman ng PNP ang maximum security coverage sa buong aktividad. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Oh, ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
2: Ang oras, 10:26 in the morning. Magbabalik ko ang programang Kabayan, huwag ko kayong alis.
5: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
8: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado,
9: DZMM.

0: kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ho ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap naman natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Walang iba kundi ang masipag na ASEC, Assistant Secretary si Irene Dumlao. ASEC, good morning again sa programang Kabayan naman today.
2: Hi Sir Danny, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
1: Okay, unang-una, alam ko papunta si Presidente ngayon diyan sa Pampanga para bisitahin itong gumuhong gusali, no, na tatlo na ngayon ang kumpirmadong patay at papunta rin si Secretary Gatchalian. Ano bang tulong ang ipapaabot natin as far as the DSWD is concerned doon sa mga napinsala nitong malaking pagguho o trahedya?
2: Tama, Sir Danny, siyempre isa sa mga mahalagang intervention ng DSWD ay yung psychosocial first aid. Mm-hmm. Kasi po, hindi inaasahan itong insidente na ito at talaga namang din nakapagdulot ng trauma at ng anxiety dun sa mga naapektuhan. Lalo na din dun sa kanikanila pong mga pamilya. So yung ating pong mga social workers agad po na nakapag-provide nitong assistance na ito. Kahapon din, nag-profile na yung ating pong mga social worker ng Field Office 3 para ma-determine natin ano yung kaukulang tulong na ipapaabot. Kasama sa mga intervention, Sir Danny, of course, yung financial assistance kasi syempre yung kawalan ng hanap buhay, livelihood, ay talagang malaking epekto ito doon sa kanilang psychosocial functioning, yung normal psychosocial functioning nila. And of course, yung pangangailangan para sa pagkain ay dapat din natin agarang matugunan. Kaya magpo-provide din tayo ng ready-to-eat food at family food pack po sa kanila. Uh-huh. Yung ilan po doon sa mga naapektuhan, yung na-rescue, yung taga Bulacan ay na-assist na natin na makauwi kagabi. Mm-hmm. But yung ilan po na from Samar and from Camarines ay nasa temporary evacuation center ngayon sila sa Balibago Barangay Hall. Mm-hmm. At doon nga po patungo si Secretary Rex Gatchalian ngayon. He's on his way actually. And then doon po ay pansamantala muna natin sila na i-accommodate, ibibigay yung kanila pong pangangailangan habang hinihintay po yung araw ng kanilang biyahe pauwi sa kanila pong probinsya.
1: Yung mga taga Samar, sabi mo, ano ito, mga construction worker na destino diyan sa building na yan? Ganon?
2: Yes, opo. Mm. Yung pong mga nagtatrabaho doon ay mula po sa iba't ibang mga probinsya.
1: I see. So, ibig sabihin, for now, aside dun sa, let's say, cash assistance, tsaka mga food packs, no, na talagang, talagang lagi naman ibinibigay ng DSWD sa mga ganitong trahedya, yung psychosocial, yung tungkol dun sa, syempre, na-traumatize karamihan dyan, lalo na tatlo na matay at meron pang 17 na missing, ASEC. So, let's say, in terms of, yung post-traumatic, meron ba kayong counseling na ginagawa? DSWD ba yan?
2: Yes, tama. Mm-hmm. Yun nga yung kahapon, yung mga social workers natin na nagtungo dun sa site. Yun po yung unang ginawa, yung pag-profile, yung pag-administer ng psychosocial first aid. Kasi ito talaga yung mahalagang intervention natin.
1: Na-shock yan eh, na-shock, di ba?
2: Yung insidente ay hindi inaasahan. So yung pagkabigla, yung pag-worry, yung fear, kinakailangan ma-process natin yon. Kaya kinausap po ng ating mga social workers, At sabi ko nga, yung bahagi yon, yung counseling, pakikipag-usap sa kanila, bahagi lahat po yon ng psychological first aid.
1: Oo. Ikaw ba personally, will you be there? Kasi for now, naririnig ko yung mga kwento ng mga ibang mga kamag-anak ng mga biktima, parang ang tagal daw ng assistance at saka ang bagal daw ng retrieval, yung rescue. In terms of support from the DSWD, siguro yung pagkalinga, hinahanap nila yung gano'n na wala daw humaharap sa kanila, ASEC.
2: Kahapon po, yung ating pong mga social workers ay nandun po sa area, kausap nga po yung mga biktima, yung mga na-rescue, pati na rin po yung kanila pong pamilya. In fact, we could send photos, Sir Danny, para makita
1: talagang
2: nakatutok po no ang aming pong ahensya. Tumutulong po kami sa lokal na pamahalan and other government agencies to ensure that the immediate assistance ay extended po sa kanila.
1: Okay.
2: At sabi ko nga po, nagpapatuloy po yung pagpo-provide natin ng assistance ngayong araw.
1: So yung tatlo, kumpirmado na, no? May namatay, meron pa 17 missing. I hope naman, wala na sanang madagdag dyan sa mga nasawi, no? Ano ho, let's say, mga yung katulad sa mga burial expenses, kayo ho ba ay tutulong din doon, ASEC?
2: Well, yes. Bahagi po yan ng ating assistance individuals in crisis situation.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ito ay magiging bahagi ng tulong na ipapabot natin doon sa mga pamilya ng mga nasawi. Sir Danny, hindi po natin, course, nalulungkot tayo. Mm-hmm. Hindi natin inaasahan na ganito nga po yung pangyayari. But kami po sa DSWD, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na handa tayo na magbigay ng kaukulang tulong sa sino man na makakaranas ng crisis, ng emergency, na makaranas ng sakuna, ay dapat nakahanda tayo na tumulong.
1: Hmm. ASEC, anong oras pa expected si Presidente doon sa Balibago, Angeles City, at saka si Secretary Gatchalian?
2: Well, Secretary Rex Gatchalian is on his way.
1: Okay.
2: Kasi kagagaling nila sa Delpan. No?
1: Oo, yung nasunugan naman.
2: Nasunugan doon sa barangay, doon sa Binondo, no? So nasa Delpan sila. Galing sila kanina doon, mga alas 9, nag-distribute din sila ng financial assistance.
1: Okay.
2: And after that ay nagtungo na po si Secretary. So anytime now, Sir Danny, makakarating na po si Secretary Rex Gatchalian sa Balibago Barangay Hall, na kung saan nandun po yung ilan sa mga na-rescue na mga workers
1: okay.
2: doon sa gumuhunggun sa area.
1: Ano ba to? Sabay sila? Kasi para doon sa mga nakikinig at doon naghahangad din ang kanilang makahingi ng tulong, kasabay na niya si Presidente mga ganong oras, anytime?
2: On that information, hindi po natin,
1: okay.
2: hindi po tayo nakatanggap ng details on that, but we're certain that the Secretary is on his way naman na po to Balibago.
1: Okay. Okay.
2: Yeah, he's 15 minutes away
1: okay.
2: from Balibago Barangay Hall.
1: Okay. Bago kita bitawan, syempre punta muna ako sa isang topic natin, no? Yung tungkol dito sa mga TNVS natin, yung mga at saka taxi riders natin. 'Di ba kahapon ay meron kayong mga payment uli na ginawa, schedule dyan sa convention center sa Pasay City, yung 5,000 na cash aid. So far, kamusta naman ang nangyari?
2: Tama po. Actually, dalawa yung payout activities natin kahapon, Sir Danny.
1: Mm-hmm.
2: Isa ay para dun sa mga angkas drivers, hinanap yan sa Palacio de Maynila. Nagtapos po kami mga around almost 7 p.m. Na kung saan meron kaming na-serve na mahigit 7,600 na mga drivers. Doon naman sa SMX MOA, na kung saan ang mga na-serve naman doon natin ay mga grab and move it drivers, nasa mahigit 17,000 naman po sa mga drivers yung na-serve.
1: Mm-hmm.
2: So, today, magpapatuloy din po. May taragdagan pa na payouts. And for this week, meron pang mga additional drivers na matuserve din naman sa Kamaynilaan.
1: Mm-hmm.
2: Meron na lang yung mga konti, Sir Danny, yung mga tricycle drivers at mga jeepney drivers na hindi na-serve nung nakaraang buwan, ay in-arrange po natin na makatanggap naman ngayong Linggo. Likewise, may mga maliliit pa na mga transport network companies who will be conducting also their payout events this week.
1: Bali, ito ba yung first round pa rin to? Ito yung mga parang leftover, yung mga hindi pa nakakatanggap. So, ibig sabihin, nira-round up nyo na lahat yung mga hindi pa nakakatanggap. Hopefully, by next week, matapos na lahat ng drivers in the different platforms.
2: Yes, Sir Danny, tama ka po dyan. Talagang tinatapos na lang natin yung mangilan-gilan na lamang po na mga drivers na hindi pa rin po nakatanggap ng kanilang cash relief assistance.
1: Okay, so at least meron tayong asahan para dun sa mga... At saka siguro may announcement naman kayo kung saan-saan yung mga payout venues?
2: Tama po. Lahat po ng mga ng mga announcements hindi sa nagpapatuloy na distribution ng cash relief assistance ay makikita po sa official Facebook page ng DSWD. Nakapag-post na po kami diyan kung saan yung mga venues para sa isasagawa na karagdagang payout activities for PUJ and tricycle drivers on Tuesday, Thursday, Friday, and sa mga susunod pa po na araw.
1: Ayun, okay. Sige, basta makikibalita kami lagi, ASEC, ha, dun sa developments. At saka yung syempre, yung nangyari dyan sa Balibago, baka may meron pang announcement later on. Thank you, ASEC.
2: Yes, Sir Danny, we'll definitely provide additional information. Maraming salamat po. Magandang umaga.
1: Okay, good morning. Yan ho si ASEC Irene Dumlao, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Oh, tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito ay alamin naman natin dahil nagkaroon ng raid ang PAOK at saka NBI dito sa planta ho ng isang steel company, Sanja ito, Philippine Sanja Steel Company dyan sa Misamis Oriental. Eh medyo nagkaroon ng displacement yung ibang mga manggagawa doon nawala ng trabaho. Dahil nga until now nakasara yung steel company, yung Sanja. Makakausap po natin ang lawyer mismo, legal counsel ng Philippine Sanja Steel Corporation. Walang iba kundi si Attorney Julia Chu. Attorney Julia, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
3: Hello, good morning Sir Danny. Kamusta po kayo?
1: Mabuti naman, okay naman. So for now, Attorney, ano ho ba ang kasalukuyang sitwasyon dyan? So nakapadlock ho ba yung Philippine Sanja Steel Corporation?
3: We've received reports po from the employees. May mga nagwawelga po kasi sa labas po ng facility. According to them po, may mga armed personnel pa po sa loob ng facility kaya hindi po sila makapasok. Pero very eager po sila na makabalik po sa trabaho.
1: Uh-oh.
3: Kaya po ang dami po nagwawelga doon sa labas ng facility ngayon kahit today.
1: Oo. Hindi. So ibig sabihin, ang unang rason kasi na ibinigay, kaya daw nag-conduct ng raid na nga dyan ng mga otoridad, yung PN, yung PAOK at saka itong NBI, dahil allegedly meron daw mga 60 Chinese workers na involved dyan sa mga may implication sa labor and regulatory concerns. Yung una, yung related sa mga POGO. So ano masasabi mo, attorney?
3: Maganda po i-address po natin yun, no? So, according to the press con po, may concerns na undocumented daw po yung workers.
1: Uh-huh.
3: So, upon my review of the documents po ng company, actually lahat po ng Chinese workers documented po sila. May mga alien employment permit po sila, may mga work visas po sila.
1: Uh-huh.
3: So, on that end po, willing naman po kami i-provide lahat ng documentation po. Actually, na-compile na po lahat ng mga lawyers, lahat ng documents na po yun, at isa na submit na po namin sa mga otoridad. Para po ma-review nila kung tama po talaga yung sinasabi namin na may permits yung mga empleyadong. So, siyempre kasi may process po tayo para makapasok yung mga employees na yon dito sa Pilipinas, di ba? So, nakuha naman po lahat ng mga permits na yon, lahat ng alien employment permit, working visas. Kaya nandito po sila, legal po ang pag-employ sa kanila.
1: Okay, so at least maganda yung paglilinaw ninyo, lahat naman ng documentary permits at saka yung sabi nyo, lahat sila pati yung sabi nyo, may documentation naman lahat ng mga workers, including the Chinese, di ba? For now.
3: Oo.
1: Kasi may mga accusation na yung kumpanya may relasyon daw sa kay Tony Yang, yung Chinese businessman. Alam ko ba, ang issue sa akin kasi parang nag-divest na rin ba siya? Tama?
3: Correct. Tama po yun. Actually, publicly available naman po yung records na yon.
1: Mm-hmm.
3: Kahit sinong mamamayan po ng Pilipinas, pwede pong i-check sa SEC. Mm-hmm. At makikita po nila, mid-2024, nag-divest na po si Tony Yang.
1: Mm-hmm.
3: So, the last few years po, hindi na po siya involved sa company, whether a shareholder, director, officer, wala na po siyang involvement. And madali naman po yun i-verify kasi nga, meron po tayong public records na inaalagaan po ng SEC.
1: Yung ginawa o bang raid, biglaan yun? Kasi sabi nila under surveillance daw yung lugar, na-flag na raw as early as September 2024. Bigla ho ba kayong nabulaga ang inyong mga kawani dyan na ngayon walang trabaho? Tama ba, attorney?
3: Biglaan po talaga. Nagulat po yung company, pati na rin po yung mga workers. And in fact po, pag narinig niyo po yung mga interviews po ng workers, nagulat po talaga sila na bigla pong may armed forces doon. Actually, sir, if you look at the numbers, may 400 armed personnel po ang nag-execute ng mga warrants na yon against 400 workers, meaning 1:1, one armed personnel versus one ordinary worker. And you know, all of these workers po are logistics workers. They're all working in the steel factory. So, nagulat po talaga sila sa level of force

0: pagkasal po natin, kung may basis po talaga yung concerns on
1: radioactive, yung chemical ano, na let's say fear or risk, no? Oo, so willing kayo to submit everything, pati na nga kung pwede, maimbitahan ng isang third party expert para masuri yung, masuri issue na yan. Open naman kayo. Pero for now ba, kamusta yung 400? Are they detained? Ano, kamusta ho sila, yung mga workers na, na subject to ano ho, investigation?
0: Magandang tanong po yan. Yung Filipino workers po, wala po silang trabaho ngayon. Oh. Pero yung Chinese workers, detained po sila lahat. So until now po, nasa believed prison po sila. Uh-oh. Hindi pa po sila nakakalaya. So our legal team, of course, is working on the matter and we're doing everything we can to make sure that they're taken care of, to get their testimonies, and to make sure that they have access to justice po at makalaya na po sila.
1: Okay.
0: So inaalagaan naman po sila, pero syempre nag-aalala po yung company kasi lahat po ng workers nila wala pong trabaho ngayon at yung 70 Chinese workers din po nasa kulungan po ngayon. Tapos yung mga Filipino workers naman po, hindi po sila makapasok sa trabaho.
1: Okay.
0: So makikita din po natin sa news na ang dami po nagwawelga ngayon kasi nga po natanggalan po sila ng trabaho.
1: Kaya nga eh.
0: 2 weeks na po.
1: Oo. Yung mga Chinese na na-detain, tama ba? 6 na po yun, attorney? 6 na po?
0: 70 po.
1: 70?
0: 70 po.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sabi nyo, ready naman kayo, lahat sila properly documented. You have all the records of their, di ba? Kanilang, let's say, employment
0: permit
1: record. Di ba? Attorney,
0: correct.
1: Willing kayo i-submit lahat. Kailan ba nangyari yung, ano, yung raid?
0: May 15 po.
1: So matagal
0: tapos
1: na rin.
0: May 25 na po ngayon. Opo, 10 days na po ang nakalipas.
1: May 15, so 10 days na. So ano ho ang, kasi ang narinig ko rin, ang feedback din from the ibang mga workers, lalo na yung mga Filipinos na naapektuhan, in terms of work benefits, mukhang happy naman sila eh. Di ba? Tama ba, Tony?
0: Opo. Actually, tama po. Masaya po sila kasi sabi nila mataas daw po magpasahod si Sanja, kaya natutuwa po sila sa company at very supportive po sila sa mga workers. Not just in terms of salary, pero may mga employee benefits po, like may mga programs po sila for seniors, may mga iba-iba po silang CSR activities. Kaya mahal po ng mga empleyado itong Sanjong Steel Corporation. At inaalagaan po talaga sila na hindi po sila magkasakit. Actually, on that note po, kahit yung DOH po, sinare po nila na test na po nila yung mga empleyado ng Sanja at wala daw po silang nakitang acute symptoms of radiation exposure.
1: Uh-oh.
0: So nakakatuwa naman pong malaman yon na wala pong may sakit at normal po lahat ng results nila. So syempre yung kalusugan po ng mga employees ay importante para sa company. So thankful po yung company sa DOH na ginawa nila yung ganong klaseng testing.
1: Pero
0: ang pangalasan na lang po namin ay makabalik po yung mga workers sa trabaho nila.
1: Pero attorney, for now ba kayo, mga legal o yung mga lawyers dyan sa Sanja, are you allowed to be ano inside the premises at least to conduct the ano yung kung ano yung ginagawa na ano ng dun sa, at least may access ba kayo sa loob ng kumpanya?
0: Unfortunately, no, the lawyers have not been granted access to the facility.
1: Uh-oh.
0: So no one has been able to enter apart from the armed forces, and we've received reports from the employees. But the armed forces are still occupying the premises.
1: Okay.
0: As of today.
1: So as of today, hindi pa rin kayo makapasok. Pero meron kasi ang info naman, mukha namang ano eh, di ba? Legal naman yung operation. Eh kasi mukhang kayo yata yung pinakamababa eh, in terms of presyo. Sandali lang, attorney, may papasok lang kami flash report ha. Wag ko kayo alis. Sandali lang po. Okay.
2: Flash Reports! Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Kapamilya, meron lang tayong flash report. Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Baganga. Davao Oriental kaninang 10:32 in the morning ayon sa PHIVOLX. So abangan lang ho ang iba't ibang detalye dito sa DZMM Teleradio.
2: Radio Patrol Flash Reports!
1: Attorney, sorry dahil meron lang tayong pinasok na flash report. Are you there? Still there? Attorney? Si attorney, nandiyan po ba? Si attorney Julia
0: Chu? Yes po, I'm still here.
1: Okay,
0: yes,
1: meron lang ho tayong pinasok na flash report. Anyway, yung huli kong tanong, yung, di ba, ang alam ko, legit operation naman yan, steel company,

0: Ang balita kasi baka dahil kayo yata yung pinakamababa in terms of pagbebenta ng bakal diyan, baka daw may kakumpetisyon kayo na somehow parang hindi happy sa the way they are, di ba, in terms of facing the competition. So, pwedeng na-project kayo. Tama ba, Torni? Is that something or a fair assessment?
1: Oo nga po, mahirap po mag-speculate at this time, no? Pero siguro ang masasabi ko po, itong Philippine Sanjo Steel Corporation, very competitive po kasi talaga yung prices po nila. So, good quality po. In terms of the source of the materials po, 60% po ng steel nanggagaling po sa Japan. Tapos 40% po nanggagaling sa Pilipinas. Tapos we have highly skilled technical Chinese workers providing the technology transfer. And we have highly skilled Filipino workers also. So maganda po talaga yung nalalabas na final product po ni Sanjo at competitive yung pricing po. So kung meron pong competitor who would be interested in getting a larger market share, mahirap po mag-speculate, no? Pero for sure po, maa-affect po yung pricing ngayon moving forward. Kasi po, complete stoppage po ang operations ni Sanjo. So wala po silang na-produce na steel at the moment.
0: So 10 days na.
1: It's possible po, it's very likely, magkakaroon po ng shortage at aakit po ang presyo. Kasi po, syempre, nawala po yung isang big player sa industry. Wala po silang na-produce at all at this time.
0: So, napanggit mo yung shortage, kasi 10 days na hindi nag-ooperate. So, pwedeng tumaas, no? At sumirit yung presyo ng bakal. Because malaki ba siya? In terms of sa Mindanao, malaki siyang player, ang Sanjo?
1: Yes, they supply mostly po kasi sa Visayas in Mindanao
0: Visayas
1: area.
0: Mindanao.
1: So, baka po in the region, maapektuhan po talaga yung supply. Siyempre po, nawala yung isang producer po, yung isang facility. So, mahirapan po sila siguro na makahanap ng steel at the normal levels before, at the prices that Sanjo was selling before.
0: For now, attorney, mga ilan ang mga trabahador na out of work ninyo sa Sanjo?
1: 400 po. 400 Filipino workers po ang walang trabaho ngayon. At since mataas po magpasahod si Sanjo, kaya po namang problema po lahat ng mga workers, paano daw po sila magbabayad ng mga bills po nila? Siyempre po may mga pamilya po sila para nila papakainin yung pamilya nila. Paano nila babayaran lahat ng mga bills po nila? Paano nila bubuhayin ang families po nila?
0: Okay. So, wala pa bang feedback, let's say, sa PAOK or sa mga ahente ng gobyerno na kasalukuyang nakasarayan, na kung kailan masisettle, kasi kung na-provide nyo naman lahat ng necessary documents para at least hindi naman tumagal na ganito, na walang trabaho yung mga workers dyan sa Sanjo?
1: Yun nga din po ang hope namin, na sana mapabilis po yung proceedings para po, number one, makabalik po yung mga workers sa trabaho, at number two, makalaya po yung mga detained individuals. Kasi kung ma-provide po namin lahat ng mga permits, kung ma-address po namin yung allegations ng government, and willing naman po kasi si Sanjo na i-provide lahat ng kailangan makita ng government, at naniniwala po sila, cooperative po sila sa due process ng Pilipinas, sana po mapabilis lang. Alam din naman po namin na very busy din po ang mga government agencies natin, na they're working very hard. And we just want to ensure na as fast as possible, makabalik yung mga workers sa trabaho nila.
0: Pero are you in close contact ho, let's say, mga official ng PAOK, para at least ma-fast track ho yung investigation at may normalize? Kasi gusto ko lang malaman, bakit nagkaroon ng link dun sa Pogo? Saan nanggaling yung report na yun? How do you validate itong mga ganitong information, attorney?
1: I think there were concerns before because of the shareholdings of Tony Yang. So as I said, nakita naman po yung records na yun sa SEC. Dati po kasi siyang shareholder. Baka kaya nagkaroon ng concerns yung government ng ganon. Pero if they also check the records, makikita po nila na for the last few years, wala na po siyang involvement sa company. So we hope lang na hindi siguro mapag-initan yung mga workers at hindi mapag-initan yung company because of this previous involvement.
0: Kasi ang parang tinutumbok kasi sa lahat ng issue nito yung mga Chinese workers niyo, pero sabi niyo they are properly documented in terms of employment records, meron naman kayo, pwede niyo ipresenta yon. So yun, ibabangga lang naman nila yun, kung talagang totoo. Anong pakiramdam niyo na ngayon detained sila. Ah, syempre may mga kamag-anak din yan, mga Chinese, no? Eh hindi ko naman minamali. Syempre laging ganyan ang ano eh, 'di ba? Ang public perception ay baka mga ano naman, spy, no? So for now you can assure na lahat ito ay walang ganyan na mga espiya na mga theory, 'di ba?
1: Opo, wala naman po ata mga espiya po dito, mga technical workers po ito, mga steel factory workers po ito.
0: Mm-hmm.
1: So, experts po sila sa field po nila, sa mga engineering, ganun po. Pero hindi po sa mga espionage po, hindi po ganun yung background po nila. At makikita naman po natin, pwede pong i-investigate yon at willing naman po si Sandra to cooperate for that.
0: Eh, pinipilit rin namin makuwang at least kinatawa ng PAOK para balanse yung ating i-diskusyon, pero for now wala akong sumasagot. So, attorney, yun nga, ang gusto ko lang malaman, so are you confirming na talaga ito mga Chinese na supposedly nasa detention ngayon ay steel factory workers sila? Or meron pa ibang klaseng trabaho na, let's say, above that or consultant or whatever?
1: They are steel factory workers po. Pero syempre, iba-iba po yung job description nila. I don't have the particular job descriptions in front of me right now.
0: Uh-huh.
1: But all of them are the individuals or workers necessary to make the steel corporation run.
0: Uh-huh.
1: So everything from putting together the steel, you know, facilitating the use of the scrap materials, the safety protocols. Iba-iba po ang roles nila. Madami po kasi sila.
0: Yeah. Pero how long yung, let's say, yung sa 60, yung timeline, how long had they been employed by Sanja?
1: So, some of the workers have been with a company for 8 years.
0: Yung Chinese,
1: some
0: Chinese. In particular.
1: Yung Chinese workers, iba-iba din po eh, kasi mag-70 po sila. So, iba-iba din po yung employment period nila.
0: Oh.
1: May mga longer, may mga shorter din po.
0: Oo. Ah, okay. So, kasi gusto kong i-connect. Kung talagang matagal na sila, ibig sabihin, talagang I would assume na legit yung kanilang stay dito sa Pilipinas. Diba? May mga travel documents naman siguro yan, hindi naman mga illegal na ipinasok dito, no, attorney?
1: Correct. Tama naman po. May mga travel documents po sila. And of course, our government agencies have access to those records. Siyempre po, pag labas-pasok po ng Pilipinas, makikita naman po nila yon.
0: Okay. Willing naman kayo na, let's say, i-counter-investigate din sila ng BI. Di ba? Willing
1: kayo?
0: Of course,
1: yes. We're willing to cooperate po. As much as possible po, Philippine Sanja wants to clear its name. So they're willing to cooperate fully with the authorities to get to the bottom of the matter.
0: Okay. Attorney, maraming salamat sa ibinahagi ninyo at kukuha pa rin kami ng update na from time to time dyan sa issue na yan. Dahil hanggang ngayon, nakasara eh. Di ba yung Sanja?
1: Yes po. Thank you so much, Sir Danny, for your time and for the platform to talk about this very important issue.
0: Yes, okay. At least habang kausap po kayo, pinapakita natin yung raid, no, yung video. At okay, basta makikibalita kami. Thank you very much.
1: Thank you, Sir Danny.
0: Okay, yan ho si Attorney Julia Chua, Legal Counsel ng Philippine Sanja Steel Corporation.
2: Radyo Patrol Flash Reports.
0: Flash report tayo, may update tayo, no? Doon sa Gumuhong building, umakyat na ho sa 4 ang nasawi sa Gumuhong 9-story building sa Angeles City ayon sa Bureau of Fire and Protection diyan sa Central Luzon.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Reports.
0: Okay, sumagot na sa linya ng telepono at para at least balanse tayo, no, sa diskusyon dito sa Sanja Steel Corporation. Makakausap po natin si USEC Benjamin Acorda ng PAOC, Presidential Anti-Organized Crime Commission. USEC Benjamin, USEC Acorda, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
3: Yes, Danny, good morning and sa lahat po ng listeners ng ating programang Kabayan. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga rin po. Kasi we're talking about itong raid na ginawa dito sa Sanja Steel Corporation noong May 15. Nakausap ko lang si Attorney Julia Chu. For now, out of work ngayon ang 400 workers nila at kasalukuyan nakasara pa. Ano ho ba ang kalagayan? Kasi she is justifying na yung 60 na dinit at ilan yung dinitain na Chinese, 60 yata o 70 na Chinese, mga documented naman daw po yon, USEC.
3: Yes, with regards to the empleyado natin, na mga kababayan natin, we are aware of their welfare po, no? So Kaya po sa regional level, tumutulong ang ating mga interagency para matugunan ang kanilang welfare at saka kung anong benefits pa na makuha sa Sanjia. At the same time, kung ano rin po nga may tutulong atin ng ating gobyerno. With regards to the status of the case po sa Sanjia, nasa Department of Justice na po yung sa pagkuhan ng epekto ng search warrant. At the same time, nag-return na po ng search warrant ng ating National Bureau of Investigation as regards to yung implementation ng search warrant. Now, with regards kung yung pagka-close pa ng or non-operational pa ng
0: Sanjia,
3: it will be dependent upon the findings of the court na. Nasa court na po yan, ayoko pong pangunahan po.
0: So for now, nasa DOJ na and they're conducting preliminary investigation. So until such time there is no finding, it will remain closed? Ganun ho ba?
3: Yun ang natin. We are just waiting for anong resolution ng mga dapat yung mga kinakaukol natin mga panang gobyerno. How we wish that yun nga mabigyan ng trabaho ng ating mga kababayan, but we have to look into the greater perspective po kung ano yung mas malawak na pagtingin. Lalo yung mga nakita natin ng mga violation na ay dapat mapagtunan po.
0: Pero sa initial investigation nyo, kamusta naman ho yung 70 supposedly in terms of, kasi di ba related din daw sa Pogo. So ibig sabihin itong 70 na Chinese na to, kung validated, sinasabi nila na lahat sila may employment record sila doon na pwede i-investigahan nyo. Ano ho ba ang findings nyo, initial findings bago ito hawakan ng DOJ?
3: Balikan ko lang po yung tanong niyo po ano kasi parang hindi klaro kanina yung related sa Pogo, parang ganoon ang na-recover.
0: Meron kasing ganoon angulo.
3: Medyo, parang hindi po Pogo ang operation natin po.
0: Kasi dati kasi because of yung link kay Tony Yang, yun ang parang lumantad. Although ang issue naman daw ay nag-divest na siya. So he has no link for whatsoever with Sanjia.
3: Well, it remains to be seen pa po kasi we want to get the final. Ang binigay po na document po sa atin ay mga photocopies pa lang. So, we are verifying with the immigration kung ano yung official statement nila as regards to the point of view of the immigration and the immigration laws. On the part of the criminal aspect naman po, inaantay po natin yung resolution po ng mga prosecutors ng DOJ po.
0: Sige po, okay. Basta nakaantabay lang ho kami ha, Yusek, for any development at marami rin kasi yung kawawa ng mga workers daw na sabi nila mukha namang naging biktima sila dito. Maraming salamat, Yusek.
3: Opo, kami po ay nagpamalasakit din po sa ating kababayan at saka tinitingnan natin po yung talagang industriya ng ating bansa. Pero yun nga po, tinitingnan po natin, hindi kaya nilalaso na tayo. Mahirap naman po yung gano'n. Lalo kung malawakan ang operation nila sa buong bansa, mas mahirap. Tingnan po natin. Baka mamaya, yung mga nagsisiguhong gusali, connected na po dyan. Saka yung mga tulay na bumabagsak, wala pa yung dabiguan na inatin natin. Tapos yung kinakatakutan na natin about hazardous materials. Hindi nga bomba yan na sinasabing radioactive, pero kung araw-araw ka naman na nag-opisina, sabi ng ibang mga eksperto, may posibilidad na magka-cancer tayo. Paano kung diyan ka natutulog kasi mura nga yung bakal, diyan ka nag-opisina, diyan ka natutulog, diyan ka nag-merienda. Sabi ng ibang eksperto, kahit nakalagay yung bakal na yan, pag nakalagay na sa kahit sinemento mo, ganun pa rin, nag-emit pa rin po ng radiation po.
0: Sige po.
3: Kawawa naman mga Pilipino niyan.
0: Sige ho, basta babantayan na lang ho natin yung assessment ho ng DOJ no sa kanila investigasyon. Pero maraming salamat ho sa ibinahagi ninyo. Kulang na ho tayo sa oras, Yusek. Thank you ho.
3: Opo, hinihikayat po. Tayo po, magkaisa, bantayin natin maganyang gawain po.
0: Yes, sige po. Maraming salamat. Yan ho si Yusek Benjamin Korda, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Okay. Yan ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ako bukas. Huwag ko kayong alis dahil, dahil susunod na nagseservisyo Mix Bustos at Maan Makapagal. See you tomorrow. Bye-bye.

0: agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang oras ngayong umaga, Happy Monday, 11:05 a.m.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos Hyalon. Good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kamusta po kayong lahat? At syempre, hindi po ako nag-iisa. Hello, partner. Good morning.
1: Good morning! Ako pa rin, Maan Makapagal po, humahalili kay Maring Nina Corpus. Good morning sa ating lahat.
0: Parang gusto ko mag-konnichiwa eh. Konnichiwa kay Maring Nina.
1: Oo, konnichiwa.
0: Konnichiwa. Kasi parang nakita ko sa kanyang ano.
1: Nasa na ba siya ngayon?
0: Nasa na ba siya ngayon? Hint, konnichiwa. Konnichiwa. Ini-enjoy niya ang kanyang mga fresh sushi.
1: Sushi.
0: Sharap naman. Oo nga eh. Mm-mm. Pwede ba bang iwi? O kaya ikain mo na lang kami dyan.
1: Correct.
0: Well-deserved break kasi gusto ko nang batiin ng happy 8 kasi golden anniversary ngayon. Wedding anniversary ng kanyang parents.
1: Ay, oo.
0: Si Tito Nesty tsaka si Tita Baby Corpus. Oh, congratulations po, Tito and Tita. Ang kanyang mag-anak, nandyan si Naomi, ang kanyang mga kapatid si Naomi tsaka si Bads.
1: So, ibig sabihin, yung kanilang bakasyon ay pagdiriwang na rin.
0: Kasi nung tawag mo dito, nung 80th birthday ni Tita Baby Corpus, nung few months ago, sabi nga nila, in a few months, mag-golden anniversary kami, sabi nga niya. Sabi nga rin niya, ate Nina. Imbis na daw na celebrate sila ng kumbaga gathering, 50th anniversary.
1: Travel naman.
0: Itinravel na lang nila.
1: Eto nga. Edi, ang dami kong mga mga sinuggest. Bili ka nito, punta ka dito. Nako, Mare. Kompleto yung barangay ko. Senior citizen, mula sa mga batang-bata hanggang sa, alam mo na.
0: Sa mga lolo-lola.
1: Mga sobrang bata.
0: Yes, nga.
1: Kaya nga sabi niya, di ko na siguro mapupuntahan yung mga suggestion mo. Kasi nga, doon pa lang, busy ka na.
0: Pero mali mo naman, Maan, yung mga suggestion mo, madaanan niya. Kasi gano'n naman, di ba, kung magbibigay ka ng itinerary, punta ka dito, punta ka dyan, pupunta, tapos kung ano, mapupunta ka sa isang lugar, hindi sinasabi ni Maan, dito na tayo.
1: Or yung kakainan, di ba mga ganun eh, hindi ka na suggestion. Kasi di ba minsan kapag mag-travel ka, minsan may mga nakatoka sa itinerary. May nakatoka sa hotel and accommodation.
0: Correct.
1: Yung mga kakainan, sino dyan ng, di ba yung mga ganun eh, may mga toka. Merong expert navigator.
0: Correct.
1: Dapat may kasama kang ganyan.
0: Correct.
1: Di ba? Ikaw ba yung expert navigator sa inyo?
0: Hindi ko masasabing expert, Maan. Pero ako lang yung navigator. Si Mishi yung taga-plano ng itinerary.
1: Yes.
0: Ako yung taga-tingin sa maps. Usually naman, correct naman. Pero sinasabi ko parang tayong journalist pa rin. Confirm pa rin.
1: Kino-confirm pa rin.
0: Kasi baka mami, ako ang ma-fake news eh. Nangyari na yun sa akin ilang beses. O pupunta tayo dito, wala pala. Tapos ako tuloy na
1: pagpuntiryahan. Sarado. Minsan may mga mga schedules pala. Tsaka diba kapag ikaw yung natukahan ng ganong responsibility, kapag hanggat hindi natatapos yung hindi nagmamaterialize kabado ka. Hotel accommodation ka, sigurado kang okay to.
0: Correct.
1: Kahit saan pa man yan. Kahit dito lang sa Pilipinas, may mga barkada. So parang, hanggat hindi mo nakikita yung hotel, okay na. So tapos ka na.
0: Correct.
1: Ito naman yung sa itinerary.
0: Sa restaurant.
1: Restaurant.
0: Pagka hindi masarap.
1: Masarap ba dito? Hindi naman na. Mga ganun.
0: Naku, lalo na ngayon, napapanahon din kapag ikaw ang nakatoka sa accommodation, baka mamaya scam pala. Huwag naman sana.
1: Maraming ganun. May kakilala akong ganun. Biro mo, 20 to 30 yung family members niya, buong angkan, sa isang resort pumunta. Wala raw ganun.
0: Nagbayad na
1: siya ng 20,000. Ingat-ingat po sa ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga yung Facebook, makikita mo, ang daming reviews. Ang tataas. So ano yun? Peke yun, Migs?
0: Alam mo, Ate Maan, sa Facebook, lalo na kapag may social media concept, ako, hindi ko naman to proven, di ba? Kung meron kang mga troll farm sa mga usaping politika, alam mo, maari din sa mga business, hindi malayang mangyari. Magto-troll farm ka ng review para magmukhang maraming review, 5 stars lahat. Pero at the same time, i-check mo rin kung legit lahat.
1: Correct.
0: Baka mamaya, isa lang
1: stars,
0: yung tono.
1: Stars lang.
0: Isa lang yung tono. Copy-paste lang lahat. Para lang maparami yung comment at review. Malilin lang.
1: So maganda rin, website talaga siya. Hindi lang Facebook. 'Di ba? Yung mga
0: ako website talaga.
1: Website.
0: Website yung actual na
1: diba,
0: website.
1: May mga app pa yan.
0: Doon ako sa third party na app.
1: Oo. Kaya hindi yung rekta. Doon ka sa Facebook account, magbabayad ka din. Bibigay lang nila yung e-wallet, magda-down ka na raw doon.
0: Alam mo kung bakit, Ate Maan? Ako eh suki ako ng pre-cancellation.
1: Kasi
0: kumari kapag meron kang pinaplanong booking, sabihin natin a few months from now, tinitingnan mo muna kung yun ba talaga ang accommodation na para sa'yo. So at least meron siyang free cancellation until a few days before. Mm-mm. Walang pressure. Mm-mm. Kapag magbubuka ko ngayon, May 25, hindi ako pressured na magbayad ngayon hanggat sa malapit na yung aking travel.
1: At ano yun? At yun ang rule doon sa third party app.
0: Yes.
1: At maganda na naman yun.
0: Mas mura yun kapag pay now.
1: Mm-mm.
0: Pero may konting premium kapag free cancellation until blank.
1: I see.
0: So at least, pinipay mo na yung premium for your peace of mind and convenience.
1: Correct.
0: Kunti lang naman eh.
1: Mm-mm.
0: Oh, hindi naman na kalayuan.
1: Kasi mamaya, hindi matuloy. Diba yung
0: correct,
1: ganun
0: totoo
1: eh.
0: Yan. Nangyari yan.
1: Nangyari.
0: Oo.
1: Diba?
0: Nangyari yan sa amin. Nag-pre-book kami, hindi pala natuloy yung trip. Tapos, nakalimutan ko i-cancel. Buti na lang, not buti na lang. Yung panahon na yun, na-hospital din si Margo. So, ginastify ko dun sa property sa ibang bansa na sorry kasi na-hospital yung aking anak. Nirefund naman nila.
1: I see.
0: Pero at least meron ganun protection.
1: Uh-oh.
0: Whereas nagtransaka ng direkta, wala kang protection.
1: Uh-oh. Pero full refund or meron rin silang inawas.
0: Full.
1: Magaling.
0: Pero sa totoo lang, nakalimutan ko rin i-cancel.
1: Uh-oh.
0: Totoo yun. So para at least...
1: So negligent. Sa totoo lang, ang bait nila.
0: Mabait sila.
1: Kasi negligence mo, sa part mo yun.
0: Hindi nila alam yun.
1: So ngayon, baka nakikinig pa sila.
0: Nakikinig sila.
1: Singilin ka pa.
0: Kung nakakaintindi sila ng Tagalog. Ayan, ang ating question of the day. Kasi may kanalaman din sa travel at kainan. Mm-hmm. At maaaring lifestyle. Kalakahuling nagpa-check up. I-share mo na yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at sa DZMM Teleradio. Ako, Ate Maan, nagpa-check up ako huli May 16, 2026.
1: Full yan.
0: Full ECU Executive Check-up. Binabati ko nga pala sila Doc Ryan Bautista and sila Sir Mark. Alam nyo na kung taga saan kayo.
1: Mm-hmm.
0: Hello and good morning. Thank you so much sa inyong TLC, Tender Love and Care. Thank you, Doc Ryan.
1: Full executive check-up. More or less lang.
0: Depende sa ospital. Marami rin naman
1: Sa dami mo rin kinuha ibang test.
0: Marami rin naman mga diagnostic center that offer, kumbaga parang patingi-tingi na executive check-up.
1: At saka minsan meron din sila nung
0: or parte ng executive
1: packages.
0: Check-up. Yes, oo.
1: Tingnan nyo rin yan dahil makakaano kayo,
0: menos.
1: Kapag parang ano lang.
0: Pero minsan, Maan, kapag kailangan mo lang naman is yung kumari, full lipid profile, di ba? Nakapag pa-ultrasound, pwede naman din may ultrasound. Meron ding may mga urinalysis, etc. May x-ray din, may ECG. Yan, patingi-tingi pa isa-isa pwede.
1: Lalo kung may sakit ka na talagang constant yung monitoring.
0: Mm-hmm.
1: Say, papabalikin ka ng monthly, balik ka sa akin, yung ganyan.
0: Oo nga eh.
1: Diba? Ahead of time, binibigyan ka na ng reseta
0: prescription.
1: Prescription. Iyong doktor.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun na nga eh, minsan nakakonsentrate ka doon sa sakit mo. Yun pala, may iba na pala.
0: I know.
1: Diba? Maganda rin yung full executive check-up.
0: Kasi, hindi naman tayo doktor, pero sa ayon sa mga learning sa mga doktor, kuwari, hypertensive, di ba? Hindi naman yun ang ina-address mo. Marami mga iba rin factors that cause that hypertension na baka mamaya kailangan mo rin pagtuunan ng pansin. Dahil today, man, makakausap po natin ang isang medical oncologist para po talakayin at pagkwentuhan at syempre, for more awareness tukol po sa breast cancer. At mamaya po makakausap po natin sa sino po sila. Ang maganda pong usaping ito, 15th International Footwear Design Competition winner. So, ibig sabihin mula po sa creativity and innovation po ng ating mga artists and creators. Sa oras po ngayong umaga, 11:15 a.m. Gap na.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
4: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Busto sa TZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
1: Alright, hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Muli, nagbabalik po tayo ang ating programa sa DCMM. At makausap po natin ang ating Dr. Serbisyo for today para po pag-usapan. Actually, recently celebrated the Breast Cancer Awareness Month. Pero patuloy pa rin po ang usapin. Hindi po para mang-alarma, pero patuloy na magbigay ng edukasyon tungkol po sa usaping ito. Makakasama po natin dito in studio, Dr. Tin, Dr. Christine Tejada, isa pong medical oncologist. Dr. Tin, good morning. Migs Busos and Maan Makapagal. Good morning po.
2: Hi, good morning, Sir Migs and Miss Maan. Good morning.
3: Ito nga, recently, yes. Di ba, si Jessie J.
1: Oh, yes.
3: English songwriter, singer. Free. Sinabi niya na na-diagnose siya. And I think, sinasabi niya, cancer-free na.
1: I think so. Nadaan ako yung balitang yun.
3: Yung actress na si Kay Abad. Yes. Kinuwento rin niya yung kanyang cancer journey.
2: Yes.
3: So yan, dalawa yan sa mga sikat na.
1: Kasama natin sa media, si Cheska Liton.
2: Yes.
1: Si Cheska was diagnosed with stage 2B.
2: Yes.
1: Pero ngayon, she's on her way to full recovery.
3: Yes. So yun nga, yun pa rin yung takot, no? Na mga kababaihan, doctor.
2: Yes
3: so,
2: po. Well,
3: marami ba talaga lately?
2: Well, breast cancer, kasi yan po pa rin up to this day, yung top cancer sa mga babae, no? So, the fear is there. Ano naman yon since nakikita nga natin yung mga personalities natin, it's very close, it's coming close to home na eh. Parang hindi lang basta yung artista or yung mga singers international locally yung nakikita natin, sometimes we have aunts, sisters, no? So talagang it's getting closer to home since it's really still the most common malignancy or bukol or cancer sa mga kababaihan.
3: At yung iba ay talagang healthy yung lifestyle.
2: Agree.
3: Parang, nag-juicing nga ako lagi, nag-gym ako, nag-exercise, lahat ng organic pa yung kinakain. So, hindi na ba ganun
2: yun? Yes, Miss Maan. Sa mga misconceptions natin, no, na sometimes iba sasabihin, cancer, sakit lang yan ng matanda, or sakit ng may mga bisyo, or hindi nag-aaslaga ng katawan nila. Well, that's true, no, because those mga paninigarilyo, pagkain ng mga hindi balanse, no, hindi enough na tulog, stressful life, it can all lead to the possible development of a malignancy or a bukol. But ang pinakamalaki pa rin pong sanhi is genetic. So, namamana pa rin talaga siya, Miss Maan. Or any genetic abnormality sa pag-repair ng tissues natin, kung meron ka niyan from birth, medyo mahirap talaga siyang maiwasan.
3: Alam mo yung iba, aksidente pa nila.
2: Na nalalaman.
3: Nalalaman.
2: Yes, yes, yes.
3: Di mo alam kung divine intervention yun. Yung iba ay nauntog, nagkapasa. Minsan meron lang kinuha, ay, may sumakit.
2: Opo.
3: Ano yun? Si Jessie J, sabi niya, pins and needles, heavy arm, every time nagigising siya. Yung iba naman, siguro heaven sent yung mga doktor. 40 ka na pala, 50 ka na pala,
1: magpamamogram ka na.
2: Yes, yes, yes.
3: Tsaka ang problema din, di ba may mga dense na breast?
2: Yes po.
3: Actually, na parang hindi siya makikita kahit mammogram, hirap.
2: Yes.
3: Paano
2: so,
3: ba yun do?
2: Yun dun magpe-play yung awareness natin. No? So, agrees. Maraming in the clinics will just tell us, actually, karga ko lang yung apo ko, nasipa niya, wala naman akong nararamdaman. Mm-hmm. Pero dun sa area ng nasipa, Dok, kinakapa ko siya, parang may bukol pala. Uh-huh. So, parang if hindi pa nasipa, hindi malalaman.
3: Yes.
2: Or sometimes they would blame it on a certain event na parang, wala yan, Dok, talaga. Nag-gym lang kasi ako and I used a bit of force here. Mm-hmm. No? Tapos, nagkaroon na, but actually medyo ano yun eh, neglected sometimes, no? So it's really important na aware tayo with what we can do, no? What we can actually do in terms of observation or in terms of pagkapa, no? Pag-alam nung breast natin regardless of may nararamdaman tayo.
1: Opo, kaya nga po, Doc, awareness kasi di ba at one big point, kailangan natin harapin yung mga ganitong realidad and not to be in denial.
2: Yes.
1: Kasi pag sinabi natin, hindi, wala lang yan.
2: Yes.
1: At the back of your mind,
2: Alam mong meron.
1: Alam mong meron, pero ayaw mo siyang harapin.
3: Mm-hmm. Minsan yung iba takot kasi.
1: Yes. Exactly. Hindi, hindi minsan.
2: Madalas po. Especially Filipinos. No? Pag may nakapadyan, iiwasan na nilang kapain. Lalo nilang hindi kakapain, lalo nilang would think na mawawala lang din.
3: Pero
2: no?
3: Doc, may ibang hindi nakapa.
2: Mm-hmm.
3: Gitna-gitna siya.
2: Yes po.
3: So sa mammogram din, sinasabi too dense.
2: Yes.
3: Kumbaga hindi nakita ng mammogram.
2: Yes,
3: paano pag ganun, Doc?
2: Actually, one of the challenges po yan, ng mga medyo dense nga po yung breast, no? Kasi mas mahirap talaga siyang makapa. That's why may mga techniques. That's why very important na aware tayo. We tend to attend sa mga, or actually consult a doctor on to let you know paano yung tamang paraan ng pagkapa ng breast. But still, having a dense breast would remain a challenge sa pagkapa physically, no? Kung talagang kakapain mo lang siya physically, medyo maari talagang may mga hindi ka makapa. But then, in terms of mammogram, may mga mamimiss pa rin, pero mas mababa na yung chance.
1: Okay. Doc, paano nga po ba, just for sa mga nakikinig ngayon, para ma-refresh ulit, diba? At least yung basic po na step, kung paano po ba dapat?
2: Ideally, no, yung pagkapa ng breast dapat ginagawa yan monthly, no? So wala tayong pinipiling oras diyan. Mas maganda gawin natin siya in the morning or bago tayo matulog, no? Itataas mo lang yung kamay mo, head over your shoulder or ipapatong siya sa batok, and then paikot, kakapain mo lang siya from the inner or magsimula ka sa nipple sa utong palabas, going outwards. Kapain mo siya at using the palm of your hand hanggang kilikili. Very important po yung kilikili.
3: Para sa lymph nodes.
2: Yes, marami po kasing nagsastart sa kilikili, no? Wala talaga dun sa mismong breast, no? Pwede yun, pwedeng-pwede yun. And then, kapag may makapa ka, sometimes kasi din mataas din yung anxiety, lalo na kapag menstruation, no? Depende sa cycle. But pag may nakapa ka, you can always feel it as the weeks
3: so,
2: go
3: ano,
2: by, no?
3: So, ano bang
2: character?
3: Yes, character niya. Yan po ba ay malambot, matigas, gumagalaw, nawawala doon sa area, o doon lang sa specific area na yon?
2: Usually matigas. Matigas, hindi masakit, no? Sometimes kapag ka medyo malapit na po tayong magkaroon, medyo may makakapa talaga tayong mga masasakit na mga nodules na malambot, no? Pwede po yung related sa hormones natin. But kapag matigas, para siyang buto or bato, hindi nagagalaw, irregular yung kanyang forma, or wala siyang defined na border, walang pain, walang pamumula, no? At hindi nawawala.
1: Wow, no? Napaka-ironic, no?
2: Yes.
1: Na yung mga ganong, hindi naman ganong ka-warning signs, quote-unquote. Mukhang normal, pero baka yun na pala yun.
2: Yun na pala yun.
1: Dok, bakit? Lagi natin pinag-uusapan, sabi nung nga kanina, hindi lang yung mga taong mga sikat, yung mga nakikita lang natin dito. It's so close to home.
2: Yes,
1: bakit dumadami ang frequency po, Dok? You think?
2: Opo. Ever since po, mataas naman na talaga yan. Yung frequency sa ngayon, I think it's because of early detection, or at least yung tumataas na
3: awareness.
2: Yung ating mga advancements in terms of screening, in terms of detection and diagnosis. No? Mas nagiging advanced po tayo. So, mas bumaba tayong nakikita natin. No? Mas dumadami, unlike before, na medyo limitado yung pag-diagnose.
3: Pero Doc, eto nga, kasi minsan sinasabi nila, pagtatanungin mo yung mga naturopath, alternative medicine, mga regenerative, yung ganyan. It's because eating nga mga ultra-processed food, sobrang meat, sugar.
2: Yes.
3: Pero pag tinanong mo naman yung mga doktor, baka si Doc Tin, ganito, meron po bang sa pagkain? Wala naman. Kainin mo lang in moderation lahat.
2: Yes.
3: Oo, yung mga ganun. So, paano nyo i-reconcile yung ganun, Doc?
2: Opo. Well, yun pa rin po, no? Continuous yung pag-aaral dyan, no? Kung saan tayo makakakita ng direct link. Ibig sabihin, direct link as direct as genetics. Parang genetically po kasi there are certain genetic mutations that would directly link. Ibig sabihin, kapag ka meron kang ganitong mutation, magkakaroon ka. Mataas yung chance mong magkaroon. So, that's what we are looking into.
1: When you talk about CA,
2: yes,
1: di ba? CA, so kung kunwari meron kang genetic, may hereditary ka na, sabihin natin, si Chuhin mo nagkaroon ng colon. Tapos si ganito naman, may ganitong CA. And ibig sabihin nun, mataas din yung chance mo na magkaroon ka ng... Hindi naman mataas yung chance, no, pero yes, maaring may probability.
2: Yes,
1: so hindi, hindi kailangan busy na breast.
2: Yes.
1: To breast.
2: So mas mataas yung dapat awareness mo to look into yourself, no? Kumapanang yung dibdib, magpa early detection screening, mammogram, no?
3: Oo, pero halimbawa, Doc, nagkaroon ka na ng cancer. Yeah, yes. Breast cancer. Mm-hmm. Possible ba na sabayan meron ka sa ibang parte?
1: Oh, nga.
2: Unfortunately, yes, it can happen.
1: Oh, really?
2: Yes, po, especially for those who harbor certain types of mutation, no? So maari po 'yan.
3: Okay.
2: Maari 'yan.
1: So Doc, ang tanong natin since kaya nga na awareness is prevention and being proactive. Wala tayong magagawa, quote unquote, sa ating genetics.
2: Yes.
1: But in a way, sa ating current generation, meron ba tayong pwedeng magawa para kahit papaano hindi natin mapasa sa next generation?
3: Hindi, yes. Sinasabi.
2: So yun nga po.
3: Kahit papaano, yung healthy lifestyle. Mm-hmm. Sabi niya, ano nga yun eh, masyadong napili sa pagkain.
1: Oh.
3: Ang ano ko na lang doon, how much more kung hindi pa siya nag-aalaga sa katawan? Mm-hmm. Baka mas malala.
2: Agree. So, yung question ni Ms. Maan kanina, exactly that. We can never know kung ano po yung ating genetic makeup. No? Mm-hmm. Hindi natin talaga yan mapipredict. Though may mga screenings, may mga certain types of genetic screenings, but still living a healthy life. Those yung mga nga pong napag-aralang genetic mutations, known yan. Pero itong mga alcohol consumption, not having a balanced weight or not having an ideal BMI, smoking cigarette, those can further damage your genes. So, kumbaga, meron ka nang maaring nagtatagong genetic mutation, idadamage mo pa further with those modifiable risk factors. Ibig sabihin, may mga magagawa ka doon. No? You can always choose to stay healthy. So, it's not that we say na, okay lang, you can eat as much as you want, no? We say in terms na mahirap kasing mag-label na ito ay directly linked to cancer.
3: Kasi parang sugar.
2: Yes.
3: Ka sugar.
2: Kasi minsan may mga patients they would take it literally. Na, ay, sinabi ng doktor ko, nako, hindi na nag-asukal. Pinahirapan na yung mga kasama sa bahay. Nako, sabi ni nana, hindi daw nag-asukal kasi sabi ng doktor niya, no? So, it would always relate to yung mga diabetes, no? Siyempre, as mas meron kang ganyan. Yes.
1: Dok, sa breast cancer or breast health, ano po mga red flags?
2: Red flags, no? Yan. Halimbawa, meron kang tiyahin, meron kang nanay, be aware, no? Kapain. Pag may nakapaka, it's always okay to consult a doctor. Wala naman, hindi naman ibig sabihin may nakapaka-cancer na agad.
3: Bakit si kay Jessie J? Sabi niya, may mga pins and needles siya and heavy arm. Bakit naging related yun sa breast cancer?
2: Usually po, para magkaroon ka ng ganyan, sometimes related na yan sa treatment, no? May mga certain treatment tayo that would give you pins and needles, heavy arm. Kapag ka ipapasok natin yan sa sintomas ng cancer, pwede pa rin, but medyo advanced na yan. Maaring advanced na.
3: Question, Doc. Alimbawa lang, bakit sinasabi nilang si Jessie J kasi lumpectomy yata siya. Yun. Anyway, tapos may mga nagwa-mastectomy din.
2: Yes.
3: Oh, it's stage 1. So, parang cancer, hindi sila nag-chemo.
2: Yes.
3: Ba't sinasabing cancer-free na? Kaya mo ba sasabihin na cancer-free
1: na? Opo.
2: Yes. Cancer-free, we can... Hindi mo kasi siya malilabel talaga na pathologically, kumbaga, no? But we can say that na wala na kapag ka nagpa-scan tayo, no? Halimbawa, early stage, natanggal na natin, no? Inoperahan, wala nang natira, no? In-examine sa microscope, wala nang natirang cancer cells. Ibig sabihin, maaring namatay na sila dun sa mga treatment that you've had before, no? And then, ginawan ka ng mga PET scan or imaging, wala na.
1: Doc Tin, meron po, pasensya naman. Meron pong tanong dito si Annabelle. Doc, nagpatanggal po ako ng bukol 2 years ago. Kaso meron na naman po ngayon. Ano po ang dapat kong gawin?
2: Well, yun po, no, very important na huwag tayong bibitaw sa doctors natin, even if we are declared cancer-free. No? So, it's always important na, yes, cancer-free na ako, stage 1 lang ako, consult still. Do your routine, normal follow-up, timely follow-up para ma-prevent yung mga posibilidad ng pagbalik. So, pag may bumalik, same, maaring i-biopsy ulit, then we'll check if cancer ba talaga siya ulit, and then maaring ulitin, maaring tanggalin natin ulit, operahan, then we'll check kung siya pa rin yun, yung dating nakuha sa'yo.
3: Yung doc, meron din kasi ngayon na, although syempre, sana all to ha, kasi pwede mo isubmit sa, I think abroad pa eh, wala pa tayo nito, may mga certain test na malalaman mo yung recurrence rate. Kung ito ba ay 95% na yung recurrence rate or 15% lang, yung mga ganun-ganun.
2: Yes.
3: So, totoo rin ba to? Kasi yung iba nag-buy ng 200,000, malaman lang yun.
1: Kung babalik.
3: Meron kasi merong ano
1: posibilidad.
3: Oo, na low in 25 years or 15 years, sinasabi doon.
2: Meron po tayong mga ganyan. So, yes.
1: Meron na po sa Pilipinas?
2: Wala pa po ata. Yes, oo. Meron tayong mga NGS no, na makakaalam po ng mga certain high risk mutants no, sa ating
3: ultra low risk.
2: Yes po, meron din tayo diyan na mga marami po, it's very diverse. Yes, yes, especially if we are considering kapag may edad na, and maari nating consider kasi hindi naman po lahat ng chemotherapy is
3: responsive.
2: Yes, and at the same time there are side effects. There are certainly side effects, and maraming patient na ayaw, doc, baka hindi kayanin ng mother ko, matanda na.
3: Pag low stage, early stage ay unresponsive daw sa chemotherapy.
2: There are certain factors po. Meron tayong mga tinitingnan doon sa biology ng cancer that we would know if yung bukol mo is responsive or if yung bukol mo is maaring pwedeng oral lang, no? So yan po yung mga pinapadala natin abroad. We have
3: sana
2: that.
3: Nga sana all pwede to.
2: Yes,
3: para sa lahat
2: medyo
3: ng Pilipino,
2: expensive pa siya
3: ito,
2: talaga.
3: Kasi, diba, malalaman mo doon kung kailangan mo mag-chemo.
2: Yes,
3: baka
2: yes.
3: Minsan kasi hindi mo kailangan
2: yes,
3: ng chemo.
2: Yes, minsan kasi pwedeng over-treatment.
1: Tama.
2: No? Pwede tayong magkaroon ng ganyan. So, same lang naman din yung magiging outcome, or maaring mag-benefit din siya sa mga less invasive treatments such as mga oral hormonal treatment. Yes, may mga ganyan
3: but
2: po tayong testing.
3: But itong test na to ay doon lang sa certain cancer mo. It doesn't mean na hindi ka magkaka-cancer sa iba. Kasi sabi, ultra low risk. Eh.
2: Yes, yes po, no. So pwedeng doon lang siya sa breast, pero meron din po tayong mga makitang genes, meron din tayong makita doon na mag-warrant sa atin na maaring may chance rin siya for a certain colon or gastric that you would tell your patient na maari din tayong magbantay dito sa mga ganito.
3: Totoo rin ba yung mga test? Ngayon, pwede cancer screening?
1: Meron mga iba.
3: Meron
1: so
3: reliable din ba yun? Yung dito lang sa atin.
2: Hindi pa po natin siya nilalagay sa recommendation as class 1 recommendation, but we can do that. Yun lang. Nandun pa siya sa mga inaaral pa.
1: Blood test din yan,
2: inaaral,
1: diba?
2: Yes.
1: Basic, oo.
2: Yes, blood
3: pero
2: test
3: afraid.
2: That will give you. Oh, yun po, matalik.
1: Pag ganyan ako.
2: Meron tayong ganyan. Yes.
1: Tinest sa colon, pero low naman, wala naman. Yes. Mababa naman yung risk.
3: Yung mga colonoscopy, kailan mo pwedeng kunin yan? Anytime na ba yan? Ang daming pwedeng test. Mm-hmm.
2: Yes po. Yan, sa colon screening naman yan, important so, din yung colonoscopy.
1: Kumbaga, podium lagi yan eh. Diba? Ano ba top 3 ngayon, Doc? Na
2: still breast colon, and lungs.
1: Still breast, colon, and lungs.
3: Afraid pa din.
1: Ang pasensya na po sa term, pumapatay po sa mga Pilipino. Panghuli, yes, paalala lang po, okay. Doctin, sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Last few messages po.
2: Yes, so always, no, huwag po tayong matakot. Yan lang naman po yung mga usual na nakikita namin problema sa clinics, no, sa mga Filipino patients na pag tinanong mo, bakit mother, umabot tayo ng pandemic pa niya nakapa, no, bakit natin pinalaki ng ganyan mother, no, or anong nangyari along the way, they're always afraid na malaman na ito'y bukol. So, magandang tanggalin yung anxiety, no? Kung may nakapa ka, kung may napansin kang kakaiba at alam mo yan, you know your body more than anyone. So, magpakonsulta lang.
1: Alright, maraming salamat
2: po
1: para po sa usaping breast cancer awareness, Dr. Christine Tejada. Thank you for your service, Doc Tin, and ingat po kayo. Thank you.
2: Thank you, Sir Migsis Man. Thank you.
1: Ang oras po ngayong umaga, 11:38 a.m.
0: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
4: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
4: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
4: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
4: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
6: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansinan na tayo. No? Hello.
4: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Nagbabalik po ang ating programa dito po sa DZMM, nagseserbisyo, Nina Corpus, Mix Busos at syempre kasama po si Ate Maan Makapagal. Samantala, meron po tayong pasasalamatan.
1: Lakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Maraming salamat po sa inyo pong masasarap na tinapay, gardenia. Hello and good morning po sa gardenia at syempre sa Umali family. Hello and good morning sa inyo at lagi po silang nakasuporta at nakandabay sa DZMM. And speaking of mga pabate, oy, gusto ko lang batiin ng happy 12th anniversary! 12th wedding anniversary, Paolo Saur and Leslie Saur. PT Pao and PT Leslie! Yan ang aking physiotherapist, ating kababata, maan si PT Francis Saur and PT Leslie Saur. Happy 12th wedding anniversary sa iyo, Tito Rivli Vergara. Good morning din po sa inyo at syempre sa inyo pong pamilya. Kamusta na po si Janti? Ang mga kapitbahay po natin dyan sa Barangay Kupang sa Muntinlupa. At syempre, nag-hello and good morning din po si Miss Gladys from DSWD. Good morning po sa inyo ha. Ma'am, meron po kasing appointment sila Mishi and Margo kanina. Meron silang appointment online via travel. Hinahanap ako. Sabi ni Mishi, hindi pwede. Ma'am Gladys, nasa programa po siya. Kasi mga 10 times daw po niyang binasa. Anyway, hinahanap daw po ako. Hinahanap yung schedule. Miss Gladys, nandito po ako ngayon. Makikipag-appointment po ako sa inyo para po sa travel clearance ang aking chikiting. Sige, ma'am.
2: Ito naman, habulin ko rin. Ay, batiin ko din si Ricky Rivera at ang kanyang, syempre, magandang wife, Lizelle Rivera. Good morning. Nakikinig yan sila sa atin ngayon.
3: Hello.

0: ZMM Radio Patrol sa East Tarenta.
1: Taos-pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
0: Maan, ikaw ba, mahilig ka ba sa footwear?
2: Ako kasi more on ng comfort.
0: Yes.
2: Than yung ano, yung aesthetic.
0: Oo,
2: ikaw
0: tama.
2: Ba?
0: Generally sa sneakers, 'di ba?
2: Oo. Kasi ano maano ko eh.
0: Comfort era na kasi ngayon eh.
2: Basta't may sakit lang akong maramdaman.
0: Oo.
2: Ayoko, parang yun nga, sakit ng kalingkingan.
0: Oo.
2: Ramdam ng buong katawan.
0: Yung mga iba may mga bunion pa. Meron bang bunion?
2: Oo. Wala naman.
0: Wala naman.
2: Pero oo. I must say, magandang
0: must say.
2: Aking paa.
0: Ah.
2: Kasi ayoko nung ano, yung parang yung sa heel, 'di ba minsan yun ang
0: masakit. Kasi kung flat-footed ka o kaya high arch eh.
2: Hindi, dito sa, anong tawag dito?
0: Dito,
2: hindi,
0: heel? Dito. Achilles? Plantar? Plantar?
2: Achilles ba yun?
0: Tendon yun eh. Sa
2: tendon,
0: eh, dito,
2: sa may heel. Diba minsan yun talaga yung nangingitim because nagkakakalyo.
0: Yes.
2: Oo, yung likod.
0: Yung likod.
2: Oo.
0: So, basta
2: naramdaman ko hindi ako comfortable.
0: Oo.
2: Hindi.
0: Ngayon kasi comfort era na. Kasi nga nauso ang walking, travel, running. So comfort era ngayon. Pero syempre, we cannot deny kung talagang hindi lang aesthetic ang usapin. We cannot deny ang magandang designs at syempre, obra mula sa mga Pilipino. Dahil ngayon nga po, pag-uusapan nga po natin ang 15th International Footwear Design Competition Winners. Makakasama po natin ngayon ang ating mga Filipino artists, ang creators po ng Pakan, ng Bakunawa Ngan Mga Kadayaw, at Tangled. Makausap po natin ngayon sila Rick Mar Agas, Karen May Lau, and Bon Marter. Good morning po sa inyo pong tatlo. Congratulations po dito po sa 15th International Footwear Design Competition Winners. Good morning po sa inyo.
3: Good morning.
0: Sige, ma.
2: Ngayon ko lang nalaman na may ganun pala tayong competition.
0: Oo,
2: yearly ito, no?
0: Oo.
2: So ano to? Parang lahat ng mga designers, ay shoe designers ay
0: Invited to design.
4: Actually po, parang hindi po siya fully footwear designers. Parang iba-iba po siya ng track. Like, meron pong writer, meron pong industrial designer, meron pong interior designer, and meron din pong other designers pa po na-involved. Pero hindi po siya totally for footwear designers lang.
0: Mm-hmm. Okay.
2: So, sa category na yan, sa footwear, kayo nga?
4: Bale po, ako po is a professional licensed interior designer po.
0: Yes.
4: Interior designer po ko. Si Karen po is
3: A clothing technologist and also an author.
0: Yes, okay. And si Sir Rick Mar.
5: Freelance designer po.
2: Wow.
0: Ayun. Okay. So, sige, Karen.
2: So, bakit footwear ang inyong kinarir?
0: Correct. Sige. Sa'yo to, Karen, di ba? Sa'yo tong...
4: Ito.
0: Yan, Bakunawa. Yan, sige. Kwento
2: bakit
0: mo naman.
2: Bakit sa footwear kayo? Oo. Sa lahat ng pwedeng i-design, gawing obra maestra, footwear ang inyong nagustuhan.
0: Sige, Karen.
3: As a clothing technologist po kasi, natatouch namin ng footwear topic sa kasi I studied Bachelor of Science in Clothing Technology in UP. So natatouch namin yung footwear pero hindi siya masyadong natatakil in class. But then it's when you think about it, Philippines is like a footwear capital because of Marikina,
0: yes.
3: Diba? And kilala tayo abroad, here and abroad, yung quality of how we create the footwear. So as a designer, you will always have that ruminating thinking na why not footwear kung ito yung strength ng Philippines, di ba?
2: Mm-hmm.
3: And true naman, mm-hmm. kasi nung nilaban namin is ano naman eh ayun, may award tayo na gold tayo. So and because of that we also had a lot of learning experience being able to work with the manufacturers in Marikina and actually learn the creation process of footwear. And that, as a designer, now we want to really explore footwear design. Kasi, pag Philippines, Marikina, footwear talaga, di ba? So, yun.
0: Ikwento na naman ng konti saglit. No? Sige, mag-start ulit ako sa iyo, Sir Rickmar, ang iyong create.

0: Oras natin, 12:03.
1: Basta AM, AM, AM, DZMM.
2: Hindi natin rule out yung hindi maayos ang pagkakagawa ng building mismo at yung safety standards at equipment. Pero yan po ay lalabas sa ating ongoing investigasyon.
3: Ang dami pong nagagalit bakit nagiging mabagal. Hindi po sila naging mabagal. Talagang they're trying to revive and rescued, no? Nabawal talagang gamitin ng mga heavy equipments while mayroon pang sign of life na nakikita.
4: Buhay man o patayan, aantayin ko yan, mag-update lang po sila sa amin. Tulad po niyan, sabi, tatlo na yung bilang na patay na. Pero wala po silang masabi sa amin kung anong pangalan. Kahit picture, wala silang may pakita sa amin.
5: We have to assess it. Ano nangyari dun sa breadwinner? Yun yung crucial. Siyempre, pagka may nangyari dun sa breadwinner, whether matagal sa hospital or wag naman sana na masamang palad na sawi. We have to make sure na yung pamilya makaka-survive on their own.
6: Once and for all, magsama-sama na sila. Sila naman din na may kasalanan. Bakit nagkandaleche-leche ang ayuda na yan eh? Kaya dapat, makipagtulungan sila sa DSWD.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: Sa headline ngayon, bilang ng mga nasawi sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 4. Tulong sa mga biktima ipinatitiyak ni Pangulong Marcos. Ilang nasunugan sa Maynila, tinitiis ang tambak ng basura sa Del Pan Evacuation Center. Palas ang posisyon ng ayon sa palasyo, ang posisyon ng gobyerno ay mananatili sa mga posibleng susunod na ICC warrant. Reserbang kuryente sa Visayas Grid muli na namang numipis ngayong Lunes. COMELEC nakahanda umanong humarap sakaling ipatawag sa ombudsman ng mga nag-iimbestiga sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta. At ilang international artists na pabilib sa live performance ng tawag ng tanghalan champion na si Janine Berdin. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. 4 na ang kumpirmadong nasawi sa gumuhong itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Unang narecover ang 11 ng PWD na Malaysian sa ikalawang palapag ng katabing hotel na nadamay sa pagguho. Sinabi naman sa DZMM ni Angeles City Information Office Head Jose Pelayo IV na nakuha pa sa rubble kaninang madaling araw ang ikalawang biktima pero hindi na umano nakayanan ang tinamong pinsala sa katawan. Mag-aalas 7:30 naman kanina nang ma-recover ang ikatlong biktima. Sa ulat naman ng Bureau of Fire Protection, bandang 10:30 na-recover ang ika-4 na biktima. Sa huling tala, 26 na ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operations sa 16 pang posibleng nasa ilalim ng guho.
1: Simula kaninang madaling araw, yung 2 pong nadagdagan, yung nakakausap pa ng ating mga rescuers. Our doctors even tried to insert IV fluid dun sa ita. At we were really hopeful na maililigtas natin sila. Kaso hindi po siguro nakayanan na talaga yung katawan, no? Kaya he passed away. Ang numbers na tinitignan po natin na missing is around 17 pa, no? Pero pwede po itong mabawas o madagdagan. Kasi nga hindi nagbabase lang tayo doon sa listahan na binigay noong site engineer.
0: Sinabi naman ni Barangay Balibago Captain Joseph Ponce na 2023 pa sinimula ng construction. Pero inabot na halos isang taon bago kumuha ng barangay permit sa pagtatayo ng gusali. Hindi rin aniya nasunod ang ilang requirement, kabilang ang working clearance ID ng mga construction worker at engineers, kaya hindi tukoy ng barangay ang lahat ng manggagawa sa lugar. Sa ngayon, hindi pa rin nakikipag-ugnayan ang may-ari ng gumuhong gusali.
2: Sinabi kasi nila, every now and then, nagpapapalit. Marami silang mga foreman na kumukuha ng kanya-kanyang mga trabahador. So actually, nung bago mangyari ito, last week lang, nagpalit na naman ng mga around 15 na bagong construction worker.
0: Sinabi sa DZMM ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang investigasyon sa pagguho ng gusali. Pero prioridad sa ngayon ang pagsagip sa mga biktima.
3: Hindi natin rule out yung hindi maayos ang pagkakagawa, anong building mismo, at yung safety standards at equipment. Pero yan po ay lalabas sa ating ongoing na investigasyon. Pero right now, ang priority natin, search and rescue pa rin ngayon. Nahintayin po natin ang mga reports ng ating BFP commander on the ground. No? Nagbibigay po sila ng report kada oras.
0: Masama ang loob ng ilang kaanak ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Pampanga dahil sa mistula umanong mabagal na search and rescue operations ng mga otoridad. Sinabi sa DZMM ni Lea Casilao, live-in partner na isa sa hinihinalang nasa ilalim ng gumuhong gusali na mahigit 24 na oras na nang mangyari ang trahedya. Pero wala pa rin silang natatanggap na impormasyon sa kanilang mahal sa buhay. Hindi pa rin anya ibinabahagi sa kanila ang pagkakakilanlan ng 3 bangkay na narecover mula sa guho.
4: Ang buhay man o patayan, aantayin ko yan, mag-update lang po sila sa amin. Tulad po niyan sabi, 3 na yung bilang na patay na. Pero wala po silang masabi sa amin kung anong pangalan, kahit picture, wala silang may pakita sa amin. Paano po namin malalaman yan kung pamilya na namin yan o hindi?
0: Una nang sinabi ng otoridad na hamon ang posibilidad na bumagsak ang iba pang bahagi ng gusali na pwedeng maglagay rin sa alanganin sa mga buhay ng mga rescuer. Kaya maingat na isinasagawa ang operasyon. Pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr. ang tulong sa mga biktima ng gumuhong gusali sa Pampanga. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kabilang sa ipamamahaging tulong ang 10,000 cash relief assistance, 15,000 hanggang 20,000 pesos na tulong sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, medical assistance at burial assistance naman para sa mga namatay. Bukod sa 20 manggagawa na nakaligtas mula sa trahedya, makatatanggap din aniya ng tulong ang iba pang empleyado ng gumuhong gusali na mawawala ng trabaho kasunod ng insidente. Biyaheng Pampanga ngayon si Gatchalian para asikasuhin ang pagbibigay ng tulong.
5: We have to assess it. Ano nangyari dun sa breadwinner? Yun yung crucial. Pero syempre, pagka may nangyari dun sa breadwinner, whether matagal sa hospital or wag naman sana masamang palad na sawi, we have to make sure na yung pamilya makaka-survive on their own. So that's when our social workers will have to go in, assess the situation for sustainable livelihood grants.
0: Bukod naman sa pinansyal na tulong, sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, binigyan din ng psychological counseling ang mga biktima para sa trauma o anxiety na dulot ng insidente. Tutulong ang Philippine National Police sa investigasyon sa paguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padernos, Mars.
6: Rikat iniyak ng Philippine National Police na magbibigay ito ng suporta sa investigasyon sa sanhi ng pagguho ng ginagawang gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melancio Retatas Jr., kabilang sa mga sinisilip ngayon ay ang posibleng mga naging paglabag sa safety at building regulation nito. Pinakilos na rin ng PNP ang kanilang emergency response team at search and rescue personnel para tumulong sa pagsagip sa mga biktima ng gumuhong gusali. Inatasan din ang mga police unit sa lugar na magtayo ng mga on-site first aid at welfare desk para magbigay ng medical at psychosocial support sa mga biktima at kanilang pamilya. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga local authorities at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang balitang pumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Pasintabi po sa mga kapamilya nating nananghalian sa balitang ito. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng ilang nasunugang residente sa Parola Compound sa Maynila na tinitiis ang gabundok na basura sa Delpan Evacuation Center. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, tambak ang basura mula una hanggang ikaapat na palapag ng evacuation center, kaya ang mga residente napilitang maglatag katabi ang mga basura kahit nakakasulasok na ang amoy. Idinadaing din ang mga lumikas sa mga sarado at baradong palikuran na hindi magamit at ang mahina o kawalan ng supply ng tubig. Sa ngayon ay nasa 500 individual sa naturang evacuation center ang naroon.
7: Hindi po kami matangtap dito. Iba-iba po yung amoy. Hindi po maayos ang mag-iga dito kasi bukod na marumi na, puro pa basura sa tabi. Kaya no choice po. Kung saan may pwesto, doon ka may iga.
8: Mula kahapon po, ganyan na po yung basura eh. Wala pong nag-aano rito. Nag-aano, mga bata, aming kasama rito, mga dito, pa ganyan. Yung isang taon. Paypay kami, paypay. Tapos ganyan po inaamoy namin na basura.
0: May ilang pamilya namang piniling maglatag ng karton at plywood sa nasunog nilang bahay sa halip na makipagsiksikan sa mga evacuation center.
9: Yan man ngayon ang mahirap, ma'am, kayo walang tubig. Ay, tubig namin isang timba na lang. Mahirap man dalo na, ma'am, nga. Ito, ma'am, ka-opera lang. Nasunog, ma'am, ang paperware ko nga gamot. Sana po, ma'am, matulungan kami ng dubli-dubli, ma'am.
0: Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang tulong sa mga residenteng apektado ng sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Balita mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
10: Rica, mahigit 2,000 residenteng nasunugan sa Parola Compound, Binondo, Maynila noong Sabado ang binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga sa evacuation center sa Delpan Sports Complex. Sa isang talumpati, sinabi ng Pangulo na nais niyang tiyaking matatanggap ng mga residente ang lahat ng pangangailangan habang bumabangon sa epekto ng trahedya. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ng pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD, ang hygiene kits, family food packs at 10,000 pisong cash assistance. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, namahagi rin ng 30,000 piso, 30,000 pesos na assistance ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD para makapagpatayo ng bagong tirahan ang mga nasunugan habang mahiwalay pang ibibigay na tulong ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Binigang diin ni Pangulong Marcos na hinihinto ang pamahalaan sa pagtulong hanggat hindi makauwi sa kanilang mga bagong tahanan ang mga nasunugan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Naniniwala ang ilang eksperto na posibleng ibasura na rin ng Korte Suprema ang main petition ni Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Ito'y matapos ibasura ng Korte Suprema noong nakaraang linggo ang hirit ni De La Rosa na temporary restraining order na layong pigilan ng pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Paliwanag sa DZMM ni International Law Expert Attorney Ralph Sarmiento, karaniwang lumalabas sa pagbasura ng TRO na hindi kumbinsido ang korte sa nilalaman ng petisyon at kahit posible pa ang pagpapalapit ng boto ng mga mahistrado pagdating sa main petition, bihira lang anya itong nangyayari. Una nang nilinaw ng Korte Suprema na wala pang desisyon sa main petition ng kampo ni na dating Pangulong Duterte at Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng pag-aresto at pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC.
11: Usually, once na deny yung TRO mo, the logical conclusion is that the court is not convinced. So more likely, we can also expect a denial of the main petition. For example, the one justice would vote to deny the TRO and yet will have a different opinion with respect to the main petition. Kasi iba naman po yun eh. So may possibility. But normally po, it's unlikely.
0: Iginiit ng Malacañang na mananatili ang posisyon ng gobyerno sa pagpapatupad ng anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court sakaling ilabas ito laban sa iba pang isasangkot sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte. Sinabi sa DZMM ni Palace Press Officer Claire Castro na mananatili ang posisyon ng pamahalaan na ipatutupad ang warrant ng ICC alinsunod sa direktiba ng Department of Justice. Kahapon sinabi ni Castro na dapat ipatupad agad ang mga susunod na arrest warrant dahil hindi naman anya ito kailangang dumaan sa mga lokal na korte. Matatanda ang sinabi ng National Bureau of Investigation na may natanggap silang impormasyon hinggil sa posibilidad na magpapalabas ng ang ICC ng arrest warrant sa mga sinasabing co-perpetrator sa kaso.
12: Sa ngayon na hindi naman naglabas ang Supreme Court ng TRO, so most probably pare-pareho naman din ang kanilang magiging premises. Mm-hmm. So ganun pa rin po ang magiging stance ng gobyerno. Ipapatupad pa rin po yung warrant of arrest.
0: Nilinaw ng Korte Suprema na wala pang pinal na desisyon sa petisyon ni Senator Ronald Bato De La Rosa na kumikwestiyon sa legalidad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
13: Rika, iginit ng Korte Suprema na ang naibasura lamang ay ang hiling na temporary restraining order o status quo ante order at hindi pa nadedesisyonan ang pangunahing petisyon kaugnay kung legal ang magpapatupad ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Sa isang pahayag, sinabi ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Sumaiting na ilalabas ngayong araw ang mga opinyon at desisyon ng mga maestrado kung bakit hindi pinagbigyan ang kahilingan ng senador para sa TRO. Sinabi rin ng Korte Suprema na taken out of context ang mga naging pahayag ni Senior Associate Justice Marvick Leonen dahil ang natura mga pahayag ay mula sa pulong nito kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Mindanao State University sa Marawi noong May 23, 2026 na pangunahing tumalakay sa Sharia at sa mga responsibilidad ng mga abogado. Una nang sinabi ng kampo ni De La Rosa na mag-aayon sila ng motion for reconsideration para hihilingin baligtarin ang naunang desisyon ng Korte Suprema. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Kinundena ng Mayors for Good Governance ang umano'y pagprotekta ng Senado kay Senador Ronald De La Rosa. Balita hatin ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
14: Rika, binatikos ng Mayors for Good Governance o M4GG ang umano'y pagprotekta ng Senado kay Senator Ronald Bato De La Rosa matapos muli magpakita para bumota sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ang M4GJ ay samahan ng iba't ibang alkalde sa Pilipinas na nagsusulong ng laban kontra korupsyon, transparency at people first leadership. Ayon sa M4GJ, halos 6 na buwang hindi dumalo si De La Rosa sa Senado bago ito nagpakita noong May 14 para bumoto sa pagpapalit ng liderato. Sinabi ng grupo na sa kabila ng matagal na pagliban sa trabaho, patuloy umanong tumatanggap ng sahod ang senador. Iginiit ng M4GJ na hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan ang Senado, lalo na kung sangkot ang mga halal na opisyal. Ang mga senador anila mismo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at magpakita ng pananagutan, integridad at malasakit sa kapakanan ng publiko. As of 10 a.m. nasa 58 ng alkalde ang lumagda. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Handa ang Commission on Elections sakaling ipatawag ng Ombudsman ang mga tauhang nag-imbestiga sa umano'y irregularidad sa pagtanggap ni Senador Rodante Marcoleta ng donasyon para sa kampanya noong 2025 elections. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na gagawing available sa tanggapan ng Ombudsman ang mga iniimbestigahang dokumento. Kabilang ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na sampahan ang kasong plunder at indirect bribery sa Marcoleta sa pagtanggap ng 75 milyong pisong donasyon. Muling ipinaliwanag ni Garcia ang basihan ng pagbasura ng COMELEC sa kaso dahil sa kulang na ebidensya sa sinasabing irregularidad.
15: Ang naging dahilan ng dismissal ay sa batas po natin ay wala na po yung ganong klaseng kaso na hindi pagre-report o hindi na-report na contribution. Sinabi po ng COMELEC at that time na yan po ay patungkol sa election offense. Wala po kasi kaming pakialam kapag ka naman ang pag-uusapan ay yung mga issue ng anti-graft and corrupt practices o kaya naman yung mga issue ng perjury.
0: Dawit din sa reklamo ang mga nagbigay ng donasyon na sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Naniniwala si Garcia na maaring questionin ng mga inaakusahan ang basehan ng reklamong plunder na karaniwan ani ang isinasampa kapag may kalakip na public funds sa issue. Abangan ang headline ngayon sa Mindanao.
16: Unang hito sa palarong pambansa 2026, nasungkit ng estudyante mula sa Eastern Visayas.
0: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
19: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
18: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
20: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa mag-research.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: 12:24 ang oras, nasungkit ng isang junior high school student galing Eastern Visayas ang unang gintong medalya sa palarong pambansa 2026. Balita mula Agusan del Sur, hatid ni Hernel Tokmo Hernel.
16: Nakuha ng incoming grade 10 student na si Christian May Taharos mula sa Eastern Visayas Golden Stingers ang unang gintong medalya sa buong palarong pambansa 2026 sa 3,000 meter athletics. Si Taharos din ang nakasungkit ng unang gold medal sa buong palaro noong 2025 sa Ilocos Norte, habang nakamit naman ni Angel Lumacang ng Eastern Visayas ang silver medal at ni Charlene Cos ng Davao Igas naman para sa bronze medal. Samantala, kamangha-mangha naman ang naging opening ceremonies ng palarong pambansa sa Governor D.O. Plaza sa Sports Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur kahapon. Sinimulan ito sa air exhibition ng Philippine Army, field demonstration at ang parada ng mga atleta na pinangunahan ng mga para-athletes bilang pagbibigay importansya sa mga atletang may kapansanan. Ayon kay Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. na naging atleta rin noon sa palaro, makalipas ang tatlong dekada ay natupad din ang kanilang pangarap na makapag-host ng isang national sporting event para sa kabataan. Inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa unang pagkakataon ay mag-aalok ng cash incentives para sa mga medalists. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Isinalaysay ng isa sa mga survivor ang karanasan ng gumuho ang itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Balita mula Angeles City, hatin ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
1: Rica, hindi maitago ng survivor na si Driel Suarez ang tropang sinapit ng gumuho ang gusaling katabi ng kanyang spa massage parlor. Dito yan sa bahagi ng Teodoro Street sa Barangay Balibago. Ayon sa kanya, natutulog na lang sila nang mapansin kakaiba ang pagbagsak ng mga bato mula sa gusali. Bigla na lang nilang naramdaman ang tila lindol na pagyanig mula sa ikalawang palapag ng kanilang spa massage parlor. Yun pala, gumuho na ang siyam na palapag na katabing gusali. Tanging pag-cover na lamang ng ulo ang nagawa niya at ng mga tauhan palabas ng massage parlor. Kaya nagbagsakan ng mga bato, mula sa gumuhong gusali. Narito ang kanyang pahayag.
21: Wala pa pong 30 seconds. Talaga pong pagka parang lumindol po sa ano namin sa building po namin. Nung pagka lindol po ng malakas, may mga nagpuputukan po ng mga parang sa mga live na kuryente po. Tapos pag po lang building, narinig na po namin bumagsak po, wala pa pong 30 seconds.
1: Rica, pasado alas 4 na madaling araw kahapon, nang ma-rescue sila ng mga otoridad at dinala sa pagamutan dahil inatake naman siya ng high blood. Kaya tinuturo niyang maswerte dahil nakaligtas dito sa insidente.
21: Thank you na rin talaga sa Panginoon. Talagang sa bandang kabila po yung pag-uho ng building. Kung hindi, marami po kami maapektuhan. Baka hindi lang po yung mga construction yung nadamay sa mga natabunan, kundi kami rin po sana.
1: Sa kabila nito, Rica, nangangamba siya ngayon kung paano ibabangon ang negosyo dahil iyon lang ang kanyang pinagkakakitaan para makapagtapos ng pag-aaral. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Nanawagan ang asawa ni Senador Ronald De La Rosa sa hudikaturang huwag hayaang maipadala ang kanyang mister sa International Criminal Court sa The Hague. Balita mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
22: Sa isang pahayag, iginiit ang asawa ni Senator Ronald De La Rosa na si Grace De La Rosa na dapat litisin ang mga Pilipino sa sarili nilang bansa at hindi sa International Court. Giit niya ang pagpayag na maisuko ang isang Pilipino sa ibang bansa ay pag-amin na mahina at hindi kayang hawakan ng sistema ng hustisya sa Pilipinas ang kaso. Binigyan din ni Grace na wala ng oras para maghintay pa sa mga teknikal na argumento at debate dahil bawat sandaling walang desisyon ang hukuman ay nagbibigay daan para maipit ang senador. Binanggit din ito ang nangyari kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at sinabing dapat matuto ang pamahalaan na huwag isuko ang isa pang Pilipino sa International Court. Apela ni Mrs. De La Rosa sa hudikatura, ipaglaban ang soberanya at karapatan ng mga Pilipino dahil ang magiging desisyon ng mga maestrado ay maitatatak sa kasaysayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Ipinanawagan sa Kamara ang pagsasabata sa panukalang magbibigay ng libreng therapy sessions para sa mga persons with autism. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol. Pamela Vasquez, PAM.
2: Rika, isinusulong sa Kamara ang pagpasa sa House Bill 3379 na nag-aatas sa pamahalaang makapagbigay ng libreng therapy sessions sa mga persons with autism sa public hospitals at private clinics. Ayon kay House Deputy Speaker Alfredo Benitez na nagsusulong ng panukala, ang autism spectrum disorder ay nakaapekto sa 1.2 million na mga Pilipino at kanilang pamilya, pero marami pa rin ang hirap o walang access sa maagang diagnosis o intervention, maging ang inklusibong edukasyon o suporta mula sa komunidad. Dahil rito, narilimitahan niya hindi lang ang kanilang potensyal, kundi pati na rin ang oportunidad na sila'y makalahok sa lipunan. Dagdag pa ni Benitez, kulang pa ang suporta mula sa pamahalaan dahil sa mahal na presyo ng serbisyo mula sa private therapy centers, kaya naman sa pamamagitan ng panukala ay makakapagbigay ang gobyerno ng libreng developmental assessment, buwanang allowance sa mga pamilya, karagdagang di benefit sa mga magulang at iba pa. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
3: Showbuzz ngayon!
4: Showbuzz ngayon!
0: Viral ngayon ang singer na si Janine Berdian matapos mapansin ng ilang international artists ang kanyang live performance. Nag-comment si Grammy nominee Demi Lovato habang pinupuri rin siya nina Doechii at Lauren Horegi, at nag-like rin si SZA sa naturang performance ng kanta ni Janine na What If I Miss You For The Rest Of My Life mula sa kanyang 2025 album. 2018 ang makilala si Berdian matapos manalo sa Tawag ng Tanghalan at kinikilala na rin maging sa international scene. Samantala, pinarangalan ng ating DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo sa 11th Ending Indie Film Festival Excellence Award. Iginawad sa DZMM ang gawad supremo sa sining ng radyo at serbisyo publiko. Ending Indie, most trusted, historical and outstanding AM radio station in the Philippine broadcasting history. Pagkilala ito sa ambag ng himpilan sa larangan ng public service at pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. Maraming salamat, kapamilya! At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naaapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
23: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
18: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
24: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radyo Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
25: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: numero uno sa aksyon.
1: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Nangungutang kayo ng malaking halaga para lang sa pagpapagamot sa kaibigan mo?
4: Oo, Rina. At huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad nun. At hindi ako hihingi na kahit isang sentimo sa'yo para bayaran yon.
3: Hindi ho yun, ni Tay. Kundi sayang ang pera nyo.
4: At paano naging sayang, ha? Kung may isang taong matutulong at may liligtas ang buhay. Kaya pwede ba? Huwag ka nalang makialam. Dahil walang masama sa ginagawa ko. At hindi ka iyahiya ang gumawa ng mabuti sa kapwa.
3: Tama kayo, Itay. Wala ngang masama. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa pinapaliwanag ang lahat. Ano bang namamagitan sa inyo ng Luisito na yon?
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: Ang nakaraan, lumala ang hinanakit ng mga anak ni Alejandro sa kanya dahil sa pagkampi at pagpapahalaga niya sa kaibigan. Kahit na nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng mag-ama ang kaibigan, hindi pa rin siya kayang paalisin, kundi pinanindigan ni Alejandro ang pangako kay Luisito. Hanggang minsan ay hindi umuwi si Miko at nakikitulog sa bahay ng kaibigan. Hanggang sa tuluyan na itong umalis ng bahay. Kinausap ni Rina ang ama na sunduin ang kanyang kapatid, pero hindi yun ginawa ng kanyang ama. Nakita ni Luisito ang lumalalang alita ng mag-ama, kaya siya na ang nagdesisyong umalis. Subalit ang gusto ni Alejandro ay hanapin ito at ibalik ng bahay. Subalit hindi yun nagustuhan ni Rina. Charo, nagbanta ang anak kong si Rina na siya naman ang aalis kapag hinanap ko si Luisito at ibinalik sa aming bahay. Hindi ko alam kung gagawin niya ang kanyang sinabi, pero desidido akong hanapin ng kaibigan ko at iuwi. Nag-aalala ako sa kanya sapagkat wala siyang ibang matutuluyan

0: Aalis ka rin sa inyo kapag ibinalik ng tatay mo ang kaibigan niya?
1: Oo, Yoli. At hindi ko lang basta sinabi yun kay Itay, kundi talagang gagawin ko.
0: Ay, hindi kaya lumabas na pinagkakaisahan yung magkapatid ang Itay niyo?
1: Yoli, gusto lang naming iparamdam kay Itay na kailangan din yung pakinggan kami.
0: Mukhang hindi matatapos yung problema niyo.
1: Si Itay lang nagpapahaba ng problema dahil sa ginagawa niyang pagtulong sa kaibigan niyang kriminal.

0: Aba, si Alejandro naglalakad na ito ah. Alejandro! Alejandro!
1: Kayo pala, Aling Saling.
0: Wala ka bang trabaho ngayon?
1: Hindi talaga ako pumasok sa trabaho ngayon eh. Dahil hinahanap ko si Luisito.
0: Oh, umalis pala siya.
1: Oo, dahil kay Rina. Nalulungkot talaga ako. Hindi ako maunawa ng mga anak ko.
0: Pero Alejandro, dapat intindihin mo rin sana yung nararamdaman ng mga anak mo.
1: Aling Saling, walang masama sa ginagawa ko. Ang gusto ko lang makatulong. Pero ayaw nilang gawin ko yon.
0: Ayoko sadang makialam sa problema nyo. Pero dapat pag-usapan nyo mabuti yan. Talulungkot ako para sa inyong mag-ama eh. Hindi ko na kayo nakikitang masaya. Sayang naman kung dahil lang sa ganyang bagay ay masisira ang magandang relasyon mo sa mga anak mo.

0: Anong sabi mo, Ate Rina? Hinahanap ni Itay si Mang Luisito?
1: Oo. Lumayas na nga yung tao. Nagpapakahirap pa siyang hanapin.
0: Nakakainis talaga si Itay. Ang labo niya!
1: Hindi na rin niya ako inakausap. Dahil alam kong isinisisi niya sa akin ang pag-alis ng kaibigan niya.
0: Kala ko pa naman pwede na akong bumalik sa bahay dahil wala na siya. Yun pala, hinahanap ni Itay. Ibig sabihin, pababalikin niya.
1: Ganun na nga. Kaya kapag nagbalik ang Luisito na yon, gaya mo, aalis na rin ako. Dahil ayoko makasama uli siya.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Charo, hinanap ko si Luisito kung saan-saan. Kaya lang hindi naging madali para makita siya. Pero hindi ako sumuko sa paghahanap dahil kailangang ibalik ko siya sa bahay.

Pwede na akong magpalipas ng gabi dito sa bangketa. May nakuha naman akong kapirasong karton. Ito na lang ang gagamitin kong higaan. Buti na lang binigyan ako kanina ng tirang pagkain ng tindera sa karinderya na nilapitan ko. May mga pagkain ako ngayong gabi. Bukas, bahala na. Manghihingi na lang uli ako o kaya mamamalimos para mairaos ang bawat araw. Maigi na yung ganito kesa magtiis ako sa bahay ni na Alejandro. Hindi naman ako matanggap ng mga anak niya at nagiging dahilan ng gulo nilang mag-aama.

0: Sige na, Miko. Bumalik ka na sa bahay.
1: Ate, okay lang naman ako dito sa inuupahang kwarto ng kaibigan ko.
0: Nahihirapan na ako kay Itay. Puro paghahanap na lang sa kaibigan niyang inaasikaso.
1: Ayoko na makailang pa, ate. Total, magiging masama lang naman tayo sa paningin ni Itay.
0: Hahayaan na lang natin siya?
1: Oh. Tsak naman na magsasawa rin yun. At matatauhan kapag di na niya nakita pa ang kaibigan niya.

0: nagsisigip ng dibdib ko sa hirap ng pagtubo. Di na kasi ako nakakainom ng gamot, kaya lumalala na naman ang sakit ko. Napakahirap talaga ang walang pamilya. Sana pala, di ko nalang inasam na lumaya pa. Mas mabuti pa dun sa loob ng kulungan. Kahit paano eh, may maituturing akong pamilya. Mga kakosa sa loob. Ay, kailangan kong humanap ng makakain. Nagugutom na ako. Sana may magbigay sa akin. Tatapit ako sa kabilang kanto. May humaharurot na sasakyan. Mabubundol ako!
1: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: katagumpuan ng kaibigan ko, ay doble ang pag-aalala ko sa kanya dahil alam kong may sakit siya at maaaring lalong lumala ang kanyang kalagayan. Habang nagpapahinga at umiinom ng kape, ay nakatanggap ako ng tawag sa aking cellphone.
1: Hello? Ako nga si Alejandro Cruz. Ano? Nasa ospital siya? Saan ospital? Sige. Pupunta na ako ngayon din.
2: Sino ho nasa ospital, Itay?
1: Si Luisito. Na-aksidente siya.

0: Kaya pala nagmamadaling umalis ang itay mo, Rina.
1: Ganun na nga ho, Aling Salin.
0: Oh, eh di tapos na ang paghahanap ng itay mo sa kanya. Kasi magkikita na sila.
1: Yun na nga ang nakakadismaya dun eh. Akala ko, tuluyan ang mawawala sa buhay namin ang Luisito na yon. Pero eto, at mukhang may dala pang bagong problema. Kasi nga, syak na si itay ang gagastos sa pagpapa-ospital noon. Wala namang pera yun eh. Mahirap pa yun sa daga.

0: Kayo ba ang kamag-anak ng pasyente dinala kanina?
1: Apo, doktora. Kumusta na po siya?
0: Nasa critical lang kanyang kalagayan. Kaya ngayon ay nasa ICU siya. Masyadong malubha ang pinsalang natamo niya dahil sa pagkakabundol sa kanya. At saka, napakahina rin ang kanyang katawan. Kailangan pa namin siyang obserbahan bago pa gawin ang iba pang operasyon.
1: Doktora, gawin niyo po lahat para mailigtas siya. Huwag niyo po siya pababayaan.
0: Oo, makakaasa kayo. Pero kailangan niya ngayon ng tulong mula sa may kapal.

Panginoon. Alam ko po na marami rin akong naging pagkakasala. Hindi ko alam kung pakikinggan niyo ako sa pagkakataong ito. Pero narito po ako. Malapit po ako sa inyo. Nagmamakaawa. Iligtas mo po ang kaibigan ko. Huwag mo po siyang pababayaan. Malaki po ang naging sakripisyo niya sa aking pamilya. At gusto ko makabawi sa kanya. Ang dodo pa rin ko ang tulong na pinangako ko sa kanya. Kaya, Panginoon, nagmamakaawa po ako. Iligtas mo po si Luisito.

0: Nangungutang kayo ng malaking halaga para lang sa pagpapagamot sa kaibigan mo?
1: Oo, Rina. At huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad nun. At hindi ako hihingi na kahit isang sentimo sa'yo para bayaran yon.
0: Hindi ho yun, itay. Kundi sayang ang pera nyo.
1: At paano naging sayang, ha? Kung may isang taong matutulong at may liligtas ang buhay. Kaya pwede ba? Huwag ka nalang makialam. Dahil walang masama sa ginagawa ko. At hindi ka iyahiya ang gumawa ng mabuti sa kapwa.
0: Tama kayo, itay. Wala ngang masama. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa pinapaliwanag ang lahat. Ano bang namamagitan sa inyo ng Luisito na yon?
1: Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, Rina? Kaibigan ko si Luisito. At may malaking utang na loob ako sa kanya.
0: Dahil lang doon, nagkakaganyan kayo. Hindi kayo mapakali nang umalis siya. At nung malaman niyong naaksidente siya, kurang na lang lumipad kayo papuntang ospital dahil sa sobrang pag-aalala niyo.
1: Dahil sa ginawa kong yon, iniisip niyo na may namamagitan sa amin ni Luisito na higit pa sa pagiging magkaibigan? Rina, ganun ba? Napakarumi naman ang isip niyo. Rina, kilala mo ko dahil ama mo ko.
0: Yun na nga, itay. Malaki ang pinagbago niyo. Iba na kayo!
1: Walang nagbabago. Dahil ako pa rin ang inyong ama na walang ibang hinangat, kundi ang kabutihan niyo. Pinagmamalasakitan ko man ang ibang tao at ginagawa akong lahat para tulungan si Luisito. Dahil iyon ang nararapat sa gaya niya. Alam ko ang hirap na tumiis at pinagdaanan niya. Maging ang naging pagdurusa niya, kaya ang konting kaginhawa ng binibigay ko'y hindi sapat para tumbasan ang naging pagsasakripisyo niya.

0: Magbabalik ang
1: Maalaalam Kaya sa DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
6: Mas tanong ating bayan, anong iyong...
1: Sa DZMM at DZMM Teleradio.
7: Kahapong dapat ay itago na lang, subalit hinihingi ng pagkakataon na ito ay mahayag upang ang pagdududa ay mawala at ang mga bagay ay maunawaan. Ano nga ba ang kinalaman ni Luisito sa buhay ng mag-aama? Huwag kaliligtaang pakinggan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kape. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 PM.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, pinatawan ng work stoppage order ng Department of Labor and Employment noong nakaraang taon ang contractor ng gumuhong gusali sa Pampanga dahil sa mga paglabag sa mga probisyon ng Occupational Safety and Health Standards. Sinabi sa DZMM ni DOLE Central Luzon Regional Director Geraldine Panillo na Setyembre noong nakaraang taon ang mag-inspeksyon ng kanyang opisina sa construction site pero hindi pinapasok. Sa kabila nito, na-diskubre ng mga inspektor na walang safety gear at personal protective equipment ang mga manggagawa. Wala rin anyang safety officer at safety signages sa lugar. Dagdag ni Panlilio, napilitan na lang ang kumpanya na sumunod isang buwan matapos silang kordonan ang construction site at ipaskil ang work stoppage order.
3: Ang Department of Labor and Employment Regional Office Number 3 po ay nag-issue po ng work stoppage order para po ipatigil ang construction ng Golden Years. In plain view po ay nakita po ng ating mga labor inspectors na mayroong poor working conditions. At yun nga pong mga paglabag will put our workers at risk. Sinunod po nila after pa-stop namin ang pagtatrabaho nila.
2: Sa ibang balita, patay ang magkapatid matapos sumalpok ang sinasakyang multicab sa Cebu. Balita mula sa Cebu, hati ni Annie Perez.
4: Investigasyon, pauwi na ang barangay councilor at ang kanyang kapatid nang dumaan sila sa matarik na lugar sa barangay Dakit Barili. Nawalan anya ng brake ang multicab kaya bumangga sa isang bahay malapit sa highway. Dead on arrival ang dalawang biktima habang ligtas naman ang iba pang sakay ng multicab. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez. Entertainment, ipinagdiwang ni Darren Espanto ang kanyang 25th birthday sa isang bold at stylish photoshoot. Sa kanyang Instagram, ibinida ng singer-actor ang mas mature na imahe na may caption pa na level 25. Sumikat si Espanto matapos sumali sa The Voice Kids noong 2014 at patuloy na aktibo sa musika at telebisyon. Sa kasalukuyan, isa siya sa mga mainstay ng ASAP at host ng It's Showtime.

0: Kaya ng mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
4: Happy Monday everyone! Bagong work week, partner.
3: Pero lumang buwan, mukhang magpapalit na tayo ng buwan this week.
4: Oo, mukha. Pero depende. Depende siya kung gusto mo na ba mag-June partner at malapit na pasukan ng ating mga anak. Pinipilit ko pa eh. Tinanong ko nga yung mga kakilala kong mommies dun sa school ko sa Nagari.
3: Kung gusto na nila.
4: Kung kailan ang pasukan. June 15. Babalik na ulit sa eskwelahan ng mga chikiting.
3: Hindi pa naman pala ganun
4: kalapit. Huling tatlong linggo, partner, ng aking maliligayang araw na hindi natin kailangan gumising ng alas 5 ng umaga. Para mag-ayos ng baon. What's up sa mga nanay po dyan at tatay na nakaka-relate sa aming po usapin. Pero for now, hindi pa po back to school na yes. Mga usapin ng ating pong ilaline up sa Hello Attorney for this week. But of course, hello po muna sa lahat ng mga nakatutok na ngayon. Handang matuto sa ating huntahan for today. Mga kasamaan po natin dyan sa Sky Cable Channel 26. Good afternoon, everyone.
3: Good afternoon din po sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1 TFC YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At hello sa mga nasa kalsada po nakikinig dito po sa
1: DZMM. Numero uno sa aksyon!
4: Kumusta po kayong lahat? Mukhang mandated ng tanongin. Kumusta ka? Kumusta ang weekend mo, partner?
3: Okay naman, partner. Ikaw, kumusta? Mukhang okay rested naman. Ka.
4: Hindi,
3: or ngayon ka pala magre-rest.
4: Ngayon pa lang ang day off natin, partner. So ngayon ang aking weekend.
3: Yung ngiti na yan ay ngiting weekend.
4: Ngiting after na ito, tulog na tayo ulit, partner. Kaya ngayon, ganado tayo. Kasi
3: siyempre,
4: undivided attention ang bibigay natin ngayon sa ating mga kapamilya. Kaya kung kayo po may mga katanungan at mensahe sa ating pong programa, ipadali nyo na po yan sa aming pong mga hotline.
3: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101. Lucas, 5671, 5672, at 5673. Kaya po?
5: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
4: Sa oras po na 1:06 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Monday lesson.
1: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas.
5: Komplikado yan.
4: Komplikado yan.
5: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
4: Alright, mabilisan lang pong tanong. Ano nga po ba ang sabi ng batas pagdating po dito sa hinihirit po ng isang abogado na kung po pwede ba siya nalang tumanggap ng arrest warrant ng kanyang kliyente? Pwede po ba ng abogado po ang tumanggap ng arrest warrant ng kanila pong mga kliyente? Partner, ano sabi ng batas single dito? Go ahead.
3: Ang sinasabi ng batas dito ay dapat malinaw sa atin na ang service ng isang warrant of arrest ay hindi katulad ng service ng ibang mga dokumentong galing sa korte. Kasi alam natin, kaunting review dito sa Hello Attorney, ang warrant of arrest ay isang nakasulat, written order from the court. At ano yung laman ng written order of the court? Addressed yan to any law enforcement agent na kunin, arestuhin, i-apprehend ang isang taong nakapangalan doon sa warrant of arrest para siya ay mailagay sa custody of law or mapapanagot or pasagutin siya doon sa nakahablan ng kaso pending in court.
4: Okay.
3: So, kasi partner, balikan natin yung o himayin natin.
4: Ibig sabihin, partner?
3: Service. Ano bang ibig sabihin ng service?
4: Oo.
3: Kapag sinabi po nating service sa pakahulugan ng batas, yan ay pagbibigay ng kopya. Kagaya ng, halimbawa, isa-serve ko sa iyo ito, partner.
4: Mm-mm.
3: Notice yan ng ating meeting.
4: Mm-mm.
3: Meron tayong meeting. Yan ay isang uri ng service ng kopya ng dokumento.
4: Okay.
3: Okay? Pero, tandaan natin, kapag pinag-uusapan po natin ang civil at criminal cases, iba po ang, kumbaga, masasabi nating mga paraan ng service. Halimbawa, karaniwan, ang tawag sa notice in any civil case. Ang civil po, yan po yung usapang utang, usapang renta, usapang koleksyon.
4: Damages.
3: Merong kailangan mong bayaran. Yun po ang worst case scenario. Walang kulong dahil civil.
4: Okay.
3: Ang karaniwang tawag dun sa notice dyan ay summons. Kailangan mong mag-attend ng hearing, kailangan mong mag-attend halimbawa ng mediation. Notice pa rin yun, partner, kapag meron kopya ng kautosan galing sa korte.
4: Okay.
3: At yun, partner...
4: Pwedeng tanggapin ba ng abogado yun?
3: Okay, pwedeng tanggapin kasi ang sinasabi, partner, yung summons, pwedeng personal service yan. Kailangan din natin pag-usap. Pag sinabi nating personal service, partner, ibig sabihin, personal mong matatanggap itong summons sa isang civil case. Serve. Isineserve sa'yo. Parang may waiter ibinibigay sa'yo. Service ang tawag doon. Pero pwedeng tinatawag nating substituted service. In civil case po ito.
4: Ano ibig sabihin ng partner?
3: Ibig sabihin, hindi personal, pero doon sa mga tao na pwedeng mag-receive on your behalf.
4: Ang abogado, okay.
3: Yes, substituted.
4: Mm-hmm.
3: Sinasubstitute ka ng abogado kasi yung abogado mo ay maituturing sa batas bilang agent. O kaya, isang halimbawa ng substituted service partner in civil cases, halimbawa yung address mo na registered sa korte, ipapadala yung summons sa registered address mo. Pagdating sa bahay, parang delivery. Nandyan ba si Liza Aquino? Tok, tok, tok, kakatok ka muna. Doorbell, di ba?
4: Oo. May iba ka naninira ng pinto, but that's another issue. Kunwari, ganyan.
3: Okay,
4: okay,
3: notice. Sino po? Andyan po ba si Miss Liza Aquino? Ah, wala po. Sino po kayo? Ako yung...
4: Asawa, anak.
3: Asawa, okay. Anak, kasambahay, kung sino man. Siyempre, kailangan, dahil ito ay legal na dokumento, dapat naunawaan nung tatanggap na ito ay mahalaga. Hindi yung parang, okay, tapon, okay, lagay sa ilalim.
4: So, dapat i-explain yun. Trabaho ng
3: yes,
4: tao
3: partner.
4: Na magpapadala nun, i-explain yun.
3: Pero bukod doon, papipirmahin siya.
4: Okay.
3: Paki-receive dito, di ba? Kagaya ng,
4: So,
3: yun, substituted service. O kaya, pwede rin yan sa opisina kung yung summons or notice ay naka-address sa isang opisyal ng opisina. O, halimbawa, empleyado ng opisina, yung kung wala doon yung opisyal o yung empleyado, pwedeng kahit sino doon, yung receiving nila, pwedeng sabihin na, substituted service. Hindi personal dahil hindi personally present yung tao.
4: Okay, yung involved doon sa case. Yung respondent or ano bang ibang term doon sa respondent?
3: Respondent,
4: or
3: defendant in civil cases.
4: Okay.
3: Civil cases pa lang po ito. So meron na tayong pinag-usapan, personal service, merong substituted service, meron din tinatawag na service by publication in certain cases.
4: Okay.
3: Kasi yung publication, partner, kung hindi mo actual na matatanggap o hindi mo natanggap through an agent or representative, pwede mong gawing constructive yung pagtanggap.
4: Paano
3: ibig
4: yun?
3: Sabihin, ipapublish mo sa isang newspaper or of general circulation or kahit na sa ang kumbaga allowed by the court saan siya ipapublish, at yun ang magiging katumbas nung personal at substituted service. Parang ini-inform ka through publication. Binibigyan
4: na,
3: ka
4: na
3: ng
4: may summon ka sa korte?
3: Hindi
4: ba yan violation ng data privacy?
3: Hindi nga, kaya nga sinasabi natin na under
4: court,
3: certain conditions. Kasi pinapayagan yan kung sinubukan na yung personal.
4: Okay,
3: sinubukan na yung substituted. Hindi talaga siya ma-serve.
4: Okay.
3: Halimbawa, may mali doon sa address. So, kahit ilang beses pumunta, wala nga dito, hindi yan. At may report sa court, hindi yata ito yung address. So, pwedeng i-publication.
4: Okay.
3: Ngayon, in certain cases again, and in certain courts, pwede na ngayon yung service by electronic means.
4: Ay, naku, partner, oo.
3: Yan, pwede. Kasi, pero, partner, yun yung mga, kumbaga, merong mga korte na ngayon na allowed na to file pleadings, to inform you.
4: Nagsasabi na sila ngayon, online partner.
3: Yes, partner. Oh. Civil cases pa rin.
4: Civil cases.
3: Okay. So, bakit natin kailangan i-distinguish yung civil cases? Kasi, precisely, itong particular na order from the court, hindi pwede yung ibang uri ng service. Halimbawa, yung warrant of arrest na pinag-usapan natin ngayon.
4: Mm-mm.
3: Ang natatanging pwedeng service dyan ay personal.
4: Okay.
3: Bakit?
4: Mm-mm.
3: Kasi ang sinasabi ng batas, sinasabi ng rules of court, yung warrant of arrest na yan ay hindi lamang basta notice. Totoo, notice din siya kasi yan ay kumbaga pagbibigay alam sa'yo na yung kaso mo na akala mo no pending pa lang sa preliminary investigation, di, na-file na yan sa korte. Meron na yung information, meron na ng resolution yung city prosecutor, provincial prosecutor, at nakasampa na sa korte. At yung korte, as a matter of standard operating procedure, nag-issue na nitong warrant. Kung kaya nga, pag sinabi nating service ng warrant of arrest, hindi lang basta yan pagbibigay ng kopya ng dokumento. Kasi kasama doon, sa utos, sa law, any law enforcement agent, hulihin, kunin, dakpin, i-apprehend, i-arrest, at dalhin sa korte.
4: Sa issuing ano? Oo,
3: sa issuing court. At tandaan natin, meron mga kumakalat dyan sa internet, sinasabi na
4: ano?
3: Yung warrant of arrest daw ay, or e-warrant, meron na ngayon partner na
4: yes,
3: e-warrant, ay effective lang within the territorial jurisdiction of the court. Hindi po tama yun. Ang warrant of arrest issued by any court sa Pilipinas, valid anywhere in the Philippines, kahit saan.
4: At saka may policy yung Philippine National Police ngayon, partner, na kapag may warrant of arrest ka, regardless kung ginawa mo yan sa lugar nila o hindi, pupwede ka nilang hulihin talaga.
3: Kasi nga yung sistema ngayon sa Philippine National Police na meron ng ina-upload any police
4: sa
3: station.
4: Sa siras nila yun, partner.
3: Oo, pwede nang tignan at pwedeng iserve kung mayroong impormasyon na yung akusado ay nandun sa inyong locality.
4: May iba, di ba, yun na I remember we were talking about it sa NBI, kumukuha ng NBI clearance, tapos nag-hit na meron siyang criminal, meron siyang pending criminal case.
3: Correct.
4: Tapos nung napatunayan na sa kanya ngayon at pending pa rin, hindi niya pa natapos ang sentence na yun, ayun, inaresto siya.
3: Okay.
4: Isa, pwede yung mga ganun.
3: Tama.
4: Eh, no? Oo.
3: Isa pang dahilan, bakit hindi pwede yung tinatawag nating substituted service in this case sa isa, sa kanyang abogado. Kasi partner, yung service na yan, hindi lang yan basta dakpin, arestuhin. Mayroon yang proseso ayon sa batas, ayon sa ating konstitusyon. Ano yung proseso na yun? Bago ka dakpin, una, titiyakin na ikaw ba talaga si Liza Aquino? Medyo kamukha mo, ikaw ba?
4: Ah, sagot. Okay. Medyo
3: lang?
4: Oo. Depende sa gising.
3: Okay. So ikaw nga, si Liza Aquino. O Liza Aquino, meron akong warrant for your arrest, you have the right
4: to remain silent.
3: Yan, yung tinatawag nating
4: Miranda rights.
3: Rights of the accused, right to remain silent, right to an attorney, right to etc. etc. Hindi mo pwedeng sabihin yun sa abogado, yung kliyente mo,
4: may right to remain.
3: So, kaya hindi pwede yung sinasabi na isa-serve. At the most, pwedeng bigyan ng kopya yung abogado,
4: yes,
3: pero hindi yun maituturing na service ng warrant of arrest.
4: Okay, para lang malinaw po tayo dito, no? So ito po ay sa lahat ng klase po ng warrant of arrest. Regardless po ito kung ito po ay minor offense, minor criminal case, na parang ako na lang ang tatanggap ng arrest warrant niya kasi bailable naman ito, ay kalit-lit lang ng kaso. Sa akin na lang, bawal gawin yun ng abogado. Kailangan yung akusado ang dapat tatanggap ng papel.
3: Okay, so kung tutuusin, hindi bawal, pero walang... Okay. Pag sinabi nating personal service, personal talaga. Saan pa natin yan makikita, partner? Itong, sandali, bago natin ituloy ang ating talakayan, meron tayong nagmamadaling balita.
6: DZMM Radio Patrol Flash!
4: Alamin natin ang balitang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, go ahead.
6: Liza at attorney, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment. Ito ang pinumpirma ng Malacanang ngayong araw. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, manunumpa na si Tolentino kay Pangulong Marcos mamayang hapon. Binanggit naman ni Yusi Castro na ang dahilan kung bakit nagpalit ng liderato ang DOLE ay sa health reasons o para sa kalusugan ni dating Secretary Bienvenido Laguesma. Hindi pa masabi ng Malacanang kung itatalaga ng Pangulo si Laguesma sa ibang posisyon dahil nakadepende raw ito kung kakayanin pa ng kanyang kalusugan. Abangan ng karagdagang detalye sa balita niya maya malamang dito sa DZM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores.
1: DZMM, Radyo Patrol, Flash Report!
4: Alright, balik po tayo sa ating pong discussion ngayon. Yung mga kabukas lang po ng radyo, telebisyon, ang ating pong pinag-uusapan mga kapamilya, pwede po ba na abogado na lang po tumanggap ng arrest warrant ng kanilang mga kliyente? Mabilis ang sagot po dito, partner.
3: Okay, hindi. Okay.
4: Pero
3: ito
4: malinaw,
3: pa, ito pa isa, di ba? Napag-usapan natin kanina, personal service, substituted service, service by publication, and service through electronic means.
4: Mm-mm.
3: Ito naman yung benepisyo ninyo, mga kapamilya, sa diskusyon na ito. Kasi ngayon, partner, ang daming manloloko na nag-i-email. Warrant of arrest. Sineserve namin ito, warrant of arrest, through email, through text, to Viber. Okay, hindi po yan. Malamang po, yan ay peke.
4: Tama.
3: So dahil, ito rin sa sinasabi natin, kailangan na personal. So malamang yung mga gumagawa niyan, nananakot, sinusubukan kayong, at lalo na po, kung ang alam ninyong kaso ninyo ay civil case. Wala pong warrant of arrest in civil cases.
4: Oo.
3: So tandaan natin, yung distinction between civil and criminal cases, sa civil po, walang kulong. Kung yung sinasabi, ang kaso mo ay collection of sum of money, civil case po yan. Wala pong kulong
4: arrest
3: dyan.
4: Warrant?
3: Walang
4: ganun.
3: Pwedeng warrant of arrest na ma-issue dyan. Lalo na ipapadala sa inyo sa text, ipapadala sa inyo sa email. Nako, lokohan po yan.
4: Okay. Para lang malinaw dito, pero kung for example po ay personal na nandun yung tao. Okay. I mean, nahuli na siya. Sabi na natin sa kaso ni Jay Sonsa.
3: Okay.
4: Okay, kamakila po, kinover po namin yan, dating broadcaster. Sinerve sa kanya yung warrant na wala siya abogado. That's okay.
3: Okay. Pero, ibig sabihin, kapag sinerve sa kanya yun, binasahan na siya ng kanyang mga listahan, ng kanyang mga karapatan.
4: Okay.
3: At doon pa lang, pwede nang, kumbaga, magtumawag ng abogado at puntahan na siya ng abogado sa presinto.
4: Okay. At hindi po bawal yon na bigla pupunta ang abogado doon ng wee hours of the night. Dapat po pwede silang papasukin. Tama
3: yes,
4: po?
3: Partner. Hindi okay. Sila pwedeng pigilan, hindi sila pwedeng i-prevent, pagbawalan, nakausapin ng kanilang kliyente at any time.
4: Yun ay kung meron kang private counsel.
3: Yes,
4: para mabilis
3: partner.
4: Lang sisegue na rin po natin
3: yes,
4: ito.
3: Yes, correct,
4: ano?
3: Partner.
4: Paano po kung, for example, kayo po ay simpleng mamamayan, wala po kayo sarili niyong counsel, sa Miranda Rights, parang di ba, wala ka sarili mong abogado, ang estado magbibigay ng iyong abogado
3: yes.
4: Para sa'yo. Ano po ang time limit yan? Kailangan po ba within the next few hours ay makapag-produce ang ating law enforcement agencies ng abogado para dito sa mga inaresto nila?
3: Karaniwan, partner, kapag ikaw ay dinadala sa korte, tatanungin ka ng huwes. Yan ay, meron ka bang abogado? Kung wala kang abogado, mag-a-assign kami sa iyo.
4: Tama.
3: De officio, galing sa public attorney's office.
4: Oo.
3: Or kung minsan, kung walang public attorney's office na abogado doon, kung sino, halimbawa, for purposes of arraignment, ay i-assign yung physically present na abogado doon sa korte. Pero sa tanong mo, gaano katagal?
4: Mm-mm.
3: Okay. Meron pong tatlong mahalagang oras na kailangan kayong tandaan. 12, 18, and 36 hours.
4: Mm-mm.
3: For light offenses,
4: okay.
3: Dapat within 12 hours na kayo ay inaresto, madala na kayo sa either kasi partner, itong mga oras na ito, kasama ito sa tinatawag nating rights of the accused, due process, para maiwasan yung pag-aresto, unang-una, ng walang batayan.
4: Mm-mm.
3: Kasi partner, hindi natin dinidiscount, kasi ang pinag-uusapan lang natin ngayon dito yung may warrant.
4: Mm-mm.
3: Minsan, allowed by law, yung ikaw ay nahuli in flagrante delicto. Caught in the act ka. So yan, applicable din yung 12 hours for light offenses, 18 hours for correctional penalties. Correctional, yung imposable penalty ay halimbawa, sinasabi natin 6 months and up to 6 years.
4: Okay.
3: At yung tinatawag nating mga mabibigat or grave, yung capital punishment or afflictive penalties. Yan, 36 hours lang yung
4: reglementary period.
3: Oo, na dapat nadala ka na doon sa either yan ay inquest proceedings or doon talaga sa korte. Pero tandaan po natin, kailangan natin ng gabay ng abogado. Kasi itong mga oras na ito ay napaka-crucial. Halimbawa, lumampas sa 12, 18, at 36 hours, nagkakaroon na ngayon ng pananagutan yung mga law enforcement agents na umaresto sa'yo.
4: Mate-technical sila dyan.
3: Mate-technical sila.
4: Oo, sayang kanilang pagod sa pag-intel at operasyon para mahuli itong mga tao. But anyway, sa ngayon, partner, ay magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala.
3: Yes, partner, kasi meron mahaba dito na ano. Titingnan ko kung pwede nating sagutin ito o baka anyayahan na lang natin siyang tumawag.
4: Mag-live call. And speaking of tawag, kung kayo po may mga nais po ipahabol na katanungan sa aming programa, ang aming pong hotline bukas na para sa inyo, 0919-278-3000. Huwag po kayo BBT, mga kapamilya. Magbabalik ang hello!
3: Attorney.
5: Basta batas? Hello, attorney yan! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
8: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
9: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta batas. Hello, Attorney Yan!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tatanggap po tayo ng isang report. At yan po ay hahatid sa atin ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon. Okay, habang...
2: Magandang hapon, ayun. Attorney. Posibleng walang panibagong kudeta sa liderato ng Senado. Inamin ni Sen. Riz Ontiveros na hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa nadaragdagan ng kasapi ang kinabibilangan niya na Senate Minority Bloc status ko pa rin o 11 pa rin sila sa minorya na tinagurian nilang solid Bloc 11 habang 13 naman ang kasapi ng Majority Bloc. Para mabawi nilang liderato ng Senado, kailangan nilang madagdagan ng miyembro at tumabot sila sa 13. Ay kayo Tiveros, solido sila sa minorya sa pagtutulak kay Senator Sherwin Gatchalian para maging Senate President kapalit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi nila kinukonsidera o napag-usapan anya na si Senator Chiss Escudero naman para sa nasabing posisyon. Yan ang balitang kumpirmado o sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Meron kang tanong, partner, kanina.
3: Ito pala. Sorry, partner. Naglag ako doon. May tanong ako.
1: Relax
3: na, ako? Kailangan ko lang ng kape. Kape. Eto, si Rocayo San sabi niya, paano kapag binasahan ng Miranda rights, pero afterwards, sasabihin, hindi naman nakakaintindi yung akusado. Hindi eh. Miranda rights, sasabihin niya sa'yo sa language na naintindihan
1: mo. Yan. Ang ganda.
3: Tatanungin
1: ang
3: ka
1: ang galing
3: eh.
1: Ng aking magandang partner.
3: So, nakabawi na ako doon sa pagiging lutang partner. Di ba tama ako? Ganun
1: tama,
3: siya?
1: Tama.
3: Tagalog, yun, English, kahit anong
1: yes,
3: dialect mo.
1: Partner.
3: Diba?
1: Okay. Dapat yan talaga. Kasi tandaan po natin, ipinagbibigay alam sa inyo ang inyong karapatan. Kung hindi nyo rin naiintindihan, eh baliwala. Parang hindi kayo binasahan. Pero yung kanina, partner, yung tanong...
3: Ni Vina Hermohinyo, bakit po tinawag na Miranda rights ang Miranda rights? Go ahead, partner.
1: Yan, galing po yan sa isang kaso. Tinatawag po nating landmark case ng Miranda versus
3: Arizona.
1: Ito po yung kaso na kung saan meron po inaakusan si Ernesto Miranda, parang Pilipino
3: akala
1: lang.
3: Akala ko babae. Sorry, lalaki
1: apelido
3: pala.
1: Apelido niya yung Miranda.
3: Okay,
1: si Ernesto
3: naman.
1: Miranda,
3: okay.
1: Inakusahan siya ng, kung di ako nagkakamali, ay rape of an 18-year-old woman.
3: Oo.
1: Pero inaresto siya at kumbaga dire-diretso yung kanyang interrogation, police interrogation. At after 2 hours, ay meron na siyang confession.
3: Huh?
1: At hindi siya sinabihan ng mga polis na pwede siyang kumuha ng abogado, na meron siyang karapatang manahimik, etc. Dahil doon, yung kanyang confession, dahil fruit of a poisonous tree galing sa illegal na activity, dahil nga naging illegal dahil hindi siya nabigyan, nabasahan ng kanyang mga karapatan bilang akusado, dahil doon napatapon yung ebidensya na yon, yung confession, baliwala, walang legal weight and value, yun po yung pinanggalingan. At simula po nung kaso na yon, lahat na po itong kalipunan o listahan ng karapatan ng akusado, ini-custodial investigation, ang tawag na po dyan ay Miranda rights.
3: Si Papa P, sabi niya, alam mo, sa sobrang curious ko rin, kasi kanina nabanggit mo, sinerch din nila sa Google ngayon. Mga tao talaga eh, no? Sobrang ano...
1: Tama naman,
3: di ba? Kay Ernesto Rios. Oh, ito pala. Partner, may katanungan tayo ngayon.
1: Si Lourdes ngayon ng Pampanga.
3: Opo.
1: May katanungan po siya tungkol sa land title. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Welcome to Hello Attorney.
4: Hello po.
3: Hi.
1: Go ahead po.
4: Hello.
1: Go ahead po.
4: Si Lourdes.
1: Sorry po.
4: Kung magtatanong lang po ako tungkol dun sa may binigay sa amin, yung pina-upload, yung affirmation of private land ownership beneficiary.
3: Mm-hmm.
1: Okay.
4: Binigyan kami 20 pages. Yung OCT, tapos title, 01-4. Creon. Hmm. Ano ho yun? Hindi pa namin na...
1: Nanay Lourdes, saan po galing yan?
4: Sa ano po, kay Renato, ano, Renato Clemente.
1: Pero anong opisina po?
4: Walang opisina.
1: Naku.
4: Hmm. Sa bahay lang. Kami, hmm. ano, kaya lang, pinaano nila, pinakuan nila sa abogado, sa kwan, sa...
1: So, ipinadala po ito, dinala sa bahay ninyo at pinapipirma kayo?
4: Hindi, pinuntahan kami.
1: Tapos?
4: Nalok kami ng ganyan. Nagbayad kami ng 20,000.
1: Hmm, nako, mukhang malabo po yan, Nanay Lourdes. Nanay Lourdes, ang mga legal na paraan ng pagkakaroon po ng lupa o para magkaroon kayo ng patunay na kayo ang may-ari ng lupa, isa na po dyan yung pagbili. Hindi po ba legal ninyong nabili? Isa rin
4: hindi
1: po.
4: Nabili.
1: Yun nga po. So, isa-isahin ko po para malaman ninyo na yung pagpapapirma ng kahit na anong dokumento, wala po yung maidudulot. Hindi po yan mahihinog ng inyong ownership sa kahit na anong lupa. Kasi marami pa pong ibang legal na paraan ng acquisition, pero sinasabi ninyo, wala kayong kinala. Isa kasi dyan, Nanay Lourdes, yung occupation. Kayo po mismo ang nakaposisyon, nagtatanim, at hindi lang basta ganun, in the concept of owner. Ibig sabihin, ito, wala kayong, kumbaga, hindi ito mana, hindi ninyo binili, hindi kayo, hindi po ba? So, ano pong legal na paraan ang pwedeng panggalingan ng inyong claim to ownership? Mukhang wala po. Yung affirmation na yung lupa na yan ay sa inyo, malabo po yan. Mukhang scam po yan. Huwag po kayong magbibitaw ng pera. 12,000? Para sa magkano po? Para gaano kala?
4: Para daw doon sa ano, kasi 20 pages ito eh. Ang binigay nila.
1: So magbabayad po kayo ng 12,000 para sa ginawa nilang 20 page? 20,000?
4: Opo.
1: Mm. So yan pa lamang po, Nanay Lourdes. Too good to
4: kasi
1: be true.
4: Po, ano?
1: Masyado pong, kumbaga, masyadong maganda para maging totoo. Hindi po ba? Kasi kung ganyan kabilis po mag-acquire ng lupa, edi sana po lahat tayo ay maraming lupa.
3: Mm-hmm.
1: So yung 20,000, kumbaga, at ngayon nyo lang narinig yung lupa na yan, kung saan man yan, malabo po yan, Nanay Lourdes. Huwag po kayong papatol dyan.
4: Okay, nakabayad na kami.
1: Naku, nakabayad na kayo.
3: Magkano po, ma'am?
4: 20,000.
1: Nako, Nanay Lourdes, punta na po kayo sa pinakamalapit na pulisya. I-report nyo na po yan. Mukhang modus po yan. Sana, Nanay Lourdes, bago kayo pumirma o nagbitaw ng pera dyan, nagkonsulta po muna kayo sa abogado. Hindi po kayo gagastos ng 20,000 para yan ay kumbaga, ma-review. Kesa nagbitaw na kaagad kayo ng pera, kasi nga, too good to be true, Nanay. Masyadong, kumbaga...
4: Kasi po, yung isa, kilala naman namin. Yung kasama niya, kilala namin.
1: Mm-hmm.
4: So, mayroon din siya, mayroon din silang ganito.
1: Opo, ginamit pa po yung tiwala ninyo dun sa kakilala ninyo para po kayo ay maloko. Kasi kung yan, sinasabi nyo, Nanay, yan ay minana ninyo, binili ninyo, dati nang
4: ano,
1: sinasaka
4: ito,
1: ng inyong...
4: Kasama po ng mister ko, almost 20 years.
1: Ano po, sorry?
4: Trabaho niya. Yung lupa, siya po ang nagbubungka. Siya ang nagtatrabaho sa lupa. Eh wala kaming ano, namatayo yung abogado mo. Dapat na magbigay sa amin ng ano.
1: Pero Nanay, duda pa rin po ako. Ah, kasi yun bang tinatrabaho ng mister ninyo? Wala ba kayong kinikilalang may-ari?
4: Wala ho. Wala.
1: Pero na-verify na po ninyo na yung lupang sinasabi ninyong sinasaka ng inyong mister ay talagang walang may-ari? Ibig sabihin, nag-red sa...
4: Pero may-ari.
1: Ah, lalo na po. Lalo na po.
4: nangyari dito sa lupa, dito sa Porac, dito sa baryo.
1: Okay. So, pero nanay, gusto ko pong makita muna yan bago tayo bago ko talaga masabi. Kasi unang-una, yung batay lamang dun sa unang sinabi ninyo, may pinapipirma sa inyo, nagbayad na kayo ng 20,000 para maging sa inyo, parang too good to be true po. Eh. So ngayon lang yung detalye na matagal na palang sinasaka ng inyong mister, pero sabi nyo, sinasaka niyan, pero alam niya merong may-ari nung kanyang sinasaka.
4: Meron nang may-ari dito.
1: So paano po mangyayari unless ibinenta po sa kanya itong lupa o kaya yan ay kumbaga na cover ng comprehensive agrarian reform law. Pero para po iyon, kailan pa po iyon? Kumbaga nag-expire na po yung batas na iyon, yung kung di ako nagkakamali ang last na
4: nineteen eighty-seven, partner.
1: Pero bakit ngayon lang po kayo pinapipirma ng dokumento?
3: Yung timing.
1: Kasi ang mahalaga po doon, yung notice of coverage po, kung yan ay agrarian reform na lupa. So ang dami pong question mark, ang dami pong red flags, Nanay Lourdes. Ang suggestion ko po, kung ayaw nyo dumiretso sa police, dumiretso po kayo, dalin nyo yung dokumento na binigyan po ba kayo ng kopya ng dokumento?
4: Meron po.
1: Ayun, dalhin niyo po 'yan sa abogado para masuri o kaya kung gusto niyo ipadala niyo po dito pero hindi ko alam kung kakayanin mapascan 'yan at mapadala po natin sa Televiber hotline. Pag-aaralan ko po 'yan at kung kailan po natin 'yan mapag-aralan, pwede nating talakayin dito.
3: Opo, pero ma'am, ano lang po muna, wag po muna kayong magtuloy sa transaksyon.
1: Opo, lalo na
3: yung, natin yung papel, ha?
1: Yung 20,000 po, hindi po maliit hindi na pera, yun, nanay. Opo, sayang po kung hindi yan verified at hindi yan legitimate.
3: Opo.
1: Nanay?
4: Oo, namin pwedeng dalhin yung personal. Pwede naman kaming lumumas.
3: Ating kayo po, ma'am, Viber?
4: May masasakyan naman ako. May masasakyan kami.
3: Ali po ma'am, meron po ba kayong cellphone na may camera? Ating kayong Viber application ma'am?
4: Wala.
1: Baka po
3: wala
1: yung mga anak ninyo o yung mga pamangkin ninyo ay pwedeng picturean yung 20-page document.
3: Eh.
1: Padala na lang po dito para hindi po masayang yung biyahe po ninyo.
3: Opo, para hindi po kayo gumastos po po ang karagdagan ma'am. Willing po si Attorney Noel na basahin po yung document.
4: Saan namin i-send?
1: Dito po sa 0919278-3000 po. Saan po ba kayo nag-text or tumawag? Diretso po ba kayo sa hotline?
4: Sige po. Dadala ko pag ano.
1: Sige po, Nanay Lourdes. Maraming salamat po sa tawag
3: abangan
1: ninyo.
3: Abangan po namin, ma'am, yung tawag po ha. Yung message po ninyo sa Viber. I-text po namin ulit sa inyo. Mm-hmm. Opo. Dakal po, salamat, ma'am. Mimingat kayo po.
4: Opo, dakal. Salamat ko naman po.
3: Ayan po, si Nanay
1: paalala
3: Lourdes.
1: Lang natin ulit kay Nanay Lourdes at lahat ng ating mga kapamilya, bago nyo po bitiwan yung inyong pinaghirapang pera, manigurado po tayo. Libre pong magtanong dito, hindi lang po kay Attorney Noel, kay partner Liza, pati kay Doc Dennis. Nakita ko na kasi siya. Libre pong magtanong kay Doc
3: po,
1: Dennis.
3: Opo.
1: Samantalahin po natin yung pagkakataon.
3: Hindi biro yung 20,000 at kung mapapatunayan ng Pekin partner, sana mabawi eh. No? Yeah. Pwede naman po natin tulungan ma-report po yan. Pero kailangan malaman mo na ngayon. I-verify lang po muna yung papel. Ano po, hinga lang po muna tayo. At least, alam lang natin na kapag may humingi pa sa kanya karagdagang pera, kasi kadalasan yun ang mga red flag that partner.
1: Yes, partner.
3: Maya-maya, ay sorry, may dagdag pang kailangan
1: tsaka,
3: bayaran.
1: Tsaka, minamadali ka. Dapat ngayon na. Kasi bukas, hindi na pwede.
3: Naku,
1: yan, red flags
3: din
1: po yan.
3: Sabi mo, ibigay nyo na lang sa iba. Tingnan nyo po ang magiging response. So, dapat marunong tayong bumasa ng sitwasyon. Pag minamadali kayo at masyado mababa ang presyon po dyan, most probably it's really not true. If it's too good to be true, probably it's not true.
1: Tsaka sayang kasi sinasabi niya, binungkal yun ng kanyang asawa. Meron pong legal na paraan. At kung nagdududa po tayo, meron po tayong mga ahensya ng pamahalaan kung saan yung sagot nila ang pwede nating panghawakan. Huwag po tayong dumaan sa mga fixer, doon sa mga intermediary o nagpapanggap na kaya nila itong gawin para sa maliit na halaga kadalasan po. Kaya hindi naman natin agad-agad itong huhusgahan sapagkat hindi pa nga natin nakikita yung dokumento. Pero oo, kadalasan po, yan yung mga nanloloko.
3: Eh, tsaka ano na ngayon, partner, panahon na ng mga AI. Alam mo yung mga app, kaya nilang, hindi ko alam kung na-try mo na yon. Merong app doon, i-bawal yata sabihin, pero itago natin sa pangalan, ChatGPT. Alam mo, pwede ka mag-gumawa ng peking mga transaction slips doon. Kaya i-produce ng app na kung titignan mo, akala mo, totoo talaga.
1: Mm-hmm.
3: So kung kayo po ay, kumbaga para tagilid doon sa mga makukuha po ninyong document, you can double check it sa, ano ba yung tawag dito? Agrarian reform?
1: Tama.
3: Ano ba yan?
1: At yan local po, mayroong mga local registry, na mga opisina sila. Pwede rin kayo magtanong sa inyong munisipyo. Meron mga municipal agrarian reform officers na pwede kayong pagtanungan. O kaya, lahat po ng department agencies, national government agencies, meron po yung mga website.
3: Mm-mm.
1: Meron din po yung mga help desk.
3: Mm-mm.
1: Pwede kayong mag-send ng email ng kanilang...
3: I-double check nyo. May serial number kasi usually yung mga ganyan
1: yes,
3: documents.
1: Partner.
3: Double check nyo yun. Yung land title number.
1: Mm-hmm.
3: Sino ba talagang nakalagay doon na pangalan?
1: Mm-hmm.
3: Libre lang po yan mag-inquire sa gobyerno. Yun ang punto ng buwis natin.
1: Yan.
3: Pakinabangan natin. Sayang naman, di ba? Libre lang po magtanong dito sa mga ehensya ito. Yun po kanila pong mga trabaho. Ano? Sa ngayon po, trabaho po na namin ay magbigay daan sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, mga kapamilya, nakikita ko na po ito sa ating live stream. Babasahin po natin yan. In just a few minutes, so huwag po kayo bibitiyong. Babalik po ang Hello
1: Attorney.
0: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Elvis.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
2: The Senate is under attack.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
4: Or bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
6: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
1: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025.

0: Attorney.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tatanggap pa rin po tayo ng ilang mahalagang reports. Tignan natin kung ano ang ire-report ni Marlene Padienos. Marlene, magandang hapon.
2: Hapon, naghahanda na ang Philippine National Police singgil sa mga nakaambang dagdag arrest warrant na ilalabas sumunod ng International Criminal Court laban sa ilang pang personalidad sa Pilipinas. Sa gitna ito ng pagtugis ng mga otoridad kay Senator Ronald De La Rosa na may kinakaharap ngayong arrest warrant ng ICC kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity noong Duterte Administration. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nitates Jr., patuloy ang koordinasyon ng pambansang polisya sa National Youth Investigation at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa mga posibleng legal na hakbang na maaaring kailanganin ukol dito. Kasabay ng pag-ibigay diin na nakabatay-aniya ang mga hakbang ng pulisya sa due process at ang kanilang operational readiness ay alinsunod sa kanilang protocol at interagency coordination. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, huling araw na paghahain ng oposisyon sa voter registration applications para sa barangay and sanggunian kabataan elections itinakda ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Liza Attorney. Nagpaalala ang Commission on Elections sa mga rehistradong botante at mga kinasawa ng rehistradong political party na maaari silang magsampa ng formal na pagtutol o opposition sa laban sa aplikasyon ng isang individual para sa voter registration. Batay sa Section 34 ng COMELEC Resolution Number 11177, ang naturang pagtutol ay kailangan nakasulat at nasa ilalim ng panunumpa bago ito tanggapin ng komisyon. Sa nilabas sa public advisory, inihayag ng COMELEC na ngayong May 25, 2026 ang itinakdang bagong huling araw ng paghahain ng opposition sa mga aplikasyon para yan sa voter registration kaugnay ng paghahanda sa 2026 BSKE. Ayon pa sa COMELEC, kinakailangang ilakip sa nakasulat na pagtutol ang application form ng aplikante at katibayan na naabisuan ng aplikante tungkol sa itinakdang pagdinig. Inikayat ng COMELEC ang publiko na sumunod sa itinakdang proseso at deadline para matiyak ang maayos at lehitimong pagpapatuloy ng voter registration. Matatanda sa huling araw ng pagpaparehistro, umabot sa halos 5.2 milyon Pilipino ang nagparehistro para sa BSKE na may tuturing na pinakamalaking bilang sa kasaysayan ng registration cycle ng poll body. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat Steve Ras at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Partner, ang dami na nila ngayong nakatutok sa atin.
3: Maraming salamat. Mm-hmm. Nakalpong salamat kay kayo nga, mga kabalim. Teka, ito, basahin natin itong katanungan dito.
1: Sige.
3: Basa ko kaninang...
1: Bago yan, si Tita Nona Damian, si Miss Jessie, at si Social Live Posting.
3: Si Rocayo San, partner, ang kanyang katanungan eh, since undergoing po yung case ni former President Duterte sa ICC, kapag ba nahatulan siyang, if ever mang guilty, may compensation po bang makukuha ang mga kaanak ng mga nabiktima ng EJK?
1: Yes, partner. Yan yung halaga na magpipresenta sila ng sarili nilang testimonya at mga ebidensya doon mismo sa Hague.
3: Sabi ni Social Life Posting, hindi ko nga rin gets talaga yung philosophy ng mga attorney ni Bato regarding sa warrant of arrest na dapat iserve sa kanila. Pwede rin naman kung sasama-sama sila sa makulong.
1: Kailangan nating na maunawaan kasi dapat ay maipaliwanag ng mabuti. Kung kaya nga, kumbaga hindi po tayo nang uokray ng kahit na sinong abogado, hatid lang po natin ng ilang paglilinaw. Ito, partner, nasa linya na pala natin, si alias Joy. Itong may mahaba po kayong letter dito, Miss Joy, Miss alias Joy, pero medyo hindi lang po namin maunawaan yung ibang detalye. Ang nauunawaan ko po, dahil konti na lang po yung oras natin, meron pong pag-aaway sa inyong homeowners association. Oo. At yung merong eleksyon na kinokontest ninyo at yan ay nakapending sa HSAC. At bukod doon, pati po yung pagpiprint ng resibo ng inyong homeowners association ay kine-question ninyo dito sa BIR.
3: Okay.
1: So, Miss Joy, kung sakali pong hindi tayo matapos on air kasi 9 minutes na lamang, itutuloy po natin either off air or bukas dito rin po sa Hello Attorney. Miss Joy, or Miss Alias Joy, magandang hapon po.

0: Go ahead po.
1: Yes, magandang hapon po, Attorney. Maraming salamat po for taking concern sa aming pinadala.
2: Opo,
1: ganito po kasi, so pending pa rin po yung kaso namin, and then yung respondents po, doon po pupunta sa DSOD.
0: Okay.
1: Ngayon, dahil meron tumutulong po sa kanila nakagawad, nag-set up po sila ng temporary office. Actually, ito lang buwan, May. We just came to know about it kasi nag-post po sila ng tarpaulin.
0: Okay.
1: And then later on, we found out na nag-request sila ng certification po sa BIR. Yun po sa RD 27 ng Caloocan. So ngayon po, may mga requirements po yun bago dapat i-issue yung certification. But despite of the, may kulang po, I think 2 or 3 na document, nagtataka kami bakit na-issue po yun. And then for one, kakasubmit lang din po kami pong mga naka-inconvent ng annual reportorial requirement. So actually po, na-call out na namin yung attorney po doon. I would not mention the name.
0: Tama po.
1: At nagulat siya kasi pinakitaan po na aming mga HOA officers na may pending case, which is hindi po sinabi nung mga officer na nag-temporary office na merong kaso. Kaya okay. Ngayon, pinagalitan niya yung isang staff niya. Yun ang pagkakasabi po.
0: Mm-hmm.
1: Na bakit nai-issue yung certificate. Kasi nagkaroon na po ng kaguluhan.
0: Mm-hmm.
1: At naku-compromise po yung regular HOA operations na nandun pa rin po kami.
0: Mm-hmm. Okay. So naintindihan ko po. Okay, pero hihimayin ko lang po, mabilisan lang po. Yung kaso po na nakapending sa HSAC, ano po yung uri ng kaso na yan? Yung inyo pong election po ba ay kinokontest? Kayo bilang incumbent, kinokontest nitong mga dating incumbent. Tama po?
1: Ano po? Kami po yung nag-holdover po. Kami po ang nag-file ng case.
0: Ah, okay. Kayo ang nag-file ng case para...
1: Yun, election fraud. Kasi we only came to know about yung extent po ng violation nila nung nag-submit na po sila ng election report doon po sa kinatak ng election na wala pong involvement ang HOA. Hindi po ito dumaan kasi meron po kaming na-issue na prior sa conduct na lang election ng board resolution for its temporary suspension pending the intervention po ng DSOD na hindi naman po gumalaw din ang DSOD. Actually, marami pong lapses talaga yung DSOD.
0: Okay, so dito po
1: Miss
0: Joy, paumanhin, hindi ko po kayang sagutin yung ano man yung issues doon. Una-una, wala pong, kulang po yung detalye, pati yung mga allegations.
1: Yeah,
0: pupuntahan ko lang po itong, kumbaga, yung kinukontest natin sa BIR. Sa BIR po kasi, sabi ninyo na kapag submit na kayo, ang inyo pong homeowners association ay ina-assume ko po, ay incorporated kasi sabi nyo nag-submit kayo ng bagong officers. So ibig sabihin nag-submit po kayo niyan sa Securities and Exchange Commission, tama po ba?
1: No, hindi po. Kami po ay registered sa HLURB.
0: Ayun, okay. Okay, so doon po kayo nag-submit.
1: Continue po to comply.
0: Okay, nag-submit po kayo. Yung HLURB, kung di po ako nagkakamali, ay na-absorb na rin po yan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Opo. So,
1: actually yung HECSAC.
0: Opo, HECSAC. Tama po. So, mauunawaan po natin kung bakit yung sa BIR, hindi sila updated. Kasi nga po, yung inyong compliance na submission ay nasa ibang national government agency, sa HSAC or sa DHSUD.
1: Sorry po sir, nag-submit po kami sa kanila po yung annual audited report. So actually, timely po kami nag-submit.
0: Okay, pero kung tutuusin, yung annual audited financial statements na ifinafile ninyo sa BIR, hindi po nakalagay dyan yung inyong mga list of officers.
1: Meron po, sir.
0: Ah,
1: meron,
0: so sinama ninyo.
1: Kami, kompleto po, sir.
0: Okay. So, tamang-tama. Pero sinubmit nyo nung nakapag-issue na ng bagong resibo or bago pa mag-issue ng bagong resibo?
1: Hindi po. Bago pa po, sir.
0: Ah, yun talaga. So,
1: we submitted it before and we have been consistent in compliance sa mga reportorial requirements po nila.
0: Okay. So, kung tutuusin po natin, mukhang may pagkukulang talaga. At kung sinasabi ninyo na yung submission ng kabila ay kulang-kulang, malamang yun yung kumbaga kung kaya kumbaga pinapaniwala nila yung mga taga BIR na pwede mag-issue sa kanila ng bagong resibo.
1: So, totoo po yun.
0: Yun ay kumbaga sa ngayon, yun pa lang po ang pwede ninyong gawin. Ireklamo yung maling issuance ng bagong mga resibo.
2: Mm-mm.
0: Dahil nga hindi nila pwedeng sabihin na hindi nyo kami in-inform. Kasi nga, ngayon lang sinabi ninyo, binigyan nyo sila ng kompletong impormasyon. Malamang magkaibang opisina at yung nag-issue ng resibo na yon hindi nakipag-usap doon sa opisina kung saan kayo nagpa-receive ng kompletong dokumento.
1: Actually, nung nalaman po ni attorney ng BIR na may pending case, hindi po kasi yun dinisclose nitong mga...
0: Yun, talaga hindi nila i-disclose eh, kasi so, ang objective nila...
1: Actually, nabulabog sila kasi pag may case, eh mahirap po yun, di po ba?
0: So sa tingin ko po,
1: sila.
0: Pasensya na po Miss Joy kasi wala na tayong oras. Sa tingin ko, nagawa niyo po lahat ng tamang hakbang na pagbigay. Mm-hmm. At hintayin po natin ano yung kilos or action ng BIR para i-correct yung kanilang maling ginawa. Dahil yung ginawa nila, kulang or may withhold na information. And therefore, talagang magkakamali sila kung nag-rely sila doon sa maling information. Miss Joy, pwede po natin ituloy bukas. Okay lang po ba kayo tumawag muli bukas?
1: Yeah, sure.
0: Sige po.
1: Sure po.
0: Kung meron pa kayong karagdagang katanungan. Ay, salamat po.
2: Thank you po,
1: salamat
2: Joy.
1: Po, sir.
0: Salamat din po.
1: Ano po kami, we always continue to to listen to you.
0: Ay, maraming salamat.
1: For your advice.
0: Ay,
1: salamat po and God bless us.
2: God Thank bless you. Po, ma'am. Abangan namin tawag po ninyo tomorrow, ha? If we can line it up na mga maaga po, as in early minutes
0: yes.
2: po ng program, ma'am, tawagan
0: Katawagan
2: na po namin
0: kayo. Katawagan
1: po namin kayo kaagad. Yeah, I will po. Maraming salamat po.
2: Thank you po, Miss Joy. Ingat po kayo, ma'am.
0: Nais ko lang batiin, partner, bago tayo mag-sarado, si Miss Ingrid Chualao na lagi daw nanonood sa atin.
2: Thank you, thank you.
3: Lagi daw nanonood sa atin.
2: Partner, yung echo. Kambal mo, yung espiritu mo, partner, nag-echo na papalik. Hindi, grabe ka.
0: So,
2: pero, go ahead.
0: Mrs. Ingrid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa amin dalawa ni partner Liza.
2: Po. At saka syempre, hello po kay Doc Jean Marquez, siya yung nanonood ngayon. I love you, Doc
0: hello,
2: Jean.
0: Hello.
2: Thank you so much for watching. Sa ngayon, partner,
0: hindi
2: bago
0: na natin mababati lahat.
2: Ang boses natin
0: sorry.
2: Dito. Pasensya na po, hindi namin nabasa lahat ng inyong mga mensahe. But tomorrow po, isisikapin po namin makahuntahan kayo dito sa live stream. Ako po si Liza Aquino na nagpapaalala dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
2: sagot ka
0: ng batas.
2: Susunod, Tita Winnie Cordero at
0: Doc Dennis Ngo
2: sa DZMM Action
0: ngayon.
2: See you guys tomorrow. Bye!
4: Hello Attorney sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 2:10 ng hapon.

0: Kapamilya, sinampahan ng reklamong plunder at technical malversation ni Dr. Tony Liachon, si Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng gabinete sa Office of the Ombudsman dahil sa sinasabing diversion o paglilipat ng 60 billion pesos ng reserve funds ng PhilHealth at 107 billion pesos ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ayon kay Liachon, nangyari ang umayong diversion noong 2025 noong kalihim pa ng Department of Finance si Recto. Git ni Liachon, labag sa konstitusyon ang reallocation na ilagay sa alanganin ng kalusugan ng publiko at financial security ng bansa. Sa ibang balita, pagguhon ng tinatayong gusali sa Angeles, Pampanga, hiniling na imbestigahan din ng Department of Labor and Employment. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
1: Please, nanawagan si Senator Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na muling buksan ang investigasyon sa Occupational Safety and Health Standards o OSHS kaugnay ng gumuhong construction site sa Angeles City sa Pampanga. Kasunod dito na pagguhon ng isang itinatayong gusali sa lungsod noong madaling araw ng Linggo na nagdulot ng pagkakaipit ng ilang magagawa sa guho sa pahayag. Nagpasalamat si Villanueva sa mga kawani at ahensya ng gobyerno na patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operations para mahanap ang mga natitirang biktima ayon sa mambabata sa dapat matukoy ng DOLE kung naging sapat ba at maayos ang pagtugon ng kontratista at may-ari ng gusali sa mga naunang paglabag sa OSHS. Kapatid ng Setyembre ng nakaraang taon ay nag-inspeksyon na ang DOLE sa Natura Construction Site at ipinatigil ang operasyon matapos matuklasan ang mga paglabag sa safety standards. Binigyan din ni Villanueva ng walang naging karagdagang inspeksyon sa nasabing site ngayong taon. Iniling din naman babatas na bumuo ang DOLE ng isang task force na tututok sa mga pangangailangan ng mga nakaligtas na manggagawa at kanilang mga pamilya, kabilang ang pagtulong sa pagproseso ng mga insurance at iba pang claims sa mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Sa ibang balita, apat kabilang ang barangay chairman at pulis patay matapos pagbabarilin sa Isabela. Balita mula sa Isabela, hati ni Haris Julio. Haris.
2: Lumabas sa paunang investigasyon na dumalo sa pista ang mga biktima at nakaupo lang sa harap ng bahay ng pulis nang walang habas na pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa barangay San Rafael Abajo, Santo Tomas, Isabela pasado alas 7 ng gabi noong Sabado. Patay ang pulis, barangay chairman at dalawang menor de edad habang apat pang individual ang sugatan. Nagsasagawa na ng manhunt operation ang mga otoridad laban sa mga salarin. Mariin namang kinundina ng lokal na pamahalaan ang pagpatay at inatasan na rin ang pulisya maging ang Local Peace and Order Council para magsagawa ng masusing investigasyon sa motibo at pagkakakilanlan ng mga suspect. Inatasan din ang Municipal Social Welfare and Development Office na magbigay ng psychosocial services sa mga residente at asikasuhin ang tulong sa mga biktima kabilang ang burial assistance at financial aid. Hinimok din ng LGU Santo Tomas ang mga residente na maging kalmado at umiwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong mga impormasyon para sa ikalulutas ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
0: Maraming salamat, Haris Julio. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
3: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! ngayon.

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Lunes, 25 ng Mayo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama po nag-iisang talaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa Sa Tambalang Handang Umagapay. Handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon ngayon. How was your weekend? Kumusta, Tita Winnie? Kumusta ka? How was your weekend?
1: Yeah, with the family. Okay naman.
0: Everyone okay na?
1: Yes.
0: Okay, very good. I am comforted to hear that.
1: Yes.
0: Hanggang doon lang tayo.
1: Thank you for asking.
0: Sadya kitang hindi ni-message. Uh-huh. Kasi sabi ko, pag meron, may message naman si Tita Winnie. O tatawag yan anytime. Oo, anytime. Kapamilya ko. Sabi ko nga sa iyo, you can contact me anytime, yeah, anywhere, wherever I am.
1: I know. Magsusubong ako sa iyo mamaya. Hayaan mo na.
0: Sige lang. I think I know. Partly.
1: Teka lang sandali. Siyempre, Lunes ngayon.
0: Yes.
1: Actually, it's the last week of May. Biruan mo yun.
0: Mm-mm.
1: Ako nagugulat ako. Hindi ko alam kung bakit parang pakiramdam ko napakabilis ng pagdaan ng buwan ng Mayo.
0: I agree.
1: Diba? Naramdaman mo ba yun?
0: Alam mo, ang isang nakikita ko, sabi ko, mabilis na matapos din ang summer. Kasi may afternoon thunderstorms na lately.
1: Hindi pa, kasi mag-El Nino pa.
0: Ayun nga, pinagdadasal ko na may ulan.
1: Siguro dahil sa dami ng mga events, well, sa buhay natin at saka sa buhay ng sambayan ng Pilipino, hindi natin napapansin kung gaano kabilis ang pagdaloy ng panahon.
0: Yes, tama ka, no? 5 months na out of 2026.
1: It's almost the half of the year, yes. 2026.
0: And then 3 weeks, magbubukas na yung eskwelahan naman.
1: Correct! Pero syempre, dito po sa ating programa, bukas na bukas po ang aming programa sa inyong mga panawagan. Ngayon ngang araw na ito eh, meron tayong panawagan na panawagan para maitama ang mga detalye sa kanyang birth certificate.
0: Medyo nagulat ako dito sa kwentong to, Tita Winnie. Alam mo yung spelling ng pangalan or apelyido na magkamali, sarang given na, nangyayari.
1: Ako, ang dispute naman ng sa akin.
0: Meron ka?
1: Meron ako. Oh. Kasi sa birth certificate ko, pangalan ko Winnie.
0: Okay.
1: Nung bibinyagan ako, ayaw pumayag nung pare na Winnie ang pangalan. Kasi
0: hindi Catholic
1: daw,
0: name.
1: Hindi daw Kristiyano.
0: Oh.
1: So ginawang Rowena. So for the longest time, hanggang makatapos ako ng elementary, Rowena ang pangalan ko.
0: Okay.
1: Pero ang palayaw ko sa bahay, Winnie.
0: Okay.
1: Ngayon, nung mag-a-apply na ako ng high school, ayaw tanggapin.
0: Ng Rowena?
1: Ang Rowena.
0: At
1: kasi
0: bakit?
1: Dapat daw Winnie. So nagkaroon pa ng affidavit na Rowena and Winnie are one of the same. Para yun yung legal name
0: okay,
1: ko.
0: Uh-oh.
1: So kaya tama. Kaya Winnie na po ako ngayon.
0: Okay.
1: Kasi yun daw, ang dapat na sinusunod, yung birth certificate, hindi yung baptismal. Kasi,
0: yes.
1: Totoo naman.
0: Tama. Dahil ang birth certificate mo, Winnie. Sa baptismal lang ang naging Rowena. Kasi legal paper, itong birth certificate.
1: Right. Kaya lang nagkaroon ng affidavit na one and the same person. Kasi ang mga papeles ko nung elementary, Rowena.
0: Tama. Pati diploma mo siguro.
1: Correct. Totoo
0: diba?
1: Naman.
0: Pati diploma
1: totoo
0: mo.
1: Naman.
0: Pero ito, yung mga itong tatawag sa atin or makakausap natin, pati kanyang kasarian mali.
1: Ay talaga?
0: Uh-uh.
1: I mean, asawa ko naman. Mali din ang spelling ng apelyido.
0: Alam mo, minsan yung spelling, pagbibigyan ko pa nangyayari.
1: Spelling? Kaya, hindi eh. Siya bunso eh. Siya lang nag-iisang gano'n ang spelling.
0: Di ba yung pangalan ko, Dennis? Isang N.
1: Oo.
0: Ang alam ng karamihan, double N.
1: Yes.
0: So, for the longest time, ito nagiging issue. Kaya
1: okay.
0: Ngayon, na nasa action
1: pero
0: ngayon.
1: Pero ang birth certificate mo, isang N lang?
0: Single N.
1: Ah.
0: Pero ang driver's license ko,
1: double N?
0: Yes.
1: Ay?
0: At sa tulong ni Paul Bea.
1: Ay!
0: nagawa ko ng single L. Oo, dahil hindi ko never ko nagamit yan bilang official na identification card. Dahil double M.
1: Okay.
0: And then, may mga diploma ako, may mga certificate po ako na mga inattendan, mga specialty training ko, naging double M, na kailangan ko i-request, papalitan.
1: Oo, documents yun.
0: Yes.
1: Kaya... Sabi ko nga sa asawa ko, alam mo yung asawa ko, tatamad-tangad yan. Ayaw niya ng ano, ayaw niya ng iayos.
0: Mm.
1: Sabi ko sa kanya, alam mo, pag hindi mo inayos yan, ibig sabihin, hindi mo ako asawa.
0: Yes. Ibang threat.
1: Ayun, inayos niya.
0: Ibang threat. Oh, effective ka. Very effective ka, Tita Winnie.
1: O yan, abangan niyo po ang problema tungkol sa birth certificate. At syempre, meron po tayong klinika sa Estrenta today.
0: About vitamins and minerals.
1: Ay, gusto ko yan. Baka umu-over na tayo ng laklak ng mga vitamins and minerals.
0: Oo.
1: O mamaya. Tapos meron tayong...
0: Meron tayo sa isang bahay kanlungan para sa mga batang inabandona. Napabayaan, inabuso, at nasa panganib ang yun makakausap natin mamaya.
1: Anong klaseng panganib ito?
0: Dahil siguro, sabi natin, battered child?
1: Or raped? Sexually assaulted?
0: Hindi na-specify, pero parang siya po ay parang isang house ng isang pare.
1: Okay.
0: Father.
1: Okay.
0: Na siya po ay kumakalinga sa kanila. Kasi it's not easy, Tita Winnie, to be a victim of ganung klaseng problema.
1: Sige, mamaya po malaman po natin ang kwento at ginagawang kawanggawa ng bahay kalingang ito. Siyempre, yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
0: Aksyon ngayon.
1: At bago tayo magpatuloy, meron po tayong pasasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
3: Aksyon ngayon!
4: Litong-lito?
5: Litong-lito?
6: Gulong-gulo?
7: Gulong-gulo?
8: Pinagpapasapasahan?
9: Pinagpapaasa?
10: Pinagpaasa?
3: Oras na para sa... Aksyon at Solusyon!
0: Mga kapamilya, lumapit po sa ating programa si Kai Maro para humingi ng tulong ng maayos ang mga koreksyon or maikorek ang kanyang birth certificate. Yeah. Nice daw kasi niyang pakasalan ang kanyang kinakasama.
1: Ay oo, kailangan ng birth certificate!
0: Yes, kasi yan ang nangyari sa'yo.
1: Yun yung threat.
0: Yun ang threat mo. Pero hindi nila ito magawa dahil sa maling impormasyon sa kanyang dokumento.
1: Okay.
0: Kaya yun, para malaman natin ang buong detalye, makakausap natin po sa ating linya si Kai Maro.
1: Hey Kai, magandang hapon. Tita Winnie at Doc Dennis, kasama mo?
11: Hello po, magandang hapon po. Good sa lahat po na nakikinig ng DZMM, Aksyon ngayon.
1: Ayun.
11: At magandang hapon din po, Tita Winnie at Doc Dennis.
0: Ayan.
1: Sorry. Thank you, Kai, ha? Okay, maibanggit mo lamang kung ano ba yung mga gusto mong itama sa birth certificate mo?
11: Ayun po, Tita Winnie. Actually po, yung unang-una po, yung gender ko po is dapat po male. So yung nasa birth certificate ko po sa PSA ko is female po.
0: Sino nag-fill up noon, Kai?
11: Yung name po ng father ko is Freddy Alcaraz Maro.
1: Okay.
11: Then yung nasa PSA ko po is Freddy Alcantaras Maro.
1: Ah, may title. Sa
11: mother
1: okay.
11: Ko, yung mother ko naman po, ang real name niya po is Annalyn Arsenas Maro.
1: Okay.
11: So yung nasa PSA ko po is yung nickname niya po na Sally Arsenas Maro.
1: Okay. So, ang dami.
0: Magulang, mali ang pangalan.
1: At saka yun nga, kasarian niya.
0: Mali.
1: Yung tanong, anong tanong mo, Doc?
0: Kaya nga, sino ba ang nag-fill up ng impormasyon nito at that time na nung pinanganak ka, Kai?
11: Yung nag-fill up daw po nito at yung nag-registered ko is yung manghihilot po kasi pinanganak po ako, hilot lang po noon eh.
0: So traditional birth attendant.
1: Eh, teka muna eh, kung siya yung nagpaanak sa'yo, bakit hindi niya napansin? Na hindi
0: at least yung kasarian man lang.
1: Yung female at male?
11: Hindi nga raw po napansin po, Tita Winnie.
1: Or baka naman, sorry.
0: Okay.
1: Baka naman hindi niya alam yung female and male.
0: Yun. Kasi minsan
1: ang probinsya ba?
0: Anong probinsya ka nanganak? Or probinsya ba?
1: Ipinanganak.
0: I'm sorry.
11: taga-Bataan po ako, Tito Winnie. Din yung nagpaanak po kay Mama is from Masbate pa po. Nung time na yun, nagbakasyon lang po rito sa Bataan.
1: Ah, okay, okay. Well, yun nga, baka nga hindi maalam kung ano yung male or kung ano yung female.
4: Dahil
1: no?
4: Sa hospital, opo, meron
11: po,
4: tayong...
11: Yun nga na po, yun nakaintindi rin po ng Tagalog since Tagalog po kasi yung language dito sa amin sa Bataan.
1: Ah, siya, sige.
11: Tapos siya pa po yun okay. Nagpa-registered po.
1: Siya, naririyan na yan, Kai. Pero ang ginawa namin, inirefer ka namin sa PSA, ha? Sa ating...
11: Ay, maraming salamat po.
1: Oo, sa ating Director 3, Legal Service ng Philippine Statistics Authority, kay Attorney Elizer Ambatali. Hello, Attorney! Tita Winnie po ito. Nakalock na. Tita Winnie po ito at saka si Doc Dennis kasamang ating tawag dito, si Kai. Kai Maro, hello?
4: Good afternoon, sir.
5: Good afternoon po. Magandang hapon po sa inyong tagapakinig at sa inyo din po, Tito Winnie and Doc
4: Dennis.
1: Okay. Attorney, paano natin matutulungan itong si Kai? Kasi mali ang kasarian niya from male, naging female. Mali rin ang mga pangalan ng ng mga magulang niya. So, paano, what steps to take?
5: Opo. Sa mali ang kasarian dun sa may birth certificate, meron po tayong administrative process dyan na pwedeng i-correct ito sa local civil registry office po natin o LCRO. So, kailangan lang magpunta ni Sir Kai doon sa kanilang LCRO para mag-file ng petition for correction.
1: Sa City Hall yun, ano, attorney?
5: Opo, kung saan po nakarehistro po ba yung birth certificate po ni Sir Kai?
1: Sa Bataan layo.
5: Saan sa Bataan po?
4: Kai, saan sa Bataan kayo?
1: Hello, Kai?
4: Orion yata, Tita Winnie.
1: Orion?
4: Orion ba? Ano ba Orion? Kasi papel yun, Orion.
5: Okay. Kung medyo malayo po yung place of registration na LCRO, pwede naman po tayong mag-file sa pinakamalapit na local civil registry office.
1: Okay.
5: Kung malapit siya dito sa Quezon City, pwede niyang i-file dito sa Quezon City at ipapadala ng Quezon City yung kanyang petition sa LCRO ng Orion, Bataan.
1: Okay.
5: Medyo mas matagal nga lang po ito dahil sa yung pagka-transmit ng mga documents from here sa Metro Manila to the local civil registry office ay magkakaroon ng karagdagan na step.
1: Attorney, uso na online ngayon? Hindi, wala bang parang online application direct from Manila to Orion?
5: Opo. Sa change of sex po kasi, or sa
4: gender.
5: Actually, meron na po tayong APCAT. Ang APCAS ay Administrative Petition for Correction Automated System, pero sa ngayon, nasa initial stage po tayo ng rollout at wala pa po tayong migrant petition. Tinatawag po kasi natin yung out-of-town na migrant petition kung saan file ng iyong petition for correction sa pinakamalapit na local civil registry offices.
1: Ah, okay. E paano po yung mga spelling, mga pangalan ng magulang niya?
4: Pati last
1: iba
4: name.
1: Iba pang application yun?
5: Kung pwede pong pagsabayin yung application natin.
4: How? Paano po, attorney?
5: Sa isang petition, kung pwede tayong magsabay ng petition for change of sex.
1: Okay.
5: At po pwede rin po tayong magsabay ng petition for correction of clerical error. Tandaan po natin kay Sir Kai na ito ay correction of clerical error lang. Ibig sabihin, yung mga mali ang spelling sa ating first name at saka sa ating last name or middle name ang po pwedeng i-correct natin administratively.
4: Kailangan pa ng affidavit ng abogado, attorney?
5: Hindi na po, Doc Dennis. Ang kailangan lang po ay magpunta sa local civil registry.
4: I-fill up lang po.
5: At meron na pong form doon na kailangan i-accomplish, i-execute.
4: Yes.
5: Kailangan po kasi as a change of sex po kasi kailangan may personal appearance yung ating petitioner.
1: Para mapatunayan na male talaga si Kai.
5: Tama po, Tita Winnie.
1: Oh, correct. Oh. Okay, thank you, Attorney Kai. Meron ka bang tanong para kay Attorney?
11: Hello, Attorney. Dito po kasi sinubukan ko na po na lumapit doon sa ano sa civil register office po namin. Hinihingian po ako ng I think 5,000 plus po ata yun para po sa requirements po ata. Yun yung pagkakaintindi ko po na sila na po yung mag-aayos lahat ng requirements. Kaya lang po, hindi ko nga po ito naayos dahil nga po sa kakulungan din po ng budget.
1: Ah.
5: Okay. Yeah, Kai, meron talaga tayong ano, no? Meron talaga tayong fee doon sa application natin ng pagka-correct sa ating mga local civil registry offices.
1: Uh-oh.
5: At kailangan din kasi ipa-publish mm-hmm. itong petition for change of sex, no? Mm-hmm. So, ito siguro yung sinisingil ngayon ng ano ng local civil registry offices natin.
1: Mm-hmm.
5: Kung ikaw naman ay makakapagpakita ng katunayan na ikaw ay indigent, ibig sabihin ay nakalista ka doon sa inyong lugar na nangangailangan ng tulong mm-hmm. or indigent, malilibre naman yung application, no? Application for petition for correction.
1: A certificate of indigent sa barangay yun manggagaling, ano, attorney?
5: Pwede pong kuhanin ito sa barangay. Ngayon pa man, yung publication fee, I think hindi na ito sinasagot ng gobyerno natin.
1: Magkakano yun? From the 5,000 pesos processing fee, magkano na lang kaya ang babayaran? Ballpark figure lang,
4: attorney. O kasama na dyan?
5: Iba-iba po kasi yung ano, iba-iba po kasi yung rate ng publishers, ano po dito. Oh. So, siguro humiling na lang tayo doon sa local civil registrar natin kung may marerekomenda silang mas murang publisher.
1: Oo nga, kasi ano lang, print lang naman ito at attorney, no?
5: Opo, maliit lang po yung...
4: So it's either broadsheet or tabloid or something.
1: Basta
4: nakaprinta.
1: Mailathala, yun ang importante.
4: To be made public, yes. Public announcement.
1: Okay.
4: Halimbawa, attorney, na isubmit na lahat, mga ilan araw o ganong katagal bago ilabas yung tamang okay na birth certificate ni Kai?
5: Opo, dahil po sa hindi pa po gumagamit ng APCAS, ang ating civil registrar,
4: yes,
5: na kung saan mag-a-apply si Sir Kai, ang review po niyan ay nasa 3 to 6 months. No? So, including na dito yung period within which to post notice
4: okay,
5: sa application ng petition,
4: okay,
5: at saka yung publication.
1: Okay. So, matagal.
4: Half a year.
5: Pero maganda po sana kung naka-upcast na po yung ating
4: Sana.
1: Our attorney, pabilisan nyo na yan sa inyong ano digital.
4: I-expedite na.
1: Para malaking tulong yan para hindi na halimbawa na magpapabalik-balik pa kung saan probinsya, no?
5: Opo, kami po ay nag-onboard na ng mga local civil registry offices po natin, Tito Winnie, Doc Dennis. At nasa 225 na ang gumagamit na LCRO sa buong Pilipinas ng APCAS. At balak namin na mas paigtingin at mas pabilisin yung pag-onboard ng ating mga LCROs para gumamit ng APCA.
4: Baka, attorney, pwede kami maglambing sa'yo, ha? Kasi pareba expedite, kasi kakasal siya, eh.
1: Oo nga, eh.
4: Diba?
5: Okay.
4: Kakasal siya, attorney? 180 days? Diyos ko, pwede na mga anak in 3 months.
1: Oh my goodness.
5: Diba? Dahil po may urgency, tinatanggap naman po natin yung may mga talagang urgent katulad ng mga merong work,
4: yes,
5: sa abroad na, yeah, kailangan ng umalis. Ito ay isang pagkakataon na minsan once in a lifetime lang. So
4: yes.
5: tinutulungan naman po natin.
4: Oh, thank you very much.
5: Basta po ay urgent na urgent po talaga.
1: Sige.
4: Thank you.
1: Pagka nakuha na po niya yung ano, rehistro doon sa
4: Civil Registry
1: sa Bataan, papapuntahin po namin sa inyo, attorney.
5: Sige po, sige po.
4: Thank you.
1: Okay, thank you.
4: Thank you po.
1: Thank you, thank you.
5: Thank you po. Magandang hapon po ulit. Magandang hapon.
1: Thank you. Yan po si Attorney Elizer.
11: Maraming salamat
1: po. Ang Batali. Ay, Kai, alam mo, nakausap din namin yung taga, asa na ba yun? Yung municipal registrar, yung head ng municipal registrar office ng Oriyon Bataan. Makakapunta ka ba doon?
11: Yes, ma'am. Opo.
1: Oo, makakapunta naman punta po. Ka, eto ha, kay Miss Cristina De Jesus. O, sulat mo na.
11: Okay.
1: Miss Cristina De Jesus, siya ang head na Municipal Registrar Office ng Oriyon Bataan. Tapos, tutulungan kanya para maigiya kung paano ang proseso sa problema mo sa birth certificate. Okay?
11: Sige po, ma'am. Maraming salamat po, Tita.
4: Okay sa Webes daw, Tita Winnie, in-expect siya ni Cristina.
1: Yes, yes. Oo. Sa Webes, ha? Kay, ha?
11: Okay po.
1: Tapos,
11: after po,
1: pagkatapos noon, tawag ka ulit kay Paul kung available na yung mga papeles, mga dokumento na nagpapatunay na i-correct na yung detalye mo sa birth certificate para maiproseso naman yung sa PSA. Okay?
11: Okay po. Tito Winnie, maraming salamat po.
1: Sige.
11: Maraming salamat po talaga.
1: Kailan ba kasal?
11: Actually po, dapat po, this coming May 30 po eh. Kaya lang po, minup po namin dahil nga po sa mga problema ko po sa
4: Sabado na eh.
1: Oo nga.
4: Sabado na pa lang.
1: So, ano muna, status ko muna. Oo. Intayin muna natin yung mga makorek yung papeles
4: para
1: mo.
4: Para sure na perfect na ang papeles.
1: Oo.
4: Pagka kasal niyo.
1: Sige. Thank you, Kai. Ingat ka, ha. Bye-bye.
11: Thank you po, Tita Winnie and Doc Dennis. Maraming salamat po sa action ngayon ng DZMM. Thank you so much po talaga.
1: Okay, no problem. Thank you
11: po ito sa akin. Thank you po.
1: Sige. Si Kai Maro po yan ang lumapit po sa atin para sa problema niya sa birth certificate.
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
4: Ayan.
1: Sa ilang sandali lamang, magbubukas na po ang ating klinika sa East 30. Naku, napakaganda po ng tatalakayin ni Doc tungkol sa
4: vitamins at minerals. Alam mo, pwede buong linggo yan.
1: Oo nga eh.
4: Kasi iba-ibang letra.
1: At saka gusto ko, kung tama ba yung ano?
4: Dosaging.
1: Baka nagdodobli-dobli na ako ng vitamins ko,
4: yes,
1: Doc.
4: Yes,
1: tawag dito.
4: Kailangan mo ba?
1: Oo. Ay, kailangan ba?
4: Yun ang tanong natin.
1: Ah, okay.
4: Kailangan mo ba?
1: Baka may mga katanungan po kayo, i-text na yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio social media accounts. At syempre, pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
4: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 o 5673. Sa ilang sandali, babalik pa rin ang
1: Aksyon Ngayon!
3: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petchay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Renton. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
4: Sa oras, alas 2.32, tayo magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Mga puna ng pagiging malamig umano ang Malacañang sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, inalmahan ng palasyo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yosores.
9: Doc Dennis, iginiit ng Malacañang na wala itong papel sa anumang paggalaw o mga pagbabago sa liderato ng Senado bilang hiwalay na sangay ng pamahalaan. Ito'y matapos sabihin ni Senator Dante Marcoleta na tanging ang liderato ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hindi binigyan ng basbas ng palaso. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na walang kinalaman ang Malacañang o si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pagpapalit ng liderato ng Senado dahil desisyon ito ng mga miyembro ng institusyon. Sumistansya naman si Castro ng matanong kung may kumpiyansa din ba ang Pangulo sa liderato ni Cayetano matapos magpahayag doon ng kumpiyansa ng mahalal bilang Senate President si Senator Tito Soto. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
4: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Tuloy-tuloy ang mga balita, paneling para sa paghahanap sa posibleng survivors sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga, nagpapatuloy. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pampanga ni Radyo Patrol, Nico Bagsik.
10: Tita Winnie at Doc Dennis, puspusa ng rescue na ginagawa ng Bureau of Fire Protection sa mga individual na natrap sa loob ng guho. Ito ay matapos ma-retrieve ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang dalawang bangkay kaninang umaga na nauna nang na-detect na wala ng buhay. Ayon kay Fire Superintendent Dea Cahili, paneling at thermal scanning ang tawag sa proseso ng paggamit ng mga equipment kung meron pang ma-detect na heartbeat o tibok ng puso mula sa mga natabunan ng guho. Narito ang kanyang payag.
12: Using thermal scanners and our canine units available, once wala na po tayong makitang signs of life, then we will proceed now to the removal of debris. And
10: yan ang payag ni Fire Superintendent Dea Cahili, ang hepe ng BSP Regional Information Office. Kung wala na nga silang makitang signs of life, ay tutungo na ang operasyon sa pagtatanggal ng debris o yung mga guho na maaaring gamitan ng hydraulic equipment at mga bulldozer. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Salamat sa iyo, Nico Bagsik.
4: Pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue at Palawan, dinepensahan ng DENR. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jome Garner.
13: Doc Dennis, Tita Winnie, magandang hapon. Idinepensa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang desisyon nitong payagan ang pagputol ng ilang libong puno sa Quirino Avenue sa Maynila at Barong Nickel Project sa Palawan. Sa pahayag, tiniyak ng DENR na walang punong pinapayagang putulin ng walang legal na basihan, environmental safeguards at rehabilitasyon ng apektadong lugar. Kaugnay ng Barong Nickel Project, sinabi ng DENR na may higit 26,000 na puno ang pinayagang putulin habang higit 43,000 saplings naman ang ililipat at muling itatanim sa pamamagitan ng earthballing at transplanting. Pero paglalinaw ng ahensya, hindi umano sabay-sabay isasagawa ang pagputol ng mga puno dahil phased implementation ito, kung saan kasabay rin agad ang pagtatanim ng kapalit ng mga puno upang matiyak ang tuloy-tuloy na ecological recovery. Ayon pa sa DENR, obligado ang proyekto na magtanim ng 100 indigenous seedlings kapalit ang bawat punong puputulin, katumbas ang tinatayang higit 2.6 million seedlings, kabilang ang mga katutubong species at mangroves gaya ng pagatpat at api-api. Inaatasan din ang kumpanya na pangalagaan ng mga itinanim na puno sa loob ng hindi bababa sa 3 taon upang matiyak ang survival rate ng mga ito. Bahagi rin naman ang kondisyon ng pagpapanatili ng 20-meter buffer zone sa mga ilog at daluyan ng tubig pagsusumite ng geotag monitoring report at mahigit na pagbabantay ng DNR kasama ang isang multi-partite monitoring team na binubuo ng pamahalaan, LGUs, komunidad at civil society groups. Iginitaman ng DNR na mahigit nitong binabantayan ang bawat yugto ng proyekto at tinayak sa prioridad umano nilang maprotektahan ng kalikasan habang ipinapatupad ang batas.
1: Ay, Jom!
13: Hello,
1: Jom. Sino na nga ang sekretary ng DNR ngayon?
13: Ang sekretary ng DNR ngayon ay si Secretary Lutilia, o di ako nagkakamali. No?
1: Okay, that's it.
4: Extra, Jom!
13: DNR Secretary is Secretary Rafael Rotilla, dating Department of Energy Secretary.
1: Okay.
13: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, dito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
4: Maraming salamat, Jom Garner.
1: Samantala, kampanya para sa pinaigting na proteksyon na tulong sa mga senior citizen, umabot na sa 2 milyong lagda. Narito ang balitang gobernado sigurado mula Kamara ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
14: Yes, Tita Winnie at Doc Dennis, nasa 2 million signatories na ang nakalap para sa 12 million na lagda para sa matatanda na nagsusulong ng pinaigting na pangangalaga sa mga lolo't lola sa harap ng mahal na gamot at medical o health services. Nagkaroon ng partial turnover ceremony ngayong araw sa Kamara na pinangunahan ni na House Committee on Senior Citizens Chairperson Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay at House Speaker Faustino D. III. Nakalap ang mga pirma 2 buwan matapos itong umarangkada kung saan target na umabot o maabot ang 12 million na bilang bago matapos ang taon. Pagsitiyak naman ni D na isusulong sa Kamara mga panukala tulad ng Universal Social Pension o 1,000 pisong monthly pension para sa lahat ng senior citizens sa bansa. Giit pa niya na hindi dapat tignan ng mga senior citizen bilang statistics kundi bilang magulang at Pilipinong buong buhay na nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Thank you, Pamela Vasquez.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ang puso ng DZMM, action ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa action ngayon!
4: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Vitamins and minerals. Ano bang uunahin natin? Ano bang kaibahan ng vitamins at minerals?
4: Minerals usually mga electrolytes, okay. Yung mga nasa periodic table.
1: Hindi, ano ang epekto nun sa katawan?
4: Depende yan. Ay. Hindi lahat pare-pareho yan.
1: Ay, talaga.
4: Dahil meron bawat, sabi natin, ng vitamins, karamihan, nasa letra, hindi ba?
1: Nga,
4: A, D, E, K, mga ganon. So, ikakategorize muna, ano dyan ang tinatawag na fat-soluble vitamins?
1: Bakit?
4: Apat.
1: Ano ba yung A, fat-soluble? Pag sinabing fat-soluble?
4: Kailangan nila ng fat para matunaw, para ma-accept, para ma-absorb ng katawan.
1: Okay. Pag sinabi bang fat, kung ganon, de kailangan kakain ako ng matamang pagkain?
4: Hindi. Dapat meron din kaunting fats and oils sa ating pagkain, which is part of a regular, normal portion ng pagkain natin, Tita Winnie.
1: Okay.
4: Diba?
1: Sige.
4: So, Pag sinabi fat soluble, A, D, delta, E, K.
1: At saka K.
4: K,
1: kangaroo.
4: Oo, adek.
1: A, para saan ang vitamin A?
4: Para sa malinaw na paningin, malusog na balat.
1: Ay, naku, sa kalabasa, carrots,
4: yes.
1: Spinach. Yellow and green leafy vegetables.
4: Yes, sweet potatoes.
1: Yes,
4: pwede yan. So,
1: D,
4: delta,
1: para
4: sa malakas na buto at kalamnan.
1: Eh, meron pang tinatawag na yung D3 ngayon eh.
4: Yes, kasi doon lamang uri yun. May D2, D3. Mas gusto natin D3 kasi yan ang mas nakaka-absorb or mas okay sa katawan natin.
1: Okay.
4: So,
1: eh, pwede rin daw makakuha ng D3 sa pagbilad sa araw.
4: Yes. Kaya nga, bago tayo mag-take ng tinatawag na supplemental vitamin D, eh, patest natin muna ang ating D level sa katawan natin o sa dugo natin. Eh, kung normal ka at dahil kayo ay maayos naman, nag-exposure mo sa sunlight, then maintain.
1: Okay.
4: Dahil kung wala kang D, ito yung sakit na rickets o mahina na buto.
1: Yeah.
4: Ito ay sa malakas, para sa ano, pagpapalakas ng buto or bone.
1: Pwede niyang ma-prevent yung osteopenia.
4: Yes, osteopenia na that will lead to osteoporosis.
1: Yun. Okay. At E.
4: E, laban sa stress. Dito pumapasok yung mga vegetable oil, mga seeds, mga nuts.
1: Okay.
4: Di ba?
1: Pero merong ano eh, vitamin E na vitamin sa ano eh. Inyino.
4: Yes, alpha tocopherol.
1: Oh, yun.
4: Alpha tocopherol, yun vitamin E.
1: 400 IU, pinakamataas.
4: Yes, may mas mataas, pero ang sa atin, okay na ang 400.
1: Okay, para rin daw sa libido yun.
4: Eh, dati, sabi nila, pero overall, para sa immune system.
1: Para sa immune system.
4: Ganon.
1: Okay, tapos, letter
4: K.
1: K.
4: Dito, pumapasok yung para maganda ang pamumuo ng dugo mo. Blood clotting.
1: Okay,
4: blood clotting.
1: Okay.
4: That's why, sa isang taong may problema sa atay, or cirrhosis, o palyadong atay, si K ay bawas na bawas.
1: Yan ang mga fat soluble vitamins.
4: Yes.
1: Okay. Ano pa yung susunod na kategorya?
4: Water soluble vitamins.
1: Pag sabi water, edi laging nainom ka tubig, ganun.
4: Well, sa tubig siya matutunaw, magdi-dissolve,
1: okay.
4: Di ba?
1: Okay.
4: Dahil ito, pumapasok yan, B-complex natin.
1: B-complex.
4: Yes.
1: B12,
4: yes.
1: B8.
4: Lahat ng letra at number, marami ang B.
1: Ay, kaya lang, ang pinaka-importante daw yun, yung
4: marami.
1: B12, B8.
4: Depende yan, may B1. Which is thiamine,
1: B2,
4: riboflavin, B3, niacin, B5, pantothenic acid, marami yan.
1: Pero lahat ng mga B-complex na ito, para saan ba yan?
4: Depende. Kanya-kanya yan.
1: Nerves.
4: Dahil sabihin natin sa nerve, si B1 for nerve function.
1: Okay.
4: Para sa magandang balat, papasok sa usapan si B2, riboflavin, healthy skin.
1: Okay.
4: Para sa magandang balat at sa overall health plus energy metabolism, niacin, B3 naman tayo. Narinig mo yun, biotin? Para saan? Sa magandang
1: buhok,
4: vital for hair, skin, nails, and the overall health natin.
1: Okay, tapos next?
4: Vitamin C.
1: See.
4: Water soluble yun. Okay? Now,
1: Doble-doble naman yung panglakas ng katawan.
4: Yes. Marami rin, dahil bawat letra, meron kaakibat or may kasabay yan eh. Like si D, mag-work best yan together with calcium.
1: With a mineral.
4: Mm-mm.
1: Which is calcium.
4: Yes. Sunlight.
1: Sino yung may kailangan ng magnesium? Si D3.
4: Yes, pero marami siyang uring magnesium din. Depende ang kanyang salt.
1: Oo, yung sa akin, magnesium glycinate.
4: Para maganda daw ang tulog mo.
1: Okay. Yung ba yun? Okay.
4: Yun. Kaya iba't iba yan, Tita Winnie. So makikita natin ang vitamin C. Marami sa atin na kapamilya umiinom ng vitamin C. Dahil ang vitamin C ay para sa paghihilom ng sugat, pag-build up ng immune system natin.
1: Kaso,
4: wag natin sobra. Kasi ang mababa lang ng requirement natin
1: vitamin C.
4: Mababa lang ang pangkaraniwan, 500 milligram ang iniinom ng karamihan, di ba? Hindi nga RDA o recommended daily allowance sa atin, wala pang 100 eh.
1: Eh kasi daw, depende raw sa activity mo eh. Tsaka iniihi rin naman daw yun.
4: Yes, kasi ang excess, iniihi mo.
1: Uh-oh.
4: Pero ang, ba't kailangan mo uminom ng 1 gram? Anong sadya mo? Bakit? Sa tingin 1, mo ba mas mataas?
1: Yung iba, 1,000-1,000?
4: Yun nga. Wala naman kailangan. Dahil ang adult, sabihin natin, per day, 75 to 90 milligrams per day lang.
1: Ang kailangan?
4: Yes, yes.
1: Ah, okay.
4: Sa bata, 15 to 75 lamang.
1: Ah, okay.
4: Mm-mm.
1: So, anong ibig, in that context,
4: yes.
1: No? So, kung 1,000-1,000 milligrams ang iniinom kong vitamin C, mm-hmm. nasasayang lang yung iba?
4: Nasasayang. Minsan may kaunting kasamaan o bad effect sa katawan.
1: Like?
4: Yung iba nag-stomach upset pag vitamin C.
1: Kasi acidic.
4: Yung iba nagda-diarrhea.
1: Ah, talaga?
4: Aha. Pwede mag-form din ng kidney stones.
1: Ay, talaga ba?
4: Yes.
1: Oh my gosh.
4: Oo.
1: Okay.
4: Oo. Kaya nga yung iba, ayaw namin nagbibitamino or anything a few days before laboratory test. Kasi nag-i-interfere sila sa accuracy ng test natin.
1: Ah, yan. Okay.
4: Dahil useless ha? Useless ang vitamin

0: sabi ko na nga kasama
1: yun,
0: ng kasama ng vitamin calcium ano or mineral, di ba? So, titingnan mo 'yan. Maraming factors sa vitamins natin na hindi natin talaga kailangan inumin as a supplement.
1: Talaga ba?
0: Bakit? Lahat na binanggit ko nasa pagkain.
1: Nasa pagkain. Eh, bakit yung ano? Ay, teka. Itong COVID, nauso yung vitamin C with zinc.
0: Zinc?
1: Oo.
0: So, ano ba ang zinc?
1: Ano ba
0: ang zinc kasi ay isang trace mineral. Nasa pagkain din yan. So,
1: okay.
0: Ang katawan natin needs zinc at the minute amount lang. 8 milligrams sa mga kababaihan, 11 sa kalalakihan.
1: Kung sumobra dun?
0: Walang silbi. Pwede kang madual, pwede kang magtae, pwede magkaroon ng stomach cramps, nausea, stomach cramps, and diarrhea.
1: Because there's parang metallic
0: yes, taste. Meron effect yan.
1: Uh-uh.
0: And sabihin natin, bakit sasabihin ko, bakit kailangan natin mag-take ng zinc exclusively? Eh kasama naman yung karamihan sa mga multivitamins.
1: Oo nga. Diba? Meron nga.
0: Diba?
1: Oo nga.
0: Kung nasa multivitamins cup, meron ka na, eh bakit ka magte-take ka pa ng supplemental
1: extra.
0: Isa pang solo?
1: Ah,
0: di ba?
1: Na-expel lang din ng
0: yes,
1: katawan?
0: Yes, you don't need it.
1: Or nare-retain which could affect to something else?
0: Wala. Pag sobra kasi, magkakaroon ng irritation.
1: Yeah.
0: Ang excess naman, i-wash out
1: i-expel
0: ng katawan.
1: Lang.
0: Yes.
1: Ah, okay.
0: Pero you know, ang pagkain natin, maraming amazing.
1: Ano?
0: Baboy.
1: Baboy.
0: Baboy, manok, baka. Hindi pa.
1: Yung lean.
0: Yes.
1: Okay.
0: Everything, lahat. Sabihin mo, bata, ang hilig sa manok.
1: Oh,
0: baboy,
1: oh.
0: Baka, sa mga hindi pwedeng kumain ng pork.
1: Oh.
0: So, meron.
1: Depende,
0: sa isda.
1: Depende ba yan sa pagluluto?
0: Wala. Hindi naman. So, pwede rin sa gatas.
1: Oh.
0: Sa dairy product.
1: Oh.
0: Whole grains, kagaya ng beans.
1: Oh,
0: yun. Oh. Isda. Shellfish, talaba.
1: Really?
0: Bata
1: sa zinc. Mahilig ako sa shrimp.
0: Yes, nandiyan yan.
1: Okay.
0: Isda. Yun, nandiyan po.
1: So, kung mahilig ka naman sa mga pagkain yon, hindi mo na kailangan ng... Eh, kaso hindi naman ako araw-araw kumakain ng mga sinabi mo eh.
0: Pero at least, meron kang kinakain na at least kapirasong karne.
1: Oo.
0: Di ba? Meron. Umiinom ka minsan ng gatas.
1: Oo naman.
0: Oh. Meron din kaunting beans, may munggo ka, may sitaw, may chicharo ka. Nandiyan, di ba?
1: Hilig akong kumain mani.
0: Nagkukutkot kayo ng mani.
1: Oo.
0: O, nandiyan din.
1: Nandiyan din yun. Kahit adobong mani.
0: Yes.
1: Talaga ba? Okay, tawag dito, tuwing kailan ba dapat iniinom ang vitamins?
0: Kung kayo po ay talagang umiinom, sabihin mo, tuwing umaga na lang, maskin isang multivitamin. Pero, kung kayo po ay balanced diet naman, no vitamins.
1: Hindi kailangan.
0: Huwag mo isipin na ito po ay isang wonder pill na magbibigay ng magic. Overall, talagang kailangan. Overall health natin, mentally, physically, tamang tulog, sapat ang pagkain, tamang amount or volume ng tubig.
1: Eh lalo na sa mga batang vitamins, Doc, merong nagsasabi, pampatangkad, pampaganang kumain.
0: Nasa lahi yan lahat. Tangkad, walang kinalaman. Of course, dapat proper nutrition yan. So overall, kung gusto mo, isang basong gatas will be perfect.
1: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official. Mag-follow, mag-like at mag-share para sa ibang pangapayong medical o anumang makabuluhang huntahan. Mag-message lang po kayo.
1: Yeah.
0: At sa ating pagbabalik, may isang bahay kanlungan para sa mga batang inabandona, napabayaan, inabuso, at nasa panganib ang ating makakausap. Sa ilang sandali, babalik pa rin ang...
1: Aksyon ngayon!
2: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
3: Alamin po natin ano ang balita.
2: Sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
4: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin El Chico, alas 6 ng umaga.
3: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
4: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansinan na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 medya ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM.

0: Pag-asang aksyon ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi din KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 na minuto makalipas ang 3:00 PM.

0: pamilya, inaabangan na ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings ang unang status conference ng ICC Trial Chamber sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na magsisimula ang status conference sa Miyerkules, May 27, alas 9:30 ng umaga, oras sa The Hague, o alas 3:30 ng hapon, oras sa Pilipinas. Pero inaasahang alas 4 pa ng hapon mapapanood sa bansa dahil sa delay. Inaasahang tatagal din hanggang alas 10 ng gabi ang SAROS Conference kung saan kabilang sa tatalakayin ang mahalagang hakbang sa paglitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pagripaso sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa War on Drugs.
1: Ang court babatay dun sa unang magpresenta at prosecution yun. Mm-hmm. Kung ready sila by November, bibigyan nyo ng mabigat na weight. Maliban na lang kung nga may hirit pa yung defense. Mm-hmm. Pero sa puntong ito, kung ready sila by November, I'm looking at likely at least one hearing before the year ends.
0: Sa ibang balita, Pangulong Marcos Jr. tiwala sa magiging pamumuno ng bagong talagang Labor Secretary na si Frances Tolentino. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacañang, hati ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
2: Trista nagpaabot ng pagtitiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakatakdang pamumuno sa Department of Labor and Employment ng bagong talagang acting secretary na si dating Senator Frances Tolentino. Ayon sa Malacañang, bitbit ni Tolentino sa pagiging labor secretary ang kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mga mahalagang tungkulin sa pamahalaan mula sa level ng lokal hanggang nasyonal. Ngayong hapon, nakatakdang manumpa bilang bagong kalihim ng dones kay si Tolentino kay Pangulong Marcos dito sa Malacañang. Sa press briefing, nilinaw ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na nagbitiw sa pwesto sila Guesma dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Pero hindi na idinetalye ang estado ng outgoing secretary. Sa isang hiwalay naman na pahayag, inanunsyo rin nila Guesma ang kanyang pagbaba sa pwesto para matutukan ang kanyang kalusugan. Ipinag-utos na anya ang isang sistematikong proseso ng transition para masiguro ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng mga empleyado ng kagawaran. Nagbalik na naman sila Guesma sa halos 3 dekada niyang paglilingkod bilang public servant na tinawag niyang calling ng kanyang buhay at binigyang diin na ang bawat desisyon at hamon na kanyang kinaharap ay nakaangkla sa kanyang pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Nagpasalamat din sila Guesma sa mga kawaninang Dole at kay Pangulong Marcos sa pagtitiwala sa kanya at umaasa mag-iiwan ng marka ang kanyang integridad, malasakit at tapat na layuning makapagbigay ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Asawa ni Senador Ronald De La Rosa na nawagan sa hudikaturang huwag payagang dalhin sa The Hague ang senador. Magsasakang senior citizen na sawi habang nakapila sa ayuda sa Cagayan. At patay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, umakyat na sa 4. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Teresa Lindo.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
5: ako to, si Chang Ami.

0: Magandang hapon po mga kapamilya. Alas 3 na ng hapon, kaya eto, ako to si Chang Ami na po ang inyong programa. Pero minus Chang Ami muna po tayo ngayon, kaya ito ang inyong ating Aimee Estareja. Paglilingkuran kayo hanggang alas 4 po ng hapon. Ito po ang ako to si Chang Ami, ang programang handang makinig sa anuman pong pinagdaraanan ninyo sa inyong mga buhay ng walang halong panghusga. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nandito yan, pag-usapan po natin. Dahil sa ako to si Chang Ami, kayo po ang bida sa talakayan. At iisa po ang ating layunin na magkaroon tayo ng malusog na isipan, puso at emosyon. Isinusulong po ng programa ang tamang komunikasyon para sa matatag na mga relasyon. Ano man pong relasyon yan, be it ay sa pamilya, o kaya naman po ay mga love life ninyo o pagiging magkaibigan. Ano man po yan, mahalaga po ang maayos na pakikipagrelasyon. Di po ba para sa tayo sa buhay natin ay maging positibo? Ito ang nag-iisa at pinagkakatiwala ang Life Counseling Program on AM Radio. Ako to si Chang Ami. Samahan po ninyo ako hanggang mamayang alas 4 po ng hapon. Sama-sama tayo magkwentuhan at napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong hapon, ha? Napapanahon. Eh lagi naman, di ba? Lagi-lagi naman. Dito sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio, lahat ng ating pinag-uusapan dito ay napapanahon at makabuluhan syempre. Ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po yan ng 630 kHz sa inyong mga AM band sa mga may transistor pa. At sabay ay napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre sa buong mundo, yan naman po sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya like na at subscribe na para lagi po kayong nakatutok dito sa amin. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. We are all over, kapamilya. Kahit anuman po ang inyong gadget dyan o gamit, nandyan po kami. Pwede ninyo kaming mapakinggan. At kung kayo po'y may kwento patungkol sa buhay, sa pag-ibig, sa pamilya, abay, wag na po kayong mahiya. Ikwento niyo po yan sa amin. I-share po ninyo yan sa amin. Ipadala lamang sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. O kaya naman, tawag kayo sa telepono namin sa numbers 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Tawag na kayo mga kapamilya, at kung nais po ninyo naman kaming maki-in o maka-in sa aming usapan dito sa DZMM ngayong hapon, comment lamang sa chat box. Yan po sa YouTube, sa Viber number na rin namin, o kaya pwede kayong tumawag ng diretso dito sa amin, ha? Pwede rin naman sa X, hanapin nyo lamang po ang Chang Ami P. Halika na, maki-in kayo sa kwentuhan ngayong hapon. Ito ang lagi nating tandaan, let us always be here for each other. Masarap kasi sa buhay yung alam mo merong kang makakausap kapag ka ikaw ay walang mapuntahan, di ba? O kaya nalilito ka sa mga issue sa buhay mo. Yan ang kailangan natin, eh. Kumisan isang tao lamang. At dito po sa ako to si Chang Ami, nandito kami parati para po sa inyo. Kahit anong panahon, isang tawag mo lang may sasagot sa'yo. At ngayon pong hapon, sa ating pag-uusapan, ang episode natin ay tungkol sa... Ito'y sa anong feels mo, no? Ang pag-uusapan po natin ay manifesting. Mahilig ba kayo dito? Yung imamanifest ninyo kung ano yung gusto ninyong mangyari sa buhay? Madalas kasi nating marinig sa social media yung salitang manifesting. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng manifesting, di ba? Trend lang ba ito na ginagaya ng lahat o masasabing epektibo talaga para magkaroon tayo ng positive mindset at self-confidence? Yan po ang ating bibigyang atensyon sa anong feels mo ngayong hapon. At syempre mamaya makakasama natin para talakayin ng malaliman yung manifesting ang isang eksperto. Abangan po ninyo yan ha. At kung may mga tanong kayo, again, doon sa mga binigay kong numero, doon po kayo magkomento o magtanong sa amin. Pansamantala, magbibigay muna ako ng ilang mga paalaala. At pagkatapos mamaya-maya rin tatanggap tayo ng reports mula sa ating mga Radyo Patrol. So dyan lamang kayo, nagsisimula pa lamang po ang Ako To Si Chang Amy.
1: May nakikinig sa'yo.
2: Ako To Si Chang Amy.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
6: Happy 40th anniversary, DZMM!
7: Una sa balita,
8: una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Tanggap po muna tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga radio patrol. Labor Secretary Bienvenido Laguesma nagbitiw sa pwesto dahil sa mga health considerations. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert? Okay, balikan po natin na si Bert Dizon. Bert?
3: Yes, ay ni sa pahayag ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Nagbitiw ito sa pwesto dahil sa kanyang kalusugan na nangangailangan aniyang tutukan. Tiniyak naman ni Laguesma na magiging maayos ang transition process ng liderato ng DOLE sa bagong talagang acting secretary na si dating Senatora Frances Tolentino. Nagpasalamat naman si Laguesma kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwala at pagkakataong makapaglingkod sa administrasyon at sa taong bayan. Nagsilbi si Laguesma sa DOLE sa loob ng halos 4 taon na mula nang maitalaga noong June 2022 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Samantala, gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, hindi pa kinakailangan ng tulong ng mga banyaga ayon yan sa Office of Civil Defense. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
4: Hindi pa kinakailangan ng foreign assistance na ngayon ang ginagawang search and rescue operation sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, ayon sa Office of Civil Defense. Paliwanag ni OCD Deputy Spokesperson Asec Diego Mariano na nanatili pa rin manageable ang sitwasyon sa lugar, particular na sa isinagawang search and rescue operations sa pagtulungan ng mga local responders at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero kung may foreign team man na magpahayag ng kagustuhang tumulong sa operasyon, kinakailangan muna nitong makapag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs bago dumaan sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para sa mas maayos na paglalatag at paglalaan ng resources ng kanilang magiging partisipasyon sa operasyon. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang search, rescue at clearing operation sa lugar para naman sa mga biktima ng insidente, maging sa mga individual na naapektuhan nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Malacañang pinabulaan ng hindi binigyan ng budget ang Davao City sa mga nakalipas na taon. Narito naman ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol Christian Yosores. Christian?
5: Ay may pinabulaan ng Malacañang ang pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na umano'y zero budget o hindi binigyan ng pondo ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na mismong record ng Department of Budget and Management ang magpapakitang bilyong pisong pondo ang nilaan ng pambansang pamahalaan para sa lungsod mula 2023 hanggang 2026. Ayon kay Castro, hindi bababa sa 7.856 billion pesos ang national government support para sa Davao City, kabilang ang national tax allotment, special shares, fire code fees at iba pang infrastructure at development projects. Kabilang anya sa mga proyektong pinondohan ang farm-to-market roads, health facilities, basic education facilities, DPWH infrastructure projects at ang Davao Public Transport Modernization Project. May dagdag din anyang mahigit 146 million pesos mula sa Local Government Support Fund, kabilang ang financial assistance sa LGUs, Barangay Development Program at Green Green Green Program. Kaugnay naman ng flood control project sa Davao City, sinabi ni Castro na mismong si Congressman Duterte ang umaming may 51 billion pesos na inilaang pondo para rito. Pero ayon kay Castro, nananatiling tanong kung bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa lungsod sa kabila ng malaking pondong inilabas para sa flood control projects. Nauna nang sinabi ni Duterte na pamumulitika lamang ang mga isyong ibinabatolabad sa mga infrastructure at flood control projects sa Davao City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
2: Okay, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating programa, meron muna tayong pasasalamatan.
6: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Okay, 3:24 po ng hapon. Tuloy-tuloy na tayo matapos po ang mga balitaan. Ito na ang ating pag-uusapan, manifesting. Trend lang ba ito o totoong epektibo? Isa ka ba sa mga mahilig mag-manifest kapag ka meron kang gusto sa buhay? Maunawaan kasi kung ano yung manifesting at bakit maraming tao, lalo na yung mga kabataan, ano, sila ba yung nagpauso nito, yung manifesting? Ayan, yung naniniwala talaga dito, yung mga kabataan natin. Kaya sa social media, makikita mo talaga yan eh. Tapos marami kang maririnig na mga eksperto na nagsasabi na talaga daw ito ay epektibo, na kung may gusto kang makamit sa buhay, 'di ba? O mangyaring maganda sa buhay mo, i-manifest mo 'yon, sasabihin mo sa sarili mo na maraming darating na pera sa akin ngayong linggo na 'to. Ayan, makukuha ko 'yung gusto kong trabaho, matatanggap ako sa inapplyan ko. Ganon, dapat lagi kang positive. Pero ano nga ba talaga 'yung katotohanan dito? Naniniwala ba kayo na ito ay makakatulong talaga para maabot mo 'yung goals mo at maging positibo ka sa buhay, magkaroon ka ng positive mindset, o ito ay isang trend lamang o uso-uso lamang, ika nga sa Tagalog? At tungkol dyan, makakausap natin, andito na po, no, makakasama na natin sa Zoom ang tito mong psychologist. Ayan, wala pong iba kundi si Sir Lordy Angelo Santos, isa po siyang clinical psychologist. Hello, magandang hapon po. Welcome po sa channel.
7: Magandang hapon po, ating yes. Amy. Ayan, salamat po ulit sa pag-invite sa akin sa programang ito.
2: Mm-hmm. Naku, ang tito nating psychologist, ang tito mong psychologist. Ang cute ng tawag sa'yo talaga, Sir Lordy. Oo, talaga. Alam mo yon, lalo na sa mga Gen Z, no, makaka-connect agad sa'yo. Pero very interesting itong manifesting, Sir Lordy. Kasi unang-una, siguro kapag mga, ewan ko ah, kung itong mga generation namin, parang hindi namin narinig yung manifesting. Oo, sinasabi na magkaroon ka ng positive vibes o positive energy o sabi positive na pananaw sa buhay. Pero with regards dun sa word na manifesting, parang kailan nga lang ito nauso through social media? Ano ba talaga ibig sabihin nito, Sir Lordy?
7: Okay, so siguro po no, yung term na manifesting is basically a term used no, by the later generations nga as a way to represent no yung mga ilang sa mga aspeto or konsepto na matagal na rin ginagamit, pinag-aaralan no in psychology and even in encouraging other people no to plan ahead about their lives. Actually, when you talked about this manifesting, anchored dito no sa mga proven theories and concepts that was introduced in the field of psychology that refers to self-efficacy or goal setting. Kumbaga, ginamit lang siguro natin yung term na manifesting para mas madaling maintindihan or mas madaling magamit no ng mas nakararami, lalo na po sa henerasyon ngayon. Ayan. So basically it talks about how we try to create no visualized roadmap para sa ating mga plano sa buhay, yung mga gusto nating marating together with the specific plans that we need to take so that we can reach those goals or objectives.
2: Mm-mm. So pwede bang sabihin na, Sir Lordy, na parang ano rin to noon, yung sinasabi na isusulat mo yung gusto mo or ilalagay mo sa wall yung picture ng pinapangarap mo? Parang ganun din ba ito?
7: Opo, actually, no, related to sa mga ganung practices. Yung mga ganung practices po is the actual no techniques, tools that we can use to have a physical manifestation of these things that we want to manifest, yung tinatawag nating dream boards, no? Yung mga life coaches, ang tawag nila dyan, minsan ay dream board, goal board, no? Minsan, paiba-iba yung terminolohiya. Pero isa po yun sa mga paraan para mas makapag-manifest or mas maging obvious, no? Yung attempt ng isang tao na ma-manifest yung pinapangarap niya para sa kanyang sarili or sa mga taong kasama niya.
2: Mm-hmm. Pero nakakatuwa no yung sa mga bata, sa mga kabataan ngayon. Dahil ba nauso ito sa social media kaya maraming kabataan yung parang naniniwala talaga sa paano ba kapangyarihan ng manifesting?
7: Opo, it's actually a good thing po no that more and more individuals are becoming aware about this practice known as manifesting. And hopefully, through today's discussion, mas mabigyan natin sila ng iba pang pwede nilang gawin para mas mapipatuloy nila, no, yung magandang practice nito, no? And it's always a contributory factor po yung paggamit nito, no, sa social media. Mas marami ang nakakaalam at sana po, no, ay matutunan pa nila yung mga mas malalalim na aspeto tungkol dito sa term ng manifesting para mas ma-practice nila ng maayos at mas magabayan sila sa mga pang-araw-araw nila. Decision at action.
2: Mm-hmm. So it, pero ito po ba may ano, may scientific basis? Paano kasi nakakatuwa no na sabi mo nga napaka-positive nito, nakakatulong talaga. Pero about sa scientific side, Sir Lordy, meron ba itong basis na ganito at paano ba talaga nagwo-work ang manifesting sa tao para maging para mangyari? Kasi of course hindi naman paniniwalaan ito ng marami kung walang nakitang resulta, lalo na yung mga kabataan.
7: Unang-una po, no, doon sa scientific basis, as I've mentioned earlier po, it is already anchored, no, to a set of proven concepts in the field of psychology. Nandiyan po yung theory natin about self-efficacy and even yung goal-setting theory that explains how a person can actually plan ahead about his or her objectives, goals in life, together with the increased sense of motivation that they can give to themselves para maabot yung mga pangarap or yung mga plans, no, na itinilaga nila for themselves. Pagdating naman po dun sa second question po, no, whether it is, or kumbaga ano nga ba yung mga aspeto na pwede nating, kailangan nating tandaan tungkol dito sa manifesting na to, eh, hindi po dapat kasi ito na nanatili dun lang sa pagmamanifest ng mga gusto natin. It has to be backed up by careful planning, actions and continuous motivation so that eventually, no, we can adjust and adapt to the situation and eventually reach that goal.
2: So meron din talaga, kumbaga it entails din talaga na tatrabahuhin mo pa din, hindi yung isip ka lang ng isip and then manifest ka ng manifest and tas parang umaasa ka na lang na parang magic na mangyayari yung gusto mo. Tama po ba?
7: Kasi may, tama po, no? Baka may exacto po yun.
2: Oo, kasi baka may danger na ganun, Sir Lordy, lalo na sa mga kabataan. Na iniisip nila na imamanifest ko lang na imamanifest, isipin ko, and then the entire universe will help me dun sa gusto ko.
7: Opo, no? Mabuti po at importante po na ipaalam natin sa kanila na hindi lang dapat tayo nananatili dun sa pag-iisip or sa pagmamanifest. Tulad nga po na sinabi nyo, kailangan pa pong trabahuhin, aksyonan, no, planuhin kung ano ba itong mga bagay na dapat natin gawin para maabot kung ano man yung minamanifest natin.
2: Oo. So kung tutuusin pala, Sir Lordy, no, pag talagang hinimay mo yung ibig sabihin ng manifesting, ito yung dati pa natin na pinaplano mo yung buhay mo, inaayos mo yung buhay mo, iniisip mo kung paano ma-achieve at tinatrabaho mo paano ma-achieve yung goal sa buhay. Kaya lang, siguro sa manifesting, kesa mag-isip ka ng negatibo na baka mamaya sa kabila ng pagpaplano ko, hindi ako makapasa. Instead of that, nagiging positibo ka na, hindi, mapapasa ko to dahil nagtrabaho ako.
7: Tama po. No? You will be approaching it with a more optimistic mindset, no? Without losing that sense of reality, especially those hindrances or hurdles. No, that you need to address.
2: Yun ang importanteng sinabi mo talaga sobra, Sir Lordy, sense of reality. Pero paano po kaya kasi dapat hindi mawala yung sense of reality, lalo sa mga kabataan. Pero sa tingin mo, Sir Lordy, ano yung mga posibleng negatibong epekto ng taong sobra-sobra naman kung mag-manifest?
7: Ayan, opo. Actually, dyan po pumapasok, no, kapag hindi natin maayos na naintindihan kung ano nga ba ang konsepto ng manifesting. Tulad nga po nung sinabi nyo, yung iba, kumbaga, narinig lang nila yung term na manifesting and they just consider this as a way of imagining, no, or dreaming about their goals without actually putting it into action. So unang-una po, kapag tayo ay nanatili sa ganong pag-intindi sa term na manifesting, baka kapusin talaga tayo dun sa pagpaplano or dun sa action na kailangan natin gawin. So we have to remind ourselves that it's not always about just about what we think, but it's also about how we act on it. No? Kasi po, pwede talagang dumating sa pagkakataon na magkaroon tayo ng tinatawag na magical thinking na kapag inisip natin, automatically ibibigay na kaagad sa atin ng universe, no, or ng mga forces na hindi natin control. Where in reality, it is actually our actions, our behaviors that attracts this possibility. So kung at first step, i-attract natin siya mentally, dapat po lagi siyang nasusundan ng second step, which is through our actions, no? Sana rin naman po, no, ay hindi maintindihan din ng karamihan sa ating tagapakinig na whenever we try to think about these things, no, whenever we try to manifest these things and we put actions, there's always a possibility that there would be a lot of challenges ahead of us, no? Minsan, if ever yung minanifest natin ang hindi naibigay sa atin, no, hindi ibig sabihin nun eh, nag-fail na kaagad tayo to manifest. Most of the time, it was a way for yourself, no, or for the universe as to what you want to refer to it or yung higher forces to be redirected. Ayan, kasi po minsan, when people, no, in our experience in the clinical setting, they tend to blame themselves if ever they fail to achieve a certain goal without them realizing na baka kailangan lang ulit nilang i-realign, no, yung capabilities nila, skills, or even yung aspects of their personality to a more aligned goal or thing that they should manifest. Ayan, sana po, no, ay hindi ko masyado napakomplikado yung parte na yun sa pag-define natin about the limitations of manifesting.
2: Oo, yun ang danger, ano? Baka kasi pagka nag-manifest lang siya ng manifest and then nagkulang siya sa pagtatrabaho, kumbaga, para dun sa certain goal, baka ang mangyari naman, eh, magkaroon nga siya ng parang setback na, ah, hindi ako pinalad, hindi ako pinaboran ng universe, di ba? Nakakatakot isipin na dumating yung bata sa ganong punto. So, importante na maintindihan nila na with the manifesting, kailangan nilang magtrabaho pa rin at magplano. So, ikaw ba as expert, no, Sir Lordy, tingin mo ito po bang manifesting na ito ay isang trend lamang o sa tingin mo ito ay magtutuloy-tuloy dahil sabi mo nga kung tutuusin, maganda naman siya talaga?
7: Yes po, no. So I don't think isa lang po siyang trend, no. It's been practiced, no, not just in the clinical setting, in the coaching profession. It has always been shared to people who are trying to work, no, towards their goals. And hopefully po, more and more people will know about this practice, not just in a superficial level, no, but hopefully in a more deeper sense so that they can apply it, no, or even they can share it to other people around them para mas maraming matulungan. Kasi po talagang napakalaki ng pwede nitong maitulong sa isang tao.
2: Okay, oo. So sa ngayon, ano, maraming kabataan na talaga nakaangkla dito. Kasi parang pangkabataan lang talaga yung nangyayari dun sa manifesting. Kung ikaw ba ang tatanungin ko, Sir Lordy, sa tingin mo kahit ba yung mga gantong, kumbaga yung generation na nauna, kailangan matuto rin ng manifesting? Kasi di ba parang...
7: Oo, no, hindi po.
2: Oo, di kasi di ba, Sir Lordy, parang yung naunang generation ang medyo may tendency na, alam mo yon, na ang daming iniisip, mga overthinkers, parang iniisip lahat, pati negative. Ito ba makakatulong sa mga generation na nauna para yung pag-iisip o pag-overthink ng mga negative, sa mga negative, ay mabawasan?
7: Opo, no, hindi naman po huli ang lahat, no, at wala naman po itong pinipiling edad. As long as we can aspire for something that we want, pwedeng-pwede po natin gamitin, no, yung konsepto ng manifesting, goal setting, no, para matulungan ng ating sarili, para marating kung ano man yung gusto natin para sa ating sarili or sa ibang taong mahalaga para sa atin. So pwede-pwede po.
2: Oo, no. Maganda yung sinabi mo eh, yung hindi pa naman huli ang lahat. Ika nga, ang pangarap naman eh, kahit anong edad, di ba? At saka yung pagka gusto mo na matupad yung mga pangarap mo, pwedeng-pwede naman yung kahit anong edad. At least sa manifesting, hindi choosy sa ano, sa age, di ba, Sir Lordy?
7: Oo. Yes po, opo. Wala po siyang pinipiling yung edad.
2: Oo,
7: regardless of the generation, it can always be used. Maybe for the older generation, iba lang yung tawag sa kanya. No, pero yung practices, no, things that they will be doing for themselves still aligns, no, to the concept of what we know about manifesting right now.
2: Oo. Pero ano po ang maipapayo mo, Sir Lordy, dun sa mga hindi marunong mag-manifest? May ganun tao, no? Yung parang hindi niya kayang mag-isip ng positive kahit na pinipilit naman niyang mag-sikap sa buhay. Pero ang tingin pa rin niya overall, baka mamaya hindi ko naman tumatutupad. Parang masyadong negative.
7: Opo, no? Maaari po itong magsimula sa mga maliliit na bagay. Halimbawa na lang po yung mga bagay na gusto nilang mag-post, no, or magawa sa isang araw or maybe kahit sa loob ng isang oras, pwede po tayong magsimula muna dun sa mga ganong short-term capabilities or tasks that we want to finish. And then as we do it, no, in a more consistent way, sabihin natin araw-araw, saka po siguro natin siya pwedeng i-apply dun sa mga medyo mas malalaking bagay. No, pwede po silang magsimula doon. Pero kung sakali po, no, na mahihirapan pa rin sila, hopefully they can always consider, no, to seek professional help, maybe guidance from other people who are already doing this kind of practice. No, hindi lang naman po para doon sa mga nagkakaroon ng, sabihin natin, diagnosable mental health condition, ang paghingi ng tulong sa mga mental health professionals. As professionals, we can also offer help din po, no, para sa mga taong gusto pang matuto ng ibang bagay na pwede nilang magawa para mas mapabuti ang kanilang kalagayan.
2: Oo, kasi sa gitna ng sa buhay kasi ngayon, sa totoo lang, Sir Lordy, challenge talaga yung manatili kang positibo sa dami ng iba buhay ngayon, eh, no? Sa dami ng challenges na kinakaharap ng isang tao. So nakakatuwa naman ang mga kabataan, 'di ba, na naisip nila, oh, pero hindi ko maintindihan, eh. Hindi ko maintindihan. Parang nakakagulat kung saan ba talaga nanggaling tong pauso na to na manifesting, no? So pero at the same time, napakaganda na nalagyan ng word, ng single word, yung ginagawa natin usual na pinaplano natin yung buhay at gusto na, sabi mo nga kanina, meron kang board na ano ba yung gusto mong mangyari at gusto mong maabot, di ba? Oo. So, sa ngayon, kabataan lang ba ikaw sa tingin mo, dahil sabi mo nga sa social media, di ba, sa trend, parang hindi naman trend, pero parang sa ngayon, mga kabataan lang yung talagang nagmamanifest nito. Yun nakikita ko at least. Pero sa tingin mo, kahit papano ba nakakatulong na ito dun sa mga older generations? Kasi sabi mo nga kanina, wala namang pinipiling edad.
7: Opo, no? Lalo na ngayon po, no, na marami ng tao ang nakakabasa tungkol dito, marami ng tao ang nakakaalam tungkol sa pagpapractice ng manifesting. Panigurado po na may ilang mga, sabihin natin, no, na mas naunang generasyon na pwede rin makinabang, no, dun sa practices or concepts that we should know about manifesting. So mas marami po itong natutulungan. Yun nga lang, we always have to remind ourselves na it's not just about the ideas, no? It's not just about the goals that we set or that we tell ourselves inside our head, but it's always backed up by actions, no, continuous motivation and adaptation to the challenges that we might encounter along the way. Kasi yung adjustment muna yon are those things, no, that ano ba yung mga mas makikita pa natin kapag inintindi natin ng mas malalim. Ano nga ba, no, itong manifesting na ito?
2: Oo, nakakatuwa, no? Nakakatuwa talaga. Ito yung isa sa mga sasabihin natin na magandang makikita mo sa social media. Naalala ko yung sabi ng isang writer, si Paulo Coelho, di ba? When you want something, you really want something, all the universe will conspire to help you get it. Ito ba? Parang pagka inisip mo, ganun ba ka-powerful ang utak ng tao, Sir Lordy, para yung iniisip mo ay magkatotoo?
7: Tama po, no? Because our brain is the central processing unit of our body. Okay, nandiyan lahat ng ideas, dyan lahat ng gagaling ang behavior. So if, when we say, no, or when people say that kung ano man yung isipin mo, kung ano man ang hilingin mo sa universe, no, eventually bibigay sa'yo. If your brain also generates set of actions, no, set of movements that moves your body, your identity to your goals, most likely po, no, the universe will give what you wanted. So again, wag na wag po nating kakalimutan, no, na our brain as our central processing unit, dyan lang po nagsisimula yung idea. But this is also the organ in our body that controls or executes those actions. So kung aligned po lahat yon, no, our mindset, our actions, our resources towards a specific goal, most likely po, kung ano man ang may isip natin ay kaya talaga nating marating.
2: Naku, sana may school for manifesting, no? Sir Lordy, may school for manifesting, no? Yun talagang, kasi pagka ikaw ay lumaki na, parang, di ba, pag lumaki yung bata sa isang, o isang individual, sa isang pamilya na parang negatibo o marami masyadong negative siyang naririnig, di ba? Yes. Sa araw-araw, parang hirap matuto ng manifesting.
7: Opo. Actually po, ano, kasama po siya, no, sa ilan sa mga tinatawag na GE subjects, no? So, hindi lang, I think hindi lang sa kolehiyo, pati sa mga senior high school, they're always being taught to know more about themselves, no? And I myself as an educator did handle subjects na mas matututunan po nila, no? Yung manifesting at yung mas malalalim pa na aspeto para mas magabayan sila. No? So kaya importante po sa tingin ko, no, sa ating educational system na manatili, no, yung mga ganong diskusyon para mas matutunan ng mas nakararaming kabataan. No, or even kahit yung mga mas matatanda na, na pwede nilang gamitin itong tool na ito para tulungan ang kanilang mga sarili.
2: Oo. So tingin mo, Sir Lordy, kapag ka naturuan, di ba? Kunyari sabi mo nga sa school, di ba? Tuturuan na sana isama na to sa mga magagandang ipapractice sa school na mag-positive yung bata. Sa tingin mo ba makakatulong to para magkaroon tayo ng isang generation na mas bukas at mas, alam mo yon, mas mataas ang goal sa buhay at pero mas mataas din ang tsansa na magkatotoo. Kumbaga yung ating kinabukasan, sabi nga nila, ang kinabukasan ay nasa kabataan. Pero kung yung kabataan naman natin ay masyadong negatibo, di po ba?
7: Yes po, no, malaki po ang may tutulong nun. Again, an optimistic mind can generate a lot of ideas, can have, no, ideas that might not have been imagined from the past generations, no, and they can also formulate ways on how to make it realized, no, or mas mailapit ito sa katotohanan. So if we will be having this kind of, sabi natin, formal discussions inside the classroom or in an appropriate situation, no, or context, mas maganda po ang pwede, no, may bigay na ito. Not just to our current generation or to the recent generation, but even the upcoming generations that our country and the world is about to have.
2: Yes, parang, ewan ko kung may homeroom pa eh. Pero sana sa homeroom kung meron pa, no, pag-uusapan doon.
7: As per my experience, no, yung subject po na tinatawag na understanding the self, no, yan, so dahil sa college na ako napagturo, eh, isa yun, no, sa mga pinag-uusapan ko sa subject na yun.
2: Okay. So, Sir Lordy, dyan ka lang sa Zoom, ha? Huwag ka munang bibitaw. Mag-commercial break lamang tayo. Tapos ituloy natin ng konti pa yung huntahan natin tungkol dito sa manifesting. So, dyan ka lang, ha? Ayan. So, 3:45 po ng hapon. Huwag po kayong aalis dahil magpapatuloy pa po maya-maya ang Ako To, si Chang Ami.
8: May nakikinig sa'yo.
9: Ako To, si Chang Ami.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: always tell ourselves, no, that we may not be at that position yet, but we are continuously doing things, no, to obtain that goal or to be on that goal. Unang-una po, no, sana yon. We always recognize, no, the power of that powerful, no, yet short, no, or three-letter word, that YEP. No? Recognize the power of yet. No? Unang, pangalawa naman po is yung exposure din natin, yung dun sa mga pagkakataon. Kailangan talaga nating maghintay. No? Ito po yung tinatawag na distress inoculation, wherein, kasi po yung patience, hindi lang naman yun basta-basta nai-exhibit or kumbaga parang nai-exercise in one occasion. It is also developed. No? Unang-una, sa pagkakaroon ng mga pagkakataon na talagang kailangan natin maghintay, eh, hayaan po natin, no, yung sarili natin maghintay. Maybe we can feel some boredom along the way, and that's okay, no? Because again, not everything in life can be given or can be approved instantaneously. Minsan may mga bagay po talaga na kinakailangan ng oras, effort, no? And if we can give those things, eventually it will come, no? Or marireceive din naman natin kung ano yung gusto natin. It has to be trained, it has to be executed so that we can exercise it when the time, no, comes na kailangan natin, no, yung patience na yun.
1: Tama, no, the power of yet. Kasi ang iksi ng ano, ang iksi ng alam mo yon ng patience ngayon, hindi lamang siguro ng kabataan, pati ng maraming tao, no, mga older generations, maybe because ang very challenging talaga ang buhay ngayon sa mundo. So anyway, so last question nito, Sir Lordy, kasi kanina nabanggit mo yung journaling, di ba? So ano pa ba yung mga manifesting exercises na pwede mong ibahagi sa ating lahat?
0: And so unang-una po, no, yung napag-usapan natin kanina, yung tinatawag na dream board. Okay, isa po itong picture, no, na kung saan ilalagay mo kung ano yung mga gusto mong maging, yung gusto mong magkaroon, no? So we can use different senses. One is yung visual, yung po yung dream board. No, yung journaling naman po would be the one wherein we will be writing things based on what we aspire to be. Okay? And siguro po, no, something that goes beyond, no, those tools is the continuous exploration, no, of our interests or things that could get, no, our ano ba, kumbaga parang attention. Kasi po when we have a specific want or need in our life, no, mas maganda po kung hindi lang tayo titigil, no, doon sa isang bagay na pwede nating maging goal, but we will always guide ourselves to continuously seek, no, for continuous sources of encouragement. Ano ba, drive, no, so that we can continue working on what we want for ourselves. So, hindi lang po yung kumbaga kung anong gusto natin ngayon. Hopefully we can always consider exploring other aspects dahil marami pa tayong kailangang explore, tignan na pwede ring magbigay sa atin, no, yung mga kaligayahan, no, at saka yung what's the best term for it? Yung contentment, no, na hinahanap natin dun sa una nating naisip na goal na binibigay natin sa ating sarili. So yeah, we have to continuously look for those sources, no, of positive energy, encouragement, and motivation.
1: Ako, napakaganda ng ating usapan, no. Ang dami ko pa sanang pwedeng gustong itanong, Sir Lordy, pero kulang na tayo sa oras. So salamat po sa pagsama mo sa amin dito sa Ako To Si Chiang Ami this afternoon.
0: Yeah, maraming salamat din po para sa pag-invita sa akin ulit. At sana po ay makasali pa ulit sa mga susunod na program.
1: Opo, sige. Salamat. Magandang hapon sa iyo, Sir Lordy. Ingat po parati. Yan po si Lordy Angelo Santos, isa po siyang clinical psychologist. Ang sabi niya nga, ang title, ang tawag talaga sa kanya, ano, ang tito mong psychologist. Ayan, ang tito mong psychologist si Sir Lordy. Salamat po. Napakagandang insights na mga ibinigay niya patungkol sa manifesting. Alam mo, ang manifesting kasi talaga is being positive, di ba? Na whatever your goal is o kung ano man yung pinapangarap mo ay matutupad. Pero of course, sabi nga niya kanina, kailangan pa rin nating trabahuhin pag-aralin at pagplanuhan anuman ang gusto nating mangyari sa ating mga buhay. Ang buhay kasi hindi talaga pwedeng wardi-wardi, no? Yung kung ano lang ang meron dyan, yun na yun. Tapos mananalangin tayo na sana ibigay ito sa atin, pero ayaw naman natin na gumawa o magkilos-kilos. Wala yung pinag-iba sa kay Juan Tamad, di ba? Naku, naiisip natin ang edad. Si Juan Tamad, di ba, nag-aabang siyang bumagsak yung prutas, pero hindi kasi pwedeng ganun. Kailangan abutin mo mas madali, di ba? So susunod na po sa atin ang headline sa hapon. Makakasama naman natin si Tony Velasquez. Sa pangalan po ni Chang Ami P, ito po ang inyong ating Amy Estareja. Salamat po mga kapamilya. Ingat!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalak, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po'y araw ng Lunes 25 ng buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon! Search and rescue operations sa gumuhong ginagawang gusali sa Pampanga nagpapatuloy. Patay sa trahedya, pumalo na sa apat. Ilang kaanak ng mga biktima sa gumuhong gusali sa Pampanga nababagalan sa rescue operations. Gumuhong gusali dati nang naisyuhan ng work stoppage order. Lisensya ng umunay mahigit 100 baril ni Senador Bato de la Rosa. Ipinapakansila ng NBI. Misis naman ng Senador humirit sa hudikatura na huwag payagang dalhin sa Daheig ang kanyang mister. Dating Senador Francis Tolentino, itinalagang Acting Labor Secretary. At grade 10 student mula Eastern Visayas, nasungkit ang unang gintong medalya sa pagsisimula ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at ang detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, umakyat na sa apat ang nasawi sa gumuhong itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection Central Luzon at Angeles Information Office, tatlong bangkay ang narecover kaninang umaga. Una nang narecover kahapon ang labi ng PWD na Malaysian sa ikalawang palapag ng katabing hotel na nadamay sa pagguho. Sa huling tala, 26 na ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operations sa 17 pang posibleng nasa ilalim ng guho. Sa ngayon, gagamit na ang mga rescuer ng thermal scanner para makakuha ng signs of life sa ilalim ng guho. Pero kung wala ng survivor na mahanap, gagamit na ng mga heavy equipment para sa pag-retrieve sa mga bangkay.
1: Simula kaninang madaling araw yung dadagdagan, nakakausap pa ng ating mga rescuers. Our doctors even tried to insert IV fluid doon sa ita. At we were really hopeful na maililigtas natin sila. Kaso hindi po siguro nakayanan na talaga yung katawan. No? Kaya he passed away. Ang numbers na tinitignan po natin na missing is around 17 pa. No? Pero pwede po itong mabawas o madagdagan. Kasi nga hindi nagbabase lang tayo doon sa listahan na binigay doong site engineer.
0: Sinabi naman ni Barangay Balibago Captain Joseph Ponce na 2023 pa sinimula ng konstruksyon pero inabot ng halos isang taon bago kumuha ng barangay permit sa pagtatayo ng gusali. Hindi rin anya nasunod ang ilang requirement kabilang ang working clearance ID ng mga construction worker at engineers.
2: Sinabi kasi nila, every now and then, nagpapapalit. Marami silang mga foreman na kumukuha ng kanya-kanyang mga trabahador. So actually, nung bago mangyari ito, last week lang, nagpalit na naman ng mga around 15 na bagong construction worker.
0: Sinabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang investigasyon sa pagguho ng gusali. Pero prioridad sa ngayon ang pagsagip sa mga biktima.
3: Hindi natin rule out yung hindi maayos ang pagkakagawa, anong building mismo, at yung safety standards at equipment. Pero yan po ay lalabas sa ating ongoing na investigasyon. Pero right now, ang priority natin, search and rescue pa rin ngayon.
0: Na-trauma at inatake ng alta presyon ang ilang survivors sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kwento ni Driel Suarez, may-ari ng spa massage parlor na katabi ng gumuhong gusali, natutulog na sila nang biglang makaramdam ng malakas na pagyanig mula sa ikalawang palapag ng parlor. Dali-dali anya silang lumabas sa parlor pero nabagsakan pa rin ng mga bato mula sa gumuhong gusali. Pasado alas 4 na anya ng madaling araw nang sila'y ma-rescue at madalas sa paggamutan kaya itinuturing na pinalad sila dahil nakaligtas pa. Gayunman, nangangamba pa rin si Driel at ilang negosyante matapos mapinsala ang kanilang negosyo.
4: Wala pa pong 30 seconds, talaga pong pagka parang lumindol po sa ano namin sa building po namin. Nung pagka lindol po ng malakas, may mga nagpuputukan po ng mga parang sa mga live na kuryente po. Tapos pagka ng building, narinig na po namin bumagsak po, wala pa pong 30 seconds.
0: Dismayado ang ilang kaanak ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Pampanga sa anila'y mabagal na search and rescue operations ng mga otoridad. Sinabi sa DZMM ni Lea Casilla, o live-in partner ng isa sa hinihinalang nasa ilalim ng gumuhong gusali, na hanggang ngayon, wala pa rin silang natatanggap na impormasyon sa kanilang mahal sa buhay.
5: Yan, buhay man o patayan, aantayin ko yan, mag-update lang po sila sa amin. Wala po silang masabi sa amin kung anong pangalan, kahit picture, wala silang may pakita sa amin. Paano po namin malalaman yan kung pamilya na namin yan o hindi?
0: Pinatitiyak naman ni Pangulong Marcos Jr. ang tulong sa mga biktima ng gumuhong gusali. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kabilang sa ipinamamahaging tulong ang 10,000 pisong cash relief assistance, 15,000 hanggang 20,000 pesos na tulong sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, medical assistance at burial assistance naman para sa mga namatay. Binibigyan din ang psychosocial counseling ang mga biktima para sa trauma o anxiety na dinulot ng insidente.
6: We have to assess it. Ano nangyari dun sa breadwinner? Yun yung crucial eh. Pero syempre, pagka may nangyari dun sa breadwinner, whether matagal sa hospital or wag naman sana nasa masamang palad, we have to make sure na yung pamilya makaka-survive on their own. So that's when our social workers will have to go in, assess the situation for sustainable livelihood grants.
0: Samantala, natuklasang ipinatigil na ng DOLE noong pang Setyembre ng nakaraang taon ang operasyon ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sinabi sa DZMM ni DOLE Central Luzon Director Geraldine Panlilio na nadiskubring walang safety gear at personal protective equipment ang mga manggagawa sa itinatayong gusali. Sinasabing hindi rin pinapapasok ang mga labor inspector sa construction site na mag-inspeksyon ng DOLE. Ayon sa kagawaran, napilitan lang ang contractor na Golden Years Construction and Steelworks na tumalima sa utos na work stoppage order para kordonan ang construction site.
7: Nung pinasara po namin yung company, Doon lamang po nagpakita yung company owners and representatives sa opisina. In plain view po ay nakita po ng ating mga labor inspectors na mayroong poor working conditions at yun nga pong mga paglabag will put our workers at risk.
0: Ipinanawagan sa Kamara ang agarang investigasyon sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
8: Pinanawagan sa Bayan Party Rep. Percival Sendanya ng independent investigation sa pagguho ng siyam na palapag na itinatay yung gusali sa Angeles, Pampanga na ikinasawi ng apat. Diit ni Sendanya, dapat masilip ang pagpapatupad sa safety regulation, maging ang pagdalima sa building code at occupational safety standards, at dapat sagutin ng construction firm at may-ari ng gusali ang gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima at pagpapaburol sa mga nasawi. Nagbabala rin ng mambabatas laban sa anumang pagtatangkang pamimilit o paghikayat sa mga apektadong manggagawang pumirma sa quit claim kapalit ng agaran o limitadong tulong pinansyal. Hinimok ng kongresista ang mga sinauukulang ahensyang paigtingin ng inspeksyon ng mga katulad na high-rise construction project sa bansa para maiwasan ang nangyaring trahedya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Nakikipag-ugnay na ang Embahada ng Malaysia kaugnay sa pagkasawi ng isang Malaysian sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Balita mula sa Angeles, atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico?
9: Nakatakdang magtungo, Tony, ang Embahada ng Malaysia sa Ospital ng Angeles kung saan kasalukuyang nananatili ang labi ng Malaysian National na nasawi sa pagguho ng gusali dito sa Barangay Balibago. Ayon kay Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo, ito ay para asikasuhin ang funeral repatriation pabalik ng kanilang bansa. Narito ang kanyang payag.
10: Patuloy po yung ugnayan ng Embahada ng Malaysia. Pupunta po rin sila sa Hospital ng Angeles, no, para po to retrieve the body of the Malaysian national.
9: Yan ang pahayag ni Jay Pelayo, ang PIO ng Angeles City. Una nang inalunso ng mga otoridad ang pagkasawi ng Malaysian national na hinihinalang na damay sa gumuhong gusali ng maapektuhan ng kanyang tinutuloy ang hotel na katabi. Samantala, Tony, inaayos na rin ang mga kawat ng poste at poste ng kuryenteng nasira. at bumagsak dito sa lugar matapos maapektuhan ng pagguho ng naturang gusali. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Tiniyak ni Paolo Marcos Jr. ang tulong sa libu-libong nasunugan noong Sabado sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Binisita ng Pangulo ang mahigit 2,000 residenteng lumika sa Delpan Sports Complex kaninang umaga para matiyak na matatanggap ng mga residente ang lahat ng kailangan para makabangon. Nagpaabot ang DSWD ng hygiene kits, family food packs at 10,000 cash assistance. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga lumika sa Delpan Evacuation Center. Halos katabi na ng higaan ng mga residente ang tambak ng basura sa kada baitang ng 4 na gusali na nakasusulasok na ang amoy. Parado rin ang ilang palikuran at kung minsan ay wala pang tubig. Kaya ang ibang nasunugan, pili nila lang na maglatag ng plywood at karton sa nasunog na bahay kesa makipagsiksikan sa evacuation center.
11: Hindi po kami matangtapte dito. Naiba-iba po yung amoy eh. Dahil hindi po maayos ang mag-iga-iga-iga dito kasi bukod na marumi na, puro pa basura sa tabi.
12: Mula kahapon po, ganyan na po yung basura eh. Wala pong nag-aano dito, nag-aano.
0: Aabot sa 30 individual ang apektado ng sunog na sumiklab sa residential area sa bagong baryo, Caloocan, kaninang bandang alas 3 ng madaling araw. Tumagal ng mahigit isang oras ang pag-apula sa sunog na nirespondehan ng 30 truck ng bombero. Wala namang napaulat na nasaktan sa sunog na tumupok sa 15 bahay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na tumupok sa tinatayang 200,000 pisong halaga ng ari-arian. Sa iba pa nating balita, nanawagan sa hudikatura ang asawa ni Senador Bato de la Rosa na si Grace Nancy de la Rosa na huwag payagang dalhin sa International Criminal Court sa The Hague ang kanyang mister. Sinabi ni Mrs. de la Rosa na dapat litisin ang mga Pilipino sa sariling bansa at hindi sa isang international court. Giit niya, wala nang oras para maghintay sa mga teknikal na argumento at debate dahil ang bawat sandaling walang desisyon ng hukuman ay nagbibigay daan para maipit ang senador. Para sa misis ng senador, pag-amin na mahina at hindi kayang hawakan ng justice system sa Pilipinas ang kaso kung papayagang maisuko ang isang Pilipino sa ibang bansa. Apilan niya sa hudikatura, ipaglaban ang soberanya at karapatan ng mga Pilipino dahil maitatatak sa kasaysayan ang magiging desisyon ng mga mahistrado. Ipinakakansila ng National Bureau of Investigation ang lisensyang mahigit 100 baril ni Senator Bato de la Rosa. Balita mula sa Pasay, hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
13: Tony, kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa DZMM na naipadala na sa Philippine National Police ang liham para kansilahin ang lisensya ng mga baril at armas na pag-aari o nasa pangalan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagtuturing ng NBI kay de la Rosa bilang armed and dangerous o armado at mapanganib, kabilang sa mahigit 100 baril ang mga matataas na kalibre ng baril, automatic rifle at iba pang armas. Patuloy ang paghahanap ng NBI sa kinaroroonan ng senador matapos hindi katigan ng Supreme Court ang hiling nitong TRO para pigilan ng gobyerno na ipatupad ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Paglilinaw naman ng PNP, wala pang natatanggap na formal request ang ahensya mula sa NBI para bawiin ang mga lisensya ng mga baril ni Senador de la Rosa. Balita mula sa Camp Crame, hatin ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
14: Tony, sakaling matanggap na ang formal request, sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Colonel Alan Ray Co na magpupulong ang Firearms License and Revocation Board para tukuhin ang mga batayan sa pagbawi ng lisensya ng mga baril ni De La Rosa, kung saan susuriin ito alinsunod sa probisyon ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gayunpaman, nilinaw ni Co na sapat ang pagkakaroon ng kahit isang kondisyon o paglabag sa naturang batas para bawiin ang lisensya ng baril ng isang individual na hindi na kinakailangan pang magsagawa ng karagdagang proceedings. Pinayak din ng PNP na handa ang ahensyang umaksyon sakaling matanggap na ang formal request sa pagbawi ng firearm license ng naturang senador. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Nangako ang Malacanang na agad ipatutupad ang mga arrest warrants sa kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling ilabas na ng International Criminal Court. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na layo nitong maiwasan ang kaparehas na sitwasyon sa paganting senador na si Bato de la Rosa na hindi pa rin matuntun hanggang ngayon matapos mabigong maaresto. Nanindigan din ang Malacanang na hindi na kailangan dumaan sa mga lokal na korte ang mga ilalabas na ICC arrest warrant. Nauna nang sinabi ng NBI na may natanggap na impormasyon ng ahensya hinggil sa posibilidad na maglabas ng ICC arrest warrant sa mga kasabwat sa kaso ni dating Pangulong Duterte.
15: Sa ngayon na hindi naman naglabas ang Supreme Court ng TRO, so most probably pare-pareho naman din ang kanilang magiging premises.
0: Mm-hmm.
15: So, ganun pa rin po ang magiging stance ng gobyerno. Ipapatupad pa rin po yung warrant of arrest.
0: Binatikos ng samahan ng mga alkalde ang umano'y pagpoprotekta ng Senado kay Senador De La Rosa. Sinabi ng Mayors for Good Governance na hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan ang Senado, lalo na kung sangkot ang mga halal na opisyal. Kahit na grupo mismong mga senador ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at magpakita ng pananagutan, integridad at malasakit sa kapakanan ng publiko. Ipinunturin ng samahan ang halos 6 na buwang pag-absent ni De La Rosa pero patuloy na tumatanggap ng sahod na muli lang nagpakita para bumoto sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Halos 60 alkalde ang lumagda sa pahayag. Inimok naman ng malaking business group sa bansa ang Senado na maging pata sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa pahayag, nagpaalala ang Makati Business Club sa mga Senator Judge na hinalal sila para maglingkod sa publiko at hindi sundin ang political o sariling interes. Iginiit na grupo sa paglilitis sa Vice Presidente dapat gabayan ng konstitusyon ng mga senador at ibalik ang integridad ng Senado kasunod ng mga nakaraang insidente na alilay nakasira sa kredibilidad nito bilang institusyon. Tiniyak ni Senate President Alan Cayetano na nananatiling solid ang majority block sa Senado. Balita mula sa Senado, hatin ni Radyo Patrol Robert Maro. Kaya Robert.
16: Hindi walang nahikayat ang minority block mula sa majority block para sa hangad nilang mapalitan ang liderato ng Senado. Yan ang nakagiting sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. 13 ang kasabi ng majority block habang 11 ang nasa minorya na aminado kumikilos para maipalit kay Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian.
17: Buo yung 13, sa 13 walang unsihan.
16: Sinabi naman ni Senator Amy Marcos na wala siyang alam sa sinasabing kundida basta ang alam daw niya ay solid silang 13 sa majority block. Ibinida ito matapos ang pulong ng ilang kasabi ng majority block sa opisina ni Cayetano na ilang hakbang lang mula sa session hall. Sa session, 23 ang senator na present, 11 mula sa minorya, habang 12 ang majority block dahil wala ang pang-13 na si Senator Ronald De La Rosa na may warrant of arrest mula sa ICC at hindi pa rin matuntun hanggang sa ngayon. Wala namang tumayo sa sesyon para humiling ng pagpapalit ng liderato ng kapulungan. Pero sa ngayon, Tony, ay mainit ang diskusyon dito sa Senado sapagkat nag-privilege speech si Senator Amy Marcos at gumamit siya ng video presentation. Dinontra ng minority block ang video presentation na ipinalabas at ipinapa-strike out sa record dahil gumagamit daw ito ng mga akusasyon na walang basehan at hindi tama ang mga impormasyon kaugnay sa bintang na charter change at pagbaba sa edad ng mga pwede tumakbo sa pagkapangulo at maging unterm extension. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Tutugon ang Commission on Elections sakaling ipatawag ng Ombudsman ang mga tauhang nag-imbestiga sa sinasabing irregularidad sa pagtanggap ni Senador Dante Marcoleta sa campaign donations noong 2025. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia, nabubuksan din sa tanggapan ng Ombudsman ang mga inimbestigahang dokumento kabilang ang Statement of Contributions and Expenditures ni Marcoleta. Inirekomenda ng Ombudsman Field Investigation Bureau ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Marcoleta sa pagtanggap ng 75 milyong pisong donasyon. Dawit din ang mga nagbigay ng donasyon na sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Muli namang ipiniliwanag ni Chairman Garcia ang basihan ng pagbasura ng COMELEC sa kaso. Itinalaga si dating Senator Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment. Papalitan ni Tolentino si Secretary Bienvenido Laguesma na sinasabing nagbitiw sa pwesto dahil sa kondisyon sa kalusugan. Nagpaabot naman ang pagtitiwala si Pangulong Marcos Jr. kay Tolentino na anya'y may kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan. Si Tolentino ay dating Senate Majority Leader at nagsilbing chairperson ng MMDA bago pumasok sa Senado. Sa isa namang pahayag, nagbaliktanaw si Laguesma sa halos 3 dekada niyang paglilingkod bilang public servant na tinawag niyang calling ng kanyang buhay. Nagpasalamat din si Laguesma sa mga kawaninang dole at sa Pangulo sa pagtitiwala sa kanya. At susunod, Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal inireklamo ng plunder dahil sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. At DZMM, pinarangalan sa 11th Ending Indie Film Festival Excellence Awards. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: guess. Headline sa hapon. Headline sa hapon.
1: Nagbabalik ang headline sa hapon. Sinampahan ang reklamong plunder, graft at technical malversation sina Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal sa Ombudsman dahil sa paglilipat umano ng bilyong-bilyong pisong pondo ng PhilHealth at ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Ayon sa nagsampa ng reklamo na si Dr. Tony Liachon, nangyari ang umano'y diversion noong Finance Secretary pa si Recto noong 2025. Git ni Liachon, labag sa konstitusyon ang reallocation na inilagay sa alanganin ang kalusugan ng publiko at financial security ng bansa. At kaugnay niyan, tinawag ni Executive Secretary Recto na nuisance o panggulo ang isinampang reklamong plunder sa Ombudsman laban sa kanya. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
2: Tony, sa pahayag, sinabi ni Recto na dapat paliwalain na ang naturang reklamo at binigang diin na iminamandato ng batas ng 2024 National Budget ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth. Iginiit ni Recto ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing wala siyang pananagutang kriminal dahil sinunod lamang niya ang probisyon ng batas at ipinatupad ng naaayon dito. Naniniwala rin ang opisyal na nais lang malakot ng eleksyon na tinawag niyang nagbabarat kayo bilang health reformer at huuposisyon lamang para makuha ng presyo sa gobyerno sa susunod na administrasyon na dati na rin umano niyang ginagawa kahit ilang beses nang nare-reject. Ayon pa kay Recto, mistulang may nagpopondo para trabahuin ang kaso laban sa kanila para malihis ang atensyon ng publiko sa ibang isu. Bukod sa plunder, naghahain din ang reklamong malversation si Lachon laban kay Recto at ilan pang opisyal na bilang na sina Health Secretary Ted Herbosa, dating Budget Chief Orlando Toledo at ilang opisyal ng PhilHealth. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Naghain si dating newscaster Jay Sonza nang kontra sa laysay sa DOJ kaugnay ng reklamong cyber libel na inihain ni dating Senador Sonny Trillares. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
3: Tony, umarangkada ngayong hapon sa DOJ ang preliminary investigation kaugnay ng reklamong cyber libel na inihain ni dating Senador Antonio Trillares IV laban sa online media personality at dating broadcaster si Jay Sonza. Kinumpirma ni Attorney Mark Tolentino, abogado ni Sonza, na nakapagsubmit na sila ng kanilang counter affidavit at iginit na ginagamit lang ang kanyang kliyente ang karapatan sa freedom of the press at freedom of expression na nakasad sa batas. Ayon na sa mga prosecutor, inaasa na magsusubmit ng tugon si Trillanes sa June 8, batay yan sa mga sinumit ng counter affidavit ng mga respondents habang pinigyan naman ang kanilang kampo hanggang June 22 para magsubmit ng rejoinder. Matapos ito, ituturing ng submitted for resolution ang kaso. Paliwanag ni Sonza, hindi niya alam kung bakit siya kinasuhan ni Trillanes dahil ginamit lamang umano niya ang mga naging pahayag ng 18 nagpakilalang marines na nagsabing nagadid ng malay-malat ang pera sa ilang opisyal ng gobyerno at hindi naman umano niya direktang pinangalanan ng dating senador. Samantala, naghahain din ang kontra sa laysay ang kampo ng 18 nagpakilalang mga marine at sinabi ng kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod na magdadagdag pa sila ng mga bagong testigo. Naghahain din ang kontra sa laysay si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng reklamong unlawful utterances na inihain naman si dating National Security Advisor Eduardo Anyo. Muli nitong hinimok ang Senate to Reboot Committee na imbitahan ng mga dating sundalo para maisawalat sa pagdinig ang kanilang nalalaman kaugnay ng korupsyon. Noong Marso, naghahain ng reklamo si Trillanes laban kina Sonza, Attorney Levy Baligod, dating Congress Mike Defensor, Banat Bay, at iba pang vloggers na iniuugnay sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Kasama rin si reklamo ang 18 nagpakilalang marines na nagkausaka kay Trillanes na tumanggap umano ng 2 milyong dolyar mula kay dating Congressman Taldico para suhulan ang mga tauhan ng ICC. Isang alegasyong una ng itinanggi Trillanes at tinawag na maling impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Mga kapamilya sa sports, ibinulsa ng Eastern Visayas ang unang gintong medalya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur ngayong taon. Umataw sa Secondary Girls Athletics 3,000-meter event ang grade 10 student na si Krisha May Taharos na una ring sumungkit ng gold medal sa palarong pambansa noong nakaraang taon sa Ilocos Norte. Nagtapos din sa podium ang kapwa-atleta ni Krisha May sa Eastern Visayas na si Angel Lumakang na nagwagi ng silver medal habang bronze medal naman sa pambato ng Davao na si Charlene Cos. Ay mga kapamilya, panibagong tagumpay ang nakamit ng DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo, matapos bigyan ng pagkilala sa 11th Inding Indie Film Festival Excellence Awards. Ginawaran ng DZMM ng gawad supremo sa sining ng radyo at serbisyo publiko, Inding Indie Most Trusted, Historical and Outstanding AM Radio Station in Philippine Broadcasting History. Pagkilala ito sa ambag ng DZMM sa larangan ng public service at pagbibigay ng tama at mabilis na impormasyon sa publiko. Kaya maraming maraming salamat mga kapamilya. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
0: Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Dele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Oh, eh. Parang makulimlim.

0: ba?
1: Hindi, ano, may mga lugar na makulimli, may lugar na talagang sobrang init. Grabe ang init ngayon.
2: For richer or for poorer?
1: Lunis na lunis naman, baba.
2: For better or for worse?
1: Talaga? Dapat dito, for bato or for worse?
2: For bato or papel?
1: Sabi na asawa. Asawa ba? Yun ang sabi. Ibig sabihin lang, for bato or for worse?
2: Sama siya. Ay,
1: yung ang pamunuan ng PNP ay umaapila. Namamanhikan kay Senator Bato na sumuko na lang ng maayos. Para naman, although hindi naman nila inaasa na mauwi sa madugo yung arestuhan, pero hangga't maaari, total, sabi ni General Narrates, total din naman naging pinuno ka ng PNP.
2: Alam mo.
1: So, alam mo yung kalakaran.
2: Ang SOP.
1: Alam mo yung SOP.
2: Ang tanong nga dyan,
1: susuko ba?
2: Hindi, tsaka yun nga, di ba, parang inaalam pa ng PNP kung gano'ng karami nga pala yung mga nakarehistro niyang baril. Pero lumalabas, parang iba yung nakalagay doon sa sal-in niya kung gaano karami yung baril niya doon sa nakarehistro sa PNP.
1: Yun na nga may mga ganyang klase ng mga kwento. Tapos, mayroong isang kwento rin na lumalabas, although hindi confirmed ito, mukhang malabo raw na magkusang sumuko si Bato.
2: Ayun na nga.
1: For sure, ang sabi, isa sa mga plano yata is hanggang sa sumapit ang eleksyon. Dahil ang iniintay niya ay yung kung sakaling manalo itatakbo si BP Sara, malaki ang chance na ma-pardon siya kaagad. Hindi pa man
2: hindi, pero kasi yung kaso sa ICC.
1: Yun na nga
2: paano?
1: Pag alam mo naman pagka nakapwesto na, 'di ba?
2: Hindi marami yung saklaw ng kapangyarihan ng pangulo.
1: Pero siyempre, nasa Pilipinas.
2: Pwede rin siyang itago.
1: 'Di ba?
2: Pwede na siyang
1: alam mo na 'yon. Alam mo na 'yung mga diskarte nung kabila Alam mo puro mga harungas na harungas na diskarte.
2: Oo. Ay teka lang ha. Anong oras na, Kuya?
1: Oras na po, alas 4:36.

0: Eh, ito naman, dati itong bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Diba? So, tanungin natin siya, diba, kung ang dating police o dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines at nagkaroon ng kaso, paano ba dapat yung paraan? Para, diba, ito hindi naman pagtuturo na guilty na kagad, eh. Ito'y dadaan pa rin naman sa korte, sa proseso. Sa paglilitis.
1: Hindi, malaking pagkakaiba nito makakausap natin.
0: Dahil?
1: Kasi wala namang naging, wala namang resistance sa kanya noong time na, diba? Binasahan nga sa, pinapakinggan niya kung ano,
0: Oo. Diba? Ito, kausapin natin si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Magandang hapon po, Sentry.
2: Magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga viewers.
1: Magandang hapon po, Senator.
0: Eh, Sentry, ano nga po, ano nang update natin dito? Dahil nga matatandaan natin, kayo po'y pumunta sa Senado dahil nga, hindi rin naman dahil lang ginusto ninyo. Pero matatandaan natin na kayo'y hinamon eh. Sinabi pa nga, go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Diba?
1: At yung pagpunta ni Senator Trillanes doon sa Senado, yun yung palang ginamit. Mahusay talagang lumusot itong si Jamie Bondoc eh. Yun ang ginamit niya ngayong lusot. Palibasa, pinagtatawaran na siya ng ibang mga kapwa niya abogado. Nakahanap siya ngayon ng lusot. Bakit si Trillanes, sinayaanin niyo

0: Hindi naman ano yun, di ba? Hindi naman materialis sa pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan dito, yung argumento ang dala-dala mo.
1: Oo.
0: Eh, pinagtawa na siya ng mga abogado eh.
1: Ayun na nga, Sentry, paano to? Ano lang mangyayari dito sa pending warrant laban kay Senador Bato de la Rosa?
2: Unang-una, i-kokorek ko lang yung sinasabi ni Jimmy Bondoc. Ano? I was not there to serve the warrant.
0: Mm-hmm.
2: Sinamahan ko lang yung NBI na magse-serve ng warrant.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, pinakita ko yung warrant na hawak ng NBI para masagot yung katanungan ng mga media at that time, nagtatanong bakit aarestuhin si Bato. So, nobody knows about the existence of the warrant until I actually showed it to them, which I got from the NBI people. Kaya yung mga palusot na ganun, hindi factual yung kanyang presentation. Kasi I was not there to serve the warrant.
0: Mm-hmm.
2: I was there to accompany yung arresting team para ma-comply ko, ma-fulfill ko yung challenge ni Bato sa akin.
0: Maliban doon, no choice ka na nung oras na yon nang tinatanong ka ng mga reporters kung bakit ka nandoon at pinag-uusapan patungkol doon sa warrant. Kaya no choice ka, inilabas mo yung warrant, yung copy ng warrant.
2: Yes, kasi nagtataka sila, sir, bakit aarestuhin si Bato?
0: Oo.
2: Yun yung tanong nila sa akin. Sabi ko kasi may ICC warrant. Sir, paano? May ano ba kayo? May kopya kayo? Sabi ko, mayroon nga NBI. Kinuha ko, pinakuha ko sa staff ko. Sige, ando dun sa tabi ko yung mga NBI.
0: Oo.
2: Ako lang yung ini-interview kasi ako lang yung kilala nila. Pero yung NBI, yung team, nando dun mismo sa pintuan sa may labas ng session hall. Di ba? Alam niyo yan. Sa session hall, yung second floor, ando dun kami. Ando dun yung NBI sa tabi ko. Pero yung mga media, they were asking me, bakit aarestuhin? Asan yung warrant? Ganito. So, doon ko lang pinakita.
0: So, malinaw, taking out of context nung oras na yun.
2: Yes, tsaka mini-mislead nila Jimmy Bondoc yung facts of the situation. Kasi unang-una, bakit pupunta doon yung NBI kung wala silang warrant?
0: Yes.
2: Hawak nila yung warrant. Ganun lang po kasimple yan. Ngayon, ang tanong nga dito, biruin mo, alam na nung, di ba, NBI yan, ano, gobyerno yan. Ang naging problema dito kasi nung nare-report na yung situation sa Senado, biglang humirit itong si John Bick na hindi ano yan, wala pa raw siyang hawak. Ano ngayon kung wala kang hawak? Di ba? Parang kinwestiyon niya yung warrant na hawak ng NBI. Dapat niya magtaka siya eh. Bakit hindi sa kanya binigay yung warrant? Siya yung PNP. Bakit? Kasi nga incompetent siya. Di ba? So yun ang dapat mapag-isip-isip niya na bakit hindi kaya sa akin pinagkatiwala yung pag-aresto kay Bato? Bakit kaya sa NBI?
0: Baka may magtanong niya, Sentry. Saan mo naman nadampot yung warrant? Bakit yung DILG, yung PNP wala?
2: Dapat ang tanongin niya sa NBI. Di ba? Gobyerno sila eh. Sila yung gobyerno, pare-pare sa ahensya. Kung may warrant yung PNP, for example, na hawak na isi-serve, tapos tatanungin mo yung NBI about it, hindi yan magsasabing, hindi, duda ako doon sa hawak ng PNP. Hindi. Bibigyan niya ng presumption of regularity. Di ba? Or hindi siya magsasalita. Sandali muna. Let me check. Tatawagan niya muna yung counterpart niya. Ano ba yung hawak niyo? Ano to? Valid warrant? Ganun ba? O di, saka siya ngayon magsasalita. Ito hindi. Sumalita ka agad eh. Parang ina-arbors ka agad si Bato eh. Yun yung nagka-aberya dyan. Kaya nakadulot ng confusion noong mga panahon na yun. Imbis na speaking with one voice sila, pero sa kanya nauuna yung parang naunahan siya ng score ng NBI eh. Parang ganun eh.
0: So parang malinaw na ano, kulang talaga sa coordination. Ang mga...
2: Alam nyo kasi yung NBI, pagka meron silang operation, hindi nila kailangan mag-coordinate sa PNP. Okay? And vice versa. Kasi una-una, pwede pang ano yan eh.
0: Masunog.
2: Sumingaw yung
0: Masunog, oo.
2: operation,
0: Masunog, oo.
2: lalo na ito pag pinasa mo sa PNP yan, eh siyempre marami pang kabaro yan, si marami pa siyang bata yan si Bato sa PNP, eh di titimbrihan siya, di ba? May mga ganon, may mga operational security, kaya hindi mo, kailangan lang mag-coordinate ng NBI sa USAA, which they did. Sinasabi nila maliwanag, kaya nga sila nandoon sa loob kasi meron silang coordination. Kaya ang nangyari dito, talaga nabulaga si Bato. He was misled into thinking na walang warrant.
0: Okay.
2: So, yun lang. Babalikan ko lang yung punto na yun na hindi totoo yung sinasabi ni Jimmy Bondoc na I was there to serve the warrant. No. Hinamon ako ni Bato, kaya nadudun ako, sinamahan ko yung arresting team, yung NBI ang may hawak ng warrant. Hiniram ko yung kopya nila, pinakita ko sa media para maimpormahan yung mga kababayan natin na kaya inaaresto si Bato dahil may ICC warrant na siya na inansig.
0: Okay. Anong profile mo kay Senator Bato? Nandiyan na yung warrant. Sinabi na, pinagtibay na yan ng DOJ na pwede na siyang arestuhin. Itinuring na siyang presumed armed and dangerous. Anong profile mo sa kanya? Maglalaban ba siya? Kusa ba siyang susuko o papano?
2: Hindi po yan susuko. Nakita niyo naman kung paano kumaripas ng takbo. Duwag ito. Takot na takot ito. Kasi maraming multong humahabol sa kanya dun sa mga pinagagagawa niya nung siya ay nasa PNP. Alam niyo, nung nasa PNP yan, hindi lang nung PNP chief siya, iba nung chief of police siya ng Davao, marami silang tinutumba ron na wala ngang due process eh. Nakita niyo yung ironic dito? Nung siya ay police, pag may tutumbahin sila, tinutumba na lang nila. Wala nang warrant, wala nang korte, walang hinihingi. Pero siya ngayon, eh nakita mo, siya ngayon yung naghihingi ng kung ano-anong proseso, kahit na maliwanag na yung batas. Kaya ito ang kailangan makita ng mga kababayan natin. Itong si Bato, hindi po ito santo, hindi po ito inosenteng tao na iniipit dahil sa politika o kung anuman. Siya
0: okay.
2: po ay maraming ginawang pagpatay nung siya ay PNP chief at bago pa noon nung chief of police siya. Yun po ang kadahilanan. At ito, no, kukumparan ko lang siya dun sa kay Senator Laila De Lima na talagang ginawa nila ng kaso. Alam mo, itong sila Jimmy Bondoc, ano, asan ba sila nung winawalang hiya at binabastos itong si Senator Laila De Lima noong mga panahon na yon. Talagang niyuyurakan yung kanyang karapatan pantao.
0: All right.
2: Literal na gumawa sila ng ebidensya, gumawa sila, nag-imbento.
0: Okay, Senator.
2: Tapos kumpara mo. Yeah.
0: Senator, balikan lang natin yung wordings mo na hindi susuko si Bato. Himayin natin. Yeah. Hindi siya susuko na siya magtatago, tatakbo, o hindi siya susuko once na inaaresto na siya hanggang sa magkamatayan.
2: Ay, hindi naman yan. Hindi, pag nakita niyang napalibutan na yan, eduwag nga eh. So, hindi lalaban.
0: Alright, alright.
2: Magtataas kamay yan. Pero, bago dumating sa punto na yon, talagang gagawin niya ng makakaya niya para hindi siya mahuli. Diba? Yun po ang dito. Tapos, ito nga po, no, na-mention niyo yung kanyang mga firearms. Alam niyo, yung PNP, ora mismo dapat kina-cancel na lahat ng lisensya niyan. Lahat yan. Kasi fugitive from justice eh.
0: May request na yata na i-cancel yung mga niya ng NBI.
2: Alam nyo, hindi na kailangan i-request. Kailangan moto proprio. Kasi in-announce na eh. In-announce na ng DOJ na arestuhin yan, cancelin. Tapos, ganito po. Yun ang pwedeng gawing basis nila para puntahan yung bawat bahay ni Bato de la Rosa at kuhanin yun. Kukuhanin nila. So, pwedeng kuhanin yon. Kasi ito, collector pa ito. Pwede kang pumasok sa bahay para gamitin yon para to check asan yung mga baril na yan. So, dapat i-take advantage ng PNP yan kung gusto nila.
1: At isa pa nga doon sa hindi natin nakikita, no, at hindi rin masyadong napapag-usapan, na itong ICC, actually sila yung may pagpapasya kung kanino sila hihingi ng tulong.

0: O ito, local, yung RA 9851. So maliwanag yan. Ngayon may mga argumentong nilalabas yung kampo nila Duterte, nila Bato, na kailangan daw nakalagay dun sa Rome Statute, sa Article 59 o 92, kung ano man, eh may mga proseso daw doon. Eh yung Rome Statute ay para sa mga miyembro. Hindi mo pwedeng i-invoke yon. 'Di ba? Sinasabi nila hindi na tayo miyembro diyan, bakit pa tayo siniserve, ba't pa ni-recognize yan? Pero sa kabilang banta, gagamitin mo yung Rome Statute na argumento para sa ano mo. Hindi. Yung ICC warrant, ito ay bunga nung ating pagiging miyembro pa noon. Ito ay sinerve sa atin at sinasabi sa RTA 9851 na pwede. Pwede natin i-serve yun. Pwede natin i-recognize. Ngayon, hindi ka pwedeng sumilong dun sa Rome Statute kasi precisely hindi na tayo miyembro ng Pilipinas. Marami kasing nag-i-invoke na tipong kailangan nakalagay dun sa Rome Statute eh ano daw, yung competent judicial authority. Alam niyo, nang tinanong ko yung ICC tungkol dyan, ano ba yung competent judicial authority? Sa kanila, requirement nila yon, kahit piskal lang, kahit prosecutor, ay pwede na. That's how they interpreted the Rome Statute. Kasi sila yun eh, para sa kanila yon. Kaya nga nung nahuli si Digong, hindi na siya dinala sa korte, pero yung prosecutor general ay nag-certify na tama yung taong inaaresto, yung rights niya ay binigyan siya ng karapatan, binasahan siya ng Miranda rights, tapos yung proseso ng pag-aresto ay proper. Yun ang ginamit na certification. Kaya nung nagkakaroon ng pre-trial hearing sa The Hague, nung nire-raise nung kampo nila Duterte yung kidnapping, kung maalala ninyo, si Mijaldea, kinidnap daw si Digong, binasura ka agad yun kasi lahat ng proseso ay inobserbahan based on Article 59. Yung Article 59 para sa ICC yun, ng Rome Statute. Hindi pwedeng i-invoke nila Bato yan. Kasi pinaalis nyo na si ang Pilipinas sa Rome Statute eh. Kaya hindi nyo pwedeng i-invoke.
1: Mm-hmm. Eh ano naman po ang take ninyo dito sa mismong asawa ni Senator Bato de la Rosa na si Grace Nancy de la Rosa na nananawagan po sa hudikatura na wag nang pahintulutan na madala yung kanyang asawa dyan sa The Hague?
0: Well, aantay natin yung pasya ng Korte Suprema, pero may mga nauna na silang pagpasya na pwede. Kaya nga hindi nagbigay po ng TRO. Ngayon, syempre naiintindihan natin, asawa siya, kaya kailangan appeal to pity siya para sa kanyang asawa. Pero nakakahiya ito para kay Bato eh. Kasi PM Air siya, PNP chief siya. Kaya tapang-tapang niya nung sila ay nakapwesto. Tapos ngayon sisilong ka sa asawa mo. Konting hiya naman. Di ba? Pag may ginawa kang krimen, ginawa kang mali, panindigan mo yan. Yan yung tinuro sa amin sa PMA. Kaya alam mo, maraming atraso na to eh sa PMA lang pinag-uusapan, PMA community. Lahat ng mga itinuro sa amin doon ay nilalabag nito eh. Kaya, yun po.
1: Ano naman po kaya yung, paano kaya ma-aaresto itong si Senador Bato de la Rosa Sentry?
0: Ganito po, maraming paraan yan. Merong human intelligence, may signal intelligence para makakuha saan ng mga leads kung saan si Bato. Maraming pwedeng gawin, no? I am sure, ginagawa na yan ng mga intelligence units, hindi lang sa PNP, pati AFP. The way I understand it, this will be a national effort para habulin siya. Maraming paraan po yan. Tapos, on the side, pwede kang magpabuya. No? Kung maalala natin, si Saddam Hussein, pinagkanuno siya nung pinsan niya dahil sa pabuya ng US government. So, ganun dito. At maraming nakakita dyan kay Bato kung nasaan man siya ngayon. Pagka dumating yung panahon na magbigay ng pabuya yung gobyerno, ano yan? meron at merong magbibigay ng impormasyon dyan.
1: Kailan dapat si

0: mulan niyang ano, initiate na magkaroon na ng pabuya? Kasi until now, wala, parang wala pang nag-i-initiate eh, na maglabas ng pabuya for his arrest.
1: Ano ni atin, ano, discretion yan ng mga different agencies ng government, pwedeng DILG yan, pwedeng NBI, pwedeng DOJ mismo. At maraming magbibigay ng impormasyon dyan. Alam nyo, maraming commander ng Abu Sayyaf na nahuli dahil dyan sa mga pabuya.
0: Baka,
1: kung yung mga yun eh,
0: baka kailangan mayroong magsimula. Ikaw, Sentry, baka gusto mo mag-ano? Mag-donate muna.
2: Kahit 1,000 lang.
1: actually, ganito po, no? Yung pabuya, yan po ang isang pinaggagamitan ng intelligence fund. Kasi yung intelligence fund, supposed to be, meron kang pondo na pang-bili mo ng impormasyon. Pang-develop mo ng agent, basta't pang-bili mo ng impormasyon. Yan po, pagka nagpabuya ka, public, kumbaga ang tawag natin dyan ngayon ay crowdsourcing. Kina-crowdsource mo yung intelligence information. Para kung merong isang solid na tip, marami pong pondo na para sa ganyan. Maraming intelligence funds ang gobyerno para dyan.
0: Balikan ko lang yung nung aarestoy na si Bato. Pinuna kasi ni Senator Ping Lacson na bakit daw nagpadala ang NBI ng 2 babae. Samantalang ang aarestoy nga naman eh lalaki. Bakit babae yung pinadala? Nakalusot tuloy kayo, no? Doon sa mga arresting na NBI agent. Anong comment mo ron?
1: Ito po, no? The way I understood it nung nagsasalaysay sa media si Director Matibag, mga 40 NBI agents yung nandoon at kinocover nila iba't ibang points of entry. Ang dun sa kung saan pumasok si Bato, merong marami-raming ahente doon. Pero ang pinambungad nila yung 2. Pero maraming lalaking NBI operatives din doon dun sa kung nasaan nangyari yon. Kaso kaya nila pinambungad yung 2 NBI agent na babae, eh para nga ano-ano, makita ni Bato na hindi siya gagapusin, na parang kriminal, na ang pagtrato, bibigyan siya ng respeto. Supposed to be ganon. Ang assumption ng mga NBI operatives, this would be a peaceful surrender.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Pero sadly, hindi nangyari yung ganon, Senator.
1: Yes. Oo. Tapos ganito, tatlong van ang ginamit. Tatlong van ng mga Cayetano ang sinakyan, na isa sa mga van ay nakasakay si Bato. Tapos puno ng staff. Kaya pinalibutan din nila yung mga operatives. Talagang wala talagang ano, plano ito na mag-surrender peacefully. Yun lang, binigyan ng pagkakataon ng NBI na di ba mag-surrender siya na maayos. Ngayon nung sinalyan niya yung mga babae na operatives, tapos tumakbo siya, siyempre, ang mananaw naman ng NBI, okay, since valid naman yung warrant namin, aantayin na lang namin i-turn over siya ng Senado kasi gano'n naman dati ang ginagawa. Di ba? Gano'n na nga yung ginawa kay Senator Enrile, kay Senator Laila de Lima, at sa akin.
0: Baka naging complacent nung ano, yung pangyayari sa inyo na kayo inaresto sa Senado sa kaso ni Senator de Lima. Ikaw, Senator Enrile, di ba? So, naging, ano bang tawag doon sa ganun? Para naging relax.
2: Oo.
1: Nagkaroon sila ng, kumbaga nirespeto kasi nila yung institution. Kasi ina-assume nila that the institution, the Senate, will respect itself. Will respect its, its place. Di ba? Na pag kami valid warrant, i-surrender mo talaga yung tao.
0: Talagang
1: wala kang basihan to protect. Ano, kaya nga kailangan makasuhan ito sila Cayetano, sila Aplasca, sila Robin, para malagay sa lugar. Next time, hindi pwedeng gagawin yun.
0: Kaya nga, ito, isa lang ang aral dapat na matutunan dyan. kahit kailan, mahirap makipag-usap sa bato.
2: Alright, sige po. Marami pong salamat, Sentry.
1: Maraming salamat po sa inyo.
2: Ayan po si dating Senador Antonio Sonitril Yanez IV. Paano po? Magbabalik ang ATM.
3: Anong take mo?
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
6: Kwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
6: Leia?
5: De Guzman.
4: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
7: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol sa Estrenta, una sa balita, una sa public service.
9: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
4: Sa tulong ng tamang health information,
10: iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin,
4: at pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
11: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
12: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
4: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Uy, nagbabalik pa rin po ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Kuya, ang swerte ko talaga. Tika mo, pa-fade na naman yung bed. 5 seconds na lang, wala siya. Kaya binalisan ko. Ay, nako talaga. Loop mo na lang. Naka-loop ko.
0: Ah, naka-loop ba?
2: Patapos lagi. Ay, ito muna, kuyang. Sino bang buwena mano nating report ngayong hapon?
0: O, yung hudo mga labor groups, hati ang pananaw sa pagkakatalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong labor secretary. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito na kumpirmado at sigurado. Hati ni Radio Patrol, Jom Garner. Kami, Jom.
13: Willie Alexandro, hati ang opinyon ng mga labor group sa pagkakatalaga kay dating Senator Frances Tolentino bilang bagong labor chief. Sa pahayag, sinabi ni Kulisang Mayo Uno, Chairperson Jerome Adonis, na wala umanong maaasahang pagbabago para sa mga manggagawa sa ilalim ng dole ni Tolentino. Base umano sa track record ni Tolentino bilang senador, mananatiling kontra manggagawa at pro-kapitalista ang dole, ngayong siya na ang mauupo bilang kalihim. Samantala, umaasa naman ang grupong Federation of Free Workers o FFW na agad bibigyang prioridad ni Tolentino ang pakikinig sa mga manggagawa, employers at labor stakeholders para mapatatag ang dialogo sa kagawaran. Binigyan din ng FFW na kinakaharap ngayon ng mga manggagawa ang samusaring hamon kabilang ang mababang sahod, job security, inflation, contractualization at epekto ng mga bagong teknolohiya at artificial intelligence sa employment sector. Sa panayam naman ng DZMM, sinabi ng kapatiran ng mga union at samahang manggagawa Chairperson Rain Almendras II na dapat umanong magpatawag agad ng dialogo sa Tolentino sa mga grupo ng manggagawa. Inamon niya rin sa Tolentino na agad ipag-utos ang pagpapatupad ng 200 pesos wage increase para sa kanyang unang hakbang bilang bagong dole secretary.
14: Inahamon namin si Paul na bilang bagong sekretary ng dole na agara niyang iaprubahan o iutos yung 200 pesos wage increase ng mga manggagawa bilang unang salbo niya bilang sekretary ng ating dole.
13: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom!
15: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Okay, paano? Magbabalik pa rin po ang ATM.
3: Anong take mo?
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
15: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
17: the Senate is under attack.
15: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
18: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
19: Or bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
20: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
15: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ay, kuyang, teka lang, bago ang lahat. Anong oras na, kuyang?
2: 8 minuto makalipas ang alas 5.

0: Ang bagong survey, kuyang, na ng Okta Research, ha, ay nagsasabi na 76% ng mga Pilipino ay handang suportahan ng gobyerno sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa, kabilang na ang West Philippine Sea. Eh, paano yung mga ano, yung mga pro-China na, na politiko, di ba, kuyang? Parang mas halata, nakahalata natin itong mga nakalipas sa pagkakataon kung sino yung may mga pagkiling ano sa China. Eh paano kaya yung ano, may epekto rin kaya ito doon sa usapin ng mga politiko na alam naman natin na kapag merong nawo-water cannon na sasakyan ng mga mangingisdang Pilipino, eh tahimik. Diba? Walang wapakels sa mga issue na kinakaharap nitong mga mangingisdang Pilipino na hindi makapangisda, kuyang, ano? Hindi makapangisda sa sarili nating dagat.
1: Sige, mag-usap ka pa. Hinahanap ko yung aking kopya. Ito lang ang kopya.
0: Et, kuyang, nasa dulo yata. Ang dulo? Kapal ng, ano, yung kapal ng material natin ngayon eh. Ayan, sa dulo, sa dulo.
1: Wala rin eh.
0: Mga last four pages. Ayan, last four pages. Wala.
1: Wala, puro De La Rosa ito na mabasa
0: ko. Uy, favorite is.
1: Kayo, ha? Pero, alam mo, yung usapin ng West Philippine Sea, talagang masyado masalimut yan. Kung sa puesto natin, sa posisyon natin ngayon, eh, hindi talaga kakayanin eh. Yung suporta na doon eh. Nandoon yung sidhi ng ating mga kababayan na dapat wala na tayong problema diyan, di ba? Baka sakali makatulong yung ano, yung ipinapanukala ngayon sa Kongreso, yung Blue Economy Bill, di ba? Gaya nung napag-usapan natin kay Congressman Judah Sidre
0: last week
1: na yung bill na yun eh most likely kailangan doon ng whole of nation approach. Di ba? Baka sakali, di ba? Kasi although ang mga challenges diyan, yun nga yung ang usapin hanggang ngayon sa West Philippine Sea. Dahil nandiyan diyan yung ano eh, ang dapat talaga nating tutukan ng gusto diyan, kung bakit gano'n na lang ang pagka-atat ng China diyan sa mga lugar na yan. Maliban kasi doon sa, well, yan yung isa sa mga
0: daanan.
1: Ruta, di ba, na dinadaanan ng
0: mga barko.
1: Ng mga barko at may kinalaman sa ekonomiya, di ba? Nandiyan dyan kasi yung malaking ano eh, malaking kayamanan sa ilalim eh.
0: Ng dagat.
1: Yan ang dapat na ano,
0: treasure ba yan? Hindi.
1: makahigit pa sa treasure.
0: Di ba Yamashita treasure yan?
1: Eh di ba may mag-aaral nga dyan na nandiyan dyan yung ano, isa sa mga sa lugar ng karagatan na yan, nandiyan dyan yung may pinakamalaking deposito ng deuterium.
0: Oh. Ano yun?
1: Yung deuterium, yan yung isa sa mga, kumbaga sa pagluluto, yan yung isa sa mga sangkap eh. Rekado. Para makaano ka ng gasolina. Para magamit mo yung gasolina. Nandiyan dyan daw.
0: Ayan. Eh, pag-usapan pa natin yan at kumuha tayo ng punto de vista ng isa pong security analyst at associate professor po mula sa Political Science and Development Studies ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Makasama po natin via live o via Zoom si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po.
2: Magandang hapon, Sandro and Sir Willie. Ang ganda ng intro mo, ha. Tamang-tama. Spot on ang iyong intro. Salamat po sa inyong imbitasyon.
0: Eh, yun nga, Doc Ona, eh, bago po natin tanungin yung, bago natin pag-usapan yun, yun nga po, hindi po ba itong 76% na lumalabas doon sa survey ng Okta Research, ito po ba ay tatawid din doon sa usapin ng pagsuporta naman doon sa mga opisyal ng mga halal na opisyal na alam naman natin na kundi pro-China eh may pagkabig pabor sa China.
2: Oo nga no, Sandro, sana nga ano at maging issue ito no. Kasi pinakita nga nung napaka-timely nung Okta survey na yan no, kasi nga pinapakita niya na almost 8 out of 10 Filipinos ang nagsasabi na todo suporta sila sa ating pamahalaan at kaya nilang kumbaga ilaan ang kanilang kumbaga kanilang paninindigan, kanilang patriotism express dito sa usapin ng West Philippine Sea. Ito yung bagamat sa malakas sa ingay na nangyayari ngayon sa ating politika, ano, at sabi mo nga nakikita naman kung sino yung mga senador na nilabelan nga ng chinadore, no? Ito yata yung medyo familiar ngayon, ano, na parte ng kaguluhan diyan sa Senado. Hopefully maging tumawid itong issue na to, katulad nga ng sinasabi mo. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, mai-connect din nila.
1: Professor Sherwin, paano natin pagyayapusin na parang suman? Yung idea, yung idea na, well, nandun doon yun eh. Yung suporta ng maraming Pilipino sa lahat ng teritoryong atin, na kinagis na nating atin. Doon sa idea naman na, teka, kulang yung kakayahan ng gobyerno eh. Para i-defend yung para i-depensa yung dapat ay sa atin. Paano natin pagtatagpuin yung dalawang idea na yon, Professor?
2: Well, unang-una, hindi naman sa kapos or wala tayong magagawa, no? Ipinapakita nito, kaya nga sinabi kong maganda itong survey na to. Dahil nga ipinapakita rito yung kumbaga yung suporta ng kaalaman ng at kamalayan, kaalaman ng ating mga kababayan, ano? And this can be an input to policy, ano, na nakikita ng ating pamahalaan na ano, no, very widespread at almost national consensus, no, if not national consensus na, kasi 8 out of 10, Sir Willie, ano? And this is indeed a legitimate political or even you know, a strategic issue for the Philippines, lalong-lalo na ngayon. Natama yung sinabi mo kanina, bakit ganyan ba ang asal ng China sa ating mga maritime territories? Dahil nga sa yamang dagat at iba pang mga resources na kanilang makukuha dyan. Ano? So hindi lamang ito usapin ng karapatan, soberenya, ito rin ay usapin ng energy at food security. So nandoon na po yung pagyayapos na yon, Sir Willie.
0: Pero may mga sinusulong nga po, ano, na panukalang batas kapareho ng Blue Economy Bill. Ito po ba ay paano ito makakatulong, ano, doon sa pagsusulong natin at paninindigan natin? Ay, talagang atin ito.
1: Dahil yung bill, ang concentration niyan puro mga maritime, eh. 'Di ba?
2: Yes, tama po 'yan, ano. Napakaganda po niyan, ano, dahil sa pamamagitan po ng isang konsepto bilang tinatawag na blue economy, ang ano po diyan, ang primary ingredient po diyan is yung non-military, eh, no? Kasi po ngayon nakikita natin na todo ang tutok sa kakayahan ng ating armed forces, ano, at sa pagbabalangkas ng mga security partnerships sa iba-ibang mga bansa, ano. Ngayon naman sa internal naman natin, ano, binibigyang diin ang role, for example, ng mga local government units, no, ang ating mga fishery communities, no, ating mga mangingisda at ilang pang mga umaasa sa mga resources na nanggagaling sa ating maritime territories. Hindi pa kasama diyan, Sir Willie, ano, yung mga submarine cables na nandiyan, no, na kailangan nating protektahan. Nakala kasi ng mga kababayan natin, langis, isda at natural gas lang ang pinag-aawayan diyan, ano? Pati yung karapatan na maglay ng submarine cables na may impact sa ating internet, no? Yan ay isang issue na dapat din nating itaas kamalayan ng ating mga kababayan.
0: Pero yun nga, ano, yun nga rin po yung tanong, Doc Ona. Paano natin talaga masisiguro na atin ito? Dahil nga sa kabilang banda naman, itong China ay nagpupumilit talaga na yung kanilang presence dyan. Eh parang chicken and egg yung problema.
1: Sundan ko lang yung sinasabi mo na yan. Mga ilang pagkaapu-apuhan pa nga abuti natin para dumating tayo doon sa punto na alam naman kasi natin yung capability natin sa ngayon.
0: Oh.
1: 'Di ba? Mga ilang taon pa siguro ang ating pagtitiisan para bago dumating yung taon o yung mga pagkakataon na masasabi natin, sige, pwede na tayo makipagsabayan sa kung ano man ng
0: kaya.
1: Kung anong kaya ng China laban sa Pilipinas.
2: Siguro po yung toe-to-toe, ano, medyo matatagalan po tayo dyan. Nakita naman ninyo kung gaano kalakas ang puwersa na hinaharap sa atin ng China sa ating mga maritime territories. But it is not a reason, Sir Willie at Sandro, no, na sabihin na nating mag-give up na tayo. In fact, katulad nga ng sinabi ninyo, yung mga batas natin ay kailangan in place. Ano? Nandiyan na yung ating mga maritime laws. At welcome development ito na meron tayong Blue Economy na bill, no? Na palalakasin naman ito, Sir Willie at Sandro, yung ating mga fishery communities, yung ating mga local governments, no? So, ito yung ano, no, yung hindi lang tayo nagpapalakas ang ating kakayahang pangmilitar, no? At inaano natin eh, no, yung policy ecosystem ba, Sandro? Binubuo natin 'yan, pinabalangkas natin 'yan upang ma-institutionalize yung ating mga ginagawa, no? Ang fear kasi dito, Sir Willie, eh paano na kung magpalit ng administrasyon? Paano na yung mga tsinador natin kung mag-succeed ito, no? At isulong ang mga interes ng China sa ating bansa, no? So itong ginagawa ng ating pamahalaan ngayon ay ini-institutionalize niya ang mga pulisiyang ito, ang mga agreements na ito at mga batas na ito upang kung ano man ang mangyari sa atin, ano? Hindi na to basta-basta mababago. At ito rin ang nagagaranti, Sir Willie, na pangmatagalan itong laban na to, no? Hindi to, sabi ko nga sa mga previous interviews natin, ano? Hindi to matatapos sa 1 linggo o sa 2 taon, ano? Pangmatagalan na laban ito. At ito'y nakikita ng ating mga kababayan dahil nga sa pagsuporta nila at ng ating pamahalaan as well, ano? Dahil nga sa pag-i-invest sa mga bagong batas, sa mga bagong kakayahan.
1: Kasi kung titingnan mo with the development na ginagawa ang China dun sa mga inagaw nilang mga property at isla natin, di ba? Makikipagpatayan ng China bago nila bitawan itong mga nagawa na nila dyan sa mga islang yan. Tapos maliban dyan, balikan ko lang yung binabanggit mo, Professor. Naitanong ko kasi yan one time eh. Sa mga tauhan ng AFP, sa even sa Coast Guard, no? Nandiyan tayo. Talagang inilalaban natin kahit papano.
0: May presensya
1: Naglalagay tayo.
0: Naglalagay
1: tayo ng kung ano-anong klase ng pandepensa, no? Dyan sa West Philippine Sea. Ang tanong kasi is, what if, yung election ngayon, ilang tulog na lang. What if ang pumalit na administrasyon ay maka-China? Paano na ngayon yung effort na inilatag ngayong administrasyon na ito doon sa mga susunod na administrasyon? Paano natin titingnan yan, Professor?
2: Kailangan lang po maging isang issue to na sa isip ng ating mga mamamayan ay maging isang malaking issue sa pagpipili nila ng ating mga pinuno, no? Yung ating mga hinahalal pinuno. Nakikita naman ho natin eh. Kitang-kita na ho, for example, doon sa nangyari previously sa Senado, no, yung mga lumabas na di umano mga nagpepedal po ng interest ng China, no? Sana po ma-realize sa mga kababayan natin na may mga politiko po tayo na kumbaga eh, nasa interest ng ibang bansa, no? Sa isang banda po naman, yung patuloy po, no, sinabi ko nga kanina, no, yung policy ecosystem na tinatawag, no, na sinusolidify na po natin yan at ini-institutionalize. Ano? Dahil nga po, hindi natin masasabi ang panahon eh, no? Na pwede po talaga na magkaroon tayo ng mga pinuno na may kiling sa China at balawin lahat ito, no? Ang ating mga karapatan. Ano? Nakita naman po natin yan ang panahon ni former President Duterte, no? Na talagang binasura yung ating arbitral award. Ano? Pero sa palagay ko, ngayon po ay medyo mahihirapan po eh, no? Dahil ang laki na rin po ng investments ng current administration,
1: yes,
2: ating pamahalaan.
1: Yun nga
2: dito sa pag-modernisa ng ating sandataang lakas, ito pong pag-i-improve ng ating mga security relationships at dahil nga po dito sa Blue Economy bill na ito, mas mai-empower pa po yung ating mga mangingisda, ating mga local governments at civil society. So talaga pong kumbaga nilalatag po ng ating pamahalaan, ano, yung kumbaga institutionalize po at palakasin palalo yung ating claim dito sa ating mga maritime territories.
1: Ang isang pinakamabigat kasi sa lahat, our enemy is within eh.
0: Oo.
2: Tama po yan. Tama po yan.
0: At ang masaklap pa, Prof. Ona at Kuyang Willie, nakabinbin pa rin doon sa committee sa Senado itong Blue Economy Bill.
1: Oh, yung sinasabi Kong Jude Desidre.
0: Oo, pumasa na sa Kamara, pero nakabinbin pa rin ngayon doon sa committee sa Senado.
2: Alam mo, Sandro, hindi ako nagugulat dyan, ano? Dahil I'm sure, no, yung marami tayong mga politicians, no, unfortunately, na baka i-oppose siya, ano? Dahil nga pinapalakas niya yung stance ng Pilipinas. And tama yung sinabi mo, ang kalaban natin ay nasa loob, ano? Kaya nga, kailangan din maging, ano eh, no, maging critical at maging aware yung ating mga kababayan, ano? Nakikita naman sila eh, no? Yung sabi nga nila, nahuhuli ang isda sa bibig, ano? Mm. So nakikita naman eh, no? Obvious na obvious kung sino itong mga politiko natin na talagang nagmamount ng naratibo ng Beijing, ano? So sana maging mapanuri tayo dahil itong mga politikong ito ay hindi tayo mag-aatubiling ibenta niyan eh. Okay? Sa ibang interes, no, sa dayuhang interes, ano, at sana sa susunod na eleksyon, no, maging party po ito ng inyong decision making, so sa pagpipili ng ating mga Pinuno.
1: Okay, kasi itong usapin ng West Philippine Sea para din sa mga kinabukasan ng mga kabataan ito eh.
0: At diba? Food
1: mamanahin nila ito eh.
0: Oo, at food security. Food security yung susolusyonan nito.
1: Eh kaya
2: tama po yan. Hindi po itong issue na to, Sir Willie, Sandro, hindi na po ito para sa atin eh.
1: Yes.
2: Para na po ito dun sa mga anak natin at sa susunod pang henerasyon. Mahabang laban po ito, Sir Willie, ano, at hindi dapat mapagod ang ating mga kababayan. Ito ang gusto ng China eh, yung long game, no? At gagawin niya ang lahat, ano, para pahinain ang kakayahan ng Pilipinas, no? But kailangan lang alam natin ito at maging handa lang po tayo.
1: Kaya nga pagkakaapu-apuhan na itong issue na ito eh. Baka hindi pa tapos.
0: Eh, sana nga pagdating ng mga kaapu-apuhan natin eh may resolution na sa isyong ito.
1: Ang bakal nga ang kalawang lang talaga kasi ang sumisira sa ano. Sa sarili niyang bakal.
0: Eh sabi nga nila kalabaw lang yung tumatanda.
1: Paano napunta?
2: Maidagdag ko lang, Sandro,
0: yes,
2: no?
0: Yes, go ahead
2: po. Sir Willie. Apo. No, ASEAN chair ngayon ng Pilipinas eh. No? So may proposal tayo na nandito ang maritime kumbaga fusion center, no? ASEAN Maritime Center dito sa ating bansa, no? Po, napakalaking hakbang, no? Very significant po ito pag ito po ay nangyari at nailagay sa Pilipinas ang maritime center na 'yan. Napakalaking ambag po ito para po magkaroon ng resolusyon, no? Dyan sa nangyayari pong sigalot sa ating mga maritime territories. At magiging party po ang agenda nito sa susunod pa hong mga meetings ng ASEAN.
0: Alright.
1: Abangan natin kung ano mga development.
0: At sana nga magtuloy-tuloy yan. Marami pong salamat.
1: Prof. Sherwin, salamat ha.
2: Salamat po Sir Willie, Sandro, mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po.
0: Yan po si Dr. Sherwin Ona, isa pong security analyst at associate professor po ng Political Science and Development Studies mula sa De La Salle University. Paano kuyang?
1: Ito, hawak ko na yung aking code ko.
0: Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si na Jack Batalyones at Maan Makapagal. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si na Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
0: Bye-bye!
1: Bye!
3: 8DM. Anong take mo sa DZMM?
4: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, zero balance kami lahat.
5: Abot sa langit, nagpupang pasalamat.
6: Basta't kayo'y naka-admit sa base.
7: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
8: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanongin kung mahirap, tanongin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
3: sa tulong ng tamang health information.
9: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
10: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
13: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinukulong.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang Gigising ng Inyong Hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
0: Lahat. Kabanding. Kasama si Tony Velasquez.

0: Talaga, mag-Christmas na tayo, partner. Yung iba nga, gusto na nga daw mag-New Year.
1: Tara, favorite ko. Christmas muna.
0: Nakita mo ba yung iba? Sabi nila, ayoko nang tapusin na natin to 2026. Uh-oh. Happy New Year! Ano na sila ganun? Happy New Year! Welcome! 2027! May ganun na daw.
1: Ayun naman, tinapos yun. Ganun po nga tayo nakaka-enehap ng 2026.
0: Ano ba? Bakit? Bakit hindi na ninyo matiis? Ganun ba, mga kapamilya?
1: Oo.
0: Especially pag may mga napapanood na naman kayo na nangyayari sa Senado.
1: Yes.
0: Grabe, no?
1: Oo.
0: Nanggigil yung mga member ng minority party.
1: Oo, eh.
0: Ay, sorry. Christmas pa ako, sorry.
1: Parang balita ko, eh, medyo na, ano bang term yun? Hindi naman, huwag naman natin
0: masyadong... The trigger?
1: Oo. Sa mga sinasabi ng ating...
0: Pambansa ate. Yes. Paano kasi, laging, ilang araw na yun, ha, na ipinipilit ni Senadora Amy Marcos na meron daw niluluto na plano ang administrasyon para hindi na makatakbo si Vice Presidente Sara Duterte. Kung sakali man na hindi naman siya makonvict, di ba, sa impeachment trial, para daw hindi na makatakbo sa 2028, eh, i-extend na lang daw yung terms ng mga nakaupong opisyal sa pamamagitan daw ng cha-cha ulit, charter change.
1: And
0: diba?
1: We've been hearing that.
0: Yes.
1: Di ba, dati pa.
0: So, ngayon, parang sa halip na ito ay gawing haka-haka lang naman niya, sa sarili lang naman niya, pinresenta pa niya bilang ito daw ay parang may video pa siya presentation sa Senado kanina.
1: Kaya, wait! Siya ba yung umaacting?
0: Hindi ko napanood.
1: Kala ko siya rin yung umaacting din sa video presentation niya.
0: Kaya tuloy, hindi na napigilan din ni Senator Mig Zubiri na tumayo at sabihin na foul yun.
1: Huwag
0: kang magpapakita ng ganung video sa Senado and presenting it as if it were already fact.
1: Uh-huh.
0: Eh yun lang naman, eh kanyang sariling haka-haka, di ba? Uh-huh. O spekulasyon niya, or sabi nga ni Senator Miggs, propaganda niya.
1: Uh-huh.
0: Bakit mo ipipresenta sa Senate floor yun, di ba? That's not parliamentary nga naman daw.
1: Uh-huh.
0: At kailangan daw yun ay tanggalin or stricken off the record. Uh-huh. Ewan ko lang kung talagang tuluyan ang ginawa. But just the same, di ba? Parang ano na ba talaga ang ginagawa natin sa Senado? If you are going to stand up and present something to the floor, hindi man naman dapat gawing something that is already backed up by facts. Sana.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung parang magpapalabas ka, spekulasyon, or kaya nga, propaganda, and then have the people appear or believe na ito po ay talagang pawang katotohanan.
1: Mm-hmm.
0: Mali rin yun, partner. Mm-hmm. Yan, diba?
1: Especially partner na yung nangyari kanina ay... viewed by general public. Eh.
0: Exactly.
1: Diba?
0: Yun nga naman ang gusto niya kasi.
1: Live-streamed.
0: That was the point. Diba? Na mas malawak na audience sa makapanood nito para sila ay baka sakasakali maniwala.
1: Mm-hmm.
0: At kaya sila ay maaring, alam mo yun, ano ba, ang dami ko naririnig na term, yung rage baiting. Kasama na ba yun doon? Na ginagalit mo yung tao sa jamong ginagalit?
1: Yeah, kasi
0: it's
1: PR
0: called
1: pa
0: rage
1: rin
0: baiting.
1: Yan eh, diba? PR pa rin yan. Diba?
0: Is that different from master rage baiting?
1: I think mas higher form
0: yung
1: master
0: rage
1: baiting.
0: Because if you're master rage baiting,
1: hindi mo yan mapigilan.
0: Yes,
1: you just rage bait anywhere.
0: Yes, yes. So, that's a difference.
1: Yes.
0: That's a different level altogether.
1: Yes.
0: Master rage baiting.
1: Yeah.
0: Because pag master rage baiting, yung talagang yung mata mo goes like that. Di ba, mga kapamilya?
1: Huwag masyadong, yes, ano ha?
0: Pinipisil? Pipisilin.
1: Emotion mo dahil baka mamaya.
0: Actually, hindi nga. I was just very slightly squeezing it.
1: Pero
0: no?
1: Meron.
0: Isipin nyo, with just two fingers, the stress already comes out. Grabe. So yun po mga nangyayari po sa Senado at... gusto na naman pong kumbaga painitin, 'di ba, yung damdamin ng mga tao at pagpapaniwalain na meron nga daw balak ang administrasyon na 'wag ituloy yung election sa 2028 at sa halip ay palawigin na lang yung termino ng mga kasalukuyang nakaupong opisyal.
1: Mm-hmm.
0: Syempre.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba naman, 'di ba? Kung tayo po ay magpapapaniwala na naman po sa ganun, eh 'di ba? Sana nga po medyo talas-talasan natin ang pag-iisip natin at 'wag tayong magpadala sa propaganda.
1: Ayun nga. Mm-hmm. Eh yung nangyari nga kanina, partner, is it something that we should or not just us, no, but even, yeah, the senators, kasi nagsalita na rin naman si Senator Miggs,
0: yes,
1: will say na parang hindi ito conduct becoming of a public official.
0: Yeah. Even Senator Ping already dismissed that last week, partner.
1: Diba? Kasi that's not the proper,
0: yes,
1: forum.
0: Yeah.
1: And even naman talaga say yung mga ganong klase ng mensahe. Kasi dahil nga nagiging propaganda, of course, magiging brainwashing na naman.
0: Yes, ganun na naman yun. Diba? Oh. A lot of people, saan na naman po natin, syempre, yung mga kapamilya po natin na hindi naman po regular na nakakatutok sa balita, mm-mm, ay pag narinig po nila yan, ay baka sabihin nila, ha? Ganun pala? Hindi mm-hmm na naman pala magkaka-eleksyon? Mm-hmm. E di ibig sabihin nun, tatagal na naman si Presidente Marcos sa parang tatay niya na mm-hmm palalawigin. Wala naman pong ganun, mga kapamilya. No? I mean, in fairness to the administration,
1: mm-hmm, it wasn't them.
0: Wala naman sila.
1: Isinusulong na charter change.
0: Di ba? I mean, as of now, talagang sila po ay medyo abala sa dami pa ng ibang problema. Mm-hmm. Especially na hindi pa naman tapos yung krisis sa enerhiya.
1: Tama.
0: Bakit man nila iisipin na gugustuhin nyo pa bang patagalin yung problema mo? Mm-hmm. Kunwari, ikaw, nakaupo ka partner, mm-hmm, tapos alam mo 2 years ka na lang, mm-hmm, gusto mo na ipasa yung problema sa iba.
1: Mm-hmm.
0: Gustuhin pa ba na palawigin pa yung problema pa yung panahon na ikaw mm-hmm pa rin yung mamoproblema?
1: Mm-hmm.
0: I mean, I don't know, ha? Sa ibang tao, siguro, isip nila, eh, wala naman silang pake kung maproblema sila. Basta sila pa rin na nasa kapangyarihan. But really, mga kapamilya, I don't get the idea that people think that extending their term is going to happen because hindi rin naman papayag ang taong bayan dun.
1: And it diba also would make you wonder, bakit gustong-gusto nilang pahabain yung termino nila.
0: Oh.
1: Bakit, anong meron? Bakit gusto mo pang patagalin yung pag-upo mo dyan sa posisyon? Because if you're willing to serve the people, whether or not you are in position, gagawin mo yan eh.
0: Magagawa mo naman.
1: Diba? Hindi mo kakailanganin na ikaw ay nasa posisyon kung gusto mo talagang gawin yan.
0: Yeah. Tsaka, yun na nga eh. Ano ba talaga ang meron sa pag-upo sa isang public office, di ba? Dahil ba talagang sa layunin mo lang ay makapagsilbi ka sa taong bayan? Or dahil ginagamit mo lang yung posisyon para payamanin or alagaan yung sarili mong interes? Ganon kasi. Public office here is not just a public trust. It is parang ito?
1: Popularity contest.
0: Hindi lang. Di ba? It's a means for you to actually para ikaw ay umasenso sa buhay.
1: Oh,
0: hindi yung para pa-asenso.
1: Achieve your end.
0: Oh yes, hindi yung para pa-asensuhin mo yung kapwa mo Pilipino. Hindi, pa-asensuhin mo yung sarili mo lang. Ganun ho ba ang pakay natin pagtakbo natin in public office? Maybe sad to say, ganun na ha po ang ginagawa ng iba. Akala nila, sige, tatakbo na lang akong ganyan. Tsaka ikaw, pinsan, tumakbo kang ganyan. Utol, tumakbo kang ganyan. Sama-sama tayong magbabarkadang pumasok sa politika, sa public office, para yumaman tayo, angka natin. Ganun na lang ho siguro ang tingin ng kapwa Pilipino natin sa politika, di ba? It's a means to empower yourself, hindi to empower others.
1: And the sad part is, we see that reflected doon sa mga salen ng ating mga politiko.
0: Biglang lumolobo, di ba?
1: Diba?
0: Kakaiba eh, di ba?
1: Oh.
0: How do you actually increase your worth in such a short period of time na nakaupo ka sa pwesto? Nung hindi ka pa nakaupo sa pwesto, bigla na lang lumobo yung iyong assets. Katakataka din naman. Anyway, partner, kinumbida natin yung bagong hirang na Labor Secretary. No? Meron na pa tayong bagong Labor Secretary sa katauhan po ni dating Senador Francis Tolentino.
1: Hindi na siya Sentol, Sektol na siya.
0: Oo nga. Buti diba? Hindi kapatid na tol, di ba? Kasi magiging katol, di ba? Sige, ganon. Anyway, so bumaba po sa pwesto si Dole Secretary Bienvenido Leguasma dahil meron daw issue sa kalusugan. Mm-hmm. Whatever it is, hindi na po niya sinabi and we respect that. Kung siyempre naman, isa sa privado na lang niya yun. Mm-hmm. No? And si bagong Dole Secretary Francis Tolentino, makakapiling po natin maya-maya. At makakausap din po natin Attorney Nery Colmenares na siya pong tumatay yung abogado ng mga biktima o pamilya ng mga biktima ng AJK. Dahil po siya, hihinga natin siya ng reaksyon dun sa panawagan ni Mrs. De La Rosa.
1: Oo.
0: Sino ba yung partner ni si Bam Bam pala yun, di ba? Yung partner ni Pebble sa Flintstone, si Bam Bam.
1: Oo.
0: So hindi naman Bam Bam ang apalayo nito. Nancy, di ba? Nancy De La Rosa na wag daw isuko yung kanyang mister na si Senator Bato sa ibang hukuman abroad dahil kailangan daw dito sa Pilipinas siya magkaroon ng paglilitis. So mamaya makakausap po natin, Attorney Nery Colmenares. Bago po tayo pumunta sa ating mga panayam, tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga radyo. Patralalalalal! Mga senador, naging mainit nga ang usapan sa plenaryo dahil po sa video presentation, ito yung sinasabi ko sa iyo, partner, ni Senadora Amy Marcos. Narito ang balitang opirmado sigurado mula sa Senado at ni Radio Patrol, Robert Mano. Kayong Robert!
2: Tony, walang kudeta pero naging mainit ang debate sa plenaryo ngayong hapon at ang punot dulo ang privileged speech ni Senator Amy Marcos kung saan sinabi niya na di umano ilang senador kasama ilang mga taga-kamara ang nagluluto ng charter change pati na ang no-election scenario pagdating naman sa taong 2028. Sa kanyang privileged speech, inisa-isa ni Marcos sa pamamagitan ng isang video presentation ang impormasyon na kuha niya na di umano nag-usap sa isang hotel nitong Abril si Senator Tito Soto at House Speaker Faustino D. Ang pinag-usapan tungkol daw sa charter change particular sa Planong Constitutional Assembly. Basehan niya sa impormasyon ni Marcos kasama sa natura meetings ang ilang kongresista, governor, retired military officers at lima mula naman sa private at business sectors. Diit pa niya, kaya daw gusto ng ilang senador na isulong ang pagpapalit ng literato mula sa Senado ay para maisulong ang charter change at term extension. Pero agad pinalaga ng mga taga-minorya, particular ang video presentation, kaya agad diniling ni Senator Mig Zubiri na tanggalin sa official na record ng Senado ang presentation ni Marcos dahil propaganda lamang daw ang laman nito. Nagsalita rin si Minority Leader Vicente Soto III na idinamay sa video.
3: I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's a should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mobbed, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video, na propaganda, na sowing intrigue.
4: The presentation, or what we call the editorial video that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila o nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, regional Senate and all that.
5: Ito makita ng Hao Xiao presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo.
2: Ang ilang pa mga senador mula sa minorya sinabing bakit tila pagtatalo ang inaatupag araw-araw. Nakaisa naman sila sa motion na ipatanggal sa record ang video presentation ni Marcos na puno raw ng fake news. Si Senate President Aaron Peter Cayetano, iniling naman kay Marcos na i-withdraw na lang ang video para hindi na humaba pa ang usapan. Bagay na pinagbigyan naman ni Senator Marcos. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMS.
0: Kuyang Robert, ang nabanggit dun sa video presentation ni Senadora Marcos, ang sinusulong daw ay Constituent Assembly, ganun daw?
2: Tama, yan daw ang sinusulong at ang proposal, walang election sa 2028 at ang mga edad na pwedeng tumakbo sa pagkapangulo ay nasa ibababa daw sa 35 years old.
0: Ganun, no?
2: Oo.
0: Ay, sorry, I did not mean to ridicule, sorry. Oo.
2: Oo. And then, ang may mga sinasabi pa daw doon sa video presentation, ang sinasabi mga senador, mga kongresista, at may mga ilang negosyante din, yung mga nag-usap-usap para daw planuhin yung mga bagay na yan na gusto ni Senator Amy Marcos na makuha yung garantiya mula sa mga senators din na hindi papayagan if ever i-push nga talaga ito.
0: So kailangan, sabi ni Senate President, yung mismong si Senadora Marcos pa ang mag-withdraw ng presentation niya. Hindi pwedeng yung Senate as a whole should move to strike it off the record.
2: Actually, ang mangyari, kung hindi pumayag si Senator Amy na i-withdraw niya yung presentation niya, yung motion ng minority ay magpo-push through At siyempre, pag ganyan na may motion, pagbobotohan yan. Kung withdraw o hindi, kung mananatili pa rin sa record ng Senado yung video. Pero hindi na umabot doon dahil nag-concede na siya or pumayag na siya doon sa hirit ng Senate President na i-withdraw. Sapagkat may mga tumutol din naman na huwag i-withdraw. Si Senator Rodante Marcoleta, sabi niya, bakit kailangan i-withdraw? Hindi naman daw kailangan yung i-withdraw.
0: Ah, ganun. O, siyempre, yung mga kasama niya sa mayorya, sumusuporta pa sa kanya. Eh, kasi kung i-withdraw man niya yun, ano, di naman na makakapigil sa kanya na ilabas niya yun sa social media at ganun din ang epekto, di ba?
2: Actually, nailabas na niya. After niya ng privilege speech, dinobol check ko sa account niya sa social media, sa Facebook particular, naka-upload na.
0: Ayun na. Eh, kailangan talaga, medyo action na naman niya. Kasi, di ba pag sa SOCMED, nag-upload ka din ng
1: fake news. Disinformation.
0: Kailangan i-report mo eh, di ba? Para i-take down.
2: Correct. Kailangan niya i-report and then kapag ka-report, pag-aaralan pa yan kung totoo bang may fake news or kung ano man yung i-complaint mo doon sa certain post sa Facebook.
0: All right, sige. Maraming salamat si Radyo Patrol Robert Mano. Salamat po, ha.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30.
0: Ngayon naman pala, partner. Kailangan i-withdraw, pero
1: sa Facebook.
0: I-upload naman sa mas wider audience pa, hindi lang sa loob na Senado. Ayan, sige. So, oras po natin, 5:49, ay makakapiling po natin. Nasa linya na po natin lalipon. Siya pong acting pa lang, no? Ano, hindi pa acting pa nag- hindi pa nag-o-off.
1: Hindi pa nanunog
0: pa. Acting Labor Secretary Francis Solentino. Naninibago ko. Sek!
1: Sek Tol!
0: Yes, magandang hapon po. Tony Enrica po ito.
7: Hi, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong kapartner. Sino ba kapartner nyo?
0: Si Rica!

0: brother ko.
1: Yeah.
0: Yung watermelon, nabanggit ko pa.
1: Oh. Ay, very good. Pampalamig. Oh.
2: Ay, nga, oh.
1: But, given na syempre, no, labor is one of the most critical positions to be taking charge of sa ating gobyerno, eh, yung last labor figures naman natin, medyo encouraging dahil bumaba yung unemployment figures. Ano po ba ang inyong inaasahang programa para mapanatili nga po na mas mababa pa ang mga susunod na unemployment at lumago lalo ang ating pong job opportunity sa mga Pilipino?
0: Malalim-lalim na tanong yan, pero I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps.
1: Yeah, mismatch. Job mismatch.
0: Isa yon. Tapos yung ating malaking sector na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP, yung 42% at ang workforce yung hindi ako nagkakamali, ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong PhilHealth, ito na yung merong mga katamang benepisyo na kanilang dapat makuha. Pero ito po ay mangangailangan ng isang mas malalim pang usapin kasi mangangailangan po ito ng talagang payroll contribution ng mga employer na hirap din. So paano po ito balansehin? Siguro ito na yung papunta doon sa ating mga MSMEs na dapat bigyan din ng tulong ng ating national government. So siguro po makikita niyo sa mga darating na araw ay mapapasigla ko ng kaunti yung kagawaran. Ito nga, binibigyan ako ng report ngayon eh. Yun pa lang, galing nata sa ABS sa inyo ata o sa isang stasyon.
1: Uh-huh.
0: Yung palang gumuhong gusali sa Angeles eh.
1: Walang ano.
0: Yung pala, kansilado na pala yung
1: permit.
0: Yung mga permits galing from Dole noon.
1: Uh-huh, opo. Uh-huh.
0: So, yung regulatory functions, palalakasin po natin. Isa po sa nakikita ko dyan, ay magkaroon ako ng isang law.
1: Ang alin?
0: Kung kayo po ay LAO. Kung kayo po ay familiar sa PAW, na sikat.
1: PAW, Public Attorney's Office.
0: Public Attorney's Office. Gusto ko po magkaroon ng Labor Attorney's Office.
2: Mm-hmm.
0: Ating po mahihirap na manggagawa na walang kapasidad na kumuha ng mamahaling abogado pag may kaso sa labor arbiter o sa NLRC, ay ayudahan ng libre.
1: Okay, very good.
0: Isa po yun sa binabalangkas.
1: To establish a law.
0: Binabalangkas natin.
1: Uh-oh.
0: Opo. Gusto ko rin pong palakasin yung hanay ng... Kasi ako yung dating chairman ng Senate Committee on Justice.
1: Opo, oo.
0: Familiar po ako dun sa PILJA, yung mga training ng mga judges. Yung ating mga labor arbiters, wala pong training yun bago makapasok.
1: Ah, ganun?
0: So
2: dire-diretso lang sila, sector?
1: Sa labor arbiter?
0: Yun alam ko. Opo. So, kailangan natin magkaroon ng isang malawakang pagsasanay din yan. Alam naman nila yung ginagawa nila, pero i-refresher lang natin sa mga tamang state of the art, mode of decision making, how to do the proper arbitration, etc.
1: Para may upskilling.
0: Yes, sa iba, marami pa hong usapin, lalong-lalo na sa sweldo, ibang usapin naman po yan, lalong-lalo na dun sa ating mga wage boards. Pero ang talaga nakikita ko rito, yung magkaroon tayo ng isang future-ready workforce.
1: Yes.
0: Na ang ating sinasanay na kabataan
1: ay
0: para sa gawain ng kinabukasan at hindi para po sa trabaho nung nakaraan.
1: Apa. Ayun, speaking of which, Sec, I hope you don't mind. I'll call you Sec already, ha?
0: Tol na lang po.
1: Sige po. Para ka,
2: Sec-tol na nga.
1: Sec-tol. Kasi nga, nabanggit nyo, no, future-ready workforce. Eh, laging pinag-uusapan ngayon yung workforce nga sa ibang bansa nanganganib dahil baka palitan na daw sila ng AI.
2: Yes.
1: Sa atin po ba, may programa na ho ba kayong naiisip how we can use AI to strengthen the workforce and not remove jobs from Filipinos?
0: Tama po yan. Siguro ang mangyayari sa atin, hindi ko sinasabing kabisado ko to, magkakaroon yan ng

0: disruption, pagpasok ng artificial intelligence, tawagin mo ng generative AI, ma-disrupt kasi automated yung, alibawa sa mga call center, magiging automated yung mga data entry, yung routine knowledge work nila, naka-stack na sa AI. So, kung paano pagsasanibin po yun, ay isang napakalaking hamon. Hindi lang naman sa Pilipinas yan. Sa buong mundo po yan. Kaya merong tinatawag po ngayon na algorithmic management.
1: Mm-hmm.
0: Yayabangan ko na kayo ng konti.
2: yung
0: algorithmic management ay yung paggamit ng artificial intelligence software, automated systems para mag-supervise,
2: yes.
0: Mag-evaluate, mag-disiplina ng mga empleyado. Subalit, yung sistemang yun ay mga kailangan din ng tao.
2: Tama.
0: Hindi naman purely automated. Hindi ko nga alam ngayon. Sa telepono ko, kung AI yung kausap ko ngayon. alam ko namang kaya yan to, yung kausap ko. yung mga ganon. Kaya hindi lang sa atin po yan. Sa global po yan. So, marami yung hamon, pero ang sisiguraduhin po natin dahil may background din naman tayo sa batas.
2: Opo.
0: Yung regulatory functions ng DOLE, paigtingin po natin, palalakasin po natin. Sangayon lang po doon sa mandato ng... Kasi malaki na yun na walang... Alam nyo, ngayon ko naiisip eh.
1: Mm-hmm.
0: Nung ako po, kasi na-create itong Department of Migrant Workers, di ba?
2: Correct.
0: Malaking chunk ng trabaho ng DOLE, napunta rin doon sa Migrant Workers
2: Nalipat.
0: Department.
2: Mm-hmm.
0: Sa mga OWA, POAA, yung mga FW.
2: Yeah.
0: Natatandaan ko, ako po yung acting Senate President ng presiding officer po. Ako po yung nag-approve. The creation of the Department of Migrant Workers is hereby approved. Ako po yung nagbang ng gable nun eh. Kaya ngayon, naisip ko, inayos na maganda itong ano.
2: Basta gable yung binang mo, hindi barel ha?
0: Hindi po. Wala kayo nabalitaan sa akin ganun. Hindi po tayo ganun. So, talaga na-clip yung powers ni Dole, pero domestically, nandun pa rin.
2: Yes.
0: Meron pa rin yung kapangyarihan ng Dole. Kung talagang gagawin, kaya lang, ito, inaaral ko nga ngayon, Tony, hiwa-hiwalay pala itong building nito.
1: Mm.
2: Opo.
0: meron sa Quezon City, sa Makati,
2: correct.
0: Meron sa Intramuros.
2: Oo.
0: So, napakahirap din na siguro magsusum na lang ang iba.
2: Correct.
0: It's a big department, but we intend to continue what positives our predecessor has done.
2: And
0: to move forward,
2: yun
0: nga, yung mga nabanggit ko sa inyo, yung mga, yung mga priority. Alam niyo nung hindi sa pagyayabang, ako po yun nung senador ako. Habang may COVID, panata nun eh. Ako po yung nag-file ng bill na...
2: Remote na?
0: Institutionalizing the gig economy law. The gig economy
2: gig.
0: Concept.
2: Oh, yung gig economy.
0: Yes. So ito po yung platform-based na yung ino-orderan mo ng ating gabi noong panahon ng COVID sa tasang kape, di-deliver sa'yo.
2: Yes,
0: yung mga yun, wala pong SSS yun. Yung mga yun, wala pong PhilHealth yun. Kahit umulan tumaraw, magdadala po ng hamburger yun sa bahay niyo.
1: Mm-hmm.
0: So yung mga ganun, final ko po yun, years ago. Siguro 2022.
2: Yeah. So may mga labor-related bills ka na pala na i-file noon, no?
0: Yes.
2: Yeah.
0: Opo. Isa ho yun. Tapos yung nire-recall ko nga yung mga hindi nakapasa. Pero importante po ngayon kasi yung pagkatapos ng COVID na-maintain na yun eh.
2: Yeah, naging part na talaga.
0: Na yun, Talaga nagde-deliver na lang ng mga...
2: The gig economy.
0: Lahat correct. Ng hindi ko nababanggitin yung mga platform na yun. Kahit anong orderin mo, kahit galing Bulacan, dinideliver eh.
2: Correct.
0: Meron nga akong libro na nagalit yung ano kasi walang tao sa bahay.
2: Oh. Anong ginawa?
0: Walang nag-receive. Nung nagpapadeliver na kami, ang tagal. Alam niyo kung saan galing yung libro?
2: Saan po?
0: Pangasinan.
2: Wow!
0: Pangasinan. Alam niyo kung magkano presyo ng libro?
2: Magkano?
0: 166.
2: Ay, ganun kalayo pinunta. 166 lang yung libro.
0: Walang tao sa bahay, no? Walang nag-receive.
2: Kaya
0: pumalik
2: na naman.
0: Ng Pangasinan.
2: Oh my gosh.
0: Yung mga ganun, kailangan protektahan po yun.
2: Yes.
0: Yung malaking tulong sila sa ating ekonomiya. So, banggitin ko yung kailangan siguro makatawid yung informal sector sa formal sector, kasama po yun.
2: True.
0: At siguro mapalakas din ang yung existing jobs natin kahit konti.
2: All right. Partner.
0: Mapalakas yung tulong sa kanila.
2: Sige.
3: Sa dami po ng na isa-isa ninyo, sector.
0: Dami na, oh. Sa makita ulo ko lalo.
3: Yun
0: eh.
3: Nga, oh. Tatanong ko eh. Kukumustahin kita
2: doon. Gusto ko yun. Gusto ko yung mga nilatag nyo.
3: Oo, oh. Oh, marami. Pero I want to zero
0: first interview
3: in.
0: Ko po ito. First interview ko po
3: ay,
0: ito.
3: Ay, tamang-tama.
2: Dapat talaga mauna kami dahil una sa balita, una sa public
3: tama.
2: Service.
3: Oo. Sector, dun po tayo dun sa sinabi po ninyo because yung gig economy nga po, napalakas ninyo yan. But there's also more than just the gig economy. The informal sector na wala po katulad ng gig economy na kahit pa paano may semblance of an employer-employee relationship at usapin ang kontrata.
0: Correct.
3: Yung informal informal sector po natin wherein mas naging verbal ang nakasanayan nating mga kontrata. Di po ba? Malaking
0: correct.
3: Chunk din po ng mga Pilipino na ganito
0: correct.
3: Ang klase ng kanilang trabaho. Paano po ang inyong focus on this, sir?
0: Yan nga yung sinabi ko kanina, kailangan magkaroon din ng tulong ang pamahalaan. Mm. Hindi lang dun sa empleyado, dun sa employer. Yung MSME na nagbibiwalong empleyado, anim na empleyado. Mm. Kasi ang nangyayari po ngayon, yung iba, yung mga micro-enterprises, ay hindi nila ma-formalize kasi ang taas ng labor cost.
3: Opo, but I'm talking about the like household works po, sector, yung mga mismo usapan, domestic
2: yung walang kontratang kasulatan talaga.
0: Alam nyo, yung patungkol naman sa ano, patungkol sa mga ganyang kontrata na walang kausapan, ang contract po kasi pwedeng written or unwritten eh. Pero po tayong tinatawag na four-fold test.
2: Fourfold.
0: Ng employer-employee relationship.
2: Ah,
0: may supervision, may control.
2: Yeah.
0: Yan po eh, ilang beses nang paulit-ulit na dinalidate ng ating kataas-taasang hukuman. Mm-hmm. So, ang mahalaga po dito ay magkaroon ng proteksyon yung ating mga manggagawa. Kung ano man yung naging kontrata at naging kasunduan, dapat mabigyan sila ng tamang proteksyon.
3: Mm-hmm. What about po yung ginagawa po natin? What about po yung pagtanggal ng Manila-centric kind of a business community wherein pati yung sa mga probinsya natin ay papaluin din natin ng industriya doon, sir?
0: Yung pagtanggal ng? Pakiulit po.
3: Yung pagtanggal po ng Manila-centric natin ng mga business industries, making the provinces also a better zone?
0: Marami. Malawak po yan eh. Malawak-lawak siya kasi papunta na rin tayo sa ibang pangangailangan kagaya nung banggitin mo kaluwagan ng traffic pero
2: yeah.
0: itong Luzon Economic Corridor is a big pillar of what will happen to the Philippines not just 2 years, 5 years, 10 years from now. So talagang palabas yan eh. Kailangan, kasi alam nyo, pag tayo napunta naman sa usapin ng bakit regionalize yung sweldo, yung pag-determine, pinag-uusapan din yung productivity sa iba't ibang
2: regions. Yeah.
0: Mm. So, yung productivity at saka living wage,
2: yeah.
0: magkasingkaw yun.
2: Uh-oh.
0: So, tama po yun. Mabigyan ng chance yung ibang mga ibang rehiyon na magkaroon ng production at magkaroon ng trabaho yung ating mga kababayan, hindi lang dito sa, alam nyo naman nung araw, kaya nga may Industrial Valley, Marikina yan, Pasig.
2: Mm-hmm.
0: Yan po yan eh.
2: Yeah, yeah.
0: Nandyan po yung ating mga textile mills nung araw. Kaya makikita nyo, puro warehouse yan.
2: Yeah.
0: So, sa ngayon po ako na ilabas.
2: Mm-hmm.
0: Subalit, bago mo ilabas yan, kailangan nakalatag po dyan yung tamang oriente.
2: Correct.
0: Tamang
2: basic,
0: tubig.
2: Ano nila? Utilities.
0: Tamang karsada, tamang logistics sa connectivity.
2: Transportation.
0: Parang ito ang iba. At
2: correct.
0: Saka yung skilled. Skilled labor, dapat nandun din.
2: Gusto sana namin kayong pagpahingahin na dahil alam kong sumakit nga ulo nyo kanina. Pero,
0: uminom na ako ng ano po.
2: Huwag mo sasabihin yung brand.
0: Hindi na.
2: Pero
3: paracetamol.
2: Pero sasabihin ni John Lloyd sa'yo, ingat.
0: Paracetamol.
2: Ay, grabe. Bago kami magbabay, Sec, gusto lang namin tanungin ni Partner Rica, malapit na rin yung State of the Nation address no ni Pangulo Marcos Jr.
0: Mm-hmm.
2: And kabahagi po siyempre sa kanya pong ibibigay na mensahe ay kung ano pa yung mga susunod pa niyang gustong ma-accomplish sa bawat sektor ng ating lipunan. And for the labor sector, in the next, or the last 2 years, sorry, of the administration, may targets ko ba kayo na sa tingin nyo achievable pa for the labor sector?
0: Meron naman, meron naman.
2: Yeah.
0: Lalong-lalo na sa yung nabanggit, yung mga nabanggit ko kanina, lalong-lalo na sa pagpapatibay po nung employment to education to employment pipeline natin, lalong-lalo na sa pagpapatibay nung mga occupational safety standards na nakikita naman natin yung nangyari sa Angeles, nakakalungkot.
2: Uh-huh.
0: At yung protection din ng trabaho ng ating mga kababayan na hindi naman maagaw nung ang dami lumalabas ngayon na banyaga na hindi naman dapat naging kaagaw at walang permit na nagtatrabaho dito sa atin. Yung mga ganun po. At saka yung mga kabataan natin ay magkaroon ng tamang edukasyon na para sa hanap buhay sa kinabukasan. If we should prepare the youth for the jobs of the future, not for the jobs created yesterday. So, mahaba-habang usapin po ito. Maraming polisiya rito. But rest assured, alam niyo naman po kung paano tayo magtrabaho eh. Nagagawa, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, marami na rin naman tayong nagawa na hindi lang polisiya, kundi batas sa iba't ibang sektor. Kahit nga yung maritime law na dekada nang nakabinbin, tayo po ang nagpasa nun eh.
2: Opo.
0: So asahan niyo po na mas sisipagan ko, mas bibigyan natin ng diin ang pagproteksyon din sa ating manggagawa without sacrificing the balance that is needed to make the management work.
2: Okay.
0: Kaya nga tripartite yan eh. Management, government, the labor sector.
2: Tama. Mm-hmm. Alright. Mr. Secretary, congratulations po muli. And hopefully, makakumbida po namin kayo muli sa ating programa kapag kayo po ay nakapanumpa na.
3: Oo.
2: Kailan ho ba? O taking nyo?
0: Tapos na po.
2: Tapos na.
3: Hindi
2: na acting. Ano na? Talagang
0: tapos na po.
3: Secretary na talaga.
0: Baka pumasok na po ako bukas eh. Kasi okay. Kailangan ko pumasok bukas kasi sa Wednesday, holiday pala eh.
3: Oo nga.
2: Holiday agad eh.
3: Thursday.
2: No work, no pay ah.
0: Opo.
2: Sige pa.
3: Secretary, thank you for your time.
2: Salamat po muli, Secretary. Si bagong talaga ang Labor Secretary Francis Tolentino. Tanggalin nyo na yung acting doon sa titulo, ha?
3: Oo, totoo na.
2: Ay, hindi. Kasi acting pa dahil hindi pa kinukonfirm.
3: Ah, pero nanumpa na.
2: Kailangan sa commission on appointments, dumaan pa siya.
3: Ganun pala yun.
2: Nga pala, dahil bagong appoint nga pala, kailangan nga pala dumaan sa commission on appointments.
3: Papanel pa siya sa CA.
2: Eh, lusot na yan. Siguro naman eh, sa dami na nga na nabanggit ni Acting Secretary Tolentino sa mga naipasa din yung labor-related bills.
3: Mm-hmm.
2: Siguro naman, wala na maipupuna sa kanya yung mga senador.
3: Yeah.
2: Unless sabihin nung isang senador, kabahagi ho kayo sa term limits, hindi pala. Naitahi pa, no? 608, ito pa na gabi mga kapamilya. Kami po ni Partner Rica, magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pong pagbabalik, ang ating pong susunod na tatawagin, tama ba? Attorney Nery Colmenares ang ating pong makakausap. At patungkol naman po ito dun sa
3: Hiling ng asawa ni
2: Senator
3: Bato
2: de la Rosa. Huwag siyang i-turn over
3: sa
2: isang international court. Magbabalik po kami sa itong dali po lamang. Dito pa rin po sa Issue Spotted! Spotted! Spotted!
4: Talakayang hitik sa Issue ng Bayan. Issue Spotted! Issue Spotted! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naaapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa, preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
6: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: You spotted sa DZMM.
1: Six 11 na po ng gabi, mga kapamilya. Aba, kung hindi nyo pa ho nababalitaan, ano, si Mrs. De La Rosa, Nancy De La Rosa, may bahay po ni Senator Bato De La Rosa, ay naglabas ng panawagan, no, para po sa hudikatura na huwag daw hayaan na i-turn over daw sa International Court ang kanyang asawa, dahil kailangan daw, kung meron siyang kinakaharap na kaso, ay dito daw sa Pilipinas litigsin. Para huwag daw, daw ipakita sa mundo na napakahina daw na ating hudikatura.
2: Mm-hmm.
1: Yun ba ang mensahe dapat na ipinapalabas nun? Turn over somebody to the ICC, pag-aamin ba yun na mahina ang hudikatura natin?
2: And I don't even know kung anong klaseng appeal yun, partner, if nadedegrade mo the very institution that should be hearing the case ng asawa mo, na sinasabi mo nga dapat.
1: Or parang hinahamon mo nga sila na ipamukha nyo na kaya nyong dito na lang natin litisin. Anyway, so nasa linya po ng ating telepono ngayong gabi, isa po sa mga abogado, no, na tumutulong po doon sa pamilya ng mga biktima ng AJK noong panahong Duterte, Attorney Nery Colmenares po. Attorney, magandang gabi. Tony and Rica po ito.
3: Ay, magandang gabi po, Tony, Rica, at sa lahat po ng viewers ninyo.
2: Hi, Attorney. Thank you.
1: Ay, nabalitaan nyo na po ba yung panawagan nga ni Mrs. Nancy De La Rosa sa ating pong justice system na wag daw i-turn over ang kanyang mister sa International Court?
3: Yes, well, nabasa ko naman ang letter at syempre naintindihan ko si Mrs. De La Rosa at concern lang siya sa kanyang asawa. Pero ang of course ang paano na lang naman ang kaanak ng biktima na humihingi ng hospisya rin, ang mga magulang na pinatay ng walang awa ang kanilang anak, no, libo-libo yan, at yung mga anak na libo-libo din na pinatay ang kanilang magulang o kapatid ng mga panahong yon. So mabuti si Senator De La Rosa may korte siya itong mga libo-libong pinaslang ng drug war nila ni President Duterte.
1: Yeah.
3: Walang korte-korte yon, walang abogado yon, nagmamakaawa yon sa harap ng mga pulis nila binaril pa rin sa binaril pa rin, no, na karumal-dumal. So bagamat naintindihan namin si Ms. De La Rosa, sana naman maintindihan niya rin ang mga kaanak ng biktima na nanawagan lang naman ng hostisya para sa pinaslang na kaanak nila. Ang problema diyan, Tony, Rica, may batas kasi tayo na naglalahad niyan, no, na nagsasabi na pwedeng i-surrender. At pangalawa, pumirma tayo ng treaty na nagsasabing kahit withdraw na tayo, basta may nasimulan na yung kaso bago ng withdrawal, tuloy na yun. So hindi yan pagpapakita ng kahinaan, kundi pagtupad sa ating obligasyon under the international law.
1: And even for the sake of argument lang, no, na parang umaapila si Mrs. De La Rosa na dapat dito sa Pilipinas litisin, no, si Senator Bato De La Rosa. Ano naman ang kaso na pwede niyang kaharapin dito? At meron nga ba talagang korte na may kapangyarihan para siya ay litisin?
3: Si Senator Bato De La Rosa?
1: Yes.
3: Technically, pwede naman siyang kasuhan ng gobyerno. Yun ang problema ng gobyerno mula pa ng panahon ni Duterte at ni De La Rosa. Kasi ng panahon nila, wala silang kinakasuhan bagamat nire-require ng batas na kasuhan nila. Kasi under our law, Tony, Rica, pag pumatay ka ng tao, may kaso ka. Sabihin mo self-defense, sa korte mo yan, ipaliwanag. Nakalagay yan sa rules of engagement ng PNP. Pag may namatay sa police operation, may inquest yan. In fact, pag sinabi niya na, sir, kasi nanlaban self-defense lang ako, ang sabihin dapat ng opisyal nila, Senator De La, ni General De La Rosa noon, o sige bata, pasensya ka na, kakasuhan ka namin, pero sabihin mo na lang yon sa korte na nanlaban sa self-defense. Hindi pwede yung ginawa ni Duterte at ni Bato De La Rosa na pag sinabi ng isang pulis na self-defense, okay na. Kasi otherwise, di lahat pa lang ng tao papatay. Tapos sabihin lang nila self-defense. Wala na silang kaso. Sa court, under the law and under our rules, dapat kinasuhan nila yon. At doon na lang sa korte magpaliwanag, because only a judge can decide whether tama ang self-defense mo, nanlaban nga ba, o hindi nanlaban. Mm-hmm. Hindi pwedeng mag-desisyon si Senator, si General De La Rosa, na nanlaban pala di, wala ka ng kaso.
2: Mm-hmm.
3: So, for all those things, pwede naman sana nilang kasuhan, pero hindi nila kinasuhan. Kaya napunta ng ICC to eh.
1: Okay.
3: Kaya hindi nila masisi ang mga kaanak ng biktima na naghanap ng hustisya sa labas. Kasi hindi naman nila binigyan ng hustisya dito.
1: Ngayon, Attorney Neri, no? Nakikiusap si Mrs. De La Rosa sa mga naniniwala at sumusuporta sa kanyang asawa na kailangan daw i-copy-paste at ipakalat sa publiko yung kanya pong paninindigan na dapat dito sa Pilipinas litisin ang kanyang asawang si Senator De La Rosa at huwag siyang i-turn over sa International Court. Gusto pa niya na maniwala ang publiko sa kanya pong ipinaglalaban. Ano po ang mangyayari kung kunwari marami nga ang maniwala sa kanya? Ano po mangyayari sa sistema natin?
3: Well, una muna, siyempre, naka-apekto yun. No? Pero hindi ko yan ipagkait kay Mrs. De La Rosa. I mean, pwede naman siyang mag-request na sige, i-cut and paste nyo. No? Sige, ako, hindi ko yan siya sisihin dyan. Naghahanap lang siya ang sisihin ko talaga dito, si De La Rosa at si Duterte.
1: Wow.
3: Kasi yung panahon nila, hindi nila binigyan ng ustisya. Ngayon, dumulog doon sa ICC, sisihin nila Duterte at De La Rosa. Lalo na si President Duterte, ha.
1: Hmm.
3: Binibira niya ang kaanak ng biktima. Bakit kayo sa dayuhan nag-file? Bakit sa ICC?
1: Uh-huh.
3: Alam ni President Duterte, nung panahong presidente siya, hindi siya pwedeng kasuhan dito.
1: Uh-huh.
3: Kasi may presidential immunity siya. Eh.
1: Apo, uh-huh.
3: Kaya niloloko tayo nila President Duterte pag sinabing, bakit kayo doon? Bakit hindi sa Pilipinas?
2: Uh-huh.
3: Bakit Filipino court? Madidismiss ang kaso eh. Immune ka eh. Kaya pangalawa, Rica, ha? Tony, ha?
1: Mm-hmm.
3: Ito sila President Duterte at Senator De La Rosa. Ngayon, patriotic sila. Maka-Pilipino sila. Dapat hindi dayuhang korte. Dapat Pilipino.
1: Mm-hmm.
3: Pero naalaala ba nila ang mga Pilipino nung panahon nila na pinamigay nilang West Philippine Sea sa dayuhan?
1: Mm-hmm.
3: Naalaala ba nilang mga mangingisda natin na nawalan ng hanap buhay at sinasagasaan ng mga Chinese doon sa West Philippine Sea?
2: Mm-hmm.
3: Ni Honey Ho, wala naman silang ginawa.
1: Mm-hmm.
3: Tapos bigla nilang sabihin, kami, maka-Pilipino kami, hindi kami makadayuhan, dapat dito sa Pilipino. Maka-Pilipino kayo ngayon kasi kayo ang nasasalang.
2: Mm-hmm.
3: Pero nang panahon ni Duterte at ni De La Rosa, hindi sila maka-Pilipino, maka-Chino sila eh.
1: Mm-hmm.
3: So, kaya nga wag nila tayong gamitan nang sa Pilipinas kasi sila nung panahon nila binigay nila ang West Philippines China. Ngayon ustisya lang naman to, may batas, may obligasyon tayo under the treaty, we're bound by the treaty, even the judiciary, the entire government, we're bound by the treaty.
1: Okay.
3: Sabi ng treaty, pumirma tayo, pumayag tayo, kahit mag-withdraw na tayo.
1: Yeah.
3: Basta nasimulan na yung kaso, itutuloy na yun sa ICC.
1: Okay.
3: Hindi yun kahinaan.
1: Yeah.
3: Ang members ng ICC, Tony, Rica, Japan, Australia, England, Canada, lahat ng mga malalaking bansa, tingin ba natin mahina ang justice system nila kaya sila pwede nilang ipa-aresto ang kanilang national sa ICC? Miyembro sila ng ICC, pumirma sila sa ICC. Hindi.
1: Yeah.
3: Kasi kinikilala nila na ang international accountability and justice pwedeng-pwede sa ICC.
2: Mm-hmm.
3: So sa akin, hindi ko tinitingnan na kahinaan on the part of the Philippines, just like many other 125 countries ang member ng ICC.
2: Mm-hmm.
3: Hindi mahina ang 125 countries. Mm-hmm. Kinikilala lang nila ang international justice and accountability sa lahat na nag-commit ng crimes against humanity. So, for me, I understand Ms. De La Rosa. Pero sinisisi ko dito si Duterte at si General Bato. Kasi si Ms. De La Rosa, siyempre, asawa niya yun.
1: Sure.
3: Yung mga magulang na pinatay ng walang awa yung mga anak nila.
1: Yeah.
3: How do you provide them justice?
2: Mm-hmm.
3: Isisave mong isang tao.
1: Yeah.
3: Kasi nung panahon niya, hindi man lang niya naisip itong mga mahihirap na pinatay nila.
1: Mm-hmm.
3: Tapos ngayon, sabihin niya, bigyan niyo naman ako ng Mabuti nga siya, may araw siya sa korte. Mm-hmm. Kundi naman namin ipagkait sa kanya ang judicial process. Mm-hmm. Katulad ng pinagkait nila ang judicial process sa libo-libong mga kaanak na pinatay nila nung panahon sila.
2: Mm-hmm.
3: Ito lang siguro ang leksyon dyan.
1: Okay.
3: Kung nasa poder ka, huwag mong abusuhin.
1: Yeah.
3: Kasi darating ang panahon, babaliktad ang mga bagay-bagay.
1: Uh-huh.
3: Ikaw naman ngayon ang tatamaan yan.
2: Mm-hmm.
3: So, leksyon siguro yan sa mga human rights violators.
1: Yeah.
3: Na don't ever abuse while in your power because someday justice and accountability will catch up with you.
2: Mm-hmm. Attorney, ang mga pamilya po ba ng ating mga EJK victims ay nais din magbigay ng pahayag nila o statement dito sa inilabas nga po ng asawa ni Senator Bato de la Rosa asking for justice na hindi din naman po natanggap ng kanilang mga mahal sa buhay?
3: Siyempre, bago ito, hindi pa naman kami nag-usap. Pero matagal na sila nagsasabi niyan ng justisya rin. Yung justisya rin para sa kaanak nila.
2: Mm-hmm.
3: Actually, ang hinihingi lang naman nila, totoo lang ha, magkaroon man lang ng trial sa ICC. Ang trial sa ICC, hindi natin alam
2: mm-hmm.
3: kung acquitted yan or guilty si General De La Rosa o si President Duterte. Pwedeng ma-acquit, wala naman mm-hmm. tayong magawa.
2: Mm-hmm.
3: Kung mag-convicted. Pero at least man lang, meron silang forum na mailahad lang nila ang kanilang kwento kung paanong walang awa at karumal-dumal na pinatay ang kanilang kaanak.
2: Mm-hmm.
3: Walang awa na pinatay. Ha? Kaya naano ako kay Senator De La Rosa. Eh.
2: Mm-hmm.
3: Bigla siya nag-appeal, nagmamakaawa siya sa presidente na, oh, maawa ka naman, Mr. President. Wala naman tayong personal na. Pero nung panahon nila, yayabang nila. Hindi, naawa ba sila doon sa mga libu-libong pinatay? Walang awa yon. Ang sabi ni Senator De La Rosa, shit happens.
2: Mm-hmm.
3: Nung sinasabi sa kanya, o ito, patay si Bilyan, ganito, ganito.
1: Oh.
3: Ang sagot niya lang, shit happens eh.
1: Oh. Oh.
3: Ganon ka lang ka-kabalier, magtrato ng libu-libong patay.
2: Mm-hmm.
3: Tapos ngayon, nagmamakaawa ka rin pala. So, really, the sauce for the... Sabi ko nga eh,
1: no.
3: Mabuti nga kami, hindi namin ipagkait sa kanya yung recourse niya sa korte.
2: Mm-hmm.
3: Dapat lang irespeto ang right niya to judicial processes.
2: Mm-hmm.
3: Di katulad ng pinagkait nila
2: mm-hmm.
3: ang judicial processes
2: mm-hmm.
3: doon sa libo-libong napaslang ng drug war.
2: Opo, right. And yun po yung aabangan natin. What's gonna happen next? Because sa ngayon po, nagtatago si Senator Bato de Rosa. Attorney, as always, maraming salamat sa inyong panahon. We'll talk to you again soon.
1: Thank you, Attorney.
3: Maraming salamat, Ben. Good evening.
1: Good evening.
2: Thank you po.
1: Si Attorney Nery Colmenares po, ang isa po sa tumatayo yung abogado ng mga pamilya, ng mga EJK victims ng Duterte drug war. Meron po tayo mga limang minuto, lima or apat, no, na natitira sa ating programa. Meron tayong kukuning update mula po sa ating Radio Patrol na nakabantay pa rin po dun sa gumuho na gusali, dun sa Angeles City, Pampanga. Dahil patuloy pa rin po ang paghahanap sa may ilang pa hong mga nawawala, no, ng mga construction workers doon sa mismong site po ng guho.
2: Oh, at nadagdagan na yung patay kanina, partner.
1: Patay.
2: Apat na.
1: Oo. Nasa linya po natin telepono si Radio Patrol Nico Bagsik. Nico, anong latest?
4: Tony at Rica, aminado ang Bureau of Fire Protection na malaking hamon ang paghahanap ng mga buhay na individual mula sa gumuhong gusali dito sa Barangay Balibago. Maselanan nila ang naging pagguho ng naturang building kaya pahirapan sa operasyon. Inanunsyo na rin ng hepe ng BFP Regional Information Office na si Fire Superintendent Leia Sahili na pansamantala muna nilang itinigil ang rescue and search operations para makapag-focus ang mga rumeresponde sa thermal scanning o yung paghahanap ng signs of life mula sa mga individual na natabunan. Narito ang kanyang pahayag.
5: Stop po muna lahat ng search and rescue operation. Ang ginagawa po natin ngayon is thermal scanning for the four quadrants of rescue operation. And once meron po tayong detected life, proof of life, heartbeat or breathing through our thermal monitors coming from the SRF, PASIG, and NHQ, and NCR. So that would be the time that would signal another rescue operation.
4: Yan ang pahayag ni Fire Superintendent Thea Sahili, ang chief ng BFP Regional Information Office tungkol sa pansamantalang pagtigil ng search and rescue operations. Gayunpaman, umaasa sila na mas marami pa ang mga maililigtas na buhay mula sa gumuhong gusali kahit pa lumiliit ang tsansa sa bawat oras na lumilipas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: So Nico, sa ngayon, ilan pa yung hinahanap na nawawala?
4: So far, Tony, ano, dito sa pinakahuling datos ng BSP dito sa kanilang command center, ang bilang pa na hinahanap ngayon ay 16 na katao. So 16 na individual pala, hindi pala katao, individual dahil nga kanina ano yung pang-apat kasi ay na-declare na pumanaw na.
2: Okay. Oo, Nico, ni-release na ba nila yung pangalan ng mga pumanaw?
4: So far may mga na-release na pangalan na pumanaw. Rica, ito isa-isahin ko lang din ano. Hanapin ko lang yung note ko. Hindi pa nila naibigay yung pangalan nung pinaka-last na na-retrieve nila. Pero yung
1: Malaysian
4: ay naibigay na nila yung pangalan. Ito yung unang-una, yung Malaysian na si Mod Rizal bin Abdullah, 65 years old. Yung pangalawa naman ay si Mark Lawrence Kapungay, 21 years old, na isa sa mga construction worker. At yung pangatlo na na-retrieve kanina ay si Porperio Alikaway.
1: Construction worker din yun, yung pangatlong sinabi mo.
4: Yes, construction worker din yung pangatlo.
1: Nico, kanina pa na tinatanong ko, yung bang merong may-ari nitong construction company at yung may-ari ng building, nagpakita na ba dyan sa mga tauhan dyan sa Angeles?
4: Wala pa, Tony. Ano, yung pinangalanan na Jackson Lim na may-ari nitong building ay sinabi ng Angeles City PIO, pati na rin ng BFP na nasa ibang bansa ngayon, kaya hindi pa nila nakakausap. Pero ang pumunta pa lamang dito ay itong project engineer kahapon, project engineer nitong building. Pati na rin yung construction company, yung may-ari ng construction company, hindi pa rin nakikipag-usap dito sa PIO ng Angeles City. Pero binigyan na raw nila ng summon at nais nga ng PIO ng Angeles City na makausap sila no, tungkol nga dito sa insidente.
1: Sige, sana nga at humarap na sila para magkaalaman ano ba naging disenyo nitong building na to at naging
2: ganito
1: ganyang karupok.
2: Kahina, oo. Sige.
1: Thank you. Sige.
2: Maraming salamat, Nico.
1: Salamat ating Radyo Patrol, Nico Bagsik. 6:28 na po, mga kapamilya. Kami po ni Partner Rica, kailangan na magpaalam. So we'll see you again tomorrow. Kakanan to ring Tony Velasquez.
2: Nico Lazo po inyong nakasama. Bye-bye.
1: Bye-bye.
6: Ng mga nagbabagang balita. Apat kumpirmadong nasawi sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga. Dalawang lalaking nakausap at nabigyan pa ng tubig ng rescue team, pumanaw.
7: Umaasa po ako na sana po buhay po talaga. Pero kahit man buhay po yan o patay, sana po makuha na.
6: 17 pang individual pinaghahanap sa guho pero tsansang may matatagpuan pang buhay lumiliit ayon sa BFP. Mag-ina, brutal na pinatay sa San Pablo, Laguna ng umaroy 14 anyos na binatilyo. Lalaking nang halay umano ng bata at patagong kumukuha ng mga sensitibong larawan ng mga minor de edad, Himas Rehas.
8: Buo yung 13, sa 13 walang konsihan.
6: Umuugong na palitan sa liderato ng Senado, hindi nangyari sa sesyon ngayon. Pahayag ni Senador Amy Marcos na may nagsusulong ng term extension at charter change, kinontra ng ilang senador. Suporta pumalo para kina Donnie at Belle bago pang opisyal na showing ng tayo sa wakas.

0: Pula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa gumuhong gusali sa Pampanga. Apat na po ang nasawi sa nangyaring pagguho sa Angeles City. Puspusa naman ang paghahanap sa 17 pang nawawala. Live mula sa Angeles City, Pampanga na Patrol, Dennis Dato. Dennis, may naririnig pa ba ang mga rescue teams na humihingi ng tulong sa ilalim ng guho?
2: Ikalawang araw na, Alvin, ng search and rescue operation at yung maghapon ayon sa Bureau of Fire Protection ay wala silang panibagong tinig o boses na naririnig sa ilalim ng gumuhong gusali na nasa sa likuran ko ngayon. At dahil dyan ay gumagamit na sila ng thermal scanner para hanapin kung may mga buhay pa sa ilalim ng pagguho na ito.
3: Balisa ang mag-inang Novi at Stephanie nang dumating sa Angeles City, Pampanga ngayong Lunes. Sabado pa nang huli nilang makausap ang kanilang padre de pamilya na si Emmanuel Marcos na construction worker sa gumuhong siyam na palapag na gusali. Pero buhat nung Linggo ay hindi na nila ito makontak.
4: Sana po ligtas ka, magparamdam ka naman sa amin, malamal po namin ikaw.
5: Sana Manny, kung hindi ka nakasama sa bilang, sana magpakita ka na lang. Kasi nandito kami, hindi namin alam kung okay ka o hindi. Ang hirap lang ganito. Hindi namin alam kung anong gagawin.
3: Apat na ang kumpirmadong nasawi sa trahedya. Kabilang na rito ang dalawang construction worker na kahapon ay pilit pang iniligtas ng mga rescue team gamit ang hydraulic cutter para maputol ang mga bakal na nakatagan sa kanila. Nakakausap pa sila at nabigyan ng tubig at pagkain. Pasado alas 12 ng hating gabi nang mailabas ang isa sa kanila. Pero idineklarang dead on arrival na rin sa ospital. Pasado alas 7 naman ang umaga nang makuha ang katawan ng kanyang kasama. Binawian siya ng buhay habang sinisikap ng mga rescue team na mahugot siya sa mga ilalim ng guho.
6: Talagang nag-cardiac arrest na siya yung tao. So, sa tagal na rin po. Tapos may ang bigat po yung load po kasi 9 floors yung tumakip sa'yo.
3: Magtatanghali naman kanina nang makuha ang isa pang katawan ng lalaki. Pero hindi pa makilala kung siya ay kabilang sa construction worker o ang fishbowl vendor na nadamay. Noong Linggo naman, nakuha ang katawan ng isang Malaysian na may kapansanan na natrap sa kanyang kwarto sa second floor ng katabing hotel na nadamay sa pagguho.
7: Anong nakita siya ng mga rescuers natin? Between bed, nahati yung katawan niya sa bed at saka yung kababa. So ang bumagsak sa kanya yung rabos na nakagat. Yung upper extremities niya nasa ibabaw pa ng bed. So ang ginawa ho ng ating mga rescuers, dandang nilinis yung ilalim, kinuha yung mga debris para may ilusot siya. Luckily na ilusot na siya.
3: Kung kahapon, may mga boses pang naririnig ang mga rescue team. Ngayon, kailangan na nilang gumamit ng thermal scanner para matukoy kung may mga senyalis parang buhay sa ilalim ng guho.
6: Once meron po tayong detected life, proof of life, heartbeat or breathing through our thermal monitors, that would be the time that would signal another rescue operation. So if wala na po talaga, after the clearance and everything, magpo-proceed po tayo sa retrieval.
3: Katulong din sa paghahanap sa mga nawawala ang 6 na K-9 rescue team ng Philippine Coast Guard. Pero habang hinahanap ang mga nawawala sa guho, hinahanap din ng lokal na pamahalaan ng Angeles City ang may-ari ng gusali at ang kontraktor nito na hindi pa umano nagpaparamdam.
8: Ang pumunta sa amin dito na kaibigan lang po ng owner po ngayon ng property. Yung new owner ay nasa Japan po. So ang pangalan niya is Ernest Jackson Lim. Ang contractor si Joel Young.
3: Taong 2023 umano nabigyan ng permit ng LGU para maitayo ang gusali. Hindi pa makapagbigay ng sagot ang LGU sa sanhi ng pagguho. Pero sabi ng Office of Civil Defense, sinisiyasat na ang kalidad ng pagkakagawa, mga ginamit na construction materials at ang disenyo ng gusali. Kinumpirma naman ng Department of Labor and Employment Region 3 na noong September 2025 ay nag-issue sila ng work stoppage order sa ginagawang gusali dahil sa hindi maayos na working conditions ng mga trabahador.
9: Walang safety belt, walang lifeline. Nakita na walang personal protective equipment, so walang hard hats, walang mga boots. Nakita na wala ding safety officer on site, wala ding accommodation.
3: Nalip lamang ng dole ang work stoppage order na makasunod ang construction company sa occupational health and safety standards. Nagpadala na ng mga labor inspectors ang dole para siyasatin kung may mga palibagong paglabag ang construction company matapos ang nangyaring pagguho kung saan nasa 17 pa ang hinahanap.
2: Alvin, sinabi ng Bureau of Fire Protection ngayong hapon na meron silang na-detect na signs of life gamit ang thermal scanners, isang bahagi nitong gumuhong gusali dahil dyan ay kanilang itutuloy ang search and rescue operation. Pero aminado din ang Bureau of Fire Protection na dahil sa dalawang araw na nga ang lumilipas ay lumiliit na ang tsansa na baka wala nang makuha ng mga panibagong survivors dito sa gumuhong gusali. Humihingi naman ang paumanhin ang Bureau of Fire Protection kung nagiging mabagal ang ginagawang search and rescue operations dahil nagiging maingat lamang daw sila dahil kung magiging padalos-dalo sila ay baka magkaroon ng panibagong pagguho at malagay din sa panganib ang buhay ng mga rescue team. Alvin.
1: So Dennis, ilan pa yung naiwan doon o posibleng naiwan doon sa ilalim at wala man lang bang paramdam ang may-ari? Baka meron siyang maitulong sa mga namatayan o di kaya tulong sa rescue, search and rescue?
2: Ako, may mga pinapadala daw na representative pero hindi lang kailangan ng LGU ayon kay Mayor Lasatin. Kailangan mismo yung may-ari ng contractor at ng yung may-ari ng gusali mismo para makapagbigay linaw lalo na dito sa disenyo o kung ano na yung nasa na yung ginagawang gusali bago ito gumuho kahapon ng madaling araw. At kung sa talong naman kung ilan pa yung posibleng nawawala ang taya ng BFP na dito sa incident command post ay nasa 17 pa yung pinaghahanap at nasa 26 naman yung nakaligtas. Alvin.
1: Marami salamat, Dennis Datu. Samantala, sinabi ng PNP na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at emergency response units kasunod ng pagguho ng gusali sa barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na agad nag-deploy ang Police Regional Office 3 sa lugar ng mga tauhan para umalalay sa rescue and retrieval operations, traffic management at area security. Sa ngayon, nasa 175 pulis ang nakikipagtulungan sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office.
10: Sa gitna ng paghahanap sa mga nawawala sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, nagsimula ng mamigay ng agarang tulong ang pamahalaan para sa mga manggagawa at pamilyang naapektuhan ng naturang insidente. At live mula Angeles, Pampanga, nagpapatrol si Bianca Dava. Bianca, ano na ang mamigay na tulong sa ngayon?
11: Pinansyal at ayudang kabuhayan ang ipinagkaloob sa mga nakaligtas, pati na sa mga kamag-anak ng mga naulila dito sa insidente. Kasama nga sa mga natabunan doon sa guho, hindi lamang mga construction worker, kundi maging ang kanilang mga asawa at mga anak na kasamang nakatira sa mga barracks.
12: Dasal at maghintay ang tanging magagawa ni Leia sa ngayon habang patuloy ang search and rescue operation sa gumuhong ginagawang hotel sa Angeles City, Pampanga nitong linggo ng madaling araw. Kasama ang kanyang live-in partner na si Lito Bermejo sa mga natabunang construction workers sa site.
13: Wala po silang masabi sa akin. Ang sinasagot lang po nila na amin lagi missing pa daw po. Mag-antay na lang daw po kami. Hanggang kailan po kami mag-antay? Kahapon pa yan, madaling araw. Sobrang hirap po para sa akin. Umuasa po ako na sana po buhay po talaga. Pero kahit man buhay po yan o patay, sana po makuha na.
12: Kwento naman ng nakaligtas na si Eric Jimenez, kakauwi niya lang sa kanilang barracks kasama ang asawa nang mangyari ang pagguho.
14: Pinarada namin yung service namin dyan, wheeler, tapos pagdating naman dyan sa ano, pumasok ako doon sa barracks, mamaya kumulaps na ang building.
12: Katabi lamang ng gumuhong gusali ang barracks ni na Eric. Pero hindi pinala ng iba niyang kasama at kanilang mga asawa at anak na ang barracks ay nasa ibaba mismo ng ginagawang hotel.
14: Mga baguhan po yun, bagong dating po yun dito. Marami po yun sila. May mga bata, may mga babae nandyan.
12: Lunes ng umaga, namahagi ang Department of Social Welfare and Development ng cash assistance at relief goods sa mga manggagawa at pamilyang apektado ng pagguho.
15: Yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong mga sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families, pati na rin yung mga nakalabas. Kasi importante na I have to keep on pointing out na mga workers to, so no work, no pay. Obviously, walang work ngayon. Importante na natutulungan sila financially para may panggastos sila.
12: Makatatanggap din ang mga apektadong pamilya ng medical assistance at burial assistance kung kinakailangan. Titiyakin din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tuloy-tuloy ang suporta kahit makauwi na sa kanilang mga probinsya ang mga biktima.
15: Sisiguraduhin naman natin na may cash na may sustainable livelihood grants sa para sa kanila kasi like I keep on pointing out, wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner. Importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around to make sure na nakikipagtulungan kami sa efforts ng local government.
11: Karen, ayon sa Office of Civil Defense o OCD, hindi pa nagre-require sa ngayon ng foreign assistance sa isinasagawang search and rescue operation dito sa Pampanga. Sapat paan nila ang tulong mula sa national government hanggang local government units. Karen?
10: Maraming salamat, Bianca Dava. Kanya-kanyang diskarte ngayon ang mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila para mairaos ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Binisita naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nangakong hindi sila pababayaan ng pamahalaan. Nagpapatrol, Jesse Cruza.
16: Namamasada ng tricycle si Alan para matustusan ang pamilya sa araw-araw. Pero ngayon, nakasalalay na sa balsang ito ang kanyang ipambibili ng pagkain. Napilitan siyang magsunog ng mga nakolektang kable ng kuryente para kunin at ibenta ang tanso nito. Isa si Alan sa mga residenteng nasunugan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila nitong Sabado.
17: Apo siyempre, kahit pa paano may panggastos-gastos araw-araw. Hindi na ito biro eh. Pamilya na ako nakasalalay dito. Dahil pag wala ang trabaho, wala rin kakainin.
16: Kanya-kanyang hanap rin ang paraan ng iba niyang kapitbahay kung paano mapapakinabangan ang mga gamit na iniwan ng sunog.
18: Saan ka man lumingon dito sa Parola, ganito ang daratnan mo. Aminado ang mga residente na sa ganitong sitwasyon, mahirap talagang magsimula muli. Pero sa kanila na rin mismo nanggaling na wala namang ibang maaaring gawin sa ngayon, kundi ang sikaping muling makabangon.
16: Kahit ang mga napulot na sunog na barya, biyaya ng maituturing ng pamilya ni Darlene na natupok rin ang bahay.
19: Papambili po ng bigas, may gitisandaan po. Sana po makatulong po sila kahit maliit na bagay lang po.
16: Ang ilang pamilya naman kahit nahihirapan, nanatili na lamang sa nasunog nilang tirahan.
20: Kasi uso dito yung pag hindi mo natayuan yung pwesto mo, maaang-aang tingin ng kahit wala ka nang matitirahan.
16: Nitong Lunes, personal na kinumusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pamilyang nasunugan.
21: Ang susunod po, kapagkatapos po na makuha po namin lahat ng mga detalye ninyo, patuloy po, hindi po kami titigil ng pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at lahat nito mga kit na nakikita ninyo. Wala pong tigil yan, ay tuloy-tuloy po namin gagawin yan.
16: Ayon sa Pangulo, makatatanggap ang bawat apektadong pamilya ng ₱40,000 mula sa national government. Bukod pa ito sa financial assistance na mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila.
22: Ngayon po nakakaano po kami ng 10,000. Yun po, pang simula po para makatayo ulit ng bahay.
16: Sa kabuuan, naabot sa higit 1,200 bahay ang natupok ng sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Tukoy na rin ang ahensya ang bahay na pinanggalingan ng apoy.
0: Kinuha natin yung charger at mag-undergo ng electrical analysis. So saka natin malalaman, isa yon sa tinutukoy ng ating mga imbestigador. Maari sa dahilan yon. May mga pagkakataon talaga na hindi dekalidad at sumasabog, nagiging dahilan ng sunog.
16: Sa ngayon, nasa 500 pamilya ang nananatili pa rin sa Delpan Evacuation Center. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
4: Timbok ang lalaki ng halay umano sa isang 4 na taong gulang na batang babae. At panakaw ding kumuha ng mga sensitibong larawan ng mga menor de edad sa Tondo, Maynila. 18 piraso ng cellphone naman ang narecover ng mga pulis mula sa suspect. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
5: Ikaw ay arestado dahil sa sala o krimen na violation of RA 11930 o anti-online sexual abuse or exploitation of children.
23: Walang kawala ang lalaking ito ng paligiran ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center sa labas ng kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Inaresto siya matapos makumpirmang may mga masaselang larawan ng mga menor de edad sa kanyang cellphone na ina-upload niya online. Ayon sa pulisya, palihim umano niyang kinukuhanan ng litrato ang mga batang babae sa kanilang lugar.
24: Halimbawa, naliligo yung bata, pinitsuran niya, nakaupo o naglalaro lang, but then pinipitsuran yung underwear, yung mga bata na walang kamalay-malay. He took advantage of those instances.
23: Napagalamang ding hinalay umano niya ang isang 4 na taong gulang na batang babae habang kinukuhanan ng video. 18 piraso ng cellphone ang narecover mula sa suspect.
24: An ordinary person can carry as much as 2 lang. Pero ito, tricycle driver siya, pero meron siyang 18 cellphone. So that alone, mapapaisip tayo para saan at ano ang ginagawa. Nakatulong sa amin na yung tinutulugan niyang computer shop, yung may-ari one time nag-review ng kanyang mga CCTV footage, at nakita doon na hinahalay niya itong isang bata.
23: Sinagip naman ng mga otoridad ang 6 na biktima na nasa edad 4 hanggang 14 na taong gulang para isailalim sa psychosocial intervention. Kabilang na rito ang pinsan ng suspect na itinuturing child at risk. Aminado ang suspect sa kanyang nagawa, pero sinabing hindi niya umano ito pinagkakitaan.
25: Parang itinatabi lang po, ma'am, na nandun lang po sa cellphone, ganun po.
26: Hindi niyo po lang binibenta?
25: Hindi po.
23: Nagbabala ang mga otoridad sa mga magulang na mahilig mag-post ng mga larawan ng kanilang mga menor de edad na anak online.
24: Kasi marami pong masasamang loob na igagrab na lang yung mukha ng anak ninyo and then gagamitin sa mga AI-generated images or mga videos at gagamitan ng kahalayan.
23: Nanawagan din ang pulisya sa publiko na isumbong ang makahilintulad na insidente ng pang-aabuso sa kabataan. Sinampahan na reklamong may kaugnayan sa sexual abuse at exploitation of children ang suspect habang patuloy na pinaghahanap ang 2 pang batang na biktima rin umano niya. Karen de Guzman, ABS-CBN News.
4: Bumaba ang bilang ng krimen sa Metro Manila sa nakalipas na 1 linggo batay sa datos ng National Capital Region Police Office. Ayon sa NCRPO, 78 kaso ng krimen ang naitala mula May 18 hanggang May 24. Mas mababa umano ito ng 38% kumpara sa 128 na kasong naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bunsod umano ito ng mas pinaigting na kampanya sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations. Kasabay nito, sinabi rin ng Philippine National Police na bumaba sa higit 15% ang krimen sa buong bansa. Sa unang 43 araw na pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng DILG. Sa datos ng PNP, bumaba sa 3,776 ang kabuuang kaso mula April 6 hanggang May 18 kumpara sa 4,495 na insidente noong February 22 hanggang April 5. Dahil din umano ito sa pinaigting na operasyon kontra kriminalidad, pagpapatrolya at koordinasyon sa mga local government units at community stakeholders. Patuloy umanong palalakasin ng PNP ang mga kampanya laban sa illegal na droga, smuggling

0: kahit nalalakihan sa bill, ayaw nilang magutay-utay ng bayad kahit wala namang putulan ng kuryente hanggang July.
1: Kahit magwala ka dyan, wala ka namang magagawa eh. Dahil ginamit mo yan at saka nandiyan na yan.
2: Bayaran na lang.
1: Pilitin na lang mabayaran, kasama yan sa buhay.
0: Pero mukhang hindi pa tapos ang kalbaryo ni Elsa at maraming consumer dahil habang tumitindi ang alinsangan, lumalakas din ang konsumo sa kuryente at tumataas ang presyo sa tinatawag na spot market, ang serye ng red alert noong May 13 hanggang May 15 dito sa Luzon, papatak ang epekto pagdating pa ng June billing. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na nagpapatakbo ng spot market ng kuryente, sumipa sa 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente nang kasagsagan ng red alert noong May 13 hanggang May 15. Ang problema, ito rin ang petsa kung kailan pumalo naman sa pinakamataas ang konsumo sa kuryente sa Luzon, mahigit 14,000 megawatts na mas mataas sa pinaka-peak na konsumo noong nakaraang taon.
3: A higher peak demand means there's more pressure on the spot market prices to go up.
2: Dahil?
3: Because it's a market, so the supply-demand situation will affect prices.
0: Gate na Meralco, nagsama ang dalawang factors ngayong buwan, mas mataas na konsumo ng kuryente dahil pinaaandar ang aircon at electric fan dahil sa tindi ng alinsangan at mas mahal na presyo sa spot market dahil sa red at yellow alert sa grid.
3: So on both ends of the both factors, yung lower supply plus higher demand, so there's really pressure on the spot market prices to go up.
0: Sa Visayas naman, mukhang matatagalan pa ang yellow alert dahil ang tatlong coal plants na may sira sa July o dulong Agosto pa maaayos. Diskarte ng DOE paagahin ang pagpasok ng bagong planta para sa mga battery energy storage para lang mawala ang alerto sa Kabisayaan na magpapamahal din ng singil nila sa kuryente. Huwag lang umanusan ng lumala ang init at sumirit lalo ang konsumo ng kuryente sa Visayas.
4: Kung sakaling sumipa, especially kung papasok na ang El Nino next week, next month, actually next week na yon, di ba? June na yon, and magpersist siya hanggang August, then doon tayo kailangan, may bagong planta tayong maipasok.
0: Samantala, wala pang anunsyo na magiging galaw sa presyo ng petrolyo bukas. Nagpatawag ng emergency meeting ang DOE sa mga kumpanya ng langis ngayong hapon. Pero nang hinga ng pahayag, walang inilabas ang kagawaran. Pero batay sa presyo ng langis sa world market, pataas ang presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Pero hindi naman naabot ng piso kada litro. Mag-aalasays na po ngayong gabi na maglabas ng kwenta ang Department of Energy na magiging galaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas at pataas nga lahat ng presyo ng produktong petrolyo. 1.60 sa gasolina, 1 peso at 96 centavos sa kada litro ng diesel at 1.45 sa kerosene. Inaasahang ito rin ang iaanunsyong oil price hike ng mga kumpanya ng langis bukas.
5: Gretchen, kumusta naman ang tagisa ng mga mag-aaral sa palarong pambansa?
6: At ibihigit 13,000 atleta mula sa iba-ibang panig ng Pilipinas ang nasa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Mahalaga ang pagdaraos ng palaro dahil 3 dekada ring nangarap ang lalawigang makapag-host ng palaro. Samantala, good news naman ang hatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa unang pagkakataon, bibigyan ng cash incentives ang mga medalists sa palaro. Nagpapatrol, Hernel Tocmo.
7: High energy at pangmalakas ang grand opening salvo ang ipinamalas ng mga performer nang umarangkada ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kita mula sa himpapawid ang iba-ibang formation. May colored smoke fireworks din. Nanguna sa parada papasok ng Governor D.O. Plaza Sports Complex ang para-athletes bilang pagbibigay importansya sa mga atletang may kapansanan. 20 delegado mula sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas ang pumarada. Kanya-kanyang gimmick at sayaw habang ipinakita ang bahagi ng kanilang lokal na kultura. Hiyawa naman sa host province ang Agusan del Sur. Sinindihan ng mga Agsurnon athletes na namayagpag sa international sports ang palaro cauldron. Sinundan ito ng isang drone show. Pinangunahan ni Tokyo 2020 Olympic gold medalist Heidelin Diaz

0: ang panunumpa para matiyak na patas na maidaraos ang mga sports events.
1: This palarong pambansa, kayong lahat ang bida dito. From your ranks will come the next generation of Filipino Olympians.
2: Napakalaki ang sakripisyo ninyo. Kami nagpapasalamat. Ang training bago sumikat ang araw, ang pagtutok sa academics, ang pressure galing sa sarili na makasungkit ng medalya. Achievement na po ang makarating dito.
0: Hindi man nakadalo sa opening ceremony, nagbigay naman ang mensahe at magandang balita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nanalong student athletes.
3: Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin.
0: Nag-umpisa na noong weekend ang mga laro at ngayong Lunes ng umaga, nasungkit ang pinakaunang ginto sa palaro ngayong taon. Panalo sa 3,000-meter secondary girls athletics ang incoming grade 10 student na si Krisha May Taharos mula sa Eastern Visayas Golden Stingers. Siya rin ang unang nakaginto sa buong palaro noong 2025 sa Ilocos Norte.
4: Pangarap ko po maka-Olympic ng bata pa. Yung mama ko po wala, tapos yung papa ko, fish vendor. Yan po yung ginagawa kong inspirasyon, yung pamilya ko. Pati yung mga nagdadaon sa amin.
0: Hindi ordinaryong medalya ang matatanggap ng mga mananalo sa palaro. Bukod sa kakaibang design ng medalya, sa halip na lanyard o ribbon, kwintas na gawa ng Agsornon Indigenous Women. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Prosperidad, Agusan del Sur.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pulis, kapitan at dalawang iba pa patay sa pamamaril sa Isabela. Mga naliligo sa talon na bulabog nang gumuho ang mga naglalakihang bato. At publiko naglabas ng saloobin hinggil sa pagputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
10: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
11: Hey! Kilala ba kung sino ko?
10: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
11: Magdasal ka na!
12: Tatapusin na kita, demonyo ka!
10: Ang suwabing bigotilyo.
13: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
14: Wala naman akong boyfriend din.
13: Pwerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
10: Malinis trumabaho.
15: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
10: Walang aksyong di tatata.
11: Ano?
10: Lahat ay magmamarka.
11: Sige! Tumukan mo!
13: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Kakamatay tayo.
10: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
16: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM. Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
17: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinig.
18: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
19: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
20: Ibahin mo ko!
18: Maaksyong tapatan!
21: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
22: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
18: Maaksyong barilan!
23: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
18: Punong-puno ng aksyon!
21: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
24: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
18: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
25: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
26: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
27: Ano mga concerns? Ano mga issues?
28: Pagkakampi ng masang Pilipino.
27: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
28: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
27: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
28: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
29: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
30: Ubusan ito ng lahat.
31: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
29: Mabagsik at walang sinasanto.
32: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
29: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
33: Sa akin ka ba rin babagsak?
34: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
32: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
33: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
34: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
33: Saan?
34: Sa puso mo.
29: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
25: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
28: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
35: kape.
29: Good morning!
28: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
35: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
28: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
36: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
37: Uy, kilig.
38: Saray.
39: Cute ka pala, no?
37: Uy, kinikilig.
40: Ganda ko, no?
38: Sobra.
36: Yakapin mo! Ganon!
37: Totoo ba ang nadarama?
39: I love you!
38: Sorry, I don't love you!
41: I can't be jealous. I've never been jealous. Ngayon lang.
37: Oh, shucks. Ito ba'y pag-ibig na?
36: I love you! I love you! I love you!
0: Apat ang patay matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa Santo Tomas Isabela nitong Linggo ng gabi. Ayon sa PNP, nangyari ang insidente mag-aalas 8 ng gabi sa kasagsagan ng pagdiriwang ng pista sa Barangay San Rafael Abajo, kabilang sa mga nasawi ang isang barangay chairman at isang pulis, habang sugatan naman ang isa pang pulis at isang 17-year-old na dalagita. Sa paunang imbestigasyon, isang puting van at dalawang motorsiklo ang hinihinalang ginamit ng mga suspect bilang getaway vehicle. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis. Mariing kinundin na naman ng regional director ng PNP ang nangyari at tiniyak na patuloy ang masusing imbestigasyon para matukoy at maaresto ang mga responsable sa krimen. Inami ng ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na nakipagpulong sila sa abogado ni Atong Ang at sa iba pang suspect sa kaso. Aminado rin silang tumanggap sila ng pera pero hindi nila ito itinuturing na suhol. Nagpapatrol, Michael Delizo.
1: Pasensya na si Mr. Atong Ang. Pinagmumura ko talaga si Atong Ang sa sama ng loob ko.
2: Tila nagbago na ang tono ni Ginang Carmelita Malaca, ina ng isa sa mga nawawalang sabungero sa puganteng si Atong Ang, matapos makipagpulong sa mga security guard na kasamang akusado sa kaso. Naniniwala siya ngayon na dapat ding mapanagot ang state witness na si Julie Patidongan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa krimen.
1: Malaki yung kutob ko na hindi totoo yung sinabi ni Dondon na wala siyang kinalaman. Noon una po, naniwala ko dahil gulong-gulo na yung isip ko. Hindi ko na alam kung sino papaniwalaan ko.
2: Nagsama-sama ang iba pang mga pamilya sa tahanan ni Ginang Malaca sa Kalumpit, Bulacan nitong Lunes para humarap sa media at sagutin ang paratang ng ilan na naareglo na sila.
1: Umiiyak yung kapatid ko kagabi na tinatanong niya kung totoong nagpabayad na ako. Hindi po dapat na ganun ang gagawin nila, sinisira nilang buong pagkatao namin.
2: Aminado silang nakipagpulong sa abogado ni Ang at sa mga akusadong security guard. Anila, gusto rin nila noon na makausap ang mga akusadong pulis na nakakulong sa Camp Krame bago pa ito ay siniwalat ng kasamahan nila kamakailan at bago kinasuhan ng mga tauhan ng PNP na nag-ayos ng umano'y sikretong pulong.
3: Baka maling side yung napuntahan namin, di po ba? Kasi dapat, di ba, dalawang side po yung tingnan natin. Yun po yung kasing gusto namin mangyari.
2: Aminado naman silang nakatanggap ng 20,000 piso sa abogado ni Ang, pero tulong lang umano ito at hindi suhol.
3: Kasi po kung humihingi po ng kapalit yun, nagpapirma po sana yun. Wala po kaming kahit isang tuldok na pirma.
2: Giit pa nila, hindi sila umaatras sa kaso. Hindi lang umano sila nakakadalo sa mga pagdinig dahil hindi pa umano sila ipinatatawag.
4: Kinausap ko po yung piskal o yung DOJ na tinanong ko sa kanila kung required pa po ba kaming umattend dun sa hearing. Ang sabi naman po nila, hanggat hindi po kayo pinapatawag o hindi po kayo yung uupo as a witness, pwede naman po hindi kayo umattend.
2: Hindi naman kumbinsido ang iba pang pamilya ng mga nawawalang sabungero.
5: Eh, hinahanap nga sila nung judge. Tinatanong kung may pamilya pang uupo para sabihing may nawawala pang kamag-anak. Asan sila nun? Saka pangalawa, na-experience ko mismo na kausapin ni Attorney Caroline. Kaya alam ko na ganun yung kalakaran niya.
2: Karamihan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero ay salat sa buhay at malalayo ang probinsya. Pero hindi umano sila sumusuko sa paghanap ng hustisya, bagamat iginiit na kailangan din nila ng tulong. Sinisikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Ang, pero hindi pa rin sumasagot ang kanyang kampo. Michael Delizo, ABS-CBN News.
6: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, meron bang sama ng panahon at magiging maulan ba ngayong Linggo?
7: Alam mo, Alvin, makararanas na ng maulang panahon sa gitnang-timugang bahagi po ng ating bansa ngayong Linggo. At dahil yan sa epekto ng isang low pressure area sa labas ng ating bansa. Huling namataan ng LPA, mahigit 1,500 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At umaabot na po yung buntot at kaulapan ng LPA dyan sa may silangang bahagi ng Mindanao, habang nahihila na rin po ng LPA ang tinatawag na southwesterly winds na paunang hangin mula timog kanluran bago ang habagat. Posibleng maging bagyo na ang LPA bukas, Martes, pero sa Huwebes o Biyernes pa inaasang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Natawagin po sa local name na Domeng ang bagyo po nagkataon. Ito po ang ika-apat na bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Sa ngayon po ay nakikitang hindi lalapit o tatama ang bagyo sa lupa. Mananatili po ito sa gitna ng dagat, pero posibleng magkahabag

0: At nasa weekend dahil sa paghina ng bagyo dito po sa gitna-tatimugang bahagi ng ating bansa. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Habang malayo pa ang sama ng panahon, nakaranas pa rin po ng matinding init at alinsangan sa ating bansa. At ngayong Lunes, umabot sa 48 degrees Celsius yung heat index dyan sa Sangley Point sa Cavite. Bukas naman, halos 50 lugar pa ang pwedeng makaranas ng danger level na heat index. 46 degrees Celsius dyan po sa Kamiling Tarlac, Cavite City, Puerto Princesa sa Palawan, San Ildefonso, Bulacan, San Jose Occidental, Mindoro, at maging sa Tuguegarao City, Cagayan. Kaya stay hydrated pa rin po mga kapamilya. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 26, sa Mindanao, maulan sa umaga sa may Zamboanga City at sa Basilan sa umaga. Mas maraming lugar naman sa Mindanao ang uulanin sa tanghali at hapon at meron pong matinding ulan na aasahan dito sa may probinsya ng Bukidnon mula po yan alas 6 hanggang alas 8 ng gabi at pag lumalim ang gabi, meron pang kaunting ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Mindanao. Sa Visayas, malakas ang ulan sa umaga dyan po sa may Central Cebu at uulan din dito sa may Negros provinces. Meron pang kalat-kalat na ulan mula bago magtanghali hanggang hapon dito po sa may Eastern Visayas, Bohol, Southern Negros at maging sa Panay at pag lumalim ang gabi, maulan muli dito po sa Negros Island region. Maghapong maulan sa Southern Palawan habang hapon pa may aasahang ulan dito naman sa ilagang bahagi ng probinsya pero pagsapit ng gabi, halos wala ng ulan dyan sa Palawan. Sa Luzon, meron din pong kaunting ulan sa umaga at tanghali sa bahagi ng Romblon at Oriental Mindoro. At mula hapon, may thunderstorm sa ilang bahagi ng Ilocos Region, maging dito po sa may Cordillera at Central Luzon. At may asan pang ulan pagsapit ng gabi dito po sa may bahagi ng Bataan. Tayo naman sa Metro Manila, magiging mainit pa rin po, posibleng umabot pa sa 44 degrees Celsius ang heat index at posibleng sa gabi may aasahan pong pag-ulan dahil sa thunderstorm. Kapamilya, sa Camarines Sur, nabulabog ang mga bisita at naliligo sa Curry Slide and Shower Falls sa Mount Isarog sa Bayan ng Pili matapos gumuho ang naglalakihang mga bato mula sa itaas ng talon nitong linggo ng hapon. Dinig sa video ni Brian Biag ang dagundong ng mga bato nang gumuho ang bahagi ng bundok hanggang tuluyang matakpan ng makapal na alikabok ang lente ng kanyang camera. Maya-maya tumambad na ang mga gumuhong bato na may mga kasama pang nagbagsakang puno. Ayon kay Biag, maganda naman ang panahon sa lugar bago ang insidente. Maswerte namang walang direktang tinamaan ng mga bato dahil mabilis ang nagtakbuhan ang mga tao palayo. Pero may isang sugatan matapos madulas habang lumilikas. Sa Pampanga naman, hinambalos ng malakas na ulan at hangin ang Angeles City noong Sabado ng gabi. Ayon kay Bayan Patroller Azael Rabago, pauwi na sila ng kanyang anak mula sa convenience store nang biglang umulan na sinabayan pa ng kidlat at kulog. Pero mas kinagulat ng mag-ina nang mapansing may kasamang mga butil ng yelo ang ulan. Severe thunderstorm ang naranasang sobrang lakas na ulan at hangin na nagtagal ng 2 oras mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi na siya nagdulot rin ng pag-ulan ng yelo o hail. Nilinaw naman ng PAGASA na downburst o malakas na hangin mula sa thunderstorm ang nanalasa sa Angeles at hindi tornado o buhawi taliwas sa mga kumalat sa social media. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: Matapos na matenga ng 6 na taon, gumagana nang muli ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila na sumailalim sa malawakang rehabilitasyon. Tinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-iinspeksyon sa pasilidad ngayong Lunes bilang bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan laban sa pagbaha sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, mula noong ipagawa ang pasilidad noong 2020 ay hindi na ito nagamit. Kaya naman, ipinakumpuni ito ng pamahalaan simula noong November ng nakaraang taon. Anya, natugunan na ang ilang isyung teknikal sa lumang disenyo ng pumping station, kaya ngayon ay mabilis na nitong mapapahupa ang baha. Pinanghihinayangan ng publiko ang pagkakaputol sa daan-daang puno sa Quirino Highway. Para sa isang urban planner, bukod sa lilim at pagtigil ng mga puno sa baha, may maganda ring na idudulot ang mga puno sa daloy ng trapiko. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
2: Hati ang saloobin ng publiko sa pagputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila para magbigay daan sa itatayong Southern Access Link Expressway ng San Miguel Corporation. Ang residente ng Maynila na si Shelo patuloy na tinitimbang ang magiging epekto nito.
3: Nakakapanginayang din po kasi ano po, yun lang po yung masisilungan. Maganda naman po yung kakalabasan kung may gagawin po silang expressway.
2: Pero kung ang senior citizen na si Norma ang tatanungin, dapat gawin ang lahat ng makakaya para pangalagaan ang mga puno. Naninirahan si Norma sa Barangay Escopa 4 sa Quezon City kung saan halos wala ng tree cover base sa datos ng Quezon City Planning and Development Office mula 2009 hanggang 2017. Kaya kahit ipit na ang puno sa kanilang tindahan, hindi ito pinapaputol ni Norma at pinalusot na lang sa kanilang bubong.
4: Naiyak ako eh, parang kasi parang tao rin ang puno eh, hindi ba inaalagaan? Hindi nila alam malaking po tulong yan, lalo kung may baha.
2: Ang kanyang kapitbahay na si Rene, ginawan din ng paraan na palakihin ng bahagya ang kanilang bahay nang hindi kailangang putulin ang puno.
5: Taong 2000 nang i-extend nila Rene yung kanilang bahay, pero imbis na yung puno ang mag-adjust, eh sila yung nag-adjust, no? Kaya ang ginawa nila ay nanatili itong punong ito sa kanyang bahay at pinalusot yung sanga nito sa labas. Ang resulta nito ay pakinabang hindi lang para kila Rene na merong shade at lilim dito sa labas, kundi pati sa kanya mga kapitbahay na nakakahingi pa ng bunga nitong alakon na kanilang ginagamit bilang sahog sa pakbet.
2: Kwento ni Rene, may paraan para maiwasan ang pagputo ng puno kapalit ng mga pagsasaayos ng infrastruktura.
6: Ako nga, hindi engineer, hindi ako architect, pero nagawa ko lang para yung puno ko na hindi para putulin.
7: Mahalaga
6: kasi at nakakabigay ng lilim sa benepisyo sa tao.
2: Hindi lang lilim at pangontra sa baha ang ibinibigay na benepisyo ng mga puno. Paliwanag ng isang urban planner, may magandang dulot din ang mga puno sa daloy ng trapiko.
8: Kasi unang-una, meron tayong tinatawag na visual narrowing. Gives a psychological perspective na yung kalsada ay narrow. So kapag ang driver, tingin nila na narrow yung kalsada, mas nagiging maingat sila.
2: Dagdag ni Gan, ang pinakamakikinabang sa Salex ay ang mga Pilipinong may sasakyan.
8: Kung di ako nagkakamali, no? Only less than 6% ng Pilipino ang may sasakyan. Imagine that. Only less than 6%, pero 94% ng mga Pilipino nagko-commute. So para sa akin, para sa amin, sa grupo namin, dapat mas pinipili natin yung infrastructure ng mas napapakinabangan ng mas nakakaraming Pilipino.
2: Marami rin umanong mga bansa ang kinayang balansehin ang pag-unlad habang pinapangalagaan ang kalikasan. At ang mga bansang ito, kitang mas kinakayang harapin ang hamon ng patuloy na nagbabagong klima. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
9: At susunod, kasunduan sa depensa, enerhiya at kalakalan tatalakayin sa unang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. At Alex Ayala makakalaban ang dating partner sa doubles sa French Open. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: Patinik. Manuper.
11: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
12: Hindi ako natatakot sa isarapin.
10: Matindi.
13: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita.
10: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
13: Mananagutin ko kanyan.
10: Walang karapatang nag-iisang alamak.
11: Sino ka ba talaga?
10: Ramon Rivilla Sr.
14: Bilib lang ako sa inyo. Mukuyan. Ating ka.
10: Alamak ni akima.
15: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
10: Sa sinimo, Hari Carito.
16: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan. na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
17: Ang kanaga ng DCNL para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DCNL, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
18: Isang araw na dito para sa mga hari.
19: Ako nang pahala dyan.
18: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies, abot kaya.
19: Talaga?
20: Talaga ho?
18: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
21: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
22: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
23: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Eh, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
24: Hindi ako susuko!
25: Digaxin!
26: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
25: Habulin!
27: Ang lakas-lakas ng apil mo.
28: Bulaklak para sa'yo.
25: Hindi ka sasantuhin.
29: Si Maroy! Bumuga na ka, boy!
30: Halagang
25: ang bumangga. Kita!
31: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
25: Sinong sinabi ko?
31: Ako!
32: Palakpak ang puna din ang pag-iting na lalaki.
25: Sine Siga sa sine mo. Hari ka rito.
21: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
33: Cas Abelga,
34: Jesse Cruzat.
21: Sa Suko sa DZMM.
35: Suko sa DZMM.
21: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Sa tindig.
36: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
25: Ibang klase tumitig.
37: Alias pretty boy.
38: Agad narito ko, liligaya ka.
25: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
39: Ito ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
40: Ang tigas ng dibdib mo. Sitigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
25: Yan ang tunay na astig.
41: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
25: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
21: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas
0: alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tene Radio.
1: Iyakan?
2: Check! Sorry po.
1: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
2: Good boy ka na ba?
3: Good boy na po.
2: Sigurado ka?
3: Opo.
1: Pang-pamilya? Check na check!
4: Yes!
1: Mga bata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya! Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay.
5: Sa kabila ng mga panawagan at ugong-ugong nitong weekend para sa panibagong Senate President, walang naganap na regodon sa Senado. At live mula sa Senado, nagpapatuloy si Victoria Tulad. Victoria, hindi pa ba sapat ang bilang ng minorya para palitan ang kasalukuyang leadership?
6: Bernadette, ayon sa isang miyembro ng minorya, hindi pa nadaragdagan ang kanilang bilang, kaya hindi nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado ngayong araw. Samantala, sa sesyon kanina ay binatikos ng ilang minority senators yung video na ipinakita ni Senador Amy Marcos. Walang naging palitan sa liderato ng Senado ngayong Lunes, May 25, sa kabila ng ugong nitong weekend na magkakaroon na naman ng pagbabago. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, solid ang kanilang mayorya na binubuo ng 13 senador. 11 ang miyembro ng minorya.
7: Buo yung 13, sa 13 walang onsihan.
6: Itinutulak ng minority bloc si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President at tinawag pa ng minority ang sarili na Solid Block 11 o SB 11. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, may usapan nga tungkol sa pagbabago ng liderato. Pero
8: status quo pa rin. Sa ngayon, wala pa pong naidaragdag.
6: Si Senador Francis Pangilinan hindi muna nagbigay ng detalye kung sino ang posibleng lumipat.
9: There are several senators on our end who are doing back channel talks. Hindi pa nagre-regroup, pero you know, one day is a long time. So baka SB 13 na kami. Hindi.
11: Posibleng today SB 13 na kayo
9: or SB 19, ha?
6: Pero kinumpirma niyang may diskusyon tungkol sa posibleng paglipat ni dating Senate President Francis Cheese Escudero sa kanilang grupo. Pero yan ay kung siya ang magiging SP. Tinanggihan ito ng minorya. Pero madagdagan man ang kanilang hanay, Ani Pangilinan, bukas din silang manatili ang minorya sa kasalukuyang bilang.
9: The difficulty now with the majority, and the people have seen this, and that's why galit ang tao, is that we cannot trust them with the truth.
6: Nagsagutan naman ang mayorya at minorya sa session ngayong hapon dahil sa ipinakitang video ni Senador Amy Marcos sa kanyang privilege speech. Sa kanyang talumpati, inungkat niya ang naunang paratang tungkol sa umano'y balak ng Constitutional Assembly o CONAS at term extension para hadlangan umano ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Pinangalanan din ni Marcos sina dating Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na nakita umano noong April 22 para umano pag-usapan kung paano pakikialaman ang saligang batas. Kabilang narito ang pagdagdag sa bilang ng mga senador para 2 o 3 kada rehiyon ang maaring ihalal at gawing 35 years old ang minimum age para sa pangulo para umano makatakbo ang pamangkin ni Soto na si Pasig City Mayor Vico Soto.
12: Impeachment, no elections, term extension, Ita ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan.
6: At siguro agad kinondena ng mga miyembro ng minorya ang presentation ni Marcos.
10: The video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary.
13: Mabuti po sana kung facts-based po yung mga ipresent na kanina. Eh haka-haka lamang po.
14: First time na po nakita ng Hao Xiao presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin.
6: Si Soto, inamin na nagkita sila ni Nadi, pero pinabulaan ang pumayag siya sa mga panukala.
15: Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila o nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, eh parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. In my case, I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never.
6: Dinepensahan naman ni Senador Rodante Marcoleta ang video na ipinalabas ni Marcos.
16: I have not heard any word from Senator Aimee Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. Huwag po tayong balat sibuyas.
6: Samantala, bago ang sesyon, nanawagan si Ontiveros kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko na sa otoridad.
8: Dapat marisolba ng legal at mapayapa ang sitwasyong ito kasi sobra ng maraming na damage na institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon.
6: Ang asawa ni de la Rosa nanawagan sa hudikatura na huwag hayaang dalhin sa dahig ang mambabatas. Sabi ni Nancy de la Rosa, bawat Pilipino ay dapat litisin sa bansa at ang pagsuko umano sa isang Pilipino ay pag-amin na mahina at walang kakayahan ang hudikatura. Si Senador Robin Hood Padilla naman, dinepensahan ang kanyang Deputy Chief of Staff na si Jean Robles na nakitang umalis ng Senado kasama si Padilla at de la Rosa noong May 14. Ayon kay Padilla, gaya ni de la Rosa, ay nakisabay lang din sa kanya si Robles na inihatid niya pauwi. Bernadette, doon sa video na ipinakita ni Senador Marcos, nakiusap si Senate President Alan Peter Cayetano na i-withdraw o bawiin niya ito alinsunod sa Senate rule tungkol sa mga pahayag na nakaka-offend sa isang senador o sa institusyon. Pumayag naman si Marcos. Samantala, sinabi ni Senate President Cayetano na handa naman siya kung papalitan siya bilang Senate President basta't may bilang yung kabilang panig. Nakaka-offend lang daw yung mga pahayag na naghahanap ng fresh start gayong hindi pa siya nagsisimula. Bernadette?
5: Maraming salamat, Victoria Tulad.
17: Nakatakdang bumisita sa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang unang state visit doon. Inaasahang tatalakayin sa pagbisita ng Pangulo ang ilang kasunduan sa usapin at depensa sa kalakalan. At live mula Tokyo, Japan, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, kailan ang dating ng Pangulo at ano ang kanyang agenda?
18: Kagad bukas May 26, inaasahang dagating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Tokyo, Japan. At ito na ang ikaapat na beses na pupunta sa Japan. Pero ito ang kauna-unahan niyang state visit dahil yung mga nauna niya pagbisita dito ay mga official at working visits. Dito makikipagkita si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos, kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace para sa isang welcome ceremony at state call. Bukod dyan ay makikipagpulong din ang Pangulo sa Japanese business groups at maging sa Filipino community dito. Nasa 340,000 ang mga Pilipino na nasa Japan kung saan kalahati ang permanent migrants at kalahati ang temporary migrants o yung mga overseas Filipino workers. Makakausap din ni Pangulong Marcos ang unang babaeng Prime Minister ng Japan na si Prime Minister Takaichi Sanae para talakayin ang mga isyu nakakaapekto sa dalawang bansa at maging sa rehiyon. Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa depensa, enerhiya.
19: actually po gusto ng mapapag-usapan po ng dalawang bansa para po implement fully yung ating defense agreements such as the Reciprocal Access Agreement na nilagdaan po noong 2024. So ito yung nagsisilbing logistical backbone po para sa joint military training, operations, human assistance, and disaster relief. So ipag-uusapan po nila kung paano natin fully mai-implement yung dalawang agreements na yon.
17: Maraming salamat, Jervis Mananga, nag-uulat ng live mula Tokyo, Japan.
20: Itinalaga si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong Department of Labor and Employment Acting Secretary, kapalit ni outgoing Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Communications Undersecretary Clea Castro, tiwala ang Pangulo kay Tolentino na mapapamunuan ang DOLE dahil sa kanyang malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan. Sa panayam naman sa DZMM Teleradyo, sinabi ni Tolentino ang ilan sa mga plano niya para madaragdagan ang mga trabaho at oportunidad sa bansa.
22: I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps.
23: Job mismatch.
22: Isa yon. Tapos yung ating malaking sektor na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong telehealth, ito na yung merong mga tamang benepisyo.
20: Sa isang pahayag, sinabi naman ni Laguesma na layo niyang mabigyang atensyon ang kanyang kalusugan kaya siya nagbitiw sa pwesto. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Marcos Jr. sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya.
24: Pinakamalaking clay court swing. Ganyan inilarawan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang pagsabak niya sa French Open sa Paris ngayong linggo. Sinabi ni Alex na dahil sa mga training at improvement sa mga laban, mas kumpiyansa at handa na siya ngayon kumpara noong isang taong pagsali sa Roland Garros na isa sa apat na premiadong Grand Slam tennis tournaments. Makakalaban ni Alex sa unang round ang kanyang kaibigan at dating doubles partner na si Iva Jovic ng United States. Bago naman ang tagisan nila, sinorpresa ni Iva ng birthday cake si Alex na nagdiwang ng kanyang 21st birthday nitong Sabado.
25: Susunod, mag-ina sa San Pablo City, Minartilio. At kontribusyon ng TV Patrol at ang anchors nito, kinilala ng Inding Indie Awards. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
26: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
27: Sana nasanay ako dyan.
26: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
28: Hello to Marian.
29: Hello, Lola!
30: Cute na.
26: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
31: Patay ka ngayon.
32: Sinong babatayin mo?
31: Ako.
26: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
33: Walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palak mo ng Indian.
26: Sure kang tatawa ng tatawa.
34: Neta ba ako?
26: Fantastic. Yes! Sinetawanan. Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
35: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
36: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
37: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
38: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
39: Wala.
0: walang kalma-kalma.
1: Lahat ng tao, huwag na tayo!
0: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma.
2: Tawan mo ko!
3: Pagtatanggol ko kayo.
0: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
3: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
2: Yes!
1: Giling mo, giling! Pinipilip mo kami!
2: Ayun oh!
0: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
20: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
20: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
20: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
8: Pasensya, anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
0: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
8: May bayad bang bata?
9: Wala.
8: Mga bata!
0: Isama pa ang tropa para mas masaya.
10: Ah! Ah! Uy! Basta na, okay lang kayo ah.
0: Present ang mga bida sa comedy.
11: Huwag sa may ceiling fan.
12: Wag!
11: Ma'am, bakit? Wala!
12: Patayin ko!
0: Present din ang kulit nila sa fantasy.
13: Meron kang magic eh.
14: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
0: Oh, bawal lumausin ha.
15: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
0: Sini Comedia, 9 a.m. sa sini mo. Hari ka rito!
16: Manatili po kayong nakikinig.
21: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
23: Nagbibigay ng iba't ibang information.
21: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
31: Pag walang knowledge, walang power.
21: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
2: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
3: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
1: Hindi kinakalawang.
4: Ibang klase ka pare, intindi mo.
5: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
1: Hindi mo malilinlang.
6: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
1: Labas ang mga matatapang.
7: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
1: Dito sa Sine Matapang.
8: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
1: Sa sini mo, hari ka rito.
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
11: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
12: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
10: At masasayang usapan.
13: Choir ako dati nung bata-bata ko.
14: Yung Martin, ako nag-train dyan.
15: Patay ang isang babae at ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa San Pablo City sa Laguna matapos na pagtatagain at pagpapaluin ng martilyo. Ang suspect sa krimen, isang 14-anyos na binatilyo. Live mula sa San Pablo, Laguna, Patrol, Jeff Caparas. Jeff, ano ang motibo ng suspect sa ginawang krimen?
16: Alvin, ayon kay Laguna Police Provincial Office Chief Police Colonel Sandra Tafalia, pinapahiya umano at pinagagalitan ng biktimang babae ang minor de edad na suspect. Kaya galit at paghihiganti ang tinitingnang motibo ng mga otoridad. Ayon pa kay Colonel Tafalia, Alvin, isang buwanang errand boy o utusan ang suspect sa parisan at bilyaran ng pamilya ng mga biktima. Mismong ama ng 4 na taong gulang na biktima ang nakakita sa kanyang sugatan na anak sa isang tambakan, dito yan sa Barangay del Remedio, dito sa San Pablo, Laguna, Linggo ng gabi. Isinugod ng ama at mga kawani ng barangay ang batang biktima sa ospital, pero hindi na sa umabot ng buhay. Nakita naman ang katawan ng ina ng bata ilang metro ang layo sa kanilang bahay. Duguan din ito, Alvin, at tadtad ng sugat sa katawan. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang duguang t-shirt ng suspect, martilyo at malaking kutsilyong ginamit umano sa pagpatay.
17: May pagkakataon siya ay pinapagalitan, pinahihiya sa mga kalaro habang naglaro ng pool o habang may mga ginagawa siya, pinapahiya at pinapagalitan at minsan daw pinagbibintang pa siyang kumukuha o nagnanakaw ng gamit sa tindahan. Kaya kagabi, nung pag-alis ng, ang unang target nito, base sa ating interview sa ating CCI, ang galit siya sa asawang lalaki. Ang lalaki siguro hindi niya kaya. So ang ginawa niya pag-alis ng lalaki kagabi, itong babae ang pinag-initan niya.
18: Ito po, dito po sa ilalim.
16: Ngayong Lunes, alas 5 ng umaga, pinuntahan ng mga investigador ang bahay ng minor de edad at nakausap ang kanyang magulang. Inamin umano ng anak sa kanila na siya ang pumatay sa mag-ina. Kaya inimbitahan ng binatilyo sa Women and Children Protection Desk at sa harap ng city social worker, muli niyang inamin ang krimen.
17: As isang bata ay sa ACL, 14 years old, meaning walang criminal liability. But of course, the criminal complaint, or the case, no, the case will be referred to prosecutor for proper dispo, kung anong disposition ng piskalya dito.
16: Alvin, considered case closed na ito at gaya ng sinabi ni Colonel Tafalia, dahil 14 anyos ang suspect, wala siyang criminal liability, pero ang criminal complaint niya ay nasa prosecutor para sa disposisyon ng fiskal. Sa ilalim kasi ng Juvenile Justice and Welfare Act o yung RA 9344, yung justice system ay magsishift sa restorative justice mula sa punitive approach na magpo-focus sa rehabilitasyon ng menor de edad. Kaya imbes na kasuhan, sasailalim sa intervention program ang CICL gaya ng counseling, education at vocational training o mga diversion programs para panagutin sila ng hindi nakukulong. Alvin.
15: Maraming salamat, Jeff Caparas. Susunod, suporta pumalo para kay Donnie Pangilinan at Pel Mariano bago pa man ang showing ng Tayo sa Wakas. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
19: Patinik! Manuper!
20: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
21: Hindi ako natatakot sa isarapin.
19: Matindi!
22: Kahit sino kung sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita!
19: Ganyan talaga kapag may bit-bit na akima.
22: Mananagutin ko kanyan.
19: Walang kakabatang nag-iisang alama.
20: Sino ka ba talaga?
19: Ramon Revilla Sr.
23: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang hiyang ka.
19: Alamat ni Akima.
24: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
19: Sa sinimo, hari ka rito.
25: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
26: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
27: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
28: Ano yun?
29: Shooting star.
28: Ah! Ano yun?
29: Falling star.
27: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
30: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limbandaan sa 1,000. Huwag ka mo.
27: Palaging may bit-bit

0: ng number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
2: Matinding bakbaka na taksyon! Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
3: Teritoryo ko ito.
2: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Matitinig na kapata.
4: Hindi isang pala lang tayo.
2: Maaangas na sagutan.
5: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
6: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
7: Sorry, kahit angat ang patayin.
8: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
2: Ito lang yan sa sino. Ari ka rito!
9: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.

0: as a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si...
2: Diniling po ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating mamamagalang

0: Babata sa si Mike Defensor at mga negosyante sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Sila ang nirerekomenda ng ombudsman na sampahan ng reklamong plunder at indirect bribery dahil sa umano'y pagtanggap ng senador ng 75 milyon pesos bago ang panahon ng kampanya para sa halalan 2025. Niraffle na ng PHDO application ng ombudsman sa Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Pahimna. Nauna sinabi ng Commission on Elections na handa nitong makipagtulungan sa ombudsman matapos maabswelto sa election offenses si Marcoleta. Samantala, sa sesyon ngayong hapon, kinwestiyon ni Marcoleta ang anyay, timing at intensyon ng rekomendasyon ng ombudsman na tinawag niyang trumped up charges o akusasyong nakabatay sa maling impormasyon. Gait po ng senador, handa siyang sagutin ito sa tamang forum.
1: I am here. The trumped-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation.
2: Mula Luzon, Visayas at Mindanao ang suportang natanggap ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano bago pa man ipalabas sa mga sinehan ang Tayo sa Wakas, ang huling pelikulang pagsasamahan nila. Samantala, pinarangan naman ang ABS-CBN flagship newscast na TV Patrol, pati na ang mga kasama nating sina Karen Davila at Bernadette Sembrano sa Ending Indie Awards 2026. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
3: Dalawang tulog na lang at mapapanood na ang pinaka-inaabangang star cinema offering na Tayo sa Wakas ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Todo pasasalamat ang bumubuo ng production dahil sa suportang nakuha ng pelikula, hindi pa man nagsisimula ang showing nito. Mula Boracay, Zamboanga, Antipolo, Bulacan, Cotabato, Pampanga at Cavite, dumog ang fans para kay Donnie at Bel. Mapapanood na sa mga sinehan simula May 27 ang Tayo sa Wakas na 33rd anniversary offering ng Star Cinema sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana. Samantala, kinilala ng Ending Indie Awards ang dekadekadang kontribusyon ng TV Patrol at ang mga anchors nito sa paghahatid ng balita at public service sa mga Pilipino saan man sila sa mundo. Pinarangalan ang TV Patrol ng Gawad Supremo sa gintong pamamahayag at walang katulad na paglilingkod, Ending Indie Most Trusted Historical and Outstanding Television Newscast in Philippine History. Ginawaran si Karen Davila ng Gawad Supremo sa gintong pamamahayag at Profesional na Integridad, Ending Indie Most Trusted Fearless and Outstanding Female Television News Anchor in Philippine Broadcasting History. Kinilala rin si Bernadette Sembrano bilang Gawad Supremo sa puso ng sining at makataong pamamahayag, Ending Indie Most Trusted Inspiring and Outstanding Female Television News Anchor in Philippine Broadcasting History. Kinilala rin ng Ending Indie Awards ang ilang mga bata at mga alagad ng sining na nagsusulong ng kultura at musikang Pinoy. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
4: Congratulations! Oh, sa dalawang babae, ikaw nanalo ka, ikaw nanalo ka, TV Patrol nanalo. Congratulations.
5: Maraming salamat sa Ending Indie Awards sa pagkilala niyo po sa amin.
6: Hindi po namin kayo didiguin.
5: Alam mo, ang galing mo sa ganyan. Marami kang ganyan. Banat na. Diba?
4: Ano sabi niya? Hindi namin kayo malilimot.
5: Hindi, ang galing ng transition.
6: Hindi kita didiguin.
5: Diba?
4: Very good.
5: Ang galing. Diba, at diba, diba ganyan ang Kapampangan, yung nanay ko gano'n.
4: Ayaw, walang H. Tinatanggal yung H. So, at least good news po yan.
5: Yeah.
4: Eh, kasi tingnan nyo nangyari sa Senado kanina.
5: Oo. Hindi o, na ano na pinapalabas doon?
4: Eh, hindi ba yun ang problema nga? Ano, bumabagsak po yung respeto tsaka appreciation ng tao sa Senado. Tapos ganyan pang ibubroadcast natin yung opinion at saka propaganda. Hindi maganda.
5: Okay. Sana bukas mas maganda.
4: Hindi, winidraw naman.
5: Oh, winidraw na.
4: Eh, kaya lang, nakita na ng lahat dahil pinlay din yun dun eh.
6: Bahala na silang humusga. At
5: kailangan nila ng KBP doon. Ibang KBP. Noon taga-bantay yun sa ine-air. Sa television. television.
4: Hindi, KBP.
5: Ano ba yun?
4: MTRCB.
5: MTRCB pala, di ba?
4: Hindi, pro.
5: O yan, goodbye na
4: YouTube
5: daw.
4: YouTube naman yun.
5: Diyos ko, tama na. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z.
4: Dapat
5: ako,
4: ang...
5: Ako po si Karen Davila.
4: Dapat ang senador na lang, yung mga Karen Davila.
5: Oy,
4: na lang.
5: Oy, mga ganyan.
4: Hindi, dapat nga lang. Okay. May ambisyon ka ba? Hindi naman, di ba? Okay,
6: si Loren, Senator Legardo, o, di ba?
5: Diba? Hirap yan.
6: Oh. Para sa iba pang balita, alay mo, maglagot pa tayo.
4: Senator Bernadette Sembrano.
5: Yeah.
6: Ikaw actually, pinakabagay. Hindi totoo. Okay. Ikaw papalit kay ano, Tulfo.
5: Kung gusto mo, Senator, o. Ayan na, nagagalit na.
4: Hindi ka sumusunod eh.
5: Okay.
6: Alam na kami. Pag-logon lang po kayo sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estreta. Mag-comment nga kayo. Bagay ba? Bagay. Comment
4: at sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
6: Alam ko, PSW.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyunan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Spot Report.
0: Magandang magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, alas 8 na po. Ibig sabihin,
1: Spot Report!
0: Spot Report na po. Aba, sa bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ito ho ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan at lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos at ito po ang
1: Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Minus one muna tayo po ngayong gabi ha, dahil si partner Jeff Caparaz ay naroon pa sa, o nanggaling pa doon sa San Pablo, Laguna para ho sa kanyang istorya na napakigayate sa TV Patrol. At yan ho ay importante. Pero dito po sa Spot Report, abay, marami po tayong pag-uusapan. At kami nga ho ay patuloy ninyong mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa bayan din napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Kami rin ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsiyasat sa mga ebidensya dahil sa Spot Report. Una ang seguridad ninyo. Para po sa inyong mga mensahe, pwede po kayong makibahagi sa ating talakayan ngayong gabi. Maaari po kayong mag-message sa ating Viber line na 0919-278-3000. Ulat-ulat, 0919-278-3000.
1: Spot Report! Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Dumako na tayo sa mga balita sa nakalipas na mga oras. Natuklasang ipinatigil ng Dole noong Setyembre ng nakaraang taon ang operasyon ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sinabi sa DZMM ni Dole Central Luzon Director Geraldine Panlilio na nadiskubreng walang safety gear at personal protective equipment ang mga manggagawa sa itinatayong gusali. Sinasabing hindi rin ipinapasok ang mga labor inspectors sa construction site nang mag-inspeksyon ang Dole. Ayon sa kagawaran, napilitan ang kontraktor na Golden Years Construction and Steelworks na tumalima sa utos ng work stoppage order matapos kordonan ang construction site.
1: Spot Report!
0: Itinalaga naman si dating Senator Francis Tolentino bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment. Papalitan ni Tolentino si Secretary Bienvenido Laguasma na sinasabing nagbitiw sa pwesto dahil sa kagustuhan o sa kondisyon sa kanyang kalusugan. Nagpaabot naman ang pagtitiwala si Pangulong Marcos Jr. kay Tolentino na aniya ay may kakayanan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan. Si Tolentino ay dating Senate Majority Leader at nagsilbiring chairperson ng MMDA bago pumasok sa Senado. Sa isa namang pahayag, nagbalik tanaw si Laguesma sa halos tatlong dekada niyang paglilingkod bilang public servant na tinawag niyang calling ng kanyang buhay. Nagpasalamat din si Laguesma sa mga kawanin ng DOLE at sa patuloy na pagtitiwala sa kanya.
1: Spot Report!
0: Nagpahayag ng suporta si House Speaker Faustino Boggy D. III sa panukalang Universal Social Pension para sa mga senior citizen kasabay ng turnover ng mga lagda mula sa 12 milyong lagda para sa matatanda campaign sa House of Representatives. Ayon kay D., nararapat lamang na mabigyan ng mas matibay na suporta at pagkilala mga senior citizens. At iginit din niya na hindi lamang ayuda ang Universal Social Pension, kundi pagkilala sa dignidad at ambag ng mga senior citizen. Sa kalusugan, limitado lamang sa indigent senior citizens ang social pension program ng pamahalaan na nagbibigay ng 1,000 pesos kada buwan sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Iniyak naman ni D na patuloy na susuportahan ng kamera ang mga hakbang na magpapagaan at magpapabuti sa buhay ng mga senior citizen.
1: Una ang Spot Report!
0: Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. ang tulong sa libu-libong nasunugan noong Sabado sa Parola Compound sa Maynila. Binisita sa ng Pangulo ang mahigit 2,000 residenteng lumikas sa Delpan Sports Complex kaninang umaga para matiyak na matatanggap ng mga residente ang kanilang lahat ng kanilang kailangan para makabangon. Nagpaabot ng ang DSWD ng hygiene kits, family food packs at 10,000 cash assistance. Karunos-runos ang sitwasyon ng mga lumikas sa Delpan Evacuation Center na halos katabi na nanghigaan ng mga residente ang tambak na basura sa kada baitang ng 4 na palapag ng gusali na nakasusulasok ang amoy. Parado rin ang ilang palikuran at kung minsan, wala pang tubig. Kaya ang ibang nasunugan, pinili na lang maglatag ng plywood at karton sa nasunog na bahay kaysa makapagsiksikan sa evacuation center.
1: Spot Report!
0: Arestado naman ang isang barangay kagawad na kabilang umano sa listahan ng high-value individual sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 4B sa Calapan City Oriental, Mindoro noong Biyernes. Ayon kay Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz, ang suspect ay isang barangay kagawad mula sa bayan ng San Teodoro at nakumpiska mula sa operasyon ang mahigit 3 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang may halagang 23,800 pesos. Kasalukuyan ng nasa kusadya ng pulisya ang suspek at nahaharap sa kasong paglawag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Spot Report!
0: Samantala, 6 naman na high-value drug personalities ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 3 sa Dinalupihan, Bataan, Biyernes ng madaling araw. Ayon kay PNP Drug Enforcement Group Chief Police Brigadier General Elmer Ragay, kinilala ang mga sospek sa mga alias na Elom, JR, Tisoy, Junior at maging Joy at Ann na kabilang sa listahan ng mga high-value individuals sa illegal drug trade. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 235 grams ng hinihinalang shabu na may higit 1.5 million pesos na katumbas na halaga nakumpiska sa kustodiya o nasa kustodiya na ng mga otoridad, partikular na ng dinalupihan ng Municipal Police Station ang mga suspect na naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, i-turn over naman sa Bataan Provincial Forensic Unit ang mga nakumpiskang illegal na droga para sa laboratory examination.
1: Spot Pot Report. Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Pot Report.
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag pa mga balitang mula sa labas ng ating himpilan. Mula sa ating mga Radyo Patrol. Hihingi tayo ng update sa nagaganap po na sunog dyan sa bahagi ng Taguig mula kay Radyo Patrol. Bert Dizon. Bert, pasok.
2: Maraming itinaas na sa ikalimang alarma kaninang bandang alas 7.15 ng gabi itong sunog na tumutupok sa mga kabahayan dito sa bahagi ng Barangay Pulong Candy 2 sa Barangay Santa Ana dito sa Taguig City, no? Kanina, nandun tayo sa may ground post ng Bureau of Fire Protection at base dun sa kanilang tala ay mahigit 40 fire trucks na pinagsamang mga fire volunteer at mga fire trucks mula sa mga kalapit na VFP fire station ang rumiresponde ngayon dito sa sunog. Nagiging pahirapan lang yung pagpasok ng mga fire truck dahil bukod doon sa makikitid yung mga iskinita at daan dito sa Pulong Candy 2 ay sinasalubong din ng mga residente na nag-evacuate mula doon sa nasusunog nilang bahay. Sumiklab itong sunog kaninang bandang 5:30 ng hapon at naging mabilis yung pagkalat ng apoy dahil yung mga nasusunog na mga kabahayan ay pawang gawa sa light materials. Ang sabi sa atin nung nandoon sa ground EFP ay masyadong malaki yung sunog kaya nagiging pahirapan din sa on their part na apulahin yung sunog dahil nga nagkakaroon din ng challenge din daw sa kanila yung pagpapasa ng supply ng tubig. Dahil yung mga fire truck dito, ang ginagawa na nila ay nag-relay na sila ng tubig. Yung fire truck mula doon sa pinakaduluhang fire truck ay ipinapasa nila doon sa mga kasunod na mga fire truck para nga makapaabot doon sa gitna doon sa mismong lugar kung saan malaki na yung apoy, Marlene.
0: Okay, maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Isa pang report, presyo naman ng produktong petrolyo muling tataas bukas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
3: Marlene, abiso po para sa mga kapamilya nating motorista. Muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Base sa pinakahuling update mula sa Department of Energy, 1 pesos and 96 centavos per liter ang itataas sa diesel. 1 pesos and 60 centavos per liter naman para sa gasolina, habang 1 pesos and 45 centavos per liter naman sa kerosene. Palawanan ng Energy Secretary Sharon Garin, ang patuloy na sigalas sa Middle East pa rin ang dahilan ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo.
4: Between 1 to 2 pesos po yung oil price hike this week. Bakit? Kasi parang hindi pa tapos yung usapan nila, no? Sa US, Iran, and Israel. So, nagre-reflect sa presyo natin. Ibig sabihin, hindi pa ganun kasigurado kung tapos na ba ang usapan or hindi. Hopefully, let's pray that they finish their peace talks.
3: Samantala, tuloy-tuloy naman umano ang mga hakbang ng gobyerno para mas lalo pang makatipid ng enerhiya. Ngayong gabi, pinangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin ang paglulunsad ng oras natin sa Efficiency 01 campaign na layong hikayatin ng publiko na maging responsable sa paggamit ng kuryente sa isang mall sa Quezon City. Sa ilalim ng programa, hinihikayat ang gobyerno ang mga kumukonsumo ng kuryente na patayin ang mga non-essential o yung hindi mga mahalagang ilaw at bunutin sa saksakan ang mga appliances na hindi ginagamit tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Jom Garner, EZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol Jom Garner!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
0: Sa oras po na 8:18, abang marahil po tayong pag-uusapan maya-maya. May tatlo po tayo makakausap ng mga resource person ngayong gabi. Hingi kasi tayo ng update sa iba't ibang mga usapin na tinututukan ngayon ng ating mga otoridad. Ay kabilang na hurian ha, yung naganap po na robbery homicide incident dyan sa bahagi ng General Trias, Cavite. Gaya na rin sa hingi tayo ng update pala doon sa gumuho na ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, kung saan aba nakapagtala na nga ho ng mga nasawi at mga nasugatan. At alamin natin kung anong update kasi ang huling balita ko doon sa insidente sa Angeles City, tinigil daw muna pansamantala yung kanilang search and rescue operation para doon sa lugar. So hingi tayo ng impormasyon, ano na yung mga next step, bakit itinigil. At yan yung ating aabangan sa ating makakapanayang maya-maya lamang. Meron ding naganap ho na shooting incident sa bahagi naman ng Isabela. Kasagsagan yan ng pagdiriwang ng kapestahan. Aba, may naganap hong shooting incident kung saan may mga nasawi rin ho na kinabilangan ng isang barangay captain at isang pulis. Kamusta na ho kayo mga kasibisyo at kapamilya? Oy, aba, namiss niyo ba ako? Dahil medyo mahigit isang linggo tayong hindi nagkasama. At maraming maraming salamat pala ha doon sa mga nakaka-receive po ako ng mga mensahe mula sa ating mga tagapakinig. Ay maraming salamat po sa inyong panalangin para sa aking kalusugan. And of course, aba, mag-ingat-ingat po yung mga pauwi pa lamang sa kanilang mga tahanan para galing sa trabaho. At syempre yung mga papasok pa lamang o yung may mga kanya-kanyang pupuntahan ngayong gabi. Mag-iingat po kayo sa kalsada. Matraffic po ba? Malamig ho ba? Maulan po ba? Dahil may mga nakikita ko dito sa ating online. Abay, malakas daw ang ulan at ang hangin sa kani-kanilang mga lugar. Maaari niyo pong i-message sa amin sa aming Viber line na 0919-278-3000 ang inyong mga gustong iparating at makasama namin kayo sa ating talakayan ngayong gabi. Alam niyo ho ba, eh, di ba nung mga nakaraay sunod-sunod yung ginagawang crackdown ng Philippine National Police sa mga issue o sa mga illegal na operasyon ng smuggling at mga sigarilyo, tobacco products at mga vape. Aba, alam niyo ba lumabas sa isang pag-aaral na aabot sa 141 billion pesos na pala ang nagiging revenue loss o yung nawawalang kita sa pamahalaan dahil sa mga smuggling na yan. At sinasabing pangatlo ang Pilipinas sa pinakamalaking bansa na may revenue losses dahil sa smuggling ng mga sigarilyo. At kasunod nga ho yan ng Indonesia at ng Malaysia. E dahil po dito, ang sabi naman ng Philippine National Police, ipinututunayan daw nito na yung intelligence report nila na ginagamit na ng mga organized crime syndicates yung kita mula sa illicit tobacco trade upang pondohan ang iba pang mga illegal na operasyon tulad na lamang ng human trafficking at ng illegal arms trade o yung mga illegal po na bentahan ng mga armas. Napakadelikado po niyan dahil yung mga yan ay posible pang magresulta sa mas malalaking mga krimen na talagang binabantayan ngayon ng pambansang pulisya. Ayon nga po kay PNP Chief Police General Jose Melancion Artates, lumalabas raw sa investigasyon na magkakaugnay ang iba't ibang anyo ng smuggling at economic sabotage dahil iisa lamang umano yung ginagamit na logistics at distribution networks ng mga sindikato. Dahil dito plano naman ng PNP na palawakin na kanilang operasyon mula sa simpleng street level confiscation, abay, ganyan po ang gagawin nila ay pagbuwag na sa buong criminal infrastructure, kabilang na ho yung mga financer, mga transport operators at tiwalong opisyal na umunay sangkot sa operasyon. Kabilang ho doon sa kanilang mga balak tibagin o kanilang balak buwagin, Eh syempre yung mga manufacturing facilities, kung maalala nyo nung mga nakaraan, di ba? Sunod-sunod yung operasyon ng DILG, CIDG at BOC sa mga paggawaan ng mga illegal na sigarilyo. Na may time nga nun, may na-cover ako nung isang anong nakaraan na apat na lugar ang pinuntahan ni SILG Remulla. Aba! Eh, matlaman-laman na yung iisa lamang magkakaugnay. Yung iba doon ginagawa, yung ibang fast facility doon na pinaputuyo yung mga dahon. Tapos sa ibang facility doon nire-repack yung mga sigarilyo. Ayun, eh sa ngayon hoy, patuloy nga ginagawang pagtugis ng mga otoridad para mapigilan ho yung talamak na smuggling na yan sa sigarilyo na punot dulo ng iba't ibang klaseng krimen abay dito ho sa ating bansa. Manatay tayong pag-uusapan maya-maya lamang ha, pero magabalik po muna ang spot report makalipas ang ilang mga paalala.
1: Kitang-kita ang ebidensya. Spot report sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
6: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyung kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
8: Alamin po natin ano ang balita
1: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
9: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
10: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
11: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
1: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Spot Report! Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:27. Nakakausap po natin sa kabilang linya si Police Captain Joseph Sosa, ang OIC ng General Trias City Police Station. Abay, patungkol po ito sa naganap po na robbery homicide incident dyan po sa bahagi ng General Trias, Cavite. Magandang gabi po, Captain Marlene po sa Spot Report. Welcome po sa program.
8: Hello po, Ma'am Marlene. Magandang gabi po sa ating lahat at sa mga tagapakinig po natin ngayong gabi.
0: Magandang gabi rin po, Captain. Maraming salamat po sa inyong oras na makasama po namin kayo dito sa programang Spot Report. Sir, mayroon daw hong naganap na robbery homicide incident dyan po sa inyong lugar sa General Trias, Cavite. Pakikwento nga po ito sa amin.
8: Yes, Ma'am. Mabigyan lang po natin ang kaalaman po ang karamihan. Mm-hmm. Noong May 23 po, 2026, sa ganap na alas 6 po hanggang alas 7 po ng umaga, ay meron po tayong naganap na isang insidente dito po sa aming lungsod kung saan ang isang biktima po ay isa pong 58 years old na babae sa pangalan po na sa kanya po sa pangalan ay Ma'am Sonia po na isang biktima po natin. At ang naging suspect naman po natin ay isang 34 years old po na alias Along po.
0: Okay, ano pong nangyari, sir?
8: Ma'am, ang nangyari po kasi sa araw na yon ay meron pong isang ito pong suspect po natin ay biglang pumasok po at gumawa po ng hindi ka nais-nais dun dito po sa ating biktima. Kung saan ito po ay pinagnakawan at matapos niya pong patayin at siya po ay pinagnakawan.
0: Okay. Pinagnakawan yung biktima, sir. So ano bang background, sir, muna nung anong profile itong biktima at paano, ano ba to naman, manan ba siya? Ano po ang nakita ninyo sa investigasyon?
8: Yes, ma'am. Sa aming malalim na pagsasaliksik po or pag-iimbestiga, ang ating biktima po ay isang 50 years old na babae. Mm. Isa po siyang store owner or businesswoman. Dito po sa bayan po ng General Trias. Siya po ay dati po itong bigyan ko lang po itong sa suspect natin, sila po ay magkapitbahay sa aming lugar kung saan itong suspect po natin ay tuluyang pa rin pong namamanmanan ang galawan po nitong biktima po natin. Kaya nagkaroon po siguro po si suspect ng kanyang paraan para magawa niya po itong isang karumal-dumal na krimen po.
0: Oo, si suspect, sir, may previous history na ng mga kaso?
8: Base po sa aming records po, ay negative pa naman po ang ating suspect sa mga previous cases po. Ito po kasing suspect natin ay di umano, sir, ma'am, ay sa oras ng kanyang paggawa ng krimen, ang sinasabi niya po ay lunong daw po siya sa pinagbabawal na gamot.
0: Nako. So, in short, sir, ano, nasa impluwensya siya ng illegal na droga nung ginawa niya po yung krimen. Ganun ho ba ang nangyari?
8: Yun ang kanyang pong pagkakasabi po. So, ang amin naman po ay hanggat wala naman po kaming ebidensya na napapakita. Mm-hmm. Pero sa kanyang judicial confession naman po, in-admit niya naman po lahat ng mga pangyayari po.
0: Oo. So, yung nangyari itong insidente May 23, kailan ho na-aresto itong suspect?
8: Sa bisa po ng ating pagsisigas po ng ating kapulisan, mm-hmm, at katulong din po ng ating local government officers po natin ay na-aresto po natin agad-agad po kinabukasan.
0: Oh.
8: Ng 24 po, May 24 po.
0: Pero sir, yung biktima ba, kamusta siya? Nasugan, saktan ba siya? Nagkaroon ba ng mga pananakit, yung suspect sa kanya? At yung mga nanakaho pala na pera na kagamitan, naibalik po ba?
8: Yes, ma'am, naibalik po. Ngunit ang naging sanhi po kasi ng kamatayan po nitong ating biktima, mm-hmm, ay talagang blunt trauma sa ulo po. At no, madalas po ay meron pong siyang severe laceration gamit po yung kanyang ginamit pong pamalo ay isang tile cutter po. Kung makikita po ninyo yung tile cutter, no, or imagine po, yun po yung isang mabigat na bagay kung saan yun doon po ginagamit po ay pangputol po ng tiles po.
0: Oo. Eh ba't may tile, yung suspect, sir, ba't may tile cutter? Ano ba ang trabaho nito? Construction worker ba siya? Bakit may ganun siyang gamit, sir?
8: Yes, ma'am. Itong suspect po natin ay isang ang trabaho po nito ay isang construction worker.
0: Ah, kaya.
8: Yun po.
0: Oo, ano ho ang sabi ng pamilya, sir, nung na-arrest itong suspect? Ano ho ang nagkaroon ba sila ng contact yung dalawang panig?
8: Ma'am, sobrang nagpapasalamat po ang pamilya po ng ating biktima mm-hmm. kung saan sa agarang pag-aresto po ng ating suspect. Ito po kasing suspect nito ay magkakakilala rin po sila. Magkakapitbahay kung saan alam po yung galawan po nitong biktima po natin kaya mas madali niya pong nagawa yung krimen.
0: Oo. Alam mo sir, ang hirap no kasi magkakapitbahay yung biktima at saka yung suspect. Kaya madali hong namanmanan nung suspect yung mga galaw ng biktima. Pag mga gantong pagkakataon sir, gantong mga insidente, ano ba ang dapat gawin ng ating mga kababayan para maiwasan yung mga ganitong mga pangyayari at hindi mauwi sa mawawalang buhay yung ganitong mga krimen?
8: Ang sa amin lang po ay kailangan lang po talaga natin na sa panahon po ngayon ay malaganap po ang umiral na mga krimen. Mairal pa rin po na gawin po natin ang ating pag-iingat sa ating sariling bahay, makipagsalamuha po sa ating mga nasasakupan o sa mga taong nasa kapaligiran po natin. Mas mabuti po nga maging mapanuri po tayo sa mga kinakausap po natin at mga posibilidad na pwede pong gumawa ng mga kamalian po sa atin o sa ating pamilya po.
0: Kano pala sir yung nanakaw dun sa biktima sir?
8: Bale ma'am, ang istorya rin po nito, nagkaroon po kasi sa ma'am ng parang intense argument okay. regarding po sa kanilang previous utang po nitong suspect. Ang diomano po ay may utang po tong suspect natin sa biktima na halagang kulang-kulang 2,000 piso lamang.
0: Okay.
8: At dahil dito po, lagi siyang sabi po at lagi po siyang sinisingil nitong biktima, hanggang sa humantong po na parang nag-init na po ang ulo nitong suspect po natin, kaya po nagawa po tong mga krimen na to.
0: Tapos sir, nung ginawa niya ang krimen, nagkaroon ng alleged robbery, may mga nakuha doon sa biktima. Ano yung mga nakuha, sir?
8: Yes, ma'am. Kung makikita niyo po yung crime scene, isa po kasi itong store owner. So pagpasok po doon sa bahay niya, bukas po yung pinto, hinalughog po yung ang kalooban ng bahay po at nang nakuha po doon ay yung mga pera, bag at cellphone po, dalawang cellphone na ginagamit sa pang cash in, cash out po ng mga kanyang e-wallet po.
0: Oo. Mabuti sir at mabilis no yung naging pag-arrest doon sa suspect. Pero paano po ninyo natunton yung suspect para niyo nalaman na siya yung salarin dito sa pamamaslang sa biktima?
8: Ang amin po kasi talaga ay ito po bago po nangyari ang lahat. Itong suspect po ay isa na po sa aming person of interest.
0: Okay.
8: Ito po ay naimbitahan po namin dito sa aming himpilan. At di umano sa aming pag-iimbestiga, napansin po namin na parang itong taong to ay isang balisa. Nagiging balisa po siya, hindi siya makasagot sa mga tanong na pwede namin i-gawin para maimbestigahan po. After po nito at pagkatapos po ng pag-iimbestiga namin, doon po tuluyan na nakonsensya po itong taong to at aming pong inaresto na aura mismo po.
0: Ibig
8: at umamin po sa kanyang mga kapamilya po sa pangyayaring krimen po.
0: Ibig sabihin, siya mismo ang umamin, sir, kasi sa kasagsagan nung interview ninyo, nakonsensya siya, parang ganun ang nangyari. Kaya siya mismo ang sumuko.
8: Tama po yun, ma'am. Tama po. At dahil doon naman po, talagang tuluyan naman po namin siya kinuha ng kanyang judicial confession po. Para po mapagpatibay po yung kanyang krimen at may isampa po namin yung mabigat na kaso sa kanyang ginawa po.
0: Sa ngayon, Captain, ano ang kakaraping mga reklamo nitong suspect?
8: Ngayon po ay kaninang umaga lang po ay aming naisampa na po sa kanya yung kasong robbery with homicide po.
0: Mm-hmm.
8: Kung saan na kanyang harapin po yung pagkakulong po dito sa aming himpilan. At tuluyan po magkakaroon po ng mga pagdinig para po masolusyonan po yung kanyang nagawa pong krimen po sa ating biktima po.
0: Gano'ng katagal ang pagkakakulong nun, sir, yung robbery with homicide?
8: Sa aming pong batas, ang robbery homicide po ay may penalty po na... Tegal po, robbery homicide. May penalty po to na... Meron po tong penalty na reclusion perpetua po or life imprisonment.
0: Nako. Eh, malaki-laki ang kakarap. Eh, biruin mo, sir, no, sa halagang 2,000 pesos na sinisigil na utang, eh, buhay ang naging kapalit. Eh, dahil sa init ng ulo ang pinairal. Ay, nako. Eh, sir, baka may mga huling paalala ho kayo, mensahe. Nasa inyo po ang pagkakataon, Captain Sosa.
8: Yes, ma'am. Dito po sa aming himpilan ay tuluyan pong nagbibigay diin po para maiwasan po natin yung mga gatong krimen. Lagi po tayo mag-iingat, lalo po sa mga panahon na ating kinaharap ay marami po talaga tayong mga bagay na pwede pong iwasan sa pagkakaroon po ng pag-iingat po sa ating mga sarili. Dahil dito po, meron naman po tayong umiral na batas para po ay ang mangyari ay masolusyonan po at mabigyan agad-agad ng hustisya po ang ating mga nagiging biktima. At sa tulong po ng aming mga local chief executives at sa pamumuno po ng aming buting mayor po, Mayor John John Ferrer, ay nagbibigay po talaga ang aming LGU ng sapat at suporta para lang po malutas po yung mga gatong problema. At katuwang po ang ating pambansang pulisya po ng Pilipinas po.
0: Roger Dutt, maraming salamat po sa inyong oras. Captain Joseph Sosa, ang officer in charge po ng General Trias City Police Station. Maraming salamat po sa inyong oras, sir. Ingat po kayo palagi.
8: Yes, ma'am. Maraming gabi po at mag-ingat po tayong lahat.
1: DZMM, numero uno sa aksyon. Spot Report.
0: 8:38, ay magbabalik po ang Spot Report. Makalipas silang mga paalala.
1: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
1: The Senate is under attack.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestohin.
3: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
4: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
5: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
0: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report! Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:41. Aba, hingin naman tayo ng update dyan po sa bahagi ng Isabela sa Police Regional Office 2 dahil may naganap po na shooting incident na ikinasawi ng barangay captain at police at ilan pang individual. Hingi tayo ng update kay Police Major Sharon Malilin, ang spokesperson ng Police Regional Office 2. Good evening po, Major Marlene po sa Spot Report.
2: Yes po, ma'am. Good evening po and good evening po sa lahat po ng ating listeners po.
1: Major, may naganap po na shooting incident sa kasagsagan po ng pagdiriwang ng kapistahan dyan po sa bahagi ng Santo Tomas Isabela. Pakikwento nga ho sa amin, ano po bang talagang nangyari at bakit nauwi sa pamamaril itong ginagawang celebration po dyan sa lugar?
2: Yes po, ma'am, tama ka nga po. Noong May 24, 2026 at 7:50 po ng gabi sa may barangay San Rafael Abajo, Santo Tomas Isabela po, ay nagkaroon po tayo ng isang shooting incident po na kung saan po ay nasawi nga po itong si Barangay Chairman Jimmy Paeste, isang pulis po na si Police Corporal Frederick Bautista po, at isang alias Marlon po na residente din po doon sa Santo Tomas, at isang si Den po na kung saan po, ma'am, ay itong si alias Den ay namatay po siya dahil po sa cardiac arrest po. So hindi po siya kasali po doon sa tatlong wounded po natin. Mm-hmm. And at the same time din po, ma'am, ay meron din po tayo na apat po na kung saan ay meron po tayong wounded na kung saan po ay kasama rin din po dito yung isa po nating pulis na si PMSG Jason Asierto po.
1: Mm-mm.
2: And then meron din po tayong dalawang babae po at isang lalaki. Uh-oh. Na kung saan po dito ay habang po sa pista nga po ay pinagbabaril na lang po sila ng bigla ng mga identified po na mga individuals po.
1: Oo. Ma'am, unahin ko lang po muna, nabanggit po ninyo isa doon sa mga nasawing biktima ay dahil sa cardiac arrest sa kasagsagan ho ito ng insidente ng pamamaril. Inataka siya sa puso.
2: Yes po, ma'am. Tama po kayo doon, ma'am.
1: Naku, ilang taon ho siya?
2: Dito po, ma'am, ito po ay si 48 years old po siya, ma'am.
1: Oo.
2: Ito, isang magsasaka po na mula po siya sa Barangay Bagabag, Santo Tomas Isabela po.
1: Ito ho, mga biktima ay magkakasama po sa isang lamesa doon po sa initial na report na nakuha namin. Magkakasama sila nang maganap yung shooting incident. Yung mga salarin, ma'am, natukoy niyo na ba? Ano ho ang nakikita po ninyong motibo dito sa krimen?
2: Sa ngayon po, ma'am, ay wala pa po tayong identified na mga suspect po natin.
1: Mm-hmm.
2: So, kaninang umaga po, ma'am, ay activated na po yung ating Special Investigation Task Group, mm-hmm, San Rafael Abajo, na kung saan po ay dito po ay mas coordinated yung investigation process po at saka information gathering. So, ito pong SITG po, San Rafael Abajo po, ay headed by our provincial director na si Police Colonel Manny Bringas and supervised by our deputy regional director for operations. So kaninang umaga, ma'am, ay pinangunahan ng ating regional director po na si Police Brigadier Mariano C. Rodriguez nga po yung pag-preside nitong SITG po natin na kung saan nga po ay nagbigay na nga po siya ng instruction or guidance nga po na ma-identify po yung ating suspect and to rule out kung ano po yung motive nga po dito sa pagpatay nga po nito mga biktima na po natin.
1: Oo, pero ma'am, karamihan po doon sa mga biktima, may pulis, may barangay captain, at pag doon sa mga sugatan, may mga pulis din ho. Ano ho ba ang, may nakikita ba kayong posibleng kaugnayan itong krimen na ito doon sa trabaho nitong mga biktima?
2: So far, ma'am, sa ngayon po ay yun po yung nire-rule out din po natin na kung saan po once po na-obtain do, meron na po tayong mga initial na mga motibo po. Sa ngayon po, ma'am, ay hindi ka po mababanggit. But once po na-rule out po na natin, ma'am, ay masasabihan po kayo, ma'am.
1: Pero ma'am, dun sa initial investigation, sino talaga yung totoong target? Yung target talaga nito mga suspect, may nakikita na ho ba kayo?
2: So far ma'am, yun po yung tinitignan po natin. Yun po yung sa isang mga instruction na po ng ating regional director to check kung sino po talaga ang target po nila sa na babarilin. And with that po ma'am ay yun nga po, isa sa mga ginagawa po natin ngayon is to locate yung mga CCTV footages nearby the establishment or mga private residences po, baka nahagip po nila na kung saan ay maging instrumento po ito na ma-resolve po natin itong pagbabaril nga po.
1: Sa ngayon ma'am, kamusta ho yung mga, yung apat pang biktima na kasalukuyang nanasugatan at nagpapagaling? At kamusta ho ang kanilang sitwasyon?
2: Yes po ma'am, so far ma'am, yung tatlo po, yung kasama na po yung pulis, at saka yung dalawang babae po ay nasa isang hospital po dito sa Tuguegarao City po na kung saan ay stable naman po yung kanilang kalagayan. And yung isa naman po na lalaki po ay na-discharge na po from dun sa hospital po na pinagdalhan po nila.
1: Oo. Ma'am, alam mo itong naganap na shooting incident, tatlo agad ang napatay. Eh parang ano ba nakikita ng PNP dito, parang sanay na pumatay itong mga suspect, may kinainiban ba silang mga grupo, criminal gang, ano ho ang nakikita po ninyo dito po sa insidenteng ito?
2: So far ma'am, yun po yung isa din po sa mga angulo po nating tinitingnan kung kasama po ba sila sa mga criminal gangs. Dahil nga po, dito po nga sa mga nakuha po na mga cartridges po ay caliber 45 and 9mm. So tinitingnan din po natin po through our regional forensic unit po kung ano meron pong bang pagkakatugma doon sa mga previous na mga barilan nga po na nangyari po dito po ma'am. And at the same time din po ma'am ay yun nga po yung isa po kung may doon po bang relationship doon po sa being barangay captain po yung isa nga pong namatay po.
1: Alright. Eh ma'am, baka may mga huling paalala po kayo, mensahe na sa inyo po ang pagkakataon, Major Malilin.
2: Yes po ma'am, sa ngalan po ng aming regional director na si Police Brigadier Mariano C. Rodriguez po ay mariin po niyang kinokondena nga po itong kaharasang naganap nga dito sa Santo Tomas na kung saan po ay hindi po niya papayagan o ang Police Regional Office po ay hindi papayag na manaig po ang takot at kaharasan po dito sa aming komunidad. Kaya nga po ay inatasan na po ng Isabela Police Provincial Office at lahat po ng mga unit or mga police station po na magsagawa po ng masusing investigation po upang agad na matukoy at maaresto nga po yung responsible nga po dito sa shooting incident. And at the same time din po ma'am, ang Police Regional Office po ay nananawagan po sa publiko po na manatiling kalmado at makipagtulungan po sa otoridad. So kung may mga tinggil po sa mga impormasyon dito po sa insidente ay pwede po nila pong agad pong iulat sa pinakamalapit na police station o itawag po sa mga hotline number po.
1: Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Sharon Malilin, ang tagapagsalita po ng Police Regional Office 2. Ingat po kayo palagi, Major. Thank you po.
2: Thank you din po, ma'am. And good evening.
0: DTZMM Numero uno sa aksyon!
3: Spot Report!
0: Spot Report!
1: Kumuha naman tayo ng dagdag pa mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Aba, may natagpuan para hong sign of life sa Gumuhong Gusali sa Pampanga, Bate Point sa thermal scanning operation ng mga otoridad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
4: Marcy, binalita yan sa atin ni Fire Superintendent Dea Sahili, ang hepe ng BSP Region.

0: kasi bumibigay dito ngayon kami rin, hindi kami bibigay.
1: Compared to sa...
2: Yung magdamag, magpapatuloy ngayong magdamag ang search and rescue operation kahit pa mas mahirap ang magiging paghahanap dahil kumagat na ang dilim. Dito sa ikalawang araw ng pagresponde sa trahedyang kumitil na ng apat na buhay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, TVMM.
3: Nico! Nico?
2: Yes, Mars?
3: Nico, ibig sabihin, sa report mo kasi kanina, itinigil pansamantala operasyon para dito sa thermal scanning operation. Ibig sabihin, Nico, after that, na may nakitang signs of life, pagkapatuloy na nila yung kanilang search and rescue operation, ganun ba mangyayari?
2: Actually, kaninang hapon, nung nalaman nila na merong sign of life, nagpositibo ito sa thermal scanning, itinuloy nila yung rescue and search operation nitong mga tauhan ng BS.
3: Initially, Nico, kasi ang mga reports ay nahihirapan ang mga otoridad na isagawa yung search and rescue operation. Kamusta yon? Meron bang improvement? Pwede na ba sila makagamit ng mga equipments para mapabilis yung paghahanap dyan sa mga biktima?
2: So far, Mars, ang mga nagagamit pa lang na equipments talaga ay yung mga small equipments pa lamang dahil as much as possible sinabi ng BSP na iniiwasan nilang gumamit ng mga heavy equipments dahil nga maselan itong yung nangyari dito sa pagguho.
3: Mm-hmm. Alright. Ilan pa ba yung mga hinahanap pala Nico na mga individual?
2: Yan. So far, Mars, 17 pa rin yung missing. Pero nagbigay kanina lamang ng update ng BSP at meron ng isang natagpuan doon sa missing. Itong natagpuan na ito ay nag-report doon sa DSWD nitong Angeles City. So sinabi niya na wala siya doon sa site nung nangyari yung pagguho nung noong gusali.
3: Alright. Sige, with that, maraming salamat. Radyo Patrol, Nico Bagsik. Samantala, Porres de Mayo protest isinagawa ng iba't ibang sektor sa labas ng Senado. Nagbabalik po ang kumpirmadong siguradong balita mula sa Pasay City ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
4: Marlene, nagmarcha patungong Senadong kanina ang iba't ibang urban poor groups at mga progresibong grupo bilang bahagi ng Porres de Mayo o sagala of the marginalized mula sa Our Lady of Sorrows Parish. Nagmarcha mga ralista patungong Senado habang nidalang mga arko na malasagala suot ang iba't ibang gown na nilagyan ng mga panawagan na titulo tulad ng Reina Injustisia at Reina Consumida. Sa kanilang programa, nanawagan ng grupo para sa pagpapanagot kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binatikos din ng mga nagprotesta ang tumataas na presyo ng bilihin, mababang sahod at umunay kawalan ng sapat na serbisyong panlipunan. Kinundira rin ng grupo ang planong waste-to-energy facility sa Smoky Mountain, reclamation project sa Laguna Lake, at ang mga demolisyon sa Tondo, Taguig at iba pang urban poor communities. Kasabay nito, kinestyon din ng mga nagprotestang umano'y red tagging, militarisasyon at panunupin laban sa mga community organizer at mga aktivista. Ayon sa Urban Poor Coordinating Council, NCR, layon ng Porres de Mayo na ipakita ang tunay na kalagayan ng mahihirap at ipanawagan ang hustisya at pananagutan mula sa pamahalaan. Naging mapayapa naman ang isinagawang marsya kanina habang ng sitwasyon sa paligid ng labas ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Bert, hanggang ngayon nandiyan pa rin sila sa area o nakauwi na? Bert? Nako, may problema ho tayo sa linya ni Radyo Patrol Bert Dizon. Pero yan po ang mga nagbabagang balita mula sa labas ng ating himpilan. Hatid ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
3: 8:56, ayan na nga ho, kanina alam ko napangakuan ko kayo na may makakausap tayo mula sa Bureau of Fire Protection. Kaugnay nga ho dun sa update sa search and rescue operation dyan sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Pero baka kasi busy pa si

0: Bisigan siya ngayon yung mga otoridad na makakausap natin dahil nabanggit nga ho ni Radyo Patrol Nico Bagsi kanina na nagpapatuloy yung kanilang operasyon lalo't may mga nakita ng signs of life doon sa ground zero nung nangyaring pagguho ng gusali. Alam nyo, napakagandang balita ho niyan na may mga nakitang signs of life pa doon sa ilalim. Ibig sabihin, may mga tao po pong nabuhay at may mga nadetect pa po yung mga equipment ng mga otoridad para matukoy, matunton yung mga naiipit na mga individual na posibleng nabagsakan nung gumuhong mga debris mula doon sa ginagawang gusali. Ang tanong dito, actually nakikita ko rin dito sa ating social media at sa ating mga comment section sa ating YouTube live na ang tanong, asaan yung contractor, asaan yung may-ari ng o yung contractor ng mismong gusali? Bakit ano-anong dahilan? Bakit gumuho? Mabadaling gumuho ang kanilang ginagawang gusali doon sa lugar. I understand parang yung initial report na dahil sa malakas na hangin, pero hindi ho ata makatarungan kasi na dahil sa malakas na hangin ay basta-basta na lamang guguho ang isang ginagawang gusali. So yan dapat yung isa sa mga tutukan din ng mga otoridad. Sabi naman ng PNP, tutulong na rin sila sa investigasyon para malaman kung ano yung sanhi talaga at meron bang naging lapses sa panig ng kontraktor at ano ba yung mga sino ba dapat yung managot dito sa insidenteng ito dahil ilang buhay na ho ang napaulat na nawala dahil po dyan sa nangyaring pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. At balito ko, may mga iba pang individual na wala doon sa gusali pero nadamay lang dahil po sa pagguho ng gusali dyan sa area. Nakakalungkot man ho na sinapit na ating mga kababayan at ang ilang individual yung insidenteng ito at ikinasawi na nga ho ng ilan at ikinasugat pa ng iba pa. Pero of course, ang kailangan hong malaman dyan, ang kailangan masagot, bakit, paano nangyari at sino ang dapat managot. 8:58, aba, mag-shoutout muna tayo sa ating mga bisyo o kasi kabisyo alas 8 dito sa ating social media. Aba, nandito na si Ever Pakamalan at si Louis Basco watching sa atin. Si Agnes Reco, of course, nanonood din. Si Josh Kaludip Official and si Madam Tina Verinia, si Jonathan Havilio watching sa atin. Bawi ho ako bukas doon sa ating mga hindi natin na shoutout dito sa ating spot report ngayong gabi. Abay, magbabalik po kayo bukas. Kasama ko na si Radyo Patrol, si Kunyang Jeff Caparasa. Ay, dito ho sa spot report ha, kung saan una ang kaligtasan mo. Susunod na programang Alam na Dis kasama si Papa Awel Pass at Ganyel Krishnan. Bye!
1: Spot report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Oras natin ay 9:01 p.m. na.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikamong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: na this!
1: Pagpagpagpagpagan! Happy Monday! Ito na! Itong-ito na nga ang programa mag-atid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalalampasin at hindi pa hulililili. May bago.
2: May bago.
1: Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awapal.
2: At sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jai Ho, ako po si Ginil Krishnan.
1: Naku, I'm sure nakikisabay si Mama Jai Ho bang pauwi siya from Boracay.
2: Yes.
1: At kasama ang buong team niya dyan. Kaya, Mama Jai, at kayo dyan, mga kapamilya, sabay po kayo. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.
3: Alam na this sa DZMM.
4: Showbiz!
3: Balitang mabilis!
4: Balitang mabilis!
3: Walang bigkis!
4: Alam na this!
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: At narito na po ang mga pinaka-inantabayanan at pinaka-binantayang ulo ng mga balita sa mundo ng showbiz. Unahin na natin dyan, Augie Alcacid, may paglilinaw tungkol sa karera ni Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid.
3: Alam na this!
1: At Gary V, tumabak na sa podcast. Unang episode at bisita inilabas na ngayong araw.
2: Super excited tayo para dyan. Pero ito, ilang international artists na notice ang performance ni Janine Berdin.
3: Alam na this!
2: At Hollywood star Anne Hathaway na bulag umano ng 10 taon. Kwento sa likod nito, tutukan.
3: Alam na this!
1: Ay, pakaabangan po ang ating mga balitang showbiz dahil waging-wagi ang ating mga items. Dahil una na dyan, wagi na kagad tayo mga kapamilya. Palakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakpakp Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo sa 11th Inding Indie Film Festival Excellence Awards. Iginawad sa DZMM ang gawad supremo sa sining ng radyo at serbisyo publiko. Inding Indie Most Trusted, Historical and Outstanding AM Radio Station in the Philippine Broadcasting History. Bilang pagkilala sa ambag ng DZMM sa larangan ng serbisyo publiko at pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. Maraming salamat para sa ating lahat to, mga kapamilya!
2: Yay! Congratulations, DZMM! Yes. Papa, ako nag, ano,
1: yes,
2: ako nag-receive ng award. In fairness naman. Pero nandun si Miss Pao at Chanza yesterday.
1: Correct.
2: Kaya ano, pero maraming salamat po ulit sa Ending Indie Award.
1: Correct.
2: So, masaya natin para sa award na yan.
1: Correct.
2: No?
1: Tsaka makasaysayan yung award. Yeah. Kita mo naman, award title pa lang, description na.
2: Yes.
1: Ng ano, ng handog natin, yung alay natin, ambag natin, ambag sa industriya ng broadcasting. Mm. Diba? Andiyan na yun eh.
2: Yes,
1: diba?
2: At patuloy naman sa servisyo para sa inyo, mga kapamilya.
1: Kaya nga, una sa balita, una sa public service. Yes. Tamang-tama yung award na yun. Thank you.
2: Eto naman.
1: Ayan na.
2: Samantala, nilinaw ng OPM star na si Ogie Alcacid na hindi pa magre-retire ang misis na si Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid. Marso na magsimulang umugong ang balitang iniwan o iiwan na ng dadalhin hitmaker ang music scene. Kasunod ng anunsyo na ang kanyang major solo concert sa Oktubre ang magiging huling malaking solo concert niya. Dahil dito, hindi naiwasang isipin ng mga fans sa tuluyan ng lilisanin ni Regine ang entablado. Tinanggi ito ni Ogie at ibinida ang lalo pang paghuhusayan ng misis sa pagtatanghal.
1: Masabi
2: na rin niya ni Miss Regine, diba?
1: Correct.
2: Siguro madami talaga nagtatanong after nung concert niya.
1: Oo.
2: Dami nagtanong na baka this will be the last. Pero hindi.
1: No. Wala siyang karapatan. Wala siyang karapatan.
2: Walang karapatan ganun, magpahinga.
1: Magpahinga. Aayaw ang fans.
2: Right.
1: Ganun. Kasi talagang, ano, this entertainment, this music industry will not be complete with out the songbird, yes. Miss Regine Velasquez Alcacid. Parang hindi kumpleto eh, di ba?
2: Maraming magagalit.
1: Totoo.
2: Tsaka magrarally.
1: Hindi lang maraming magdadamdam, magagalit, yes. Magrarally. Maraming pangarap ang guguho.
2: Oo.
1: Yung parang, anak, gusto, di ba, ganun sinusundan kita, Miss Reg.
2: Saka pa, alam mo ngayon, pag makakausap mo yung mga baguha, mga up-and-coming artists, talagang pag tinanong mo sila, sino gusto mo makakulab?
1: Di ba?
2: Or sino gusto mo makasama sa isang, yan nga, collaboration, talagang sasabihin nila, si Asia Songbird, Regine Velasquez. Kaya parang imposible na matatanggal or mawawala si Regine. Hindi talaga.
1: Kaya dapat ipag-pray pa natin lalo si Miss Regine para lalo siya maging healthy.
2: Yes.
1: Kasi syempre naman, nalaman na rin naman natin in the past ay nagkaroon siya ng problema sa lalamunan. Mm-hmm. Diba? May concert na hindi natuloy. Mm-hmm. Pinagpaliban dahil talagang wala. Alam naman, i-ano niya yun.
2: Pero alam mo, Papa, galing ako sa taping ng ASAP kung saan nandun si Regine.
1: Yes.
2: Tapos pinakanta niya si Alexa Ilacad,
1: yes.
2: Si Kai Montenola.
1: Kai Montenola, super ganyan siya.
2: Grabe, oo.
1: Support siya.
2: Grabe talaga yung boses, talaga nakakasabay sa kanya. Saka alam mo, iba yung inspired ka. Kunwari, ako yung Kai Montenola, diba? Tapos kumanta ako ng kanta ni Regine.
1: Oo.
2: Tapos nandun sa likod si Regine, pumapalakpak.
1: Diba?
2: Can you imagine?
1: Mas nakaka-boost ng morale mo.
2: Ang sarap sa feeling.
1: Tsaka alam mo, parang siya yung barometer. Mm. Parang siya yung ng standard.
2: Ganun,
1: no? Pag na-hit mo yung note na yun, ay Regine. Tapos kahit hindi pa may hit, itatry mo eh.
2: Oo.
1: Gusto ko rin ni Regine. Ganun.
2: Saka very supportive talaga si Ate Reg. Talagang super supportive. Kahit na wala namang pumiyok dun sa girls eh.
1: Correct.
2: Pero talagang makikita mo talagang pagka naabot nila yung note,
1: yes.
2: Na ng kanta ni Regine.
1: Correct.
2: Grabe talaga, mapalakpak siya sa ano. Walang walang halong bitterness.
1: Wala.
2: Alam mo yun?
1: Parang threat sa akin.
2: Oo, threat,
1: may papalit na ba sa trono ko?
2: Walang ganon.
1: The more na ini-encourage niya, kahit lalo yan, tuwan-tuwain sa mga LGBTQIA+,
2: na
1: gumagay ng boses niya. Go lang, di ba? Noon, ang dami nang niyang sinuporta na sige lang, go. Nakakatawa. Pinapahiram niya pa ng gamit o binibigyan niya pa ng mga gamit eh. Ganon.
2: Napakabait, no? Correct. Hindi kaya blessed din talaga.
1: Yes. Kaya congratulations, Miss Reg. Ibig sabihin niyan, may parang 80 years old, bumibirit pa siya.
2: Oh.
1: Di ba meron sa Hollywood na kumakanta pa rin, di ba? Gumaganya talagang inaano pa rin niya. Iba yun eh, iba yung dating eh,
2: yes.
1: Di ba? And I can imagine that na laging pag si Miss Regine eh, feeling mo dadalhin ka sa aking palasyo. Pag di ba? Pag sa kanya, parang lagi kang nasa palasyo pag nakanta mo yun.
2: Kinanta niya yun sa
1: diba?
2: Araneta noong last time. Grabe talaga.
1: Yung mga pamangking ko, yun ang unang inaral eh, dadalhin eh.
2: Sa araw gabi.
1: Yan, di ba?
2: Kailangan, kanya ba yun?
1: Yan, si Piolo ang naiisip ko pag kailangan kita eh. Tsaka meron din si Martin Rivera ng kailangan kita eh, di ba? Tsaka ang talagang parang contest piece noon, narito ako.
2: Ay, oo naman.
1: Diba?
2: Grabe.
1: Yun,
2: pinaglalaban talaga yan
1: sa mga fiestahan. Tsaka mga taong nagtanghalan.
2: Pag kinanta mo yan sa fiesta, panalo ka na.
1: Hindi
2: ka nalalaban agad.
1: Correct.
2: Wala nang lalaban sa'yo.
1: Nagsisimula ng pabulong.
2: Oh,
1: alam mo yun,
2: oh,
1: di ba? Hanggang patili na at pa-headtone na, ganun. Di ba?
2: Yun.
1: Galing yan eh. Thank you, Miss Recha, yung contribution. More of Miss Regine Velasquez Alcacid, di ba? Samantha, kung may mga sumasabak pa rin na gayain si Miss Regine Velasquez Alcacid, sasabak naman ang veteranong aktor na si Joel Torres sa mukbang ng chicken in a salad. Sarap nun ha. Ano pa yung chicken in a salad, diba? Sasabak po siya sa paparating na Pan-Asian crime series na Kidnap Game. Naku, makakasama ni Joel Torres sa serye ang mga artista mula sa Korea, Japan, Taiwan, Singapore at Hong Kong. Gaganapin ang Kidnap Game sa 7 lugar sa Asia, kabilang sa Maynila. Wala pa namang detalye kung saan mapapanood at kailan ipalalabas ang serye.
3: Alam na
2: this! International, no?
1: Yes, nakakatuwa. Ay, deserve na deserve niya yan.
2: Mm-hmm.
1: He started young also in the industry,
2: yes.
1: Diba?
2: For so many years, nandyan sa industriya si Joel Torre, no?
1: Correct.
2: And ganyan talaga, dahil nga mas lumalawak na ang ating ano ba to? Paano ba? Lumalawak
1: natin. Impluensya din ng ano, ng galing ng Pilipino at talento natin. Napapansin tayo para mailera siya sa Hong Kong, Taiwan, Japan, Korea, Hong Kong. Hong Kong, tas Korea. Biglang Korea, di ba? Doon sumablay sa Korea. Ganon.
2: Pero ano, in fairness kay Joel Torre, kidnap game. Alam mo yung Lolo and the King.
1: Lolo, dyan kinuha inspiration niya. Kaya kidnap game yan. Pero mas sa kanya pa nang galing. Yan,
2: Lolo and the King.
1: Pinaiyak ako ng husto, no? Oh, yung Lolo and the Kid. Kasi ang galing din ni JK doon. Oh, labaho.
2: Hindi, isa ko yung bata mismo.
1: Yung bata mismo, correct.
2: Ang galing talaga ng bata.
1: Nag-guest dito sa atin yung director, si Direct Benedict Miki. Tapos yung nga, dinescribe namin kung ano. Actually, mas naiyak ako dun sa ano cinematography, dun sa movement ng camera, nakadagdag eh. Yung iyak, yung sa ospital na, yung pupuntahan.
2: Kung
1: paano umagod yung camera na gano'n, yung hinahanap siya. Na,
2: yung sakaibo talaga yung bata, no?
1: Yung bata.
2: Nung umiiyak din siya, pagka tinatawag niya yung lolo niya.
1: Yun. Yan din ang ano, paniwala ni Nick Cruz na solid kapamilya natin.
2: Ayan.
1: Diba naman? Yun.
2: Ito pa nga. Inilabas na ngayong araw ang unang episode ng podcast ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Tinawag niya ang channel na Unshaken, Stories of Grit and Grace, na sumasalamin sa kwento na yumanig sa buhay ng kanyang mga magiging bisita. At unang naging bisita sa podcast ang TV personality na si Kim Atienza. Uy, grabe, ang galing talaga ni Sir Gary. Talagang lahat nung kayang gawin, Sir Gary.
1: Correct.
2: Sasayaw, kakanta, magpa-perform. And yes. I really love every time na nagpa-perform si Sir Gary. May talagang, alam mo, may puso, no?
1: Totoo.
2: Tapos after niya noon, after niya talaga mag-perform palagi on stage, pag pumunta niya sa backstage, kahit pagod, pawis na pawis,
1: yes.
2: Alam mo, papansinin niya pa rin lahat.
1: Siyempre.
2: In fairness talaga.
1: Yan yung mga tumatagal sa industriya. Yes. Diba?
2: Hindi, saka ito talaga yung mga dapat gayahin ng mga baguhan.
1: Correct.
2: Alam mo yun, kasi may iba naman mga baguhan na parang pagkatapos mag-perform on stage, okay, pawis na pawis nga talaga. Pero talaga pagod na pagod sila, hindi na sila mamamansin. Pero itong mga Gary Valenciano, mga OGL Cassis,
1: yes. Martin Rivera, yeah.
2: Grabe sila, mga Regine Velasquez. In fairness talaga, talaga mamamansin sila.
1: And our young performers should learn from them.
2: Yes.
1: Ganon. Kita mo, para tumagal ka sa industriyang ito. Ang daming sumabak eh. Ba't hindi magtuloy-tuloy?
2: Yeah,
1: be like Gary V. Be like Martin Rivera, OGL Cassis, di ba?
2: Very professional.
1: Correct. Yun naman yun eh.
2: Saka in-embody talaga nila kung sino talaga sila eh.
1: Correct.
2: Itong magiging podcast
1: niya
2: ni Sir Gary. I'm very excited for this actually.
1: Correct.
2: Kahit may podcast ka, like di ba ako may podcast ako, pa rin pag narinig mo sa ibang tao yung story, iba-ibang story yan eh, kung sino yung umuupo. Say for example, umupo sa Oh My God, Kuya Kim.
1: Yes.
2: Iba rin yung mahikwento niya dun sa ano. Kaya sa podcast ng iba versus sa podcast ko. Kaya very excited ako makita kung ano pa yung mga ipagkikwentuhan nila dyan.
1: Tsaka kung paano yung, wala namang formula dyan, di ba? How Mr. Garvey would handle ano Kuya Kim at Yenza, di ba? Di ba, syempre, iba yung story na yan di ba? Yun eh.
2: Kaya, pero feeling ko, kasi hindi ko pa napanood yung podcast. Pero kung it's about grit and grace, yung mga bagay na yumanig sa buhay ng isang tao, most probably this is about Eman.
1: Correct.
2: Yung anak ni Kuya Kim, no?
1: Nakakatuwa yung title niya, no? Unshaken. Hindi ka matitibag. Mayayanig man lang. Hindi ka magigiba, di ba? Unshaken. Stories of grit and grace, di ba?
2: Congratulations.
1: At i-greet natin si Grace. Hello.
2: Hello, Grace.
1: Grit and Grace.
2: Grit Grace.
1: Yun talaga.
2: Okay. 1-0.
1: 1-0. Dahil naka 1-0 po tayo, ay padaanin muna natin ang mahalagang balitang ito. Cardinal Pablo Virgilio David, tinuligsa ang pagdepensa ni Senate President Cayetano sa madugong war on drugs na mala pro-life at isang human rights campaign. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Kaya Bert!
0: Papa Awel, tinuligsa ni Caloocan Bishop at dating CBCB President Cardinal Pablo Virgilio David ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa madugong kaugnay sa madugong war on drugs ng Duterte administration ayon kay Cardinal David Mapangati Pumano, ang paggamit ng mga salitang tila nagbibigay katwiran sa extrajudicial killings dahil maaari nitong gawing normal ang karahasan at lalong palalimin ang tinawag niyang culture of death sa lipunan. Kinestiyon din ng Cardinal kung paano maituturing na pro-life ang kampanyang nagresulta umano sa pagkamatay ng libo-libong pinaghihinalaang sangkot sa illegal na droga nang walang due process. Nagdag pa ni Cardinal David, marami umano sa mga biktima ay pinatay batay lamang sa hinala habang may ilan ding napaulat na dinukot, pinahirapan at iniwang patay sa pampublikong lugar. Nauna rito, ipinagtanggol ni Cayetano ang anti-drug campaign at sinabing layunin umano nitong protektahan ng buhay at kaligtasan ng publiko laban sa pinsalang dulot ng illegal na droga. Ayon kay Cayetano, hindi dapat kinukonsinti ang extrajudicial killings, pero iginiit niyang maraming buhay at pamilya rin umano ang nasira dahil sa droga. Matatanda ang matagal nang kinekestyon ng mga human rights groups at mga lider ng simbahan ng war on drugs ng dating administrasyon na nagdulot ng libo-libong patayan at naging mitsa ng investigasyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
5: Awel Paz at Jaiho! Alam na dis!
1: At sa oras na 9:18 ng gabi, tuloy po natin ang mga balitang showbiz! Dako, isa ba kayo sa nag-like at napanood ito? Kasi viral ngayon ang singer na si Janine Berdin! Matapos mapansin ng ilang international artists ang kanyang live performance! Nag-comment nga si Grammy nominee Demi Lovato habang pinuri rin siya ni na... Oh, ayan, Dolce. Tulong na ako.
2: Oh, ni na Dolce.
1: Dolce. Dolce and Gabbana ba to? At...
2: Lauren... Jorgi? Jorgi?
1: At kung na-offend ka po sa apelido mo, pwede kang tumawag sa amin sa 0919-278-3000. Baka naman nga iba yung pagkabigkas ng Lauren. Baka naman Lauren Jorgi. Lauren Jorgi. Nag-like rin ha si Ziza sa naturang performance ng kanta ni Janine na What If I Miss You for the Rest of My Life mula sa kanyang 2025 album. 2018 nang makilala si Berdin matapos manalo sa tawag ng tanghalan at kinilala na rin maging sa international scene.
2: Ang galing-galing ni Janine. Actually, nakita ko nga yan, papa. Nakita ko yung, before pa nga siya actually mag-viral Medyo konti-konti pa yung nagla-like nung time na yun.
1: Correct.
2: Grabe talaga yung vocal range.
1: Yes.
2: Hindi mo talaga, nakita ko nga yung mga comments ng mga tao na parang, paano namin kakantayin sa karaoke yan ngayon?
1: Correct. May iba tao ka pa ba? Parang ganun, di ba? Parang, babalikan natin yung term na halimaw kung kumanta.
2: Halimaw talaga.
1: Di ba? Ganun.
2: Hindi, sa kala mo, to be honest, nakita ko na si Janine. Maliit lang si Janine. Very petite, ang pangangatawan. She's very cute, to be honest. Tapos, ganun yung boses. Parang nangangain. Parang, good luck. Kasi sino man nakakalaban nito sa mga competitions
1: parang
2: natin.
1: Parang pag kumakanta siya as if 10 feet taller siya. Ganun, di ba?
2: Sa kala mo, yung mga nag-comment na to, nakita ko rin ito yung comment ni Demi Lovato. Parang, parang ano bang pagkaka-comment? I forgot ano yung comment ni Demi Lovato. Pero nag-reply si Janine dyan.
1: Sabi niya,
2: parang,
1: ang ganda ng boses, Lovato!
2: Oh, pero hindi. Parang ang comment ni Janine dyan is parang, the reason why I'm singing like this or my voice like this is because of you. I was watching you when I was still a kid. Something about like that. Non-verbatim yun na. Pero ganun. So parang, wow, ang ganda na ngayon. Napapansin si Janine. Grabe itong mga to, mga Grammy nominee singers. Demi, Dolce. Ay, grabe. Congratulations kay Janine, ha?
1: Mapapaano kong Tammy.
2: Ang galing talaga ni Papa. Ayoko na.
1: Ano ba?
2: Pero ang galing, ang galing.
1: Let's celebrate for the success of Janine Berdin, tsaka ng Philippine music at ang mga artists. Ganyan.
2: At nag-collab ba sila ng Ben and Ben? I think parang kailan lang? Kahapon lang ata may lumabas si Janine kasama niya tong Ben and Ben. Kinakanta niya rin tong kantang yan to. And alam mo, ano nakakatuwa kay Janine? Very siya. Very makulit. Yung mga hashtags na gamit niya, nakakatawa. So pagka nakita mo siya, hindi siya corny. Talaga nakakatawa siya.
1: Di ba naman? Kaya abangan, sana mag-collab pa rin sila ng Ben and Ben. Ben and Ben, di ba? And Janine. Alam mo, nakasama ko siya sa show sa Cebu. Ay, nako, napakadaling i-handle. As in talaga. Tsaka, yung mga tao talaga, so love. Kasi Cebuana rin siya, di ba? Pero more than that, talaga pag nag-perform, give it all. Parang ganun talaga.
2: Ayun naman talaga yung mga kinatutuwa natin sa mga Pilipino.
1: Correct. No?
2: Pagka napansin niya ng international artist, talagang may pagmamalaki talaga natin.
1: Keep it up!
2: Ito naman, from one singer to another, ipinagdiwang ni Darren Espanto ang kanyang 25th birthday sa isang bold at stylish photo shoot. Sa kanyang Instagram, ibinida ng singer-actor ang mas matured na imahe na may caption pa na level 25. Sumikat si Espanto matapos sumali sa The Voice Kids noong 2014 at patuloy na aktibo sa musika at telebisyon. Sa kasalukuyan, isa siya sa mga mainstay ng ASAP at host ng It's Showtime!
1: Ayun, ganda ng photo shoot ni Darren.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday, Dee! We love you, Dee! Naku, si Darren Espanto talagang bata pa lang inahangaan na natin.
2: Yes.
1: At yun na nga, ayan, isa pa niyang example na nasusustain yung career.
2: Yes.
1: Kaya naman kasi na na i-handle ito. Oh. Yung pakikisama talaga, importante talaga yan.
2: Saka ilang taon na rin, no? More than 10 years na rin si Darren sa,
1: diba?
2: Sa industriya. Pero he's still here because of professionalism.
1: Correct. Some nag-host na din.
2: Oh, oh.
1: Diba? Sinabakan niya na rin.
2: Saka alam mo, ang maganda din, Papa.
1: Yung kilikili niya. Diba? Yung kilikili niya, may sariling career eh. Sa tingin ko, ha?
2: Nawawi-wawi mo ba nakita yan?
1: Oo. Oh, oh, oh. Tsaka sa lahat mga pictorials niya, syempre.
2: Hindi, pero alam mo, lumabas talaga yung personality ni Darren. Kasi diba pag singer, yes, we know, pag nasa ASAP, they get to host naman din.
1: Uh-oh.
2: But the thing is, lumabas talaga yung personality niya sa Showtime.
1: Actually,
2: alam mo, yung grabe makulit pala talaga si Da. Kaya, congratulations also to Showtime for actually having him around.
1: Correct.
2: Kasi nakakatawa talaga si Darren.
1: At inilabas niya talaga yung other side of Darren na alam natin may iba pala siyang talent, lalo na sa panggagaya ng boses.
2: Oo nga.
1: So, kayang-kaya si Eric Santos, kayang-kaya si Gary V.
2: Yes.
1: So, nung nanood ako ng Jessica Sanchez, tapos kumakanta si Gary V. Pumikit na lang ako, tapos natatawa ako kasi narinig ko si Darren Espanto. Diba?
2: Saka yung moves, diba?
1: Yung moves,
2: kaya niya din.
1: Kaya niya, diba? Ayun naman.
2: Nakailang beses yan eh.
1: Keep it up. Lalo natin pinanggigigilan. At happy birthday again,
2: happy birthday,
1: Darren Espanto.
2: Darren.
1: At sana yung talent mo ay makarating din sa Hollywood! Sige, pagbibigyan kita. Ito na nga sa ating showbiz Hollywood, ibinunyag ng American actress na si Anne Hathaway na, naku, ito na, naging legally blind siya sa kaliwang mata sa loob ng 10 taon dahil sa early onset cataract. Sa panayam ng The New York Times podcast, sinabi ng Oscar-winning actress na nagsimula ang kondisyon noong 30 hanggang 40 years old siya at labis umano itong naapektuhan ang kanyang paningin hanggang sa sumailalim siya sa operasyon. Ayon kay Anne, doon lamang niya napagtanto kung gaano kalala ang naging epekto nito sa kanyang kalusugan at nervous system. Kamakailan lamang ay muling ginampanan ni Anne ang character na si Andy Sachs sa The Devil Wears Prada 2 kasama si Meryl Streep.
2: Napaka-busy ni Anne Hathaway, no?
1: Correct. Ano naman talaga siya? Blessed naman din siya sa mga projects, diba?
2: Napakadami niyang makikita mo yun sa bio ng niya Instagram niya. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 movies coming out. Yung dalawa in theaters na. Meron pang tatlo, yung The Odyssey movie, End of Oak Street, saka yung Verity movie.
1: Correct.
2: July, August, October lalabas yung mga yan. Grabe, no?
1: Ganda. Ikaw nag-handle sa kanya?
2: Actually, Handler. Manager.
1: Diba naman?
2: Uy, actually, kung maging handler ako ni Anne Hathaway, okay na ako.
1: Ay, ako naman. Kahit naman sino.
2: Makasama siya.
1: Alam mo, masaya na ako makita siya. At ikaw na i-interview siya sa Oh My God.
2: Uy, oo naman.
1: Diba?
2: Anne Hathaway, so, welcome to Oh My God. Wow!
1: At sasabihin mo na lang, Oh My Anne. Ganon, diba?
2: Imagine ko ba?
1: Oo, pagandaan mo na yun.
2: Oo, malay natin.
1: I-claim natin, malay mo nanonood siya dito, sabihin niya, please translate what you're talking about. I heard my name, Anne Hathaway.
2: Ayan.
1: O, diba, ganon, malay natin. You're welcome to visit the Philippines,
2: yes.
1: Miss Anne Hathaway.
2: Sana, pero may mga artista na nakasama siya. Mga
1: si Ann Curtis. Yes, nag, so, ano, tsaka si Mimi.
2: Mimi.
1: Diba? Na-interview.
2: Ang galing no, na-interview nila sila.
1: Yes.
2: In fairness.
1: Yes.
2: Congratulations. And sana, no, I think really yung mga ganyan, yung sa mga nervous systems, really yung pangkalusugan.
1: Oh,
2: talagang it's with the work eh. It comes with the work. So, kailangan talaga papahinga ka. Kahit naman tayo, diba, papa? Alam mo naman din yan eh. Yung trabaho natin, it's not really easy. It's not easy. Harap ka in front of the camera, kailangan naka-ready, maayos. Pero, ano ba, nakatulog ka ba? Yun yung mga self-check eh. Natulog ka ba? Minum ka ba ng water?
1: Yun.
2: Maayos for the day? Kumain ka ba?
1: Yun yung importante.
2: Kasi you can be in front of the camera, tapos wala naman talagang, I don't know, laman yung...
1: Yes. Tsaka paano ka makakaisip kung gutom ka, tsaka kung pagod ka, kung lutang ka, di ba? Yun naman yun. Oy, pero may isa pa tayong showbiz Sally Hollywood, ha? Pakishare nga ito.
2: Ayan, ibinahagi ng global R&B star na si Chris Brown ang panibagong milestone matapos tumanggap ng honorary Doctor of Philosophy o PhD degree in Visual and Performing Arts sa Harvest Christian University. Ibinahagi ng singer sa Instagram ang ilang larawan mula sa seremonya noong May 23, kung saan makikita ang suot niya ang academic regalia habang tinatanggap ang parangal. Ayon sa universidad, iginagawad ang honorary degree sa mga individual na may malaking ambag sa larangan ng musika, entertainment at humanitarian work. Bukod sa matagumpay na music career, kinilala rin si Chris sa kanyang mga proyekto sa sining at pagtulong sa kabataan sa pamamagitan ng Symphonic Love Foundation. Matatanda ang sumikat si Chris Brown noong 2005 sa kantang Run It. At kamakailan lamang ay inilabas niya ang kanyang ika-12 studio album, The Brown.
1: Congratulations!
2: Ano parin Chris Brown?
1: Yes.
2: Maybe you're Chris. Watching Teleradio.
1: Yes.
2: You're also welcome here.
1: Of course. Diba? Kahit nga mag-zoom lang yan eh. Tuntua na tayo,
2: yes.
1: Diba?
2: Eh, grabe naman. Zoom talaga.
1: Pero live
2: okay
1: na lang.
2: Oh. Hindi, pero okay na yun. Diba? Pero ito ah, very proud ako sa mga artista, mga musicians
1: yes.
2: na talaga tinatapos or pinapalawak pa yung kanilang education.
1: Totoo.
2: Diba? Kasi you can have all the money in the world.
1: Correct.
2: Meron ka ng pera, talagang minsan tatamarin ka na mag-aral, magtrabaho. Talagang puro yan na lang eh.
1: Correct.
2: Pero sila talaga nagpapahalaga
1: Correct.
2: Sa edukasyon.
1: Yan ang kondisyon ni Edu Manzano tsaka ni Star for All Seasons Governor Vilma Santos kina Luis Manzano, tsaka kay Christian, magtapos muna kayo ng pag-aaral nyo, tsaka nyo, ano, gawin yung gusto nyong gawin. Kaya kailangan tinapos nila.
2: And look ganun. At them now.
1: Yes, di ba? Rufa Gutierrez, hinabol pa.
2: Yes.
1: It's never too late. Nagtapos pa rin siya.
2: Diba? Meron din naman ngayon mga artista na talaga pinagsasabay na talaga nila.
1: Jody Santa Maria. Nag-master up pa, di ba? Yun naman. Ito, ma-master kaya natin ang ating mga guests ngayon dahil kung ang iba ay pag-aartista ang sinasabak, ito naman mundo ng pageantry ang sinasabak nila.
2: Wow.
1: Makakasama po natin ang mga kandidato sa Mr. World Philippines 2026 candidates. Kikilalanin natin sila maya-maya. Pero meron muna tayong pasasalamatan, Ganyel. Oh
2: of
1: my
2: course,
1: God.
2: Para sa mas siglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Salamat! Ito na, makakasama po natin ang Mr. World Philippines 2026 Pampanga na si...
2: Christian Manalo.
1: Mr. World Philippines 2026 Santa Rosa, Laguna.
2: Si Rimzel Cabigao.
1: Ganon din po ang Mr. World Philippines 2026 Quezon City.
2: Si Sean Kyle Ortega.
1: At ang Mr. World Philippines 2026 Nueva Ecija.
2: Wendell Oliver Pampilo.
1: Para lahat mapasabi ng alam ko na.
2: Alam niyo na.
1: Alam na this.
3: Alam na this.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: bagong brothers.
1: Brotherhood
0: eh. Sa beauty pageant, sa girls naman, sisterhood.
2: Alam mo yan.
0: Oo naman. And also kasi Miss World yung sinariyan ko noon. So alam ko naman yung competition ng Mr. World Philippines. So grabe din yan.
1: Correct.
0: Patalinuhan din.
1: Lalo ngayon, di ba? Parang may thesis defense pa nga lang. Magtitesis sila doon ng mga defense nila dyan, di ba? More thesis defense na pag-uusapan natin dito, ha? Sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
3: Drama. Action. Comedy.
4: Horror.
3: O suspense. Bibida yan sa Alam Na This. Alam Na This sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

medium. Source ng information ay ang DCMN radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DCMN. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DCMN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.

0: About the fitness challenge also happening soon. So all of
1: Yeah.
0: this is going to be updated via the TikTok pages, Facebook pages, Instagram pages. So MrWorld.ph on Facebook, Mr. World Philippines Organization. Tapos TikTok also MrWorld.ph.
1: Yeah. Rizmel, meron bang ano, voting online? May ganyan ba kayo?
2: Yes.
1: Yes.
2: I think meron po kaming voting online. So mag-update na lang po sa mga
0: social media.
2: Social media page po ng Mr. World Philippines.
1: Ayun, so watch out for that. At syempre patiin natin mga kasama natin dito from Mr. World Philippines, sila Mama France, please
3: yes.
1: greet them.
3: Yung si Mama Fran, thank you for always
1: yes.
3: supporting the ano, the industry. Maraming salamat.
4: The candidates, syempre, always
3: the candidates.
4: And always. So, oh,
3: at syempre, diba? Nag-iisang general manager namin
1: yes.
3: of Mr. World Philippines, Ethan
4: yes.
3: Roberto
4: yes.
3: Leyson.
1: Sinabi talaga yung Roberto. Roberto!
3: Roberto!
1: Yeah, di ba naman? Thank you very much. And good luck, guys.
4: Thank you. Syempre,
1: good luck. Yeah,
4: ano yun. Good luck. Good luck galingan nyo.
3: June 21, everybody.
1: Yes.
5: Buy tickets now.
1: Yun. At syempre, bago tayo magtapos na, kung may ipapasok muna tayong balita
4: yes.
1: sa labas ng himpilan.
4: Ito mga kapamilya, kumuha muna tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero, itinangging nakipag-areglo na sa negosyanteng si Atong Ang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
6: Daniel, nagsalita ng isang grupo ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero at itinangging tumanggap sila ng pera papalit ng pag-atras ng kaso laban sa negosyanteng si Atong Ang. Ayon kay Ryan Bautista, hindi umano kasama ang kanilang grupo sa negosasyon at ngayon ay sila pa ang napabibintangang tumanggap ng milyong piso. Sinabi rin ni Bautista na ibang grupo ng mga kaanak ng mga biktima ang umano'y nakipag-usap para sa naturang settlement. Gayunman, wala pang kumpirmasyon mula sa kapo ni Atong Ang kung totoong may naganap na negosasyon. Ayon naman kay Eloy Sabuhol, hindi sapat ang anumang halaga kapalit ng ustisya ang kanilang hinahanap para sa mga nagsasabi ni Buhol na nakatanggap siya ng 20,000 piso na tulong pinansyal mula kay Attorney Caroline Koo, abogado ni Atong Ang, pero iginiitiyang hindi ito kapalit ng pag-aatras ng kaso. Samantala, nanawagan naman ng grupo ng mas malawak na investigasyon or investigation ng Department of Justice upang maisama rin sa investigasyon ang umano'y whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at iba pang personalidad na sangkot sa kaso. Patuloy namang ikinadismaya ng mga kaanak ang mabagal umanong pag-usad ng kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat, Bert Dizon!
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instrenta.
1: At maraming salamat po sa mga kapamilya po natin laging tumututok dito sa ating programa. Diyan na nga po nagtatapos sa isang oras ng balitang showbiz na walang mintis. Kami nga po ang inyong ultimate source pagdating sa pagkalap ng balitang showbiz.
4: At syempre mga kapamilya, again maraming salamat po. Naku Mama Jai, sayang wala ka dito tonight.
1: Yes,
4: ang dami namin na pag-usapan.
1: O syempre magbabanding. Tol, after nito babanding kayo mga pare.
4: Ending muna daw.
1: Kasama natin si Roberto. Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awal Paz.
4: At sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jai Ho, ako po si Gino Krishnet.
1: Boom World, sabay po kayo. Alam ko na.
4: Alam nyo na.
8: Alam na this.
1: Yay, thank you. Go.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZM.
1: Natin rule out yung hindi maayos ang pagkakagawa ng building mismo at yung safety standards at equipment. Pero yan po ay lalabas sa ating ongoing na investigasyon.
2: Ang dami pong nagagalit bakit nagiging mabagal. Hindi po sila naging mabagal. Talagang they're trying to revive and rescued, no? Na bawal talagang gamitin ng mga heavy equipments while mayroon pang sign of life na nakikita.
3: Buhay man o patayan, aantayin ko yan, mag-update lang po sila sa amin. Tulad po niyan, sabi, tatlo na yung nabilang na patay na. Pero wala po silang masabi sa amin kung anong pangalan. Kahit picture, wala silang may pakita sa amin.
4: We have to assess it. Ano nangyari dun sa breadwinner? Yun yung crucial eh. Pero syempre, pagka may nangyari dun sa breadwinner, whether matagal sa hospital or wag naman sana nasa mga palad na sa wave. We have to make sure na yung pamilya makaka-survive on their own.
5: Once and for all, magsama-sama na sila. Sila naman din naman kasalanan. Bakit nagkandaleche-leche ang ayuda na yan eh. Kaya dapat makipagtulungan sila sa DSWD.
6: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Sa headline ngayon, bilang ng mga nasawi sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 4. Tulong sa mga biktima ipinatitiyak ni Pangulong Marcos. Ilang nasunugan sa Maynila, tinitiis ang tambak ng basura sa Delpan Evacuation Center. Palas ang posisyon ng ayon sa palasyo, ang posisyon ng gobyerno ay mananatili sa mga posibleng susunod na ICC warrant. Reserbang kuryente sa Visayas Grid muli na namang numipis ngayong Lunes. COMELEC nakahanda umanong humarap sakaling ipatawag sa ombudsman ng mga nag-iimbestiga sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta. At ilang international artists na pabilib sa live performance ng tawag ng tanghalan champion na si Janine Berdin. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. 4 na ang kumpirmadong nasawi sa gumuhong itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Unang narecover ang labi ng PWD na Malaysian sa ikalawang palapag ng katabing hotel na nadamay sa pagguho. Sinabi naman sa DZMM ni Angeles City Information Office Head Jose Pelayo IV na nakuha pa sa rubble kaninang madaling araw ang ikalawang biktima pero hindi na umano nakayanan ang tinamong pinsala sa katawan. Mag-aalas 7:30 naman kanina nang ma-recover ang ikatlong biktima. Sa ulat naman ng Bureau of Fire Protection, bandang alas 10:30 na-recover ang ika-4 na biktima. Sa huling tala, 26 na ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operations sa 16 pang posibleng nasa ilalim ng guho.
1: Mula kaninang madaling araw, yung dalawa pong nadagdagan, yung nakakausap pa ng ating mga rescuers. Our doctors even tried to insert IV fluid dun sa ita. At we were really hopeful na maililigtas natin sila. Kaso hindi po siguro nakayanan na talaga yung katawan, no? Kaya he passed away. Ang numbers na tinitignan po natin na missing is around 17 pa, no? Pero pwede po itong mabawas o madagdagan. Kasi nga, hindi nagbabase lang tayo doon sa listahan na binigay noong site engineer.
0: Sinabi naman ni Barangay Balibago Captain Joseph Ponce na 2023 pa sinimula ng construction. Pero inabot na halos isang taon bago kumuha ng barangay permit sa pagtatayo ng gusali. Hindi rin aniya nasunod ang ilang requirement, kabilang ang working clearance ID ng mga construction worker at engineers, kaya hindi tukoy ng barangay ang lahat ng manggagawa sa lugar. Sa ngayon, hindi pa rin nakikipag-ugnayan ang may-ari ng gumuhong gusali.
2: Sinabi kasi nila, every now and then, nagpapapalit. Marami silang mga foreman na kumukuha ng kanya-kanyang mga trabahador. So actually, nung bago mangyari ito, last week lang, nagpalit na naman ng mga around 15 na bagong construction worker.
0: Sinabi sa DZMM ni Public Works Secretary Vince Dizon na patuloy ang investigasyon sa pagguho ng gusali. Pero prioridad sa ngayon ang pagsagip sa mga biktima.
3: Hindi natin rule out yung hindi maayos ang pagkakagawa, anong building mismo, at yung safety standards at equipment. Pero yan po ilalabas sa ating ongoing na investigasyon. Pero right now, ang priority natin, search and rescue pa rin ngayon. Nahintayin po natin ang mga reports ng ating BFP commander on the ground. No? Nagbibigay po siya ng report kada oras.
0: Masama ang loob ng ilang kaanak ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Pampanga dahil sa mistula umanong mabagal na search and rescue operations ng mga otoridad. Sinabi sa DZMM ni Lea Casilao, live-in partner na isa sa hinihinalang nasa ilalim ng gumuhong gusali, na mahigit 24 na oras na nang mangyari ang trahedya. Pero wala pa rin silang natatanggap na impormasyon sa kanilang mahal sa buhay. Hindi pa rin anya ibinabahagi sa kanila ang pagkakakilanlan ng tatlong bangkay na narecover mula sa guho.
4: Yan, buhay man o patayan, aantayin po yan, mag-update lang po sila sa amin. Tulad po niyan, sabi, tatlo na yung bilang na patay na. Pero wala po silang masabi sa amin kung anong pangalan, kahit picture, wala silang may pakita sa amin. Paano po namin malalaman yan kung pamilya na namin yan o hindi?
0: Una nang sinabi ng otoridad na hamon ang posibilidad na bumagsak ang iba pang bahagi ng gusali na pwedeng maglagay rin sa alanganin sa mga buhay ng mga rescuer, kaya maingat na isinasagawa ang operasyon. Pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr. ang tulong sa mga biktima ng gumuhong gusali sa Pampanga. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kabilang sa ipamamahaging tulong ang 10,000 cash relief assistance, 15,000 hanggang 20,000 pesos na tulong sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, medical assistance at burial assistance naman para sa mga namatay. Bukod sa 20 manggagawa na nakaligtas mula sa trahedya, makatatanggap din aniya ng tulong ang iba pang empleyado ng gumuhong gusali na mawawala ng trabaho kasunod ng insidente. Biyaheng Pampanga ngayon si Gatchalian para asikasuhin ang pagbibigay ng tulong.
5: We have to assess it. Ano nangyari dun sa breadwinner? Yun yung crucial. Para siyempre, pagka may nangyari dun sa breadwinner, whether matagal sa hospital or wag naman sana nasa na sa wave, we have to make sure na yung pamilya makaka-survive on their own. So that's when our social workers will have to go in, assess the situation for sustainable livelihood grants.
0: Bukod naman sa pinansyal na tulong, sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, binigyan din ng psychological counseling ang mga biktima para sa trauma o anxiety na dulot ng insidente. Tutulong ang Philippine National Police sa investigasyon sa paguho ng ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padernos, Mars.
6: Rika, tiniyak ng Philippine National Police na magbibigay ito ng suporta sa investigasyon sa sanhi ng pagguho ng ginagawang gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melancio Retates Jr., kabilang sa mga sinisilip ngayon ay ang posibleng mga naging paglabag sa safety at building regulation nito. Pinakilos na rin ng PNP ang kanilang emergency response team at search and rescue personnel para tumulong sa pagsagip sa mga biktima ng gumuhong gusali. Inatasan din ang mga police unit sa lugar na magtayo ng mga on-site first aid at welfare desk para magbigay ng medical at psychosocial support sa mga biktima at kanilang pamilya. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga local authorities at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang balitang pumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Pasintabi po sa mga kapamilya nating nananghalian sa balitang ito. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng ilang nasunugang residente sa Parola Compound sa Maynila na tinitiis ang gabundok na basura sa Del Pan Evacuation Center. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, tambak ang basura mula una hanggang ikaapat na palapag ng evacuation center. Kaya ang mga residente napilitang maglatag katabi ang mga basura kahit nakakasulasok na ang amoy. Idinadaing din ang mga lumikas sa mga sarado at baradong palikuran na hindi magamit at ang mahina o kawalan ng supply ng tubig. Sa ngayon ay nasa 500 ang individual sa naturang evacuation center ang naroon.
7: Hindi po kami matanggap dito. Iba-iba po yung amoy eh. Dahil di po maaisang mag-iga dito kasi bukod na marumi na, puro pa basura sa tabi. Kaya no choice po. Kung saan may pwesto, doon ka may iga.
8: Mula kahapon po, ganyan na po yung basura eh. Wala pong nag-aano rito, nag-aasikasap. Mga bata kami kasama rito, mga dito pa ganyan. Yung isang taon. Tapos paypay kami, paypay. Tapos ganyan po inaamoy namin na basura.
0: May ilang pamilya namang piniling maglatag ng karton at plywood sa nasunog nilang bahay sa halip na makipagsiksikan sa mga evacuation center.
9: Yan ma'am ngayon ang mahirap ma'am kaya walang tubig. Ayong tubig namin isang timba na lang. Mahirap ma'am lalo na ma'am nga. Ito ma'am kaupira lang. Nasunog ma'am ang paperware ko nga gamot. Sana po ma'am matulungan kami ng dubli-dubli ma'am.
0: Piniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang tulong sa mga residenteng apektado ng sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Balita mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
10: Rika, mahigit 2,000 residenteng nasunugan sa Parola Compound, Binondo, Maynila noong Sabado ang binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga sa evacuation center sa Del Pan Sports Complex. Sa isang talumpati, sinabi ng Pangulo na nais niyang tiyaking matatanggap ng mga residente ang lahat ng pangangailangan habang bumabangon sa epekto ng trahedya. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ng pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD, ang hygiene kits, family food packs at 10,000 pisong cash assistance. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, na mahagi rin ng 30,000 piso, 30,000 pesos na assistance ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD para makapagpatayo ng bagong tirahan ang mga nasunugan habang mahiwalay pang ibibigay na tulong ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hinihinto ang pamahalaan sa pagtulong hanggat hindi makauwi sa kanilang mga bagong tahanan ang mga nasunugan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Naniniwala ang ilang eksperto na posibleng ibasura na rin ng Korte Suprema ang main petition ni Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Ito'y matapos ibasura ng Korte Suprema noong nakaraang linggo ang hirit ni De La Rosa na temporary restraining order na layong pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Paliwanag sa DZMM ni International Law Expert Attorney Ralph Sarmiento, karaniwang lumalabas sa pagbasura ng TRO na hindi kumbinsido ang korte sa nilalaman ng petisyon at kahit posible pa ang pagpapalapit ng boto ng mga mahistrado pagdating sa main petition, bihira lang anya itong nangyayari. Una nang nilinaw ng Korte Suprema na wala pang desisyon sa main petition ng kampo ni na dating Pangulong Duterte at Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng pag-aresto at pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC.
11: Usually, once na deny yung TRO mo, the logical conclusion is that the court is not convinced. So more likely, we can also expect a denial of the main petition. For example, the one justice would vote to deny the TRO and yet will have a different opinion with respect to the main petition. Kasi iba naman po yun eh. So may possibility. But normally po, it's unlikely.
0: Iginiit ng Malacanang na mananatili ang posisyon ng gobyerno sa pagpapatupad ng anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court sakaling ilabas ito laban sa iba pang isasangkot sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte. Sinabi sa DZMM ni Palace Press Officer Claire Castro na mananatili ang posisyon ng pamahalaan na ipatutupad ang warrant ng ICC alinsunod sa direktiba ng Department of Justice. Kahapon sinabi ni Castro na dapat ipatupad agad ang mga susunod na arrest warrant dahil hindi naman anya ito kailangang dumaan sa mga lokal na korte. Matatanda ang sinabi ng National Bureau of Investigation na may natanggap silang impormasyon tungkol sa posibilidad na magpapalabas ng ang ICC ng arrest warrant sa mga sinasabing co-perpetrator sa kaso.
12: Sa ngayon na hindi naman naglabas ang Supreme Court ng TRO, so most probably pare-pareho naman din ang kanilang magiging premises. Mm-hmm. So, ganun pa rin po ang magiging stance ng gobyerno. Ipapatupad pa rin po yung warrant of arrest.
0: Nilinaw ng Korte Suprema na wala pang pinal na desisyon sa petisyon ni Senator Ronald Bato De La Rosa na kumikwestiyon sa legalidad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
13: Rika, iginit ng Korte Suprema na ang naibasura lamang ay ang hiling na temporary restraining order o status quo ante order at hindi pa nadedesisyonan ang pangunahing petisyon kaugnay kung legal ang pagpapatupad ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Sa isang pahayag, sinabi ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Sumaiting na ilalabas ngayong araw ang mga opinyon at desisyon ng mga maestrado kung bakit hindi pinagbigyan ang kahilingan ng senador para sa TRO. Sinabi rin ng Korte Suprema na taken out of context ang mga naging pahayag ni Senior Associate Justice Marvick Leonen dahil ang natura mga pahayag ay mula sa pulong nito kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Mindanao State University sa Marawi noong May 23, 2026 na pangunahing tumalakay sa Sharia at sa mga responsibilidad ng mga abogado. Una nang sinabi ng kampo ni De La Rosa na mag-aayon sila ng motion for reconsideration para hihilingin baligtarin ang naunang desisyon ng Korte Suprema. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Kinundena ng Mayors for Good Governance ang umano'y pagprotekta ng Senado kay Senador Ronald De La Rosa. Balita hatin ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
14: Rika, binatikos ng Mayors for Good Governance o M4GG ang umano'y pagprotekta ng Senado kay Senator Ronald Bato De La Rosa matapos muli magpakita para bumota sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ang M4GG ay isamahan ng iba't ibang alkalde sa Pilipinas na nagsusulong ng laban kontra korupsyon, transparency at people first leadership. Ayon sa M4GG, halos 6 na buwang hindi dumalo si De La Rosa sa Senado bago ito nagpakita noong May 14 para bumoto sa pagpapalit ng liderato. Sinabi ng grupo na sa kabila ng matagal na pagliban sa trabaho, patuloy umanong tumatanggap ng sahod ang senador. Iginit ng M4GG na hindi dapat maging kanlungan ng absenteeism at pagtatakipan ang Senado, lalo na kung sangkot ang mga halal na opisyal. Ang mga senador anila mismo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at magpakita ng pananagutan, integridad at malasakit sa kapakanan ng publiko. As of 10 a.m. nasa 58 ng alkalde ang lumagda. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Handa ang Commission on Elections sakaling ipatawag ng Ombudsman ang mga tauhang nag-imbestiga sa umano'y irregularidad sa pagtanggap ni Senador Rodante Marcoleta ng donasyon para sa kampanya noong 2025 elections. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na gagawing available sa tanggapan ng Ombudsman ang mga iniimbestigahang dokumento. Kabilang ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman na sampahan ang kasong plunder at indirect bribery sa Marcoleta sa pagtanggap ng 75 milyong pisong donasyon. Muling ipinaliwanag ni Garcia ang basihan ng pagbasura ng COMELEC sa kaso dahil sa kulang na ebidensya sa sinasabing irregularidad.
15: Ang naging dahilan ng dismissal ay sa batas po natin ay wala na po yung ganung klaseng kaso na hindi pagre-report o hindi na-report na contribution. Sinabi po ng COMELEC at that time na yan po ay patungkol sa election offense. Wala po kasi kaming pakialam kapag ka naman ang pag-uusapan ay yung mga issue ng anti-graft and corrupt practices o kaya naman yung mga issue ng perjury.
0: Dawit din sa reklamo ang mga nagbigay ng donasyon na sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Naniniwala si Garcia na maaring questionin ng mga inaakusahan ang basehan ng reklamong plunder na karaniwan ani ang isinasampa kapag may kalakip na public funds sa issue. Abangan ang headline ngayon sa Mindanao.
16: Unang hito sa palarong pambansa 2026, nasungkit ng estudyante mula sa Eastern Visayas.
0: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
17: Makinik! Manupin!
18: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
19: Hindi ako natatakot sa isarapin.
17: Matindi!
20: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rin, tutuluyan kita!
17: Ganyan talaga kapag may bit-bit na akima. Mananagutin ko kanyan. Walang kakabataan na di isang alamak.
18: Sino ka ba talaga?
17: Ramon Revilla Sr.
21: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang hiyang ka.
17: Alamak ni Akima.
22: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
17: Sa sine mo, hari ka rito.
23: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
24: Makukulit na hit. Tatak Dolphy.
25: Ano yun?
24: Shooting star.
25: Ah! Ano yun?
24: Falling star. Mga banat na malupet. Tatak Dolphy.
26: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
24: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
27: Muscle yan, oh.
24: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
28: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
29: Lupit naman nyo.
24: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
30: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
31: Uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan!
0: Twelve:24 ang oras, nasungkit ng isang junior high school student galing Eastern Visayas ang unang gintong medalya sa palarong pambansa 2026. Balita mula Agusan del Sur, hatid ni Hernel Tokmo Hernel.
32: Nakuha ng incoming grade 10 student na si Christian May Taharos mula sa Eastern Visayas Golden Stingers ang unang gintong medalya sa buong palarong pambansa 2026 sa 3,000 meter athletics. Si Taharos din ang nakasungkit ng unang gold medal sa buong palaro noong 2025 sa Ilocos Norte, habang nakamit naman ni Angel Lumakang ng Eastern Visayas ang silver medal at ni Charlene Cos ng Davao Igas naman para sa bronze medal. Samantala, kamangha-mangha naman ang naging opening ceremony ng palarong pambansa sa Governor D.O. Plaza Sports Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur kahapon. Sinimulan ito sa air exhibition ng Philippine Army, field demonstration at ang parada ng mga atleta na pinangunahan ng mga para-athletes bilang pagbibigay importansya sa mga atletang may kapansanan. Ayon kay Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. na naging atleta rin noon sa palaro, makalipas ang 3 dekada ay natupad din ang kanilang pangarap na makapag-host ng isang national sporting event para sa kabataan. Inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa unang pagkakataon ay mag-aalok ng cash incentives para sa mga medalists. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Isinalaysay na isa sa mga survivor ang karanasan ng gumuho ang itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Balita mula Angeles City, hati ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
1: Rica, hindi maitago ng survivor na si Driel Suarez ang tropang sinapit ng gumuho ang gusaling katabi ng kanyang spa massage parlor. Dito yan sa bahagi ng Teodoro Street sa Barangay Balibago. Ayon sa kanya, natutulog na lang sila nang mapansin kakaiba ang pagbagsak ng mga bato mula sa gusali. Bigla na lang nilang naramdaman ang tila lindol na pagyanig mula sa 2 palapag ng kanilang spa massage parlor. Yun pala, gumuho na ang 9 na palapag na katabing gusali. Tanging pag-cover na lamang ng ulo ang nagawa niya at ng mga tauhan palabas ng massage parlor. Kaya nagbagsakan ng mga bato. Kaya nabagsakan ng mga bato mula sa gumuhong gusali. Narito ang kanyang pahayag.
2: Wala pa pong 30 seconds. Talaga pong parang lumindol po sa sa building po namin. Nung pagkalindol po ng malakas, may mga nagpuputukan po ng mga parang sa mga live na kuryente po. Tapos pag building, narinig na po namin bumagsak po, wala pa pong 30 seconds.
1: Rica, pasado alas 4 na ng madaling araw kahapon nang ma-rescue sila ng mga otoridad at dinala sa paggamutan dahil inatake naman siya ng high blood. Kaya tinuturing niyang maswerte dahil nakaligtas dito sa insidente.
2: Thank you na rin talaga sa Panginoon. Talagang sa bandang kabila po yung pag-uho ng building. Kung hindi, marami po kami maapektuhan. Baka hindi lang po yung mga construction yung nadamay sa mga natabunan, kundi kami rin po sana.
1: Sa kabila nito, Rica, nangangamba siya ngayon kung paano ibabangon ang negosyo dahil iyon lang ang kanyang pinagkakakitaan para makapagtapos ng pag-aaral. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Nanawagan ang asawa ni Senador Ronald De La Rosa sa hudikaturang huwag hayaang maipadala ang kanyang mister sa International Criminal Court sa The Hague. Balita mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
3: Sa isang pahayag, iginiit ang asawa ni Senator Ronald De La Rosa na si Grace De La Rosa na dapat litisin ang mga Pilipino sa sarili nilang bansa at hindi sa international court gate niya. Ang pagpayag na maisuko ang isang Pilipino sa ibang bansa ay pag-amin na mahina at hindi kayang hawakan ang sistema ng hustisya sa Pilipinas ang kaso. Binigyan din ni Grace na wala ng oras para maghintay pa sa mga teknikal na argumento at debate dahil bawat sandaling walang desisyon ang hukuman ay nagbibigay daan para maipit ang senador. Binanggit din ito ang nangyari kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at sinabing dapat matuto ang pamahalaan na huwag isuko ang isa pang Pilipino sa International Court. Apela ni Mrs. De La Rosa sa hudikatura, ipaglaban ang soberanya at karapatan ng mga Pilipino dahil ang magiging desisyon ng mga maestrado ay maitatatak sa kasaysayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Ipinanawagan sa Kamara ang pagsasabata sa panukalang magbibigay ng libreng therapy sessions para sa mga persons with autism. Balita mula sa Kamara, hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
4: Rica, isinusulong sa Kamara ang pagpasa sa House Bill 3379 na nag-aatas sa pamahalaang makapagbigay ng libreng therapy session sa mga persons with autism sa public hospitals at private clinics. Ayon kay House Deputy Speaker Alfredo Benitez na nagsusulong ng panukala, ang autism spectrum disorder ay nakaapekto sa 1.2 million na mga Pilipino at kanilang pamilya, pero marami pa rin ang hirap o walang access sa maagang diagnosis o intervention, maging ang inklusibong edukasyon o suporta mula sa komunidad. Dahil rito, nalilimitahan niya hindi lang ang kanilang potensyal, kundi pati na rin ang oportunidad na sila'y makalahok sa lipunan. Dagdag pa ni Benitez, kulang pa ang suporta mula sa pamahalaan dahil sa mahal na presyo ng serbisyo mula sa private therapy centers, kaya naman sa pamamagitan ng panukala ay makakapagbigay ang gobyerno ng libreng developmental assessment, buwan ng allowance sa mga pamilya, karagdagang ni benefit sa mga magulang at iba pa. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
5: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
0: Viral ngayon ang singer na si Janine Berdian matapos mapansin ng ilang international artists ang kanyang live performance. Nag-comment si Grammy nominee Demi Lovato habang pinupuri rin siya nina Doechii at Lauren Horegi, at nag-like rin si SZA sa naturang performance ng kanta ni Janine na What If I Miss You for the Rest of My Life mula sa kanyang 2025 album. 2018 ang makilala si Berdian matapos manalo sa Tawag ng Tanghalan at kinikilala na rin maging sa international scene. Samantala, pinarangalan ng ating DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo sa 11th Indie Film Festival Excellence Award. Iginawad sa DZMM ang gawad supremo sa sining ng radyo at serbisyo publiko. Indie Most Trusted, Historical and Outstanding AM Radio Station in the Philippine Broadcasting History. Pagkilala ito sa ambag ng himpilan sa larangan ng public service at pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. Maraming salamat, kapamilya! At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
5: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
7: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
8: Nangungutang kayo ng malaking halaga para lang sa pagpapagamot sa kaibigan mo?
9: Oo, Rina. At huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad nun. At hindi ako hihingi na kahit isang sentimo sa'yo para bayaran yun.
8: Hindi ho yun, itay. Kundi sayang ang pera nyo.
9: At paano naging sayang, ha? Kung may isang taong matutulong at may lilitas ang buhay. Kaya pwede ba? Huwag ka nalang makialam. Dahil walang masama sa ginagawa ko. At hindi ka iyahiya ang gumawa ng mabuti sa kapwa.
8: Tama kayo, itay. Wala ngang masama. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa pinapaliwanag ang lahat. Ano bang namamagitan sa inyo ng Luisito na yon?
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
10: Ang nakaraan, lumala ang hinanakit ng mga anak ni Alejandro sa kanya dahil sa pagkampi at pagpapahalaga niya sa kaibigan. Kahit na nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng mag-aama ang kaibigan, hindi pa rin siya kayang paalisin, kundi pinanindigan ni Alejandro ang pangako kay Luisito. Hanggang minsan ay hindi umuwi si Miko at nakikitulog sa bahay ng kaibigan. Hanggang sa tuluyan na itong umalis ng bahay. Kinausap ni Rina ang ama na sunduin ang kanyang kapatid, pero hindi yun ginawa ng kanyang ama. Nakita ni Luisito ang lumalalang alita ng mag-aama, kaya siya na ang nagdesisyong umalis. Subalit ang gusto ni Alejandro ay hanapin ito at ibalik ng bahay. Subalit hindi yun nagustuhan ni Rina. Charo, nagbanta ang anak kong si Rina na siya naman ang aalis kapag hinanap ko si Luisito at ibinalik sa aming bahay. Hindi ko alam kung gagawin niya ang kanyang sinabi, pero desidido akong hanapin ng kaibigan ko at iuwi. Nag-aalala ako sa kanya sapagkat wala siyang ibang matutuluyan.

0: umalis ka rin sa inyo kapag ibinalik ng tatay mo ang kaibigan niya?
1: Oo, Yoli. At hindi ko lang basta sinabi yun kay itay, kundi talagang gagawin ko.
0: Ay, hindi kaya lumabas na pinagkakaisahan yung magkapatid ang itay niyo?
1: Yoli, gusto lang naming iparamdam kay itay na kailangan din niyong pakinggan kami.
0: Mukhang hindi matatapos yung problema niyo.
1: Si itay lang nagpapahaba ng problema dahil sa ginagawa niyang pagtulong sa kaibigan niyang kriminal.

0: Aba, si Alejandro naglalakad na ito, ah. Alejandro! Alejandro!
1: Kayo pala, Aling Saling.
0: Wala ka bang trabaho ngayon?
1: Hindi talaga ako pumasok sa trabaho ngayon eh. Dahil hinahanap ko si Luisito.
0: Oh, umalis pala siya.
1: Oo, dahil kay Rina. Nalulungkot talaga ako. Hindi ako maunawaan ng mga anak ko.
0: Pero Alejandro, dapat intindihin mo rin sana yung nararamdaman ng mga anak mo.
1: Aling Saling, walang masama sa ginagawa ko. Ang gusto ko lang makatulong. Pero ayaw nilang gawin ko yon.
0: Ayoko sadang makialam sa problema nyo. Pero dapat pag-usapan nyo mabuti yan. Talulungkot ako para sa inyong mag-ama eh. Hindi ko na kayo nakikitang masaya. Sayang naman kung dahil lang sa ganyang bagay ay masisira ang magandang relasyon mo sa mga anak mo.

0: Anong sabi mo, Ate Rina? Hinahanap ni Itay si Mang Luisito?
1: Oo. Lumayas na nga yung tao. Nagpapakahirap pa siyang hanapin.
0: Nakakainis talaga si Itay. Ang labo niya!
1: Hindi na rin niya ako inakausap. Dahil alam kong isinisisi niya sa akin ang pag-alis ng kaibigan niya.
0: Kala ko pa naman pwede na akong bumalik sa bahay dahil wala na siya. Yun pala, hinahanap ni Itay. Ibig sabihin, pababalikin niya.
1: Ganun na nga. Kaya kapag nagbalik ang Luisito na yon, gaya mo, aalis na rin ako. Dahil ayoko makasama uli siya.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Pinik!
4: Manupin!
5: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
6: Hindi ako natatakot sa'yo, Serapin.
3: Matindi!
7: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rin. Tutuloy lang kita.
4: Ganyan talaga kapag may bibit na akima. Mananagutin ko kanyan. Walang katapat ang nag-iisang alama.
5: Sino ka ba talaga?
4: Ramon Revilla Sr.
8: Bilib lang ako sa inyo. Mukunian ka ang tingka.
4: Alamat ni Akima.
9: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
4: Sa sinimo, Hari Carito.
10: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
11: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
12: Makukulit na hirit, Tatak Dolphy.
13: Ano yun?
14: Shooting star.
13: Ah! Ano yun?
14: Falling star.
12: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
15: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
12: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
16: Muscle yan, oh.
14: Hanggang dito, umabot ang muscle.
12: Tatak Hari ng comedy.
17: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
18: Lupit naman nyo.
12: Sa sini mo, Hari ang saya. Hari ka rito.
14: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
12: Umiyom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
19: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
2: Alaala Mo Kaya sa DZMM.

Charo, hinanap ko si Luisito kung saan-saan. Kaya lang hindi naging madali para makita siya. Pero hindi ako sumuko sa paghahanap dahil kailangang ibalik ko siya sa bahay.

Pwede na akong magpalipas ng gabi dito sa bangketa. May nakuha naman akong kapirasong karton. Ito na lang ang gagamitin kong higaan. Buti na lang binigyan ako kanina ng tirang pagkain ng tindera sa karinderya na nilapitan ko. May mga pagkain ako ngayong gabi. Bukas, bahala na. Manghihingi na lang uli ako o kaya mamamalimos para mairaos ang bawat araw. Maigi na yung ganito kesa magtiis ako sa bahay ni na Alejandro. Hindi naman ako matanggap ng mga anak niya at nagiging dahilan ng gulo nilang mag-aama.

0: Ginabinaho kayo, itay. Gusto niyo bang kumain? Ipaghahain ko kayo.
1: Salamat, pero hindi na ako nagugutom.
0: Tay, pwede ho ba? Tigilan niyo ng ginagawa niyo.
1: Ang alin? Ang paghahanap kay Luisito.
0: Baka magkasakit kayo niyan.
1: Lina, alam ko ang ginagawa mo. Kaya huwag mo na lang akong pakialaman. Kung hindi ka nag-aalala, at walang pagmamalasakit sa kanya, ako meron. At gagawin ko kung ano ang alam kong tama at makabubuti sa kaibigan ko. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita at naibabalik dito sa bahay natin.

0: Sige na, Miko. Bumali ka na sa bahay.
1: Ate, okay lang naman ako dito sa inuupahang kwarto ng kaibigan ko.
0: Nahihirapan na ako kay Itay. Puro paghahanap na lang sa kaibigan niyang inaasikaso.
1: Ayoko na makailan pa, ate. Total, magiging masama lang naman tayo sa paningin ni Itay.
0: Hahayaan na lang natin siya?
1: Oo. Oh. Tsak naman na magsasawa rin yun. At matatauhan kapag di na niya nakita pa ang kaibigan niya.

0: nagsisigit ng dibdib ko sa hirap ng pagtubo. Hindi na kasi ako nakakainom ng gamot. Kaya lumalala na naman ang sakit ko. Napakahirap talaga ang walang pamilya. Sana pala, hindi ko na lang inasam na lumaya pa. Mas mabuti pa dun sa loob ng kulungan. Kahit paano eh, may maituturing akong pamilya. Mga kakosa sa loob. Ay, kailangan kong humanap ng makakain. Nagugutom na ako. Sana may magbigay sa akin. Tatawid ako sa kabilang kanto. May humaharurot na sasakyan. Mabubundol ako!
1: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Matinding bakbaka na taksyon! Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
4: Teritoryo ko ito.
3: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pinikulang at kaayaw. Pag-ibig na kapata.
4: Ding isang bala lang tayo.
3: Maaangas na sagutan.
4: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
5: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
6: Sorry, kailangan ng patayin.
7: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
3: Dito lang yan sa Sinimo. Ari ka rito!
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.

0: as a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Natatagpuan ng kaibigan ko ay doble ang pag-aalala ko sa kanya dahil alam kong may sakit siya at maaaring lalong lumala ang kanyang kalagayan. Habang nagpapahinga at umiinom ng kape, ay nakatanggap ako ng tawag sa aking cellphone.
3: Hello? Ako nga si Alejandro Cruz. Ano? Nasa ospital siya? Saan ospital? Sige. Pupunta na ako ngayon din.
4: Sino ho nasa ospital, Iday?
3: Si Luisito. Na-aksidente siya.

0: kaya pala nagmamadaling umalis ang itay mo, Rina.
1: Ganun na nga ako, Aling Saling.
0: Oh, edi tapos na ang paghahanap ng itay mo sa kanya. Kasi magkikita na sila.
1: Yun na nga ang nakakadismaya dun eh. Akala ko, tuluyan ang mawawala sa buhay namin ang Luisito na yon. Pero eto, at mukhang may dala pang bagong problema. Kasi nga, syak na si Itay ang gagastos sa pagpapa-ospital noon. Wala namang pera yun eh. Mahirap pa yun sa daga.

0: Kayo ba ang kamag-anak ng pasyente yung dinala kanina?
1: Apo, doktora. Kumusta na po siya?
0: Nasa critical ang kanyang kalagayan. Kaya ngayon ni nasa ICU siya. Masyadong malubha ang pinsalang natamo niya dahil sa pagkakabundol sa kanya. At saka, napakahina rin ang kanyang katawan. Kailangan pa namin siyang obserbahan bago pa gawin ang iba pang operasyon.
1: Doktora, gawin niyo po lahat para mailigtas siya. Huwag niyo po siya pababayaan.
0: Oo, makakaasa kayo. Pero kailangan niya ngayon ng tulong mula sa may kapal.

Panginoon, alam ko po na marami rin akong naging pagkakasala. Hindi ko alam kung pakikinggan niyo ako sa pagkakataong ito. Pero narito po ako. Malapit po ako sa inyo. Nagmamakaawa. Iligtas mo po ang kaibigan ko. Huwag mo po siyang pababayaan. Malaki po ang naging sakripisyo niya sa aking pamilya. At gusto ko makabawi sa kanya. Ang todo pa rin ko ang tulong na pinangako ko sa kanya. Kaya, Panginoon, nagmamakaawa po ako. Iligtas mo po si Luisito.

0: pinagitan sa inyo ng Luisito na yon?
1: Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, Rina? Kaibigan ko si Luisito. At may malaking utang na loob ako sa kanya.
0: Dahil lang doon, nagkakaganyan kayo. Hindi kayo mapakali na umalis siya. At nung malaman niyong naaksidente siya, kulang na lang lumipad kayo papuntang ospital dahil sa sobrang pag-aalala niyo.
1: Dahil sa ginawa kong yon, iniisip niyo na may namamagitan sa amin ni Luisito na higit pa sa pagiging magkaibigan? Rina, ganun ba? Napakarumi naman ang isip niyo. Rina, kilala mo ko. Dahil ama mo ko.
0: Yan na nga, itay. Malaki ang pinagbago niyo. Iba na kayo.
1: Walang nagbabago. Dahil ako pa rin ang inyong ama na walang ibang hinangat kundi ang kabutihan niyo. Pinagmamalasakitan ko man ang ibang tao at ginagawa akong lahat para tulungan si Luisito dahil iyon ang nararapat sa gaya niya. Alam ko ang hirap na tumiis at pinagdaanan niya. Maging ang naging pagdurusa niya, kaya ang konting kaginhawa ng binibigay ko'y hindi sapat para tumbasan ang naging pagsasakripisyo niya.

0: Babalik ang
1: Maalaalam Kaya sa DZMM.
2: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
3: Hoy! Kilala mo ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
3: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang swabing bigotilyo.
4: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
5: Wala naman akong boyfriend din.
4: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
3: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
4: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Tumukal mo!
4: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
6: BCM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
7: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Mas matabang pa sa kape ang tunay na barako.
8: Ubusan ito ng laki.
9: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
8: babawiin ko yan.
2: Mabagsik at walang sinasanto.
10: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
2: Kamahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
3: Sa akin ka pa rin babagsak!
11: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
10: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
9: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
12: Saan?
9: Sa puso mo.
2: Sine Barako sa Sinemo Harry Garrido.
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
14: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
15: Boy, kilig.
16: Sakay.
17: Cute ka pala, no?
15: Uy, kinikilig.
18: Ganda ko, no?
14: Sobra.
19: Yakapin mo! Ganon!
15: Totoo ba ang nadarama?
17: I love you!
19: Sorry, I don't love you!
8: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
15: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
19: I love you! I love you! I love you! I love you!
8: I love your braso.
15: Ayan, oh, sobre. Sine Kilig. Saturday and Sunday.

0: asasino. Harry Carito, mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
3: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
2: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
3: Leia...
2: De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
5: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
6: May bayad bang bata?
7: Wala.
6: Mga bata!
5: Isama pa ang tropa para mas masaya.
8: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ha?
5: Present ang mga bida sa comedy.
9: Huwag sa may ceiling fan!
10: What?
9: Ma'am, bakit?
10: Wala!
5: Present din ang kulit nila sa fantasy.
11: Meron kang magic, eh.
12: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
5: Oh, bawal umausin, ha?
13: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgas siya. May pakibunot mo na!
5: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo, Harry Carito.
14: May kahapong dapat ay itago na lang, subalit hinihingi ng pagkakataon na ito'y mahayag upang ang pagdududa ay mawala at ang mga bagay ay maunawaan. Ano nga ba ang kinalaman ni Luisito sa buhay ng mag-aama? Huwag kaliligtaang pakinggan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kape, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
15: Si Charo Santos Concio. Sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, alone. Good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kamusta po kayong lahat? At syempre, hindi po ako nag-iisa. Hello, partner. Good morning.
1: Good morning! Ako pa rin, Maan Makapagal po, humahalili kay Maring Nina Corpus. Good morning sa ating lahat.
0: Parang gusto ko mag-konnichiwa eh. Konnichiwa kay Maring Nina.
1: Oo, konnichiwa.
0: Konnichiwa, kasi parang nakita ko sa kanyang ano.
1: Nasaan na ba siya ngayon?
0: Nasaan na ba siya ngayon? Hint, konnichiwa. Konnichiwa. Ini-enjoy niya ang kanilang mga fresh sushi.
1: Sharap.
0: Sushi.
1: Sharap the man.
0: Oo nga eh. Mm-mm. Pwede ba bang iwi? O kaya ikain mo na lang kami dyan.
1: Correct.
0: Well-deserved break kasi gusto ko nang batiin ng happy 8 kasi golden anniversary ngayon. Wedding anniversary ng kanyang parents.
1: Ay, oo.
0: Si Tito Nesty tsaka si Tita Baby Corpus. Oh, congratulations po, Tito and Tita. Ang kanyang mag-anak, nandyan si Naomi, ang kanyang mga kapatid si Naomi tsaka si Bads.
1: So, ibig sabihin, yung kanilang bakasyon ay pagdiriwang na rin.
0: Oo. Kasi nung tawag mo dito, nung 80th birthday ni Tita Baby Corpus, nung few months ago, sabi nga nila, in a few months, mag-golden anniversary kami, sabi nga niya.
1: Oo.
0: Sabi nga rin niya, Ate Nina. E, imbis na daw na celebrate sila ng kumbaga gathering, 50th anniversary.
1: Travel naman.
0: Itinravel na lang nila.
1: Eto nga. Edi ang dami kong mga mga sinuggest.
0: Bili
1: ka nito, punta ka dito. Nako mare. Kompleto yung barangay ko. Senior citizen, mula sa mga batang-bata hanggang sa, alam mo na.
0: Sa mga,
1: mga sobrang bata.
0: Yes, nga. Yun.
1: Kaya ka sabi niya, hindi ko na siguro mapupuntahan yung mga suggestion mo. Kasi nga, doon pa lang, busy ka na.
0: Pero mali mo naman, Maan, yung mga suggestion mo, madaanan niya. Kasi gano'n naman, di ba, kung magbibigay ka ng itinerary, punta ka dito, punta ka dyan, pupunta, tapos kung ano, mapupunta ka sa isang lugar, hindi sinasabi na Maan, dito na tayo.
1: Or yung kakainan, di ba, mga gano'n hindi ka na suggestion. Kasi di ba, minsan kapag mag-travel ka, minsan may mga nakatoka sa itinerary.
0: Yan.
1: May nakatoka sa hotel and accommodation.
0: Correct.
1: Yung mga kakainan, sino dyan ng, di ba, mga gano'n may mga toka. Merong expert navigator.
0: Correct.
1: Dapat may kasama kang ganyan.
0: Correct. Oo.
1: Di ba, ikaw ba yung expert navigator sa inyo?
0: Hindi ko masasabing expert, Maan. Pero ako lang yung navigator. Si Mishi yung taga-plano ng itinerary.
1: Yes.
0: Ako yung taga-tingin sa maps. Usually naman, correct naman. Pero sinasabi ko parang tayong journalist pa rin. Confirm pa rin.
1: Kino-confirm pa rin.
0: Kasi baka mami, ako ang ma-fake news eh. Nangyari na yun sa akin ilang beses. Pupunta tayo dito, wala pala. Tapos ako tuloy na pagpuntiryahan.
1: Sarado. Minsan may mga din. May mga schedules pala. Tsaka di ba kapag ikaw yung natukahan ng ganong responsibility, kapag hanggat hindi natatapos yung hindi nagmamaterialize, kabado ka. Hotel accommodation ka, sigurado kang okay ito.
0: Correct.
1: Kahit saan pa man yan. Kahit dito lang sa Pilipinas, may mga barkada. So parang, hanggat hindi mo nakikita yung hotel, okay na. So, tapos ka na.
0: Correct.
1: Ito naman yung sa itinerary.
0: Sa restaurant.
1: Restaurant.
0: Pag hindi masarap.
1: Masarap ba dito? Hindi naman na. Mga ganun.
0: Naku, lalo na kayo, no, napapanahon din kapag ikaw ang nakatoka sa accommodation, baka mamaya iskam pala. Huwag naman sana.
1: Maraming ganun. May kakilala akong ganun. Biro mo, 20 to 30 yung family members niya, buong angkan, sa isang resort pumunta.
0: OM.
1: Wala raw ganun.
0: Nagbayad na
1: siya ng 20,000. Ingat-ingat po sa ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga yung Facebook, makikita mo, ang daming reviews. Ang tataas. So ano yun? Peke yun, Mix?
0: Alam mo, Ate Maan, sa Facebook, lalo na kapag may social media concept, ako, hindi ko naman to proven, di ba? Kung meron akong mga troll farm sa mga usaping politika, alam mo, maaari din sa mga business, hindi malayang mangyari. Magto-troll farm ka ng review para magmukhang maraming review, 5 stars lahat. Pero at the same time, i-check mo rin kung legit lahat.
1: Correct.
0: Baka mamaya, iisa lang
1: stars,
0: yung tono.
1: Stars
0: lang, isa lang yung tono. Copy-paste lang lahat. Para lang maparami yung comment at review, malilin lang.
1: So maganda rin, website talaga siya, hindi lang Facebook. 'Di ba? Yung mga
0: ako website talaga.
1: Website.
0: Website yung actual na
1: diba,
0: website
1: may mga ng app pa yan.
0: Doon ako sa third party na app.
1: Oo. Kaya hindi yung rekta doon ka sa Facebook account, magbabayad ka din. Bibigay lang nila yung e-wallet, magda-down ka na raw doon.
0: Alam mo kung bakit, Atimaan? Ako eh suki ako ng pre-cancellation.
1: Kasi
0: kumari kapag meron kang pinaplanong booking, sabihin natin a few months from now, tinitingnan mo muna kung yun ba talaga ang accommodation na para sa'yo. So at least meron siyang free cancellation until a few days before. Walang pressure. Kapag magbubuka ko ngayon, May 25, hindi ako pressured na magbayad ngayon hanggat sa malapit na yung aking travel.
1: At ano yun? At yun ang rule doon sa third party app.
0: Yes.
1: At maganda na naman yun.
0: Mas mura yun kapag pay now. Pero may konting premium kapag free cancellation until blank.
1: I see.
0: So at least, pinipay mo na yung premium for your peace of mind and convenience. Kunti lang naman eh. Hindi naman na kalayuan.
1: Kasi mamaya, hindi matuloy. Diba?
0: Correct. Totoo yan. Nangyari yan.
1: Diba?
0: Nangyari yan sa amin. Nag-pre-book kami. Hindi pala natuloy yung trip. Tapos, nakalimutan ko i-cancel. Buti na lang. Not buti na lang. Yung panahon na yun, na-hospital din si Margo. So, ginastify ko dun sa property sa ibang bansa na sorry kasi na-hospital yung aking anak. Nirefund naman nila.
1: I see.
0: Pero at least, meron ganun protection. Whereas, nag-direct ka ng nagtransaka na direkta, wala kang protection.
1: Pero full refund? Or meron rin silang inawas?
0: Full.
1: Oh, magaling.
0: Pero sa totoo lang, nakalimutan ko rin i-cancel. Totoo yun. So, para at least...
1: Sa totoo lang, mabait nila.
0: Mabait sila.
1: Kasi negligence mo sa part mo yun.
0: Hindi nila alam yun.
1: Ngayon, baka nakikinig pa sila. Singilin ka
0: kung
1: pa.
0: Kung nakakaintindi sila ng Tagalog. Ayan, ang ating question of the day. Kasi may kanalaman din sa travel at kainan at maaaring lifestyle. Kala kahuling nagpa-check up. I-share mo na yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrella sa Facebook at sa DZMM Teleradio. Ako, Ate Maan, nagpa-check up ako huli May 16, 2026.
1: Full yan.
0: Full ECU Executive Check-up. Binabati ko nga pala sila Doc Ryan Bautista and sila Sir Mark. Alam nyo na kung taga saan kayo. Hello and good morning. Thank you so much sa inyong TLC, Tender Love and Care. Thank you, Doc Ryan.
1: Full Executive Check-up. More or less lang.
0: Depende sa ospital. Marami rin naman
1: depende
0: mga...
1: Depende sa dami mo rin kinuha and ibang test.
0: Marami rin naman mga diagnostic center that offer, kumbaga parang patingi-tingi na executive check-up.
1: At saka minsan meron din sila nung
0: or parte ng executive
1: packages.
0: Check-up. Yes, oo.
1: Tingnan nyo rin yan dahil
0: menos.
1: Kapag parang ano lang.
0: Pero minsan, kapag kailangan mo lang naman is yung kumari, full lipid profile, di ba? Nakapagpa-ultrasound. Pwede naman din may ultrasound. Meron ding may mga urinalysis, etc. May x-ray din, may ECG. Yan, patingi-tingi pa isa-isa pwede.
1: Lalo kung may sakit ka na talagang constant yung monitoring. Say, papabalikin ka ng monthly, balik ka sa akin, yung ganyan.
0: Oo nga eh.
1: Diba? Ahead of time, binibigyan ka na ng reseta prescription. Iyong doktor. Pero yun na nga eh, minsan nakakonsentrate ka doon sa sakit mo. Yun pala, may iba na pala.
0: I know.
1: Diba? Maganda rin yung full executive check-up.
0: Kasi, hindi naman tayo doktor, pero sa ayon sa mga learning sa mga doktor, kuwari, hypertensive, di ba? Hindi naman yun ang ina-address mo. Marami mga iba ring factors that cause that hypertension na baka mamaya kailangan mo rin pagtuunan ng pansin. Dahil today man, makakausap po natin ang isang medical oncologist para po talakayin at pagkwentuhan at syempre for more awareness tukol po sa breast cancer. At mamaya po makakausap po natin sa sino po sila. Ang maganda pong usaping ito, 15th International Footwear Design Competition winner. So ibig sabihin mula po sa creativity and innovation po ng ating mga artists and creators.
2: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Ang alaga ng DCFM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
10: Pili po kayong nakikinig.
11: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
12: Nagbibigay ng iba't ibang information.
11: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
13: Pag walang knowledge, walang power.
11: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga,
2: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pari.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
6: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
0: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
4: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
8: Leia?
4: De Guzman.
0: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
10: Alright, hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Muli nagbabalik po tayo ang ating programa sa DZMM at makausap po natin ang ating Dr. Serbisyo for today para po pag-usapan. Actually, recently celebrated the Breast Cancer Awareness Month. Pero patuloy pa rin po ang usapin. Hindi po para mang-alarma, pero patuloy na magbigay ng edukasyon tungkol po sa usaping ito. Makakasama po natin dito in studio, Dr. Tin, Dr. Christine Tejada, isa pong medical oncologist. Dr. Tin, good morning. Migs Bustos in Maan Makapagal. Good morning po.
11: Hi, good morning, Sir Migs and Miss Man. Good morning.
12: Ito nga, recently, yes. Di ba, si Jesse J.
10: Oh, yes. Yung
12: English songwriter, singer. Sabi niya na na-diagnose siya. And I think, sinasabi niya, cancer-free na.
10: I think so. Nadaan ako yung balitang yun.
12: Yung actress na si Kay Abad.
11: Yes.
12: Kinuwento rin niya yung kanyang cancer journey.
11: Yes.
12: So yan, dalawa yan sa mga sikat na.
10: Kasama natin sa media, si Cheska Liton.
12: Si
10: Cheska was diagnosed with stage 2B.
11: Yes.
10: Pero ngayon, she's on her way to full recovery.
12: Yes. So yun nga, yun pa rin yung takot, no? Ng mga kababaihan, Doc Tin.
11: Yes,
12: so,
11: well,
12: marami ba talaga lately?
11: Well, breast cancer kasi yan po pa rin up to this day yung top cancer sa mga babae, no? So the fear is there. Ano naman yon, since nakikita nga natin yung mga personalities natin, it's very close, it's coming close to home na eh. Parang hindi lang basta yung artista or yung mga singers, international, locally yung nakikita natin. Sometimes we have aunts, sisters, no? So talagang it's getting closer to home, since it's really still the most common malignancy or bukol or cancer sa mga kababaihan.
12: At yung iba ay talagang healthy yung lifestyle.
11: Agree.
12: Oo, diba? Para ha, nagjujuicing nga ako lagi, nagjujim ako, nag-exercise, lahat ng organic pa yung kinakain. So hindi na ba ganun?
11: Yes, Miss Man. Again, sa mga misconceptions natin, no, na sometimes iba sasabihin cancer, sakit lang yan ng matanda, or sakit ng may mga bisyo, or hindi nag-aaslaga ng katawan nila. Well, that's true, no, because those mga paninigarilyo, pagkain ng mga hindi balanse, no, hindi enough na tulog, stressful life, it can all lead to the possible development of a malignancy or a bukol. But ang pinakamalaki pa rin pong sanhi is genetic. So namamana pa rin talaga siya, Ms. Man, or any genetic abnormality sa pag-repair ng tissues natin. Kung meron ka niyan from birth, medyo mahirap talaga siyang maiwasan.
10: Opo.
12: Alam mo yung iba, aksidente pa nila
11: na nalalaman.
12: Yes. Hindi mo alam kung divine intervention yun. Yung iba ay nauntog, nagkapasa. Minsan meron lang kinuha, ay may sumakit.
11: Opo.
12: Ano yun? Si Jessie J, sabi niya, pins and needles, heavy arm, every time nagigising siya. Yung iba naman, siguro heaven sent yung mga doktor. Ah, 40 ka na pala, 50 ka na pala.
10: Mapamamogram ka na.
12: Yes. Tsaka ang problema din, di ba may mga dense na breast?
11: Yes po.
12: Actually, na parang hindi siya makikita kahit mammogram, hirap.
11: Yes.
12: Paano ba yun do?
11: Yun dun magpe-play yung awareness natin. No? So, agrees. Maraming in the clinics will just tell us, actually, karga ko lang yung apo ko, nasipa niya, wala naman akong nararamdaman. Mm-hmm. Pero dun sa area ng nasipa, Dok, kinakapa ko siya, parang may bukol pala. Uh-huh. So, parang if hindi pa nasipa, hindi malalaman. Yes. Or sometimes they would blame it on a certain event na parang, wala yan, Dok, talaga. Nag-gym lang kasi ako and I used a bit of force here. Mm-hmm. Do? Tapos, nagkaroon na, but actually medyo ano yun eh, neglected sometimes, no? So it's really important na aware tayo with what we can do, no? What we can actually do in terms of observation or in terms of pagkapa, no, pag-alam nung breast natin regardless of may nararamdaman tayo.
10: Opo, kaya nga po, Doc, awareness kasi 'di ba? At one big point, kailangan natin harapin
11: yung
10: mga ganitong realidad and not to be in denial.
11: Yes.
10: Kasi pag sinabi natin, hindi, wala lang yan.
11: Yes.
10: At the back of your mind,
11: alam mong meron.
10: Alam mong meron, pero ayaw mo siyang harapin.
12: Mm-hmm. Minsan yung iba takot kasi.
10: Yes. Exactly. Hindi minsan.
11: Madalas po. Especially Filipinos. No? Pag may nakapa dyan, iiwasan na nilang kapain. Lalo nilang hindi kakapain, lalo nilang would think na mawawala lang din.
12: Pero
11: no?
12: Doc, may ibang hindi nakapa. Gitna-gitna siya.
11: Yes po.
12: So sa mammogram din, sinasabi,
11: yes,
12: too dense.
11: Yes.
12: Kumbaga, hindi nakita ng mammogram.
11: Yes,
12: paano pag ganun, Doc?
11: Actually, one of the challenges po yan, ng mga medyo dense nga po yung breast, no? Kasi mas mahirap talaga siyang makapa. That's why may mga techniques. That's why very important na aware tayo. We tend to attend sa mga, or actually consult a doctor on to let you know paano yung tamang paraan ng pagkapa ng breast. But still, having a dense breast would remain a challenge sa pagkapa physically, no? Kung talagang kakapain mo lang siya physically, medyo maari talagang may mga hindi ka makapa. But then, in terms of mammogram, may mga mamimiss pa rin, pero mas mababa na yung tsansa.
10: Okay. Dok, paano nga po ba, just for sa mga nakikinig ngayon, para ma-refresh ulit, diba? At least yung basic po na step, kung paano po ba dapat?
11: Ideally, no, yung pagkapa ng breast dapat ginagawa yan monthly, no? So wala tayong pinipiling oras diyan. Mas maganda gawin natin siya in the morning or bago tayo matulog, no? Itataas mo lang yung kamay mo, head over your shoulder, or ipapatong siya sa batok, and then paikot, kakapain mo lang siya from the inner, or magsimula ka sa nipple, sa utong, palabas, going outwards. Kapain mo siya at using the palm of your hand hanggang kilikili.
12: Kilikili.
11: Very important po yung kilikili.
12: Para sa lymph nodes.
11: Yes, marami po kasing nagsastart sa kilikili, no? Wala talaga dun sa mismong breast, no? Pwede yun, pwede yun. And then, kapag may makapaka, sometimes kasi din mataas din yung anxiety, lalo na kapag menstruation, no? Depende sa cycle. But pag may nakapaka, you can always feel it as the weeks
12: so
11: go by.
12: So, ano bang
11: character?
12: Yes, character niya. Yan po ba ay malambot, matigas, gumagalaw, nawawala doon sa area o doon lang sa specific area na yon?
11: Usually matigas. Mm-hmm. Matigas, hindi masakit. No, sometimes kapag ka medyo malapit na po tayong magkaroon, medyo may makakapa talaga tayong mga masasakit na mga nodules na malambot, no, pwede po yung related sa hormones natin. But kapag matigas, para siyang buto or bato, hindi nagagalaw, irregular yung kanyang forma or wala siyang defined na border, walang pain, walang pamumula, no, at hindi nawawala.
10: Wow, no? Napaka-ironic, no?
11: Yes.
10: Na yung mga ganong, hindi naman ganong ka-warning signs,
11: yes,
10: quote-unquote. Mukhang normal, pero baka yun na pala yun.
11: Yun na pala yun.
10: Dok, bakit? Lagi natin pinag-uusapan, sabi nung nga kanina, hindi lang yung mga taong mga sikat, hindi yung mga nakikita lang natin dito. It's so close to home.
11: Yes,
10: bakit dumadami ang frequency po, Dok? You think?
11: Opo. Well, ever since po, mataas naman na talaga yan. Yung frequency sa ngayon, I think it's because of early detection or at least yung tumataas na yung ating mga advancements in terms of screening, in terms of detection and diagnosis. No, mas nagiging advanced po tayo. So, mas bumaba tayong nakikita natin. No? Mas dumadami. Unlike before, na medyo limitado yung pag-diagnose.
12: Pero Doc, eto nga, kasi minsan sinasabi nila, pagtatanungin mo yung mga naturopath, alternative medicine, mga regenerative, it's because eating nga mga ultra-processed food, sobrang meat, sugar.
11: Yes.
12: Pero pag tinanong mo naman yung mga doktor, baka si Doctin, ganito, meron po bang sa pagkain? Wala naman. Kainin mo lang in moderation lahat.
11: Yes.
12: Oo, yung mga ganun. So, paano nyo i-reconcile yung ganun,
11: Opo.
12: Dok?
11: Opo. Well, yun pa rin po, no? Continuous yung pag-aaral dyan, no? Kung saan tayo makakakita ng direct link. Ibig sabihin, direct link as direct as genetics. Parang genetically po kasi there are certain genetic mutations that would directly link. Ibig sabihin, kapag ka meron kang ganitong mutation, magkakaroon ka. Mataas yung chance mong magkaroon. So, that's what we are looking into.
10: Opo. Yes, when you talk about CA,
11: yes,
10: di ba? CA, so kung kunwari meron kang genetic, may hereditary ka na, sabihin natin, si Chuhin mo nagkaroon ng colon. Tapos si ganito naman, may ganitong CA. And ibig sabihin nun, mataas din yung chance mo na magkaroon ka ng, hindi naman mataas yung chance,
11: pero
10: maaring may probability.
11: Yes,
10: so hindi kailangan BC na breast.
11: Yes.
10: Breast din.
11: Yes. So mas mataas yung dapat awareness mo to look into yourself, no? Kung mapanang yung dibdib, magpa early detection screening, mammogram, no?
12: Oo, pero alam ba, Doc, nagkaroon ka lang ng cancer. Yeah,
11: yes.
12: Breast cancer. Possible ba na sabayan? Meron ka sa ibang parte?
10: Oo nga.
11: Unfortunately, yes, it can happen.
10: Oh, really?
11: Yes, especially for those who harbor certain types of mutation. No? So, maari po yan.
12: Okay.
11: Maari yan.
10: So, Doc, ang tanong natin, since kaya nga na awareness is prevention and being proactive. Wala tayong magagawa, quote-unquote, sa ating genetics.
11: Yes.
10: But in a way, sa ating current generation, meron ba tayong pwede magawa para kahit papano hindi natin mapasa sa next generation?
12: Hindi, siya sinasabi.
11: So, yun na nga po. Okay.
12: Kahit papano yung healthy lifestyle. Sabi nga niya, ano nga yun eh, masyadong mapili sa pagkain. Ang ano ko na lang doon, how much more kung hindi pa siya nag-aalaga sa katawan? Baka mas malala.
11: Agree. So, yung question ni Ms. Maan kanina, exactly that we can never know kung ano po yung ating genetic makeup, no? Hindi natin talaga yan mapipredict. Though may mga screenings, may mga certain types of genetic screenings, but still living a healthy life. Those yung mga nga pong napag-aralang genetic mutations, known yan. Pero itong mga alcohol consumption, not having a balanced weight or not having an ideal BMI, smoking cigarette, those can further damage your genes. So, kumbaga, meron ka na ngang maaring nagtatagong genetic mutation, idadamage mo pa further with those modifiable risk factors. Ibig sabihin, may mga magagawa ka doon. No? You can always choose to stay healthy. So, it's not that we say na, okay lang, you can eat as much as you want, no? We say in terms na mahirap kasing mag-label na ito ay directly linked to cancer.
12: Kasi yung parang, sugar.
11: Yes. Kasi minsan may mga patients they would take it literally na ay sinabi ng doktor ko, nako, hindi na nag-asukal. Pinahirapan na yung mga kasama sa bahay. Nako, sabi ni nana, hindi daw nag-asukal kasi sabi ng doktor niya, no? So, it would always relate to yung mga diabetes, no? Syempre, as mas meron kang ganyan. Yes.
10: Dok, sa breast cancer or breast health, ano po mga red flags?
11: Red flags, no? Yan. Halimbawa, meron kang tiyahin, meron kang nanay, be aware, no? Kapain. Pag may nakapaka, it's always okay to consult a doctor. Wala naman, hindi naman ibig sabihin may nakapaka cancer na agad.
12: Bakit si kay Jessie J? Sabi niya, may mga pinsan needle siya and heavy arm. Bakit naging related yun sa breast cancer?
11: Usually po, para magkaroon ka ng ganyan, sometimes related na yan sa treatment, no? May mga certain treatment tayo that would give you pins and needles, heavy arm. Kapag ka ipapasok natin yan sa symptoms ng cancer, pwede pa rin, but medyo advanced na yan. Maaring advanced na.
12: Question, Doc. Alimbawa lang, bakit sinasabi nilang si Jessie J kasi lumpectomy yata siya. Anyway, tapos may mga nagwa-mastectomy din.
11: Yes, yes.
12: O, stage 1. So, parang cancer, din sila nag-chemo.
11: Yes.
12: At sinasabing cancer-free na. Kano ba sasabihin na cancer-free na?
10: Opo.
11: Yes. Cancer-free, we can... Hindi mo kasi siya malilabel talaga na pathologically, kumbaga, no? But we can say that na wala na kapag ka nagpa-scan tayo, no? Halimbawa, early stage, natanggal na natin, no? Inoperahan, wala nang natira, no? In-examine sa microscope, wala nang natirang cancer cells. Ibig sabihin, maaring namatay na sila dun sa mga treatment that you've had before, no? And then, ginawan ka ng mga PET scan or imaging, at wala na.
10: Doc Tin, meron po, pasensya naman. Meron po tanong dito si Annabelle. Doc, nagpatanggal po ako ng bukol 2 years ago. Kaso meron na naman po ngayon. Ano po ang dapat kong gawin?
11: Well, yun po, no? Very important na huwag tayong bibitaw sa doctors natin even if we are declared cancer-free. No? So, it's always important na yes, cancer-free na ako, stage 1 lang ako, consult still. Do your routine normal follow-up, timely follow-up para ma-prevent yung mga possibilities ng pagbalik. So, pag may pabalik, same, maaring i-biopsy ulit, then we'll check if cancer ba talaga siya ulit, and then maaring ulitin, maaring tanggalin natin ulit, operahan, then we'll check kung siya pa rin yun, yung dating nakuha sa'yo.
12: Yung doc, meron din kasi ngayon na, although syempre, sana all to ha, kasi pwede mo isubmit sa, I think abroad pa eh, wala pa tayo nito, may mga certain test na malalaman mo yung recurrence rate. Kung ito ba ay 95% na yung recurrence rate or 15% lang, yung mga ganun.
11: Yes.
12: So, totoo rin ba to? Kasi yung iba nag-buy ng 200,000, malaman lang yun.
10: Kung babalik. Yes.
12: Meron kasi merong ano
10: posibilidad.
12: Na low in 25 years or 15 years, sinasabi doon.
11: Meron po tayong mga ganyan. So, yes.
10: Meron na po sa Pilipinas.
11: Wala pa po ata. Yes, oo. Meron tayong mga NGS no, na makakaalam po ng mga certain high risk mutants no,
12: may
11: sa ating
12: low risk.
11: Yes po, meron din tayo diyan na mga marami po, it's very diverse. Yes, yes, especially if we are considering kapag may edad na and maaari nating consider kasi hindi naman po lahat ng chemotherapy is
12: responsive.
11: Yes, and at the same time there are side effects. There are certainly side effects and maraming patient na ayaw. Dok, baka hindi kayanin ng mother ko, matanda na.
12: Pag low stage, early stage ay unresponsive daw sa chemotherapy.
11: There are certain factors po. Meron tayong mga tinitingnan doon sa biology ng cancer that we would know if yung bukol mo is responsive or if yung bukol mo is maaring pwedeng oral lang, no? So yan po yung mga pinapadala natin abroad. We have that.
12: Sana all pwede to.
11: Yes,
12: para sa lahat
11: medyo expensive.
12: Pilipino.
11: pa siya talaga.
12: Kasi, di ba, malalaman mo doon kung kailangan mo mag-chemo.
11: Yes,
12: baka
11: yes.
12: Minsan kasi, hindi mo kailangan
11: yes,
12: ng chemotherapy.
11: Yes, minsan kasi pwedeng over-treatment.
10: Tama. No?
11: Pwede tayong magkaroon ng ganyan. So, same-same lang naman din yung magiging outcome or maaring mag-benefit din siya sa mga less invasive treatments such as mga oral hormonal treatment. Yes, may mga ganyan
12: po
11: tayong testing.
12: But itong test na to ay doon lang sa certain cancer mo. It doesn't mean na hindi ka magkaka-cancer sa iba. Kasi sabi, ultra-low risk. Eh,
11: yes, yes po. No? So, pwedeng doon lang siya sa breast. Pero meron din po tayong mga makitang genes. Meron din tayong makita doon na mag-warrant sa atin na, maaring may chance rin siya for a certain colon or gastric that you would tell your patient na maari din tayong magbantay dito sa mga ganito.
12: Totoo rin ba yung mga test? Ngayon, pwede. Cancer screening.
10: Meron mga iba.
12: Reliable din ba yun? Yung dito lang sa
11: meron. Hindi pa po natin siya nilalagay sa recommendation as class 1 recommendation. Mm. But we can do that. Yun lang. Nandun pa siya sa mga inaaral pa.
10: Blood test din yan, diba?
11: Yes.
10: Basic, oo.
11: Yes, blood
12: pero
11: test
12: afraid.
11: That will give you.
12: Oh,
11: yun
12: afraid.
11: Po, matay.
10: Pag ganyan ako.
11: Oh, meron tayong ganyan. Yes.
10: Tinest sa colon, pero low naman. Wala naman. Yes. Mababa naman yung risk.
12: Yung mga colonoscopy, kailan mo pwedeng kunin yan? Anytime na ba yan? Ang daming pwedeng test.
11: Mm. Yes po. Yan, sa colon screening naman yan, important
10: so,
11: din yung colonoscopy.
10: Kumbaga, podium lagi yan eh. Diba? Ano ba top 3 ngayon, Doc? Na
11: still breast colon, and lungs.
10: Still breast, colon, and lungs.
12: Afraid pa din.
10: Ang pasensya na po sa term, pumapatay po sa mga Pilipino. Panghuli, paalala lang po, Doc Tin, sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Last few messages po.
11: Yes, so always, no, huwag po tayong matakot. Yan lang naman po yung mga usual na nakikita namin problema sa clinics, no, sa mga Filipino patients na pag tinanong mo, bakit mother umabot tayo ng pandemic pa niya nakapa, no, bakit natin pinalaki ng ganyan mother, no, or anong nangyari, along the way, they're always afraid na malaman na ito'y bukol. So, magandang tanggalin yung anxiety, no? Kung may nakapaka, kung may napansin kang kakaiba at alam mo yan, you know your body more than anyone. So, magpakonsulta lang.
10: Alright, maraming salamat
11: po.
10: Para po sa usaping breast cancer awareness, Dr. Christine Tejada. Thank you for your service, Doc Tin, and ingat po kayo. Thank you.
11: Thank you, Sir Mixis Man. Thank you.
0: Babalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
13: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita.
14: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa family service.
0: Bago pa man sumikat ang araw,
15: Kape!
16: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
17: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
18: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
19: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
1: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
1: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train.
19: Ganyan. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
1: Lea
19: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
6: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
0: Nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
7: Hello and good morning po sa Gardenia at syempre sa Umali family. Hello and good morning sa inyo at lagi po silang nakasuporta at nakadabay sa DZMM. And speaking of mga pabate, oy, gusto ko lang batiin ha ng happy 12th wedding anniversary Paolo Saur and Leslie Saur. PT Pao and PT Leslie. Yan ang aking physiotherapist, ating kababata. Amaan si PT Francis Saur and PT Leslie Saur. Happy 12th wedding anniversary sa iyo. Tito Rivley Vergara, good morning din po sa inyo. At syempre sa inyo pong pamilya. Kamusta na po si Janti? Ang mga kapitbahay po natin dyan sa Barangay Kupang sa Muntinlupa. At syempre, nag-hello and good morning din po si Miss Gladys from DSWD. Good morning po sa inyo ha. Ma'am, meron po kasing appointment sila Michi and Margo kanina. Meron silang appointment online via travel. Hinahanap ako. Sabi ni Michi, hindi pwede. Ma'am Gladys, nasa programa po siya. Kasi mga 10 times daw po niyang binasa. Anyway, hinahanap daw po ako. Hinahanap yung schedule. Miss Gladys, nandito po ako ngayon. Makikipag-appointment po ako sa inyo para po sa travel clearance ang aking chikiting. Sige, ma'am.
8: Ito naman, habulin ko rin. Ay, batiin ko din si Ricky Rivera at ang kanyang, syempre, magandang wife, Lizelle Rivera. Good morning. Nakikinig yan sila sa atin ngayon.
7: Hello and good morning po sa inyong lahat. Actually, marami pa. Marami pa mga De La Paz family, Padilla family. Hello and good morning. Binabati ko rin po ng good morning lahat ng mga tito at tita na mga nanonood sa atin this morning. Okay, are we good to go? Binabati din po natin ang ating lahat ng mga kapamilya. Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, Maria Dulce Orate at syempre si Ben Francis Rances, ang mga suki natin dito sa DZMM Radio Patrol sa East Tarenta.
0: Taos pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila?
7: Maan, ikaw ba, ay mahilig ka ba sa footwear?
8: Ako kasi more on ng comfort.
7: Yes.
8: Than yung aesthetic.
7: Oo, ikaw tama. Ba? Generally sa sneakers, di ba?
8: Oo. Kasi ako
7: eh. Comfort era na kasi ngayon eh.
8: Basta't may sakit lang akong maramdaman.
7: Oo.
8: Ayoko. Parang yun nga, sakit ng kalingking ramdam ng buong katawan.
7: Yung mga iba may mga bunion pa. Meron mga bunion.
8: Wala naman. Pero I must say, magandang aking paa. Kasi ayoko nung yung parang yung sa heel, diba minsan yun ang masakit.
7: Misa kasi kung flat-footed ka o kaya high arch eh.
8: Hindi, dito sa, anong tawag dito?
7: Dito, heel? Dito. Achilles? Plantar?
8: Plantar? Achilles ba yun?
7: Oo, tendon yun eh.
8: Tendon. Diba minsan yun talaga yung nangingitim because nagkakakalyo.
7: Yes.
8: Yung likod.
7: Basta
8: naramdaman ko hindi ako comfortable. Hindi.
7: Ngayon kasi comfort era na. Kasi nga nauso ang walking, travel, running. So comfort era ngayon. Pero syempre, we cannot deny. Kung talagang hindi lang aesthetic ang usapin. We cannot deny ang maganda designs at syempre obra mula sa mga Pilipino dahil ngayon nga po pag-uusapan nga po natin ang 15th International Footwear Design Competition winners. Makakasama po natin ngayon ang ating mga Filipino artists, ang creators po ng Pakan, ng Bakunawa ngan mga Kadayaw at Tangled. Makakasama po natin ngayon sila Rick Mar Agas, Karen May Lau, and Bon Marter. Good morning po inyo pong tatlo. Congratulations po dito po sa 15th International Footwear Design Competition winners. Good morning po sa inyo.
9: Good morning.
7: Sige, ma.
8: Ngayon ko lang nalaman na may ganun pala tayong competition.
7: Yearly
8: ito, no? So ano to? Parang lahat ng mga designers, shoe designers ay
7: Invited
8: dito?
7: To design.
10: Actually po, parang hindi po siya fully footwear designers. Parang iba-iba po siya ng track. Like, meron pong writer, meron pong meron pong industrial designer, meron pong interior designer, and meron din pong other designers pa po na involved. Pero hindi po siya totally for footwear designers lang.
7: Mm-hmm. Okay.
8: So sa category na yan, sa footwear,
10: bale po, ako po is a professional licensed interior designer po.
7: Yes.
10: Interior designer po ko. Si Karen po is
9: A clothing technologist and also an author.
7: Yes, okay. And si Sir Rick Mar.
11: Freelance designer po.
8: Wow.
7: Ayun. Okay. So sige, Karen.
8: So bakit footwear ang inyong kinarir?
7: Correct. Sige. Sa'yo ito, Karen, di ba? Sa'yo itong... Bakunawa. Yan, sige. Kwento
8: bakit
7: mo naman.
8: Bakit sa footwear kayo? Sa lahat ng pwedeng i-design, gawing obra maestra, footwear ang inyong nagustuhan?
7: Sige, Karen.
9: As a clothing technologist po kasi, natatouch namin ng footwear topic sa kasi I studied Bachelor of Science in Clothing Technology in UP. So natatouch namin yung footwear pero hindi siya masyadong natatakel in class. But then it's when you think about it, Philippines is like a footwear capital because of Marikina,
7: yes.
9: Diba? And kilala tayo abroad, here and abroad, yung quality of how we create the footwear. So, as a designer, you will always have that ruminating thinking na, why not footwear? Kung ito yung strength ng Philippines, di ba?
8: Mm-hmm.
9: And, true naman, kasi nung nilaban namin is, may award tayo, na gold tayo. So, and because of that, we also had a lot of learning experience being able to work with the manufacturers in Marikina and actually learn the creation process of footwear. And that, as a designer, now we want to really explore footwear design. Kasi, pag Philippines, Marikina, footwear talaga, di ba? So, yun.
7: Ikwento na naman ng konti saglit, no? Sige, mag-start ulit ako sa iyo, Sir Rick Mar, ang iyong creation. Pwede tayo mag-show and tell ng konti. Tapos makwento mo kung ano yung inspirasyon ng design na yan, sir. And then, Rick Mar, Karen, and Bon. Sige po, Sir Rick Mar.
10: Bali, yung Pakan po kasi is ano po siya, sinulid in Tagalog or threads na ginagamit po sa paghahabi through traditional at saka yung modern po ng paghahabi ngayon. Ang naging inspiration ko po is bukod dun sa structures or yung elements ng paghahabi, kumbaga si Pakan binubuo siya ng, especially po dito sa heels niya, mayroong tatlong elements like po yung silhouette ng spool or yung cone spool, yung shuttle at saka yung pinakapakan po or school po niya.
7: Ayan. So, pwede nyo siyang yan. Pwede nyo siyang i-show in there. Pwede nyo siyang hawakan. Ayan. Wow. So, so designed. Paano mo yan susuotin? Diba?
10: Kung
7: in theory. In theory.
10: Kung magkakaroon man po ng magpapakustom, pwede naman pong babawasan yung height ng heel para mas maging wearable po. Depende po dun sa client na magpapagawa kung gusto niya po is ilalakad niya or for photoshoot lang.
7: Correct. Si Karen naman. Sige, yung pakunawa. Ayan.
11: Okay, yan. I-feature ko po ang aking gawa.
7: Thank you. Thank you sa ating technical. Ayan yan po. Ayan. Sige, Karen.
11: Bakunawan, mga kadayaw. So, ang main inspiration talaga ng Bakunawa is yung pre-colonial na myth of the Bakunawa and the Seven Moons. Mm-hmm. And that's why there's like a primordial sea serpent sa heel part. Mm-hmm. And the moons represents yung seven moons na kinain ng Bakunawa.
8: Uh-huh.
11: And actually, when I was designing these shoes, kasi sabi, pag yung Bakunawa daw, kumakain ng moon, nagkakaroon ng eclipse.
8: Mm-hmm.
11: And if you remember, this March, nagkaroon ng lunar eclipse.
8: Uh-huh.
11: And I was actually designing the shoes. And I was like, why not Bakunawa? To represent my roots from Northern Samar. Because, yun, in our province naman po, kasi, I think it's not strange occurrence na wala tayong masyadong written literature of our history, of our literature, of our pre-colonial roots, because puros oral tradition yung napapass down. So, ang naging advocacy ko to culturally represent na magkaroon ng modern day medium, yung design, yung historical and mga pre-colonial stories.
8: Mm-hmm.
11: And malaman ng mga current generation na meron tayong mga ganitong magagandang stories. So, yun yung naging inspiration ng shoes ko. Okay. So, ayan. This is my Bakunawa.
7: Ayan. Si, ano naman? Si Bon. Ayan. Ayan naman yung Tangled. Okay. Sige, ayan. Pass the message na lang. Pass the message.
12: Pass the message.
7: Ayan.
12: So, yung concept about po dito, yung design process ko po kasi is, I am more drawn po sa paggamit ng social issues. So, yung akin po is, ginamit ko po is yung Tangled wires po ng Metro Manila or yung Salasalabit or Spaghetti wires po kung tawagin sa Metro Manila. So, parang kinonect ko po siya into a shoe and ginamit ko po siya as another reference po, parang yung human experience po natin kung paano po tayo nag-take ng risk and yung mga human experiences. So parang ito po yung representation niya.
8: Mm-hmm.
7: Oo nga, parang yan yung kapag naglakad ka kung saan-saan, parang yan yung mga nadadaanan ng mga sapatos mo, eh, di ba?
11: Yung tangle.
7: Tangle talaga, no? Sa labat na, eh, di ba?
8: Alam mo ba, internationally, ay nakaano na rin to, no? Parang nakapasok na din?
12: Yes.
8: Sige, kwento nyo nga ngayon. Lahat ng mga nanalong yan, ay meron ding international
7: recognition.
8: Competition.
10: Bali po, si Pakan po, siya po yung nanalo po ng Gold Prize Award. Tsaka
8: saan
10: first
8: ito?
10: Place rin sa China, Guangzhou, China po.
7: Congratulations.
11: Yung international
10: first
11: footwear
10: place
11: design.
10: Rin po siya sa Ladies Trendy, Female Trendy.
7: Bakit kaya? Ano kaya nakita nila kung bakit nanalo
10: ka? Naman po dun sa mga pumunta po sa China na galing or Team Philippines po is yung mga judges po is ay nahawakan or binubusisi po nila yung mga elements po ni Pakan.

0: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
3: Happy Monday, everyone! Bagong work week, partner!
2: Pero lumang buwan. Mukhang magpapalit na tayo ng buwan this week.
3: Oo, mukha. Pero depende. Depende siya kung gusto mo na ba mag-June partner at malapit na pasukan ng ating mga anak. Pinipilit ko pa eh. Tinanong ko nga yung mga kakilala kong mommies dun sa school ko sa Nagari.
2: Kung
3: anak
2: gusto
3: ko,
2: na nila.
3: Kung kailan ang pasukan? June 15. Babalik na ulit sa eskwela ng mga chikiting.
2: Hindi pa naman pala ganun kalapit.
3: Huling tatlong linggo partner ng aking maliligayang araw na hindi natin kailangan gumisin ng alas 5 ng umaga. Para mag-ayos ng baon. What's up sa mga nanay po dyan at tatay na nakaka-relate sa aming po usapin. Pero for now, hindi pa po back to school na yes. Mga usapin ng ating pong ilaline up sa Hello Attorney for this week. But of course, hello po muna sa lahat ng mga nakatutok na ngayon. Handang matuto sa ating huntahan for today. Mga kasamaan po natin dyan sa Sky Cable Channel 26. Good afternoon, everyone.
2: Good afternoon din po sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At hello sa mga nasa kalsada po nakikinig dito po sa
0: DZMM numero uno sa aksyon.
3: Kumusta po kayong lahat? Mukhang mandated ng tanongin. Kumusta ka? Kumusta ang weekend mo, partner?
2: Okay naman, partner. Ikaw, kumusta? Mukhang okay rested naman. Ka.
3: Hindi,
2: or ngayon ka pala magre-rest.
3: Ngayon pa lang ang day off natin, partner. So ngayon ang aking weekend.
2: Yung ngiti na yan ay ngiting weekend.
3: Ngiting after nito, tulog na tayo ulit, partner. Kaya ngayon, ganado tayo. Kasi siyempre, undivided attention ang bibigay natin ngayon sa ating mga kapamilya. Kaya kung kayo po may mga katanungan at mensahe sa ating pong programa, ipadali nyo na po yan sa aming pong mga hotline.
2: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po.
4: Oh, tawag na. Text na. Comment na sa Hello Attorney.
1: Hello Attorney.
3: Sa oras po na 1:06 ng hapon natin na pong alamin ang ating Monday lesson.
0: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas.
4: Komplikado 'yan.
3: Komplikado 'yan.
4: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
3: Alright, mabilisan lang pong tanong. Ano nga po ba ang sabi ng batas pagdating po dito sa hinihirit po ng isang abogado na kung po pwede ba siya nalang tumanggap ng arrest warrant ng kanyang kliyente? Pwede po ba ng abogado po ang tumanggap ng arrest warrant ng kanila pong mga kliyente? Partner, ano sabi ng batas single dito? Go ahead.
2: Okay, ang sinasabi ng batas dito ay dapat malinaw sa atin na ang service ng isang warrant of arrest ay hindi katulad ng service ng ibang mga dokumentong galing sa korte. Kasi alam natin, kaunting review dito sa Hello Attorney, ang warrant of arrest ay isang nakasulat, written order from the court. At ano yung laman ng written order of the court? Addressed yan to any law enforcement agent na kunin, arestuhin, i-apprehend ang isang taong nakapangalan doon sa warrant of arrest para siya ay mailagay sa custody of law or mapapanagot or pasagutin siya doon sa nakahablan ng kaso pending in court.
3: Okay.
2: So, kasi partner, balikan natin yung himayin natin.
3: Sabihin, partner.
2: Service. Ano bang ibig sabihin ng service? Kapag sinabi po nating service sa pakahulugan ng batas, yan ay pagbibigay ng kopya. Kagaya ng, halimbawa, isa-serve ko sa iyo ito, partner. Notice yan ng ating meeting. Meron tayong meeting. Yan ay isang uri ng service ng kopya ng dokumento.
3: Okay.
2: Okay? Pero tandaan natin, kapag pinag-uusapan po natin ang civil at criminal cases, iba po ang, kumbaga, masasabi nating mga paraan ng service. Halimbawa, karaniwan, ang tawag sa notice in any civil case. Ang civil po, yan po yung usapang utang, usapang renta, usapang koleksyon.
3: Damages.
2: Merong kailangan mong bayaran. Yun po ang worst case scenario. Walang kulong dahil civil.
3: Okay.
2: Ang karaniwang tawag dun sa notice dyan ay summons. Kailangan mong mag-attend ng hearing, kailangan mo mag-attend halimbawa ng mediation, notice pa rin yun, partner, kapag meron kopya ng kautosan galing sa korte.
3: Okay.
2: At yun, partner...
3: Pwedeng tanggapin ba ng abogado yun?
2: Okay, pwedeng tanggapin kasi ang sinasabi, partner, yung summons, pwedeng personal service yan. Kailangan din natin pag-usap. Pag sinabi nating personal service, partner, ibig sabihin personal mong matatanggap itong summons sa isang civil case. Serve. Isineserve sa'yo. Parang may waiter ibinibigay sa'yo. Service ang tawag doon.
3: Pero
2: pwedeng tinatawag nating substituted service. In civil case po ito.
3: Ano ibig sabihin ng partner?
2: Ibig sabihin, hindi personal, pero doon sa mga tao na pwedeng mag-receive on your behalf.
3: Ang abogado,
2: substituted, sinasubstitute ka ng abogado kasi yung abogado mo ay maituturing sa batas bilang agent. O kaya, isang halimbawa ng substituted service partner in civil cases, halimbawa yung address mo na registered sa korte, ipapadala yung summons sa registered address mo. Pagdating sa bahay, parang delivery. Nandyan ba si Liza Aquino? Tok, tok, tok, kakatok ka muna. Doorbell, di ba?
3: Oo. May iba ka naninira ng pinto, but that's another issue. Kunwari, ganyan.
2: Okay, notice. Sino po? Andyan po ba si Miss Liza Aquino? Wala po. Sino po kayo? Ako yung...
3: Asawa, anak.
2: Asawa, anak, kasambahay, kung sino man. Siyempre, kailangan, dahil ito ay legal na dokumento, dapat naunawaan nung tatanggap na ito ay mahalaga, hindi yung parang, okay, tapon, okay, lagay sa ilalim.
3: So, dapat i-explain yun. Trabaho ng tao
2: partner.
3: Na magpapadala nun, i-explain yun.
2: Pero buko doon, papipirmahin siya.
3: Okay. O,
2: pakireceive dito, di ba? Kagaya ng,
3: oo.
2: So, yun, substituted service. O kaya, pwede rin yan sa opisina kung yung summons or notice ay naka-address sa isang opisyal ng opisina. O, halimbawa, empleyado ng opisina, yung kung wala doon yung opisyal o yung empleyado, pwedeng kahit sino doon, yung receiving nila, pwedeng sabihin na substituted service. Hindi personal dahil hindi personally present yung tao.
3: Okay, yung involved doon sa case. Yung respondent or ano bang ibang term doon sa respondent?
2: Respondent,
3: or
2: defendant in civil cases.
3: Okay.
2: Civil cases pa lang po ito, ha. So, meron na tayong pinag-usapan. Personal service, merong substituted service, meron din tinatawag na service by publication in certain cases.
3: Okay.
2: Kasi yung publication, partner, kung hindi mo aktual na matatanggap o hindi mo natanggap through an agent or representative, pwede mong gawing constructive yung pagtanggap.
3: Paano
2: ibig sabihin, ipapublish mo sa isang newspaper or of general circulation or kahit na sa ang kumbaga allowed by the court saan siya ipapublish at yun ang magiging katumbas nung personal at substituted service. Parang ini-inform ka through publication. Binibigyan ka
3: na may summon ka sa korte? Hindi ba yan violation ng data privacy?
2: Hindi nga, kaya nga sinasabi natin na under certain conditions. Kasi pinapayagan yan kung sinubukan na yung personal.
3: Okay,
2: sinubukan na yung substituted. Hindi talaga siya ma-serve.
3: Okay.
2: Halimbawa, may mali doon sa address. So, kahit ilang beses pumunta, wala nga dito, hindi yan. At may report sa court, hindi yata ito yung address. So, pwedeng
3: i-publication. Okay.
2: Ngayon, in certain cases again, and in certain courts, pwede na ngayon yung service by electronic means.
3: Ay, naku partner, oo.
2: Yan, pwede. Kasi, pero partner, yun yung mga, kumbaga, merong mga korte na ngayon na allowed na to file pleadings, to inform you.
3: Nagsasabi na sila ngayon, online partner.
2: Yes, partner. Oh. Civil cases pa rin.
3: Civil cases.
2: Okay. So, bakit natin kailangan i-distinguish yung civil cases? Kasi, precisely, itong particular na order from the court, hindi pwede yung ibang uri ng service. Halimbawa, yung warrant of arrest na pinag-usapan natin ngayon.
3: Mm-mm.
2: Ang natatanging pwedeng service dyan ay personal.
3: Okay.
2: Bakit?
3: Mm-mm.
2: Kasi ang sinasabi ng batas, sinasabi ng rules of court, yung warrant of arrest na yan ay hindi lamang basta notice. Totoo, notice din siya kasi yan ay kumbaga pagbibigay alam sa iyo na yung kaso mo na akala mo no pending pa lang sa preliminary investigation, di, na-file na yan sa korte. Meron na yung information, meron na ngang resolution yung city prosecutor, provincial prosecutor, at nakasampa na sa korte. At yung korte, as a matter of standard operating procedure, nag-issue na nitong warrant. Kung kaya nga, pag sinabi nating service ng warrant of arrest, hindi lang basta yan pagbibigay ng kopya ng dokumento. Kasi kasama doon, sa utos, sa law, any law enforcement agent, hulihin, kunin, dakpin, i-apprehend, i-arrest, at dalhin sa korte.
3: Sa issuing, ano? Oo,
2: sa issuing court. At tandaan natin, mayroong mga kumakalat dyan sa internet sinasabi na
3: ano?
2: Yung warrant of arrest daw ay or e-warrant, meron na ngayon partner na
3: yes,
2: e-warrant,
3: partner.
2: Ay effective lang within the territorial jurisdiction of the court. Hindi po tama yun. Ang warrant of arrest issued by any court sa Pilipinas, valid anywhere in the Philippines, kahit saan.
3: At saka may policy yung Philippine National Police ngayon, partner, na kapag may warrant of arrest ka, regardless kung ginawa mo yan sa lugar nila o hindi, pupwede ka nilang hulihin talaga.
2: Kasi nga yung sistema ngayon sa Philippine National Police na meron ng ina-upload any police
3: sa
2: station.
3: Sasiras nila yun, partner.
2: Oo, pwede nang tignan at pwedeng iserve kung mayroong impormasyon na yung akusado ay nandun sa inyong locality.
3: May iba, di ba yun na I remember we were talking about it sa NBI, kumukuha ng NBI clearance, tapos hit na meron siyang criminal, meron siyang pending criminal case.
2: Correct.
3: Tapos napatunayan na sa kanya ngayon at pending pa rin, hindi niya pa natapos ang sentence na yun, ayun, inaresto siya.
2: Okay.
3: Isa, pwede yung mga ganun.
2: Tama.
3: Eh, no? Oo.
2: Isa pang dahilan, bakit hindi pwede yung tinatawag nating substituted service in this case sa isa sa kanyang abogado. Kasi partner, yung service na yan, hindi lang yan basta dakpin, arestuhin. Mayroon yang proseso ayon sa batas, ayon sa ating konstitusyon. Ano yung proseso na yun? Bago ka dakpin, una, titiyakin na ikaw ba talaga si Liza Aquino? Medyo kamukha mo, ikaw ba? Sagot.
3: Okay. Medyo pag
2: medyo
3: sinyan.
2: Lang.
3: Oo. Depende sa gising.
2: Okay. So ikaw nga, si Liza Aquino. O Liza Aquino, meron akong warrant for your arrest. You have the right
3: to remain silent.
2: Yan, yung tinatawag nating
3: Miranda rights.
2: Rights of the accused, right to remain silent, right to an attorney, right to etc. etc. Hindi mo pwedeng sabihin yun sa abogado, yung kliyente mo,
3: na right to remain.
2: So, kaya hindi pwede yung sinasabi na isa-serve. At the most, pwedeng bigyan ng kopya yung abogado.
3: Yes,
2: pero hindi yun maituturing na service ng warrant of arrest.
3: Okay, para lang malinaw po tayo dito, no? So ito po ay sa lahat ng klase po ng warrant of arrest. Regardless po ito kung ito po ay minor offense, minor criminal case, na parang ako na lang ang tatanggap ng arrest warrant niya kasi bailable naman ito, ay kalit-lit lang ng kaso. Sa akin na lang, bawal gawin nyo ng abogado. Kailangan yung akusado ang dapat tatanggap ng papel.
2: Okay, so kung tutusin, hindi bawal, pero walang, pag sinabi nating personal service, personal talaga. Saan pa natin yan makikita, partner? Itong, sandali, bago natin ituloy ang ating talakayan, meron tayong nagmamadaling balita.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Alamin natin ang balitang hatid ni Radio Patrol Christian Yusorius. Christian, go ahead.
5: Liza at attorney, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment. Ito ang pinumpirma ng Malacanang ngayong araw. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, manunumpa na si Tolentino kay Pangulong Marcos mamayang hapon. Binanggit naman ni si Castro na ang dahilan kung bakit nagpalit ng liderato ang DOLE ay sa health reasons o para sa kalusugan ni dating Secretary Bienvenido Laguesma. Hindi pa masabi ng Malacanang kung itatalaga ng Pangulo si Laguesma sa ibang posisyon dahil nakadepende raw ito kung kakayanin pa ng kanyang kalusugan. Abangan ng karagdagang detalye sa balita yung maya malamang dito sa DZM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
3: Alright, balik po tayo sa ating pong discussion ngayon. Yung mga kakabukas lang po ng radio-telebisyon, ang ating pong pinag-uusapan mga kapamilya, pwede po ba na abogado na lang po tumanggap ng arrest warrant ng kanilang mga kliyente? Mabilis ang sagot po dito, partner.
2: Okay, hindi. Okay.
3: Ayun, para
2: pero ito
3: malinaw,
2: pa,
3: ah.
2: Ito pa, isa,
3: di
2: ba?
3: Mm-hmm.
2: Napag-usapan natin kanina, personal service, substituted service, service by publication, and service through electronic means.
3: Mm-mm.
2: Ito naman yung benepisyo ninyo, mga kapamilya, sa diskusyon ito. Kasi ngayon, partner, ang daming manloloko na nag-i-email.
3: Ah.
2: Warrant of arrest. Sineserve namin ito, warrant of arrest, through email, through text, to Viber. Okay, hindi po yan. Malamang po, yan ay peke.
3: Tama.
2: So dahil ito rin sa sinasabi natin, kailangan na personal. So malamang yung mga gumagawa niyan, nananakot, sinusubukan kayong, at lalo na po, kung ang alam ninyong kaso ninyo ay civil case. Wala pong warrant of arrest in civil cases.
3: Oo.
2: So tandaan natin, yung distinction between civil and criminal cases, sa civil po, walang kulong. Kung yung sinasabi, ang kaso mo ay collection of sum of money, civil case po yan. Wala pong kulong
3: arrest
2: dyan.
3: Warrant,
2: walang
3: ganun.
2: Pwedeng warrant of arrest na ma-issue dyan. Lalo na ipapadala sa inyo sa text, ipapadala sa inyo sa email. Nako, lokohan po yan.
3: Mm-hmm. Okay. Para lang malinaw dito, pero kung for example po ay personal na nandun yung tao.
2: Okay.
3: I mean, nahuli na siya. Sabi na natin sa kaso ni Jason sa...
2: Okay.
3: Okay, kamakila po, kinover po namin yan, dating broadcaster. Sinerve sa kanya yung warrant na wala siya abogado. That's okay.
2: Okay, pero ibig sabihin kapag sinerve sa kanya yun, binasahan na siya ng kanyang mga listahan, ng kanyang mga karapatan.
3: Okay.
2: At doon pa lang, pwede nang, kumbaga, magtumawag ng abogado at puntahan na siya ng abogado sa presinto.
3: Okay, at hindi po bawal yon na bigla pupunta ang abogado doon ng wee hours of the night. Dapat po pwede silang papasukin. Tama
2: yes,
3: po?
2: Yes, partner. Hindi okay. Sila pwedeng pigilan. Hindi sila pwedeng i-prevent, pagbawalan, nakausapin ng kanilang kliyente at any time.
3: Yun ay kung meron kang private counsel.
2: Yes, partner.
3: Para mabilisan lang sa-segue na rin po natin.
2: Yes,
3: ito,
2: correct,
3: ano?
2: Partner.
3: Paano po kung, for example, kayo po ay simpleng mamamayan, wala po kayo sarili niyong counsel, sa Miranda Rights, parang di ba, wala ka sarili mong abogado, ang Estado magbibigay ng iyong abogado
2: yes.
3: Para sa'yo. Ano po ang... time limit yan. Kailangan po ba within the next few hours ay makapag-produce ang ating law enforcement agencies ng abogado para dito sa mga inaresto nila?
2: Karaniwan, partner, kapag ikaw ay dinadala sa korte, tatanungin ka ng huwes. Yan ay, meron ka bang abogado? Kung wala kang abogado, mag-a-assign kami sa iyo.
3: Tama.
2: De officio, galing sa public attorney's office.
3: Oo.
2: Or kung minsan, kung walang public attorney's office na abogado doon, kung sino, halimbawa, for purposes of arraignment, ay i-assign yung physically present na abogado doon sa korte. Pero sa tanong mo, gaano katagal?
3: Mm-mm.
2: Okay. Meron pong tatlong mahalagang oras na kailangan kayong tandaan. 12, 18, and 36 hours.
3: Mm-mm.
2: For light offenses,
3: okay.
2: Dapat within 12 hours na kayo ay inaresto, madala na kayo sa either kasi partner, itong mga oras na ito, kasama ito sa tinatawag nating rights of the accused, due process, para maiwasan yung pag-aresto, unang-una, ng walang batayan.
3: Mm-mm.
2: Kasi partner, hindi natin dinidiscount, kasi ang pinag-uusapan lang natin ngayon dito yung may warrant.
3: Mm-mm.
2: Minsan, allowed by law, yung ikaw ay nahuli in flagrante delicto. Caught in the act ka. So yan, applicable din yung 12 hours for light offenses, 18 hours for correctional penalties. Correctional, yung imposable penalty ay halimbawa, sinasabi natin, 6 months and up to 6 years.
3: Okay.
2: At yung tinatawag nating mga mabibigat or grave, yung capital punishment or afflictive penalties, yan, 36 hours lang yung
3: reglementary period.
2: Oo, na dapat nadala ka na doon sa either yan ay inquest proceedings or doon talaga sa korte. Pero tandaan po natin, kailangan natin ng gabay ng abogado. Kasi itong mga oras na ito ay napaka-crucial. Halimbawa, lumampas sa 12, 18, at 36 hours, nagkakaroon na ngayon ng pananagutan yung mga law enforcement agents na umaresto sa iyo.
3: Mate-technical sila dyan.
2: Mate-technical sila.
3: Oo, sayang kanilang pagod sa pag-intel at operasyon para mahuli itong mga tao. But anyway, sa ngayon, partner, ay magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala.
2: Yes, partner, kasi merong mahaba dito na titingnan ko kung pwede nating sagutin ito o baka anyayahan na lang natin siyang tumawag.
3: Mag-live call. And speaking of tawag, kung kayo po may mga nais po ipahabol na katanungan sa aming programa, ang aming pong hotline bukas na para sa inyo, 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin, mga kapamilya. Magbabalik ang Hello!
2: Attorney.
0: Basta batas? Hello, attorney yan!
6: Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
8: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radio.
9: Jensian, anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
10: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
11: May bayad bang bata?
12: Wala.
11: Mga bata!
10: Isama pa ang tropa para mas masaya.
13: Uy! Basta na, okay lang kayo ah.
10: Present ang mga bida sa comedy.
14: Huwag sa may ceiling fan.
15: What?
14: Ma'am, bakit?
15: Kuya!
16: Patayin ko!
10: Present din ang kulit nila sa fantasy.
17: Meron kang magic eh.
18: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
10: Oh, bawal lumausent ha.
19: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgrasya. May pakibunot mo na!
10: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo. Hari ka rito.
20: DZMM sa Estrenta ang pinbilan ng Malayang Mamamayan.
21: Manatili po kayong nakikinig.
22: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
23: Nagbibigay ng iba't ibang information.
22: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
24: Pag walang knowledge, walang power.
22: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente.
25: Sige, go. Oh.
22: Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Press the House.
0: Pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.

0: Attorney Yan.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tatanggap po tayo ng isang report. At yan po ay hahatid sa atin ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon. Okay, habang
2: magandang hapon, ayun. Attorney, posibleng walang panibagong kudeta sa liderato ng Senado. Inamin ni Senator Rizzo Ontiveros na hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa nadaragdagan ng kasapi ang kinabibilangan niya na Senate Minority Bloc status ko pa rin o 11 pa rin sila sa minorya na tinagurian nilang solid Bloc 11 habang 13 naman ang kasapi ng majority Bloc. Para mabawi nilang liderato ng Senado, kailangan nilang madagdagan ng miyembro at umabot sila sa 13. Ay kayo Ontiveros, solido sila sa minorya sa pagtutulak kay Senator Sherwin Gatchalian para maging Senate President kapalit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi nila kinukonsidera o napag-usapan anya na si Senator Chiz Escudero naman para sa nasabing posisyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat to Robert Mano!
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Meron kang tanong, partner, kanina.
3: Ito pala. Sorry, partner. Naglag ako doon. May tanong ako.
1: Relax na, relax.
3: Kailangan ko lang ng kape. Kape. Eto, si Rocayo San sabi niya, paano kapag binasahan ng Miranda rights, pero afterwards, sasabihin, hindi naman nakakaintindi yung akusado. Hindi eh. Miranda rights, sasabihin niya sa'yo sa language na naintindihan
1: mo. Yan, ang ganda.
3: Tatanungin
1: ang
3: ka
1: ang galing
3: eh.
1: Ng aking magandang partner.
3: So, nakabawi na ako doon sa pagiging lutang partner. Di ba tama ako? Ganun
1: tama,
3: siya?
1: Tama.
3: Tagalog, yun, English, kahit anong
1: yes,
3: dialect mo,
1: partner.
3: Diba?
1: Okay. At dapat yan talaga. Kasi tandaan po natin, ipinagbibigay alam sa inyo ang inyong karapatan. Kung hindi nyo rin naiintindihan, eh baliwala. Parang hindi kayo binasahan. Pero yung kanina, partner, yung tanong...
3: Ni Vina Hermohinyo, bakit po tinawag na Miranda rights ang Miranda rights? Go ahead, partner.
1: Yan, galing po yan sa isang kaso. Tinatawag po nating landmark case ng Miranda versus
3: Arizona.
1: Ito po yung kaso na kung saan meron pong inaakusan si Ernesto Miranda, parang Pilipino
3: lang. Akala ko babae. Sorry. Lalaki pala.
1: Apelido niya yung Miranda.
3: Okay,
1: si Ernesto
3: naman.
1: Miranda.
3: Okay.
1: Inakusahan siya ng, kung di ako nagkakamali, ay rape of an 18-year-old woman.
3: Oo.
1: Pero inaresto siya at kumbaga dire-diretso yung kanyang interrogation, police interrogation, at after 2 hours ay meron na siyang confession. At hindi siya sinabihan ng mga police na pwede siyang kumuha ng abogado, na meron siyang karapatang manahimik, etc. Dahil doon, yung kanyang confession, dahil fruit of a poisonous tree, galing sa illegal na activity, dahil nga naging illegal dahil hindi siya nabigyan, nabasahan ng kanyang mga karapatan bilang akusado. Dahil doon, napatapon yung ebidensya na yon, yung confession. Baliwala, walang legal weight and value. Yun po yung pinanggalingan. At simula po nung kaso na yon, lahat na po itong kalipunan o listahan ng karapatan ng akusado, ini-custodial investigation, ang tawag na po dyan ay Miranda rights.
3: Si Papa P, sabi niya, alam mo, sa sobrang curious ko rin, kasi kanina nabanggit mo, sinerch din nila sa Google ngayon. Mga tao talaga eh, no? Sobrang ano.
1: Tama naman,
3: di ba? Kay Ernesto rin. Oh, ito pala, partner, may katanungan tayo ngayon.
1: Si Lourdes
3: ngayon
1: ng Pampanga.
3: Opo.
1: May katanungan po siya tungkol sa land title. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Welcome to Hello Attorney.
5: Hello po.
3: Hi.
1: Go ahead po.
5: Hello.
1: Go ahead po.
5: Si Lourdes.
1: Sorry po.
5: Kung magtatanong lang po ako tungkol dun sa may binigay sa amin, naka, yung pina-upload, yung pang, yung ano, affirmation of private land ownership beneficiary.
1: Okay.
5: Binigyan kami 20 pages. Yung OCT, tapos title, 01-4. Ano ho yun? Hindi pa namin na...
1: Nanay Lourdes, saan po galing yan?
5: Sa ano po, kay Renato, ano, Renato Clemente.
1: Pero anong opisina po?
5: Walang opisina.
1: Naku.
5: Sa bahay lang kami ano, kaya lang inaano nila pinakuan nila sa abogado sa kwan sa
1: So ipinadala po ito, dinala sa bahay ninyo at pinapipirma kayo?
5: Hindi o, pinuntahan kami.
1: Tapos?
5: Nalok kami ng ganyan. Nagbayad kami ng 20,000.
1: Nako, mukhang malabo po yan, Nanay Lourdes. Nanay Lourdes, ang mga legal na paraan ng pagkakaroon po ng lupa o para magkaroon kayo ng patunay na kayo ang may-ari ng lupa, isa na po dyan yung pagbili. Hindi po ba legal ninyong nabili? Isa rin
5: hindi
1: po.
5: Namin
1: yun nga po. So, isa-isahin ko po para malaman ninyo na yung pagpapapirma ng kahit na anong dokumento, wala po yung maidudulot. Hindi po yan mahihinog ng inyong ownership sa kahit na anong lupa. Kasi marami pa pong ibang legal na paraan ng acquisition. Pero sinasabi ninyo, wala kayong kinala. Isa kasi dyan, Nanay Lourdes, yung occupation. Kayo po mismo ang nakaposisyon, nagtatanim, at hindi lang basta ganun, in the concept of owner. Ibig sabihin, ito, wala kayong, kumbaga, hindi ito mana, hindi ninyo binili, hindi kayo, hindi po ba? So, ano pong legal na paraan ang pwedeng panggalingan ng inyong claim to ownership? Mukhang wala po. Yung affirmation na yung lupa na yan ay sa inyo, malabo po yan. Mukhang scam po yan. Huwag po kayong magbibitaw ng pera. 12,000? Para sa magkano po? Para gaano kala?
5: Para daw dito sa ano, kasi 20 pages ito eh. Ang binigay nila.
1: So magbabayad po kayo ng 12,000 para sa ginawa nilang 20 page?
5: 20,000? Opo.
1: So, yan pa lamang po, Nanay Lourdes. Too good to
5: kasi
1: be true. Masyado pong, kumbaga, masyadong maganda para maging totoo. Hindi po ba? Kasi kung ganyan kabilis po mag-acquire ng lupa, edi sana po, lahat tayo ay maraming lupa.
3: Mm-hmm.
1: So, yung 20,000, kumbaga, at ngayon nyo lang narinig yung lupa na yan, kung saan man yan, eh malabo po yan, Nanay Lourdes. Huwag po kayo papatol dyan.
5: Okay, nakabahid na kami.
1: Naku, ay, nakabahid naku. Na kayo.
3: Magkano po, ma'am?
5: 20,000.
1: Naku, Nanay Lourdes, punta na po kayo sa pinakamalapit na pulisya. I-report nyo na po yan. Mukhang modus po yan. Sana Nanay Lourdes, bago kayo pumirma o nagbitaw ng pera dyan, eh nagkonsulta po muna kayo sa abogado. Hindi po kayo gagastos ng 20,000 para yan ay kumbaga ma-review. Kesa nagbitaw na kaagad kayo ng pera, kasi nga, too good to be true, Nanay. Masyadong, kumbaga...
5: Kasi po, yung isa, kilala naman namin. Yung kasama niya, kilala namin.
1: Mm-hmm.
5: So, mayroon din siya, mayroon din silang ganito.
1: Opo, ginamit pa po yung tiwala ninyo doon sa kakilala ninyo para po kayo ay maloko. Kasi kung yan, sinasabi nyo, Nanay, yan ay minana ninyo, binili ninyo, dati nang ano, sinasakan ng inyong...
5: Trabaho ng mister ko, almost 20 years.
1: Ano po, sorry?
5: Trabaho niya, yung lupa, siya po ang nagbubungka, siya ang nagtatrabaho sa lupa. Eh wala kami ano... Namatayo yung abogado ng dapat na magbigay sa amin ng ano.
1: Pero Nanay, duda pa rin po ako. Ah, kasi yun bang tinatrabaho ng mister ninyo? Wala ba kayong kinikilalang may-ari?
5: Wala ho. At,
1: pero na-verify na po ninyo na yung lupang sinasabi ninyong sinasaka ng inyong mister ay talagang walang may-ari? Ibig sabihin, nag-red sa...
5: Pero may-ari.
1: Ah, lalo na po. Lalo na po.
5: May-ari dito sa lupa, dito sa Porac, dito sa baryo.
1: Okay. So, pero Nanay, gusto ko pong makita muna yan bago tayo bago ko talaga masabi. Kasi unang-una, yung batay lamang dun sa unang sinabi ninyo, may pinapipirma sa inyo, nagbayad na kayo ng 20,000 para maging sa inyo, parang too good to be true po. So ngayon lang yung detalye na matagal na palang sinasaka ng inyong mister, pero sabi nyo, sinasaka niya yan, pero alam niya merong may-ari nung kanyang sinasaka.
5: Merong nang may-ari dito.
1: So paano po mangyayari unless ibinenta po sa kanya itong lupa? O kaya, yan ay kumbaga na cover ng Comprehensive Agrarian Reform Law. Pero para po iyon, kailan pa po yun? Kumbaga, nag-expire na po yung batas na yun. Yung, kung di ako nagkakamali, ang last na...
5: Mayroon pa nakalagay na ano, 1987 pa.
3: 1987, partner.
5: 1987.
1: Pero bakit ngayon lang po kayo pinapipirma ng dokumento?
3: Yung timing.
1: Kasi ang mahalaga po doon, yung notice of coverage po, kung yan ay agrarian reform na lupa. So ang dami pong question mark, ang dami pong red flags, Nanay Lourdes. Ang suggestion ko po, kung ayaw nyo dumiretso sa polis, dumiretso po kayo, dalin nyo yung dokumento. Na, binigyan po ba kayo ng kopya ng dokumento?
5: Meron po.
1: Ayun, dalin nyo po yan sa abogado para masuri. O kaya kung gusto nyo, ipadala nyo po dito. Pero hindi ko alam kung kakayanin, mapascan yan at mapadala po natin sa Televiber hotline. Pag-aaralan ko po yan. Mm-hmm. At kung kailan po natin yan mapag-aralan, pwede nating talakayin dito.
3: Opo, pero ma'am, ano lang po muna, wag po muna kayong magtuloy sa transaksyon.
1: Opo, ito, lalo
3: check
1: na
3: po muna yung, natin yung papel, ha?
1: Yung 20,000 po, hindi po maliit hindi na pera, na, nanay. Po, sayang po kung hindi yan verified at hindi yan legitimate.
3: Opo.
1: Nanay?
5: Opo, naman pwedeng dalhin. Kung personal. Pwede naman kaming lumuwas. Ano?
3: Ating kayo po, ma'am, Viber?
5: May masasakyan naman ako. May masasakyan kami.
3: Ali po, ma'am. Meron po ba kayong cellphone na may camera? Ating kayong Viber application, ma'am?
5: Wala.
1: Baka po yung mga anak ninyo o yung mga pamangkin ninyo ay pwedeng picturean yung 20-page document, padala na lang po dito para hindi po masayang yung biyahe po ninyo.
3: Opo, para hindi po kayo gumastos po po ang karagdagan, ma'am. Willing po si Attorney Noel na basahin po yung document.
5: Saan namin i-send?
1: Dito po sa 0919278-3000 po. Saan po ba kayo nag-text or tumawag? Diretso po ba kayo sa hotline?
5: Sige po,
1: dadalaw
5: ko pag
1: ano. Sige po, Nanay Lourdes. Maraming salamat po sa tawag
3: abangan
1: ninyo.
3: Abangan po namin, ma'am, yung tawag po, ha, yung message po ninyo sa Viber. I-text po namin ulit sa inyo. Mm-hmm. Opo. Dakal po, salamat, ma'am. Mimingat kayo po.
5: Opo, dakal. Salamat
3: ko
5: naman po.
3: Ayan po, si
1: Nanay Lourdes. Lang natin ulit kay Nanay Lourdes at lahat ng ating mga kapamilya, bago nyo po bitiwan yung inyong pinaghirapang pera, manigurado po tayo. Libre pong magtanong dito, hindi lang po kay Attorney Noel, kay partner Liza, pati kay Doc Dennis, nakita ko na kasi siya. Libre pong magtanong kay Doc
3: po,
1: Dennis. Samantalahin po natin yung pagkakataon.
3: Hindi biro yung 20,000 at kung mapapatunayan ng IPEC yung partner, sana mabawi eh. No? Kaya, pwede naman po natin tulungan ma-report po yan. Pero kailangan malaman muna ngayon. I-verify lang po muna yung papel. Ano po, hinga lang po muna tayo. At least, alam lang natin na kapag humingi pa sa kanya karagdagang pera, kasi kadalasan yun ang mga red flag that partner.
1: Yes, partner.
3: Maya-maya, ay sorry, may dagdag pang kailangan bayaran.
1: Tsaka, minamadali ka. Dapat ngayon na ngayon na. Kasi bukas, hindi na pwede.
3: Naku.
1: Yan, red flags
3: sabi
1: din po
3: mo,
1: yan.
3: Sabi mo, ibigay nyo na lang sa iba. Tingnan mo kung magiging response. So, dapat marunong tayong bumasa ng sitwasyon. Pag minamadali kayo at masyado mababa ang presyon po dyan, most probably it's really not true. It's too, if it's too good to be true, probably it's not true.
1: Tsaka sayang kasi sinasabi niya, binungkal yun ng kanyang asawa. Okay. Meron pong legal na paraan. At kung nagdududa po tayo, meron po tayong mga ahensya ng pamahalaan kung saan yung sagot nila ang pwede nating panghawakan. Huwag po tayong dumaan sa mga fixer, doon sa mga intermediary o nagpapanggap na kaya nila itong gawin para sa maliit na halaga kadalasan po. Kaya hindi naman natin agad-agad itong huhusgahan sapagkat hindi pa nga natin nakikita yung dokumento. Pero kadalasan po, yan yung mga nanloloko.
3: Eh, tsaka ano na ngayon, partner, panahon na ng mga AI. Alam mo yung mga app, kaya nilang... Hindi ko alam kung na-try mo na yon. Merong app doon, i-bawal yata sabihin, pero itago natin sa pangalan, ChatGPT. alam mo, pwede ka mag-gumawa ng peking mga transaction slips doon. Kaya i-produce ng app na kung titignan mo, akala mo, totoo talaga.
1: Mm-hmm.
3: So kung kayo po ay, kumbaga, para tagilid doon sa mga makukuha po ninyong document, you can double check it sa, ano ba yung tawag dito? Agrarian reform?
1: Tama.
3: Ano ba yan?
1: At yan local po, mayroong mga local registry na mga opisina sila. Pwede rin kayo magtanong sa inyong munisipyo. Meron mga municipal agrarian reform officers na pwede kayong pagtanungan. O kaya, lahat po ng department agencies, national government agencies, meron po yung mga website.
3: Mm-mm.
1: Meron din po yung mga help desk.
3: Mm-mm.
1: Pwede kayong mag-send ng email ng kanilang...
3: Double check nyo, may serial number kasi usually yung mga ganyan
1: documents. Yes, partner.
3: Double check nyo yung land title number.
1: Mm-hmm.
3: Sino ba talagang nakalagay doon na pangalan?
1: Mm-hmm.
3: Libre lang po yan, mag-inquire sa gobyerno. Yun ang punto ng buwis natin.
1: Yan.
3: Pakinabangan natin, sayang naman, di ba? Libre lang po magtanong dito sa mga ahensya ito. Yun po kanila po mga trabaho. Ano? Sa ngayon po, trabaho po na namin ay magbigay daan sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, mga kapamilya, nakikita ko na po ito sa ating live stream. Babasahin po natin yan. In just a few minutes, huwag po kayo bibitiyong. Babalik po ang Hello
1: Attorney.
4: Hello Attorney sa DZMM.
0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi... gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
7: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Balita. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa family service.
8: Pause muna sa drama.
9: Ayaw! Ayaw!
8: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay mag-iliw.
10: Talagang bago.
8: dahil sa sino mo? Hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Ito ang Radio Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
13: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Eh, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: Attorney.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tatanggap pa rin po tayo ng ilang mahalagang reports. Tignan natin kung ano ang ire-report ni Marlene Padienos. Marlene, magandang hapon.
2: Kahapon, naghahanda na ang Philippine National Police singgil sa mga nakaambang dagdag arrest warrant na ilalabas sumunod ng International Criminal Court laban sa ilang pang personalidad sa Pilipinas. Sa gitna ito ng pagtugis ng mga otoridad kay Senator Ronald De La Rosa na may kinakaharap ngayong arrest warrant ng ICC kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity noong Duterte Administration. Ang kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tatis Jr., patuloy ang koordinasyon ng pambansang polisya sa National Youth Investigation at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa mga posibleng legal na hakbang na maaaring kailanganin ukol dito. Kasabay ng pag-ibigay diin na nakabatay-aniya ang mga hakbang ng pulisya sa due process at ang kanilang operational readiness ay alinsunod sa kanilang protocol at interagency coordination. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padierno. Samantala, huling araw na paghahain ng oposisyon sa voter registration applications para sa barangay and sangguniang kabataan elections itinakda ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Liza Attorney. Nagpaalala ang Commission on Elections sa mga rehistradong botante at mga kinasawa ng rehistradong political party na maaari silang magsampa ng formal na pagtutol o opposition sa laban sa aplikasyon ng isang individual para sa voter registration. Batay sa Section 34 ng COMELEC Resolution Number 11177, ang naturang pagtutol ay kailangan nakasulat at nasa ilalim ng panunumpa bago ito tanggapin ng komisyon. Sa nilabas sa public advisory, inayag ng COMELEC na ngayong May 25, 2026 ang itinakdang bagong huling araw ng paghahain ng opposition sa mga aplikasyon para yan sa voter registration kaugnay ng paghahanda sa 2026 BSKE. Ayon pa sa COMELEC, kinakailangang ilakip sa nakasulat na pagtutol ang application form ng aplikante at katibayan na naabisuan ng aplikante tungkol sa itinakdang pagdinig. Inikayat ng COMELEC ang publiko na sumunod sa itinakdang proseso at deadline para matiyak ang maayos at lehitimong pagpapatuloy ng voter registration. Matatanda sa huling araw ng pagpaparehistro, umabot sa halos 5.2 milyong Pilipino ang naparehistro para sa BSKE na may tuturing na pinakamalaking bilang sa kasaysayan ng registration cycle ng poll body. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Partner, ang dami na nila ngayong nakatutok sa atin.
3: Maraming salamat. Nakalpong salamat kay kayo nga, mga kabalim. Teka, ito, basahin natin itong katanungan dito.
1: Sige.
3: Binabasa ko kanina.
1: Bago yan, si Tita Nona Damian, si Miss Jessie, at si Social Life Posting.
3: Si Rocayo San Partner, ang kanyang katanungan eh, since undergoing po yung case ni former President Duterte sa ICC, kapag ba nahatulan siyang, if ever mang guilty, may compensation po bang makukuha ang mga kaanak ng mga nabiktima ng EJK?
1: Yes, partner. Yan yung halaga na magpipresenta sila ng sarili nilang testimonya at mga ebidensya doon mismo sa Hague.
3: Sabi ni Social Life Posting, hindi ko nga rin gets talaga yung philosophy ng mga attorney ni Baton regarding sa warrant of arrest sa dapat iserve sa kanila. Pwede rin naman kung sasama-sama sila sa makulong.
1: Kailangan nating na maunawaan kasi dapat ay maipaliwanag ng mabuti. Kung kaya nga, kumbaga hindi po tayo nang uukray ng kahit na sinong abogado, hatid lang po natin ng ilang paglilinaw. Ito partner, nasa linya na pala natin, si Alias Joy. Itong may mahaba po kayong letter dito, Miss Joy, Miss Alias Joy, pero medyo hindi lang po namin maunawaan yung ibang detalye. Ang nauunawaan ko po, dahil konti na lang po yung oras natin, meron pong pag-aaway sa inyong homeowners association at yung merong eleksyon na kinokontest ninyo at yan ay naka-pending sa HSAC. At bukod doon, yung pati po yung pagpiprint ng resibo ng inyong homeowners association ay kine-question ninyo dito sa BIR.
3: Okay.
1: So, Miss Joy, kung sakali pong hindi tayo matapos on air kasi 9 minuto na lamang, itutuloy po natin either off-air or bukas dito rin po sa Hello Attorney. Miss Joy or Miss Alias Joy, magandang hapon po. Go ahead po.
2: Yes, magandang hapon po, Attorney. Mm-hmm. Maraming salamat po for taking concern sa aming pinadala.
3: Opo.
2: Ganito po kasi, so pending pa rin po yung kaso namin. And then yung respondents po, doon po pumupunta sa DSOD.
1: Okay.
2: Ngayon, dahil meron tumutulong po sa kanila nakagawad, nag-set up po sila ng temporary office. Actually, ito lang buwan, May. We just came to know about it kasi nag-post po sila ng tarpaulin.
1: Okay.
2: And then later on, we found out na nag-request sila ng certification po sa DIR. Yun po sa RD-27 ng Caloocan. So ngayon po, may mga requirements po yun bago dapat i-issue yung certification. But despite of the, may kulang po, I think 2 or 3 na documents, nagtataka kami bakit na-issue po yun. And then for one, kakasubmit lang din po kami pong mga naka-inconvent ng annual reportorial requirement. So actually po, na-call out na namin yung attorney po doon. I would not mention the name.
1: Tama po.
2: At nagulat siya kasi pinakitaan po na aming mga HOA officers na may pending case, which is hindi po sinabi nung mga officer na nag-temporary office na merong kaso. Kaya okay. Ngayon, pinagalitan niya yung isang staff niya. Yun ang pagkakasabi po.
3: Mm-hmm.
2: Na bakit na-issue yung certificate. Kasi nagkaroon na po ng kaguluhan.
1: Mm-hmm.
2: At nakukompromise po yung regular HOA operations na nandun pa rin po kami.
3: Mm-hmm.
1: Okay. So naintindihan ko po. Okay, pero hihimayin ko lang po, mabilisan lang po. Yung kaso po na nakapending sa HSA, ano po yung uri ng kaso na yan, yung

0: board resolution for its temporary suspension pending the intervention po ng DSOD na hindi naman po gumalaw din ang DSOD. Actually, marami pong lapses talaga yung DSOD.
1: Okay, so dito po, Ms. Joy, paumanhin, hindi ko po kayang sagutin yung ano man yung issues doon. Una-una, wala pong, kulang na kulang po yung detalye, pati yung mga allegations. Pupuntahan ko lang po itong, kumbaga, yung kinukontest natin sa BIR. Sa BIR po kasi, sabi ninyo na kapag submit na kayo, ang inyo pong homeowners association ay in-assume ko po, ay incorporated kasi sabi nyo nag-submit kayo ng bagong officers. So ibig sabihin nag-submit po kayo niyan sa Securities and Exchange Commission, tama po ba?
0: No, hindi po. Kami po ay registered sa HLURB.
1: Ayun, okay. Okay, so doon po kayo nag-submit.
0: Continue po to comply.
1: Okay, nag-submit po kayo. Yung HLURB, kung di po ako nagkakamali, ay na-absorb na rin po yan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Opo. So,
0: ibig sabihin po actually yung HECSAC.
1: Opo, HECSAC. Tama po. So, mauunawaan po natin kung bakit yung sa BIR hindi sila updated. Kasi nga po, yung inyong compliance na submission ay nasa ibang national government agency, sa HSAC or sa DHSUD.
0: Sorry po sir, nag-submit po kami sa kanila po yung annual audited report. So actually timely po kami nag-submit.
1: Okay, pero kung tutuusin yung annual audited financial statements na ifinafile ninyo sa BIR, hindi po nakalagay dyan yung inyong mga list of officers.
0: Meron po, sir.
1: Ah,
0: meron,
1: so sinama ninyo.
0: Kami. Kompleto po, sir.
1: Okay. So, yung tamang-tama. Pero sinubmit nyo nung nakapag-issue na ng bagong resibo or bago pa mag-issue ng bagong resibo?
0: Hindi po. Bago pa po,
1: ah,
0: sir.
1: Yun talaga.
0: So, we submitted it before and we have been consistent in compliance sa mga reportorial requirements po nila.
1: Okay. So, kung tutuusin po natin, mukhang may pagkukulang talaga. At kung sinasabi ninyo na yung submission ng kabila ay kulang-kulang, malamang yun yung, kumbaga, kung kaya, kumbaga, pinapaniwala nila yung mga taga-BIR na pwede mag-issue sa kanila ng bagong resibo.
0: So, totoo po yun.
1: Yun ay, kumbaga, sa ngayon, yun pa lang po ang pwede ninyong gawin. Ireklamo yung maling issuance ang bagong mga resibo dahil nga hindi nila pwedeng sabihin na hindi nyo kami in-inform. Kasi nga, ngayon lang sinabi ninyo, binigyan nyo sila ng kompletong impormasyon. Malamang magkaibang opisina at yung nag-issue ng resibo na yon hindi nakipag-usap doon sa opisina kung saan kayo nagpa-receive ng kompletong dokumento.
0: Actually, nung nalaman po ni attorney ng BIR na may pending case, hindi po kasi yun dinisclose nitong mga...
1: Yun, talaga hindi nila i-disclose eh, kasi
0: so,
1: ang objective nila...
0: Actually, nabulabog sila kasi pag may case, eh mahirap po yun, di po ba?
1: So sa tingin ko po,
0: sila.
1: Pasensya na po Ms. Joy kasi wala na tayong oras. Sa tingin ko, nagawa niyo po lahat ng tamang hakbang na pagbigay. At hintayin po natin ano yung kilos or action ng BIR para i-correct yung kanilang maling ginawa. Dahil yung ginawa nila, kulang or may withhold na information. And therefore, talagang magkakamali sila kung nag-rely sila doon sa maling information. Ms. Joy, pwede po natin ituloy bukas. Okay lang po ba kayo tumawag muli bukas?
0: Yeah, sure.
1: Sige po.
0: Sure po.
1: Kung meron pa kayong karagdagang katanungan. Ay, salamat po.
2: Thank you po,
0: salamat
2: Joy.
0: Po, sir.
1: Salamat din po.
0: Ano po kami, we always continue to to listen to you.
1: Ay, maraming salamat.
0: For your advice.
1: Ay, salamat
0: po. Po and God bless us.
2: God bless
0: you.
2: Po, ma'am. Abangan namin tawag po ninyo tomorrow, ha? If we can line it up na mga maaga po, as in early minutes
1: yes.
2: po ng program, ma'am, tawagan
1: katawagan
2: po namin
1: kayo. Katawagan po
0: namin
1: kayo kaagad.
0: Yeah, I will po. Maraming salamat. Salamat po.
2: Thank you po, Ms. Joy. Ingat po kayo, ma'am.
1: Nais ko lang batiin, partner, bago tayo mag-sarado, si Ms. Ingrid Chualao na lagi daw nanonood sa atin.
2: Partner, yung echo. Kambal mo, yung espiritu mo, partner, nag-echo na pabalik. Hindi, grabe ka.
1: So,
2: pero, go ahead.
1: Mrs. Ingrid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa amin dalawa ni partner Liza.
2: Po. At saka syempre, hello po kay Doc Jean Marquez, siya yung nanonood ngayon. I love you, Doc Jean.
1: Hello.
2: Thank you so much for watching. Sa ngayon, partner,

0: mababati lahat.
1: Baka boses natin. Sorry. Ito. Pasensya na po, hindi namin nabasa lahat ng inyong mga mensahe. But tomorrow po, isisikapin po namin makahuntahan kayo dito sa live stream. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala dito po si Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
1: Susunod, Tita Winnie Cordero at
0: Doc Dennis Ngo
1: sa DZMM Action ngayon. See you guys tomorrow. Bye!
2: Hello Attorney sa DZMM. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
3: ako to, si Chang Ami.

0: Magandang hapon po mga kapamilya. Alas 3 na ng hapon, kaya eto, ako to si Chiang Ami na po ang inyong programa. Pero minus Chiang Ami muna po tayo ngayon, kaya ito ang inyong ating Aimee Estareja. Paglilingkuran kayo hanggang alas 4 po ng hapon. Ito po ang ako to si Chiang Ami, ang programang handang makinig sa anuman pong pinagdaraanan ninyo sa inyong mga buhay ng walang halong panghusga. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nandito yan, pag-usapan po natin. Dahil sa ako to si Chiang Ami, kayo po ang bida sa talakayan. At iisa po ang ating layunin na magkaroon tayo ng malusog na isipan, puso at emosyon. Isinusulong po ng programa ang tamang komunikasyon para sa matatag na mga relasyon. Ano man pong relasyon yan, be it ay pagpapamilya o sa pamilya, o kaya naman po ay mga love life ninyo, pagiging magkaibigan, ano man po yan, mahalaga po ang maayos na pakikipagrelasyon. Di po ba para sa tayo sa buhay natin ay maging positibo? Ito ang nag-iisa at pinagkakatiwala ang Life Counseling Program on AM Radio. Ako to si Chiang Ami. Samahan po ninyo ako hanggang mamayang alas 4 po ng hapon. Sama-sama tayo magkwentuhan at napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong hapon, ha? Napapanahon. Eh lagi naman, di ba? Lagi-lagi naman. Dito sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio, lahat ng ating pinag-uusapan dito ay napapanahon at makabuluhan syempre. DZMM Radio Patrol sa Estrenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po yan ng 630 kHz sa inyong mga AM band sa mga may transistor pa. At sabay ay napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre sa buong mundo, yan naman po sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya like na at subscribe na para lagi po kayong nakatutok dito sa amin. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. We are all over, kapamilya. Kahit anuman po ang inyong gadget dyan o gamit, nandyan po kami. Pwede ninyo kaming mapakinggan. At kung kayo po'y may kwento patungkol sa buhay, sa pag-ibig, sa pamilya, abay, wag na po kayong mahiya. Ikwento niyo po yan sa amin. I-share po ninyo yan sa amin. Ipadala lamang sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. O kaya naman, tawag kayo sa telepono namin sa numbers 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Tawag na kayo mga kapamilya, at kung nais po ninyo naman kaming maki-in o maka-in sa aming usapan dito sa DZMM ngayong hapon, comment lamang sa chat box. Yan po sa YouTube, sa Viber number na rin namin, o kaya pwede kayong tumawag ng diretso dito sa amin, ha. Pwede rin naman sa X, hanapin nyo lamang po ang Chiang Ami P. Halika na, maki-in kayo sa kwentuhan ngayong hapon. Ito ang lagi nating tandaan, let us always be here for each other. Masarap kasi sa buhay yung alam mo merong kang makakausap kapag ka ikaw ay walang mapuntahan, di ba? O kaya nalilito ka sa mga issue sa buhay mo. Yan ang kailangan natin, eh. Kumisan isang tao lamang. At dito po sa ako to si Chiang Ami, nandito kami parati para po sa inyo. Ngayon pong hapon, sa ating pag-uusapan, ang episode natin ay tungkol sa... Ito'y sa anong feels mo, no? Ang pag-uusapan po natin ay manifesting. Mahilig ba kayo dito? Yung imamanifest ninyo kung ano yung gusto ninyong mangyari sa buhay? Madalas kasi nating marinig sa social media yung salitang manifesting. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng manifesting, di ba? Trend lang ba ito na ginagaya ng lahat o masasabing epektibo talaga para magkaroon tayo ng positive mindset at self-confidence? Yan po ang ating bibigyang atensyon sa anong feels mo ngayong hapon. Salita ay may sugat na ipinibigay. At syempre, mamaya, makakasama natin para talakayin ng malaliman yung manifesting ang isang eksperto. Abangan po ninyo yan, ha? At kung may mga tanong kayo, again, doon sa mga binigay kong numero, doon po kayo magkomento o magtanong sa amin. Pansamantala, magbibigay muna ako ng ilang mga paalaala. At pagkatapos mamaya-maya rin tatanggap tayo ng reports mula sa ating mga Radyo Patrol. So dyan lamang kayo, nagsisimula pa lamang po ang Ako To Si Chang Ami.
1: May nakikinig sa'yo.
2: Ako To Si Chang Ami.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Kuwaira ko dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
8: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
9: Leia...
8: De Guzman.
6: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
10: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
12: Tatapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
13: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
11: Hindi kinakalawang.
13: Ibang klase ka pare, intindi mo.
14: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
11: Hindi mo malilin lang.
15: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapat nyo, pag walang nangyari sa usgato.
11: Ilabas ang mga matatapang.
16: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
11: Dito sa Sine Matapang.
17: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
11: Sa sini mo, hari ka rito.
18: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
19: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
1: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
20: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
21: Ano mga concerns? Ano mga issues?
22: Pagkakampi ng masang Pilipino.
21: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
22: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
21: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
22: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
23: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
19: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Chang Ami Peresa.
1: Aku to si Chang Ami.
2: Tanggap po muna tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga radio patrol. Labor Secretary Bienvenido Laguesma nagbitiw sa pwesto dahil sa mga health considerations. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert? Okay, balikan po natin na si Bert Dizon. Bert?
3: Yes, I mean sa pahayag ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, nagbitiw ito sa pwesto dahil sa kanyang kalusugan na nangangailangan anyang tutukan. Tiniyak naman ni Laguesma na magiging maayos ang transition process ng liderato ng DOLE sa bagong talagang acting secretary na si dating Senatora Francis Tolentino. Nagpasalamat naman si Laguesma kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwala at pagkakataong makapaglingkod sa administrasyon at sa taong bayan. Nagsilbi si Laguesma sa DOLE sa loob ng halos 4 taon na mula nang maitalaga noong June 2022 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Samantala, gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, hindi pa kinakailangan ng tulong ng mga banyaga ayon yan sa Office of Civil Defense. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
4: Hindi pa kinakailangan ng foreign assistance na ngayon ang ginagawang search and rescue operation sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, ayon sa Office of Civil Defense. Paliwanag ni OCD Deputy Spokesperson Asec Diego Mariano na nanatili pa rin manageable ang sitwasyon sa lugar, particular na sa isinagawang search and rescue operations sa pagtulungan ng mga local responders at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero kung may foreign team man na magpahayag ng kagustuhang tumulong sa operasyon, kinakailangan muna nitong makipag-ugnay sa Department of Foreign Affairs bago dumaan sa mga kinukulang ahensya ng gobyerno para sa mas maayos na paglalatag at paglalaan ng resources ng kanilang magiging partisipasyon sa operasyon. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang search, rescue at clearing operation sa lugar para naman sa mga biktima ng insidente, maging sa mga individual na naapektuhan nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Malacañang pinabulaan ng hindi binigyan ng budget ang Davao City sa mga nakalipas na taon. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
5: Ay may pinabulaan ng Malacañang ang pahayag ni Davao Congressman Paulo Duterte na umano'y zero budget o hindi binigyan ng pondo ang Davao City sa nakalipas na 4 taon. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na mismong record ng Department of Budget and Management ang magpapakitang bilyong pisong pondo ang nilaan ng pambansang pamahalaan para sa lungsod mula 2023 hanggang 2026. Ayon kay Castro, hindi bababa sa 7.856 billion pesos ang national government support para sa Davao City, kabilang ang national tax allotment, special shares, fire code fees at iba pang infrastructure at development projects. Kabilang anya sa mga proyektong pinondohan ang farm-to-market roads, health facilities, basic education facilities, DPWH infrastructure projects at ang Davao Public Transport Modernization Project. May dagdag din anyang mahigit 146 million pesos mula sa Local Government Support Fund, kabilang ang financial assistance sa LGUs, Barangay Development Program at Green Green Green Program. Kaugnay naman ng flood control project sa Davao City, sinabi ni Castro na mismong si Congressman Duterte ang umaming may 51 billion pesos na inila ang pondo para rito. Pero ayon kay Castro, nananatiling tanong kung bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa lungsod sa kabila ng malaking pondong inilabas para sa flood control projects. Nauna nang sinabi ni Duterte na pamumuliti ka lamang ang mga isyong ibinabatolabad sa mga infrastructure at flood control projects sa Davao City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZM Radio Patrol sa East 30.
2: Okay, 3:24 po ng hapon. Tuloy-tuloy na tayo matapos po ang mga balitaan. Ito na ang ating pag-uusapan, manifesting. Trend lang ba ito o totoong epektibo? Isa ka ba sa mga mahilig mag-manifest kapag ka meron kang gusto sa buhay? Maunawaan kasi kung ano yung manifesting at bakit maraming tao, lalo na yung mga kabataan, ano, sila ba yung nagpauso nito, yung manifesting? Ayan, yung naniniwala talaga dito, yung mga kabataan natin. Kaya sa social media, makikita mo talaga yan eh. Tapos marami kang maririnig na mga eksperto na nagsasabi na talaga daw ito ay epektibo, na kung may gusto kang makamit sa buhay, di ba, o mangyaring maganda sa buhay mo, imamanifest mo yun. Sasabihin mo sa sarili mo na maraming darating na pera sa akin ngayong linggo na to. Ayan. Makukuha ko yung gusto kong trabaho, matatanggap ako sa inapplyan ko. Ganon. Dapat lagi kang positive. Pero ano nga ba talaga yung katotohanan dito? Naniniwala ba kayo na ito ay makakatulong talaga para maabot mo yung goals mo at maging positibo ka sa buhay, magkaroon ka ng positive mindset? O ito ay isang trend lamang o uso-uso lamang, ika nga sa Tagalog? At tungkol dyan, makakausap natin, andito na po, no, makakasama na natin sa Zoom ang tito mong psychologist. Ayan, wala pong iba kundi si Sir Lordy Angelo Santos, isa po siyang clinical psychologist. Hello, magandang hapon po. Welcome po sa channel.
6: Magandang hapon po. Yes. Ating Amy, ayan. Salamat po ulit sa pag-invite sa akin sa programang ito.
2: Mm-hmm. Naku, ang tito nating psychologist, ang tito mong psychologist. Ang cute ng tawag sa'yo talaga, Sir Lordy. Oo, talaga. Alam mo yon, lalo na sa mga Gen Z, no, makaka-connect agad sa'yo. Pero very interesting itong manifesting, Sir Lordy. Kasi unang-una, siguro kapag mga, ewan ko ah, kung itong mga generation namin, parang hindi namin narinig yung manifesting. Oo, sinasabi na magkaroon ka ng positive vibes o positive energy o sabi positive na pananaw sa buhay. Pero with regards dun sa word na manifesting, parang kailan nga lang ito nauso through social media? Ano ba talaga ibig sabihin nito, Sir Lordy?
6: Okay, so siguro po, no, yung term na manifesting is basically a term used, no, by the later generations nga as a way to represent, no, yung mga ilang sa mga aspeto or konsepto na matagal na rin ginagamit, pinag-aaralan, no, in psychology and even in encouraging other people, no, to plan ahead about their lives. Actually, when you talked about this manifesting, anchored dito, no, sa mga proven theories and concepts that was introduced in the field of psychology that refers to self-efficacy or goal setting. Kumbaga, ginamit lang siguro natin yung term na manifesting para mas madaling maintindihan or mas madaling magamit, no, ng mas nakararami, lalo na po sa henerasyon ngayon. Ayan. So, basically, it talks about how we try to create, no, visualize roadmap, uh-huh, para sa ating mga plano sa buhay, yung mga gusto nating marating, together with the specific plans that we need to take so that we can reach those goals or objectives.
2: Mm-mm. So pwede bang sabihin na, Sir Lordy, na parang ano rin to noon, yung sinasabi na isusulat mo yung gusto mo or ilalagay mo sa wall yung picture ng pinapangarap mo? Parang ganun din ba ito?
6: Opo, actually, no, related to mga ganung practices. Yung mga ganung practices po is the actual, no, techniques, tools that we can use to have a physical manifestation of these things that we want to manifest, yung tinatawag nating dream boards, no? Yung mga life coaches, ang tawag nila dyan minsan ay dream board, goal board, no? Minsan, paiba-iba yung terminolohiya. Pero isa po yun sa mga paraan para mas makapag-manifest or mas maging obvious, no? Yung attempt ng isang tao na ma-manifest yung pinapangarap niya para sa kanyang sarili or sa mga taong kasama niya.
2: Mm-hmm. Pero nakakatuwa, no, yung sa mga bata, sa mga kabataan ngayon, dahil ba nauso ito sa social media kaya maraming kabataan yung parang naniniwala talaga sa kapangyarihan ng manifesting?
6: Opo, it's actually a good thing po, no, that more and more individuals are becoming aware about this practice known as manifesting. And hopefully through today's discussion, mas mabigyan natin sila ng iba pang pwede nilang gawin para mas mapipatuloy nila, no, yung magandang practice nito, no? And it's always a contributory factor po yung paggamit nito, no, sa social media. Mas marami ang nakakaalam At sana po, no, ay matutunan pa nila yung mga mas malalalim na aspeto tungkol dito sa term ng manifesting para mas ma-practice nila ng maayos at mas magabayan sila sa mga pang-araw-araw nila. Decision at action.
2: Mm-hmm. So it pero ito po ay may ano, may scientific basis. Paano kasi nakakatuwa no na sabi mo nga napaka-positive nito, nakakatulong talaga. Pero about sa scientific side, Sir Lordy, meron ba itong basis na ganito at paano ba talaga nagwo-work ang manifesting sa tao para mangyari? Kasi of course hindi naman paniniwalaan ito ng marami kung walang nakitang resulta, lalo na yung mga kabataan.
6: Unang-una po, no, doon sa scientific basis, as I've mentioned earlier po, it is already anchored no, to a set of proven concepts in the field of psychology. Nandiyan po yung theory natin about self-efficacy and even yung goal-setting theory that explains how a person can actually plan ahead about his or her objectives, goals in life, together with the increased sense of motivation that they can give to themselves para maabot yung mga pangarap or yung mga plans no na itinilaga nila for themselves. Pagdating naman po dun sa second question po no whether it is or kumbaga ano nga ba yung mga aspeto na pwede nating kailangan nating tandaan tungkol dito sa manifesting na to eh hindi po dapat kasi ito na nanatili dun lang sa pagmamanifest ng mga gusto natin. It has to be backed up by careful planning, actions and continuous motivation so that eventually no we can adjust and adapt to the situation and eventually reach that goal.
2: So meron din talaga it entails din talaga na tatrabahuhin mo pa din, hindi yung isip ka lang ng isip and then manifest ka ng manifest and tas parang umaasa ka na lang na parang magic na mangyayari yung gusto mo. Tama po ba?
6: Kasi may, tama po, no? Baka may exacto po yun.
2: Oo, kasi baka may danger na ganun, Sir Lordy, lalo na sa mga kabataan. Na iniisip nila na imamanifest ko lang na imamanifest, isipin ko, and then the entire universe will help me dun sa gusto ko.
6: Opo, no? Mabuti po at importante po na ipaalam natin sa kanila na hindi lang dapat tayo nananatili dun sa pag-iisip or sa pagmamanifest. Tulad nga po na sinabi nyo, kailangan pa pong trabahuhin, aksyonan, no, planuhin kung ano ba itong mga bagay na dapat natin gawin para maabot kung ano man yung minamanifest natin.
2: Oo. So kung tutuusin pala, Sir Lordy, no, pag talagang hinimay mo yung ibig sabihin ng manifesting, ito yung dati pa natin na pinaplano mo yung buhay mo. Inaayos mo yung buhay mo, iniisip mo kung paano ma-achieve at tinatrabaho mo paano ma-achieve yung goal sa buhay. Kaya lang, siguro sa manifesting, kesa mag-isip ka ng negatibo na baka mamaya sa kabila ng pagpaplano ko, hindi ako makapasa. Instead of that, nagiging positibo ka na hindi, mapapasa ko to dahil nagtrabaho ako.
6: Tama po. No? You will be approaching it with a more optimistic mindset, no? Without losing that sense of reality, especially those hindrances or hurdles, no, that you need to address.
2: Yun ang importanteng sinabi mo talaga sobra, Sir Lordy, sense of reality. Pero paano po kaya kasi dapat hindi mawala yung sense of reality, lalo sa mga kabataan. Pero sa tingin mo, Sir Lordy, ano yung mga posibleng negatibong epekto ng taong sobra-sobra naman kung mag-manifest?
6: Ayan, opo. Actually, dyan po pumapasok no, kapag hindi natin maayos na naintindihan kung ano nga ba ang konsepto ng manifesting. Tulad nga po nung sinabi nyo, yung iba, kumbaga, narinig lang nila yung term na manifesting and they just consider this as a way of imagining no, or dreaming about their goals without actually putting it into action. So unang-una po, kapag tayo ay nanatili sa ganong pag-intindi sa term na manifesting, baka kapusin talaga tayo dun sa pagpaplano or dun sa action na kailangan natin gawin. So we have to remind ourselves that it's not always about just about what we think, but it's also about how we act on it. No? Kasi po, pwede talagang dumating sa pagkakataon na magkaroon tayo ng tinatawag na magical thinking na kapag inisip natin, automatically ibibigay na kaagad sa atin ng universe no or ng mga forces na hindi natin control. Where in reality, it is actually our actions, our behaviors, that attracts this possibility. So kung at first step, i-attract natin siya mentally, dapat po lagi siyang nasusundan ng second step, which is through our actions, no? Sana rin naman po, no, ay hindi maintindihan din ng karamihan sa ating tagapakinig na whenever we try to think about these things, no, whenever we try to manifest these things and we put actions, there's always a possibility that there would be a lot of challenges ahead of us, no? Minsan, if ever yung minanifest natin ang hindi na ibigay sa atin, ang hindi ibig sabihin nun, eh, nag-fail na kaagad tayo to manifest. Most of the time, it was a way for yourself, no, or for the universe as to what you want to refer to it or yung higher forces to be redirected. Ayan, kasi po minsan, when people, no, in our experience in the clinical setting, they tend to blame themselves if ever they fail to achieve a certain goal without them realizing na baka kailangan lang ulit nilang i-realign, no, yung capabilities nila, skills, or even yung aspects of their personality to a more aligned goal or thing that they should manifest. Ayan, sana po, no, ay hindi ko masyadong napakomplikado yung parte na yun sa pagde-define natin about the limitations of manifesting.
2: Oo, yun ang danger, ano? Baka kasi pagka nag-manifest lang siya ng manifest and then nagkulang siya sa pagtatrabaho, kumbaga, para dun sa certain goal, baka ang mangyari naman, eh, magkaroon nga siya ng parang setback na, ah, hindi ako pinalad, hindi ako pinaboran ng universe, di ba? Nakakatakot isipin na dumating yung bata sa ganong punto. So, importante na maintindihan nila na with the manifesting, kailangan nilang magtrabaho pa rin at magplano. So, ikaw ba, as expert, no, Sir Lordy, tingin mo ito po bang manifesting na ito ay isang trend lamang o sa tingin mo ito ay magtutuloy-tuloy dahil sabi mo nga kung tutuusin maganda naman siya talaga?
6: Yes po, no, so I don't think isa lang po siyang trend, no, it's been practiced, no, not just in the clinical setting, in the coaching profession, it has always been shared to people who are trying to work, no, towards their goals. And hopefully po, more and more people will know about this practice, not just in a superficial level, no, but hopefully in a more deeper sense so that they can apply it, no, or even they can share it to other people around them para mas maraming matulungan. Kasi po talagang napakalaki ng pwede nitong maitulong sa isang tao.
2: Okay, oo. So sa ngayon, ano, maraming kabataan na talaga nakaangkla dito. Kasi parang pangkabataan lang talaga yung nangyayari dun sa manifesting. Kung ikaw ba ang tatanungin ko, Sir Lordy, sa tingin mo kahit ba yung mga gantong, kumbaga yung generation na nauna, kailangan matuto rin ng manifesting? Kasi di ba parang
6: po, no, hindi po.
2: Oo, di kasi di ba Sir Lordy, parang yung naunang generation ang medyo may tendency na alam mo yon na ang daming iniisip, mga overthinkers, parang iniisip lahat pati negative. Ito ba makakatulong sa mga generation na nauna para yung pag-iisip o pag-overthink ng mga negative sa mga negative ay mabawasan?
6: Opo, no, hindi naman po huli ang lahat, no. At wala naman po itong pinipiling edad. As long as we can aspire for something that we want, pwedeng-pwede po natin gamitin, no, yung konsepto ng manifesting, goal setting, no, para matulungan ang ating sarili, para marating kung ano man yung gusto natin para sa ating sarili or sa ibang taong mahalaga para sa atin. So pwede-pwede po.
2: Oo, no, maganda yung sinabi mo, eh, yung hindi pa naman huli ang lahat. Ika nga, ang pangarap naman, eh, kahit anong edad, di ba? At saka yung pagka gusto mo na matupad yung mga pangarap mo, pwedeng-pwede naman yung kahit anong edad. At least sa manifesting, hindi choosy sa ano, sa age, di ba, Sir Lordy?
6: Oo. Yes po, opo, wala po siyang pinipiling edad.
2: Oo,
6: regardless of the generation, it can always be used. Maybe for the older generation, iba lang yung tawag sa kanya. No, pero yung practices, no, things that they will be doing for themselves still aligns, no, to the concept of what we know about manifesting right.
2: Oh, oh, yes, oh. Pero ano po ang maipapayo mo, Sir Lordy, dun sa mga hindi marunong mag-manifest? May ganun na tao, no? Yung parang hindi niya kayang mag-isip ng positive kahit na pinipilit naman niyang mag-sikap sa buhay. Pero ang tingin pa rin niya overall, eh, baka mamaya hindi ko naman tumatutupad. Parang masyadong negative.
6: Opo, no? Maaari po itong magsimula sa mga maliliit na bagay. Halimbawa na lang po yung mga bagay na gusto nilang mag-post, no, or magawa sa isang araw, or maybe kahit sa loob ng isang oras, pwede po tayong magsimula muna dun sa mga ganong short term, capabilities or tasks that we want to finish. And then as we do it, no, in a more consistent way, sabihin natin araw-araw, saka po siguro natin siya pwedeng i-apply doon sa medyo mas malalaking bagay. No, pwede po silang magsimula doon. Pero kung sakali po, no, na mahihirapan pa rin sila, hopefully they can always consider, no, to seek professional help, maybe guidance from other people who are already doing this kind of practice. No, hindi lang naman po para doon sa mga nagkakaroon ng, sabihin natin, diagnosable mental health condition, ang paghingi ng tulong sa mga mental health professionals. As professionals, we can also offer help din po, no, para sa mga taong gusto pang matuto ng ibang bagay na pwede nilang magawa para mas mapabuti ang kanilang kalagayan.
2: Oo, kasi sa gitna ng sa buhay kasi ngayon, sa totoo lang, Sir Lordy, challenge talaga yung manatili kang positibo sa dami ng iba buhay ngayon, eh, no? Sa dami ng challenges na kinakaharap ng isang tao. So nakakatuwa naman ang mga kabataan, 'di ba, na naisip nila, oh, pero hindi ko maintindihan, eh. hindi ko maintindihan. Parang nakakagulat kung saan ba talaga nanggaling tong pauso na to na manifesting, no? So pero at the same time, napakaganda na nalagyan ng word, ng single word, yung ginagawa natin usual na pinaplano natin yung buhay at gusto na, sabi mo nga kanina, meron kang board na ano ba yung gusto mong mangyari at gusto mong maabot, di ba? Oo. So, sa ngayon, kabataan lang ba? Ikaw sa tingin mo, dahil sabi mo nga sa social media, di ba, sa trend, parang hindi naman trend, pero parang sa ngayon, mga kabataan lang yung talagang nagmamanifest nito. Yun nakikita ko at least. Pero sa tingin mo, kahit papano ba nakakatulong na ito dun sa mga older generations? Kasi sabi mo nga kanina, wala namang pinipiling edad.
6: Opo, no? Lalo na ngayon po, no, na marami ng tao ang nakakabasa tungkol dito, marami ng tao ang nakakaalam tungkol sa pagpapractice ng manifesting. Panigurado po na may ilang mga sabihin natin, no, na mas naunang generasyon na pwede rin makinabang, no, doon sa practices or concepts that we should know about manifesting. So mas marami po itong natutulungan. Yun nga lang, we always have to remind ourselves na it's not just about the ideas, no? It's not just about the goals that we set or that we tell ourselves inside our head, but it's always backed up by actions, no, continuous motivation and adaptation to the challenges that we might encounter along the way. Kasi yung adjustment po na yun are those things, no, that ano ba yung mga mas makikita pa natin kapag inintindi natin ng mas malalim, ano nga ba, no, itong manifesting na ito.
2: Oo, nakakatuwa, no? Nakakatuwa talaga. Ito yung isa sa mga sasabihin natin na magandang makikita mo sa social media. Naalala ko yung sabi ng isang writer, si Paulo Coelho, di ba? When you want something, you really want something, all the universe will conspire to help you get it. Ito ba, parang pagka inisip mo, ganun ba ka-powerful ang utak ng tao, Sir Lordy, para yung iniisip mo ay magkatotoo?
6: Tama po, no? Because our brain is the central processing unit of our body. Okay, nandiyan lahat ng ideas, dyan lahat ng gagaling ang behavior. So if, when we say, no, or when people say that kung ano man yung isipin mo, kung ano man ang hilingin mo sa universe, no, eventually bibigay sa'yo. If your brain also generates set of actions, no, set of movements that moves your body, your identity to your goals, most likely po, no, the universe will give what you wanted. So again, wag na wag po nating kakalimutan, no, na our brain as our central processing unit, dyan lang po nagsisimula yung idea. But this is also the organ in our body that controls or executes those actions. So kung aligned po lahat yon, no, our mindset, our actions, our resources towards a specific goal, most likely po, kung ano man ang may isip natin ay kaya talaga nating marating.
2: Naku, sana may school for manifesting, no? Sir Lordy, may school for manifesting, no? Yung talagang, kasi pagka ikaw ay lumaki na, parang, di ba, pag lumaki yung bata sa isang, o isang individual, sa isang pamilya na parang negatibo o marami masyadong negative siyang naririnig, di ba, sa araw-araw, parang hirap matuto ng manifesting.
6: Opo. Actually po, ano, kasama po siya, no, sa ilan sa mga tinatawag na GE subjects, no? So hindi lang, I think hindi lang sa kolehiyo, pati sa mga senior high school, they're always being taught to know more about themselves, no? And I myself as an educator did handle subjects na mas matututunan po nila, no, yung manifesting at yung mas malalalim pa na aspeto para mas magabayan sila. No, so kaya importante po sa tingin ko, no, sa ating educational system na manatili, no, yung mga ganong diskusyon para mas matutunan ng mas nakararaming kabataan, no, or even kahit yung mga mas matatanda na, na pwede nilang gamitin itong tool na ito para tulungan ang kanilang mga sarili.
2: Oo. So tingin mo, Sir Lordy, kapag ka naturuan, di ba? Kunyari sa, sabi mo nga sa school, di ba? Tuturuan na sana isama na to sa mga magagandang ipapractice sa school na mag-positive yung bata. Sa tingin mo ba makakatulong to para magkaroon tayo ng isang generation na mas bukas at mas, alam mo yon, mas mataas ang goal sa buhay at pero mas mataas din ang tsansa na magkatotoo. Kumbaga yung ating kinabukasan, sabi nga nila, ang kinabukasan ay nasa kabataan. Pero kung yung kabataan naman natin ay masyadong negatibo, di po ba?
6: Yes po, no, malaki po ang may tutulong nun. Again, an optimistic mind can generate a lot of ideas, can have, no, ideas that might not have been imagined from the past generations, no, and they can also formulate ways on how to make it realized, no, or mas mailapit ito sa katotohanan. So if we will be having this kind of, sabi natin, formal discussions inside the classroom or in an appropriate situation, no, or context, mas maganda po ang pwedeng, no, may bigay na ito. Not just to our current generation or to the recent generation, but even the upcoming generations that our country and the world is about to have.
2: Yes, parang, ewan ko kung may homeroom pa eh, pero sana sa homeroom kung meron pa, no, pag-uusapan doon.
6: As per my experience, no, yung subject po na tinatawag na understanding the self, no, yan, so dahil sa college na ako napagturo, eh, isa yun, no, sa mga pinag-uusapan ko. Sa subject na yun.
2: Okay. So, Sir Lordy, dyan ka lang sa Zoom, ha? Huwag ka munang bibitaw. Mag-commercial break lamang tayo. Tapos ituloy natin ng konti pa yung huntahan natin tungkol dito sa manifesting. So, dyan ka lang, ha? Ayan. So, 3:45 po ng hapon. Huwag po kayong aalis dahil magpapatuloy pa po maya-maya ang Ako To, si Chang Ami.
7: May nakikinig sa'yo.
1: Ako To, si Chang Ami.
8: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
9: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
10: Yes, Abelga!
11: Jesse Cruzat!
9: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Isang araw na rito para sa mga hari.
13: Ako nang pahala dyan.
12: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Ano mo't kaya?
14: Talaga?
15: Talaga ho?
12: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
16: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bilis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. kaya rin itong patumbahin ang maliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
7: Makatulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
9: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
14: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
15: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
17: Ibahin mo ko!
14: Maaksyong tapatan!
18: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
19: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa halikin kita sa lupa.
14: Maaksyong baridan!
20: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
14: Punong-puno ng aksyon!
18: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
21: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
14: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito. Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
22: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
9: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
23: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
24: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: tinatawag na distress inoculation, wherein kasi po yung patients, hindi lang naman yun basta-basta nai-exhibit or kumbaga parang nai-exercise in one occasion. It is also developed, no? Unang-una, sa pagkakaroon ng mga pagkakataon na talagang kailangan natin maghintay, hayaan po natin, no, yung sarili natin maghintay. Maybe we can feel some boredom along the way, and that's okay, no? Because again, not everything in life can be given or can be approved instantaneously. Minsan may mga bagay po talaga na kinakailangan ng oras, effort, no? And if we can give those things, eventually it will come, no? Or marireceive din naman natin kung ano yung gusto natin. It has to be trained, it has to be executed so that we can exercise it when the time comes na kailangan natin, no, yung patience na yun.
1: Tama, no, the power of yet. Kasi ang iksi ng ano, ang iksi ng alam mo yon ng patience ngayon, hindi lamang siguro ng kabataan, pati ng maraming tao, no, mga older generations, maybe because ang very challenging talaga ang buhay ngayon sa mundo. So anyway, so last question nito, Sir Lordy, kasi kanina nabanggit mo yung journaling, di ba? So ano pa ba yung mga manifesting exercises na pwede mong ibahagi sa ating lahat?
0: And so, unang-una po, no, yung napag-usapan natin kanina, yung tinatawag na dream board. Okay, isa po itong picture, no, na kung saan ilalagay mo kung ano yung mga gusto mong maging, yung gusto mong magkaroon, no? So, we can use different senses. One is yung visual, yung po yung dream board. No, yung journaling naman po would be the one wherein we will be writing things based on what we aspire to be. Okay? And siguro po, no, something that goes beyond, no, those tools is the continuous exploration, no, of our interest or things that could get, no, our ano ba, kumbaga parang attention. Kasi po when we have a specific want or need in our life, no, mas maganda po kung hindi lang tayo titigil, no, doon sa isang bagay na pwede nating maging goal, but we will always guide ourselves to continuously seek, no, for continuous sources of encouragement. Drive, no, so that we can continue working on what we want for ourselves. So, hindi lang po yung kumbaga kung anong gusto natin yan. Hopefully we can always consider exploring other aspects dahil marami pa tayong kailangang explore, tignan na pwede rin magbigay sa atin, no, yung mga kaligayahan, no, at saka yung what's the best term for it? Yung contentment, no, na hinahanap natin dun sa una nating naisip na goal na binibigay natin sa ating sarili. So yeah, we have to continuously look for those sources, no, of positive energy, encouragement, and motivation.
1: Ako, napakaganda ng ating usapan, no. Ang dami ko pa sanang pwedeng gustong itanong, Sir Lordy, pero kulang na tayo sa oras. So salamat po sa pagsama mo sa amin dito sa Ako To Si Chiang Ami this afternoon.
0: Yeah, maraming salamat din po para sa pag-invita sa akin ulit. At sana po ay makasali pa ulit sa mga susunod na program.
1: Opo, sige. Salamat. Magandang hapon sa iyo, Sir Lordy. Ingat po parati. Yan po si Lordy Angelo Santos, isa po siyang clinical psychologist. Ang sabi niya nga, ang title, ang tawag talaga sa kanya, ano, ang tito mong psychologist. Ayan, ang tito mong psychologist si Sir Lordy. Salamat po. Napakagandang insights na mga ibinigay niya patungkol sa manifesting. Alam mo, ang manifesting kasi talaga is being positive, 'di ba? Na whatever your goal is o kung ano man yung pinapangarap mo ay matutupad. Pero of course, sabi nga niya kanina, kailangan pa rin nating trabahuhin at pagplanuhan anuman ang gusto nating mangyari sa ating mga buhay. Ang buhay kasi hindi talaga pwedeng wardi-wardi, no? Yung kung ano lang ang meron dyan, yun na yun. Tapos mananalangin tayo na sana ibigay ito sa atin, pero ayaw naman natin na gumawa o magkilos-kilos. Wala yung pinag-iba sa kay Juan Tamad, di ba? Naku, naiisip natin ang edad. Si Juan Tamad, di ba, nag-aabang siyang bumagsak yung prutas, pero hindi kasi pwedeng ganun. Kailangan abutin mo mas madali, di ba?
2: ATM Max! Mga good news at that bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon?

0: On. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo?
1: Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: steak mo. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Oh, parang makulimlim ba?
2: Hindi, ano, may mga lugar na makulimlim. May lugar na talagang sobrang init. Grabe ang init ngayon.
1: For richer or for poorer?
2: Oh. For...
1: Ano kaya?
2: Lunis naman, baba.
1: For better or for worse?
2: Talaga? Oh. Dapat dito, for bato or for worse?
1: For bato or papel?
2: Sabi na asawa. Asawa ba? Yun ang sabi. Ibig sabihin lang, for bato or for worse?
1: Sama siya.
2: Ay, yung ang pamunuan ng PNP ay umaapila. Namamanhikan kay Senator Bato na sumuko na lang ng maayos. Para naman although hindi naman nila inaasahan na mauwi sa madugo yung arestuhan, pero hangga't maaari total, sabi ni General Narvates, total din naman naging pinuno ka ng PNP.
1: Alam mo.
2: So, alam mo yung kalakaran.
1: Ang SOP.
2: Alam mo yung SOP.
1: Ang tanong nga dyan,
2: susuko ba?
1: Hindi, tsaka yun nga, di ba, parang inaalam pa ng PNP kung gaano karami nga pala yung mga nakarehistro niyang baril. Pero lumalabas, parang iba yung nakalagay doon sa SALN niya kung gaano karami yung baril niya doon sa nakarehistro sa PNP.
2: Yun na nga may mga ganyang klase ng mga kwento. Tapos, mayroong isang kwento rin na lumalabas, although hindi confirmed ito, mukhang malabo raw na magkusang sumuko si Bato.
1: Ayun na nga.
2: For sure, ang sabi, isa sa mga plano yata is hanggang sa sumapit ang eleksyon. Dahil ang iniintay niya ay yung kung sakaling manalo itatakbo si BP Sara, malaki ang chance na ma-pardon siya kaagad. Hindi pa man
1: hindi, pero kasi yung kaso sa ICC.
2: Yun na nga
1: paano?
2: Pag alam mo naman pagka nakapuesto na, 'di ba?
1: Hindi marami sa klaw ng kapangyarihan ng pangulo.
2: Pero siyempre, nasa Pilipinas
1: pwede rin siyang itago.
2: 'Di ba?
1: Pwede na siyang
2: alam mo na 'yon. Alam mo na 'yung mga diskarte nung kabila Alam mo puro mga harungas na harungas na diskarte.
1: Oo. Ay teka lang ha. Anong oras na, Kuya?
2: Oras na po alas 4:36.

0: ito naman, dati itong bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Diba? So tanungin natin siya, diba, kung ang dating police o dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines at nagkaroon ng kaso, paano ba dapat yung paraan? Para, diba, ito hindi naman pagtuturo na guilty na kagad eh. Ito'y dadaan pa rin naman sa korte, sa proseso. Sa paglilitis.
1: Ito, hindi, malaking pagkakaiba nito makakausap natin.
0: Dahil?
1: Kasi wala namang naging, wala namang resistance sa kanya noong time na, diba? Binasahan nga sa, pinapakinggan niya kung ano eh.
0: Oo. Diba? Ito, kausapin natin si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Magandang hapon po, Sentry.
2: Magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga viewers.
1: Magandang hapon po, Senator.
0: Eh, Sentry, ano nga po, ano nang update natin dito? Dahil nga matatandaan natin, kayo po'y pumunta sa Senado dahil nga, hindi rin naman dahil lang ginusto ninyo. Pero matatandaan natin na kayo'y hinamon eh. Sinabi pa nga, go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Diba?
1: At yung pagpunta ni Senator Trillanes doon sa Senado, yun yung palang ginamit. Mahusay talagang lumusot itong si Jamie Bondoc eh. Yun ang ginamit niya ngayong lusot. Palibasa, pinagtatawaran na siya ng ibang mga kapwa niya abogado. Nakahanap siya ngayon ng lusot. Eh bakit si Trillanes sinayaanin yung hindi naman yun, diba? Hindi naman material sa pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan dito, yung argumentong daladala mo.
0: Oo.
1: Pinagtawa na siya ng mga abogado eh.
0: Ayun na nga, Sentry. Paano to? Ano lang mangyayari dito sa pending warrant laban kay Senador Bato de la Rosa?
2: Unang-una, i-correct ko lang yung sinasabi ni Jamie Bondoc. I was not there to serve the warrant.
1: Mm-hmm.
2: Sinamahan ko lang yung NBI na magse-serve ng warrant.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, pinakita ko yung warrant na hawak ng NBI para masagot yung katanungan ng mga media at that time, nagtatanong bakit aarestuhin si Bato. So, nobody knows about the existence of the warrant until I actually showed it to them, which I got from the NBI people. Kaya yung mga palusot na ganun, hindi factual yung kanyang presentation kasi I was not there to serve the warrant.
1: Mm-hmm.
2: I was there to accompany yung arresting team para ma-comply ko, ma-fulfill ko yung challenge ni Bato sa akin.
1: Maliban doon, no choice ka na nung oras na yon nang tinatanong ka ng mga reporters kung bakit ka nandoon at pinag-uusapan patungkol doon sa warrant. Kaya no choice ka, inilabas mo yung warrant, yung copy ng warrant.
2: Yes, kasi nagtataka sila, sir, bakit aarestuhin si Bato?
1: Oo.
2: Yun yung tanong nila sa akin. Sabi ko kasi may ICC warrant. Sir, paano? May ano ba kayo? May kopya kayo? Sabi ko mayroon yung NBI. Kinuha ko, pinakuha ko sa staff ko, sige. Ando dun sa tabi ko yung mga NBI.
1: Uh-oh.
2: Ako lang yung ini-interview kasi ako lang yung kilala nila. Pero yung NBI, yung team, nandoon mismo sa pintuan sa may labas ng session hall. Di ba? Alam niya yan. Sa session hall, yung second floor, andoon kami.
1: Uh-huh.
2: Andoon yung NBI sa tabi ko. Pero yung mga media, they were asking me, bakit aarestuhin? Asan yung warrant? Ganito. So, doon ko lang pinakita.
1: So, malinaw, taking out of context nung oras na yun.
2: Yes, tsaka mini-mislead nila Jamie Bondoc yung facts of the situation. Kasi unang-una, bakit pupunta doon yung NBI kung wala silang warrant?
1: Yes.
2: Hawak nila yung warrant. Ganun lang po kasimple yan. Ngayon, ang tanong nga dito, biruin mo, alam na nung, di ba, NBI yan, gobyerno yan. Ang naging problema dito kasi, nung nare-report na yung situation sa Senado, biglang humirit itong si John Bick na hindi yan, wala pa raw siyang hawak. Ano ngayon kung wala kang hawak? Di ba? Parang kinwestiyon niya yung warrant na hawak ng NBI. Dapat niya magtaka siya bakit hindi sa kanya binigay yung warrant? eh siya yung PNP. Bakit? Kasi nga incompetent siya. Di ba? So yun ang dapat mapag-isip-isip niya na bakit hindi kaya sa akin pinagkatiwala yung pag-aresto kay Bato? Bakit kaya sa NBI?
1: Oh, baka may magtanong niya, Sentry. Saan mo naman nadampot yung warrant? Bakit yung DILG, yung PNP, wala?
2: Eh, dapat ang tanongin niya doon sa NBI. Di ba? Gobyerno sila eh. Oo. Sila yung gobyerno, pare-pare sa ahensya. Kung may warrant yung PNP, for example, na hawak na isi-serve, tapos tatanungin mo yung NBI about it, hindi yan magsasabing, hindi, duda ako doon sa hawak ng PNP. Hindi. Bibigyan niya ng presumption of regularity. Di ba? Or, hindi siya magsasalita. Sandali mo na. Let me check. Tatawagan niya muna yung counterpart niya. Ano ba yung hawak niyo? Ano to? Valid warrant? Ah, ganun ba? O di, saka siya ngayon magsasalita. Ito hindi. Sumalita ka agad eh. Parang ina-arbor ka agad si Bato eh. Yun yung nagka-aberya dyan. Kaya nakadulot ng confusion noong mga panahon na yun. Imbis na speaking with one voice sila. Pero sa kanya, nauuna yung parang naunahan siya ng score ng NBI eh. Parang ganun eh.
1: So parang malinaw na ano, kulang talaga sa coordination. Ang mga...
2: Alam nyo kasi yung NBI, pagka meron silang operation, hindi nila kailangan mag-coordinate sa PNP. Okay? Okay. And vice versa. Kasi una-una, pwede pang ano yan eh. Sumingaw yung
1: masunog,
2: operation.
1: Masunog.
2: Lalo na ito. Pag pinasa mo sa PNP yan, eh siyempre, marami pang kabaro yan si, marami pa siyang bata yan si Bato sa PNP, eh di titimbrihan siya. Di ba? May mga ganon. May mga operational security. Kaya hindi mo, kailangan lang mag-coordinate ng NBI sa USAA, which they did. Sinasabi nila maliwanag. Kaya nga sila nandun sa loob kasi meron silang coordination. Kaya ang nangyari dito, talaga nabulagasig ba to? He was misled into thinking na walang warrant.
1: Okay.
2: So yun lang, babalikan ko lang yung punto na yun na hindi totoo yung sinasabi ni Jimmy Bondoc na I was there to serve the warrant. No. Hinamon ako ni Bato, kaya nandun ako, sinamahan ko yung arresting team, yung NBI ang may hawak ng warrant. Hiniram ko yung kopya nila, pinakita ko sa media para maimpormahan yung mga kababayan natin na kaya inaaresto si Bato dahil may ICC warrant na siya na inansig.
1: Okay. At anong profile mo kay Senator Bato? Nandiyan na yung warrant, sinabi na, pinagtibay na yan ng DOJ na pwede na siyang arestuhin, itinuring na siyang presumed armed and dangerous. Anong profile mo sa kanya? Maglalaban ba siya? Kusa ba siyang susuko o papano?
2: Hindi po yan susuko. Nakita nyo naman kung papano kumaripas ng takbo. Duwag ito. Takot na takot ito. Kasi maraming multong humahabol sa kanya dun sa mga pinagagagawa niya nung siya ay nasa PNP. Alam nyo, nung nasa PNP yan, hindi lang nung PNP chief siya, even nung chief of police siya ng Davao, marami silang tinutumba ron na wala ngang due process eh. Nakita nyo yung ironic dito. Nung siya ay police, pag may tutumbahin sila, tinutumba na lang nila. Wala nang warrant, wala nang korte, walang hinihingi. Pero siya ngayon, eh nakita mo, siya ngayon yung naghihingi ng kung ano-anong proseso. Kahit na maliwanag na yung batas. Kaya ito ang kailangan makita ng mga kababayan natin. Itong si Bato, hindi po ito santo, hindi po ito inosenteng tao na iniipit dahil sa politika o kung anuman. Okay. Siya po ay maraming ginawang pagpatay nung siya ay PNP chief at bago pa noon, nung chief of police siya. Yun po ang kadahilanan. At ito, no, kukumparan ko lang siya dun sa kay Senator Laila De Lima na talagang ginawa nila ng kaso. Alam mo, itong sila, Jimmy Bondoc, ano, asan ba sila nung winawalang hiya at binabastos itong si Senator Laila De Lima noong mga panahon na yon. Talagang niyuyurakan yung kanyang karapatan pantao.
1: All right.
2: Literal na gumawa sila ng ebidensya, gumawa sila, nag-imbento.
1: Okay, Senator.
2: Tapos kumpara mo.
1: Senator, Balikan lang natin yung wordings mo na hindi susuko si Bato. Himayin natin. Yeah. Hindi siya susuko na siya magtatago, tatakbo. O hindi siya susuko once na inaaresto na siya hanggang sa magkamatayan.
2: Ay, hindi naman yan. Hindi, pag nakita niyang napalibutan na yan, eduwag nga eh. So hindi lalaban.
1: All right.
2: Magtataas kamay yan. Pero bago dumating sa punto na yon, talagang gagawin niya ng makakaya niya para hindi siya mahuli. Diba? Yun po ang dito. Tapos ito nga po, no, na-mention niyo yung kanyang mga firearms. Alam niyo, yung PNP, ora mismo dapat kina-cancel na lahat ng lisensya niya. Lahat yan. Kasi fugitive from justice eh.
1: May request na yata na i-cancel yung mga niya ng NBI.
2: Alam niyo, hindi na kailangan i-request. Kailangan moto proprio. Kasi in-announce na eh. In-announce na ng DOJ na arestuhin yan, cancelin. Tapos ganito po. Yun ang pwedeng gawing basis nila para puntahan yung bawat bahay ni Bato de la Rosa at kuhanin yun. Kukuhanin nila. So pwedeng kuhanin yun. Kasi ito, collector pa ito. Pwede kang pumasok sa bahay para gamitin yon, para to check asan yung mga baril na yan. So dapat i-take advantage ng PNP yan kung gusto nila.
0: Mm-hmm. At isa pa nga doon sa hindi natin nakikita, no, at hindi rin masyadong napapag-usapan, na itong ICC, actually sila yung may pagpapasya kung kanino sila hihingi ng tulong. Kahit na non-member state yung bansa, basta't ikaya miyembro ng United Nations Security Council. So kahit na sabihin mo na hindi ka member state, basta't ikaya miyembro ng UN Security Council, pwedeng gamitin yun na basihan para sa jurisdiction ng enforcement ng warrant.
2: Yes. At ano po yan, ano? Marami nga tayo mga sistema pang mga agreements. Member tayo ng Interpol, kaya doon pinadaan. Doon sa Interpol channel yung warrant. Diba? Kaya officially served yung warrant dito sa ating bansa. Tapos meron tayong batas. Local law ito. Local. Yung RA 9851. So maliwanag yan. Ngayon may mga argumentong nilalabas yung kampo nila Duterte, nila Bato, na kailangan daw nakalagay doon sa Rome Statute, sa Article 59 o 92, kung ano man, eh may mga proseso daw doon. Eh, yung Rome Statute ay para sa mga miyembro. Hindi mo pwedeng i-invoke yun. Diba? Sinasabi nila, hindi na tayo miyembro dyan. Bakit pa tayo siniserve? Ba't pa nirecognize yan? Pero, sa kabilang banta, gagamitin mo yung Rome Statute na argumento para sa ano mo? Hindi. Yung ICC warrant, ito ay bunga nung ating pagiging miyembro pa nun. Ito ay sinurb sa atin at sinasabi sa RT 9851 na pwede. Pwede natin i-serve yun. Pwede natin i-recognize. Ngayon, hindi ka pwedeng sumilong dun sa Rome Statute kasi precisely hindi na tayo miyembro ng Pilipinas. Marami kasing nag-i-invoke na tipong kailangan nakalagay dun sa Rome Statute eh ano daw, yung competent judicial authority. Alam niyo, nang tinanong ko yung ICC tungkol dyan, ano ba yung competent judicial authority? Sa kanila, requirement nila yon, kahit piskal lang, kahit prosecutor, ay pwede na. That's how they interpreted the Rome Statute. Kasi sila yun eh, para sa kanila yon. Kaya nga nung nahuli si Digong, hindi na siya dinala sa korte, pero yung prosecutor general ay nag-certify na tama yung taong inaaresto, yung rights niya ay binigyan siya ng karapatan, binasaan siya ng Miranda rights, tapos yung proseso ng pag-aresto ay proper. Yun ang ginamit na certification. Kaya nung nagkakaroon ng pre-trial hearing sa The Hague, nung nire-raise nung kampo nila Duterte yung kidnapping, kung maalala ninyo, si Mijaldea, kinidnap daw si Digong, binasura ka agad yun kasi lahat ng proseso ay inobserbahan based on Article 59. Yung Article 59 para sa ICC yon ng Rome Statute. Hindi pwedeng i-invoke nila Bato yan. Kasi pinaalis nyo na si ano, ang Pilipinas sa Rome Statute eh. Kaya hindi nyo pwede invoke.
0: Mm-hmm. Eh ano naman po ang take ninyo dito sa mismong asawa ni Senator Bato de la Rosa na si Grace Nancy de la Rosa na nananawagan po sa hudikatura na wag nang ang pahintulutan na madala yung kanyang asawa dyan sa dahig?
2: Well, aantayin natin yung pasya ng Korte Suprema, pero may mga nauna na silang pagpasya na pwede. Kaya nga hindi nagbigay po ng TRO. Ngayon, syempre, naiintindihan natin, asawa siya, kaya kailangan na appeal kupiti siya para sa kanyang asawa. Pero nakakahiya ito para kay Bato eh. Kasi PMAR siya, PNP chief siya, kaya tapang-tapang niya nung sila ay nakapwesto. Tapos ngayon, sisilong ka sa asawa mo. Konting hiya naman. Di ba? Pag may ginawa kang krimen, ginawa kang mali, panindigan mo yan. Yan yung tinuro sa amin sa PMA. Kaya, alam mo, maraming atraso na to eh sa, kung sa PMA lang pinag-uusapan, PMA community. Lahat ng mga itinuro sa amin doon ay nilalabag nito eh. Kaya, yun po.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ano naman po kaya yung paano kaya maaaresto itong si Senador Bato de la Rosa Sentry?
2: Ganito po, maraming paraan yan. Merong human intelligence, may signal intelligence para makakuha sa mga leads kung saan si Bato. Maraming pwedeng gawin, no? I am sure ginagawa na yan ng mga intelligence units, hindi lang sa PNP, pati AFP. The way I understand it, this will be a national effort para habulin siya. Maraming paraan po yan. Tapos, on the side, pwede kang magpabuya, no? Kung maalala natin, si Saddam Hussein, pinagkanuno siya nung pinsan niya dahil sa pabuya ng US government. So, ganun dito. Maraming nakakita dyan kay Bato kung nasaan man siya ngayon. Pagka dumating yung panahon na magbigay ng pabuya yung gobyerno, meron at merong magbibigay ng impormasyon dyan.
1: Kailan dapat simulan niyang initiate na magkaroon na ng pabuya? Kasi until now, wala pang nag-i-initiate na maglabas ng pabuya for his arrest.
2: Discretion yan ng mga different agencies ng government, pwedeng DILG yan, pwedeng NBI, pwedeng DOJ mismo. At maraming magbibigay ng impormasyon dyan. Alam nyo, maraming commander ng Abu Sayyaf na nahuli dahil dyan sa mga pabuya.
1: Baka,
2: yung mga yun eh.
1: Baka kailangan mayroong magsimula. Ikaw, Sentry, baka gusto mo mag-ano? Mag-donate muna.
0: Kahit 1,000 lang.
2: actually, ganito po, no? Yung pabuya, yan po ang isang pinagagamitan ng intelligence fund. Kasi yung intelligence fund, supposed to be, meron kang pondo na pang-bili mo ng impormasyon. Pang-develop mo ng agent, basta't pang-bili mo ng impormasyon. Yan po, pagka nagpabuya ka, public, kumaga ang tawag natin dyan ngayon ay crowdsourcing. Kina-crowdsource mo yung intelligence information. Para kung merong isang solid na tip, marami pong pondo na para sa ganyan. Marami intelligence funds ang gobyerno para dyan.
1: Balikan ko lang yung nung aarestoy na si Bato, pinuna kasi ni Senator Ping Lacson na bakit daw nagpadala ang NBI ng 2 babae. Samantalang ang aarestuhin nga naman lalaki. Bakit babae yung pinadala? Nakalusot tuloy kayo doon sa mga arresting na NBI agent. Anong comment mo ron?
2: Ito po, no? The way I understood it nung nagsasalaysay sa media si Director Matibag, mga 40 NBI agents yung nandoon at kino-cover nila iba't ibang points of entry. Ang dun sa kung saan pumasok si Bato, merong marami-raming ahente doon. Pero ang pinambungad nila yung 2. Pero maraming lalaking NBI operatives din doon, doon sa kung nasaan nangyari yun. Kaso kaya nila pinambungad yung dalawang NBI agent na babae, eh para nga makita ni Bato na hindi siya gagapusin, na parang kriminal na ang pagtrato, bibigyan siya ng respeto. Supposed to be ganon. Ang assumption ng mga NBI operatives, this would be a peaceful surrender.
1: Oo.
2: Di ba?
1: Pero sadly, hindi nangyari yung ganon, Senator.
2: Yes. Oo. Tapos ganito, tatlong van ang ginamit. Tatlong van ng mga Cayetano ang sinakyan. Na, isa sa mga van na yun, nakasakay si Bato. Tapos puno ng staff. Kaya pinalibutan din nila yung mga operatives. Talagang wala talagang plano ito na mag-surrender peacefully. Yun lang, binigyan ng pagkakataon ng NBI na 'di ba mag-surrender siya na maayos. Ngayon nung sinalya niya yung mga babae na operatives, tapos tumakbo siya, siyempre ang mananaw naman ng NBI, okay, since valid naman yung warrant namin, aantayin na lang namin i-turn over siya ng Senado kasi gano'n naman dati ang ginagawa.
0: Mm-mm.
2: Diba? Gano'n na nga yung ginawa kay Senator Enrile, kay Senator Laila De Lima at sa akin.
1: Baka naging complacent nung yung pangyayari sa inyo na kayo inaresto sa Senado sa kaso ni Senator De Lima. Mm-hmm. Ikaw, Senator Enrile, diba? So, naging ano bang tawag doon sa ganun? Para naging relax.
0: Oo.
2: Nagkaroon sila ng, kumbaga, ni respeto kasi nila yung institusyon.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ina-assume nila that the institution, the Senate, will respect itself. Mm-hmm. Will respect its place, mm-hmm. 'di ba?
0: Mm-hmm.
2: Na pag kami valid warrant, i-surrender mo talaga yung tao.
1: Talagang isang
2: wala kang basihan to protect. Kaya nga kailangan makasuhan ito sila Cayetano, sila Aplasca, sila Robin para malagay sa lugar. Next time, hindi pwedeng gagawin yun.
1: Kaya nga, aral dapat na matutunan dyan. Kahit kailan, bahir makipag-usap sa bato.
0: Alright, sige po, marami pong salamat, Sentry.
2: Maraming salamat po sa inyo.
0: Ayan po si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Paano po, magbabalik ang ATM. Anong take mo?
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Bago pa man sumikat ang araw,
5: Kape!
6: Good morning!
4: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Bakit masaya ang pare
9: ko? Oh. Makikinig ako.
8: Oh. Dahil araw-araw, may sinis saya.
10: What's happening here?
11: Bakit parang kasalanan ko pa?
12: Poor sister.
8: Saya't nakakakibig.
13: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
14: Ayoko marketer.
15: No one touches Shine. She's my jowa.
16: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
8: Sayang love trip.
17: Nawala.
18: That's the most funniest I've ever seen.
19: Ooh, charinggera.
8: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
20: Mapit ka sa akin.
21: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
22: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitisi.
8: Okay, relax. Sinaya saya sa sine mo. Hari ka rito.
23: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaracha ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
6: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ko sa isang story. Nakikita ko po yung sarili ko as a Radio Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
0: Uy, nagbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Kuya, ang swerte ko talaga. Tingnan mo, pa-fade na naman yung bet. 5 seconds na lang, wala siya. Kaya binalisan ko. Ay, nako talaga. Oh.
1: Ito muna. Loop mo na lang, loop mo na lang.
0: Naka-loop ko.
1: Ah, naka-loop ba?
0: Sumag patapos lagi. Ay, ito muna, kuya. Sino bang buena mano nating report ngayong hapon?
1: O yung hudo mga labor groups, hati ang pananaw sa pagkakatalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong labor secretary. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito na kumpirmado at sigurado. Hati ni Radio Patrol, Jom Garner. Kami Jom.
10: Willie Alejandro, hati ang opinyon ng mga labor groups sa pagkakatalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong labor chief. Sa pahayag, sinabi ni Kulisang Mayo Uno, Chairperson Jerome Adonis, na wala umanong maasa ang pagbabago para sa mga manggagawa sa ilalim ng dole ni Tolentino. Base umano sa track record ni Tolentino bilang senador, mananatiling kontra manggagawa at pro-kapitalista ang dole, ngayong sana ang mauupo bilang kalihim. Samantala, umaasa naman ang grupong Federation of Free Workers o FFW na agad bibigyang prioridad ni Tolentino ang pakikinig sa mga manggagawa, employers at labor stakeholders para mapatatag ang dialogo sa kagawaran. Binigyan din ng FFW na kinakaharap ngayon ng mga manggagawa ang samusaring hamon kabilang ang mababang sahod, job security, inflation, contractualization at epekto ng mga bagong teknolohiya at artificial intelligence sa employment sector. Sa panayam naman ng DZMM, sinabi ng kapatiran ng mga union at samahang manggagawa chairperson Rain Almendras II na dapat umanong magpatawag agad ng dialogo si Tolentino sa mga grupo ng manggagawa. Inamon niya rin si Tolentino na agad ipag-utos ang pagpapatupad ng 200 pesos wage increase para sa kanyang unang hakbang bilang bagong DOLE secretary.
11: Inahamon namin si si Paul na bilang bagong secretary ng DOLE na agaran niyang iaprubahan o iutos yung 200 pesos wage increase ng mga manggagawa bilang unang salbo niya bilang sekretary ng ating DOLE.
10: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol from Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom!
12: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, paano? Magbabalik pa rin po ang ATM.
14: Anong take mo?
19: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
12: Sa tulong ng tamang health information.
24: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
12: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
25: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
26: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
12: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
27: Tamaan po tayo ng presyo.
28: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
27: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
28: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
27: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
28: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
29: Hindi ako susuko!
30: Digasin.
31: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
30: Habulin!
32: Ang lakas-lakas ng apil mo.
30: Bulaklak para sa'yo. Hindi ka sasantuhin.
33: Simaroy! Bubuga na kaboy!
30: Talagang ang bumangga.
31: Kita! Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
30: Sinong sina dito?
31: Ako!
33: Balakbak ang puna din ang pag-iting na lalaki!
30: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
34: Hello. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. EZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas! Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas
28: alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ako si Radio Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
28: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Makatulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
28: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
0: Ay, kuyang, teka lang. Bago ang lahat. Anong oras na, kuyang?
1: 8 minuto makalipas ang alas 5.
0: Bagong survey, kuyang, na ng Okta Research, ha? Nagsasabi na 76% ng mga Pilipino ay handang suportahan ng gobyerno sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa, kabilang na ang West Philippine Sea. Eh, paano yung mga ano, yung mga pro-China na, na politiko? Di ba, kuyang? Parang halata, nakahalata natin itong mga nakalipas na pagkakataon kung sino may mga pagkiling ano sa China. Eh paano kaya yung ano, may epekto rin kaya ito doon sa usapin ng mga politiko na alam naman natin na kapag merong nawo-water cannon na sasakyan ng mga mangingisdang Pilipino, eh tahimik. Diba? Walang wapakels sa mga issue na kinakaharap nitong mga mangingisdang Pilipino na hindi makapangisda, kuyang, ano? Hindi makapangisda sa sarili nating dagat.
1: Sige, mag-usap ka pa. Hinahanap ko yung aking kopya. Wala akong kopya.
0: Et, kuyang, nasa dulo yata. Ang kapal, ang kapal ng material natin ngayon eh. Ay, sa dulo, sa dulo.
1: Wala rin eh.
0: Mga last 4 pages. Ayan, last 4 pages. Wala.
1: Wala, puro De La Rosa ito na mabasa ko.
0: Uy, favorite is.
1: Kayo, ha? Pero, alam mo, yung usapin ng West Philippine Sea, talagang masyadong masalimut yan. Kung sa pwesto natin, sa posisyon natin ngayon, eh, hindi talaga kakayanin eh. Yung suporta na doon eh. Nandoon yung sidhi ng ating mga kababayan na dapat wala na tayong problema diyan, di ba? Baka sakali makatulong yung ano, yung ipinapanukala ngayon sa Kongreso, yung Blue Economy Bill. Di ba? Gaya nung napag-usapan natin kay Congressman Judah Cidre
0: last week
1: na yung bill na yun eh most likely kailangan doon ng Hall of Nation approach. Di ba? Baka sakali, di ba? Kasi although ang mga challenges diyan, yun ngang yung ang usapin hanggang ngayon sa West Philippine Sea. Dahil nandiyan diyan yung ano eh, ang dapat talaga nating tutukan ng gusto diyan, kung bakit gano'n na lang ang pagka-atat ng China dyan sa mga lugar na yan. Maliban kasi doon sa, well, yan yung isa sa mga
0: daanan.
1: Ruta, oh. Di ba, na dinadaanan ng
0: mga barko.
1: Ng mga barko at may kinalaman sa ekonomiya, di ba? Oh. Nandiyan dyan kasi yung malaking, ano eh, malaking kayamanan sa ilalim eh.
0: Ng dagat.
1: Yun ang dapat na, ano.
0: Treasure ba yan? Hindi.
1: makahigit pa sa treasure.
0: Hindi ba Yamashita treasure yan?
1: Eh, di ba may mag-aaral nga dyan na nandiyan dyan yung, ano, isa sa mga, sa lugar ng karagatan na yan, nandiyan dyan yung may pinakamalaking deposito ng jutorium.
0: Oh.
1: O,
0: ano yun?
1: Yung jutorium, yan yung isa sa mga, kumbaga, kumbaga sa pagluluto, yan yung isa sa mga sangkap eh. Rekado. Para makaano ka ng gasolina.
0: Oh.
1: Para magamit mo yung gasolina. Nandiyan dyan daw.
0: Ayan. E pag-usapan pa natin yan at kumuha tayo ng punto de vista ng isa pong security analyst at associate professor po mula sa Political Science and Development Studies ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Makasama po natin via live o via Zoom si Dr. Sherwin Ona. Magandang hapon po.
4: Magandang hapon, Sandro and Sir Willie. Ang ganda ng intro mo. Ah. Tamang-tama. Ah, spot on ang iyong intro. Salamat po sa inyong imbitasyon.
0: Eh, yun nga. Doc Ona, eh, bago po natin tanungin yung, bago natin pag-usapan yun, yun nga po, hindi po ba itong 76% na lumalabas doon sa survey ng Okta Research, ito po ba ay tatawid din doon sa usapin ng pagsuporta naman doon sa mga opisyal ng mga halal na opisyal na alam naman natin na kung di pro-China eh may pagkabig pabor sa China.
4: Oo nga no, Sandro, sana nga ano at maging issue ito no. Kasi pinakita nga nung napaka-timely nung Okta survey na 'yan no, kasi nga pinapakita niya na almost 8 out of 10 Filipinos ang nagsasabi na todo suporta sila sa ating pamahalaan at kaya nilang kumbaga ilaan ang kanilang kumbaga kanilang paninindigan, kanilang patriotism express dito sa usapin ng West Philippine Sea. Ito ay bagamat sa malakas sa ingay na nangyayari ngayon sa ating politika ano at sabi mo nga nakikita naman kung sino yung mga senador na nilabelan nga ng chinador eh, no? Ito yata yung medyo familiar ngayon ano? Na parte ng kaguluhan dyan sa Senado. So hopefully maging tumawid itong issue na to katulad nga ng sinasabi mo. Saka alaman na ating mga kababayan may connect din nila.
1: Professor Sherwin, paano natin pagyayapusin na parang suman?
0: Mm.
1: Yung idea,
0: nabulagta ba yan?
1: yung oh. Idea na, well, nandoon yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung suporta ng maraming Pilipino sa lahat ng teritoryong atin na kinagis na nating atin.
0: Mm.
1: Doon sa idea naman na, teka, kulang yung kakayahan ng gobyerno eh. Para i-defend yung para i-defend sa yung dapat ay sa atin. Paano natin pagtatagpuin yung dalawang idea na yon, Professor?
4: Well, una-una, hindi naman sa kapos or wala tayong magagawa, no? Ipinapakita nito, kaya nga sinabi kong maganda itong survey na to.
0: Mm.
4: Dahil nga ipinapakita rito yung kumbaga yung suporta na kaalaman at kamalayan, kaalaman ng ating mga kababayan, ano? And this can be an input to policy, ano, na nakikita
1: yes,
4: ng ating pamahalaan. Na ano no, very widespread at almost national consensus, no, if not national consensus na kasi 8 out of 10 Sir Willie, ano?
0: Mm-mm.
4: And this is indeed a legitimate political or even a strategic issue for the Philippines, lalong-lalo na ngayon na tama yung sinabi mo kanina, bakit ganyan ba ang asal ng China sa ating mga maritime territories? Mm-hmm. Dahil nga sa yamang dagat at iba pang mga resources na kanilang makukuha dyan. Ano? So hindi lamang ito usapin ng karapatan, soberenya, ito rin ay usapin ng energy at food security. So nandun na po yung pagyayapos na yon, Sir Willie.
0: Mm-hmm. Pero may mga sinusulong nga po ano, na panukalang batas kapareho ng
1: Blue Economy Bill.
0: Ito po ba ay paano ito makakatulong ano doon sa pag susulong natin at paninindigan natin ay talagang atin ito.
1: Oh, dahil yung bill ang concentration niyan puro mga maritime, di ba?
4: Yes, tama po 'yan ano. Napakaganda po niyan ano dahil sa pamamagitan po ng isang konsepto bilang tinatawag na blue economy, ang ano po diyan, ang primary ingredient po diyan is yung non-military eh, no? Kasi po ngayon nakikita natin na todo ang tutok sa kakayahan ng ating armed forces ano at sa pagbabalangkas sa mga security partnerships sa iba-ibang mga bansa ano. Ngayon naman sa pang internal naman natin ano, binibigyang diin ang role for example ng mga local government units no, ang ating mga fishery communities no, ating mga mangingisda at ilan pang mga umaasa sa mga resources na nanggagaling sa ating maritime territories. Hindi pa kasama diyan Sir Willie ano yung mga submarine cables na nandiyan no na kailangan nating protektahan. Nakala kasi ng mga kababayan natin langis, isda at natural gas lang ang pinag-aawayan diyan ano. Pati yung karapatan na maglay ng submarine cables na may impact sa ating internet no. Yan ay isang issue na dapat din nating itaas kamalayan ng ating mga kababayan.
0: Eh pero yun nga ano, yun nga rin po yung tanong Doc Ona. Paano natin talaga masisiguro na atin ito dahil nga sa kabilang banda naman itong China ay nagpupumilit talaga na yung kanilang presence diyan eh parang chicken and egg yung problema.
1: Sundan ko lang yung sinasabi mo na yan. Mga ilang pagkaapu-apuhan pa nga abuti natin para dumating tayo doon sa punto na alam naman kasi natin yung capability natin sa ngayon, 'di ba? Mga ilang taon pa siguro ang ating pagtitiisan para bago dumating yung taon o yung mga pagkakataon na masasabi natin, sige, pwede na tayo makipagsabayan sa kung ano man ng
0: kaya.
1: Kung anong kaya ng China, laban sa Pilipinas.
4: Siguro po yung toe-to-toe, ano, medyo matatagalan po tayo dyan. Nakita naman ninyo kung gaano'ng kalakas ang puwersa na hinaharap sa atin ng China sa ating mga maritime territories. But it is not a reason na Sir Willie at Sandro no, na sabihin na nating mag-give up na tayo. In fact, katulad nga ng sinabi ninyo, yung mga batas natin ay kailangan in place. Ano? Nandiyan na yung ating mga maritime laws. At welcome development ito na meron tayong blue economy na bill, no? Na palalakasin naman ito, Sir Willie at Sandro, yung ating mga fishery communities, yung ating mga local governments, no? So, ito yung ano, no, yung hindi lang tayo nagpapalakas ng ating kakayahang pangmilitar, no? At inaano natin eh, no, yung policy ecosystem ba, Sandro? Binubuo natin 'yan, pilabalangkas natin 'yan upang ma-institutionalize yung ating mga ginagawa. No? Ang fear kasi dito, Sir Willie, paano na kung magpalit ng administrasyon? Paano na yung mga tsinador natin kung mag-succeed ito, no? At isulong ang mga interes ng China sa ating bansa? Ano? So itong ginagawa ng ating pamahalaan ngayon ay ini-institutionalize niya ang mga pulisiyang ito, ang mga agreements na ito at mga batas na ito upang kung ano man ang mangyari sa atin, ano? Hindi na ito basta-basta mababago. At ito rin ang nagagaranti, Sir Willie, na pangmatagalan itong laban na ito. No? Hindi to, sabi ko nga sa mga previous interviews natin, ano, hindi to matatapos sa isang linggo o sa dalawang taon. Ano? Pangmatagalan na laban ito. At ito'y nakikita ng ating mga kababayan dahil nga sa pagsuporta nila at ng ating pamahalaan as well. Ano? Dahil nga sa pag-i-invest sa mga bagong batas, sa mga bagong kakayahan.
1: Kasi kung titignan mo, with the development na ginagawa ang China dun sa mga inagaw nilang mga property isla, natin, di ba? Eh, makikipagpatayan ng China bago nila bitawan itong mga nagawa na nila dyan sa mga islang yan. Tapos maliban dyan, balikan ko lang yung binabanggit mo, Professor. Naitanong ko kasi yan one time eh. Sa mga tauhan ng AFP, sa even sa Coast Guard, no? Nandiyan tayo. Talagang inilalaban natin kahit papano.
0: May presensya
1: naglalagay tayo ng kung ano-anong klase ng pandepensa, no? Diyan sa West Philippine Sea. Ang tanong kasi is, what if ilang mga yung election ngayon ilang tulog na lang? What if ang pumalit na administrasyon ay maka-China? Paano na ngayon yung effort na inilatag ngayong administrasyon na ito dun sa mga susunod na administrasyon? Paano natin titingnan yan, Professor?
4: Kailangan lang po maging isang issue to na sa isip ng ating mga mamamayan ay maging isang malaking issue sa pagpipili nila ng ating mga pinuno, no, yung ating mga hinahalal pinuno. Nakikita naman ho natin eh. Kitang-kita na ho, for example, doon sa nangyari previously sa Senado, no, yung mga lumabas na di o mano mga nagpepedal po ng interest ng China, no? Sana po ma-realize sa mga kababayan natin na may mga politiko po tayo na kumbaga eh nasa interest ng ibang bansa, no? Sa isang banda po naman, yung patuloy po, no, sinabi ko nga kanina, no, yung policy ecosystem na tinatawag, no, na sinusolidify na po natin 'yan at ini-institutionalize, no, dahil nga po hindi natin mas-

0: ng ating sandataang lakas, ito pong pag-i-improve ng ating mga security relationships. At dahil nga po dito sa Blue Economy bill na ito, mas mai-empower pa po yung ating mga mangingisda, ating mga local governments at civil society. So talaga pong kumbaga nilalatag po ng ating pamahalaan, ano, yung kumbaga institutionalize po at palakasin palalo yung ating claim dito sa ating mga maritime territories.
1: Ang isang pinakamabigat kasi sa lahat, our enemy is within eh.
2: Oo.
0: Tama po yan. Tama po yan.
2: At ang masakla pa, Prof. Ona at Kuyang Willie, nakabinbin pa rin doon sa committee sa Senado itong Blue Economy Bill.
1: Oh, yung sinasabi ni ano, 'di ba, ni Kong Jude Desidre.
2: Oo, pumasa na sa Kamara pero nakabinbin pa rin ngayon doon sa committee sa Senado.
0: Alam mo, Sandro, hindi ako nagugulat diyan, ano, dahil I'm sure, no, yung marami tayong mga politicians, no, unfortunately, na baka i-oppose yan, ano, dahil nga pinapalakas niya yung stance ng Pilipinas. And tama yung sinabi mo, ang kalaban natin ay nasa loob, ano, kaya nga kailangan din maging ano eh, no, maging critical at maging aware yung ating mga kababayan, ano. Nakikita naman sila eh, no, yung sabi nga nila, nahuhuli ang isda sa bibig, ano. So nakikita naman eh, no, obvious kung sino itong mga politiko natin na talagang nagmamount ng naratibo ng Beijing, ano. So sana maging mapanuri tayo dahil itong mga politikong ito ay hindi tayo mag-aatubiling ibenta niyan eh. Okay, sa ibang interes, no, sa dayuhang interes, ano. At sana sa susunod na eleksyon, no, maging party po ito ng inyong decision making, so sa pagpipili ng ating mga Pinuno.
1: Okay, kasi itong usapin ng West Philippine Sea para din sa mga kinabukasan ng mga kabataan ito eh.
2: At diba? Food security.
1: Mamanahin nila ito eh.
2: Oo, at food security. Food security yung susolusyonan nito.
1: Oo. Eh kaya
0: tama po yan. Hindi po itong issue na to, Sir Willie, Sandro, hindi na po ito para sa atin eh.
1: Yes.
0: Para na po ito dun sa mga anak natin at sa susunod pang henerasyon. Mahabang laban po ito, Sir Willie, ano, at hindi dapat mapagod ang ating mga kababayan. Ito ang gusto ng China eh, yung long game, no? At gagawin niya ang lahat, ano, para pahinain ang kakayahan ng Pilipinas, no? But kailangan lang alam natin ito at maging handa lang po tayo.
1: Kaya nga pagkakaapu-apuhan na itong issue na ito eh, baka hindi pa tapos.
2: Eh, sana nga pagdating ng mga kaapu-apuhan natin eh may resolusyon na sa isyong ito.
1: Ang bakal nga ang kalawang lang talaga kasi ang sumisira sa ano, sa sarili niyang bakal.
2: Eh sabi nga nila kalabaw lang yung tumatanda.
1: Paano na po tayo?
0: Maidagdag ko lang, Sandro,
2: yes,
0: no?
2: Yes, go ahead, go ahead po.
0: Sir Willie.
1: Apo.
0: No, ASEAN chair ngayon ng Pilipinas eh. No? So may proposal tayo na nandito ang maritime kumbaga fusion center, no? ASEAN Maritime Center dito sa ating bansa, no? Uy, napakalaking hakbang, no? Very significant po ito pag ito po ay nangyari at nailagay sa Pilipinas ang maritime center na 'yan. Napakalaking ambag po ito para po magkaroon ng resolusyon, no? Dyan sa nangyayari pong sigalot sa ating mga maritime territories. At magiging party po ang agenda nito sa susunod pa hong mga meetings ng ASEAN.
2: Alright.
1: Abangan natin kung ano
2: mga
1: development.
2: At sana nga magtuloy-tuloy yan. Marami pong salamat.
1: Prof. Sherwin, salamat ha.
0: Salamat po, Sir Willie, Sandro. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po.
2: Yan po si Dr. Sherwin Ona, isa pong security analyst at associate professor po ng Political Science and Development Studies mula sa De La Salle University. O, paano kuyang?
1: Ito, hawak ko na yung aking kode ko.
2: Ayan.
1: Bye!
2: Bye!
3: Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
4: Bawal ang ghosting.
3: Lahat. Kabanding. Kasama si Tony Velasquez. Is

0: talaga. Mag-Christmas na tayo, partner. Yung iba nga, gusto na nga daw mag-New Year.
1: Tara, favorite ko muna. Christmas muna.
0: Nakita mo ba yung iba?
1: Hindi.
0: Sabi nila, ayoko nang tapusin na natin to 2026. Oh. Happy New Year! Ano na sila ganun? Happy New Year! Welcome! 2027! May ganun na daw.
1: Ayun naman, tinapos yun. Ganyan po nga tayo nakaka-enehap ng 2026.
0: Ano ba? Bakit hindi na niyo matiis? Ganun ba, mga kapamilya?
1: Oo.
0: Especially pag may mga napapanood na naman kayo na nangyayari sa Senado.
1: Yes.
0: Grabe, no?
1: Oo.
0: Nanggigil yung mga member ng minority party.
1: Oo, eh.
0: Ay, sorry. Christmas pa ako. Sorry.
1: Parang balita ko, eh, medyo na... Ano bang term yun? Hindi naman, huwag naman natin
0: masyadong... The trigger?
1: Oo. Sa mga sinasabi ng ating...
0: Pambansa ate. Yes. Paano kasi, laging ilang araw na yun ha, na ipinipilit ni Senadora Amy Marcos na meron daw niluluto na plano ang administrasyon para hindi na makatakbo si Vice Presidente Sara Duterte. Kung sakali man na hindi naman siya makonvict, di ba, sa impeachment trial, para daw hindi na makatakbo sa 2028, i-extend na lang daw yung terms ng mga nakaupong opisyal sa pamamagitan daw ng cha-cha ulit, charter change. Oh,
1: and
0: diba?
1: We've been hearing that,
0: yes.
1: Di ba, dati pa.
0: So ngayon, parang sa halip na ito ay gawing haka-haka lang naman niya, sa sarili lang naman niya, pinresenta pa niya bilang ito daw ay parang may video pa siya presentation sa Senado kanina.
1: Kaya, wait! Siya ba yung umaacting?
0: Ah, hindi ko nga napanood pa eh.
1: Kala ko siya rin yung umaacting din sa video presentation niya.
0: Kaya tuloy, hindi na napigilan din ni Senator Mig Zubiri na tumayo at sabihin na foul yun.
1: Uh-oh.
0: Pagka magpapakita ng ganung video sa Senado and presenting it as if it were already fact.
1: Uh-huh.
0: Eh yun lang naman, kanyang sariling haka-haka, di ba? Mm-hmm. O spekulasyon niya, or sabi nga ni Senator Migs, propaganda niya, bakit mo ipipresenta sa Senate floor yun, di ba? That's not parliamentary nga naman daw.
1: Mm-hmm.
0: At kailangan daw yun ay tanggalin or stricken off the record. Mm-hmm. Ewan ko lang kung talagang tuluyan ang ginawa. But just the same, di ba? Parang ano na ba talaga ang ginagawa natin sa Senado? If you are going to stand up and present something to the floor, hindi man naman dapat gawing something that is already backed up by facts. Sana.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung parang magpapalabas ka, spekulasyon, or kaya nga, propaganda, and then have the people appear or believe na ito po ay talagang pawang katotohanan.
1: Mm-hmm.
0: Mali rin yun, partner. Mm-hmm.
1: Especially, partner, na yung nangyari kanina ay... viewed by general public. Eh.
0: Exactly. Diba? Yun nga naman ang gusto niya kasi.
1: Live-streamed. Oo.
0: That was the point. Diba? Na mas malawak na audience sa makapanood nito para sila ay baka sakasakali maniwala.
1: Mm-hmm.
0: At kaya sila ay maaring, alam mo yun, ano ba, ang dami ko naririnig na term, yung rage baiting. Kasama na ba yun doon? Na ginagalit mo yung tao sa jamong ginagalit?
1: Yeah, kasi it's PR called rage pa rin yan. Diba? Huh? PR pa rin yan. Diba?
0: Is that different from master rage baiting?
1: I think mas higher form. Master rage baiting.
0: Because if you're master rage baiting,
1: hindi mo niyan mapigilan.
0: Yes.
1: You just rage bait anywhere.
0: Yes, yes. So that's a difference.
1: Yes.
0: That's a different level altogether.
1: Yes.
0: Master rage baiting.
1: Yeah.
0: Because pag master rage baiting, yung talagang yung mata mo goes like that. Di ba, mga kapamilya?
1: Huwag mo masyadong, yes. Ano ha?
0: Pinipisil.
1: Ano to?
0: Yeah, yeah. Pipisilin.
1: Emotion mo dahil baka mamaya.
0: Actually, hindi nga. I was just very slightly squeezing it.
1: Pero no? Meron.
0: Meron. Isipin nyo, with just two fingers, the stress already comes out. Grabe. So yun po mga nangyayari po sa Senado at gusto na naman pong kumbaga painitin, 'di ba, yung damdamin ng mga tao at pagpapaniwalain na meron nga daw balak ang administrasyon na huwag ituloy yung election sa 2028 at sa halip ay palawigin na lang yung termino ng mga kasalukuyang nakaupong opisyal.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, ano ba naman, di ba? Kung tayo po ay magpapapaniwala na naman po sa ganun, eh, di ba, sana nga po medyo talas-talasan natin ang pag-iisip natin at huwag tayo magpadala sa propaganda.
1: Ayan nga. Mm-hmm. Eh, yung nangyari nga kanina, partner, is it something that we should or not just us, no? But even the senators, kasi nagsalita na rin naman si Senator Migs, will say na parang hindi ito conduct becoming of a public official. Yeah.
0: Even Senator Ping already dismissed that last week, partner.
1: Diba? Kasi that's not the proper forum.
0: Yeah.
1: And even naman talaga saying mga ganong klase ng mensahe, kasi dahil nga nagiging propaganda, of course, magiging brainwashing na naman.
0: Yes, ganon na naman yun. Diba? A lot of people, saan na naman po natin, syempre, yung mga mga kapamilya po natin na hindi naman po regular na nakakatutok sa balita, ay pag narinig po nila yan, ay baka sabihin nila, ha? Ganun pala, hindi na naman pala magkaka-eleksyon. Mm-hmm. Edi ibig sabihin nun, tatagal na naman si Presidente Marcos sa parang tatay niya na palalawigin. Wala naman pong ganun, mga kapamilya. I mean, in fairness to the administration,
1: it wasn't them.
0: Wala naman sila.
1: Oo.
0: Isinusulong na charter change. Na yun. Diba? I mean, as of now, talagang sila po ay medyo abala sa dami pa ng ibang problema. Mm-hmm. Especially na hindi pa naman tapos yung krisis sa enerhiya.
1: Tama.
0: Bakit man nila iisipin na gugustuhin nyo pa bang patagalin yung problema mo? Mm-hmm. Kunwari, ikaw, nakaupo ka partner, tapos alam mo 2 years ka na lang, gusto mo nang ipasa yung problema sa iba.
1: Mm-hmm.
0: Gustuhin pa ba na palawigin pa yung problema pa yung panahon na ikaw pa rin yung mamoproblema?
1: Mm-hmm.
0: I mean, I don't know, ha? Sa ibang tao, siguro iisip nila, eh, wala naman silang paki kung maproblema sila. Basta sila pa rin na nasa kapangyarihan. But really, mga kapamilya, I don't get the idea that people think that extending their term is going to happen because hindi rin naman papayag ang taong bayan dun.
1: And it also would make you wonder, bakit gustong-gusto nilang pahabain yung termino nila.
0: Oh.
1: Bakit, anong meron? Bakit gusto mo pang patagalin yung pag-upo mo dyan sa posisyon? Because if you're willing to serve the people, whether or not you are in position, gagawin mo yan eh.
0: Magagawa mo naman.
1: Diba? Hindi mo kakailanganin na ikaw ay nasa posisyon kung gusto mo talagang gawin yan.
0: Yeah. Tsaka, yun na nga eh. Ano ba talaga ang meron sa pag-upo sa isang public office, di ba? Dahil ba talagang sa layunin mo lang ay makapagsilbi ka sa taong bayan? Or dahil ginagamit mo lang yung posisyon para payamanin or alagaan yung sarili mong interes? Ganon kasi. Public office here is not just a public trust. It is parang
1: popularity contest.
0: Hindi lang. Di ba? It's a means for you to actually ikaw ay umasenso sa buhay. Hindi yung para
1: pa-asensyo.
0: Oh yes, yeah. Hindi yung para pa-asensyohin mo yung kapwa mo Pilipino. Hindi, pa-asensyohin mo yung sarili mo lang. Ganun ho ba ang pakay natin pagtakbo natin in public office? Maybe sad to say, ganun na po ang ginagawa nung iba. Akala nila, sige, tatakbo na lang ako ganyan. Tsaka ikaw, pinsan, tumakbo kang ganyan. Utol, tumakbo kang ganyan. Sama-sama tayong magbabarkadang pumasok sa politika, sa public office, para yumaman tayo, angka natin. Ganun na lang ho siguro ang tingin ng kapwa Pilipino natin sa politika, di ba? It's a means to empower yourself, hindi to empower others.
1: And the sad part is, we see that reflected doon sa mga sal-in ng ating mga politiko.
0: Biglang lumolobo, di ba?
1: Diba?
0: Kakaiba eh, di ba? How do you actually increase your worth in such a short period of time na nakaupo ka sa pwesto? Nung hindi ka pa nakaupo sa pwesto, bigla na lang lumobo yung iyong assets. Katakataka din naman. Anyway, partner, kinumbina natin yung bagong hirang na Labor Secretary. No? Meron na pa tayong bagong Labor Secretary sa katauhan po ni dating Senador Francis Tolentino.
1: Hindi na siya sentol, sektol na siya.
0: Buti diba? Hindi kapatid na tol, di ba? Kasi magiging katol, di ba? Sige, ganon. Anyway, so bumaba po sa pwesto si Dole Secretary Bienvenido Leguasma dahil meron daw issue sa kalusugan. Mm-hmm. Whatever it is, hindi na po niya sinabi and we respect that. Siyempre naman, isa sa privado na lang niya yun. Mm-hmm. No? And si bagong Dole Secretary Francis Tolentino, makakapiling po natin maya-maya. At makakausap din po natin Attorney Nery Colmenares na siya po tumatay yung abogado ng mga biktima o pamilya ng mga biktima ng AJK. Dahil po siya, hihinga natin siya ng reaksyon dun sa panawagan ni Mrs. Bato.
1: Mrs. De La Rosa
0: pala. Sino ba yung partner ni, si Bam Bam pala yun, di ba? Yung partner ni Pebbles sa Flintstone, si Bam Bam.
1: Oh.
0: So hindi naman Bam Bam ang apalayo nito. Nancy, di ba? Nancy De La Rosa na wag daw isuko yung kanyang mister na si Senator Bato sa ibang hukuman abroad dahil kailangan daw dito sa Pilipinas siya magkaroon ng paglilitis. So mamaya makakausap po natin Attorney Nery Colmenares. E bago po tayo pumunta sa ating mga panayam, tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga radyo patrolalalalal! Mga senador, naging mainit nga ang usapan sa plenaryo dahil po sa video presentation, ito yung sinasabi ko sa iyo, partner, ni Senadora Amy Marcos. Narito ang balitang opirmado sigurado mula sa Senado at ni Radio Patrol, Robert Mano. Kayo, Robert!
2: Tony, walang kudeta pero naging mainit ang debate sa plenaryo ngayong hapon at ang punot dulo ang privileged speech ni Senator Amy Marcos kung saan sinabi niya na di umano ilang senador kasama ilang mga taga-kamara ang nagluluto ng charter change pati na ang no-election scenario pagdating naman sa taong 2028. Sa kanyang privilege speech, inisa-isa ni Marcos sa pamagitan ng isang video presentation. Ang impormasyon na kuha niya na di umano nag-usap sa isang hotel nitong Abril si Senator Tito Soto at House Speaker Faustino D. Ang pinag-usapan tungkol daw sa charter change particular sa Planong Constitutional Assembly. Basehan sa impormasyon ni Marcos kasama sa naturang meetings ang ilang kongresista, governor, retired military officers at lima mula naman sa private at business sectors. Giipan niya, kaya daw gusto ng ilang senador na isulong ang pagpapalit ng literato mula sa Senado ay para maisulong ang charter change at term extension. Pero agad pinalaga ng mga taga-minorya, particular ang video presentation, kaya agad diniling ni Senator Mig Zubiri na tanggalin sa official na record ng Senado ang presentation ni Marcos dahil propaganda lamang daw ang laman nito. Nagsalita rin si Minority Leader Vicente Soto III na idinamay sa video.
3: I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video, na propaganda, na showing intrigue.
4: The presentation, or what we call the editorial video, that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, regional Senate and all that.
5: Ito makita ng Hao Xiao presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo.
2: Ang ilang pa mga senador mula sa minorya sinabing bakit tila pagtatalo ang inaatupag araw-araw. Nakaisa naman sila sa motion na ipatanggal sa record ang video presentation ni Marcos na puno raw ng fake news. Si Senate President Aaron Peter Cayetano iniling naman kay Marcos na i-withdraw na lang ang video para hindi na humaba pa ang usapan. Bagay na pinagbigyan naman ni Senator Marcos. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Pano, DZMS.
0: Kuya Robert, ang nabanggit dun sa video presentation ni Senadora Marcos, ang sinusulong daw ay Constituent Assembly, ganun daw?
2: Tama, yan daw ang sinusulong. At ang proposal, walang election sa 2028. At ang mga edad na pwedeng tumakbo sa pagkapangulo ay nasa ibababa daw sa 35 years old.
0: Ganoon, ha?
2: Oo.
0: Ay, sorry, I did not mean to ridicule, sorry. Oo.
2: Oo. And then, ang may mga sinasabi pa daw doon sa video presentation, ang sinasabi mga senador, mga kongresista, at may mga ilang negosyante din, yung mga nag-usap-usap para daw planuhin yung mga bagay na yan na gusto ni Senator Amy Marcos na makuha yung garantiya mula sa mga senators din na hindi papayagan if ever i-push nga talaga ito.
0: So kailangan, sabi ni Senate President, yung mismong si Senadora Marcos pa ang mag-withdraw ng presentation niya. Hindi pwedeng yung Senate as a whole should move to strike it off the record.
2: Actually, ang mangyari, kung hindi pumayag si Senator Amy na i-withdraw niya yung presentation niya, yung motion ng minority ay magpo-push through at siyempre pag ganyan na may motion, pagbobotohan yan. Kung withdraw o hindi, kung mananatili pa rin sa record ng Senado yung video. Pero hindi na umabot doon dahil nag-concede na siya or pumayag na siya doon sa hearing ng Senate President na i-withdraw. Sapagkat may mga tumutol din naman na huwag i-withdraw. Si Senator Rodante Marcoleta, sabi niya, bakit kailangan i-withdraw? Hindi naman daw kailangan yung i-withdraw.
0: Ah, ganun. O, siyempre, yung mga kasama niya sa mayorya, sumusuporta pa sa kanya. Eh, kasi kung i-withdraw man niya yun, ano, di naman na makakapigil sa kanya na ilabas niya yun sa social media at ganun din ang epekto, di ba?
2: Actually, na ilabas na niya. After niya ng privilege speech, dinobol check ko sa account niya sa social media, sa Facebook particular, naka-upload na.
0: Ayun na. Eh, kailangan talaga, medyo action na naman niya. Kasi, di ba pag sa SOCMED, nag-upload ka din ng
1: fake news. Disinformation.
0: Kailangan i-report mo eh, di ba? Para i-take down.
2: Correct. Kailangan niya i-report and then kapag ka-report, pag-aaralan pa yan kung totoo bang may fake news or kung ano man yung i-complaint mo doon sa certain post sa Facebook.
0: All right, sige. Maraming salamat si Radyo Patrol Robert Mano. Salamat po, ha.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZN Radyo Patrol sa East 30.
0: Ngayon naman pala, partner. Kailangan i-withdraw, pero
1: sa Facebook.
0: I-upload daw sa mas wider audience pa, hindi lang sa loob na Senado. Ayan, sige. So, oras po natin, 5:49, ay makakapiling po natin. Nasa linya na po natin yung lalipon. Siya pong acting pa lang, no? Ano, hindi pa acting pa nag... hindi pa nag-o...
1: Hindi pa nanunog pa.
0: Acting Labor Secretary Francis Solentino. Naninibago ko. Sec!
1: Sec Tol!
0: Yes, so, magandang hapon po. Tony Enrica po ito.
7: Hi, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong kapartner. Sino ba kapartner niyo?
0: Si Rica
1: po ngayon, Sec.
0: Rica Lazo.
7: Yeah. Rica, medyo masakit lang ulo ko. Nakainom ako ng malamig na juice na may yelo. Sakit ano ba? Sa ulo pala yun.
0: Biglang ano, brain freeze ang tawag doon. Pero you know what that means. You know what that means, Secretary, ha? That means you have the brains for that.
1: Diba?
0: Ang mahirap doon yung uminom ka ng malamig. Tapos hindi sumakit ulo mo. What does that tell you?
1: Wala laman.
0: Yes. Anyway, Mr. Secretary, congratulazione.
1: Congratulations, sir. In order.
7: Salamat po.
0: Yes. Ngayon, gusto ko nga sana sabihin, teka lang, may minana ka bang sakit ng ulo kaya sumasakit ang ulo mo?
7: Hindi naman po. Napasabay lang ako ng ano, ng umiinom dito ng mga juice. Yun na rin ang in-order ko.
0: Yeah.
7: Yung watermelon na banggit ko pa.
0: Okay, very good. Pampalamig. Given na syempre, no, labor is one of the most critical positions to be taking charge of sa ating gobyerno, eh, yung last labor figures naman natin medyo encouraging dahil bumaba yung unemployment figures. Ano po ba ang inyong inaasahang programa para mapanatili nga po na mas mababa pa ang mga susunod na unemployment at lumago lalo ang ating pong job opportunity sa mga Pilipino?
7: Malalim-lalim na tanong yan, pero I look forward to having a stronger education to employment pipeline to do away with the job gaps.
0: Mismatch.
7: Isa yon. Tapos yung ating malaking sector na malaking bahagda ng workforce na nasa informal sector na napakalaki ng contribution sa ating GDP, yung 42% at ang workforce yung, hindi ako nagkakamali, ay dapat makatawid doon sa formal sector. Ibig sabihin, ito na yung merong telehealth, ito na yung merong mga katamang benepisyo na kanilang dapat makuha. Pero ito po ay mangangailangan ng isang mas malalim pang usapin kasi mangangailangan po ito ng talagang payroll contribution ng mga employer na hirap din. So paano po ito balansehin? Siguro ito na yung papunta doon sa ating mga MSMEs na dapat bigyan din ng tulong ng ating national government. So siguro po makikita nyo sa mga darating na araw ay mapapasigla ko ng kaunti yung kagawaran. At ito nga, binibigyan ako ng report ngayon eh. Yun pa lang, galing na ata sa ABS sa inyo ata o sa isang stasyon. Yung pa lang gumuhong gusali sa Angeles eh.
0: Walang ano.
7: Yung pala, kansilado na pala yung
0: permit.
7: Yung mga permits galing from Dole noon. So, yung regulatory functions, palalakasin po natin. Isa po sa nakikita ko dyan, ay magkaroon ako ng isang ng isang law.
0: Ang alin?
7: Kung kayo po ay law, LAO, kung kayo po ay familiar sa PAW, nasikat na sikat.
0: PAW, Public Attorney's Office.
7: Public Attorney's Office. Gusto ko po magkaroon ng Labor Attorney's Office. Para yung atin po mahihirap na manggagawa na walang kapasidad na kumuha ng mamahaling abogado pag may kaso sa labor arbiter o sa NLRC, ay ayudahan ng libre.
0: Okay, very
7: isa
0: good.
7: Po yun sa isa po yun sa binabalangkas.
0: To establish
7: binabalangkas
0: a law.
7: Natin.
0: Oo.
7: Opo. Gusto ko rin pong palakasin yung hanay ng... Kasi ako yung dating chairman ng Senate Committee on Justice.
0: Opo, oo.
7: Familiar po ako dun sa PILJA, yung mga training ng mga judges. Yung ating mga labor arbiters, wala pong training yun bago makapasok.
0: Ah, ganun?
7: So
1: dire-diretso lang sila, sector?
0: Sa labor, arbiter?
7: Yung alam ko. Opo. So, kailangan natin magkaroon ng isang malawakang pagsasanay din yan. Alam naman nila yung ginagawa nila, pero i-refresher lang natin sa sa mga tamang state of the art, mode of decision making, how to do the proper arbitration, etc.
0: Para may upskilling.
7: Yes, sa iba. Marami pa hong usapin, lalong-lalo na sa sweldo. Ibang usapin naman po yan. Lalong-lalo na dun sa ating mga wage boards. Pero ang talaga nakikita ko rito, yung magkaroon tayo ng isang future-ready workforce.
0: Yes.
7: Na ang ating sinasanay na kabataan ay para sa gawain ng kinabukasan at hindi para po sa trabaho nung nakaraan.
0: Apa. Ayun, speaking of which, Sec, I hope you don't mind. I'll call you Sec already, ha?
7: Tol na lang po, tol na lang.
0: Tol, sige po. Para ka,
1: Sectol na nga.
0: Sectol. Kasi nga, nabanggit nyo, no, future-ready workforce. Laging pinag-uusapan ngayon, yung workforce nga sa ibang bansa nanganganib. Dahil baka palitan na daw sila ng AI.
1: Yes.
0: Sa atin po ba, may programa na ho ba kayong naiisip how we can use AI to strengthen the workforce and not remove jobs from Filipinos?
7: Tama po yan. Siguro ang mangyayari sa atin, hindi ko sinasabing kabisado ko to, magkakaroon niya ng disruption pagpasok ng artificial intelligence, tawagin mo ng generative AI, ma-disrupt kasi automated yung, halimbawa sa mga call center, magiging automated yung mga data entry, yung routine knowledge work nila, naka-stack na sa AI yan. So, kung paano pagsasanibin po yun, ay isang napakalaking hamon. Hindi lang naman sa Pilipinas yan. Sa buong mundo po yan. Kaya merong tinatawag po ngayon na algorithmic management. Yayabahan ko na kayo ng konti.
0: Yung
7: algorithmic management ay yung paggamit ng artificial intelligence software, automated systems, para mag-supervise.
0: Yes.
7: Mag-evaluate, mag-disiplina ng mga empleyado. Subalit, yung sistemang yun ay mga kailangan din ng tao.
0: Tama.
7: Hindi naman purely automated. Hindi ko nga alam ngayon. Sa telepono ko, kung AI yung kausap ko ngayon. alam ko namang kaya yan to, yung kausap ko. yung mga ganon. Kaya hindi lang sa atin po yan. Sa global po yan. So, marami yung hamon, pero ang sisiguraduhin po natin dahil may background din naman tayo sa batas.
0: Opo.
7: Yung regulatory functions ng DOLE, paigtingin po natin, palalakasin po natin. Sangayon lang po doon sa mandato ng... Kasi malaki na yun na walang... Alam nyo, ngayon ko naiisip eh. Nung ako po, kasi na-create itong Department of Migrant Workers, di ba?
0: Correct.
7: Ang laking chunk ng trabaho ng DOLE, napunta rin doon sa Migrant Workers
0: Nalipat.
7: Department.
0: Isa
7: mga OWA, POAA, yung mga FW.
0: Yeah.
7: Natatandaan ko, ako po yung acting Senate President ng presiding officer po. Ako po yung nag-approve. The creation of the Department of Migrant Workers, hereby approved. Ako po yung nagbang ng gable noon eh. Kaya ngayon, inayos na maganda itong ano.
0: Basta gable yung binang mo, hindi barel, ha?
7: Hindi po. Hindi pa. Wala kayo nabalitaan sa akin ganun. Hindi po tayo ganun. So, talagang na-clip yung powers ni Dole, pero domestically, nandun pa rin.
0: Yes, yes.
7: Meron pa rin yung kapangyarihan ng Dole. Kung talagang gagawin, kaya lang, ito, inaaral ko nga ngayon, Tony, hiwa-hiwalay pala itong building nito.
0: Mm. Opo.
7: Meron sa, meron sa Quezon City, meron sa Makati,
0: correct.
7: Meron sa Intramuros.
0: Oo.
7: So, napakahirap din na siguro magsusum na lang yung iba.
0: Correct.
7: It's a big department, but we intend to continue what positives our predecessor has done.
0: Yes.
7: And to move forward, yun nga, yung mga nabanggit ko sa inyo, yung mga, mga priority. Alam niyo nung hindi sa Pagayabang, ako po yun nung senador ako, habang may COVID pa nata nun, ako po yung nag-file ng bill na
0: remote na?
7: Institutionalizing the gig economy law. The gig economy
0: gig.
7: Concept.
0: Oh, yung gig economy. Yes. Oo.
7: Yeah, so ito po yung platform-based na yung ino-orderan mo ng ating gabi noong panahon ng COVID, sa tasang kape, di-deliver sa'yo.
0: Yes,
7: yung mga yun, wala pong SSS yun. Yung mga yun, wala pong PhilHealth yun. Kahit umulan tumaraw, magdadala po ng hamburger yun sa bahay niyo. So yung mga garafinail ko po yun, years ago. Siguro 2022.
0: Yeah. So may mga labor-related bills ka na pala na i-file noon, no?
7: Yes.
0: Yeah.
7: Opo. Isa ho yun. Tapos yung nire-recall ko nga yung mga hindi nakapasa. Pero importante po ngayon kasi yung pagkatapos ng COVID na-maintain na yun eh.
0: Yeah, oh, naging part na talaga.
7: Yun, eh. Talaga nagde-deliver na lang ng mga...
0: The gig economy.
7: Lahat correct. Ng hindi ko nababanggitin yung mga platform na yun. Kahit anong orderin mo, kahit galing Bulacan, dinideliver eh.
0: Correct. Oh.
7: Meron nga akong libro na nagalit yung ano kasi walang tao sa bahay.
0: Oh. Ano ginawa?
7: Walang nag-receive.
0: Uh-huh.
7: Nung nagpapadeliver na kami, ang tagal. Alam niyo kung saan galing yung libro?
0: Saan po?
7: Pangasinan.
0: Wow!
7: Pangasinan. Alam niyo kung magkano presyo ng libro?
0: Magkano?
7: 166.
0: Ay, ganun kalayo pinunta. 166 lang yung libro.
7: Eh, walang tao sa bahay, no? Walang nag-receive.
0: Kaya pumalik
7: ko rin ang Pangasinan.
0: Oh my gosh.
7: Yung mga gano'n, kailangan protektahan po yun.
0: Yes, yes.
7: Yung malaking tulong sila sa ating ekonomiya. So, banggitin ko yung kailangan siguro makatawid yung informal sector sa formal sector. Kasama po yun.
0: True.
7: At siguro mapalakas din ang yung existing jobs natin kahit konti.
0: All right, partner.
7: Mapalakas yung tulong sa kanila.
0: Sige.
1: Sa dami po ng isa-isa ninyo, sector.
7: Dami na, sumakit na ulo ko lalo.
1: Yun nga, tatanong ko eh. Kukumustahin kita doon.
0: Gusto ko yun. Gusto ko yung mga nilatag nyo.
1: Oo, marami. Pero I want to zero
7: first
1: in.
7: First interview ko po
1: ay,
7: ito.
1: Ay, tamang-tama.
0: Dapat talaga mauna kami dahil una sa balita, una sa public service.
1: Sector, dun po tayo dun sa sinabi po ninyo because yung gig economy nga po, napalakas ninyo yan. But there's also more than just the gig economy. The informal sector na wala po katulad ng gig economy na kahit papano may semblance of an employer-employee relationship at usapin ang kontrata. Correct. Yung informal sector po natin wherein mas naging verbal ang nakasanayan nating mga kontrata. Di po ba? Malaking chunk din po ng mga Pilipino na ganito ang klase ng kanilang trabaho. Paano po ang inyong focus on this, sir?
7: Yun na nga yung sinabi ko kanina, kailangan magkaroon din ng tulong ang pamahalaan. Hindi lang dun sa empleyado, dun sa employer. Yung MSME na nagbibiwalong empleyado, anim na empleyado. Kasi ang nangyayari po ngayon, yung iba, yung mga micro-enterprises, ay hindi nila ma-formalize kasi ang taas ng labor cost.
1: Opo, but I'm talking about the like household works po sector, yung mga mismong usapan, domestic
0: yung walang kontratang kasulatan talaga.
7: Alam niyo yung patungkol naman sa ano, patungkol sa mga ganyang kontrata na walang kausapan. Ang contract po kasi pwedeng written or unwritten eh. Pero po tayong tinatawag na four-fold test.
0: Four-fold.
7: Ng employer-employee relationship.
0: May
7: supervision, may control.
0: Yeah.
7: Yan po eh, ilang beses na paulit-ulit na dinalidate ng ating kataas-taasang hukuman. So, ang mahalaga po dito ay magkaroon ng proteksyon yung ating mga manggagawa. Kung ano man yung naging kontrata at naging kasunduan, dapat mabigyan sila ng tamang proteksyon.
1: Mm-hmm. What about po yung ginagawa po natin? What about po yung pagtanggal ng Manila-centric kind of a business community wherein pati yung sa mga probinsya natin ay papaluin din natin ang industriya doon, sir?
7: Yung pagtanggal ng, pakiulit po?
1: Yung pagtanggal po ng Manila-centric natin ng mga business industries, making the provinces also a better
7: zone? Malawak po yan eh. Malawak-lawak siya kasi papunta na rin tayo sa ibang pangangailangan, kagaya nung banggitin mo, kaluwagan ng traffic. Pero itong Luzon Economic Corridor is a big pillar of what will happen to the Philippines, not just 2 years, 5 years, 10 years from now. So talagang palabas yan eh. Kailangan, kasi alam nyo, pag tayo napunta naman sa usapin ng bakit regionalize yung sweldo, yung pag-determine, pinag-uusapan din yung productivity sa iba't ibang region.
0: Regions, yeah. Hmm.
7: So, yung productivity at saka living wage, magkasingkaw yun.
0: Uh-oh.
7: So, tama po yun. Mabigyan ng chance yung ibang mga ibang rehiyon na magkaroon ng production at magkaroon ng trabaho yung ating mga kababayan, hindi lang dito sa... Alam niyo naman nung araw, kaya nga may Industrial Valley, Marikina yan, Pasig. Yan po yan eh.
0: Yeah, yeah.
7: Nandyan po yung ating mga textile mills nung araw. Kaya makikita niyo, puro warehouse yan.
0: Yeah.
7: So, sa ngayon po ako na ilabas. Mm-hmm. Subalit, bago mo ilabas yan, kailangan nakalatag po dyan yung tamang oriente.
0: Correct.
7: Tamang
0: basic
7: tubig,
0: ano nila, utilities.
7: Tamang karsada, tamang logistics sa connectivity.
0: Transportation.
7: Marami pa kong iba. At
0: correct.
7: Saka yung skilled. Skilled labor, dapat nandun din.
0: Gusto sana namin kayong pagpahingahin na dahil alam kong sumakit niya ulo nyo kanina. Pero,
7: minom na ako ng ano po.
0: Huwag mo sasabihin yung brand.
7: Hindi na.
0: Mo, pero,
1: Paracetamol.
0: Pero sasabihin ni John Lloyd sa'yo, ingat. Ay, grabe. Bago kami magbabay, Sec, gusto lang namin tanungin din ni Partner Rica, malapit na rin yung State of the Nation address no ni Pangulo Marcos Jr. Kabahagi po siyempre sa kanya pong ibibigay na mensahe ay kung ano pa yung mga susunod pa niyang gustong ma-accomplish sa bawat sektor ng ating lipunan. And for the labor sector, in the next or the last 2 years, sorry, of the administration, may targets ko ba kayo na sa tingin nyo achievable pa for the labor sector?
7: Meron naman.
0: Yeah.
7: Lalong-lalo na sa yung mga nabanggit ko kanina, lalong-lalo na sa pagpapatibay po nung employment to education to employment pipeline natin, lalong-lalo na sa pagpapatibay nung mga occupational safety standards na nakikita naman natin yung nangyari sa Angeles, nakakalungkot.
0: Uh-huh.
7: At yung protection din ng trabaho ng ating mga kababayan na hindi naman maagaw nung ang dami lumalabas ngayon na banyaga na hindi naman dapat naging kaagaw at walang permit na nagtatrabaho dito sa atin. Yung mga ganun po. At saka yung mga kabataan natin ay magkaroon ng tamang edukasyon na para sa hanap buhay sa kinabukasan. If we should prepare the youth for the jobs of the future, not for the jobs created yesterday. So, mahaba-habang usapin po ito. Maraming polisiya rito. But rest assured, alam niyo naman po kung paano tayo magtrabaho eh. Nagagawa, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, marami na rin naman tayong nagawa na hindi lang polisiya, kundi batas sa iba't ibang sektor. Kahit nga yung maritime law, na dekada ng nakabindi, tayo po nagpasa nun eh.
0: Apo.
7: So asahan niyo po na mas sisipagan ko, mas bibigyan natin ng diin ang pagproteksyon din sa ating manggagawa without sacrificing the balance that is needed to make the management work.
0: Okay.
7: Kaya nga tripartite yan eh. Management, government, the labor sector.
0: Tama. All right. Mr. Secretary, congratulations po muli and hopefully makumbida po namin kayo muli sa ating programa kapag kayo po ay nakapanumpa na.
1: Oo.
0: Kailan ho ba? O taking nyo?
7: Tapos na po.
0: Ah, tapos na. Ah, oh, so, official na acting. Po. Oo. Ano na, talagang...
7: Tapos, tapos na po.
1: Secretary na talaga.
7: Baka, baka pumasok na po ako bukas eh. Kasi okay. Kailangan ko pumasok bukas kasi sa Wednesday, holiday pala eh.
1: Oo nga.
0: Holiday kagad eh.
1: Thursday.
0: No work, no pay ah.
7: Opo, opo.
0: Sige pa.
1: Secretary,
7: salamat
1: thank you for your time.
0: Salamat po muli, Secretary. Si bagong talaga ang Labor Secretary Francis Tolentino. Tanggalin niyo na yung acting doon sa titulo, ha?
1: Oo, oh, totoo na.
0: Ay, hindi. Kasi acting pa dahil hindi pa kinukonfirm.
1: Ah, pero nanunumpa niya.
0: Kailangan sa commission on appointments, dumaan pa siya.
1: Ganun. Ah, ganun pala yun.
0: Nga pala, dahil bagong appoint nga pala, kailangan nga pala dumaan sa
1: commission on
0: appointments.
1: Papanel pa siya sa CA.
0: Eh, lusot na yan. Siguro naman eh, sa dami na nga na nabanggit ni Acting Secretary Tolentino sa mga naipasa din yung labor-related bills. Mm-hmm. Siguro naman eh, wala na maipupuna sa kanya yung mga senador.
1: Yeah.
0: Unless sabihin nung isang senador eh, kabahagi ho kayo sa term limits, ay hindi pala. Naitahi pa eh, no? 608, ito pa na gabi mga kapamilya. Kami po ni Partner Rica, magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pong pagbabalik, ang ating pong susunod na tatawagin, tama ba? Attorney Nery Colmenares ang ating pong makakausap. At patungkol naman po ito dun sa...
1: Hiling ng asawa ni Senator Bato de la Rosa.
0: Nawag siyang i-turn over sa isang international court. Magbabalik po kami sa itong dali po lamang. Dito pa rin po sa Issue Spotted! Spotted! Spotted!
6: Talakayang hitik sa Issue ng Bayan! Issue Spotted! Issue Spotted!
8: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalit.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
9: Tamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
11: Hutan.
12: Essex and Shane. Anong gagawin natin?
13: Umalis na kayo dito! Umalis na kayo dito!
11: Kapulan.
12: Naging monster! Magpumawal kami sa atin!
11: Sigawa. Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga
14: dito sa Sine Sigaw.
15: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
16: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
14: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
17: Cas Abelga,
18: Jesse Cruzat.
14: Sa Suko sa DZMM.
19: Suko sa DZMM.
14: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
21: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
14: Issue Spotted sa DZMM!
0: Salamat na po ng gabi, mga kapamilya. Aba, kung hindi nyo pa ako nababalitaan, ano, si Mrs. De La Rosa, Nancy De La Rosa, may bahay po ni Senator Bato De La Rosa, ay naglabas ng panawagan, no, para po sa hudikatura na huwag daw hayaan na i-turn over daw sa International Court ang kanyang asawa dahil kailangan daw, kung meron siyang kinakaharap na kaso, ay dito daw sa Pilipinas litigsin. Para huwag daw man daw ipakita sa mundo na napakahina daw na ating hudikatura.
1: Mm-hmm.
0: Yun ba ang mensahe dapat na ipinapalabas nun? Na when you turn over somebody to the ICC, inapag-aamin ba yun na mahina ang hudikatura natin?
1: And I don't even know kung anong klaseng appeal yun, partner,
0: yeah,
1: if nadedegrade mo,
0: yeah,
1: the very institution that should be hearing the case ng asawa mo, na sinasabi mo nga eh.
0: Or parang hinahamon mo nga sila na ipamukha nyo na kaya nyo ng ano, dito na lang natin litisin. Anyway, so nasa linya po ng ating telepono ngayong gabi, isa po sa mga abogado, no, na tumutulong po doon sa pamilya ng mga biktima ng AJK noong panahong Duterte, Attorney Nery Colmenares po. Attorney, magandang gabi. Tony and Rica po ito.
22: Ay, magandang gabi po, Tony, Rica, at sa lahat po ng viewers ninyo.
1: Hi, Attorney. Oh, thank you.
0: Ay, nabalitaan nyo na po ba yung panawagan nga ni Mrs. Nancy De La Rosa sa ating pong justice system na wag daw i-turn over ang kanyang mister sa International Court?
22: Yes, well, nabasa ko naman ang letter at siyempre naintindihan ko si Mrs. De La Rosa at concern lang siya sa kanyang asawa. Pero ang of course ang paano na lang naman ang kaanak ng biktima na humihingi ng ospisya rin, ang mga magulang na pinatay ng walang awa ang kanilang anak, no, libo-libo yan, at yung mga anak na libo-libo din na pinatay ang kanilang magulang o kapatid nung mga panahong yon. So mabuti si Senator De La Rosa eh, may korte siya eh. Itong mga libo-libong pinaslang ng drug war nila ni President Duterte eh.
0: Yeah.
22: Walang korte-korte yon, walang abogado yon, nagmamakaawa yon sa harap ng mga pulis nila eh. Binaril pa rin, no, na karumal-dumal. So, bagamat naintindihan namin si Ms. De La Rosa, sana naman maintindihan niya rin.
0: Yeah.
22: Ang mga kaanak ng biktima na nanawagan lang naman ng ustisya para sa pinaslang na kaanak nila. Ang problema dyan, Tony, Rica, may batas kasi tayo eh na naglalahad niyan. No? na nagsasabi na pwedeng i-surrender. At pangalawa, pumirma tayo ng treaty na nagsasabing kahit withdraw na tayo, basta may nasimulan na yung kaso bago ng withdrawal, tuloy na yun. So hindi yan pagpapakita ng kahinaan, kundi pagtupad sa ating obligasyon under the international law.
0: And even for the sake of argument lang, no, na parang umaapila si Mrs. De La Rosa na dapat dito sa Pilipinas litisin, no, si Senator Bato De La Rosa. Ano naman ang kaso na pwede niyang kaharapin dito? At meron nga ba talagang korte na may kapangyarihan para siya ay litisin?
22: Si Senator Bato De La Rosa?
0: Yes.
22: Technically, pwede naman siyang kasuhan ng gobyerno. Yun ang problema ng gobyerno mula pa ng panahon ni Duterte at ni De La Rosa. Kasi ng panahon nila, wala silang kinakasuhan, bagamat nire-require ng batas na kasuhan nila. Kasi under our law, Tony, Rica, pag pumatay ka ng tao, may kaso ka. Sabihin mo self-defense, sa korte mo yan, ipaliwanag. Nakalagay yan sa rules of engagement ng PNP. Pag may namatay sa police operation, may inquest yan. In fact, pag sinabi niya na, sir, kasi nanlaban eh, self-defense lang ako, ang sabihin dapat ng official nila, Senator De La, ni General De La Rosa noon, o sige bata, pasensya ka na, kakasuhan ka namin, pero sabihin mo na lang yon sa korte na nanlaban sa self-defense. Hindi pwede yung ginawa ni Duterte at ni Bato De La Rosa na pag sinabi ng isang pulis na self-defense, okay na. Kasi otherwise, di lahat pa lang ng tao papatay. Tapos sabihin lang nila self-defense. Wala na silang kaso. Sa court, under the law and under our rules, dapat kinasuhan nila yon. At doon na lang sa korte magpaliwanag, because only a judge can decide whether tama ang self-defense mo, nanlaban nga ba o hindi nanlaban. Hindi pwedeng mag-desisyon si Senator, si General De La Rosa na nanlaban pala di, wala ka ng kaso. So, for all those things, pwede naman sana nilang kasuhan, pero hindi nila kinasuhan. Kaya napunta ng ICC to it.
0: Okay.
22: Kaya hindi nila masisi ang mga kaanak ng biktima na naghanap ng justisya sa labas. Kasi hindi naman nila binigyan ng ustisya dito.
0: Ngayon, Attorney Neri, no? Nakikiusap si Mrs. De La Rosa sa mga naniniwala at sumusuporta sa kanyang asawa na kailangan daw i-copy-paste at ipakalat sa publiko yung kanya pong paninindigan na dapat dito sa Pilipinas litisin ang kanyang asawang si Senator De La Rosa at huwag siyang i-turn over sa international court. Gusto pa niya na maniwala ang publiko sa kanya pong ipinaglalaban. Ano po ang mangyayari kung kunwari marami nga ang maniwala sa kanya? Ano po mangyayari sa sistema natin?
22: Well, una muna, siyempre naka-apekto yun, no? Pero hindi ko yan ipagkait kay Mrs. De La Rosa. I mean, pwede naman siya mag-request na sige, i-cut and paste nyo. No? Sige, ako hindi ko yan siya sisihin dyan. Naghahanap lang siya ang sisihin ko talaga dito, si De La Rosa at si Duterte. Kasi yung panahon nila, hindi nila binigyan ng ustisya. Ngayon, dumulog doon sa ICC, sisihin nila Duterte at De La Rosa. Lalo na si President Duterte, ha. Binibira niya ang kaanak ng biktima. Bakit kayo sa dayuhan mag-file? Bakit sa ICC? Alam ni President Duterte, nung panahong presidente siya, hindi siya pwedeng kasuhan dito. Kasi may presidential immunity siya. Kaya niloloko tayo nila President Duterte pag sinabing, bakit kayo doon? Bakit hindi sa Pilipinas? Bakit Filipino court? Madidismiss ang kaso eh. Immune ka eh. Kaya pangalawa, Rica, ha, Tony, ha. Ito sila President Duterte at Senator De La Rosa. Ngayon, patriotic sila. Maka-Pilipino sila. Dapat hindi dayuhang korte. Dapat Pilipino. Pero naalaala ba nila ang mga Pilipino nung panahon nila na pinamigay nilang West Philippine Sea sa dayuhan? Naalaala ba nilang mga mangingisda natin na nawalan ng hanap buhay at sinasagasaan ng mga Chinese doon sa West Philippine Sea? Ni Hani Ho, wala naman silang ginawa. Tapos bigla nilang sabihin, kami, maka-Pilipino kami, hindi kami makadayuhan, dapat dito sa Pilipino. Maka-Pilipino kayo ngayon kasi kayo ang nasasalang. Pero nang panahon ni Duterte at ni De La Rosa, hindi sila maka-Pilipino, maka-Chino sila eh. So, kaya nga wag nila tayong gamitan nang sa Pilipinas kasi sila nung panahon nila binigay nila ang West Philippines China. Ngayon, ustisya lang naman to, may batas. may obligasyon tayo under the treaty. We're bound by the treaty. Even the judiciary, the entire government, we're bound by the treaty.
0: Okay.
22: Sabi ng treaty, pumirma tayo, pumayag tayo, kahit mag-withdraw na tayo.
0: Yeah.
22: Basta nasimulan na yung kaso, itutuloy na yun sa ICC.
0: Okay.
22: Hindi yun kahinaan. Ah.
0: Yeah.
22: Ang members ng ICC, Tony, Rica, Japan, Australia, England, Canada, lahat ng mga malalaking bansa. Tingin ba natin, mahina ang justice system nila, kaya sila pwede nilang ipa-aresto ang kanilang national sa ICC? Miyembro sila ng ICC, pumirma sila sa ICC. Hindi.
0: Yeah.
22: Kasi kinikilala nila na ang international accountability and justice pwedeng-pwede sa ICC.
1: Mm-hmm.
22: So sa akin, hindi ko tinitingnan na kahinaan on the part of the Philippines, just like many other 125 countries ang member ng ICC.
1: Mm-hmm.
22: Hindi mahina ang 125 countries. Kinikilala lang nila ang international justice and accountability sa lahat na nag-commit ng crimes against humanity. So, for me, I understand Ms. De La Rosa. Pero sinisisi ko dito si Duterte at si General Bato. Kasi si Ms. De La Rosa, siyempre, asawa niya yun.
0: Sure.
22: Yung mga magulang na pinatay ng walang awa yung mga anak nila.
0: Yeah.
22: How do you provide them justice? Isisave mong isang tao.
0: Yeah.
22: Kasi nung panahon niya, hindi man lang niya naisip itong mga mahihirap na pinatay nila.
0: Mm-hmm.
22: Tapos ngayon, sabihin niya, bigyan niyo naman ako ng... Mabuti nga siya, may araw siya sa korte.
1: Mm-hmm.
22: Kundi naman namin ipagkait sa kanya ang judicial process.
1: Mm-hmm.
22: Katulad ng pinagkait nila ang judicial process sa libo-libong mga kaanak na pinatay nila nung panahon sila.
1: Mm-hmm.
22: Ito lang siguro ang leksyon dyan.
0: Okay.
22: Kung nasa poder ka, huwag mong abusuhin.
0: Yeah.
22: Kasi darating ang panahon, babaliktad ang mga bagay-bagay.
0: Uh-huh.
22: Ikaw naman ngayon ang tatamaan yan.
1: Mm-hmm.
22: So, leksyon siguro yan sa mga human rights violators.
0: Yeah.
22: Na don't ever abuse while in your power because someday justice and accountability will catch up with you.
1: Mm-hmm. Attorney, ang mga pamilya po ba ng ating mga EJK victims ay nais din magbigay ng pahayag nila o statement dito sa inilabas nga po ng asawa ni Senator Bato de la Rosa asking for justice na hindi din naman po natanggap ng kanilang mga mahal sa buhay?
22: Siyempre, bago ito, hindi pa naman kami nag-usap. Pero matagal na sila nagsasabi niyan ng justicia rin. Yung justicia rin para sa kaanak nila.
1: Mm-hmm.
22: Actually, ang hinihingi lang naman nila, totoo lang ha, magkaroon man lang ng trial sa ICC. Ang trial sa ICC, hindi natin alam kung acquitted yan or guilty si General De La Rosa o si President Duterte. Pwedeng ma-acquit, wala naman tayong magawa.
1: Mm-hmm.
22: Kung mag-convicted. Pero at least man lang, meron silang forum na mailahad lang nila ang kanilang kwento kung paanong walang awa at karumal-dumal na pinatay ang kanilang kaanak.
1: Mm-hmm.
22: Walang awa na pinatay. Ha? Kaya ako kay Senator De La Rosa. Eh.
1: Mm-hmm.
22: Bigla siya nag-appeal, nagmamakaawa siya sa presidente na, maawa ka naman Mr. President, wala naman tayong personal na. Pero nung panahon nila, yayabang nila. Hindi naawa ba sila doon sa mga libu-libong pinatay? Walang awa yon. Ang sabi ni Senator De La Rosa, shit happens.
1: Mm-hmm.
22: Nung sinasabi sa kanya, o ito, patay si Bilyan, ganito, ganito. Ang sagot niya lang, shit happens eh. Ganon ka lang ka-kabalier, magtrato ng libu-libong patay.
1: Mm-hmm.
22: Tapos ngayon, nagmamakaawa ka rin pala. So, really... the source for the... Sabi ko nga mabuti nga kami, hindi namin ipagkait sa kanya yung recourse niya sa korte. Dapat lang irespeto ang right niya to judicial processes. Di katulad ng pinagkait nila ang judicial processes doon sa libo-libong napaslang ng drug war.
1: Opo, and yun po yung aabangan natin. What's gonna happen next? Because sa ngayon po, nagtatago si Senator Bato de Rosa.
0: Right.
1: Attorney, as always, maraming salamat sa inyong panahon. We'll talk to you again soon.
0: Thank you, Attorney.
22: Maraming salamat, Ben. Good evening.
0: Good evening.
1: Thank you
0: po. Si Attorney Nery Colmenares po, ang isa po sa tumatayong abogado ng mga pamilya, ng mga EJK victims ng Duterte drug war. Meron po tayo mga limang minuto, lima or apat, no, na natitira sa ating programa. Meron tayong kukuning update mula po sa ating Radyo Patrol na nakabantay pa rin po dun sa gumuho na gusali dun sa Angeles City, Pampanga, dahil patuloy pa rin po ang paghahanap sa may ilang pahong mga

0: force operations para makapag-focus ang mga lumiresponde sa thermal scanning o yung paghanap ng signs of life mula sa mga individual na natabunan. Narito ang kanyang payag.
1: Stop po muna lahat ng search and rescue operation. Ang ginagawa po natin ngayon is thermal scanning for the four quadrants of rescue operation. And once meron po tayong detected life, proof of life, heartbeat or breathing through our thermal monitors coming from the SRF, PASIG, and NHQ, and NCR. So that would be the time that would signal another rescue operation.
0: Yan ang payag ni Fire Superintendent Thea Sahili, ang Chief ng BSC Regional Information Office tungkol sa pansamantalang pagtigil ng search and rescue operations. Gayunpaman, umaasa sila na mas marami pa ang mga maililigtas na buhay mula sa gumuhong gusali kahit pa lumiliit ang tsansa sa bawat oras na lumilipas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
2: So Nico, sa ngayon, ilan pa yung hinahanap na nawawala?
0: So far, Tony, ano, dito sa pinakahuling datos ng BSC dito sa kanilang command center, ang bilang pa na hinahanap ngayon ay 16 na katao. So 16 na individual pala, hindi pala katao, individual dahil nga kanina ano yung pang-apat kasi ayan na declare na pumanaw na.
3: Okay. Oo, Nico, ni-release na ba nila yung pangalan ng mga pumanaw?
0: So far may mga na-release na pangalan na pumanaw. Rica, ito isa-isahin ko lang din ano. Hanapin ko lang yung note ko. Hindi pa nila naibigay yung pangalan nung pinaka-last na na-retrieve nila. Pero yung
2: Malaysian
0: ay naibigay na nila yung pangalan. Ito yung unang-una, yung Malaysian na si Maud Rizal bin Abdullah, 65 years old. Yung pangalawa naman ay si Mark Lawrence Kapungay, 21 years old, na isa sa mga construction worker. At yung pangatlo na na-retrieve kanina ay si Porterio Alikaway.
2: Construction worker din yun, yung pangatlong sinabi mo.
0: Yes, construction worker din yung pangatlo.
2: Nico, kanina pa, no, tinatanong ko, yung bang merong may-ari nitong construction company at yung may-ari ng building, nagpakita na ba dyan sa mga tauhan dyan sa Angeles?
0: Wala pa, Tony. Ano, yung pinangalanan na Jackson Lim na may-ari nitong building ay sinabi ng Angeles City PIO, pati na rin ng BFP na nasa ibang bansa ngayon, kaya hindi pa nila nakakausap. Pero ang pumunta pa lamang dito ay itong project engineer kahapon. Project engineer nitong building. Pati na rin yung construction company, yung may-ari na construction company, hindi pa rin nakikipag-usap dito sa PIO ng Angeles City. Pero binigyan na raw nila ng summon at nais nga ng PIO ng Angeles City na makausap sila no, tungkol nga dito sa insidente.
2: Mm-hmm. Sige, sana nga at humarap na sila para magkaalaman ano ba naging disenyo nitong building na to at naging
3: ganito
2: ganyang karupok.
3: Kahina, oo. Sige.
2: Thank you. Sige.
3: Maraming salamat, Nico.
2: Salamat ating Radyo Patrol, Nico Bagsik. 628 na po, mga kapamilya. Kami po ni Partner Ricky, kailangan na magpaalam. So we'll see you again tomorrow. Kakanin to ring Tony Velasquez.
3: Ikalasa po nyo nakasama. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Oy, ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:02.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Bermano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Martes, May 26, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Patay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, 4 na 16 patuloy na nawawala. Konstruksyon ng gumuhong gusali, dating ipinatigil ng dole dahil sa mga nabistong paglabag.
1: Misis ni Senator Ronald De La Rosa, umapila na huwag hayaang madala sa dahig ang asawa, lisensya naman. Nang mahigit 100 baril ng wanted na senador, pinapawalang visa ng NBI.
0: Presyo ng langis tataas ng hanggang halos 2 piso kada litro. Sige naman sa kuryente na muburo tumaas sa susunod na buwan.
1: Suspek sa pangahalay at pagkuha ng larawan ng mga minor de edad, arestado sa Maynila. Babaeng nursing student arestado rin sa sextortion.
0: Sa lalawigan, magsasakang senior citizen patay habang nakapila sa ayuda sa Cagayan.
1: At sa balitang sports, mga atleta mula Visayas humakot ng gold medal sa unang araw ng 2026 Palarong Pambansa.
0: Maganda, madaling araw! Good morning! Mga kapamilya, it's Team Pogi tayo today. Martes na agad, ha?
2: Martes na.
0: Gising na, bangon na, balitaan na. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning, gising kilos bangon. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Radyo.
0: O paano? Unahin po natin ang balita hinggil sa presyo ng produktong petrolyo. Abiso po mga kapamilya at kaserbisyo motorista, tataas ng hanggang halos 2 piso ang presyo ng produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. 1.96 kada litro ang dagdag presyo sa diesel at 1.60 naman sa gasolina. Ang presyo ng kerosene tataas ng 1.45 kada litro. Bunsod pa rin ito ng pagmahal ng presyo ng langis sa world market.
3: Basta AM, DZMM!
1: Namumurong tumaas ang sigil sa kuryente sa susunod na buwan, bunsod ng serye ng red alert status sa Luzon at Visayas grid at mataas na konsumo. Nadulot naman ng malinsangang panahon. Paliwanag ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na operator ng Wholesale Electricity Spot Market, sumampa sa 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo ng kuryente habang naka-red alert ang Luzon at Visayas grid noong May 13 hanggang 15. Pinapangabahang maratanggalan pa ang yellow alert o matipis na reserba ng kuryente sa Visayas dahil sa 3 coal-powered plant ang hindi gumagana na posibleng sa Hulyo o Agosto pa maisaayos.
3: Basta AM, DZMM!
0: Patuloy ang search and rescue operation sa 16 pang nawawala sa gumuhong itinatayong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na may sign of life na na-detect sa ilalim ng guho base sa isinagawang thermal scanning. 4 na ang patay sa trahedya kabilang ang isang Malaysian na PWD habang mahigit 20 ang nakaligtas. Lumutang ang isa sa mga sinasabing nawala pero wala pa wala ito sa construction site ng mangyari ang insidente. Ayon sa Office of Civil Defense, inaalam pa rin ang sanhi ng pagguho kabilang dito ang kalidad ng konstruksyon at disenyo ng gusali gayon din ang ginamit na construction materials. Pinaghahanap ng Angeles City LGU ang may-ari ng gusali at kontraktor nito na hindi pa rin lumulutang. Humihingi ng pangunawa ang BFP sa mga kaanak ng mga biktima sa mabagal na rescue operations dahil sa delikadong sitwasyon at posibilidad na muling gumuho ang istruktura.
3: Basta AMMM!
1: Kinumpirma ng Department of Labor and Employment o DOLE na dati nitong pinahinto ng konstruksyon ang gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Naglabas ng work stoppage order ang DOLE laban sa contractor na Golden Years Construction and Steel Works noong September 2025 dahil sa mga nabistong paglabag sa occupational safety and health standards. Kabilang dito ang kawalan ng personal protective equipment at safety belt ng mga construction worker at walang safety officers sa construction site. Hindi rin umano nagbigay ang contractor ng mandatory benefits sa kanilang mga trabahador. Binawi ng DOLE ang work stoppage order makalipas ng isang buwan matapos ayusin ng kontraktor ang mga nabistong paglabag. Pero dahil sa nangyaring trahedya, muling mag-iimbestigang dole sa naging sitwasyon ng mga construction worker. Mamahagi naman ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong workers. Kabilang dito ang 10,000 pisong tulong pinansyal at livelihood package at medical at burial assistance. Samantala, kuha tayo ng report ng ating radyo. Akbayan Party List, isinusulong ang independent probe sa magulang itinatayong gusali sa Pampanga. Narito, balik ang kumpirmado sigurado mula kamera, Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
2: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya ng independent investigation sa pagguho ng siyam na palapag na itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga na ikinasawi ng apat. Giit ni Sendanya, dapat masilip ang pagpapatupad sa safety regulations, maging ang pagtalima sa building code at occupational safety standards, at dapat sagutin ng construction firm at may-ari ng gusali ang gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima at pagpapaburol sa mga nasawi. Nagbabala rin ng mambabatas laban sa anumang pagtatangkang pamimilit o paghikayat sa mga apektadong manggagawang pumirma sa quitclaim kapalit ng agaran o limitadong tulong pinansyal. Hinimog ng kongresista ang mga kinauukulang ahensyang paigtingin ang inspeksyon ng mga katulad ng high-rise construction project sa bansa para maiwasan ang nangyaring trahedya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 10 minuto makalipas ang ikaapat na madaling araw, tuloy pa rin tayo sa mga balita. Umapila ang misis ng pugating senador na si Ronald De La Rosa sa judikatura na huwag hayaang isuko sa International Criminal Court ang senador. Sa pahayag, ikiniit ni misis o ng misis ni De La Rosa na si Nancy na dapat litisin sa Pilipinas sa mister at hindi dapat sa The Hague kung saan nakabase ang ICC. Sakaling isuko ang senador sa ICC, sinabi ni Nancy na misulang paggamin ito na mahina ang batas sa Pilipinas at walang kakayahan ang pamahalaang litisin ang kaso. Matatanda personal na rin umapela si De La Rosa kay Pangulo Marcos na huwag siyang isuko sa ICC. Bagamat naunawaan ang sentimiento ng misis ng senador, nanindigan naman ang abogado ng kaanak ng mga biktima ng war on drugs na si Nery Colmenares na nakasaad sa batas ng Pilipinas na maaaring isuko sa International Court si De La Rosa na itinuturing ng wanted ng ICC. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni De La Rosa na temporary restraining order para pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Patuloy pa rin tinutugis ang senador na tinukoy na kasabwat sa kaso Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: DZMM!
1: Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa DOJ o Department of Justice na isummon at pagpaliwanagin si Senator Robin Padilla kaugnay sa muna pagpuslit ni Senator Ronald De La Rosa mula sa protective custody ng Senado. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na si Padilla ang makapagbibigay linaw kung paano nakalabas ng Senado si De La Rosa. Inimbestigahan din ang ilang pang personalidad na nakunan ng CCTV ng Senado na posibleng responsable sa pag-alis ni De La Rosa sa protective custody ng mataas na kapulungan. Babala ni Matibag, pananagutin sa batas ang mga nagkakanlong kay De La Rosa na itinuturing ng isang pugante. Si Padilla ang huling kasama ni De La Rosa nang umalis sa Senado noong Mayo 14, ilang oras matapos ang umunay shooting incident doon. Paliwanag ni Padilla, nakikisakay lang umano si De La Rosa na bumaba sa Makati at hindi niya alam kung saan nagpunta. Samantala, kuha ba tayo ng report ng Radyo Patrol? Lisensya ng mahigit 100 baril ng puganting si Senator Ronald De La Rosa. Pinakakansila na ng NBI. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa DZMM na naipadala na kahapon sa Philippine National Police ang liham para kansilahin ang lisensya ng mga baril at armas na pag-aari o nasa pangalan ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Kasunod ito ng pagtuturing ng NBI kay De La Rosa bilang armed and dangerous o armado at mapanganib, kabilang sa mahigit 100 baril, ang mga automatic rifle, mga matataas na kalibre ng baril at iba pang armas. patuloy ang paghahanap ng NBI sa kinaroroonan ng senador matapos hindi katiga ng Supreme Court ang hiling nitong TRO para pigilan ng gobyerno na ipatupad ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Bert Dizon, isa pang report! Sa kaugnay na balita, Philippine National Police wala pa natatanggap na formal request mula sa National Bureau of Investigation para sa pagbawi ng firearm licenses ni Senator Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kampo Krame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
5: Nakahanda ang Philippine National Police na agad aksyonan ang hiling na pagbawi sa mga lisensya ni Senator Ronald De La Rosa sa pag-aari nito ng mga armas. Kasunod ito ng pagdeklara ng National Bureau of Investigation kay De La Rosa bilang armed and dangerous. Pero paglinaw ni PNP Public Information Office Acting Chief Colonel Allen Reyko, wala pang natatanggap ang pulisya na anumang formal request mula sa NBI para sa revocation ng firearm licenses ng senador. Sa oras-anya na makatanggap ang PNP ng formal request, ay magpupulong ang Firearms License Revocation and Restoration Board sa ilalim ng PNP Civil Security Group upang tukuyin ang mga batayan sa pagbawi ng lisensya ni De La Rosa kung saan susuriin ito alinsunod sa probisyon ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gayunman, nilinaw din ko na sapat na ang pagkakaroon ng kahit isang kondisyon o paglabag sa naturang batas para bawiin ang firearm license ng isang individual na hindi na kinakailangan pa ng pag-asagawa ng dagdag na proceedings. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol.
1: Pinatikos ng samahan ng mga alkalde ang sinasabing pagprotekta ng Senado sa puganteng si Senador Ronald De La Rosa. Iginit ang grupong Mayors for Good Governance na hindi dapat protektahan ang inihalal na opisyal na umiiwas sa responsibilidad ayon sa grupo. Mismo mga senador ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at magpakita ng pananagutan, integridad at malasakit sa kapakanan ng publiko. Samantala, hinimok naman ang samahan ng mga negosyante ang senadong maging patas sa impeachment trial ni Vice President Cesar Duterte. Iginit ng Makati Business Group na dapat alalahanin ng mga senator judge na inihalal sila sa para maglingkod sa publiko at hindi para sa political o pansariling interes. Nauna nang sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na posibleng simulan sa July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: DZMN. Kukunin ng House Prosecution Panel ang serbisyo ng mga independent auditors at accountants para busisiin ang mga gagamiting ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Bicol Senado Party List Representative Terry Redon, miyembro ng House Prosecution Panel, kabilang sa mga bubusisiin ang report ng Anti-Money Laundering Council at SALEN, ang pangalawang pangulo na ipipresentang ebidensya sa paglilitis. Pinag-aaralan din ng House Prosecution Panel kung pabubuksan ang selyadong kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue sa House Justice Committee na naglalaban ng tax record ni VP Duterte at mister nito si Attorney Manza Carpio. Plano rin anya ng House Prosecution Panel na mag-ikot sa mga paaralan para maipaliwanag sa mga estudyante ang impeachment case laban sa vice-presidente.
1: AM-TZMM. Inupakan ng ilang senador ang akusasyon ni Senator Ivy Marcos na may nilulutong Constitutional Assembly para isulong ang CHACHA o Charter Change. Sa kanyang privilege speech, ipinakita ni Senator Marcos ang video presentation kaugnay ng plano o manong CHACHA at pagpapaliban ng halalan sa 2028. Ayon sa senador, nakakuha siya ng impormasyong nag-usap sa hotel noong nakaraang buwan ang nooy Senate President at si Tito Soto at House Speaker Faustino III kaugnay ng planong CHACHA. Dagdag ni Senator Marcos, gusto umano ng ilang senador na palitan ang liderato ng Senado para isulong ang CHACHA at term extension. Pinalaga naman ng ilang senador sa minority block ang video presentation ni Senator Marcos, partikular na ni Senator Juan Miguel Zubiri, na hiniling na tanggalin sa official record ng Senado ang presentation ni Senator Marcos na tinawag niyang propaganda. Pinabulaan din ni Senator Soto ang sinasabing pakikipagpulong sa ilang mga batas para isuno ang tsa-tsa. Hiniling naman ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Senator Aimee na i-withdraw ang video na pinagbigyan naman ng senador.
0: Sabi ng mga senador,
1: opinionated.
0: Tsaka ano, ganyan na ba kababa yung ang diskurso natin sa pagdating sa Senado? Magpe-present tayo ng mga tayo ng mga video, ng mga information na walang ebidensya.
1: Tama yung sinabi partner ni Senator Erwin Tulfo na wala supporting documents. Mm-hmm. Kumbaga ginawa lang yung video tapos
0: para mag-steer ng chismis.
1: Kasi kung ako yung kumbaga wala akong idea sa mga nangyayari, pag pinanood ko yun, maniniwala ako. Yun.
0: Oo, eto diba? Pa isa ni lektura ni Senator Raffy Tulfo kung paano maging hindi hausyaw.
1: Hausyaw yung term.
0: Pag sinabi po kasing hausyaw sa parlance ng media, ano yan, yung mga fake na reporter, mga hindi po totoong journalist kasi, pag sinangawag kang hausyaw.
1: Hindi mo alam kung AI ba yung gumawa, yung sino ba yung nag-VO nun.
0: Huwag nating ibaba yung point of discussion. Yan ang sinasabi ng mga senador.
1: Tama.
0: Oras natin, 4:19. Hiniling naman ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary or departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta. Naghain ang Ombudsman ng verified ex parte application sa Sandigan Bayan para sa PHDO laban kay Marcoleta. At umani mga campaign donors na sina dating Congressman Mike Defensor, Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Inirekomendaan ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon Field Investigation Bureau na kasuhan sina Marcoleta ng plunder at indirect bribery dahil sa umunay pagtanggap ng senador ng 75 million pesos bago pa ang campaign period noong 2025 elections. Niraffle ang PHDO request ng Ombudsman na diringgin ng Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni na Associate Justice Lorifel Pahimna. Nauna nang sinabi ng Commission on Elections na handa ito makipagtulungan sa Ombudsman matapos mabsuelto sa election offenses si Marcoleta. Sa kanya privilege speech sa Senado kahapon, kinwestiyon ni Marcoleta ang timing at intensyon ng rekomendasyon ng Ombudsman na tinawag niya ang mga gawa-gawang reklamo. Nakahandaan niya siyang sagutin ang mga reklamo sa tamang forum.
3: Basta AM, DZMM!
1: Sinampahan ang kasong plunder at malversation sa Office of the Ombudsman si dating Finance Secretary Ralph Recto at iba pa dahil sa umano'y paglilipat ng bilyong-bilyong pisong budget ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation noong 2024. Personal na iniayin ni Independent Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang reklamo sa Office of the Ombudsman laban kina Executive Secretary Ralph Recto, Health Secretary at PhilHealth Board of Directors Chairman Teodoro Herbosa, Acting Department of Finance Secretary Frederick Go, at Department of Budget Management former Acting Secretary Rolando Tolentino. Gayun din, sina dating PhilHealth CEO Emmanuel Desma Jr., Roberto Tan ng PDIC, at iba pang opisyal ito. Maratanda yung pinag-utos direkto ang pagbabalik sa National Treasury ng mga sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC alinsunod yan sa Special Provision ng 2024 Budget. Ayon kay Liachon, maaari pa sana itong makapagligtas ng buhay at masuportahan ng mga ospital. Anya, nilabag din direkto ang konstitusyon at binali ang karapatan sa kalusugan ng publiko. Samantala, kuha tayo ng report, Radyo Patrol. Executive Secretary Ralph Recto umalma naman sa reklamong plunder na inihain labat sa kanya sa Ombudsman kaugnay ng paglilipad noon ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Narito ang palitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang at Radyo Patrol, Christian Niosores. Christian.
6: Tinawag na nuisance o panggugulo at harassment ni Executive Secretary Ralph Recto ang reklamong plunder na inihain laban sa kanya ni dating COVID-19 Task Force Special Advisor Dr. Tony Liachon sa Office of the Ombudsman. Sa isang pahayag, sinabi ni Recto na dapat baliwalain na ang naturang reklamo at binigyang diin na iminamandato ng batas ng 2024 National Budget ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth. Iginiit ni Recto ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing wala siyang pananagutang kriminal dahil sinunod lamang niya ang probisyon ng batas at ibinitupad ng naaayon dito. Binigyang diin ng opisyal ang posisyon ng ilang mahistrado na nagsabing ang utos ni Recto na ilipat ang unused funds ay bahagi ng kanyang legal na tungkurin bilang dating finance secretary na may otoridad at responsibilidad na ipatupad ang mandato ng Department of Finance. naniniwala si Recto na nais lang manakot ni Lechon na tinawag niyang nagbabalat kayo bilang health reformer at puposisyon lamang para makakuha ng puwesto sa gobyerno sa susunod na administrasyon na dati nang umano rin niyang ginagawa kahit ilang beses nang nare-reject. Ayon kay Recto, tila may nagpopondo para trabahuin ang kaso laban sa kanila para malinis ang atensyon ng publiko sa ibang isyu. Bukod sa plunder, naghain din ng reklamong malversation si Lechon laban kay Recto at ilang pang opisyal, kabilang na sina Health Secretary Ted Herbosa, dating DBM Secretary Rolando Toledo at ilang opisyal ng PhilHealth. Magugunit ang ipinag-utos noon ni Recto bilang Finance Secretary ang paglilipat ng 60 billion pesos na unused funds ng PhilHealth at 107 billion pesos ng Philippine Deposit Insurance Corporation sa National Treasury bilang special provision ng 2024 National Budget. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Christian Yosores.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Radyo Patrol. Oras natin, 4:24. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Apat patay sa pamamaril sa Isabela.
1: At negosyante, ninakawan na, pinatay pa sa Cavite. Yan at iba mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape!
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nandun talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Patrol Balita.
1: Oras natin, 4:27 na po na madaling araw.
2: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Patay sa gumuhong, itinatayong gusali sa Pampanga, 4 na 16 patuloy na nawawala. Konstruksyon ng gumuhong gusali, dating ipinatigil ang dole dahil sa mga nabistong paglabag.
1: Bisis ni Senator Ronald De La Rosa, umapila na huwag hayaang madalas sa dahig ang asawa. Lisensya ng mahigit 100 baril ng wanted na senador, pinapawalang visa ng NBI.
2: Presyo ng langis, tataas ng hanggang halos 2 piso kada litro. Sigil sa kuryente na mumurong, tumaas din sa susunod na buwan.
1: At sospek sa pangahalay at pagkuha ng larawan ng mga minor de edad, arestado sa Maynila, babaeng nursing student, arestado naman sa sextortion.
0: Panahon.
2: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Alzar Aurelio mula sa PAGASA. Good morning, sir.
3: Good morning po sa ating lahat. Nasa ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm na kusang makakatulong ito ng mabawasan ang init at ang tangan ng panahon sa Mindanao tulad ng southwesterly wind flow at trap ng low pressure area. Yung low pressure area na natiling sa labas ng PAR, nasa layong more than 1,500 kilometers east ng Mindanao. Itong low pressure area ay may posibilidad na maging bagyo. Sa nalabing bahagi ng bansa, Luzon and Visayas, makakaranas ng maganda at maliwanag na panahon. Asahan din ang mainit at malinsangan nito. Mataas ang ating heat index ngayong araw. Sa Metro Manila, abot ng 41 to 44 degrees Celsius. Na mataas sa araw nito ay 46 degrees Celsius doon sa Tugagaraw City, Cagayan.
2: Mm-hmm.
3: At yan din sa San Ildefonso, Bulacan. Kasama na rin ang Camiling, Tarlac. Yan pong ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
2: Maraming salamat, Ginoong Alzar Aurelio mula sa PAGASA.
0: Ulat Kalusugan.
1: Sa ating ulat kalusugan, ito paborito ito ni Ma'am Camille Partner. Itong pagkain na ito.
2: Ano kaya yan?
1: Ito. Nakatutulong sa kalusugan ang pagkain ng oats.
2: Ay, favorite ko din yan.
1: Ah, paborito mo rin.
2: Lalagyan ko gatas.
1: Ako nilalagay.
2: Para mas maraming gatas kesa oats.
1: Nilalagay ko dyan choco powder.
2: Wow.
1: Dahil sa taglay itong fiber na sumusuporta sa puso, digestion at blood sugar control. Ayon po sa pag-aaral, nakabababa ang taglay nitong beta-glucan ng bad cholesterol, kaya nakababawas ito ng risk sa sakit sa puso. Nakatutulong din ang fiber nito sa maayos na pagtunaw ng pagkain at regular na pagdumi. Bukod po dito, nakatutulong ang oats sa weight management dahil nagbibigay po ito ng pakiramdam ng pagkabusog at tuloy-tuloy na energy. Mayaman nito sa minerals tulad ng magnesium at iron na mahalaga sa katawan. Pero, paalala ng mga eksperto, maring hindi ito angkop sa mga may gluten sensitivity o ilang digestive conditions, kaya pinapayuhang mag-ingat sa pagkain nito.
2: Mm-hmm.
1: At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Tuesday morning.
0: Agri Balita!
4: Good morning! Good morning!
2: Magandang morning! Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya, magbubukirin!
4: Good morning!
2: At magsasaka!
4: Good morning!
2: Dahil tumitilawag na manok, ito na po ang ating agribalita. Inaasahan po na mas maraming tuna at iba pang high-value fish ang mahuhuli sa Northern Samar. Ba? Kasunod na pamamahagi na mahigit 40 milyong pisong halaga ng bangkang pangisda. Natanggap ng mga mangingisda ang 62-foot fiberglass reinforced plastic handline fishing boats na may kasamang mother boats, motorized auxiliary catcher boats at mga fishing gears. Bahagi na nasabing inisyatibo ng Tuna Development Program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na layong mapalakas ang food security ng bansa at mapabuti ang socio-economic conditions ng mga manging isda to, hindi mangsasaka. Ng mga manging isda at kani-kanilang pamilya. Bigyan nyo kami ng tuna. Gusto ko yan, iihaw. Oyot kalamansi lang ang katapat. Perfect. At yan po ang ating agribalita muli.
4: Good morning.
2: Magandang morning.
4: Good morning.
2: Sa ating mga kapamilya, magbubukid.
4: Good morning.
2: At manging isda.
4: Good morning.
2: Happy Tuesday.
4: Good morning.

0: Sa oras po natin na 4:33, tara na, libutin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Unahin po natin ang Isabela. Apat ang patay habang apat ang sugatan sa pamamaril sa pista ng bayan ng Santo Tomas. Kabilang sa mga nasawi ang barangay chairman, isang pulis at dalawang residente sa lugar. Nangyari ang insidente sa harap ng bahay ng nasawi pulis kung saan na-recover ang isang basyo ng mga bala. Ang ilang basyo ng mga bala. Patuloy ang investigasyon habang nanawagan ang pulisya sa publiko na makapagbibigay ng impormasyong kaugnay sa nasabing insidente.
2: Alas 4:34 na madaling araw sa Leyte naman, nakaligtas ang isang pulis sa ambush sa barangay Busay sa bayan ng Barugo. Ayon sa ulat, pinaputokan umano ng suspect ang pulis habang pauwi pero nakaganti ng putok ang pulis at tinamaan ang suspect sa braso. Hindi naman nasaktan ang pulis insidente. Isinugod sa ospital ang suspect habang na-recover sa lugar ang dalawang baril at isang magazine. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente.
0: Sa Cagayan, patay ang 62 anyos sa magsasakang senior citizen habang nasa pila ng ayuda sa Tugigaraw City. Ay sa pamilya ng biktima, maagang bumiyahe ang biktima kaya hindi na nakapag-albusal. Pinaniniwala ang nakaranas ng heat stroke ang biktima na nawala ng malay habang naglalakad para humanap ng makakainan. Nadala pa sa ospital ang biktima pero idireklara itong dead on arrival. Nagpadala ng paunang tulong ang Social Welfare and Development Office ng Lalawigan.
2: Sa Laguna, patay ang 32 anyos na ginang at ang kanyang 4-taong gulang na anak matapos pagsasaksakin ng 14 anyos na suspect sa loob ng kanilang bahay sa barangay Del Remedio, San Pablo City. Grabe ito ah. Ayon sa pulisya, duguan ang tadtad ng mga saksak kamag-ina ng datna ng kanilang padre de pamilya. Dead on the spot ang ginang habang nasa wiri ng bata sa ospital. Sumuko sa mga otoridad ang suspect pero hindi muna isinapubliko ang pagkakakinalan. Patuloy na inimbisigan ang motibo sa krimen at kung may kasabwat ang suspect.
0: Sa Benguet, pinaghahanap ng mga pulis ang riding in tandem na nang hold up sa isang gasolinahan sa kahabaan ng Cannon Road sa Camp 3 sa bayan ng Tuba, Benguet. Ayon sa empleyado, katatapos lamang nilang bilangin ang kita ng gasolinahan nang dumating ang mga suspect na magkaangkas sa itim ng motorsiklo at nagdeklara ng hold up. Nilimaan sa mga sospek ang halos 300,000 pisong kita ng gasolinahan. Humingi ng tulong ang mga empleyado sa mga nagiinuman sa lugar pero pinaputukan sila ng mga sospek ng tangkaing habulin ang mga holdapper. Nangangalap ang PNP na makakuha ng CCTV sa lugar at dashcam para matukoy ang mga holdapper.
2: Sa Cavite, ninakawan na, pinatay pa ang 58-anyos na businesswoman sa General Trias City. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni General Trias Police Station OIC Police Captain Joseph Sosa na pinasok ng suspect ang biktima sa tindahan at pinaghampas sa ulo ng tile cutter. Hinalog-hold ng suspect ang tindahan at bahay ng biktima kung saan tinangay mga pera at cellphone. Na-arrest ang suspect na umaming nagawa ang krimen habang sabog sa illegal na droga. Sinabi ni Sosa, nakapit-bahay ng biktima ang suspect kahit madaling naman-manan ng salary ng mga galaw ng negosyante at nagawa ang krimen. Sinampana ng reklamong robbery with homicide ng suspect sa piskalya.
0: Sa Cebu naman, 14 anyos na persons with disability patay sa sunog.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez.
3: Nangyaring insidente sa Upper Liloan, lungsod ng Santander. Sa imbisigasyon ng Santander Police Station kasama ang Bureau of Fire Protection, mag-isa ang 14 na taong gulang na biktima na nagluluto sa kusina kung saan nagsimula ang apoy. Wala sa bahay mga magulang na binatilyo dahil sa kanila-kanilang trabaho. Gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Hindi kaagad nakalabas ang biktima kaya ito nasawi. Patuloy ang imbisigasyon ng mga otoridad sa insidente. Wala namang nadamay na ibang bahay sa sunog na umabot sa first alarm. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Alas 4:37 na po ng madaling araw sa Bohol. Dalawang sunog ang sumiklab sa Tagbilaran City nitong linggo kung saan natupok ang isang hardware store at isang residential house. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, unang nasunog ang bahagi ng CMLM hardware store sa barangay Mangga at umabot sa mahigit 3.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan pero samantala, Nagtamo ng minor injuries ang isang residente sa sunog na sumiklab naman sa dalawang palabag na bahay sa barangay Booy. Patuloy pang iniimbestiga ng mga otoridad ang sanhi ng dalawang sunog.
0: Sa Isabela, patay ang apat na magkakamag-anak matapos araruhin nang umaharurot na trailer truck ang multipurpose vehicle at motorsiklo sa barangay Rizaluna. Sinasabing nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng trailer truck matapos sumabog ang gulong at mawalan ng preno. Unang sinagasaan ng trailer truck ang kotse na sinasakyan ng mga namatay na magkakamag-anak bago binangga ang motorsiklo. Balaban na sugatan ng rider at dalawa pang sakay ng multipurpose vehicle kabilang ang isang bata. Maharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and serious physical injuries.
2: Naitala ang magnitude 5.2 na lindol sa karagatang sakop ng Davao Oriental kahapon na umaga. Ayon sa Pibox, tectonic ang lindol. Namataan ang epicenter ng lindol sa layong 75 kilometers sa ilagang silangan ng bayan ng Banganga na may lalim na 10 kilometro. Intensity 4 naman ang naramdaman sa bayan ng Banganga. Intensity 3 sa bayan ng Katiil, Davao Oriental. Intensity 2 naman sa Boston, Manay at Tarragona sa Davao Oriental. Habang intensity 1 naman sa Compostela, Davao de Oro at Banay-Banay sa Davao Oriental. Walang pinsalang naitala sa pagyanig pero inaasahan ang mga aftershock.
0: Sa Bacolod City naman, dalawang arestado matapos maulihan ng mahigit 14 milyong pisong halaga ng shabu sa by-bus operation. Naaresto ang mga sospek matapos pagbentahan ng mahigit 100,000 pisong shabu ang mga pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa mga sospek ang 10 transparent bags na naglalaman ng shabu. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang mga sospek habang inihahanda mga kaso isasampalaban sa kanila.
2: Sa Lanao del Norte naman, nasabat ng mga otoridad ang mahigit 5.3 million pesos na halaga ng ore minerals matapos sitahin sa checkpoint ang tatlong truck dahil sa pagdabag sa Seatbelt Use Act. Ayon sa Lanao del Norte Provincial Police Office, unang naharang isang truck kung saan nadiskubre ang mahigit 500 sako ng umano'y ore minerals na nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso. Dalawa pang truck ang kalaunang nasita at nakuha na ng higit 1,000 at 100 sako ng ore minerals na nagkakahalaga naman ng mahigit 3.6 million pesos. Hindi umano nakapagpakita ng legal transport o legal transport document sa mga driver kaya kinumpiska ang tatlong truck at mga kargamento. Patuloy namang iniimbestiga ng mga otoridad ang insidente.
0: Abangan sa aming pagbabalik, pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na pro-life ang war on drugs binatikos.
2: At Pangulo Marcos biyaheng Japan para sa 4 na araw na state visit. Ang detalye sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
4: the Senate is under attack.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
6: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
1: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
9: Alamin po natin ano ang balita
8: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
10: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
8: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
11: Pati pala yung issue ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
8: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
12: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
8: Nang alas 7:30
1: 11 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mahalaga po kasi ang DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
13: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radio Patrol Balita alas 4.
2: Oras natin 4:44.
0: Balik po tayo sa mga balita. Pro-life na pagdepensa ni Senate President Alan Peter Cayetano sa war on drugs ng dating Administrasyon Duterte, binatikos ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radio Patrol, Bert Dizon. Bert.
14: Tinuligsa ni Caloocan Bishop at dating CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pagdepensa nito na mala pro-life ang madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Cardinal David, mapanganib umano ang paggamit ng mga salitang tila nagbibigay katwiran sa extrajudicial killings dahil maaari nitong gawing normal ang karahasan at lalong palalimin ang tinawag niyang culture of death sa lipunan. Question din ng Cardinal kung paano maituturing na pro-life ang kampanyang nagresulta umano sa pagkamatay ng libo-libong pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na droga nang walang due process. Dagdag pa ni Cardinal David, marami umano sa mga biktima ay pinatay batay lamang sa hinala habang may ilan ding napaulat na dinukot, pinahirapan at iniwang patay sa mga pampublikong lugar. Nauna rito ipinagtanggol ni Cayetano ang anti-drug campaign at sinabing layunin umano nitong protektahan ng buhay at kaligtasan ng publiko laban sa ilegal na droga. Ayon kay Cayetano, hindi dapat kinukonsinti ang extrajudicial killings pero iginit niyang maraming buhay at pamilya rin umano ang nasira sa ilegal na droga. Matatanda ang matagal ng kwestiyon ng mga human rights groups at lider ng simbahan ng war on drugs ng Duterte administration na nagdulot ng libo-libong patayan at nagibitsa pa ng investigasyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Suportado ng mga negosyante, civil society groups at dating government officials na iloklok bilang bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Isinusulong ng minorya o solid block 11 na maupo bilang lider ng Senado si Gatchalian sakaling mapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Nagsagawa ng signature campaign ang iba't ibang grupo pabor kay Gatchalian na maging Senate President para anila may balik ang integridad at kredibilidad ng Senado. Kinilala nila ang naging trabaho ni Gatchalian sa Senado mula noong 2016 na naging chairperson ng iba't ibang komite at naging author ng ilang mahalagang batas. Sinabi naman ng Makati Business Club ang kahalagahan ng isang Senate President na may kakayang ibalik ang kredibilidad at integridad ng Senado. Pero sa sesyon kahapon, 13 pa rin na mga senador sa mayorya at pabor sa pamumuno ni Cayetano habang naranatili ang 11 senador sa minorya. Sinabi pa ni SP Cayetano na solid at walang onsehan sa mga miyembro ng mayorya.
0: Solid daw sila.
2: Solid.
0: Walang onsehan sa 13. Nanumpa si dating Senator Francis Tolentino bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment. Pinalitan ni Tolentino si Bienvenido Laguesma na nagsilbing kalihim ng dole simula noong 2022 matapos magbitiw sa pwesto para tutukan ang kalusugan. Itinalaga si Tolentino na muling tumakbo sa pagkasenador noong 2025 midterm elections. Pero natalo matapos ang one-year appointment ban sa mga natalong kandidato noong nakaraang halalan.
2: Ano daw?
0: Nangako naman si Tolentino na tutulungan at isusulong ang karapatan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagtatatag ng Labor Attorney's Office Bilang dating senador, nagselbi si Tolentino na majority floor leader at naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Bago maging senador, nagsilbi rin si Tolentino bilang mayor ng Tagaytay at naging chairman din ng MMDA.
2: Biyaheng Japan ngayong araw si Pangulong Marcos Jr. para sa 4 na araw na state visit. Tatagal ang state visit ng Pangulo hanggang sa Biyernes, May 29. Alinsunod yan sa imbitasyon ng Japanese government. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, inaasang lalagdang Pilipinas at Japan sa mga bagong kasunduan na may kinilaman sa defense, pagnegosyo at human resources. Makikipagpulong ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae kung saan inaasang tatalakayin ng dalawang leader ang strategic partnership ng Japan at Pilipinas at iba pang isyu kabilang ang maritime security, energy at food security. Makikipagkita rin ang Pangulo at si First Lady Liza Marcos sa Japanese Emperor at Empress sa Imperial Palace kung saan magkakaroon ng welcome ceremony, state call at state banquet.
0: Sa Maynila, tiniyak ni Pangulo Marcos Jr. na makatatanggap ng tulong mula sa gobyerno ang mahigit 2,000 pamilya na nasunugan sa Parola Compound sa Maynila noong Linggo. Binisita ng Pangulo ang mga nasunugan at tinanunsyo ang 40,000 pisong tulong pinansyal para sa bawat apektadong pamilya. 10,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development at 30,000 piso mula sa National Housing Authority para sa pagpapagawa ng mga nasirang bahay. Tiniyak naman ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng mga tulong tulad ng pagkain at iba pang assistance sa mga evacuee habang patuloy silang nananatili sa evacuation centers.
2: Mahigit 300 pamilya na sunugan dyan sa Taguig. Nagbabalik si Radyo Patrol Bert Disenbert.
14: Mahigit 350 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Pulong Candido Street sa Barangay Santa Ana, Taguig City kahapon. Ayon kay Fire Superintendent Jerilyn Julian ng BFP Taguig, umabot sa 5 alarma ang sunog bandang alas 7 ng gabi matapos mabilis na kumalat ang apoy sa dikit-dikit na kabahayan. Naging pahirapan ng pag-apula dahil bukod sa makikitid na daan ay sinasalubong rin ang mga lumilikas sa residente ang mga rome responding truck ng bumbero. Nakadagdag pa sa lakas ng apoy ang ihip ng hangin at kakulangan sa supply ng tubig. Mahigit 40 fire truck mula sa BFP at mga fire volunteer group ang rumisponde. Tinatayang nasa 100 at 75 bahay ang nasunog habang umabot naman sa 700 individual ang naapektuhan. Mahigit 3.7 milyon ang napinsala sa ari-arian. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan habang patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Pansamantalang nanunuluyan sa Taguig Integrated School ang mga apektadong residente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Bert Dizon.
15: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 4:51 na po ha. Arestado sa Intrepid Operation ang babaeng nursing student na inireklamong sextortion sa Pasig City. Ayon po sa biktima, Marso na magsimula manghingi ng pera ang sospek kapalit ng hindi pagpapakalat ng kanilang pagtatalik. Umabot na sa 600,000 piso ang nakuha ng sospek sa biktima at muling naghingi ng 6,000 piso naman para ipambayad umano sa enrollment. Ba naman. Nakakulong na po ang sospek na naharap sa kasong robbery extortion.
2: Timbog naman ang isang lalaki sa Tondo sa Maynila matapos mahulihan ang mga larawan at ebidensya ng pang-aabuso sa mga minor de edad. Ayon sa PNP Women and Children Protection Center, positibong kinilalang sospek na sangkot sa pagkuha ng malalaswang imahe ng mga bata. Nasamsam sa kanya ang 18 cellphone na ginamit umano sa illegal na pagkuha ng sensitibong larawan ng mga minor de edad. Batay sa imbestigasyon, hinalay din niya ang 4 na taong gulang na bata at kinunampa ito ng video. 6 na minor de edad ang nasagip sa operasyon. Maharapang sospek sa reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Abuse Sexual Abuse or Exploitation Materials Act.
15: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Sa labas ng bansa, minado ang Iran na malayo pa magkaroon ng peace agreement sa Amerika para matuldukan at digmaan sa gitnang silangan. Kinontra ng Iranian Foreign Ministry ang pahayag ni U.S. State Department Secretary Marco Rubio na nalalapit na ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Aminado ang Iran na maraming isyu na ang nagkasundo ang magkabilang panig pero malayo pa na matapos ang peace talks. Base sa umano'y Memorandum of Understanding, sinasabing nagkasundo ang Amerika at Iran na palawigin ng 60 araw ang ceasefire, muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at patuloy na negosasyon kaugnay sa nuclear program ng Iranian government. Samantala, halos 20 naman ang sugatan matapos mag-spray ng isang uri ng kemikal ang isang lalaki sa shopping complex sa Tokyo, Japan. Patuloy na iniimbestigahan ng Japanese police ang nasabing insidente.
15: Showbiz Balita! Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz. Mula sa ating katsika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
16: Wagong latest!
17: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Hindi nababahala si kapamilya actor Joshua Garcia sa kumakalat na AI-generated photo ng kanyang katawan. Sa panayam, sinabi ni Joshua na agad niyang nakita ang larawan pero hindi nagpanik dahil halatang pineke lang ang larawan at nagbiru pa na baka kailangan niyang mag-post ng totoong body photo para matabunan ang fake AI image. Isa si Joshua sa mga artistang may malalaking following sa kanyang social media pages at ang kamakailang post sa TikTok ay umani ng million likes at views. Bida ngayon si Joshua sa kapamilya seryeng Love is Never Gone kasama si Ivana Alawi. Sa iba pa nating chika sa umaga, magbabalik sa concert stage ang veteran actress-singer na si Agot Isidro para sa kanyang 60th birthday sa Hulyo. Gaganapin sa July 17 at 18 ang concert sa Maybank Performing Arts Theater sa Taguig. Bukas na rin ang ticket selling para sa 2 gabing pagtatanghal ng TV at theater star. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Maraming salamat, Erica Balmes.
15: Sports Balita!
0: Atin na pong alamin ang mga balita sa mundo ng sports. Yatin ang big ball ng DZMM with a big heart, with a beautiful smile, and a glowing skin.
2: So, ano, umuwi agad.
0: Umuwi agad. Eto na nga. Tawagin na natin Alfred Dalde. Alfred, good morning.
18: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating Balitang Sports. Tumamplang ang San Antonio Spurs sa defending champion na Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals. Tinambakan ng Spurs ang Thunder sa score na 103-82 sa Game 4 ng Best of 7 Series. Umiscore ng 33 points si Victor Wembanyama sa panalo ng Spurs at itabla ang serye sa take dalawang panalo. Samantala, nanalo ng mga gintong medalya ang mga atleta mula sa Visayas sa unang round ng 2026

0: Yung picture.
1: Kung ano shoot niya ngayon, lang. Yun eh.
0: Ay, ba iba na.
2: Pogi, thank you, Alfred!
1: Thank Pogi. You!
2: Oh, 4:57 na po ha. Sa mga nagre-ready papasok sa kanilang mga opisina, ay kilos-kilos po ha. Baka malate po kayo. Tama na yung puro stretching lang. Batiin ko lang partner na magandang-magandang umaga. At maraming salamat. Thank you. Eh, sa mga nakakasalubo ko sa Senado, iba't ibang miyembro ng Office of the Senate Sergeant at Arms yung nakikinig daw sa atin bago sila papasok dito sa kanilang opisina sa Senado. Kaya magandang umaga po mga taga-USAA.
1: Good morning sa mga taga-USAA.
2: Good morning. At syempre babatiin din natin ang magandang morning si Tita Nona Damian na buhabati ng Blessed Tuesday Morning sa Team Pogi. Marami pong salamat. Si Lorena Pascual, sabi niya, good morning Team Pogi ng Universe. Always watching from Gulod, Novaliches. Thank you! Magi de Manzana na Makati, magandang morning. Tita Lina Ho, magandang umaga. Sarah C., good morning. Elsie Balion Florentine, magandang morning. Si Sharon Crisologo, sabi niya, happy morning, Sir Pogi 1 and Sir Pogi 2. Attendance check from Sharon of Cavite, Cavite. Si Luis Cruz, sabi niya, pa-shoutout daw sa mga taga-DOH Central Office. Good morning. Alex Faustino, magandang morning. Jerry Diaz, kape. Romeo Valderrama ng Mabalacat, Pampanga, Mayapabak. Ronaldo Nicolas, magandang morning. From Bukawi, Bulacan, lagi daw nakikinig sa DZMM. Thank you! At si Flor, kape, always watching from Bacoor, Cavite. Thank you! Siyempre, magandang morning din kay Glopet. Maayong buntag mula dyan sa Dubai, Glopet. Si Beth Mercado, nagbuhabati rin ng magandang morning. Wilson Pamitan, Jonas Dixon at Jeff Valiospin.
1: Good morning kay Rolly Ilagan Dinglasan, kay Romeo Guion. Good morning, syempre kay Sir Sosimo Gasmin, lagi po nakatutok sa atin yan. At syempre, yung nakasulubong ko po dyan sa DOJ, si Sir Anastacio Alvarez. Good morning po, maraming salamat. At syempre sa mga nakatutok sa Laguna, kay Nanay Ineng, good morning.
2: Oras natin, 4:59, magandang morning din kay Tita Amanda Reyes, kay Tita Villanueva, kay Tita Fe, magandang morning. Madam Norma Guevara, magandang morning. Sir Tix Pakapak, good morning, susunod na.
1: Pasada Balita, kasama si Daddy Johnson Marawat at
2: Christian, your source, your sores.
1: Bye. Ingat.
3: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4. Trasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado!

0: Good morning, Pilipinas! Gising! Bangon! Magandang umaga po mga kapamilya. Ngayon po ay araw ng Martes, May 26, 2026. Sabali po kami sa isang oras ng balitaan sa programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manaba.
1: Siya po naman si Christian Yosores. Magandang morning!
0: Gising! Bangon na po sa oras na 5:02.
2: Pasada Balita!
0: Sa ating mga headlines, delikadong heat index inaasahan sa halos 50 lugar. Low pressure area na may tsansang maging bagyo, posibleng pumasok ng PAR sa Huwebes.
1: Pagdaos stress ng lava at usoon na itala sa Bulkang Mayon, Bulkang Canlaon muli ring nagbuga ng abo.
0: Patay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Laguna o sa Pampanga, umabot na sa 4. Pero search and rescue operations, itinigil na.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo tataas mamayang alas 6 ng umaga. Singil sa kuryente, namumuro ring tumaas sa susunod na buwan.
0: At sa ating Pasada probinsya, 4 patay sa pamamaril sa piyesta sa Isabela. Muli samanin po kami sa isang oras na balitaan hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Christian Yosores.
1: Bangon, gising na mga kapamilya. Ako po si Johnson Manabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Inaasahan ang delikadong heat index sa halos 50 lugar ngayong araw. 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Kamiling sa Tarlac, Cavite City, Puerto Princesa City, San Ildefonso sa Bulacan, San Jose sa Occidental Mindoro at Tuguegarao City. 45 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Echagi sa Isabela, Tanawan sa Batangas at Cuyo sa Palawan. Habang 44 degrees Celsius sa walong lugar kabilang narito sa Metro Manila. Sa kabila nito, makararanas pa rin ng pagulan sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging bagyo ngayong araw at papasok ng PAR sa Huwebes o sa Biyernes at tatawaging Bagyong Doming.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Huwebes kasama si Ginoong Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Good morning, sir!
3: Good morning sa ating lahat. Inaasahan ng maulap na kalangitan, may mga kalagsalat ng pagulan at thunderstorm sa Mindanao. Puntahan sa Luzon ng Visayas, maganda at maliwanag ang panahon maliban sa isolated na pagulan. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Sir Alzar, yung nabanggit ano, na posibleng pumasok ng LPA ngayong araw at maging bagyo, ano-ano pong mga lugar ang maaaring maapektuhan po nun?
3: So ngayon malayo pa po. So hindi natin masabi kung anumang lugar maapektuhan. Pero as of now, patuloy natin babantayan ito sa anumang development ito.
0: Alright. Maraming salamat po si Ginoong Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras po nating 5:06. Patuloy ang pagdali ng lava sa Bulkang Mayon sa Albay. Naitala rin ang pagdaos-dos ng pyroclastic density current o Uson sa Bongga, Basud at Miisigali. Namataan naman ang pagkakawatak-watak ng meteor habang nasa himpapawid, kaya hindi tinamaan ang bulkang nananatili sa Alert Level 3. Sa Negros Island, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon. Tumagal ng halos isang minuto ang ash emission ng bulkan na nagbuga rin ng usok na may taas na 400 metro.
0: Sa ibang balita, 4 na ang namatay sa pagguho ng itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Unang na-recover ang bangkay ng PWD na Malaysian sa ikalawang palapag ng hotel na nadamay sa pagguho ng gusali. Sunod na nakuha ang bangkay ng dalawang construction worker, gayon din ang isa pang bangkay na hindi patiyakong construction worker o fishbowl vendor na nadamay sa insidente. 27 naman ang nasagip habang 16 ang nawawala. Pero kagabi, tinapos na ang search and rescue operation matapos walang makitang senyales ng buhay sa ilalim ng gumuhong gusali gamit ang life detection equipment. Kaya sisimulan ang search and retrieval operation ngayong umaga. Patuloy namang hinahanap ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim. Gayun din ang contractor na si Joel Young para magpaliwanag sa pagbagsak ng gusaling sinimulang itayo noong 2023.
1: Sa iba mga balita, nagkasagutan ang mga senador mula sa mayorya at minorya ng Senado kaugnay ng isyu ng charter change o ng chacha sa privilege speech. Inakusahan ni Senador Aimee Marcos na ilang miyembro ng minority bloc na nagtatangka umanong makuha ang kontrol ng Senado para mabigyan daan o magbigay daan sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino. Ipinresenta rin ang video kung saan inakusahan sina dating Senate President Tito Soto, House Speaker Faustino D., South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na nakita noong April 22 para amyendahan ng saligang batas. Kabilang dito ang pagdaragdag sa bilang ng mga senador at pagharang sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 elections. Inamin ni Soto ang pagkikita sa House Speaker pero itinangging pumayag siya sa panukala at pinanindigan ang pagtutol sa chacha. Isinulong naman ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang video na tinawag niyang propaganda lang. Sinunod naman ni Senator Aimee Marcos ang suggestion ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-withdraw ang mga pahayag at ang video sa halip na tanggalin sa record ng Senado.
0: Wala na namang nangyaring palitan sa liderato ng Senado kahapon. Sa gitna ito ng posibilidad na palitan sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Nanindigan si Cayetano na solid at walang onsehan sa 13 miyembro ng majority bloc. Nauna nang isinulong ni minority bloc si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President at kinumpi namang patuloy ang usapan hinggil sa posibleng rigodon pero tumangging magbigay ng detalye. Kinumpi naman ni Senator Francis Pangilinan ang usapan kaugnay ng posibleng paglipat ni Senator Francis Escudero sa minorya. Pero tumanggi ang minority bloc dahil kasama sa kondisyon ang paglipat ni Escudero ang pag-upong Senate President. Nanawagan naman ang Makati Business Club ng independent at credible na Senate leadership matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: Ipinakita ni Senate President Alan Peter Cayetano ang video ng sinasabing pananakit ng mga ahente ng NBI sa isang tauhan ng Senate Sergeant at Arms o OSA sa gitna ng tensyon sa Senado noong Mayo 13. Ito ang panahong nagtangka ang NBI na isilbi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa pero nakatakbo papasok ng session hall. Ayon kay Cayetano, sinaktan at pinusasan ng mga tauhan ng NBI ang empleyado ng OSA na kinilalang si Terence Lim. Nauna na ipinakontempt ng Senado ang siyam na ahente ng NBI na sinasabing nagtangkang humarang kay De La Rosa. Pero napagkasundo ang mananatili sa kustodiya ng NBI ang mga ipinakontempt na ahente at hindi sa kustodiya ng Senado. Inamin naman ng suspendidong acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca na hindi pa rin siya humaharap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa pamamaril sa Senado noong May 13.
0: Umapela ang misis ni Senador Ronald De La Rosa sa hudikatura na pigilan ang anumang aksyon para dalhin ang mister sa International Criminal Court sa The Hague. Sa pahayag na nindigan si Nancy De La Rosa na dapat litisin dito sa Pilipinas ang sinumang Pilipino at mistulang pag-amin na mahina at walang kakayahan, ang hudikatura kung muling magsusuko ng personalidad sa ICC. Nauna nang inatasan ng Department of Justice ang Philippine National Police at NBI na arestuhin si De La Rosa na pinangalan ng kasabwat sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity. Nanawagan naman si Senador Risa Ontiveros kay De La Rosa na sumuko. Sa ngayon, nasa Senate Committee on Rules na ang resolusyong humihikayat sa senador na sumuko. Inimok naman ng Mayors for Good Governance ang Senado na huwag konsintihin ang pag-absent ni De La Rosa na nakatatanggap pa rin ng halos 300,000 pisong sahod kada buwan. 300,000 pisong sahod kada buwan. Yun po ay kahit wala siya ng physically present.
1: Magkano daw? Magkano?
0: 300,000 pesos, 300,000 pisong sahod kada buwan.
1: Grabe, no?
0: walang kaltas, walang menos dahil hindi pumasok, buong natatanggap ang sahod kahit absent.
1: Kahit Zoom, wala yan?
0: Oo. 300,000 pisong sahod kada buwan. Sipin niyo po yan, ha. Galing po yan sa mga buwis natin, kinakatas kada buwan para pasahurin yung kahit may absent po mga senador.
1: Eh baka yun yung pinagbasihan ng survey na nagsasabing masasaya ang mga Pilipinong manggagawa.
0: Kasi kahit absent, merong 300,000 piso kada buwan.
1: Yun.
0: Sa pahayag ng halos 60 alkalde, tinawag na insulto ang aksyon ni De La Rosa sa milyon-milyong Pilipinong apektado ng pulisiyang no work, no pay. Yun nga po. At naghihirap para lang may maipakain sa pamilya. Mayo 11, nagpakita sa Senado si De La Rosa matapos ang halos 6 buwang pag-absent. Pero hindi na ulit pumapasok ang senador matapos makaalis ng Senado noong Mayo 14.
1: Inihanda na ng House Prosecution Team ang listahan ng mga testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission at ng NBI. Nauna na ang sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank account ni Vice President Sara at Mr. na si Attorney Manases Manscarpio. Pinag-aaralan naman ng prosecution team kung isasama sa listahan ng testigo ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue para sa tax record ng mag-asawang Duterte. Hinihintay pa ang sagot ni VP Sara sa 4 articles of impeachment kaugnay ng paggastos ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at ang banta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos.
0: Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magpalabas ng precautionary hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta, gayon din kay dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Kasunod ito ng rekomendasyong sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nagugat ang rekomendasyon sa investigasyon ng COMELEC sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCI ni Marcoleta. Sa sesyon ng Senado, kinesyon ni Marcoleta ang timing ng akusasyong sinasabing nakabatay sa maling impormasyon. Itinanggi naman ng Malacanang na nakikialam si Pangulong Marcos sa mga pangyayari sa Senado. Kasunod ito ng pahayag ni Marcoleta na walang basbas ng Pangulo ang Senate Presidency ni Alan Peter Cayetano.
1: Inihain sa Office of the Ombudsman ang reklamong plunder, graft, at technical malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng paglilipat ng pondo ng ilang ahensya ng pamahalaan papuntang National Treasury. Kabilang dito ang 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos na pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Dawid din sa reklamo sina Acting Finance Secretary Frederick Go, dating Acting Budget Secretary Rolando Toledo, PhilHealth President Edwin Mercado at Health Secretary Ted Herbosa. Sa reklamo ng health advocate na si Dr. Tony Liachon, dapat ibalik ang sobrang pondo ng PhilHealth dahil maraming miyembro at contributor ang umaasa lamang sa serbisyong medikal na iniaalok ng ahensya. Sinasabing nakaapekto rin sa tiwala ng publiko ang paglilipat sa pondo ng PDIC sa National Treasury. Pero tinawag direkto na harassment lang ang reklamo, lalo't na ibalik naman na sa PhilHealth ang sobrang pondo.
2: Pasada Balita!
0: 5:15 ang oras na numpara si dating Senator Francis Tolentino bilang bagong Labor Secretary. Pinalitan ni Toledo si ni Tolentino si Benvenido Laguesma na nagsilbing kalihim ng dole simula noong 2022 at nagresign para tutukan ang kalusugan. Itinalaga si Tolentino na nabigo sa re-election noong 2025 midterm elections matapos ang one-year appointment ban sa mga natalong kandidato. Naupong senador si Tolentino noong 2019 hanggang 2025 at naging chairman ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Bago maging senador, nagsilbi rin si Tolentino bilang alkalde ng Tagaytay at chairman din ng MMDA.
1: So oras po natin 5:16, dinepensahan naman ng Malacanang ang malalaking sahod ng mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa report ng Commission on Audit, highest paid government official si Bangko Sentral Governor Eli Remulona Jr. na mayroong net pay na 52 million pesos. Bukod kay Remulona, 14 pang opisyal ng Bangko Sentral ang pasok din sa top 20 highest paid government officials. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kahit may salary standardization law sa pamahalaan, pinapayagan sa charter ng Bangko Sentral ang milyong-milyong pisong bonus at iba pang insentibo. Kabilang sa trabaho ng Bangko Sentral ang pagbabantay sa global factors na makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas at palitan ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 46 centavos kada US dollar.
2: Pasada Balita!
0: Ay, gising! Bango na po ang oras natin! Ora sa mga matataasang sweldo!
1: Sana
0: at sa mga
1: all!
0: Nangangarap na tumaas din ang sweldo!
1: Sana all!
0: Pero pumapasok.
1: 517.
2: Pasada Balita. Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada Balita. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: passada da passada balita. Passada balita.
1: 5:20 ang oras, balik po tayo sa mga balita. Lilipad si Pangulong Marcos papuntang Japan ngayong araw para sa apat na araw na state visit. Nasa ang maikipagpulong ang Pangulo sa ilang business groups, gayon din sa Filipino community sa Japan. Maikipag-usap din si Pangulong Marcos sa unang babaeng Prime Minister ng Japan na si Sanae Takaichi hinggil sa depensa, pamumuhunan at enerhiya. Posible ring matalakay sa pulong ang pangharas ng China sa South China Sea.
2: Mamang Chuper, bangon! Gising na ho kayo, it's Tuesday! Tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. O may oras pa kayo ng kaunti, humabol kayo, sayang din naman. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 1 peso and 96 centavos o halos 2 piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 1 peso and 60 centavos sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Muling tumaas ang presyuhan sa world market dahil sa kawalan ng kasunduan sa pagitan ng Amerika at ng Iran, kabilang na ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa ngayon, mahigit 40 araw ng inventaryo ng gasolina, diesel at LPG sa Pilipinas.
1: Namumurong tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Bunsod ito ng mataas na konsumo dahil sa matinding init. Gayon din sa seri ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid ngayong buwan. Tuwing nakararanas ng yellow or red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming kooperatiba. Kahapon, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid dahil sa pagkasira ng 3 coal plants. Dahil dito, posibleng matagalan pa ang kakulangan ng reserbang kuryente sa Visayas grid, kaya plano ng Department of Energy na paagahin ang pagpasok ng bagong planta at battery energy storage.
2: Sa Taguig City, mahigit 300 pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Santa Ana. Wala pang napaulat na nasaktan sa sunog na tumagal ng 5 oras. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin at magkakadikit ang mga bahay na gawa lamang sa light materials. Sinasabing may narinig na pumutok bago sumiklab ang apoy.
1: Sa Maynila, depektibong charger at illegal wiring ang itinuturong dahilan ng malaking sunog sa Parola Compound. Mahigit 2,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog na mabilis na kumalat dahil magkakatabi ang mga bahay na gawa sa kahoy at light materials. Walang nasaktan sa sunog pero karamihan ng mga apektadong pamilya ay nananatili sa evacuation center. Kahapon, personal na binisita ni Pangulong Marcos ang lugar at nangakong makatatanggap ng 40,000 piso ang bawat apektadong pamilya.
2: Sa Maynila pa rin, timbog ang tricycle driver na nanghalay sa 4 gulang na batang babae sa Tondo. Na-recover sa suspect ang 18 cellphone na naglalaman ng masaselang larawan ng mga minor de edad na ini-upload nito online. Sinasabing palihim na kinukuhanan ng larawan ng suspect ang mga batang babae sa kanilang lugar. Nasagipang 6 na biktimang edad 4 hanggang 14 gulang, habang patuloy na hinahanap ang 2 batang na biktima rin ng suspect.
1: Sa oras na 5:24, pasada na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
1: Apat ang patay matapos pagbabarilin sa kasagsagan ng pista sa bahay ng Santo Tomas sa Isabela. Kabilang sa namatay si Barangay Chairman Jimmy Paeste Jr. at Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station. Apat din ang sugatan kabilang ang isa pang pulis at dalagita. Sa investigasyon, pinaputokan ng armadong grupo ang mga biktima sa harap ng bahay ng nasawing pulis sa Barangay San Rafael Abajo. Patuloy na tinutugis ang mga sospek na tumakasakay ng isang van at 2 motorsiklo.
2: Sa Cagayan, namatay naman ang 77 gulang na magsasaka habang naghihintay ng ayuda sa Tugigaraw City. Sinasabing nakaranas ng heat stroke. Oh, napakainit ngayon, magiinom kayo ng ubod ng daming tubig ha. Nakaranas daw po ng heat stroke ang biktima na nawala ng malay habang naghahanap ng makakain. Dinala pa sa ospital ang senior citizen pero idiniklarang dead on arrival. Ayon sa kaanak ng biktima, maagang umalis ang senior citizen para makakuha ng mahigit 40,000 pisong ayuda sa mga magsasaka. Nagpahatid na ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng biktima.
1: Sa bataan, 6 mga arestado sa by-bust operation sa bayan ng Dinelopihan. Na-recover sa mga sospek ang mahigit 200 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Nakakulong na ang mga sospek na tinukoy bilang high-value drug personalities sa lalawigan.
2: Sa Cagayan naman, sinira at ninakawan ang libingan ng dating Vice Mayor ng Apari na si Romel Alameda. Binuksan ng mga suspect ang nicho at kinuha ang bag na naglalaman na ilang personal na gamit at pera. Kinundinan ng pamilyang insidente at nag-alok ng 10,000 pisong pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon para maaresto ang mga suspect.
1: Sa Leyte, nasagip ang isang lalaki matapos matrap sa drainage sa Tacloban City. Rumesponde ang mga polis at bumbero matapos marinig ang paghingi ng tulong ng biktima. Nang maihaahon, isinugod sa ospital ang lalaki na nasa maayos ng kalagayan.
2: Sa Davao City, 18 bahay natupok sa sunog. Balita mula sa Davao City, hatid ni Hernel Tokmo.
3: Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Jerome Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City hating gabi ng Lunes. Mabilis na rumesponde ang mga bumbero lalo't magkakatabi ang mga bahay. Pero dahil gawa sa light materials ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Umabot sa 18 bahay ang nasunog at 500 square meters ang lawak ng pinsala. Patuloy na iniimbestigahan ng mga bumbero ang sanhi ng sunog. At

0: ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernal Tokmo.
1: Dagan salamat, Hernal!
2: Pasada Balita!
1: 5:27 ng oras, narito na ang balitang hatid ng ating mga radyo patrol! Mag-ina patay matapos tagain at paluin ng martilyo sa Laguna. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel.
3: Sa pagpatay sa isang mantina sa San Pablo City Linggo ng gabi. Suspect sa pagpatay ng 14 na taong gulang na may isang walang katulong ng biktima sa kainan at bilyaran nito. Ayon kay Laguna Police Division Director Colonel Sandro Tafalia, madalas umanong ipahiya ng biktima ang suspect. Una lang natagpo ang sugatan ng isang 32 taong gulang na ina at kanyang 4 taong gulang na anak sa isang tambakan sa Patria Subdivision, Barangay del Remedio, San Pablo City. Mismo ang padre de familia ang nakakita sa mga ito. Isinugod pa sa ospital ng bata ngunit hindi na umabot ang buhay. Habang dead on the spot naman ang ina dahil tinamong mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Na-recover ang dugo ang t-shirt ng suspect, isang martilyo at isang witcher knife sa lugar ng krimen. Lunes na umaga, pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng suspect na umangat sa kanyang magulang sa krimen. Dahil minor de edad, walang criminal liability ang suspect, pero i-refer ng pulisya sa prosecutor ang criminal complaint at bahala ng fiskal sa magiging takbo nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. Peace.
1: Maraming salamat, Noel Alamar. Proyekto para mapabilis ang business application sa Bataan, pinag-aaralan na. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
4: Good morning, Johnson Christian. Pero bago yan, sa lagay muna ng panahon, isang malakas na pag-ulan ang nararanasan ngayon sa kabuuan ng Bataan. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi lamang basta patak ng ulan, kundi isang malakas na mga pag-ulan at nararanas pa ng mga pagkulog at pagkidlat. Samantala, plano ng isang malaking grupo ng mga negosyante sa ilalim ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN na gawing pilot project ang Bataan Province para sa bagong sistema ng mas mabilis at maayos na proseso ng business application para sa mga micro, small and medium enterprises. Ayon sa provincial government, ito ay ang paglikha ng isang sistema para sa pagpapabilis ng proseso sa mga negosyo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang paulit-ulit na pagsusumiti ng mga dokumento at mas mahikayat ang marami pang nais magtayo ng negosyo. Ang Bataan ay isa sa mga lokal na pamahalaan na nagpapatupad na ngayon ng one-stop shop na nakakuha ng simpatya ng grupong Asia Business Federation, ASEAN Accounting Firms, Plan A Ventures, International Digital Economies Association at iba pang Asian Group of Investors. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DZMM.
1: Thank you, Tata Rod!
2: Pasada Balita! Metro Pasada!
1: Okay, alas 5:30 na po, bango na po Pilipinas. Sa ating Metro Pasada, lalaki arestado sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto.
5: So, naresto ng mga tauhan sa Police Station 7 ang 30 taong gulang suspect na kinilala si alias RJ sa Barangay Kaunlaran, Cubao, Quezon City ayon sa investigasyon. Tinangay ng suspect ang motorsiklo na nakaparada sa gilid ng kalsada, ngunit agad itong napansin na may-ari ng motorsiklo. Napigilan na may-ari ang pagtakas ng suspect habang humingi naman ng tulong ang isang residente sa nagpapatrolyang pulis sa lugar. Na-recover mula sa suspect ang isang kalibre sa 38 revolver na may 2 bala na walang kaukulang papeles. Sa verifikasyon ng pulisya, lumalabas na may dati ng kaso ang suspect kaugnay sa anti-carnapping law at unjust vexation. Inihahanda na ang kasong paglabag sa anti-carnapping act at illegal possession of firearms laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Samantala, babae timbog sa robbery extortion sa Pasig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Ligaspi. Zeus!
6: Noon, batay sa ulat ng pulisya, tinatakot ng 26 anyos na si alias Jessica ang 36 anyos na biktimang si alias Wilfred na ipakakalat nito ang kanilang naging ilegal na relasyon sa kanyang pamilya kung hindi ito magbibigay ng pera. Magmula pa noong Marso, umabot na umano ng hanggang 600,000 piso ang nakuha ng sospek mula biktima dahil sa pangingikil nito. Dito na dumulog ang biktima sa pulisya na nagkasa ng entrapment operation at nauwi sa pagkaka-aresto sa suspect. Naharap si alias Jessica sa reklamong robbery extortion. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Search and retrieval operation sa gumuhong gusali sa Pampanga sisimulan ngayong umaga. May update sa atin sa Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
7: Simulan ngayong umaga ng BFP ang search and retrieval operations sa gumuhong gusali sa barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Dakong 8:27 kagabi tinapos ang search and rescue operation matapos walang makitang senyales ng buhay nang gumamit ang mga rescue teams ng mga life detection equipment. Aminado si Fire Superintendent Lea Sahili na pahirapan ang paghahanap sa mga individual na natabunan dahil sa tinatawag na pancake collapse nito. Naging dagdag din sa hamon ang pag-ulan kagabi dito sa Angeles City. Ngayong umaga rin, inaasahang magbibigay ng mga latest updates ang mga otoridad sa kanilang operasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Pasada Balita! Pasada Balita!
1: Good morning mga kapamilya! Happy Happy Tuesday po! Gising bango na po! Ano, pagdating alas 6 na umaga, may adjustment na naman po sa presyo ng mga produktong petrolyo, kaya pakikapit na po at ihanda ang inyong mga bulsa sa mga magpapakarga po na naman.
8: Kung budget din naman kayo, full tank nyo na.
1: Full tank nyo na!
8: Sayang naman.
1: Kung merong budget.
8: Kung meron, kaya lang. Kung wala, kung magkano lang ang
1: kaya. Okay. Kung kaya lang, i-full tank nyo na.
8: Full tank nyo na rin.
1: Yun ang mga nakakalimutan na naman natin pag-usapan, partner, di ba? Kasi natabunan na naman tayo ng mga issue sa politika eh. Yung mataas pa rin pong presyo ng produktong petrolyo, pati ng presyo ng pagkain na dulot pa rin po ng tensyon doon sa Middle East. Sana napunta yung mga usapin doon. Ano na yung plano doon sa mga pagtapya sa mga excise tax, di ba?
8: Na pag-uusapan at hindi na sikaso.
1: Eh kasi nga, nag-enjoy tayong manood dun sa drama sa Senado eh. Diba? Medyo na lihis yung atensyon natin eh. Imbis na maningil din tayo doon sa mga senador, kung meron din ba sila mga plano, mga panukala para maibsan yung epekto, eh busy pa sila doon sa kung sino ba talaga ang dapat na Senate President at ano ba talaga ang magiging plano para doon sa impeachment trial. Naku, kapit na lang po talaga. Abangan na lang po natin ang susunod na kabanata. Sana'y makatulong naman yung mga nangyayaring dyan sa kung paano gumaan-gaan yung mga nangyayari sa buhay po natin. Kung makakatulong man po. Kung makakatulong lang.
8: Okay, sana may makatulong. At habang tayo po'y nanonood ng pare-pareho, hindi naman bumababa ang presyo ng bilihin.
1: Tama. Ay nako. Punta na nga po muna tayo sa ating kakaibalita.
2: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
1: Meron pa rin bang mga nag-graduation ngayon sa Pilipinas? Graduation season pa rin ba? Parang bakasyon na eh, no?
8: Bakasyon na ang karamihan, pero baka merong mga ilan-ilan siguro. Mm-hmm.
1: Preparation na para sa pagpasok na naman po next month, ha, mga chikiting. Pero sa Amerika po, usap-usapan na may 21 valedictorian sa graduating batch. Aba, hindi lang to star section basta-basta. No? 21 na valedictorian. Sinasabing hindi pumalya ang mga valedictorian sa klase. Congratulations.
8: Hindi pa yan, hindi umaabsent, ano?
1: Oo. Ito ang dapat bigyan ng sahod. Hindi, estudyante pa eh. Habang nag-aaral sa Jericho High School sa New York, para sa mga valedictorian, kailangan lang bumuo ng matibay na support system na magiging katulong sa high school life. Oh, may strong support system naman na, ba't hindi napasok?
8: Eh baka mahina yung support system.
1: Ah, ganun. Yun lang. Pero problema ngayon ng paaralan kung paano pagkakasahin sa maiksing oras sa graduation ang talumpati ng mga valedictorian.
8: Yung iba niya na ginagawa, batch by batch.
1: Mm. Eh, kaso ka paano to, 21 sila lahat eh. So,
8: aditig lilima.
1: O maiba-iba na lang. Congratulations po sa mga estudyante ngayon at congratulations po sa mga magulang na mga kabataan. Mabuhay ang mga batang masipag pong mag-aral at siyempre yung mga magulang din pong sumusuporta sa kanina mga anak.
8: Ang mga bata ngayon, ang tataas na mga grades, no? May with highest honor, wala na yata ngayon yung first honor, second honor, gaya nung dati.
1: At
8: no?
1: Meron pa bang nabibigyan ng palakol?
8: Parang wala na rin yata ngayon kasi ang mga bata ngayon, pagka mababa ang grade, mahina na ang 87, mahina ng 89.
1: At ano, at aware sila sa grades nila. Natatakot silang bumagsak.
8: Mm-mm.
1: Kaya masipag din naman ang mga bata, ano?
8: Totoo yan. Eh, dati nung araw, paramihan lang pala ko lang estudyante. Makapag 75 ka lang, basta makapase.
1: Okay na yan.
8: Okay na eh.
1: Basta makalusot, hindi ba? Yan. Ituloy-tuloy nyo lang yung kasipagan hanggat kayo magtrabaho. At huwag kayong gagaya doon sa mga nabigyan ng trabaho, pero absent ang absent. Basta lang makasahod.
8: Yung mga bulakbol.
1: Nako! Yan po ang ating kakaibalita ngayong Martes.
2: Kakaibalita!
9: Kakaibang balita!
1: Siyempre, binibati lang po natin ang ating mahigit 18,000 viewers ngayon sa online. Maraming maraming salamat. Good morning po. Gising na po. Kumusta po ang inyong Martes? At good luck po sa kabuuan ng linggong ito. Ano po?
8: Magandang umaga rin sa ating mga kapamilyang nasa abroad ha. Sa mga panig ho kayo ng mundo naroon. Kayo man ay nagkakape, kagigising lang, or gumagayak na rin papasok sa trabaho. Thank you sa panonood po sa amin.
1: Maraming salamat. Good morning kay Jonathan Dimaano ng Quezon City. Good morning. At pati na rin kila Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Good morning.
8: Maganda umaga rin kay Dr. Mario Festin. Magandang umaga. At kay Tita Christy Galvez, nagising na rin. Pati kay Father Jello Parlan, magandang morning.
1: Good morning kay TJ David ng Queens, New York. At kay Juta Dio Socrates ng Los Angeles, California. Good morning. Ay, sige po, magpadala naman po kayo ng inyong mga mensahe hanggang 6 o'clock kami ni Partner Johnson ngayong umaga. Pero sa aming pong pagbabalik ay kumustahin lang natin, partner, yung nangyari nga doon sa Pampanga, no? Na unfortunately, apat na yung confirmed na namatay.
8: Sabi doon ni Nico Bagsi kanina, sisimulan daw ngayon yung search and retrieval operation na. So hindi na siya search and rescue operation.
1: Ang gagawin na lamang doon ay i-recover yung posibleng mga namatay na mga nadamay po doon sa
8: doon sa mga reports kahapon ng sabi na sa 17 pa yung missing na individual na pinaniniwala ang nandoon sa ilalim ng gumuhong building.
1: Malalaman po natin yan ngayong araw at sa mga susunod na araw kung ilan pa nga po ba yung posible po mga naging biktima ng pagguho ng lupa. At syempre hindi naman natatapos doon ang usapan eh. Nasaan yung may-ari nung construction at yung contractor.
8: Nasa Japan daw yata yung ang pangalan Ernest Lim.
1: Jackson Lim at si Joel Yang na contractor. Naku, magpakita po kayo, magparamdam po kayo dahil may mga inosente pong nadamay dahil po dyan sa gusaling inyong ipinapatayo na mukhang may mga questionable rin pong papeles at mga questionable rin pong proseso. Bakit po after 3 years, hindi pa natatapos and yet gumuho pa.
8: Tsaka merong mga reports na ipinatigil doon ng DOLE dati yung operation o yung trabaho ng mga manggagawa dyan dahil merong nakitang mga violation sa labor standards. Siguro dapat doon pa lang nagkaroon na ng adjustment at pagtatama kung ano man yung maling na tukoy ng labor department.
1: Saktong-sakto, may bago tayong labor secretary, si Secretary Francis Tolentino na manunumpa ngayong araw. Mag-turnover pa lang ngayong araw na numpa na kahapon. Interesting case to para sa kanya, para simulan yung kanyang termino, para silipin kung ano ba yung mga unfair labor practices kung meron man po doon sa construction site na yan ng gumuhong gusali dyan sa Pampanga. Ang oras po natin ay 5:41, magbabalik po kami. Ito po ang programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manaba.
8: Siya po si Christian Yusores. Sandali lang.
2: Pasada Balita. Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan, dito unang malalaman.
11: Alamin po natin ano ang balita
10: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
12: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
10: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
11: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
10: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
12: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
10: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balita.
1: 5:44 po ang oras. Gising bago na po mga kapamilya. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
8: At ako po naman si Johnson Malabat. Ay, kumusta kaya yung ating mga kapamilya dyan sa Balibago, sa Angeles City? Mm. Lalo yung mga kamag-anak nung pinagahanap pa rin nandoon sa guho ng 19 na palapag na building dyan sa Angeles.
1: Mm-mm. At makakasama po natin ngayon yung isa pong yung live-in partner po nung isa doon sa mga nawawala pa rin po dyan sa Gusali na si Ginoong Jose Nito Permejo. Magandang umaga po kay Ma'am Lea Casilao. Siya po yung live-in partner ni Ginoong Jose Nito Permejo na nawawala po dyan sa Gumuhong Gusali. Ma'am Lea, magandang umaga po sa inyo. Sa DZMM po ito. Ma'am Lea, good morning po.
14: Good morning din po, sir. Good morning.
1: Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Kamusta po kayo ngayon, Ma'am Lea? No? Nabalitaan ho namin na missing pa rin po. Tama po ba si Ginoong Jose Lito?
14: Opo, sir. Opo.
1: Po. Sa ngayon po, nasaan po kayo ngayon at nag-aabang po dyan sa ginagawang operation sa Barangay Balibago?
14: Naandito po ako sa barangay, sa ano ng mga Bausi office.
1: Opo. Ano ho ang inyong komento o reaction po doon sa desisyon ng mga otoridad na search and retrieval na po ang gagawin, hindi na search and rescue dyan po sa mga natabunan ng Gumuhong Gusali?
14: Sa akin po, mas maganda po na mas mabilis. Kasi sa ganyan po, mas mabilis kung malalaman yung kalagayan ng live-in partner ko. Kasi sa ngayon po, hindi na po ako umaasa kasi po kagabi, nagtigil operation po sila. Kaya hindi na po ako umaasa na marirescue pa ng buhay yung asawa ko.
8: Ma'am Lea, kayo po ba'y taga Balibago rin or dayo lang kayo dyan para magtrabaho yung live-in partner ninyo?
14: Dayo lang po sila dito. Actually, 3 weeks pa lang po sila.
8: Taga saan
14: po kayo?
8: Kami po
14: ay sa Nabutas nakatera.
8: Naalala ba ninyo kung anong huling naging pag-uusap po ninyo nung inyong live-in partner bago nangyari yung trahedyang yon?
14: Opo. Magkausap po kami nung Sabado ng gabi, magka-chat, na naikwento niya po sa akin na umulan daw po ng yelo dito sa Balibago, sa Angeles. Nag-aanwan po nga po kami na, kumbaga sa nagbibiroan kami, sabi ko, pwede nga, pwede mo sinahod. Yun po ang ano ko sa kanya. Tapos, nag-ano po kami na pupunta po ako dito sa kanya ng Sunday.
8: Mm.
14: Ng tanghali po. Tapos, pagdating ko daw po sa Dao, tawagan ko daw po siya at susunduin niya po ako sa Dao.
8: Opo. Tapos?
14: Yan po ang usapan namin. Kaya po, ang in-inspect ko po talaga ng Sunday na yan, masusundo niya po ako sa Dao ng ano, mga 1 p.m. po. Opo. Ng Sunday.
8: Bali, alam po niya na papunta na kayo dun sa Angeles City nung time na yon at magkikita kayo dapat sa Dao.
14: Opo, nung ano po, nung Saturday po ng gabi, alam niya po talaga yan na pupunta po ako. Kaya nga po, sabi niya sa akin, ang sakayan ko daw pong bus ay Victory Liner na papuntang Dao.
8: Mm-mm.
14: Yan po ang sabi niya sa akin. Pagdating po daw sa Dao, tumawag ako sa kanya at susunduin niya po ako.
8: Ayun.
14: Kaso po, pagdating po ng Dao, tinatawagan ko na po siya, hindi ko na po siya makontak. Wala na po akong makontak kahit po sa number ko tawagan, sa Facebook o sa Messenger man po. Wala po, hindi ko na po siya makontak.
8: Opo. Ay paano po ninyong nalaman na may nangyari po palang trahedyang ganun at naroon yung live-in partner ninyo? Sino pong nag-inform sa inyo?
14: May nag-chat po sa akin na dati niya pong kasama sa trabaho sa Bulacan.
8: Mm-hmm.
14: Na sabi niya po sa akin, Ate Lea, yan na kausap mo pa ba si Kuya Lito? Sabi ko, kagabi kausap ko pa lang siya. Yan po ang sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ngayon ba nakausap mo pa?
8: Mm.
14: Sabi ko nga po, hindi ko na ngayon makunta. Kanina pa akong tumatawag. Nasa bus pa lang ako, tumatawag na ako. Hindi ko na siya makontak. Sabi ko, bakit? Ang sagot niya po sa akin, Ate Lea, balita na yung ginagawa nila Kuya Jose ay gumuho. Doon ko na po nalaman. Kaya po, kahit hindi ko po alam dito sa Angeles, Balibago, pumunta po ako kahit po wala akong alam. Hinanap ko po talaga dito. Hinanap ko po.
8: Mm-mm.
14: Para lang makarating ako dito.
15: Opo. Gaano katagal na po bang construction worker, Ma'am Lea, si Sir Lito?
14: Matagal na po. Matagal na po yan. Pwesta pa po yan ng construction worker na po yan.
15: Opo. Pero yung dyan po sa Balibago, gaano katagal na po siyang nagtatrabaho dyan?
14: 3 weeks pa lang po sila dito.
15: Bagong-bago po pala.
14: Opo, 3 weeks pa lang po.
15: At alam niyo po ba kung sino yung kumausap sa kanya or nagsama sa kanya dyan sa trabaho dyan sa Pampanga?
14: Opo, si, yun po forman nila. Si forman, kung tawagin nila po, ay forman kula. Yun po ang nagsama talaga sa kanya dito.
15: Opo.
14: Kasi po, ang bago pa po yan na pupunta dito, nagsabi na po yan sa akin na patapos na yung trabaho nila sa Bulacan, tapos yung lilipatan daw nila sa Bulacan isang project, ay hindi pa pwede na sila pumunta doon kasi nagli-layout pa lang po. Kaya sabi ko sa kanya, kung ganyan, di wag ka na muna, dito ka na lang muna sa bahay, magtambay.
8: Mm-mm.
14: Sabi ko po sa kanya, habang nag-aantay ka, kung September pa man yan, kayo pwedeng pumasok dyan sa lilipatan nyo, dito ka na lang muna sa bahay, magtambay. Yun po ang usapan namin.
8: Mm-mm.
14: Tapos pagbalik niya po ng Bulacan uli, ng May 2 yata yun, or May 1, basta ganyan po.
8: Mm-mm.
14: Lunes na po yun ng madaling araw. Ang asa ko po talaga niyan, doon pa lang sila sa Bulacan. Pagkagabi po, nalaman ko, nandito na siya na sa Angeles. Kasi sinama daw po siya ng foreman na si Kula.
8: Opo.
14: Yan po ang talagang ano namin yan. Hindi po talaga yan dito sana kasama. Kaso hindi daw po siya iniwanan ni foreman Kula.
8: Yun ho bang foreman ay kasama dun sa pinaghahanap ngayon? Mm-hmm. Kasama ho ba dun sa guho ng
14: Opo,
8: building?
14: Opo, para po. Parang ganyan po.
8: Sino hong kumakausap sa inyo ngayon at nagbibigay ng update kung ano nangyari doon sa live-in partner ninyo at anong latest doon sa paghahanap?
14: Kagabi po, bago ko nagbalik dito sa Bausi Center, nagpunta po kami doon sa site. Nagtingalo po ako ng information kung ano na pong balita. Ang sagot nila po sa akin ay ititigil daw po yung operation po kagabi.
8: Oo nga.
14: Kaya nga po sabi ko sa kanya po, sa kanila po, sa haba po ng magdamag, madami pong pwedeng mangyari. Paano naman po kami nag-aantay ng mga pamilya kung ganyan po ang ano yung natigil operation?
15: Ano
14: nila po ang sagot nila sa akin, basta pag ano daw po, tatawagan nila ako kung anong update po doon.
15: Opo. At ano po yung nararamdaman nyo doon, ma'am? Kasi pag sinabi po nilang tigil na yung operasyon sa search and rescue at search and retrieval na, parang ikinukonsidera na rin po nilang wala nang buhay doon sa mga natabunan.
14: Kaya nga po, sabi ko yung kaunting nabuhay kong pag-asa po kahapon kasi may napanood ako yung interview doon sa ano na wag lang daw pong mawasak yung second floor. Posibleng nasa buhay pa yung nasa second floor. Pero sabi po nila kagabi sa akin na tigil operation. Nawala po yung kaunting na buhay kong pag-asa. Wala na po.
15: Kasama po ba kayo dyan ngayon, Ma'am Lea?
14: Kasi mahaba po yung magdamag.
15: Opo. May kasama po ba kayo dyan, Ma'am Lea, na kaanak po ninyo o anak habang naghihintay po ng mga balita?
14: Wala po. Mag-isa lang po ako.
16: Saan po kayo tumutuloy?
14: Dito po sa Center Bausi po.
15: Opo.
16: Sino nag-aasikaso po sa inyo? Meron man lamang ba parang barangay o kaya sino mang kinatawan nung kumpanyang nagpatayo nung gumuhong building na yan?
14: Ang nag-aasikaso po sa akin dito, yung mga kasamahan po ng Bausi. Sila po, mga Bausi po, nag-ano sa akin dito.
16: Mula ho dun sa mimiari o kaya representative man lang nung
14: mimiari? Wala po, sir. Wala. Barangay lang po ang nag-ano sa akin dito.
16: So anong plano po ninyo hanggat hindi nakikita yung partner po ninyo? Eh, dyan muna kayo sa Angeles, sa Balibago.
14: Opo, yun po. Hindi ko naman po pwedeng iwanan yan. At wala naman po yung ibang aasahan. Yung anak po niyan, nasa Samar. Yung kapatid po, binalita ko na po sa kanila kahapon. Wala naman po silang response sa akin.
15: Meron po ba kayo kung sakali, Ma'am Lea, na panawagan doon sa may-ari ng gusali? Kasi parang hanggang sa ngayon po ay wala raw pong paramdam at nahirapan din pong kontakin yung mga otoridad.
14: Nandun naman po sa may-ari. Sana naman po makipag-coordinate kayo sa mga ano ninyo. Kasi po, madami pong buhay ang nawala. Sana naman po makipag-coordinate kayo sa amin.
15: Ilan po ba ang anak ho ni Ginoong Joselito, inyo ho?
14: Bali, dalawa po yun.
16: Mga ilang taon na po ang anak ninyo?
14: Ito po yung nag-aaral po ng college.
15: Paano ho yan ngayon, Ma'am Lea, kung sakali ho talagang wala ng buhay si Ginoong Joselito matapos ang gagawing operation? Ano po ang plano po ninyo sa inyong pamilya?
14: Hindi yan po. Ano pong magiging ano ko? Kasi hindi sabihin ko po sa kanila kung ano nila. Kasi malayo po ang Samar. Hindi ko naman po alam doon.
16: Dahil ang mga kamag-anak ay taga-Samar. Ang
14: daming ko yan eh. Oo eh.
16: Opo. Ang mga kamag-anak po ni Mang Lito ay taga-Samar.
14: Opo.
15: Okay po. Sige po, Ma'am Lea, dyan po muna, no? At kasama niyo po kami magbabantay ng mga development at balita po sa maghapon dyan po sa gagawing operasyon pa rin dyan sa gumuhong gusali. Maikibalita pa rin po kami sa inyo, Ma'am Lea, kung ano po mga matatanggap din po ninyong information dyan. Mag-iingat po kayo, Ma'am Lea. Salamat po.
14: Salamat po.
15: Siyan po si Ma'am Lea Casilao, siya po yung live-in partner ni Ginoong Joselito Permejo, yung isa po doon sa mga nawawalang construction worker dyan sa gumuhong gusali sa Balibago, Pampanga.
16: Sabagay kasi mahirap paliwanag yan sa mga kamag-anak nung naghahanap nung nawawa nilang kamag-anak na mukhang natatagalan yung search and rescue dati, na ngayon ay search and retrieval na. Pero syempre, isinasaalang-alang din yung kaligtasan ng rescue team na baka nga naman sa kagustuhan na mahanap agad-agad, ay madagdag pa sila sa problema at magkaroon ng panibagong aberya.
15: Ang hinahalukay kasi nila doon, konkreto na kasi. Konkreto na po yung gusaling itinatayo. Eh. So, mahirap din yung isang maling ano lang, di ba? Pag-angat ng mga debris doon, mas lalong ikalala nung sitwasyon. Kaya iasa po natin dyan sa mga eksperto nangangasiwa dyan sa search and retrieval operation kung paano po yung kanila magiging diskarte at kung talagang maa-account lahat noong mga nawawala pa pong biktima dyan sa gumuhong gusali.
16: Tsaka syempre, bagamat ang focus ngayon ay nasa retrieval operation na, pero hindi ho dapat

0: hinayar ninyo yung mga taong yun, responsibilidad nyo po sila kung ano man po ang mangyari sa kanila, lalong-lalo na po sa kanilang kaligtasan dyan sa construction site na yan. Kaya patuloy tayong manawagan para magpakita, sumipot po dyan sa mga otoridad natin itong sila Ginoong Ernest Jackson Lim na may-ari po ng gusali at si Ginoong Joel Yang na contractor na, ano sabi partner, nasa ibang bansa?
1: Sa Japan ang banggit kahapon.
0: Umuwi na kayo Pilipinas, harapin po ninyo itong problemang ito at pag-usap po kayo sa mga otoridad, lalong-lalo na po dito sa pamilya ng mga biktima ng gumuhong gusali. At pagpaliwanag po kayo kung bakit humantong sa ganong sitwasyon at meron nga po ba talagang mga lapses at mga pagkukulang kaya nauwi sa ganitong trahedya ang pangyayari dyan.
1: Tsaka dyan din ho papasok halimbawa yung realidad na meron talagang mga obligasyon. Hindi ho yung kagustuhan ninyong basta magtayo ng gusali or building ay magtatayo na lang kayo ng basta-basta.
0: Correct.
1: Dapat may mga permit at merong regular monitoring kung nasusunod ba yung standards, una labor standards para ho sa mga manggagawa at yung standards sa pagtatayo ng gusali para hindi nauwi sa trahedyang gaya niyan.
0: At saka yung mga proseso, sino ba ang nagkulang din kung meron man doon sa mga opisinang dapat ay nag-i-inspect, sumusuri sa mga papeles, sa mga dokumento at kung talaga nga bang nasusunod nung mga nagpapagawa ng gusali yung mga standard at dapat gawin yung mga protocol po para doon sa una, kaligtasan ng mga manggagawa at pangalawa, yung kaligtasan din ng mismong istruktura na kanilang ginagawa.
1: Kaya kung minsan talagang yung iba siguro sa pagtitipid, hindi yung sinasabi nating baka nga tinipid sa materyales, pero doon ho nagsisimula yung disgrasya hanggang sa may mamamatay pa na wala naman ho dapat namamatay at walang kinalaman ho doon sa naging pagtitipid ng mga materyales para sa isang building na gaya ho niyan.
0: Ay nako. Okay, good luck po doon sa ating mga team na magsasagawa po ng search and retrieval operations dyan. Nawa po ipatnubayan din ang inyong magagawing operasyon at ingat din po. At sana mabigyan ng update yung mga kamag-anak na naghihintay po dyan.
1: Sana wala nang kasunod.
0: At sana wala na po talagang kasunod. Ang oras natin ay 5:59. Uy, maaga-aga ha. Maraming salamat po.
1: Ang presidente kami pupunta ng Japan para ano ba?
0: State visit. May mga seri ng mga meeting dyan, partner, at mga paikipagpulong sa ilat, iba't ibang mga opisyal. Pero siguro ang pinaka-inaasahan dyan ay meron bang mapupulot ang Pilipinas na mga mahalagang kasunduan, lalong-lalo na sa usapin ng energy at ng kalakalan at depensa, dahil yun yung parang sinasabing magiging focus ng mga meeting Alamin natin.
1: Saka siguro baka pwedeng job opportunities sa mga Pilipino.
0: Of course, yes. O, lalo na maraming mga Pilipino nagtatrabaho at nakatira sa Japan at marami sa atin na naghahanap pa rin po ng trabaho.
1: Oo nga.
0: Good luck!
1: Pero iba naman yung mga may trabaho, hindi naman pumapasok.
0: Doon talaga tayo babalik. At sa mga nagsasami pong bitter kami doon sa pagpuna namin sa pagpatuloy na pagsahod ni Senator De La Rosa sa kahit po siya ay absent, ay dapat lang naman maging bitter tayo.
1: Abot magkano ba sweldo?
0: 300,000 pesos kada buwan. Diba?
1: Kung kayo halimbawa ang employer na isang manggagawa kaya sa pribadong kumpanya o sa gobyerno, gugustuhin ba ninyo ng pinapasahod po ninyo hindi naman pumapasok?
0: Correct. Okay, kung kaya po ninyong tiisin yung ganong sitwasyon, huwag nyo na kaming idamay. Kayo na po yan. 6:01 ng ating oras. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po naman si Johnson Malabat, pero walang maglilipat ng channel, walang BBTV. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico.
0: Bye!
1: Bukas ulit. Ingat.
2: Pasada Balita! Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita!

0: 6:02 in the morning, gising na, bango na, Martes!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at

0: mga balitang-balitang dapat mong malaman.
1: Dapat mong malaman.
0: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising Pilipinas!
2: Mr. Gising, reporting in the morning. Kahit medyo malat na konti, reporting pa rin ha, kayod pa rin ha, magtrabaho pa rin po tayo. Inigagaya ng iba dyan na tatamad-tamad. Arriba-arriba, narito na mga maiinit na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. 1 peso and 96 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 60 centavos sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Ang layo po sa estimate natin, ano? Kaya kailangan po magpaliwanag ang Department of Energy paano umabot sa kulang-kulang 2 peso ang naging increase sa diesel. Anong nangyari? Hala, dapat po may explanation. May press con dapat sa Department of Energy na cancel naman. Yung press con sa Department of Energy today, kinancel din. Abay, sinong magpapaliwanag po niyan? Trabaho niyo po ipaliwanag yan sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga tsuper. Bakit inabot ng ganyang kalaki ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw? E muli pong tumaas ang presyuan sa world market dahil sa kawalan ng kasunduan sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran, kabilang na ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Yan po yung mga dahilan last week. Ano po? Pero iba na po yung dahilan this week. Dahil sa unang araw ng kalakalan, anlaki po kagad ng ibinagsak, which was Monday. Ano po? Pero nagpupulong ng Amerika at Iran sa planong buksan ang Strait of Hormuz sa loob ng 30 araw habang nagpapatuloy ang negosasyon para itigil ang giyera. Sa ngayon, mahigit 40 araw pang inventaryo ng gasolina ng Pilipinas, habang 41 araw naman sa diesel at LPG. Namumurong tumaas naman ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Sinabi ni Meralco Utility Economics Head Larry Fernandez, nabunso dito ng mataas na konsumo dahil sa matinding init. Gayun din ang serye ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid ngayong buwan. Tuwing nakararanas po kasi ng yellow alert, abay tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa naman sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming electric cooperatives. Kahapon muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid dahil sa pagkasira ng 3 coal-fired power plants. Dahil dito posibleng matagalan pa ang kakulangan ng reserbang kuryente sa Visayas grid, kaya plano ng Department of Energy na paagahin ang pagpasok ng mga bagong planta kabilang na mga battery energy storage facility. Alas 5, 4 na ang patay sa pagguho na itinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Unang na-recover ang bangkay ng person with disability na Malaysian sa 2 palapag ng hotel na nadamay sa pagguho ng gusali. Sunod na nakuha naman ang 12 ng 2 construction workers, gayon din ang 11 na hindi patyak kung construction worker o yung fishbowl vendor na nadamay po sa insidente. Sa ngayon, 27 na ang nasagip, habang patuloy pang hinahanap ang 16 na posibleng natrap sa gumuhong gusali. Kagabi, tinapos na ang search and rescue operation matapos walang makitang sinyales ng buhay sa ilalim ng gumuhong gusali gamit ang life detection equipment, kaya sisimula na ang search and retrieval operation ngayong umaga. Patuloy ding hinahanap ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim, gayon din ang kontraktor na si Joel Yang, para magpaliwanag sa pagbagsak ng gusaling sinimulang itayo noon pang 2023. Kinumpirma naman ng Dole Central Zone ng ang pagpapalabas ng work stoppage order sa ginagawang gusali noong Setyembre na nakarang taon dahil sa hindi maayos na working conditions ng mga trabahador. Pero binawi po ng Dole ang kautusan matapos sumunod ang construction company sa health and safety standards. Magpapadala o nagpadala na po ang ng labor inspector ang Dole para siyasatin kung may panibagong paglabag ang kumpanya. Ay paano niya mai-inspect yun? Ay gumuho na nga. Inasampon delikadong heat index sa halos 50 lugar ngayong araw. 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Kamiling sa Tarlac, Cavite City, Puerto Princesa City, San Ildefonso sa Bulacan, San Jose sa Occidental, Mindoro at Tuguegrau City. 45 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Etchagi sa Isabela, Tanawan sa Batangas at Cuyo sa Palawan, habang 44 degrees Celsius naman sa walong lugar, kabilang narito sa Metro Manila. In other words, maalinsangan pa rin po today. Sa kabila nito, makararanas pa rin ng pag-ulan ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging bagyo ngayong araw at papasok po ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes o Biyernes at tatawaging Bagyong Domeng. Nagkasagutan na naman ang mga senador mula sa Mayoria at Minoria kaugnay ng issue ng charter change o cha-cha. Sa privilege speech, inakusahan ni Senator Amy Marcos ang ilang miyembro ng minority bloc na nagtatangkang makuha ang kontrol ng Senado para magbigay daan sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino. Sa video, inakusahan sina dating Senate President Tito Soto, House Speaker Faustino D., South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na nagkita noong April 22 para amyendahan ang saligang batas. Kabilang dito ang pagdagdag ng bilang ng mga senador at para harangin ang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 elections. Inakusahan din ni Senator Amy ang mga opisyal na may plano amyendahan ang saligang batas at gawing 35 years old ang minimum age sa pagkapangulo para makatakbo umano ang pamangkin ni Soto na si Pasig City Mayor Vico Soto. Inamin ni Soto na ang pakikipagkita kay DPR pero itinangging pumayag siya sa mga panukala at pinanindigan ang pagtutol sa cha-cha. Isinulong naman ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang video na tinatawag niyang propaganda tool. Sinunod naman ni Senador Amy ang suwestyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-withdraw ang mga pahayag sa halip na tanggalin sa record ng Senado. Eh, pero lahat po nakakita na eh. Lahat na nanonood, nakita na po yun. So, na-achieve na niya yung gusto niyang mangyari na marinig ng madlang people o mapanood ng madlang people. Eh, sa totoo lang, opinion lang naman po. Wala namang facts dun. Puro opinion ang pinlay. Parang may kahalintulad na channel eh. May ganyan ako nakita dati. Ganun na ganun ang presentasyon. Wala pa namang nangyayaring palitan sa liderato ng Senado kahapon. Sa gitna po ito ng posibilidad na palitan sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Nanindigan si Cayetano na solid at walang onsehan sa 13 miyembro ng majority bloc. Kasi ang kalaban nila 11. O nauna na po isinulong ng minority bloc si Senator Sherwin Gatchalian na maging Senate President at kinumpirmang patuloy ang usapan hinggil sa posibleng rigudon pero tumangging magbigay ng detalye. Kinumpirma naman ni Senador Francis Pangilinan ang usapan kaugnay ng posibleng paglipat ni Senador Francis Escudero sa Minoria. Pero tumanggi ang minority bloc dahil kasama sa kondisyon ng paglipat ni Escudero ang pag-upong Senate President. Nanawagan naman ang Makati Business Club ng independent at credible na liderato sa Senado matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ipinakita ni Senate President Alan Peter Cayetano ang video na sinasabing pananakit ng ahente ng NBI sa tauhan ng Senate Office of the Sergeant-at-Arms o OSA sa gitna ng tensyon sa Senado noong Mayo 11. Ito po yung panahong nagtangka ang NBI na isilbi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa pero nakatakbo papasok ng session hall. Ayon kay Cayetano, sinaktan at pinusasan ng mga tauhan ng NBI ang empleyado ng OSA na si Terence Lim. Noon ay pinakontempt ng Senado ang siyam na ahente ng NBI na sinasabing nagtangkang humarang kay De La Rosa. Pero napagkasundo ang manatili o mananatili sa kustudiya ng NBI ang mga ipinakontempt na ahente at hindi sa kustudiya ng Senado. Inamin naman ng suspendidong acting Senate Sergeant-at-Arms na si Mawa Plasca na hindi pa rin siya humaharap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Tumanggi naman si Plasca ang sumagot sa mga tanong pero nabanggit na posibleng siyang pumunta sa lamay ng ina sa Davao. Alas 6:12, umapilang misis ni Senador Ronald De La Rosa sa Hudikatura, napigilan ng anumang aksyon na maaaring maging dahilan para dalhin ang mister sa International Criminal Court sa The Hague sa pahayag na nindigan si Nancy De La Rosa na dapat litisin sa Pilipinas ang sinumang Pilipino at mistulang pag-amin na mahina at walang kakayahan ang Hudikatura kung muling magsusuko ng personalidad sa ICC. Noon na inatasan ng Department of Justice ang Philippine National Police at NBI na arestuhin si De La Rosa na pinangalan ang kasabwat sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Crimes Against Humanity. Inigayat naman ng Mayors for Good Governance ang Senado na huwag konsintihin ang pag-absent ni De La Rosa na nakakakuha pa rin po ng halos 300,000 na sahod kada buwan. Ay, hindi pala 300,000. Akala ko 300,000 ang sweldo. Halos lang pala. Ayun naman pala, hindi naman pala kalakihan. Halos 300,000 lang po ang sweldo niya kada buwan. Sa pahayag ng halos 60 alkalde, tinawag na insulto ang aksyon ni De La Rosa sa milyon-milyong Pilipinong apektado ng pulisiyang no work, no pay at naghihirap para lang may pakain sa pamilya. Mayo 11, nagpakita po sa Senado si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pag-absent. Pero hindi na ulit pumapasok ang senador matapos makaalis ng Senado noong Mayo 14. Siyempre, nagawa na niya yung kanyang trabaho eh. May bago na ang Senate President, yun ang kanyang target. Ano? Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila, Zeus Legazpi. Go Zeus! Good morning, Zeus!
1: Good morning, Alvin. Matapos ang rollback sa gasolina noong Abril, sunod-sunod na pagtaas sa presyo na ang naranasan. Kung saan ngayong Martes, umaabot ng 1 peso and 43 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Bunsod nito, nangangambang muli ang ilang motorista sa posibilidad na magtuloy-tuloy ang oil price hike at lalong lalayo ang presyo ng gasolina sa inaasam nilang higit 50 pesos lamang kada litro. Ang nakapanayam nating TNVS driver na si Jimmy, aminadong hindi pa nababawi ang nawalang kita noong Marso at Abril at nababahalang hindi na makababawi pa kung magtutuloy-tuloy muli ang taas presyo sa gasolina. Ang tricycle driver naman na si Zaldi, sinabing posibleng numipis muli ang budget bunsod ng oil price hike. Narito ang kanilang mga pahayag.
3: Wala na kaming kikitain yan, sir. Pumas pa talaga yan. Mahirapan na nga kaming kumita ng maayos dito kung tataas sa pasirin. Kaya nga, tataas na naman.
4: Parang nangangamba rin, sir, kasi magpapasokan na. Budget ng mga bata, tapos pang ano namin, pang araw-araw na pagkain, iwan lang. Pag nagtaas, wala. Hindi na naman ang kita.
1: Alvin, sa mga inikutan nating gasolinahan sa ilang bahagi ng EDSA mula 78 pesos, naglalaro na sa 79.60 pesos hanggang 83.49 pesos yung presyo ng ordinaryong gasolina. Naglalaro naman sa 82.18 pesos hanggang 84.30 pesos yung presyo ng ordinaryong diesel.
2: Magkano diesel?
1: Yung diesel, Alvin, ay naglalaro ngayon sa 82 pesos and 18 centavos hanggang 84 pesos and 30 centavos.
2: So dyan sa area ang dinaanan mo, mas mahal pa rin ang diesel?
1: Tama ka dyan, Alvin, kasi yung nasa line of 7 pa rin yung presyo ng gasolina doon sa ilan nating inikutan.
2: Ah, okay, kasi last time nagbabadya na mas mura na yung diesel kumpara sa gasolina, kagaya nun dati. Ngayon pala hindi, bumalik ulit, mas mahal na ulit yung diesel. Lalo na siguro ngayong araw, dahil may increase ulit ngayong araw na kulang-kulang dos.
1: Tama ka dyan, Alvin, yung abiso sa atin, doon mga inikuta natin, pare-parehas naman sila, 1 peso and 96 centavos yung increase ngayon sa diesel.
2: So magkano na lalabas?
1: Yun yung adjusted na presyo nakita natin, Alvin, 82 pesos hanggang 84 pesos. Humigit kumulang, yun yung... naglalaro ngayon doon yung presyo ng diesel.
2: Okay, so doon sa mga gasolinahan nakasali doon sa programang subsidy ng gobyerno, hindi yung 82, 72 lang yun.
1: Kasi 10 pesos per liter, Alvin, kaya lang limitado nga lamang ito sa 1,500 pesos kung di tayo nagkamali kada linggo. So meron pa rin nga limit yung kanilang subsidiya.
2: So para 1,500 lang ba per week?
1: Yun yung nakita natin, Alvin, doon sa mga inikita natin nung mga nakaraang linggo na
2: Parang masyadong maliit yun, Zeus. Kasi kung nagkakarga sila ng 30 litros, i-times mo nga yung 30 liters sa magkano ka mo? 70. Pagpalagay na natin na 70. Parang masyadong maliit yun. Kada araw, ha? Diba usually yun ang kinakarga ng mga jeep? Although kasali dyan UV Express at jeep, i-times nga natin. So 30 times magkano yung kamo? 80. Magkano kaya mong presyo? 80? 82.
1: 82 hanggang 84.
2: Oh, di sa 82, sa 82 pa lang, kung 30 liters yun, 2.4 na yun. Hindi siguro, baka hindi naman kada linggo yung 1.5, baka naman kada araw. Mm. Kaya?
1: Kada linggo, Alvin, eh, yung ano yung price cap ng fuel subsidy. Oh.
2: Para masyado mali ito. Anyway, sige, pa-check mo nga ulit. Ako, ito ko nalito rin. Sinabi sa akin, yung sabagay makukuha naman namin si Directorino Abad na hanggang ngayon po hindi pa sumasagot. Kung sino nakakilala kay Directorino Abad, pakikalabit nyo nga. Oo, kamo, ang sekretary. Pag hindi sumagot si Rino Abad, si Secretary Sharon Garin ang disturboy ninyo. O, yan ang nagsabi na ang, kasi may, ano eh, may biyahe pa Japan, si Garin. O, di si Rino Abad na lang. Kung walang-wala na, baka pwede yung gwardiya dyan sa DOE, tawagan nyo na kung sinong pwede ka mo mag-explain kung bakit malaki ang itinaas. Hindi kagaya dun sa estimate na maliit lang, biglang lumobo, ano. Ay, responsibilidad nyo pong ipaliwanag yan, sa totoo lang. O, kasi hindi naiintindihan ng taong bayan eh. Bakit ganyang kalaki ang increase sa presyo ng produktong petrolyo? Ano ka mo yun, Zeus?
1: Hmm. Yun yung nakita natin na Alvin, no, na ito rin, nandito tayo ngayon sa website ng Land Bank. Yung paalala nga nila doon sa 10 pesos per liter na subsidy hanggang 1,500 pesos lamang kada linggo sa bawat PUV. Yun yung limit doon sa subsidy.
2: Hindi, 1,500 liter siguro yun. Hindi ba? 300 pesos,
1: Alvin eh.
2: A peso talaga eh. O, masyadong maliit. Mm-hmm. Anyway, yan mo na, subsidy lang naman yan ng ating gobyerno. Pero kung 30 litro sila kada araw, kasi di ba pabalik-balik yung mga jeep na yan, eh sa 30 liters, itatimes mo dun sa presyong binanggit mo sa akin, may 2,000 na yun.
1: Tama, Alvin, 2,460 kung 82 pesos yung kada yung presyo na kada litro ng ordinaryong diesel.
2: Oo. Sige, anyway, kung sabagay minus 10 lang naman kasi ang discount lang naman palang bibilangin natin eh. So mukhang swak nga. Tama. Zeus, thank you ha. Maraming salamat.
1: Maraming salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. TZMM.
2: Thank you, Zeus. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod po natin si Roen Cueto. Go, Roen.
5: Good morning, Alvin. Masikip na ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Espanya Boulevard ngayong umaga. Pagpasok ng Espanya, may build-up na ng mga sasakyan, partikular na sa kanto ng Blumen Street at pagsapit ng Maceda Street. Mabagal din ang usad ng trapiko sa Vicente Cruz dahil sa stoplight habang bahagyang lumuluwag naman pagdating sa De La Fuente. Pagsapit ng Pinoval at Picam, pamuli rin bumigat ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, sarado ang northbound lane ng Dimasalang Bridge dahil sa rehabilitation at repair works, kaya pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Ang northbound lane ng Dimasalang Bridge ay papunta sa Manila North Cemetery, kaya target ito matapos sa buwan ng Oktubre para hindi makaabala sa mga dadalo sa kanilang mga mahal sa buhay sa pagsapit ng undas. Paalala rin sa mga ngayong Lunes na number coding mula sa alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga para sa mga may plakang sa 3 at 4. Patuloy din nagpapatupad ang no contact apprehension policy sa mga pangunahing kalsadang sakop ng MMDA. Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Thank you, Roen Cueto. Magandang umaga po kay Grace San Mateo, ang angkang gumising ni Grace dyan sa Cavite. Ganon din si Ted Kua at si Paulo Obada ng Virac Catanduanes at si Mark Hernandez na ang sabi eh, ang tanong eh, ilan ang minimum wage earners yung 300,000? Ayun naman, no? Paulit-ulit na tayo nananawagan, hindi nga pumapasok. Eh kasi nagawa na niya ang kanyang mission sa buhay na maghalal ng bagong Senate President. Kaya kasi mahihirapan ngayon po ang minorya para makapaghalal ng bagong Senate President. Kailangan nila ng 13. 11 lang sila eh. So kahit maging 12 lang po yung grupo ni na Senate President Alan Peter Cayetano, walang maguwang minorya, kailangan mo talaga ng 13 para magpalit. Kahit makakuha pa sila ng isa, o di maging 12 sila. Di ang lalabas ngayon, 12 sila, 11 sa kabila. Kasi hindi nga mahagilap si Bato, di ba? Hindi pa rin po magpapalit ng liderato kasi kailangan mo talaga ng 13 para palitan. Kaya weird yung lalabas eh. Kung may isang tumiwalag dun sa kampo ni na Cayetano, napunta sa kampo ni na Soto, o di 11 sila, di ba? O magiging 12 sila. di magiging 11 ngayon si Nakayatano, ay hindi pa rin po siya mapapalitan. Kasi kailangan ng 13. 13 po ang kailangan na number. Ano po? Sabi ni Dr. Mario Festin, mabuhay ka, please greet our Ermita Church Lay Minister Coordinator na si Ernie Yanga. Ay, happy birthday. Yun. Happy, happy birthday! Isunod na po natin si Nico Bagsik na nandun po sa Barangay Balibago sa Angeles City, dun sa gumuhong building. Nico Bagsik, go!
6: Alvin, dalawang araw matapos na gumuho itong siyam na palapag na under construction na gusali dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Opisyal nang tinapos ng mga otoridad ang rescue at search operations dito sa site. Ayon kay Angeles City Chief Public Information Officer Jay Pelayo, nung nagkaroon sila detection ng kanilang thermal scanner kagabi, 8:27 p.m., ay wala nang buhay na na-detect itong kanilang life detection equipment. At wala na rin mga breathing o kahit anong heartbeat na natagpuan dito sa gumuhong gusali. Kaya naman ang gagawin na nila ngayong araw na ito ay retrieval operation na para naman makuha yung mga bangkay ng mga natabunan dito sa gusali. Pinaliwanag din itong si Pelayo, no, yung naging testing nila. Sinabi niya nung unang testing ay nagkaroon sila ng mga positive readings. Ayan yung ginawa nilang press briefing noong mga bandang 7 p.m. kagabi. Meron silang nakitang mga signs of life, pero hanggang sa consistent daw na pinaulit-ulit yung paggamit ng life locator bandang 6 p.m. sa final testing, consistent naman yung kanilang nakuha dito sa equipment na ito na wala nang buhay dito sa gumuhong gusali. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection ay ngayong araw nga ay magkakaroon ng retrieval operation kung saan inaasahan na gagamit na sila ng mga heavy equipment tulad na lamang ng mga bulldozer at mga crane para naman kahit papaano ay makuha nila itong mga labi na natabunan dito sa gumuhong gusali. Yan ang sitwasyon ngayon dito sa site sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Thank you. Maraming salamat, Nico Bagsik. Isunod po natin si Noel Alamar. Go, Noel.
7: Magandang umaga, Alvin. Pinigting ang Police Regional Office na Labarzon ng Oakland, Bantay Dangal. Masunod ng pagkaas ng kaso ng rape at iba pang sexual offenses sa reyon. Isang press conference, sinabi ni PRO Calabarzon Regional Director Brigadier General Hansen Marantan na umaabot sa average sa 5 kaso sexual offense kada araw ang itatala sa reyon na lumhang nakababahala. Sa katunayan anya, mula Mayo 22 hanggang Mayo 25, 2026, nakapagtala ang PRO Calabarzon ng 206 na kaso at 118 dito sex-related crimes. Sinasabing bilang 103 ang naaresto sa pamamagitan ng warrant ng pares, habang 50 naman ang nadakip sa intelligence-driven police operations. Pinakamaraming kaso ng sex-related crimes ay naitala sa prison na may 44 na kaso, sinundan ng Cavite na may 23, Batangas 15, Laguna na may 11, at Rizal na may 10 kaso. Batay sa record, maabot sa 82 minor di edad na naging biktima ng mga suspect. Binigyang-binig General Marantan na may kaugnayan ng kahirapan, illegal na drug at problema sa pamilya sa pagtaas ng bilang ng sexual offenses cases sa reyon. Dahil dito, nagbabala si General Marantan sa mga gumagawa ng sexual crime, nahahamulin sila ng batas at papanagutin sa kanilang mga ginawa. Ali General Marantan.
8: Ay, ayaw niyong tumigil. Huwag niyong hintayin na patigilin namin kayo dyan. We can do that. If that is the only reason na mapatigil natin yan, we can do that. We take you down. Baka natatakot lang kayo sa mga pumapatay. Hindi naman kami mamamatay tao, pero we can take you down.
7: Pagkakasabay dito, tiniyak ng PRO Calabarzon na may sapat na ligtas sa lugar at recording mechanisms para sa mga biktima ng pang-abuso, kabilang ang psychological interventions upang matulungan ng mga biktima na makabangon mula sa trauma. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
2: Thank you, Noel Alamar. Si Macab AI ang aga magpa-attendance, Macab, ha? Ganon din si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. At si Mamel si Balion Florentin na dismayadong dismayado kung bakit hindi less than 1 peso ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. E sa awa ng Diyos, hindi pa rin po nasagot si Director Rino Abad. Ulitin na lang namin, tawagan natin ulit, ha? In the meantime, puntahan pa natin si Arnel Ozaita. Go, Nel!
9: Yes, good morning, Alvin. Formal na naglunsad ng fair discount ang Maritime Industry Authority o Marina sa Batangas Port kahapon sa pamamagitan ng programang Lakbay Alalay ng Gobyerno Program o Layag. Layunin ng programa na mababawasan ang pasanin ng commuter na epektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng pangdaigdigang krisis sa enerhiya. Sa ruta ng Batangas Mindoro at vice versa, aabot sa 120 hanggang 192 pesos ang diskwento sa pamasahe ng mga pasahero mula sa programang Layag, bukod pa sa senior at student discount. Bukod sa Batangas Port, pinairal din ang subsidiya sa pamasahe sa 33 shipping operators sa buong bansa sa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan. Ang halaga ng subsidiya ay binatay sa aktual na dami ng pasahero kada biyahe at sa aprobadong dagdag pasahe alinsunod sa regulasyon ng Marina. Sa ganitong paraan, iiral ang dating pamasahe ng mga pasahero bago ang krisis habang sasagutin ng pamahalaan ang fare increase na ipapataw ng operator. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, tatagal ang programa ng 2 linggo epektibo kahapon hanggang maubos ang 200 million budget na nakalaan para sa programa kung saan naabot sa 10 million pasahero ang makikinabang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, TCMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Arriba-arriba, sabi ni Sarah Concepcion from LA. Ganon din si Josh Kyle Edip. Magandang umaga siyo at si Eli Trinidad. Puro daw gimmick ang Tresigang. Ma'am Elsie, magandang umaga po sa inyo. Ay, last but not the least, Manong Rod Izon. Manong Rod, magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
10: Good morning, Alvin. Patuloy ang pamamahagi ng tulong ng Department of Agriculture para sa mga residente at mga magsasaka ng Zambales. Sa bayan ng Santa Cruz at San Antonio, karagdagang 5,641 pamilya na bigyan ng libreng bigas ng Department of Agriculture at Provincial Government. Mismo nga Zambales Provincial Social Welfare Development Office ang nanguna sa distribusyon ng 10 kilong bigas kada pamilya sa Santa Cruz at San Antonio. Samantala sa iba Zambales, namahagi din ang Department of Agriculture ng libreng certified seed sa ilalim ng EBNHE program para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o itong RCEP sa layuning mapalakas ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Umaabot naman sa kabuang 2,345 sako ng RCEP seed ang naipamahagi para sa mga magsasaka na laan sa mahigit sa 1,000 hektaryang taniman sa iba sa ilalim ng EBNHE program. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
2: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Buhay na rin at gising na si Richard Burke. Magandang umaga sa iyo, Boss Richard. Ganon din si Henrik Valoliva. Nagising na rin dyan sa Finland. E malamang kasi iba yung ating gabi pa lang po sa kanila. Ano po? Ibig sabihin patulog pa lang si Val. Ano po? Magandang umaga din kay Kagawad Marlon Ason. Teka muna, kailangan ko mag-commercial sa oras na 6:31. Hoy, Department of Energy, mahiya naman kayo. Wala pang nagpapaliwanag kung bakit malaki ang dagdag presyo sa produktong petrolyo kumpara doon sa changes sa mean of plot Singapore o yung minomonitor natin. Ano ba yan? Secretary Garin, ano ba? Si Attorney Sani Matula, ang presidente po ng Federation of Free Workers at ang chairperson na nagkakaisang labor coalition sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico. Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
11: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
12: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa pag-service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising Pilipinas!
13: Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico.
14: Gising Pilipinas.
2: Magandang umaga muna kay Ma'am Lina Ho. Bong aga ni Ma'am Lina. Ganon din si Jing Pahe. At yung mga kahapon pa dito na hindi natin nabati dahil walang oras po. Si June Villan, dyan din. Si Marie Aragon. At si Ceci Lopez. Lopez at si Elsie Rojas. At si Patricia Del Rosario. Magandang umaga. Nabasa nyo na ba ang desisyon ng Korte Suprema? Kaugnay po dun sa hindi pagpapalabas ng TRO. Eh ang haba, ang dami pong opinion. May main decision, nabasa ko ngayon parang summary lang ng clerk of court, yung siyam na pahina, ano po. Pero maghanap tayo ng abogado later, ano gagawin? Maghanap, anong may kamay? Buhay na siya? Abuti naman. Maghanap tayo ng legal expert na pwedeng maghimay ng desisyon. Hindi pa po desisyon sa main petition or main issue na kung pwede bang ma-enforce ang warrant of arrest na galing sa International Criminal Court. Ang diniskas lamang po doon ay whether or not dapat bang mag-issue ng TRO o status quo ante order ang Korte Suprema na pabor kay Senador Bato de la Rosa na siyempre naging desisyon nga po walang inisyo po, ipinaliwanag po ng Korte Suprema bakit hindi kailangan mag-issue ng TRO at ba't hindi siya entitled sa temporary restraining order. Maghanap tayo ng abogado na makakapagpaliwanag sa atin kasi gusto ko ring marinig yung dissenting opinion. Importante din po yun. Huwag po tayong gumaya sa mga tao na isa lang yung ang tingin, parang isa lang. Hindi po, alamin din natin ano ang opinion ng mahistrado naman na gusto naman niya bigyan ng TRO o ng remedyo si Senator De La Rosa. Dapat ganun po, appreciate po natin yung magkabilang ka. Hindi yung isang kampo na para tayong tao-tauhan ng isang kulto. Na kung ano lang sabihin ng leader, ayun tayo. Ay, hindi po. Dapat naiintindihan po natin ano ang iba't ibang argumento nung isang usapin. Ano po? Andiyan na pala si Director Rino Abad. Kausapin na natin kagad si Attorney Rino Abad, ang director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Attorney Sunny, wait lang po ha. Maunahin natin si Director Rino Abad dahil importante po ito dahil hingan po natin ng paliwanag tungkol sa oil price hike. Magandang umaga po sa inyo, Director Abad.
13: Good morning!
15: Sir Alvin, magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
2: Masama na rin po ba ang pakiramdam ninyo kagaya ni Secretary? Si Secretary may biyahe pa po today, pero masama ang pakiramdam, masakit daw yung ulo niya.
15: Na-inform naman tayo, Sir Alvin.
2: Very good.
15: Sagutin natin itong...
2: Siyempre, ayaw naman naming makaabala, no? Nakakahiya naman, kasi ang aga-aga na nga ng tsunamin. Pero anyway, ano po ang paliwanag? Bakit mas malaki ang oil price hike for today, starting kanina, alas 6, kumpara doon sa na-estimate natin last week?
15: Well, hindi naman siya ganun kalaki. Ang naging usapin lang mo sa... discussion with the oil companies kasi nga meron na ho tayong kinukonsidera na yung mga pagbabago, yung pagkakaiba ng maps at saka premiums, freight, insurance, of course yung biofuel component. Ngayon, ang ginawa ho natin nag-unbundled na ho ang mga oil companies at nakita naman ho natin sa submission nila na merong range no ng kanilang pinakamalaking factor doon yung pagkakaiba ng premium, freight at saka insurance. So dahil doon ang nakita naming estimate ay hindi lalagpas ng 1 peso and 60 centavo yung increase doon sa gasoline at doon sa diesel ay hindi lalagpas ng 1.96 o halos 2 peso per liter ang diesel at yung kerosene hindi lalagpas ng 1.44 o 1.45 peso per liter ang increase.
2: So paano po yun? Totoo ba na meron pang 10 piso ang unang iginigit ng mga kumpanya ng langis na dapat i-adjust sa presyo today?
15: Well, maraming usapin na ganyan pero hindi ho natin kasi we still stick to the kung paano kinukompute nung nag-i-increase, dapat ganun din ang pag-compute ng pag-decrease. This time lang, ang pinagbigyan ng departamento ay yung clamor nga na magkakaiba ang kanilang mga premium, freight at saka insurance. At nakita naman natin na mayroong range na nakita. Ano, for example, sa premium ng diesel, mayroong sa Mino Plus Singapore nag-a-average so ang last week ng around $7 per barrel ang premium. Pero may range so ang industry as low as $3.3 per barrel to as high as $35 per barrel. At in-unbundle na ho yan, nag-submit na sila at meron naman hong mga resibo, may mga bill of lading na nagpapakita ng ganong kataasan ng premium. At dahil doon, kinonsidera ho natin yung buong range, highest versus pinaka-lowest sa buong industry. At doon nakita natin yung range na umaabot nga ng 1.96 o almost 2 peso per liter doon sa diesel. So iyan lang ho muna, Sir Alvin, ang inaccommodate ng DOE na dapat doon lang muna sa range ng kanilang mga yung component ng price. So, hindi pa namin pwedeng i-allow na kiniklaim nila na hahabulin nila. May mga losses daw sila sa previous imposition ng pagbaba nung dati ng mga weeks which wala naman ho tayong binago doon sa computation nung tumataas kaya ayaw i-entertain ni Secretary yun.
2: So iyon ay may hahabulin pa sila sa atin. Ibig sabihin, utay-utay ito ang pag-recover nila doon sa premium. Yung 10 piso talagang i-recover nila, hahati-hatiin lang nila, ganun ba yun?
15: Hindi po pwede, hindi na-allow yan, Sir Alvin. Kasi sabi nga, nung umi-increase, wala naman kaming binago dun sa kanilang computation. Yung range ng computation nila at computation namin halos pareho. Nung pataas, nung pababa, ganun pa rin. Kaya lang, ang inaccommodate na ni Secretary ay hindi yung one number fit to all. Kasi mayroong magkakaiba ang premium freight insurance. Hanggang doon lang muna ang ina-accommodate ng department. Remember, nag-is still under EO 110. Later on, kung pawala na ho ang emergency power, balik na ho tayo sa old regulation. Baka doon na nila yan gawin. Pero doon na, lalaban sila doon. Pero remember na may competition sa ground. Hindi ho pwedeng basta lang sila mag-increase ng 10. Kasi ang iba yun ho mag-increase. May ibang oil company na hindi naman nag-propose ng 10. So talagang competition will work later on pag mawala na yung 110. Now that we're still in 110, dinidictate pa rin ni DOE yung adjustment.
2: Ayan, malinaw yan ha. So wala na sila ibang babawiin ha. Eh kasi baka pagdating ng mga susunod na linggo, remember, pababa po ang presyo naman this week. I suppose si Director Rino ay meron na rin kwenta ng first trading day. At natutuwa po akong i-anunsyo na ang unang araw ng trading for this week, which was yesterday, ang laki po ng ibinaba. Kaya lang, ang worry ko nga, kung utay-utay yung pag-issue sa premium, baka naman bawasan ito ng mga kumpanya ng langis, Director. Kagaya ng gasolina, mahigit 4 na piso agad. Yung kerosene, 9 pesos. At yung diesel, 7.90. Minus yun, negative yun. Ang baba ka agad. Ganyan din ba yung datos nyo, Director?
15: Again, we will be consistent now sa in-entertain na pagbabago ng Department of Energy through our secretary na meron pagkakaiba ang kanilang map. Meaning hindi maps, no? FOB ang tawag, yung product cost, premium freight insurance. But definitely hindi pwedeng entertain yung tinatawag nilang losses. Kasi again, yung pa-increase, ganun naman din ang computation. Yung pag-decrease, ganun din naman ang computation. So wala ko tayong i-entertain na pagbabago. Kasi baga para mag sinasabi nila, pagpa-decrease, baguhin natin yung formula, hindi pwede. Kasi yung pa-increase, ganito ang formula natin. Mm. Di ba, dapat pagpababa, ganun pa rin ang formula. Pero yung input within, yung laman ng formula, like yung premium, tama naman na meron silang pagkakaiba. Merong sa freight, merong $2, merong $3 per barrel. That we can accommodate. Pero hindi yung pagbaguhin bigla ang formula, pagpababa, pero stick to the formula pagpataas. Yun naman ang ayaw ni Secretary.
2: Hindi, pero may asahan na ba tayong rollback pag ganyan, na ganyang kalaki na yung binagsak sa unang araw sa world market? O masyado pang maaga pa rin?
15: Kung tuloy-tuloy ito na trend, Sir Alvin, kung didiretso itong trend, may rollback ho tayo kung ganun ang magiging trend.
2: Hindi, pero tama
15: kasi
2: ba yung...
15: Kasi napakaaga lang ho, first day pa lang ho eh.
2: Hindi, pero tama so, yun. Yung mahigit 4 na piso sa gasolina, 9 peso sa kerosene, at may kulang-kulang 8 piso sa diesel. Tama ba figures sa first trading day?
15: Well, sa estimate pa lang ho yan, gasolina nasa above 3 pesos, diesel above 8 pesos. Kerosene, almost 10 peso.
2: Ayun, oo. Pero first day pa lang po yan. Unang araw pa lang po. Di may 4 na araw pa tayong antayin, Director.
15: Opo. Kaya nga, talagang antabayanan natin para hindi ho... Kasi ayaw naman natin, baka magalit yung taong bayan sabihin. Sabi nung una, kaya sigurado, para sigurado, hintayin ho talaga natin to hanggang Friday. At sana masustain ito, Sir Alvin, para makapag-rollback naman tayo.
2: Tama, tama yan. Thank you. Maraming salamat, Director. Mabuhay po kayo dyan sa Department of Energy.
15: Opo, magandang umaga ulit.
2: Magandang umaga. Si Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ito totoo na talaga. Si Attorney Sunny Matula, ang President of Federation of Free Workers at Chairman po na nagkakaisa Labor Coalition sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
13: Gising! Gising! Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
16: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
17: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
16: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
2: Ayan, nag-message na si Butch ng Landbang. Tama nga po, tama si Zeus. Ano po, ang iniisip ko kasi libre. Yung buong 72 pesos per liter ay libre. Hindi po pala, may discount lang po pala sila, 10 piso. Oh, yun ha. Sorry, Zeus ha. So tama si, sabi ni Butch, tama sir, 1.5 thousand. Per week ang fuel subsidy sa diesel at PUVs or ng PUVs. That's about 300 peso discount per day for 5 days. Ayun. So diskwento lang po yan. Sana masustain at magtuloy-tuloy po at damihan pa yung mga gasolinahan na meron 10 pisong discount. At baka naman pwedeng idamay nyo na rin kami. Di ba pwede, Butch, kasali din yung private motorist dyan? Ha? Si Rance Fairthorns, kailan po bababa ang presyo ng LPG? At miss na po namin si Kabayan. O, kailan po siya magpaparamdam? Ay, ba naka na monitor naman? Cabs! Ang dami nang nakakamiss sa'yo, ha? O, Kamilkino, kumusta mo ba si Kabayan? Ha? Kumustahin mo nga si Kabayan? Oo, marami na kamo nakakamiss sa kanya. At naghahanap. O, syempre, iba yung Kabayan, di ba? Flor Delisa Oledan, magandang umaga sa iyo. Attorney Sunny Matula, magandang umaga po. Siya po ang presidente ng Federation of Free Workers at chairman po ng Nagkaisa Labor Coalition. Hingan po natin ng reaksyon dahil may bago tayong kalihim ng Department of Labor and Employment sa katauhan po ni dating Senador Francis Tol Tolentino. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Sunny.
18: Good morning!
19: Hey, Alvin! Gising Pilipinas, maganda ang umaga po sa lahat.
2: Mayong aga.
19: mayong aga.
2: Oye, Ilonggo dito si Attorney Sunny. Attorney Sunny, natuwa ba kayo sa appointment ni Tolentino o hindi masyado?
19: Ay, na bigla lang kami kasi hindi naman identify si Senator Tolentino sa labor relations, ano?
2: Opo.
19: So, ating nakikita ay mula sa local government, pumunta sa MMDA at naging senador.
2: Mm.
19: Ang tingin ko ay nung nasa Senado siya, ay miyembro siya ng Migrant Committee at ng Labor and Human Resource Committee. So maliban dyan ay wala akong nakitang karanasan ng ating bagong secretary sa labor relation. Ganun pa man ay wini-welcome namin siya at palagay namin ay makapagbigay siya ng bagong dugo sa Department of Labor and Employment. At siyempre, nagpapasalamat din tayo kay Secretary Benny Laguesma sa kanyang matagal na paglilingkod sa departamento mula sa baba hanggang maging secretary siya. At ngayon lang po ay may sakit siya, kaya po nag-resign ata siya kahapon para makapasok si Senador Francis Tolentino.
2: Okay. So ano ang gusto ninyong unang aksyonan ni Secretary Tolentino?
19: Ang aming panawagan kay Secretary Tolentino ay dapat makipag-usap siya sa mga social partners, particularly sa mga labor unions, ano? Sapagkat napaka-importante yung pakikinig sa mga taong naglilingkod sa baba. At ang aming pangunahing isyo na dadalhin sa kanya, siyempre yung napakaliit na sahod ng mga manggagawang Pilipino, kaya dapat talaga itaas at hindi lamang sa rehiyon kung hindi pambansa. At yung pangalawa po, yung isyo ng kasiguruhan sa trabaho. Marami na po at kumakalat yung kontraktualisasyon na parang pandemic, na ang mga manggagawa ay gumagawa ng trabahong regular pero sila po ay mga kontraktual o supplied ng mga manpower agency o ng kooperatiba. At yung pangatlong aming tinitingnan, yung freedom of association, titingnan yung napakaraming mga pinatay noong panahon Duterte at hanggang ngayon ay tuloy pa rin. Mga 109 ata yung na-document ng aming Workers' Rights Watch na hindi pa nabibigyan ng katugunan o hostisya, no? Kaya ito ang nagpapabagal sa pag-oorganisa ng union. Gusto namin na sana lumawak yung mga manggagawang organisado para may kapangyarihan sila sa loob ng pagawaan na makipag-collective bargaining negotiation, tumaas naman ang sahod at mga benepisyo na hindi naghihintay sa gobyerno.
2: Sa palagay niyo ba, Attorney Sunny, itong si Secretary Tolentino ay magiging kakampi na mga manggagawa o magagaya din siya sa mga nagdaang kalihim na ang mas kinakampihan ay yung mga employer o yung mga negosyante at napapabayaan yung karapatan at kapakanan ng mga manggagawa?
19: Gusto namin maging kakampi siya ng mga manggagawa, kaya gusto namin makausap siya sa itong mga unang araw na siya ay Secretary of Labor. Kaya gusto naming maging tayong advocate o at least ang puso at isip ay may kiling sa mga manggagawa. Hindi kasi maganda na yung kiling ay nasa employer o balansi lamang. Sapagkat alam naman natin na yung mga manggagawa natin ay walang kapangyarihan. Kaya kinakailangan ng kakampi sa gobyerno. Kaya tulad nung panawagan ng ating Santo Papa sa kanyang bagong encyclical na Magnifica Humanista, na dapat yung mga nasa laylayan ng lipunan ay madala ang kanilang mga problema at mga concern sa gitna ng decision making.
2: Okay, sige po. At pangwakas, ano po ang gusto ninyo sabihin? Alam niyo, isa din partner sa factors palagi yung nakakalapit ang mga labor groups kay Secretary, kung sino man po yung nasa taas dyan. Kasi may mga pagkakataon po na hindi mahagilap ang kalihim dahil po sa sangkaterbang kordon saniter bago makapasok o makalapit sa kalihim. Ang dami pong layer na pagdadaanan. Ang ending, yung mga grupo na manggagawa ay hindi na nakakapenetrate. Walang direktang bulong sa tenga, kumbaga, ng kalihim, ano, sa attorney.
19: Yeah, tama po kayo, Alvin, sa iyong obserbasyon at kinakailangan talagang makinig yung bagong secretary doon sa mga taong nangangailangan talaga ng alalay ng gobyerno, nangangailangan ng pagdinig na kanilang mga isyu para ito po ay madala sa decision-making process, no? At ginagawa yan sa mga pakikinig at mga meeting na gagawin ng ating Secretary of Labor nitong darating na mga unang araw ng kanyang paglilingkod sa departamento.
2: Maraming salamat, Attorney Sunny. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Federation of Free Workers. Thank you, sir, sa oras.
19: Ay, maraming salamat, Alvin, at mabuhay po ang inyong programa Gising na
2: Pilipinas pa. Thank you, sir. Attorney Sunny, mabuhay po kayo. Si Attorney Sunny Matula po yan, ang president ng Federation of Free Workers, sa chairman po ng Nagkaisa Labor Coalition. Magandang umaga. Congratulations pa rin. Hindi ko pa na-congratulate si ang kaibigan kong si Senator Francis Tolentino. Dapat interview po namin. Kailang na-interview naman na siya kahapon. Ang dami na palang exposure kahapon. Parang nag-media, ano na rin, hopping na rin si Secretary. Tama po yan, Secretary, ha? Kailangan accessible po kayo sa media pag tumawag, at lalong dapat mas accessible po kayo sa grupo po ng mga manggagawa, pati na rin sa mga employer, syempre. Si Wena IC, napanood po natin yung kahindik-hindik at walang kakwenta-kwentang video. Wala talaga kakwenta-kwentang video. Minsan na nga lang magsalita, wala pang kwenta. Sino kayong pinariringan ni Wena IC na ito, ha? Magandang-magandang umaga sa iyo, Wena IC. Ganon din po ang si Agnes Santiago na nagpapa-attendance check. Aba, 24,000 pala yung nakamonitor sa atin ngayon sa YouTube. Thank you! Attendance check daw from Vancouver, Canada. Anong klaseng senator?

0: Nga Gilbert, hindi dapat ganun. Ano? Dapat turuan natin yung ating mga kababayan na dapat alam mo rin yung argumento. Kahit ayaw mong marinig, dapat alam mo rin yung argumento nung kabila. Para na sa ganun, matimbang mo ng maayos, hindi biased. O sa tumatawag pala sa akin na bias, hindi po mali yung bias. Biased. Mag-adjective, biased. Ha, mali. Ay, wrong grammar kayo. Si Ronald Ganiega, pwede po nakalimutan lalo na kami mga ano daw, blind sa subsidy ng gobyerno. Pakipaalala naman po, tao din po kami na nangangailangan. Ah, person with disability. O, hindi ba kasali sa benepisyo ang mga persons with disability? Ah, dapat kasali po yan. Automatico may discount din dapat ang mga persons with disability. Pero more than that, kailangan din po nila ng ayuda. Ano, sila po sa isa po sila sa mga vulnerable sectors na kailangan ng atensyon ng gobyerno. Si Les Villanueva naman, magandang umaga sa mga hindi bumoto, sa mga new members ng Blue Ribbon Committee. Sana masarap yung almusal ninyo. Sinabi lang po doon yung miyembro ng mayorya, ano po. Pero hindi naman obra na walang minority po doon. Meron at merong miyembro ng minority po doon. Kasi hindi ba ang Senate Minority Leader, parang miyembro din yun ng lahat ng komite. So hindi naman uubra na puro lamang po sila majority. Si Zel Zage, si Alvin from Toronto, Canada. At si Nanette Fulieros, good morning po. Pakibati po kami from Cabuyao, Laguna. Si Janet and Vic Fulieros. At si Brian, ganun din. Good morning watching from Daraga Albay, from Lou and Bryce Bakery. Nasaan na ba si Bigornia? Nandyan ba? O umalis na? O alam ko ba, pumasok yun eh ha. Si Floderisa Oledan, sabi niya, sa gabi naman po TV Patrol ang pinapanood po namin. Monday to Saturday po yan. Hindi, Monday to Sunday ang TV Patrol. Ano ka ba, may TV Patrol weekend, dyan ako nang galing. Pati yan dapat pinapanood ninyo ha. Si Swirl Plushie din, Mr. Gising in the Morning. Maganda umaga sa iyo, parang mas maganda yung pangalan ninyo sa programa nyo, Gising na Pilipinas pa. Maganda ba? Ned, na lang tayo sa Gising Pilipinas. Mas madaling tandaan, ha? Anyway, alas 7 na po. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday!
1: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bigornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman. Singil sa kuryente, namumuro ring tumaas sa Hunyo.
2: Minorya ng Senado, inakusahang tinatarget ang liderato ng Senado para sa charter change o cha-cha. Pero akusasyon, binawi rin ni Senador Amy Marcos.
0: Ombudsman hiniling sa Sandigan Bayan na pagbawalang makalabas ng Pilipinas si Senador Rotante Marcoleta.
2: Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi dadalo sa unang status conference sa kinakaharap na kaso sa ICC.
0: Delikadong heat index inaasahan sa halos 50 lugar. Bagyong tatawaging Domeng, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Webes.
2: Patay sa pagguho ng itinatayong gusali sa Pampanga, umabot na sa 4. Pero search and rescue operations itinigil na.
0: Ginang at 4 na taong gulang na anak patay matapos tagain at paluin ang martilyo sa Laguna.
2: Sa showbiz spotlight, ticket para sa stage play ng Ang Babae sa Septic Tank 4 sold out na agad.
0: Yan pang ulo na managbabagang balita ngayong Martes, May 26, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. 1 peso and 96 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na mas malaki ang oil price hike kumpara sa naunang estimate dahil ikonsidera ang magkaibang gastos ng mga kumpanya ng langis.
3: Kung paano kinukumpute nung nag-i-increase, dapat ganun din ang pag-compute ng pag-decrease. This time lang, ang pinagbigyan ng departamento ay yung clamor nga na magkakaiba ang kanilang mga premium, freight at saka insurance. At nakita naman natin,

0: na merong range na nakita, ano, highest versus pinaka-lowest sa buong industry. At doon nakita natin yung range na umaabot nga ng 1.96 o almost 2 peso per liter doon sa diesel.
1: Sa ngayon, nagbubulong na ang Amerika at Iran sa planong buksan ang Strait of Hormuz sa loob ng 30 araw habang nagpapatuloy ang negosasyon para itigil ang giyera. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, buwaba po ng mahigit 7 piso. 7 piso and 90 centavos. Kulang-kulang 8 piso ang presyo ng diesel. Baba po yan. Habang 4 pesos and 20 centavos sa gasolina at 9 na piso naman sa kerosene. Pero remember, unang araw pa lamang po ng trading, meron pang 4 na araw tayong antayin mulat ngayong araw hanggang Biyernes para makuha natin yung average na presyo sa produktong petrolyo sa world market.
2: Namumurong tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Sinabi ni Meralco Utility Economics Head Larry Fernandez na bunsod dito ng mataas na konsumo dahil sa matinding init. Gayun din ang serye ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid ngayong buwan. Tuwing nakakaranas ng yellow or red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming operatiba.
3: So on both ends of the both factors, yung lower supply plus higher demand, so there's really pressure on the spot market prices to go up.
2: Kahapon, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid dahil sa pagkasira ng 3 coal plants. Dahil dito, posibleng matagalan pa ang kakulangan ng reserbang kuryente sa Visayas grid.
1: Alas 7:05, piit naman tayo sa politika. Muling nagkasagutan ang mga senador mula sa Mayoria at Minoria kaugnay ng isyu ng charter change o chacha. Sa privilege speech, inakusahan ni Senador Amy Marcos sa ilang miyembro ng minority bloc na nagtatangkang makuha ang kontrol ng Senado para magbigay daan sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino. Ipinresenta rin ang video kung saan inakusahan sina dating Senate President Tito Soto, House Speaker Faustino D., South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na nagkita noong April 22 para amyandahan ang saligang batas. Habilan dito ang pagdaragdag sa bilang ng mga senador at pagharang sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 elections. Inakusahan din ang mga opisyal na may planong amyandahan ang saligang batas at gawing 35 years old ang minimum age sa pagkapangulo para makatakbo umano ang pamangkin ni Soto na si Pasig City Mayor Vico Soto.
4: Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan.
1: Inamin ni Soto ang pakikipagkita sa House Speaker pero itinangging pumayag siya sa panukala at pinanindigan ng pagtutol sa tsa-tsa.
5: Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila o nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, eh parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. In my case, I have never been in favor of cha-cha. Charter change? Never.
1: Isinulong ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang video na tinatawag niyang propaganda. Sinunod naman ni Senador Amy ang suggestion ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-withdraw ang mga pahayag sa halip na tanggalin sa record ng Senado.
2: Wala na namang nangyaring palitan sa liderato ng Senado kahapon. Sa gitna ito ng posibilidad na palitan sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Nanindigan si Cayetano na solid at walang onsehan sa 13 miyembro ng majority bloc. Nauna nang isinulong ng minority bloc si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President at kinumpirmang patuloy ang usapan hinggil sa posibleng Rodrigo doon, pero tumangging magbigay ng detalye. Kinumpirma naman ni Senador Francis Pangilinan ang usapan kaugnay ng posibleng paglipat ni Senador Francis Escudero sa Minoria, pero tumanggi ang minority bloc dahil kasama sa kondisyon ng paglipat ni Escudero ang pag-upong Senate President.
6: There are several senators on our end who are doing back channel talks. Hindi pa nagre-regroup, pero you know, one day is a long time. So baka SB13 na kami.
7: Possibling today SB13 na kayo.
6: Or SB19, ha.
2: Nanawagan naman ang Makati Business Club ng independent at credible na Senate leadership matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ipinakita ni Senate President Alan Peter Cayetano ang video ng sinasabing pananakit ng ahente ng NBI sa tauhan ng Senate Office of the Sergeant-at-Arms o OSA sa gitna ng tensyon sa Senado noong Mayo 11. Ito ang panahong nagtangka ang NBI na isilbi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa, pero nakatakbo papasok ng session hall. Ayon kay Cayetano, sinaktan at pinosasan ng mga tauhan ng NBI ang empleyado ng OSA na si Terence Lim. Noon na ipinakontempt ng Senado ang siyam na ahente ng NBI na sinasabing nagtangkang humarang kay De La Rosa.
8: Nung gulpi at dapa na siya, lalo pang ginulpi, that's inside our premises! Have I heard anyone say that the dignity of the Senate is at stake here because the NBI ay nanggulpe sa loob ng ating premises, ayaw sumunod sa order ng Senate President?
1: Inamin naman ang suspindidong acting Senate Sergeant-at-Arms na si Mawa Plasca na hindi pa rin siya humaharap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa pamaril sa Senado noong Mayo 13. Tumanggi siya Plaskang sumagot sa mga tanong, pero nabanggit na posible siyang pumunta sa lamay ng ina sa Davao.
2: Umapela ang misis ni Senador Ronald De La Rosa sa hudikatura na pigilan ang anumang aksyon para dalhin ang mister sa International Criminal Court sa The Hague. Sa pahayag, nanindigan si Nancy De La Rosa na dapat litisin sa Pilipinas ang sinumang Pilipino at mistulang pag-amin na mahina at walang kakayahan ang hudikatura kung muling magsusuko ng personalidad sa ICC. Nauna nang inatasan ng Department of Justice, ang Philippine National Police at NBI na arestuhin si De La Rosa na pinangalan ng kasabwat sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity. Nanawagan naman si Senador Risa Ontiveros kay De La Rosa na sumuko. Sa ngayon, nasa Senate Committee on Rules ang resolusyong humihikayat sa senador na sumuko.
9: Dapat maresolba ng legal at mapayapa ang sitwasyong ito kasi sobra ng maraming na damage na institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon.
2: Hinimok naman ng Mayors for Good Governance ang Senado na huwag konsentihin ang pag-absent ni De La Rosa na nakakatanggap pa rin ng halos 300,000 pisong sahod kada buwan. Sa pahayag ng halos 60 alkalde, tinawag na insulto ang aksyon ni De La Rosa sa milyon-milyong Pilipinong apektado ng polisiyang no work, no pay at naghihirap para lang may maipakain sa pamilya. Mayo 11, nagpakita sa Senado si De La Rosa matapos ang halos 6 pag-absent. Pero hindi na ulit pumapasok ang senador matapos makaalis ng Senado noong Mayo 14.
1: Alas 7:12, lumagda na ng waiver si dating Pangulong Rodrigo Duterte para hindi dumalo sa status conference ng ICC Trial Chamber bukas. Matatanda ang pinayagan ng Trial Chamber ang inisyal na hiling, pero iginiit na dapat magsumiti ang defense team na nilagda ang kahilingan mula sa dating Pangulong na harap sa kasong Crimes Against Humanity. Ang kay Defense Lead Counsel Peter Haynes, pumayag si dating Pangulong Duterte na magsilbing kinatawan ng mga abogado sa status conference na gaganapin ng alas 3:30 ng hapon oras sa Pilipinas. kabilang sa tatalakayin sa status conference ang mahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pagrepaso sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Hindi haharap ang 81 anyos na si dating Pangulong Duterte sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan at memorya.
2: Inihahanda na ng House Prosecution Team ang listahan ng mga testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission at NBI. Nauna ng sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank account ni VP Sara at Mr. na si Attorney Manases Carpio. Pinag-aaralan naman ng prosecution team kung isasama sa listahan ng testigo ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue para sa tax record ng mag-asawang Duterte. Inihintay pa ang sagot ni VP Sara para sa apat na articles of impeachment kaugnay ng paggastos ng confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni na Pangulong Marcos.
10: Sana po may substantive answers na kalakip doon sa answer na isusumite ni VP Sara. Ito po ay dahil sa pinakamatagal na panahon, procedural or technicalities, yung mga defenses na ina-avail ni VP Sara.
2: Si House Prosecution Spokesperson Rene Co.
1: Alas 7.14, hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magpalabas ng Precautionary Hold Departure Order laban kay Senador Odanta Marcoleta, gayon din kay nating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Kasunod ito ng rekomendasyong sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nag-ugat ang rekomendasyon sa investigasyon ng COMELEC sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta. Sa sesyon ng Senado, kinwestiyon ni Marcoleta ang timing ng akusasyong sinasabing nakabatay sa maling impormasyon.
11: The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation.
1: Itinanggi naman ang Malacanang na nakikialam si Pangulong Marcos sa mga pangyayari sa Senado. Kasunod ito ng pahayag ni Marcoleta na walang basbas ng Pangulo ang Senate Presidency ni Alan Peter Cayetano.
2: Inihain sa Office of the Ombudsman ang reklamong plunder, graft at technical malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng paglilipat ng pondo ng ilang ahensya ng pamahalaan papuntang National Treasury. Kabilang dito ang 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos na pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Dawit din sa reklamo sina Acting Finance Secretary Frederick Go, dating Acting Budget Secretary Rolando Toledo, PhilHealth President Edwin Mercado at Health Secretary Ted Erbosa. Sa reklamo ng health advocate na si Dr. Anthony Liachon, dapat ibalik ang sobrang pondo ng PhilHealth dahil maraming miyembro at contributor ang umaasa na lang sa serbisyong medikal na inaalok ng ahensya. Sinasabing naka-apekto rin sa tiwala ng publiko ang paglilipat ng pondo ng PDIC sa National Treasury. Pero tinawag ni Rektor na harassment ang reklamo, lalo't na ibalik na sa PhilHealth ang sobrang pondo.
1: Alas 7.17, nanumpa na si dating Senador Francis Tol Tolentino bilang bagong Labor Secretary. Pinalitan ni Tolentino si Bienvenido Laguesma na nagsilbing kalihim ng dole simula noong 2022 at nag-resign para tutukan ang kalusugan. Itinalaga si Tolentino na nabigo sa re-election noong 2025 midterm elections matapos ang one-year appointment ban sa mga natalong kandidato. Nagsilbi si Tolentino bilang alkalde ng Tagaytay City at chairman ng MMDA sa kanahalal na senador noong 2019 hanggang 2025. Para sa grupo ng mga manggagawa, dapat tugunan ni Tolentino ang isyu kaugnay ng mababang sahod at kontraktualisasyon.
12: Siyempre, yung napakaliit na sahod ng mga manggagawang Pilipino, kaya dapat talaga itaas at hindi lamang sa rehiyon kung hindi pambansa. At yung pangalawa po, yung issue ng kasiguruhan sa trabaho. Marami na po at kumakalat yung kontraktualisasyon na parang pandemic na ang mga manggagawa ay gumagawa ng trabahong regular. Pero sila po ay mga kontraktual o supplied ng mga manpower agency o ng kooperatiba.
1: Si Federation of Free Workers President Attorney Sunny Matula.
2: Dinepensahan ng Malacañang ang malalaking sahod ng mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa report ng Commission on Audit, highest paid government official si Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. na may net pay na 52 million pesos. Bukod kay Remolona, 14 pang opisyal ng Bangko Sentral ang pasok sa top 20 highest paid government officials. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kahit may salary standardization law sa pamahalaan, pinapayagan sa charter ng Bangkong Sentral, Bangko Sentral ang milyong-milyong pisong bonus at iba pang mga insentibo. Kabilang sa trabaho ng Bangko Sentral ang pagbabantay sa global factors na makaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas at palitan ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 46 centavos kada US dollar.
1: Magkano'y kamuswildo niya?
2: 52 million pesos.
1: Per?
2: Per year.
1: Ayun. Alam, malinaw. Akala ko per day.
2: Ikaw yata yun per day.
1: time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Hi, 7:20 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
13: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
15: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
14: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
14: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na 7:22. Apat na ang namatay sa pagguho ng itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Unang narecover ang bangkay ng person with disability na Malaysian sa ikalawang palapag ng hotel na nadamay sa pagguho ng gusali. Sunod na nakuha ang bangkay o labi ng dalawang construction workers, gayon din ang isa pang labi na hindi patyak kung construction worker o fishbowl vendor na nadamay sa insidente. 27 ang nasagip habang 16 ang nawawala, kabilang na ang construction worker na si Emmanuel Marcos na hindi pa nakukontak na mga kaanak hanggang ngayon.
1: Sana po ligtas ka, magparamdam ka naman sa amin, malamal po namin ikaw.
2: Sana Manny, kung hindi ka nakasama sa bilang, sana magpakita ka na lang. Kasi nandito kami, hindi namin alam kung okay ka o hindi. Ang hirap lang ganito. Hindi namin alam kung anong gagawin.
0: Kagabi, tinapos ng search and rescue operation at sinimula na ang search and retrieval operation. Kanina ng 7 ng umaga, patuloy ding hinahanap pa may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim. Ernest Jackson Lim, yung pumiyari. Ayon din ang kontraktor na si Joel Yang para magpaliwanag sa pagbagsak ng gusaling sinimula itayo noon pang 2023.
3: Naasahan ang delikadong heat index sa halos 50 lugar ngayong araw. 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Kamiling sa Tarlac, Cavite City, Puerto Princesa City, San Ildefonso sa Bulacan, San Jose sa Occidental Mindoro at Tuguegarao City. 45 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Etchage sa Isabela, Tanawan sa Batangas at Cuyo sa Palawan, habang 44 degrees Celsius sa walong lugar kabilang narito sa Metro Manila. Sa kabila nito, makararanas pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong maging bagyo ngayong araw at papasok ng FAR sa Huwebes o Biyernes at tatawaging bagyong Doming.
0: 7:25, patuloy ang pagdaloy ng lava sa Bulkang Mayon sa Albay. Naitala rin ang pagdausdos ng pyroclastic density current o Uson sa Bongga, Basud at Iisigali. Namata naman ang pagkakawatak-watak ng meteor habang nasa himpapawid, kaya hindi tinamaan ang bulkang na nanatili sa Alert Level 3. Sa Negros Island, muling nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon. Tumagal ng halos 1 minuto ang ash emission ng bulkang, nagbuga rin ng usok na may taas na 400 metro.
3: Ano yung tsura ba ng meteor?
4: Hindi ko rin maano. May bulalakaw.
3: Bulalakaw? Ano yung bulalakaw? Yung parang,
4: galing light lang? Galing sa space. Oh. Yung bulalakaw, oh, dumiretso sa bulkan. Ay, hindi tumama sa bulkan. Yung timing, ano?
3: Parang may ibang tinamaan, kaya nakaganong.
4: Nakuha lang pa ng video na may bulalakaw.
3: Ayan pala, oh.
4: Next part na next.
3: Bulalakaw. Sa Laguna, patay ang 32 taong gulang na ginang at 4 taong gulang na anak na lalaki matapos tagain at paluin ng martilyo sa loob ng kanilang bahay sa San Pablo. Nakitang malapit sa bahay ang bangkay ng ginang. Habang namatay sa ospital ang batang natagpuan sa tambakan. Voluntaryo namang sumuko ang 14 taong gulang na suspect na errand boy o utusan sa negosyong pares at bilyara ng pamilya ng mga biktima. Paghihiganti ang inimbestigahang motibo dahil sinasabing madalas pagalitan ng ginang ang suspect.
0: 7:26 sa Isabela, 4 ang patay matapos pagbabarilin sa kasagsagan ng pista sa bayan ng Santo Tomas. Kabilang sa namatay si Barangay Chairman Jimmy Paeste Jr. at Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station. 4 din ang sugatan, kabilang isang pulis at 14 anyos na dalagita. Sa investigasyon, pinaputukan ang armadong grupo mga biktima sa harap ng bahay ng napatay na pulis. Patuloy na tinutugis sa mga suspect na tumakas sakay ang isang minivan at 2 motorsiklo.
3: Sa Taguig City, mahigit 300 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa Barangay Santa Ana. Wala pang napaulat na nasaktan sa sunog na tumagal ng 5 oras. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin at magkakadikit ang mga bahay na gawa sa light materials. Sinasabing may narinig ng pumutok bago sumiklab ang apoy.
0: Sa Maynila, depektibong charger at illegal wiring ay tinuturong dahilan ng malaking sunog sa Parola Compound. Mahigit 2,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog na mabilis na kumalat dahil magkakatabi ang mga bahay na gawa sa kahoy at light materials. Walang nasaktan sa sunog pero karamihan ng mga apektadong pamilya ay nananatili sa evacuation center. Kahapon, personal na binisita ni Pangulong Marcos ang lugar at nangakong makatatanggap ng 40,000 piso ang bawat apektadong pamilya.
3: Sa Maynila pa rin, timbog ang tricycle driver na nanghalay sa 4 gulang na batang babae sa Tondo, Santisima. Na-recover sa suspect ang 18 cellphone na naglalaman ng masiselang larawan ng mga menor de edad na ina-upload online. Sinasabing palihim na kinukuna ng larawan ng suspect ang mga batang babae sa kanilang lugar. Nasagip ang 6 na biktimang edad, 4 hanggang 14 gulang, habang patuloy na hinahanap ang 2 pang batang na biktima ng suspect.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
5: Good morning, St. Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Sold out na ang tickets para sa opening night ng stage play ng Ang Babae sa Septic Tank 4. Bibida sa much-awaited stage play si Eugene Domingo, kasama sina JC Santos, Melvin Lee at Andoy Renay. Nasa ilalim ng direksyon ni Maribel Legarda ang stage play version ng pelikula, habang si Chris Martinez ang nagsulat. Magsisimulang mapanood ang stage play ng Ang Babae sa Septic Tank 4 sa Pedra Theater Center sa Quezon City simula June 19. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishna. Ay sa inyo ang Alvin, Doris.
0: San yan gagawin? Naghanap pa naman ako ng ticket niyan. Wala na, sold out na pala pa niya. San?
5: Sa ito gagawin, Alvin.
0: Saan?
5: Sa Petra Theater.
0: Ah, kasi Center. Maliit. Kasi maliit lang yung partner eh. Sa Quezon City. Yes, sa Quezon City yan, di ba?
3: Oo. Eh, pero kung kasama mo si Ganiel, baka kapasok ka kasi sasabihin lang ng mga tao.
0: Hindi naman ako nagpaparinig. Sobra ka naman.
3: Kasi pagka nakita
5: mo. Hahanap tayo ng ticket.
3: Ha? Sasabihin ng mga tiketera pag nakita si Ganiel, oh my God!
0: Hindi, pero pang-apat na rin, oh.
5: Alvin?
0: Pang-apat na?
5: Ito, Ang Babae sa Septic Tank 4.
0: Ah, kasi napanood ko yung pelikula niyan, partner eh. Tinakalabas yan sa Cinema One dati. So ito, parang adaptation ito sa stage naman.
3: Ah, okay.
0: Eh, syempre, ito, yung Eugene Domingo, magaling yan.
3: Oo, magaling yung Eugene.
0: Magaling, natural.
3: Oo.
0: Natural yung acting.
3: Meron akong pelikula na hanggang ngayon hindi ko
0: mapigilang tumawa.
3: Oo, yung mga linyahan niya. Kasama pa niya noon si Ariel Ureta, di ba? Yung,
0: yung
3: dalawang personalidad niya.
0: Ah, parang, si Kimi.
5: Si Dora pa yan?
0: Kimi. Naalala ko rin yun. Si Ariel Ureta nga nandun. Ako naman lately napanood ko sa kanya, parang may vlog sila ni Ses. Ses Quesada, naalala mo, isa pang natural din.
3: Nagluluto-luto 'yon, 'di ba?
0: Oo, si nagluluto-luto. Mm-hmm. Sumali doon si Eugene. Napanood mo ba 'yon, Ganiel?
3: O di riot.
5: Hindi ko pa panood 'yon.
0: Oh, natural.
5: Pero yung
0: na natural.
5: Pero si tawang-tawa din ako diyan.
0: Nakakatawa siya. Sabi niya, 'di ba may butter siyang hawak? Sabi niya, so dito ilalagay. Sabi niya, "Sindende, dito. Dito mo." Nakakatawa silang dalawa. At naalala ninyo si Ses Quesada sa 6 o'clock news? Naalala nyo? Hindi na siguro nabutan ni Ganiel yun.
3: Magkakasama yung mga, yung mga
0: 50, 60 years old ngayon. Naalala mo yun, Ganiel? Si Jaime Fabregas?
3: At saka si Bernardo.
5: Hindi, kilala ko pa rin naman si Ses Quesada. Kilala ko nga sa...
0: Hindi, nabutan mo yung 6 o'clock news.
5: Ay, hindi. Hindi na.
0: Sabi ko nga, extra ka na. Hindi mo pala naabutan eh.
3: Lahat kami, aral doon. Ang taray.
0: Ilang extra.
3: Lahat kami, aral sa 6 o'clock news.
0: Thank you, marami sa lahat. Bilang nagbabal. Ganiel Christian, thank you.
3: Iyak na si Ganiel. Mag-extra ka lang.
0: Kasi hindi niya naabutan pa niya. Ibig sabihin, batang-bata pa siya. At yan po ang kabuuan ng mga balita ay tinampok sa Radyo Patrol Palita alas 7.
3: Ako po si Doris Bigoy.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy on a Tuesday!
6: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
6: Bago pa man sumikat ang araw,
9: Gabi!
10: Good morning!
6: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
9: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ang morning tandem ng bayan.
1: Good morning!
0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
2: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
3: Ang sabi ng Louie Basco, ang dami daw niya nakain. Kaya nag-i-exercise siya. Ay, si Bigonia nga, kain ng kain. Ang tinapayan ni Tito Chito eh.
4: Maraming salamat.
3: Tinapayan. Sino ba nagpadala niyan, Camille? Alam ko yung anak kahapon na nagsabing padadalhan ka eh.
4: Ah, ganyan ba? Thank you naman.
3: Thank you. Maraming salamat.
4: Tinapayan, panalo.
3: Correct. Anong oras na raw, partner?
4: Sino ba nagtatanong?
3: Si Ellen.
4: 7:36 na po ng umaga.
3: Ayun, si Pot Chavez siguro nagpadala sa inyo, partner.
4: Ah,
3: ng, ano,
4: maraming
3: ng,
4: salamat.
3: Tinapay. Kasi ako, kumain ako nung Sabado, di ba?
4: Oo.
3: Kasi guest ko nga.
4: Meron ka pa dyan eh.
3: Saan?
4: Nasaan sa kwarto.
3: Okay. O, tira mo, partner, si Ruel Panganiban. Sabi niya, Sir Alvin, may tickets pa po kami ng babae sa Septic Tank 4.
4: Yun naman pala eh.
3: Meron pa pala eh.
4: Oo.
3: Tapos sabi niya, let us know if you're interested. Hello po kay Ma'am Doris. Meron pa, partner. July, sige nga, makapanood nga ito. July 18 or July 19. Ang tagal pa pala ito. Akala ko naman ngayon na.
4: Kaya lang malayo sa akin sa Parañaque. Kaya pwede ba magpunta kayo sa bandang Parañaque?
3: Chris Aberin Icasiano, good morning po from Novaliches. Punta muna natin si Nico nga. Hello!
4: Nico!
5: Magandang umaga sa inyo, Alvin at Doris. Ganap nga alas 7 ngayong umaga. Nagsimula na yung pagpupulong ng iba't ibang team leaders ng iba't ibang grupo na sasabak nga dito sa retrieval operation ng mga labi na natabunan dito sa Gumukong Gusali sa Barangay Balibago. Ito ay matapos ang thermal scanning at live detection test na ginawa ng mga otoridad kagabi na wala nang ma-detect na senyales ng buhay ayon sa Angeles City Public Information Office. Dumating na rin ang ilang mga heavy equipments na gagamitin ngayong araw, tulad na lamang ng dalawang crane at ang isa ay mula sa DPWH. Sa ngayon, Doris at Alvin ay nananatiling apat ang kumpirmadong nasawi dito sa trahedya at inaasahang dadami pa ang bilang oras na magsimula na itong retrieval operation at matagpuan ang mga bangkay ng biktima. Sa ngayon din, Doris at Alvin, ay meron din dito nga dalawa pang mga kaanak noong mga hinihinalang natabunan dito nga sa Gumukong building na ito. Yung kaanak nila na hinahanap, yung missing, ay hindi construction worker, kung hindi nagtitinda lamang dito sa ibaba ng building na ito at natabunan nga yung kanyang sari-sari store na maganap itong insidente. So yan ang sitwasyon ngayon dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik!
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Kasi, partner, kung ako alimbawa, pamilya nung nandun pa sa ilalim at sinabing search and retrieval operation na, naku, eh, baka magwala ako, partner.
4: Badness.
3: Siyempre,
4: yun,
3: hindi mo matanggap na bakit retrieval na?
4: Oo.
3: Malay nyo naman, buhay pa. Pero sa makina, wala na,
4: wala
3: partner,
4: na
3: sign of life. Ano? Pero hindi naman perfecto ang makina. Diba?
4: Correct.
3: Pwede na nandun siya sa malayo. Pero buhay
4: pwede,
3: pa.
4: Pwede.
3: Hindi na abot.
4: Pakalalahanin natin yung mga ibang mga ganyang klaseng sitwasyon, lalo na sa ibang bansa, ilang linggo lumilipas, pero may nasasagip pa rin. Diba? So, pagka ako yan, sinabi, search and retrieval na.
3: Yeah.
4: Ako hahanap, gaganyan.
3: Yung mga ganong reaksyon, diba?
4: Oo, kasi anak ko yan.
3: Anak mo yun eh.
4: Kamag-anak ko yan.
3: Hindi mo siya masisi.
4: Kasi di naman po, yung mga ganyang klaseng may mga gumuho, ay napakadelikado rin po.
3: Tama.
4: Baka lalong isang apak mo lang, lalong gumuho.
3: Ibig sabihin, yung nagliligtas, baka yun pa ang mapahama.
4: Exactly.
3: Di madadagdag pa sa ngayon sa
4: tama.
3: Casualty or fatality.
4: Ay, naku.
3: Si Jing Subido, mga naumaga, if we were to put a peso equivalent, parang 10,000 piso po kada minuto ang wini-waste natin sa senador. Titi, pwede sayang pera natin sa mga senador.
4: Oo,
3: mga 10,000 kada minuto.
4: kada minuto.
3: Grabe ano.
4: Ilang utang ko nang nabayaran ko noon. Utang na loob naman kayo.
3: Oo. Ay nako.
4: Ay nako, gusto ko lang batiin natin, partner, yung mga taga Our Lady of Peace Hospital doon sa may Parañaque yan. Sorry, Cristel Ekat, na kalimutan ko yung papel ninyo. Bukas babatiin ko kayo ng tama. Pero partner, yung tayo daw pinapanood nila doon sa ospital.
3: Eh maganda sana yan kung babatiin mo. Eh nalimutan mo naman yung papel.
4: Si Cristel nga.
3: Hindi, may kasama siya, di ba? Sabi naman yun ang kasama niya, paano kami?
4: Sinabi ko nga bukas.
3: Alam ko na, Cristel and friends.
4: Parang Doggy Wawaw and friends.
3: Maganda umaga sa iyo, Professor, ay bago si Professor, si Ambassador Francis Chu. Ambassador! Maganda umaga po sa inyo, ha? Professor Arjan Aguirre, Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Maganda umaga po sa inyo, Professor.
4: Good morning, sir.
7: Good morning. Magandang umaga, Sir Alvin and Ma'am Doris.
3: Po, yung nangyari po ba kahapon sa Senado, yung ginawa po ni Senador Aimee Marcos ay nagpaangat o lalo pang nagpalugmok sa imahe ng Senado?
7: Nako, ako isa sa mga nagulat dito sa paandar ni Senator Aimee. So sa tingin ko, attempt ito ng majority block para, alam mo to, bigyan ng diin yung kanilang kwento or naratibo na binibenta sa kanilang mga supporters. So makita mo kasi dun sa kanyang video presentation na maraming mga claims dito or yung mga, alam mo yan, mga accusation dun sa kanilang mga katunggali or mga rival dun sa minority, na kung saan parang nakakadagdag pa ng ingay o ng inis of friction. So mabuti na lamang at nakita natin dito sa pagpapalitan ng mga naakusahan at saka yun nga, yung nag-aakusa na sinasabi talaga nila na hindi ito totoo, pinabulaanan din nila na yun nga, may mga ilang senador din kasi na talagang lumaban dun sa attempt na tsa-tsa ng mga nakaraang taon. So wag nating kalimutan na this is not the first time that the issue of cha-cha has been raised sa Senate. May kita natin na ang Senate madalas sila yung pumapalag. So itong akusasyon na binabato ni Senator Aimee, may kita natin na parang karugtong ito dun sa nakita natin mahabang teleserye na nagaganap simula pa nung pagpapalit ng leadership sa Senate.
3: So paano tayo umabot sa ganito kababang level? Professor, may ibababa pa ba tayo?
4: Kaya
3: nga. Nakakalungkot ano?
4: Nakakalungkot.
3: Ba tayo humantong sa ganyan, prof?
4: Kaya nga.
7: Magsasabi kasi natin na patuloy pa rin talaga yung tension yung tension sa nagbabangga ang mga grupo dito sa institution ng Senado. So may kita kasi natin yung numero So yung isa nasa 12, yung isa naman nasa 11. Mayroon isa silang membro, nawawala. So parang ang pakiramdam ko kasi dito na kailangan gumawa pa rin ng paraan yung majority na mapanatili yung kanilang hold dito sa Senado. So itong mga pagkilos na to, itong mga maneuvers na to, masasabi natin parte talaga ito para makontrol yung kanilang mga posisyon. Do not forget that aside from the Senate presidency, yung mismo mga committees hawak nila yung mga powerful committees. Remember yung mga committees na to nag-oversight sa ehekutibo. So ito yung mga nakikita ko, mga motibo, sabihin natin incentive kung bakit patuloy pa rin itong mga ganitong mga ginagawa ng ibang mga senador. At ang nakakalungkot dito, Sir Alvin at Ma'am Doris, talo po ang taong bayan kasi may kita natin na may mga hinaharap pa tayong problema Tumataas pa rin ang bilihin. So itong bangayan, hindi siya nakakatulong talaga.
4: Apo. Prof, pahayap na pahapyaw na pinaliwanag na po sa akin ni Alvin. Pero marami po nagtatanong, pagka ganyan po sinasabi, kasinungalingan yung sinabi mo, sabi ng ibang mga senador, bakit po parang may lisensya yung mga senador na mag-akusa ng kaliwat kanan nung wala namang ipinapakita na ebidensya o patotoo doon sa kanilang sinabi. Samantalang, ang isang ordinaryong tao, pagka naglabas po ng ganyan, kalaboso po Himas rehas
7: Yeah, yun po yung naging problema ko dun sa video presentation. Number one, let me just say that this is very unusual. So may mga gumagamit na rin ng mga videos ng mga senador pag nagpe-present sila, pag may mga privileged speeches. Pero ito kakaiba kasi may kwento Tapos parang nakatuon ito sa messaging, soundbites. Kaya ako, tinitingnan ko yung naging nito, impact na Siguro ang intention dito ni Senator Aimee is nga, makuha niya yung attention ng media, ng publiko, lalo-lalo na yung kanila mga supporters. At hindi ako magtataka sa mga darating na araw, magagamit ito bilang content ng kanilang mga supporters. So ito yung ano, ito yung gusto ko i-highlight dito sa discussion na ito, na merong mga senador na nag-privilege speech, katulad niya si Senator Lacson. Pag nag-privilege speech siya, may mga video rin siya, meron din mga images. Pero tama kayo, Mag-Doris, gumagamit sila ng ebidensya, mga documents, statements talaga. Doon sa video presentation, may mga sound effects pa. Meron pang mga, alam mo to, meron pang narrator na parang nangaasar o nang kukutya. So, yun yung pinagkaiba nung naging presentation ni Senator Aimee saka nung mga nakaraang mga presentation ng kanyang kasama sa Senado.
3: Pero it appears na na-achieve po niya ang kanyang purpose, partner. Oo. Bagamat winidraw niya, napanood na ng madlang people, prof. Nagawa na niya ang gusto niyang gawin. Okay. And we were wondering, ano kaya ang target? Ano ang motibo ni Senator Aimee? Ang motibo ba ni Senator Aimee ay para mapabuti ang imahe ng Senado? Mm. O lalo pa niyang pinasama ang imahe ng Senado sa ginawa niyang yung kahapon?
7: Yun yung magandang i-highlight dito sa conversation. Ano? So ano yung purpose niya sa paglabas ng ganitong video presentation? So ako, tama yun. I-highlight natin dito ano ba yung end goal. So again, ang sinasabi ko kanina, may friction pa rin sila, may tension pa rin sila. So yung patuloy na paggiba sa credibility ng mga nasa minority, yun yung parang intention nila. Huwag din natin kalimutan, Sir Alvin and Ma'am Doris, na dito sa majority, marami na kasi sa kanila mga miyembro, may mga kaso na mga pending cases, umaharap na sila sa mga sarili-sarili nilang issue. Mapapansin mo, dun sa minority ngayon, may kita mo, wala masyadong issue. So itong attempt ni Senator Aimee, tama kayo, hindi naman talaga ito para magkaroon ng objective na usapan o seryosong usapan sa mga nangyayari. Parang nagpaputok lang siya ng issue at gusto niya mapag-usapan ito sa mga susunod na araw at siguro magamit ito bilang content ng kanilang mga supporters. So parang gumawa siya ng ingay, eating two birds with one stone. Gumawa siya ng ingay para maapektuhan yung image ng mga karibal nila sa kabilang grupo at yun nga, makontrol pa rin nila yung discussion na yun nga, patuloy na may threat sa Senado. So dapat itong Senate leadership na bago ay dapat suportahan ng publiko.
3: Ay, nako, in the meantime, tayo po, madlang people, huwag po tayong patulog-tulog, ha? Magbantay po tayo. Yan naman ang papel natin, Professor, ano po, para alerto tayo, alam natin na kung sino ang nagdadrama lang at kung sino ang talagang may pagmamahal sa sambay ng Pilipino at ang pakay ay protektahan.
4: Makikita
3: mo naman, ma-obvious naman, Prof, di ho ba?
7: Yeah. Actually, I admire yung mismong mga statements din ni Senator Lacson, ni Senator Soto na inadmit nila yung mga ibang nakwento doon sa video presentation at kinorek nila. So yun yung dapat eh. Remember, ang ating Senado po kasi ang institusyon o ang chamber na kung saan ang dapat ang palitan dito, reasonable, makinahon, Yeah, walang sigawan. So yun yung maganda sa naging response ng minority
3: Thank you, Professor. Okay. Mabuhay po kayo. Mabuhay yung Ateneo. Sayang hindi ko nasuot yung cup ko na Ateneo. Hindi po ako Atenista pero may nagbigay sa akin ng cup na Ateneo. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Arjan.
4: Thank you.
7: Salamat po.
3: Si Professor Arjan Aguirre po, Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Partner, hindi lang tayo nang gigigil. Si Deo Jeronimo nang gagalaiti din. Sabi niya si Bakin. Ang lahat ng senador, si Jerry Diaz naman, welcome back home from Florida sa anak naming si Carlo Diaz, Corey and Baby Pia. Oh, welcome back, Governor.
4: Si Heidi, sabi niya, tanong niya, hindi ba si Robin ang gustong-gusto ng Chacha? Partner, parang napunta pala yun doon sa usapan kay Robin. Hindi ko nakita.
3: Parang nagsabi siya na gusto niya.
4: Pero ang akusasyon ni Aimee, kayo!
3: Ay, nako, Anne Busamante, Kalumarte, magandang umaga. Rex Hinlo, magandang umaga. At si Sisi Maturan, magandang umaga. Listening from Toronto, Canada. Joe and Ellen Santos and the Matella family. Ayun. Si Professor, meron ka pa?
4: Go. I see La Prince Juan. Good morning daw at nagpapabati ng belated happy birthday sa pamangkin niya na taga Auckland. New Zealand. Happy birthday, Hezekiah.
3: Ayan. Happy birthday! Si Professor Attorney Paolo Emmanuel Tamase. Associate Dean po and Assistant Professor ng University of the Philippines, so from Ateneo to UP.
4: Yan.
3: Uh-huh. Alin bang mas magaling, Ateneo o UP, partner?
4: Para sa akin ay pantay-pantay yan. Huwag niyo akong hinga ng propaganda. Ay.
3: Mali. University of the Philippines, College of Law. Attorney Paolo, magandang umaga po sa inyo.
8: Good morning! Magandang umaga din po, Alvin, Doris, sa inyo mga taga-subaybay.
3: Alin ba yung mas magaling sa College of Law, yung Ateneo o yung UP?
8: Pinagpala po ako na nakapagturo sa pareho, so hindi na lang po ako magko-comment.
3: Like, ganyan ang lokohan nila, partner.
4: Oo,
3: siyempre, parehong magaling.
4: Oo,
3: pero meron niyang mas magaling.
4: Correct.
3: Depende sa kung saan larangan ngayon.
4: Kagaya
3: niyan, yung Senate President. Si Alan Peter Cayetano, Senate President, saan ba? Ateneo o UP?
4: UP yata siya.
8: Ateneo po.
4: Ateneo. So yan ang mga pag-usapan, sino ang mas magaling.
3: Sinasabi ko sa iyo, partner, ha? Ateneo yan.
4: Pero may pumasok sa conversation. Di ba yung iba nagli-live? Pumasok yung Recoletos.
3: Alin doon?
4: Lagi silang number one.
3: Anong Recoletos? Kasi Recoletos ako nung high school. Marami yan. San Sebastian, Recoletos yan.
4: Ano nga yung ang pangalan ng basta sa Visayas na ikinagugulat ng lahat na nagbubugbuga ng Ateneo at UP, pero biglang lalabas.
3: Pero palagi naman pa na UP Ateneo.
4: Ay, oo.
3: From time
4: talaga
3: to time nakakapasok.
4: Rat-ratan
3: pero
4: talaga.
3: In history, talagang UP at Ateneo lang yan. But anyway.
4: At third naman ang Lasal. Kasi
3: Lasure. Stana na yan. 8 minutes na lang si Attorney Paolo. Attorney Paolo, hingi kami ng konting gabay kasi naglabas na po ng desisyon yung Korte Suprema kaugnay dun sa hindi pag-grant ng TRO. Ano po? Eh nabasa, I suppose nabasa mo na ako. Nabasa ko lang yung briefer, yung 9 pages lang.
4: Uh-oh.
3: What is the main argument but hindi binigay yung TRO? And what is the main argument ng dissenting opinion? Go.
8: So, apat po kasi ang requirement no, para mag-grant ang isang TRO. Nandyan po yung una, clear legal right. Pangalawa ay urgent necessity. Pangatlo po ay material invasion doon sa karapatan na iyon. At pang-apat ay no plain speedy adequate remedy. So, yun po yung mga technical na requirement. In essence, kung sisintihan po natin, yung gist po ng opinion ay una, hindi pa ho malinaw yung karapatan ni Senator Bato dahil may main case pa nga po na pending no, na hindi pa din na-desisyon ng korte. At kung mayroon po pong main case or main issues na pending, hindi pa ho yun pinapasukan ho ng korte no, kung hindi po siya mag-grant ng TRO kasi baka maantala or maunahan niya actually yung pag-desisyon doon sa main na kaso. So hindi pa clear yung legal right. Pangalawa din, hindi din naman sinabi na may invasion yung karapatan kung mayroon man si Senator Bato dahil protektado naman siya ng Senado at nagkaroon ng statement yung Pangulo na binigyang o pinansin ng Korte Suprema na hindi naman po nag-utos ng nag-aresto si President Marcos. So wala po masyadong surprises ito from nung last week. No? Hindi po natin, dami ko kasing speculation kung paano po nag-rule yung court natin doon sa pag-deny ng TRO. Pero mukhang by the book po yung pag-rule niya dito sa pagkakataong ito. Siguro doon po sa dissents, no, yung mga hindi po sumang-ayon, interesting po kasi yung arguments po na inilalabas ng mga mahistrado ay kadalasa, or batay lang po sa pag-analysis ko po, no, relate na po doon sa main na kaso. So pinag-uusapan na po nung ibang dissent kung you know, yung ICC po ba na proseso, hindi na kailangan dumaan sa Korte ng Pilipinas, may paglabag po ba sa saligang batas, yung requirement na magkaroon ng judicial determination bago mag-issue ng isang warrant, etc. So interesting po yung opinions both yung sumasang-ayon at di sumasang-ayon kasi kahit papaano, bagaman alam natin na pansamantala lamang itong proceeding na ito at may mas malaki pang kaso na pending sa Korte Suprema, parang nagsa-start na magpahapyaw yung mga mahistrado natin kung ano yung mga views nila at least as of the moment.
3: Oh, so para lang po sa kabatiran ng lahat, yung Korte Suprema, 11 po yan, appointee ni dating Pangulong Duterte. 11.
4: Okay.
3: O, dalawa ang Aquino. Hindi, dalawa ang alam ko. Di ba, Attorney Tomase, dalawa pa yung Aquino appointee?
8: Opo, si Justice Kagiwa at si Justice Leonen.
3: Ayun. Tapos, si ilan na yun? 11 plus 2, 13. Marcos, opo. Dalawa?
8: I think ano dalawa din po. Lang? So 11 po yung kay President Duterte. Pero sasabihin ko lang Alvin na dito kung sa usapin na to, often gabay for us kung sino yung nag-appoint doon sa magistrado. Pero hindi laging ganoon eh. Kasi makikita nyo na even doon sa 9 na sumang-ayon sa desisyon, yung karamihan actually doon na hindi ay appointee mismo ni Pangulong Duterte.
3: Apo.
8: So mahalaga yun para sa isang korte eh, na hindi isip ng mamamayan na dahil lamang itong Pangulo na ito yung nag-appoint sa'yo, doon kakikiling, no? Mahalaga yan para doon sa kumpiyansa, sa legitimacy ng korte natin. And I think itong mga decision na ito, isa yun sa mga, you know, kahit pa paano nagbibigay sa'yo ng pag-asa na hindi naman siguro ganoon ka politicized yung ating Korte Suprema.
3: Ibig sabihin, ang point ko naman is, sa ang botong 951, ibig sabihin, marami ding Duterte appointee ang actually hindi pumabor sa TRO. Tama?
8: Tama po.
3: So hindi batayan yung kung sinong nag-appoint partner, ano? Yun naman ang gusto kong sabihin, hindi, not the other way around, ano po. So yung dissenting opinion, makikita mo na ikamo din ang kanilang kiling dun sa, kasi partner, hindi dinesisyonan kung valid ba na i-serve ang isang warrant na in-issue ng isang international tribunal.
4: Okay.
3: Hindi pa yun dinesisyonan, attorney, di ba?
8: Hindi pa ho, no? Kung titingnan po natin, kasi sampu po yung opinion basically. Eh. Yung maikli po, yung sinasabi niyong 9 pages, yun po yung opinion talaga ng korte. No? At doon po, hindi po talaga pinag-uusapan yung issue kung valid na po yung warrant na ito, kailangan po ba siya dumaan pa sa korte ng Pilipinas. In fact, yung sinasabi ng korte doon sa main opinion ay dahil hindi pa namin na decision na ito, hindi pa malino yung karapatan ni Senator Bato, kaya hindi pa nila mag-grant yung TRO. At kung titingnan, pero yung 10 po na opinion, no, or yung 9 opinions in addition dun sa opinion ng korte, yan po yung mga parang pananaw, sarili-sariling pananaw ng mga magistrado natin sa Korte Suprema. So kahit po doon sa mga sumang-ayon, may makikita ka na po na pag-counting, hindi naman po pag-killing, pero parang direction na kung i-decision na itong kaso na ito at walang mag-iiba doon sa opinion nila, ay marahil ganito din yung magiging boto. No? But preliminary pa lang po kasi, so mas maganda tignan kung paano nila yung pinanadidesisyon ng itong kaso.
3: Para sa mga ordinaryong tao, so ibig sabihin, walang TRO, habang nililitis yung main issue, dapat pwede nang nakadetine si De La Rosa